0: Director ng Department of Environment and Natural Resources, National Capital Region, o DNR, NCR.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Ay naku, partner, sa ika-anim na araw,
2: na?
0: Yellow alert na naman!
2: Hala!
0: Oo, yellow Hala. Alert na naman po dyan sa Kabisayaan, Visayas to partner. Ha? May yellow alert advisory mula alas 4 hanggang alas 8 ng alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. O, ngayong araw, May 21 ngayon, di ba? O May 21,
2: yes.
0: Dahil meron pong 10 planta na bagsak since May 2026, isang planta since March 2026, tatlong planta since 2025, dalawang planta since 2024, dami naman ito.
2: Ang dami.
0: Dalawang planta since 2023 at isang planta since 2021. Ilan lahat yun? 10, 11, plus 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ang dami namang plantang bagsak. 14 po ang derated naman o hindi ganong kalaki ang production. Oh my goodness.
2: Sa Visayas yan?
0: Yeah, Visayas lang. Yung okay. Luzon, wala naman. Visayas po. May yellow alert po ulit kayo today.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Partner, bago magpaalam, pasalamatan ko lang yung mister ni Ate B. Binigyan ako ng cup. Puti naman yung cup ko.
2: Kanina ko pang atin.
0: World Cup yan.
2: Oh.
0: Oh, a FIFA yan.
2: Ano bang yung sinasabi sa
0: 2026 in Seattle.
2: Kaya pala,
0: Orange!
2: Paano ang pagbigkas?
0: Ha? Seattle.
2: Kala ko shuttle.
0: Bus yun.
2: Oh, yun.
0: Ito Seattle in the United States of America. Thank you. Maraming salamat kay Orange Aguinaldo.
2: Yun.
0: Thank you, thank you. And of course, birthday ng kapatid ko today. Ka-birthday niya si Nora Honor.
2: Ah, talaga ba?
0: No, May 21 ngayon, di ba?
2: Oo.
0: Birthday din ni Nora Honor in heaven. Partner, ha?
2: Okay.
0: Happy, happy birthday sa kapatid ko si Michael L. Rick L. Chico. Yung kakasama ko partner sa mga biyahe ko.
2: Oo. Happy, happy birthday sa'yo.
0: Birthday niya.
2: Bekeno man, alam mo na eh.
0: Sa Australia yun eh.
2: Pwede namang i-deliver. Tawagan mo lang.
0: O siya, paano ba yan? Susunod upon tandem ng bayan with the one and only Doris. Samutya naman sa Bigornia. And of course, Robert Antemano Mano. Ako po, magbabalik bukas. Dito lamang sa
3: Gising Pilipinas!
0: Energy, energy!
4: Good morning!
1: Ang morning tandem ng bayan.
4: Good morning!
1: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
5: Gising Pilipinas!

0: DZMM, número uno sa aksyon!
1: Ang oras ay 8:03 na po ng umaga.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang dinig ang umaalerto sa bayan, makapang mapanuri walang takot. Una ang Masa Antemano, kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia, at nagbabalita Antemano, Robert Mano, mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!

0: Wala lang, hindi, partner.
1: Akala ko time check ulit eh.
0: Sorry ah, gusto ko lang talaga magpindot-pindot. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Webes. Malapit na, malapit na. Kunting kembot na lang.
1: Tama.
0: Ay magwi-weekend na tayo. Kaya dapat ay, sabi nga ni Alvin El Chico, energy, energy, energy.
1: Mas magsipag tayo. Oo. Diba? Kasi isang araw na lang eh. Kinaya mo ngayong Monday to Wednesday.
0: Kaya nga eh. Oh,
1: tuloy-tuloy mo na. Huwag ka nang tamarin.
0: Kaya
1: nang papabuyo dyan.
0: Tapos mamaya, iyak-iyak kayo.
1: Mm-mm. Pag napagalitan kayo ni boss, okay. Bakit ka lagi upset? Hindi ka pumapasok.
0: Yan na nga. Iyak at ka. Hindi lang yun. Yan, oo.
1: Yung hirap na hirap kang huli. Di ba may ganun?
0: Oo, yung hindi mo na mailabas. Oo, yung kanya, talagang sumisikip na yung dibdib mo. O, eh, pag-uwi mo.
1: Bakit, boss? Di minsan ba, kinumusta mo yung lagay ng puso ko simula nung mag-break kami ng jowa ko, sabi niya.
0: Yan, oo. O kaya yung hindi niyo man lang ako tinex.
1: Oo.
0: How na you po? Yung ganyan, parang masakit talaga. Masakit talaga siyang ami.
1: Ay, mali. Mali. Tapos mali. Sasabihin sa'yo, bakit nung mga pagkakataon na kumakain kayo na masasarap, naalala niyo ba kami?
0: Yun.
1: Yung mga pagkakataong nagkakasayahan kayo, dinamay niyo ba kami?
0: Yan lang nga.
1: Ngayong may problema, kasalanan namin.
0: Bigyan ng tubig! Bigyan ng tubig! Oo, tapos meron pa isa. Ay, anong nangyari? Oh. Kanina ko pa nga itong nginak-ngak-ngak kay Alvin.
1: Ang alin?
0: Eh, ako'y napayak nung ako'y papunta sa gasolinahan dahil magagasolina na naman ako, ang mahal-mahal. Tapos naisip ko, partner, bakit ganun? Yung iba, wala silang problema sa pagpapagasolina.
1: Mm.
0: Dahil tayo nagpapagasolina sa kanila.
1: Aba, 350,000 ang sahod.
0: O, kaya nga. Mabuti ko nagtatrabaho eh.
1: O, diba, Chang? Tama, Chang Amin.
0: Chang, may tama ka talaga.
1: Maganda-maganda umaga, mga kapamilya.
0: Ito
1: na naman po kami sa daldal namin, nauna pa ang drama namin. Ay, hindi dapat inuuna ang drama, ang inuuna trabaho. Kaya naman, magpapakilala
0: naman
1: na kami.
0: Mm.
1: Oh, sino ka na ba?
0: Ako po. Sasabihan sa... hindi na, baka magalit na sa akin. Joke lang.
1: Mm-hmm.
0: At tinitingnan lang natin kung ano reaksyon ng ating mga kababayan. Pero marami na pong reaksyon dyan.
1: Mm.
0: Kaya ngayon ay magpapakilala na po kami dahil dyan.
1: Dahil dyan.
0: Ako po si Doris Bigonia.
1: Sigurado bang ikaw yan?
0: Bakit? Naiba ba ang anyo ko?
1: Ay, tinan mo naman lang yung anong tawag dito? Collar.
0: Ay, oo nga, no.
1: Ano? Necklace mo. Oh,
0: necklace.
1: Ang kapal.
0: Tinira ko to doon sa isang tindahan.
1: At ako na po si Roberts Vano at ito ang Tandem ng Bayan kung saan ang mga pag-uusapan natin ay may saysay.
0: Yan. At syempre kasama kayo lagi.
1: Mm-hmm.
0: Kaya huwag po kayong tatamad-tamad. Kung meron po kayong gustong sabihin, sabihin nyo sa amin ni Robert.
1: Huwag nyo idaan sa iyak. Diretsuhin nyo kami. Anong meron?
0: Iiyak-iyak ka pa doon sa kapitbahay mo.
1: Kasi si Doris, nadaanan ko siya. Sinabi ko, peging kaunting ulam. Baka may naitatabi siyang kuryente.
0: Oo.
1: Hindi ako binigyan.
0: Ayun.
1: Ang sungit!
0: Kaya nga. Mm. Ano na lang tayo, next chapter na tayo.
1: Mm.
0: Sabi kasi ni Direk, cut! Oo, hindi
1: na pwede. Ayan, sabi ni Direk OG, more, more, more! Pumapalakpak na. Hindi ko maramdaman yung emosyon mo. Di ba? May ganun si Direk.
0: Love, love, love!
1: More pa, more pa! Oh. OG Diaz.
0: Na-miss ko tuloy siya, Direk OG. No? Dapat lahat po kayo, dapat maging requisito rin yan. Lahat ng mga kakandidato, mag-workshop muna po kayo kay Direk OG. Kaya, para maging maayos naman ang ating aktingan.
1: Sabi OG. Galit ka, di ba? Hindi ko nararamdaman sa balikat ang tensyon. Dapat dito palang may tensyon.
0: Ganun ba sinasabi niya?
1: Ganun siya. Papanood ko yung mga nila eh.
0: Ah, talaga.
1: Mga pa-training.
0: Kaya nga, dapat may training. Tapos, ang mga reporter din, dapat may training na kayo, partner.
1: Mm,
0: para hindi kayo nauubusan ng hininga pagka kayo nagtatakbuhan na.
1: We cannot promise that.
0: Oo. Pero sa totoo lang naman, nakikita ko rin naman, legit naman yung sinabi ni Madam.
1: Mm.
0: Nakakatawa ako naman talaga kung nakakarinig ka ng putukan at hindi mo alam, lalo na hindi mo alam kung anong nangyayari at kung saan ang gagaling yan.
2: Sige, tama yan. Partner, oo, gusto kong pag-usapan natin yan ng mabilisan para sige. Point of view ng nandoon, nung kasagsagan ng barilan hanggang sa natapos, yan hanggang sa umabot yung tension kahapon. Partner, alam mo, pakinggan muna natin to.
3: Hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi na bastos ang ating institusyon.
4: Siguro po para sa inyong mga wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko para sabihin nyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin.
3: I was not speaking about our personal feelings. I was speaking about our institutional posture.
5: Thank you for
3: our that. Grief as senators is valid, but our mandate requires action.
5: So,
2: yan yung naging palitan kahapon, partner. Uh-oh. Nag-umpisa yan na mag-manifest, magsalita si Floor, si Senator Erwin Tulfo.
0: Ang sabi
2: niya kasi, sabi ni Senator Erwin, 1 week na, bakit hindi natin na pag-uusapan yan sa Floor? Wala talaga, partner. Ah. Never na open sa plenary
0: okay.
2: yung topic na yan. Kaya minority na ang gumawa ng hakbang para pag-usapan yan.
0: Uh-oh.
2: At ang sabi ng Senator Erwin, tsaka huwag niyo nga kaming sinisisi, sabi niya, bakit pinalalabas ninyo na wala kami dyan kasi kabilang daw sila doon sa naggawa, nagplano noon.
0: O
2: bakit walang minority nung kasagsagan? Sabi niya, malamang walang minority kasi tapos na yung session number one. Anong gagawin nila?
0: Sure,
2: pangalawa, sabi niyo mag-meeting tayo lahat ng senator. Pagkatapos nung pupunta, sinabi niya, ay hindi na, majority senators na lang. Ano nga naman gagawin nila?
0: Alam ka namang magpumilit sila.
2: Oo. Mm. And then si Senator Risa, ang point niya kasi, 1 week na, parang as if walang nangyari. Sabi niya, parang as if hindi na lagay sa bingit ang kalanganin yung buhay ng mga naiwan sa Senado nung barilan. Senators, the staff,
0: correct,
2: the media,
0: correct.
2: And all. Bakit parang walang nangyayari? Yun yung point of view niya. Hindi niya sinabi, partner, na parang wala naman nangyari nung Miyerkules. Hindi niya minaliit, hindi niya in-undermine yung nangyari last Wednesday.
0: Correct.
2: Last
0: siguro,
2: week.
0: Naging ma-emotion nga lang ang si Madam Pia, kaya naging ganun ang kanyang reaction. Kasi
2: exacto.
0: Pinakinggan ko na ilang beses yung sinabi ni
2: walang mali,
0: Madam
2: diba?
0: Risa. Wala.
2: Hindi sa kumakampi ka or what, pero base lang doon sa sinabi.
0: Tama. At saka tama rin naman sinabi ni Senri na ang mandato ng Senado ay gumawa ng aksyon, gumawa ng batas, mag-usap-usap kayo dyan, mag-kokus-kokus kayo dyan, kung ano man yan. Pero dapat merong trabaho na maipapakita. Dapat may resibo kayo. Pero kung sinasabi nyo lang talaga nakakatakot, ganyan-ganyan, nangyari ito, totoo naman, wala namang
2: Walang nagsabing hindi nakakatakot kapag nandun ka talaga, di ba, partner?
0: Lang.
2: Oh, and then ngayon, naglulutangan, ang sinasabi din, maintindihan natin siguro puno ng emotion dahil yung trauma, probably.
0: Tama.
2: Hindi na yung eksperto para sabihin yun ano. Pero pwede na dala pa niya yung tension siguro or what. Pero ang dami kasing nagsabi, sumagot na, naka-FB live naman kayo. So alam na nila na okay kayo, number one.
0: Oo.
2: Number two, sabi ng Senator Erwin, ang daming nag-text pala na minority.
0: Ay,
2: sa kanila.
0: Ba?
2: May GC sila.
0: Eh.
2: So ngayon, ang sabi na baka hindi lang niya nabasa or what. Eh, siguro kung naka-FB live ka, paano nga naman mababasa. Pero meron talaga. Number three, ang sinasabi pa, partner, ay kay Senator Pia, medyo, I don't know, pero pag tinignan mo ang social media, partner, parang napaglaruan pa siya. Doon sa ganun. Pero wag natin sanang ina-underestimate din po yung emotion ng tao.
0: Di ba?
2: Kasi nga, nanggaling din siya doon. Nandun siya nung barilan.
0: Tama.
2: Kaya lang nung iba sabi, barilan lang, wala namang nasaktan, umiiyak ka. Pero kilala ka bilang tagapagtaguyod ng karapatan. Pero nung nasaan ka nung barilan sa Mindanao, nasaan ka, umiyak ka ba nung time na yun? May mga ganung
0: may mga ganung banat na yun. Sinabi, umiyak ka ba nung may mga na-EJK?
2: Yun.
0: Umanok.
2: Oo, ano? Diba? Umiyak ka ba nung may mga inaresto yung warang-warang Tavares? Diba? Yun yung mga ibinabalik ngayon sa kanila.
0: Kaya lang, talagang ganun ang consequences na kakaharapin mo. Alam mo naman sa panahon ngayon, hindi ba? Ang dami, lahat tayo ay analysts.
2: Oo.
0: Lahat tayo ay abogado, yung ganyan.
2: Lahat so, naniningil.
0: Oo. Eh, kung may resibuhan, meron eh. So, paano mong itatanggi? So, hindi ko alam kung paano nila i-resolve yan, pero nakita ko nga, may mga ibang nag-screenshot nga nung pagkukumusta. Sabi naman pala, kaya naman pala hindi natuloy partner. Nakita niya yung ano yung text. Sabi, kumusta na po kayo? Ang sagot niya, huyo po.
2: Akala ko partner, di ba yung iba, hi friend, kumusta ka na? Ito okay naman. Tapos may kasunod. Pwede yung mangiram ng 5K.
0: Ala!
2: Mali!
0: Mali!
2: Hindi po yan. Pero syempre, both sides ay may punto.
0: Meron naman.
2: Timbangin natin. Pero wag naman nating pagtawanan yung pag-iyak din. Dahil may pinanggagalingan, may hugot yung tao. Wag din naman nating maliitin yung nangyari.
0: Correct.
2: Na wala naman nagmamalit in all fairness.
0: Partner, ikaw nandiyan dyan ka sa Senado. Bigyan lang natin sila ng ideya. Kasi sinabi ni Madam Pia, nakakatakot. Ako, galing ako sa pagko-cover ng ganyan. Pero doon sa Senado, di ba kulob yan?
2: Kulob.
0: Kulob yan. So pagka meron ka nakita, kung putukan man yan, baril man yan,
2: ang lakas, partner. Mabibingi ka talaga.
0: Nakakatakot naman talaga.
2: Confined
0: lang.
2: Confined. Kaya kung open fire, medyo kaya pa ng tenga mo. Ito hindi, katabi mo halos, nakikita mo
0: kaya,
2: halos.
0: Meron naman, legit naman at valid yung kanyang naramdaman.
2: Kaya naman! Bigyan mo ako ng tutot sign, partner, bago ang ating special guest.
0: Teka, wala ba tayong tutot na umiiyak? Este.
2: Wali! Mali! Wali tuloy. Combination ng wala at mali. Wali!
0: Ano na ang oras?
2: Ang oras natin, 8:16 ng umaga. Ito, partner. Siya yung dahilan kung bakit na pag-usapan finally sa plenary itong nangyari last Wednesday.
0: Siya pala promotor.
2: Siya ang nag-umpisa ng discussion, ng academic discussion, mga ganun, di ba? Ng formal discussion sa plenary.
0: Na para sa akin, tama talaga naman.
2: Na pag-usapan.
0: Hindi naman yun sa pag-bida-bida, pero dapat talaga, tayo lahat nakikita natin, naririnig natin sa kapaligiran natin kung sino-sino ang nagsasabi, ganito talaga nangyari, ganyan ang nangyari, dapat ganito. Hindi naman tayo na undone, wala tayo doon.
2: Kaya naman po, kausapin po natin si Senator Erwin Tulfo. Sen, magandang umaga, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning, Senator.
5: Hi, Doris and Robert, good morning.
2: Sen, yung naging banat, actually maganda yung discussion kahapon, pero ang naging banat sa minority, hindi naman daw kayo nangumusta man lang. Ba't ganun?
5: May kumakalat po ngayon, Robert and Doris, na group chat po namin na kinumusta naman po sila around the nag-text po o nag-chat po, una po nag-chat si Senadora Camille na we are all okay here. 9:55, I think po yun, 9:55. Sunod-sunod na po, sumagot po, keep safe, sumagot po si Senator Sherwin, sumagot po si marami pong sumagot, pati po ang inyong lingkod, dahil papunta po ako ng Baclaran, sinabi ko praying for you, praying for all of you there. Si Senator Bam, sabi niya, keep safe guys. So may mga nangumusta po sa Minoria, sa kanila, baka hindi lang po nabasa ni Senadora Pia yung group chat namin sa WhatsApp.
0: Pero saan po kaya nanggaling? Kasi parang napakalalim ng kanyang sama ng kalooban. Kung meron naman palang ganyan na nagkumustahan naman kayo, at yung iba pa nga po ay nag-FB Live.
5: Palagay ko, Marin Doris, yung kung sino man nag-speculate doon sa kanila, sa tingin ko lamang ha, na baka biglang may nagsabi kasi sa grupo nila na pakapaka na ito ng minority. So, biro mo, kahit siguro ako sasamahan loob ko, nakasamahan mo, paplanuhin yung gano'n na manggugulo. Pero honestly speaking, hindi naman po galing sa amin yung wala po kami lahat doon. So, yung sama ng loob niya na bakit itong mga minority wala dito, nandito kami, nangyari ito. Actually, ang dapat pong tanungin yung SP. Pero naintindihan ko rin po si SP Cayetano kasi 2 days before, I think Tuesday po, sinabi niya may caucus ang all members, minority at saka majority.
0: Okay.
5: Pagkatapos po, bandang alas 5, binawi niya po yun. Sabi po ng kanyang COS o ng kanyang office, ay majority na lamang pala. And we understood kasi baka pag-usapan nila yung mga committee-committee. Tama nga po kami, pinag-usapan po yung distribution ng committee. So, ano pa po ang gagawin namin ng mga minorya doon? Magtunganga, mag-aantay ng chismis. Eh, might as well go home na lang po. Yun ang ginawa namin. Umuwi po kami. Kaya siguro po yun po ang pinaghuhugutan niya na wala po, galit po, wala man lang mga kaming kasama dito. Kami lang ang nagkaputukan. Eh, ano po ang gagawin namin? Hindi naman po kami invited. Alam nga ba naman mga mag-gate crush po kami sa meeting po nila. Focus po nila yun.
0: Pwede pala yun nangyayari, partner, ano, Sen. Erwin, na kami lang ang mag-meeting, kami lang ang mag-focus. Pwede pala mangyari yun?
5: Meron po. May mga ganun po. May pag-uusapan po sila na ayaw po nila ipaalam sa minority. Kadalasan po nangyayari, kahit sa amin po, nung kami po yung majority, majority lamang po. Pero nagpapatawag din po, ito po yung totoo, nagpapatawag din po si dating SP Soto ng
2: all senators,
5: all members. Pero wala pong dumarating. Kadalasan po sa lounge na po, executive lounge na po ginagawa. Hindi naman, may darating po isa, darating po isa. Si Senator Robin lang. Minsan si Senator Bongo lang ang dumarating, pero yung mga ibang members, di naman dumarating po. So, paano ka makakapagkaroon ng ikang caucus na all members kung isa lang po ang darating sa kanila o dalawa lamang po? Yun ang nagiging problema dyan.
0: Correct.
5: Pero yung itong nangyari pong incident, wala pong dumating kasi po alam po namin na pag-uusapan nila ay probably sa committee. Usually, pag after ng mga kudita na yan, ang pag-uusapan po, kaya may caucus is yung membership po and mga committee, sino magiging chairman, etc. Yun po yun.
0: Opo. So sa ngayon, ano na ang magiging estado natin? Tayo po ba ay mag-move on na lang dito sa pangyayari na ito? O ika nga ni Madam Pia, kumustahin nyo naman kami? Ano na, kumbaga parang meron kang step by step na ano? Kasi traumatizing yung insidente. Ano po, Sen?
5: Alam mo, Doris at Robert, we cannot afford to lalligagging. Ikaw na kung tawagin yung pakaangka-angka dyan. Paboritong language ni Maring Doris na nagko-cover pa kami pareho. Huwag kang pakaangka-ang dyan. Hindi po pwede. Marami tayong problema. Problema ho natin. Yung langis, mataas pa rin. Hindi na nag-roll back sa pre-Iran war. Napakataas pa rin. Problema pa rin natin, Maring Doris, Maring Robert, yung kababayan natin, everyday, pumunta sa office namin, naghahanap ng pambayad sa ospital, ng mga GL guarantee letter. Problema pa rin, hindi magpagkasya ang sweldo. Kahit kayo siguro, hindi ninyo magpagkasya ang sweldo ninyo, mapaabot sa 15 hanggang 30. Ito yung mga problema na very simple, pero kailangan tugunan. Parang, kaya nga po yung prayer ko kahapon na sana, unahin po natin, kasama po ako doon. Unahin naman po natin tayo, hinalalang taong bayan, na unahin natin tayo po ang trabaho natin na mag-resolve sa problema ng bayan, hindi yung mag-away-away tayo. Nakakahiya po mag-aaway, naubos po yung oras dahil
0: correct.
5: Po dyan, nung unang araw po, nung magkaroon ng drama, may mga habulan, nasayang pong oras, pangalawang araw.
0: May hamunan ng mga nagsuntukan, di ba?
5: Opo, debate. So, wala akong nangyari. Imbis na magpasa ng batas, pag-usapan, magkaroon ng resolution, may mga amendments, natigil po na ang tala because of all this. Ang kawawa po, at yung end result, yung kawawa po yung taong bayan na katunganga.
2: Opo. Okay. Senator, sabi kahapon sa plenary, marami pang senator yung gusto magsalita kaya ipagpapatuluyan on Monday. Pero ang nakikita ay posibleng i-hear yan ng different committees o kaya lahat ng senador, mag-constitute kayo yung big committee nga po ninyo para dito, para i-dinggin, no? Pero ang sabi ng iba, bakit hindi na lang iwan sa investigating bodies itong insidente na ito kasi ang Senado ay part din po mismo ng iniimbestigahan.
5: Naintindihan ko po yun, pero kung titignan ho natin, dapat marami pong committee ang magiging involved po dyan. Tama po si dating President, Senate President Soto, igawin lang natin committee of the whole kasi po, ang dami pong involved na committees dyan. Nandyan po yung sinasabi na yung peace and order po. Kailangan kasama po siya dyan.
2: Mm-hmm.
5: Ipapatawag niya po yung mga elemento. Nandyan tatapatawag niya po yung aming security, yung mga NBI po, yung mga kasama po lahat. Nariyan din po, kailangan pwede rin pong pumasok po dyan ang Blue Ribbon para malaman na ano ba talaga nangyari. Kasama din po dyan yung finance. Magkano ba ang ginastos mo? Magkano ba itong mga bala na pinaputok ng usaan natin? Siyempre, pagpaparepair.
2: Mm-hmm.
5: Marami various committees. Hindi lang po isa. Hindi rin lang na pwedeng sabihin natin join. Kasi dalawa po yun. Ngayon, kailangan po marami pong katanungan. Halos lahat po kami magtatanong. Ito na nga po yung sinasabi natin, Marine Doris Robert. Ito, mauubos na naman yung oras natin sa ganyan. Siyempre, sa Monday, lahat mag-voice out, lahat magsasalita, lahat may reklamo, lahat may, kung may mga mag-aakusa, may mga didepensa, siyempre, didepensahan po yung ikanga ng grupo nila.
0: Correct.
5: Instead of talking about, may mga nakapending po na mga resolution, mga batas po na for amendment. Yung pag-uusapan po natin yung putukan, yung barilan, dapat hindi po nangyari ito eh. It shouldn't have happened. I don't know why. I mean, bakit? I mean, uubusin. May mga napag-usapan po kami batas kahapon. Isa lang po yung tungkol po sa bawal po na ikulong ng mga ospital. Well, maganda po yun. Tama po yun. Kailangan madaliin. Pero marami pa pong nakabinbin na Maring Doris, Maring Robert sa mga batas, mga panukalang batas na kailangan pag-usapan na namin. Ipasa na. Tungkol sa mga basic education po na yan, kailangan po, ang dami po.
0: Naghihintay talaga ang taong bayan, Sen. Kaya kapag ka nakakakita niya ng mga ganyang klaseng senaryo, okay, medyo entertaining for a while, pero kapag ka ito na nararamdaman na andyan na si Judith, ang dami ng Judith, wala na mapakain, yan na, dyan pa lang tayo kikilos.
2: Opo, Sen, kahapon, after the session, nagkaroon na, ito, all senators, all members, caucus na po talaga ito regarding sa articles of impeachment. Ano na po ang napagkasunduan? May date na ba ng trial proper? Ano pong schedule ang napagkasunduan, Sen. Erwin?
5: Ito pong after po nagbigay ng 10 days ang Pangulo, Senate President, sa kampo po ni VP Sara ng 10 days, kailangan po sumagot din po yung prosecution, 5 calendar days.
2: Opo.
5: At pagkatapos, we will move on na po sa mga pre-trial.
2: Mm-hmm.
5: Ito po yung mga ikanga, marking of the pieces of evidence na matatanggap, statements, etc., etc. Pero ang parang pinaka-trial po talaga ay mag-i-start po sa July 6 pagkatapos po ng aming break ng CNDA. Doon na po mag-uumpisa. Ang plano po, ay kung hindi ko po nakakalimutan, ay kung na matatandaan ko pa, parang lumalabas po pre-SONA, ang mangyayari po every Monday po sa umaga ay may session po kami para hindi po maubos ang oras.
2: Opo.
5: May session po kami from 10 a.m. to 1 p.m. And then 2 p.m. po, may break na 1 hour, diretso na po kami sa trial.
2: 2 p.m.
5: 2 p.m. to sawa, hanggang 11 o 12, bahala na. And then Tuesday, ganun din po, mayroon pong trial. Wednesday, Tuesday, trial, Wednesday trial, Thursday po hearing, magkakaroon po kami ulit ng hearing, nandiyan po mga hearing ng mga komite.
2: Yung mga pleadings, Sen, pang Thursday din po ito, yung mga pleadings ng bawat kampo?
5: Opo. Diyan po ilalagay lahat kung if I'm not mistaken, if I can recall it there.
2: Opo.
5: Pero maglalabas naman po dahil minungkahi po natin yung kahapon sa Senate President na para makita po ng publiko. Maabangan din po yung trial nila, makita nila sa social media, sa mga coverage po. So, pumayag naman po ang Senate President at ang mayorya na i-publish po namin na very soon. Siguro po baka next week kung yung mga oras po ng trial at saka yung mga sessions po namin.
0: Ayan, eh, kasi hintayin partner, namin yan.
2: Yung July 6 nila, oh. Senator, wala pa silang, ano dyan eh, wala pa silang session yan eh, naka-break pa. Naka-break. So tuloy-tuloy muna yung impeachment nila noon. And then after okay. SONA, yun na yung binabanggit ni Senator Morning, meron silang session as senators, di ba? Pero sa hapon naman, yung sa articles, ah, sa impeachment naman. Uh-huh. Yun.
5: Actually, parang Robert, kung hindi ako nagkakamali, medyo magiging maaga ang pagbalik namin. Kasi ayun. July 6 kailangan na umpisahan namin. So, hindi forthwith nga po. So, kailangan po namin mag-umpisa na. So, sa July 6 ng umaga, July 6. Meron po kami mga hearing, tapos may session din sa hapon. Then, post SONA, ayun na po, talagang paspasan na po yun. Talagang we will have to dedicate time po para sa ika nga trial. I think 3 days po yata ang trial and then 1 day po ang mga session and hearings. Yun po ang gagawin po namin. Meron pa rin kung maraming break, Fridays po. Pero kung may mga committee po na gusto magpa-hearing, then Fridays po ang mangyayari. So,
0: okay.
5: Instead of 3 working days lang po kami, July,
2: opo.
5: Magiging 5 na po.
2: Monday to Friday na sila.
5: Working days. Opo, okay. Monday to Friday, mga trials and hearings and session.
2: Thank you. Sen, maraming salamat, po sa update, ha?
0: Thank you po.
5: Opo, wala pong anuman. Maraming salamat po. Ingat po tayo.
2: Ingat po.
0: Ingat.
2: Si Senator Erwin Tulfo, ha? Member po siya ngayon ng Minority Bloc ng Senado.
0: Oo. Iiyak na lang sana ako.
2: Why?
0: Sen Erwin.
2: Ang daming trabaho. Naiyak sa dami ng trabaho.
0: Ang daming trabaho. Kakapranggot ang sweldo.
2: Easy.
0: Dahil dyan.
2: Bigyan mo nga ako ng tutsut partner.
0: Eto na. Oh. Pang sweldo.
2: Of course. Ang ganda ng pagkakaano narinig yung sweldo. Talagang yung passion sa pagtutut.
0: Munti ko nang masira. Oh.
2: Oras natin, 8:31 ng umaga.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
6: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pangkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
9: the Senate is under attack.
6: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
10: Inaabangan lamang ng sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
11: Pero bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
12: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
13: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay.
6: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pangkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
10: Cas Abelga,
14: Jesse Cruzat.
6: Sa Suko sa DZMM. Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Bago pa man sumikat ang araw,
15: Kape!
16: Good morning!
6: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
15: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
6: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM, ang Bigonya at Mano Tandem sa DZMM, Tandem ng Bayan!
2: Kami po yun!
8: Nagbabalik po kami.
2: Kaya naman.
8: Baka naman nakalimutan nyo agad kami. Saglit lang kami umalis ni Robert.
2: Maiiyak kami pag ganyan.
8: Oh, ganyan. Mm-hmm. Oo. Kaya naman.
2: Kaya naman. Ang tanong nila, anong oras na?
8: Ang oras? Baligtad. Baligtad. Baligtad. O, sige, ulitin natin. Mm-hmm. Take two.
2: Yun! Yan. Ang ating oras, 8:37 ng umaga. Dahil dyan, partner.
8: Dahil dyan.
2: Heto na sila.
8: Ah, sino? Uh-huh. Si Doggy Wawaw and Friends ba yan?
2: Iba pa to.
8: Ah.
2: Ayan, no? Naka-monitor lagi.
8: Agad-agad, diba? Eh, no?
2: Kapag narinig dyan yung word pala, do ka pala. Ang ating mga radyo, patrol, roll! Kuha tayo, partner, ng follow-up doon sa truck. Pag-clear doon sa tumagilid na truck sa may Monumento Circle sa Caloocan. Caloocan, ha? Alamin po natin ang sitwasyon. Mega traffic na ba dyan? O naialis na kaya yung truck na yan? Ang detalya mula kay Radyo Patrol, Trish Alindo. Trish?
17: Robert Torres, 4 oras bago natanggal ang dumulas na mga steel coil mula sa 22-wheeler truck dito sa Monumento Circle sa Caloocan. Aminado yung lang tauhan ng MMDA na kahit pag gumagamit ng boom ay pahirapan yung pag-angat sa mga nalaglag na steel coil kung saan tumatagal ng 20 minuto o higit pa yung pag-angat sa kada piraso nito. Sansa kasi ng MMDA may bigat na 5 tons yung bawat malalaking rolyo ng steel coil na mas malaki pa sa mismo sa gulong ng truck. May nakantabay na isa pang truck mula sa kumpanya na siyang nagkarga doon sa ibang nagkalat na steel coil. Pagamat na iload na sa mga oras ito, Robert at Doris, yung mga steel coil ulit, nagsasagawa pa ng clearing sa lugar gaya ng pagawalis, kaya okupado pa ng truck ng MMDA yung inner lane ng circle. Payo ng MMDA sa mga dumadaan sa Monumento Circle, lalo na sa mga driver ng malaking truck, na magdahan-dahan kung iikot na sa rotonda para iwas disgrasa. Samantala, update sa lagay ng trapiko. kahit pa may mga umaalalay na MMDA at taga-Caloocan Traffic Management Office, usad pagong pa rin yung daloy ng trapiko, paikot ang Monumento Circle, lalo na kung magmumula ka sa may sangandaan sa Caloocan o Rizal Avenue Extension at pupunta ka sa EDSA southbound, yung papuntang Munutiana. Luluwag lang basta makalagpas ka na dun sa tapat mismo ng pinangyarihan ng insidente. Kung rutang pa Valenzuela, kakailanganin rin mo ng umikot ang mga motorista sa U-turn ng EDSA malapit sa kalye ng A. De Jesus para makaliko. Samantala, kahit hindi naman apektado ng insidente, ay moderate to heavy traffic na rin yung aasahan ng mga motorista sa EDSA northbound dahil sa rush hour. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Trisha Lindo, may umahabol partner.
0: Eh, sino ba yan? Oo. Para ako matanda.
2: Ay, sino ba yan? Yung hindi na nakilala yung apo. Eh, kung kahapon walang biyahe, good news, may biyahe na ngayon. Ha?
0: Ah, really?
2: Ang very Pasig good. River Ferry Service. Ha?
0: Ah, okay.
2: So, tuloy-tuloy okay. Na ba to? Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
14: Tama ka dyan, Robert. Ano, tuloy-tuloy na dahil kinumpirma nga sa Radyo Patrol ng MMDA Pasig River Ferry Service na natapos na ang isinagawang preventive maintenance sa mga ginagamit nitong ferry boat o lansya kahapon. Dahil dito, tuloy na ngayon. Matapos nga ang ikansela, kinailangan kasi magsagawa ng maintenance sa mga lansya o ferry boat matapos ang biglang pagdami ng basura sa Ilog Pasig, bunsod ng malakas na pagulan sa Metro Manila. Paliwanag ng MMDA, naiipit ang mga basura sa mangina ng bangka kaya nag-o-overheat ito at tumataas ang tsansa ng pagkasira. Nagsimula kaninang alas 7 ng umaga ang biyahe ng mga ferry boat mula mga istasyon nito sa pinagbuhatan Pasig City at Guadalupe sa Makati. Libre ang pamasahe rito basta may dalang kahit na anong uri ng ID. Samantala, Robert at Doris, ano, dumating na nga dito sa Pasig City Regional Trial Court ang founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta para sa kanilang arraignment o pag-aahain ng guilty or not guilty plea sa korte. Ito ay kaugnay pa rin ng umano'y 300 million pesos na pangingikil nito kay dating House Speaker Martin Romualdez. 8:03 a.m. Dumating dito sa Regional Trial Court si Mabanta kasama kanya abogado si Attorney Bernice Rodriguez pero hindi pa dumarating yung apat niyang kapwa akusado. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
2: Maraming salamat Radyo Patrol Zeus Legazpi at sa ating mga Radyo Patrol. Roll.
16: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa X30.
2: Partner, eh magtatapos yan. Na yung service contracting program na pamahalaan hanggang sa May 22 na lang. Eh dito sa mga pampublikong sasakyan, eh, okay. Di ba? Nagdi-discount, pero ang government na nagbabayad dun sa mga chopper, nagdadagdag dun sa bayan. Oo. Eh kaso ba i-stop na? So kung mai-stop na, balik sa normal, paano tayong commuter?
0: Yeah, balik na naman
2: balik
0: tayo.
2: Balik na tayo sa dagdag pasahe.
0: Hindi, tsaka wala yung discount. Wala pa namang ganyan na anunsyo. Pero balik tayo dun sa pagbibilang ng mga sinsilyo natin. Talagang up to the last
2: centavo. Yung kahuli-huli ang sentimo. Teka lang po.
0: Yan. Tapos, pumara bigla. Nalaglag.
2: Sumabog yung barya. Ang sakit sa puso. Kausapin po natin ang convenor ng Paracommuters Network, si Sir Nanoy Rafael. Sir Nanoy, magandang umaga po. At maraming salamat ulit ha sa pagsama sa amin sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning, sir.
18: Good morning, Tori, sa Robert. At good morning sa ating listeners.
0: Opo, Sir Nanoy, ang tanong, tayo po ba'y magkakaroon pa rin ng good morning? Good morning, good afternoon, yung mga ganyan ba? Kasi parang wala ka nang makitang bagong pag-asa. Tayo na naman, gastos. Wala naman pagtaas ng ating mga sweldo.
18: Tama po, no? Yun nga eh, no? Nasa 7.2% headline inflation na tayo. Dala na rin itong walang pigil na krisis sa langis. No, at ito nga yung wala pa rin hanggang ngayon na anumang solusyon itong gobyerno, no, dito sa krisis sa langis. Tapos ito pa nga yung pinagkikwentuhan ninyo kanina, no, matatapos yung net service contracting na sa totoo lang sa tingin namin wala naman talagang naging significanting impact, no, sa pagtugon dito sa ating transport supply crisis. At lalo na doon sa inflationary impact nitong krisis sa langis. No, para sa amin, no, itong net service contracting, nung simula pa lang, krinitik na namin ito na dahil papogi lang ito na solusyon talaga ng DOTR at ng gobyernong Marcos. At sa tingin nga namin, pag-iwas pa sa accountability ng gobyerno mismo, mm-hmm, para hindi niya tugunan o hindi niya gawin yung dalawang dapat niyang gawin, which is number one, tigilan talaga yung greed, no, yung pagkaganit ng mga oil companies. At number two, tigilan mismo yung pagkaganit ng gobyerno mismo, no? Ang ibig naming sabihin, eh, una, dapat talaga magkaroon ng price control sa presyo ng petrolyo, no? Lalo na, sa tingin natin, talagang may overpricing, no, na nagaganap. At patunay nga nito na ito, nitong first quarter, nagsiyabangan na itong mga oil companies.
2: Correct.
18: No? Na nagsabi na sila, halimbawa, itong isang malaking oil company na kulay dilaw, di ko na lang sabihin pangalan kasi baka matrouble tayo. O yung isang oil company, mayabang talaga, sinabi niya, dumoble daw ang kanyang net income from 2025, 1.61 billion. Ang malinis niyang tubo, no? So paano nila nagagawa magyabang na dumoble ang kanilang tubo samantalang tayong lahat hirap na hirap? Tapos yung ikalawa, no, hanggang ngayon wala pa rin talagang galaw doon sa emergency powers na supposedly magsususpend ng excise tax na nga lang, no? At wala pa rin kahit anong galaw sa pagsususpend ng VAT. Kaya insulto sa amin itong net service contracting, no, kasi isipin ninyo, this week at 85 pesos per liter na diesel. Oh. Ang collection ng gobyerno dyan is around 16 pesos na tax. Sa PUJs alone, that 61.4 million pesos a day collection ng taxes, sa isang linggo, yan ay nasa 430 million pesos. Ang allocation lang ng gobyerno sa net service contracting ay 800 million pesos for road transport. So ibig sabihin, sa loob ng dalawang linggo, nakolekta na nila ng buwis. Sa VAT at excise tax, sa diesel alone, sa jeepneys alone, eh meron pang truck, di ba? Meron pang buses, etc. Paldo-paldo sila, samantalang
0: sobrang paldo.
18: Yung programa nila para sa public transport, barya-barya yung binigay, no? So hindi talaga kami matutuwa dito, yung mga commuter hindi natutuwa dito, no? Sa ganitong klaseng programa.
0: Okay. Eh ano na lang yung nakikita ninyo na alternatibo?
2: Na po pwede. At oo, agad, mararamdaman ng mga commuter.
0: Kasi
2: parto,
0: tanggal na bukas, di ba?
2: Oo, Friday na lang.
0: Yeah.
18: Oo. Matagal na namin sinasabi ito. No? Una talaga, dapat kontrolin yung pagkaganit ng oil companies by regulating their prices. No? May kakayahan naman ng gobyerno, even under the oil deregulation law, sabi sa ilalim ng extraneous, no, o yung labis-labis na krisis, may kakayahan ng gobyerno na ipabukas yung mga libro nitong mga oil companies na ito para ma-justify bakit ganoon kataas ang itinataas ng kanilang presyo. No? So, sa tingin namin, kayang-kaya talaga ng gobyerno kung siya ay may willpower at kung hindi siya nakikinabang sa tubo ng mga oil companies na ito, kung hindi niya mga crony yung mga oil companies na ito, kaya niya talagang itulak pababa sa, sabihin na natin, 55 pesos. Ikalawa, yung VAT at excise tax na yan, kayang-kaya ng gobyerno, natapyasin yan. No? Umaangal yung gobyerno na mawawalan daw sila ng income. No? Pero mismong gobyerno ang nagsabi last year, no, may 1 trillion pesos na nawala dahil sa flood control corruption. So bakit hindi yung corruption ang kontrolin nila?
0: Apo.
18: Diba? Aside from that, ang daming programa ng gobyerno na kayang i-re-channel papunta dito sa pagtataguyod, pagsasubsidize ng ating transport sector.
0: Okay.
18: Estimates nga namin, dahil dito sa oil crisis, no, around 20-30% na siguro ng ating transport supply yung natakyas. So ano yung ginagawa ng gobyerno aside dito sa napakaliit barya talaga na binudget nila sa net service contracting, na hindi pa nga lahat actually ay nakinabang, no? Sa tingin namin, talagang hindi major routes yung na-cover nito. No, napakaraming ruta ang hindi na-cover, no? Tapos nung nag-aalam kami, hindi rin talaga nababayaran agad, no, yung mga nag-avail na mga operators ng service contracting. So tuloy-tuloy yung pagbawas ng ating transport supply.
2: Yun ang problema eh. Kapag walang bumabiyahe partner eh, doon tayo nagkakaproblema sa mga commuter natin. Siyempre nga naman, kung hirap na sila yung mga operator at driver, bakit pa babiyahe? Pero anyway, bantayan natin yan. May mga naka-file na petition sa LTFRB. Diba? Yung may mga dagdag pasahe and
0: sabi
2: all.
0: Sabi, malapit na sila mag-desisyon.
2: Okay, kaya nga, kakausapin din naman ng commuters group dyan. Tingnan natin kung ano mga magiging desisyon dyan. For the meantime, Sir Nanoy, maraming salamat po ulit sa pagkakataon.
0: Thank you.
18: Salamat po, Doris at Robert.
0: Yan.
2: Ingat po sa pagbiyahe. Huwag sasabi taas sa jeep, bawal sa estribo.
0: Correct. At saka huwag preno ng preno, ha? Yung alam mo yung biglang preno na ikaw...
2: Lahat, discarte kasi yung partner.
0: Bakit?
2: Eh, syempre, di ba, minsan sasabihin, pang sampuan lang. Sampu sa kanan, sampu sa kaliwa. Diba? Eh may papasok na isa. Hindi, kaya pa yan. Siksik, diba? Kunwari, komportable ka nakaupo, pero ang sakit ng legs mo. Eh biglang preno. Pasok ka ngayon. Okay. Nakapwesto.
0: Marami din yun, no, partner, yung kalahating puwet lang na nakaupo.
2: Ang sakit doon. Na-try ko na yun.
0: Talaga?
2: Ibang hirap talaga.
0: Ako naman, na-try ko na yun. Nakikipaghabulan talaga sa jeep.
2: Tapos, sasabit ka na lang sa estribo para makapasok o makauwi ka. Ginawa ko din.

0: Wala po kayong discount, wala pong senior citizen discount dito. Ay, the digital ID po yung gamit yun, hindi namin po kinikilala yun. Kawawa naman yung mga lolo.
1: Pengi ako ng booklet.
0: Uh-huh.
1: Ha? Kailangan correct. Pala ng booklet
0: kailangan
1: sa
0: po
1: jeep.
0: Naming sulatan kasi baka napasobra na po kayo ng binili. Mga ganun,
1: nakakaawa
0: partner.
1: Nakakaawa din, partner. Meron ako mga tropa na kakasabay ko sa mga ganyan. Mm. Kaya ang hirap-hirap, ang tagal-tagal tuloy bawat isang senior na inaasikaso. Mm-hmm. Mabuti kung hindi suplada o suplado, di ba? Uh-huh. E pagka ganyan, parang nakakapanliit na ikaw ay parang nagmamakaawa doon sa mga benepisyo na dapat lang ay para sa'yo. Mm-mm. Pero bakit hindi agad ibigay?
0: Kaya naman makakausap kaya natin, naman. Partner, ang founding president ng Seniors 4, Seniors Association Incorporated at tagapagsalita ng aksyon para sa Pension Coalition, si Sir Floro Francisco. Sir, magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
1: Good morning, sir.
2: Good morning!
3: Magandang umaga po, Sister Doris at Brother Robert. At magandang umaga sa lahat ng tagapakinig ng DZMM, Tandem ng Bayan.
0: Ayan, maraming
1: nagulat
0: salamat.
1: Nagulat ako doon sa sister.
0: Si sister, na-imagine ko tuloy si partner ko, Sir Sir Floro. Sir, hindi doon kinikilala yung digital ID. Bakit ganun? Kawawa naman ang mga lolo
1: pinagawa,
0: natin.
1: Tapos hindi kinikilala.
0: Kasi hindi kikilalanin.
3: Oho, yan nga ho ang problema at maraming establishmento na hindi kinikilala ang mga ID. Katunayan niyan, under the law, maski anong ID ang dala mo, basta meron kang litrato, may pangalan ka at nandun yung birthday mo, dapat ay irerespeto na nila yun dun sa discounts at nakasulat yan po sa Republic Act 9494.
0: Opo, eh, minsan kasi sir, ang sasabihin, senior citizen ID po, ganun lang ano eh, pag binigyan mo ng ibang ID, ay hindi po ito, yung in-issue po sa inyo ng senior citizen. May mga ganun din na hinahanap. Paano nagiging discarte ng mga lolo at lola natin sa ganun, sir?
3: Opo, yan po ang tinuturo namin sa mga miyembro namin na binibigyan namin sila ng assertiveness training para i-assert nila at i-gate nila yung kanilang karapatan. At ang problema ay wala naman pong nag-e-enforce ng maayos sa batas, no? Maraming mga tinatawag na OSCA na dapat ay nagpapatupad nito, pero wala naman hong nagmo-monitor at hindi alam ng mga seniors kung saan sila tatagbo pag sila ay hindi nabibigyan ng tamang pagkalinga at pag-atensyon dun sa usapin ng discount.
0: Opo. Eh kasi, di ba partner, ang lolo, alam mo naman, lolo, lola, hindi naman yun kasing lakas pa natin na kayang maglaan ng mahabang oras makipag-debate doon sa nasa counter regarding this. Minsan sasabihin nila, hey, sige na, matapos na lang. So yung pension niya,
1: pagod
0: yung kakaunting pera niya, imbis na may discount pa, wala na, naipambili na without yung discount na para sa kanila. Paano pag ganun, sir? Anong gagawin? Anong turo ninyo sa mga senior citizen na encounter nila? Ano pong dapat nilang isagot at anong dapat nilang gawin?
3: Sinasabihan po namin sila na i-assert nila yung kanilang rights at igiit nila na meron naman pong nakasulat sa batas at in fact ay may mga penal provisions yung batas at dapat ay mag-complain sila. So normally ako ang ginagawa ko, nagkikipag-usap ako sa manager kasi yung mga nakaharap lang sa counter, wala namang powers yan mag-decide kung ano lang instruction sa kanila.
0: Opo.
3: So yun ang tinuturo namin na i-assert ninyo at kausapin nyo yung mga manager at bantaan nyo sila na i-complain nyo dahil meron po tayong batas na kung saan ay may mga penal provisions na nakasaad doon. At ang problema lang ay hindi nga ito masyadong pinapansin at hindi maliwanag kung saan ka dudulog kung ikaw ay may problemang ganyan.
1: Tama.
3: Ang sinasabi sa batas, pwede kang mag-complain sa OSCA. Pero ang problema po natin, karamihan ng mga nasa OSCA ay hindi po nila alam yung batas at
1: yun
3: hindi nila alam yung kanilang papel.
1: Yun nga
3: ang nalalaman lang ng mga tao sa OSCA ay tungkol sa ayuda at saka sa pensyon.
1: Correct. So, yun nga po sinasabi ko, sir, na parang merong mga benepisyo na mandato naman yan, kaya lang hindi alam. So, sobrang kulang po ang information dissemination. Hindi lamang po doon sa mga beneficiaryo, doon sa mga seniors, kundi doon sa mga magpapatupad niyan. For example, yun nga pa mga restaurant, partner, di ba? Yung mga bus at jeep na meron naman talagang benefit.

0: piso. So, paano po natin mapupunan yung ganong klaseng kakulangan ng impormasyon?
1: Yun nga po, ang ginagawa lang po namin ay awareness raising. Ang dami-dami pong social media sites, maraming mga Facebook groups sa mga senior citizens. At doon namin po dinidiscuss ang mga issue na katulad niyan, no? Ang hinihiling po sana namin ay ilipat na po ang pamamahala ng OSCA sa National Commission of Senior Citizens. Kasi kung ang OSCA head ay appointed ng mga politika, hindi po maghahabol ang mga munisipyo sa mga violators, ng mga establishmento sa kanilang bayan. Kasi po mawawalan po sila ng kita dyan. May business permit silang hinahabol, may local taxes silang hinahabol, at syempre, yung mga relasyon nila sa mga negosyante, alam mo, mga politika, hindi nila pa i-rallying yan. So, kailangan po ay magkaroon ng ngipin ng National Commission of Senior Citizens, at ang hinihiling ko po ay sana bigyan po sila ng quasi-judicial authority para pwede silang magsubpina ng mga violators at pwede rin po silang magrekomenda ng mga pagkakulong kasi nandun naman po sa batas yung mga penalties na yan.
2: Opo. Sir Floro, may nagme-message lang dito sa atin sa YouTube. Ang sabi nila, may mga establishment daw na sobrang higpit. Kapag walang booklet, kahit dala mo yung senior citizen ID mo, wala kang makukuha. Ayaw hindi nila i-apply yung benefits for you. Uh-huh. Tama po ba yun?
1: Yun nga po ang problema kasi hindi maliwanag dahil nagkaroon po ng batas na hindi na kailangan yung booklet. Pero ang pagkakaintindi ng karamihan, hindi na kailangan ng booklet tungkol lang sa medisina. Hindi po na maliwanag na ito ay pwede rin sa,
2: gatas,
1: sa mga pagkain, sa mga establishmento. Ang mga supermarket
2: Resto.
1: Po, hinahanapan pa rin sila ng booklet.
2: Opo, meron din dito sumbong partner. May mga resto daw. Ang bangkit nila ha, based on experience daw nila, binondo. Ang higpit daw pagdating lalo sa senior citizen ng discount.
0: Oo, ayun na nga ang sinasabi ko, kulang sa kaalaman, hindi lang yung mga seniors, kundi yung magpapatupad sana.
1: Kaya yun nga po, hindi namin mahigpit itong mga establishmento, mababawasan naman po ito sa kanilang tax.
0: Di tayo po ay patuloy na lang na magiging partner mapagmasid sa mga ganyang klaseng violations nang sa ganun nga ay makapagreklamo. Kaya lang, kailangan magtalaga kung saan talaga sila baka kapag reklamo. May reklamo nga po, pwede sa otomat sa tumawag
2: saan
0: lang kayo.
2: Saan ang takbo mo? Di ba? Tatakbo ka ng OSCA, sabi din dito. Tama po yung sinasabi ni Sir. Pagdating mo sa OSCA, hindi nila alam kung ano din yung gagawin. Minsan
0: yun
2: unwelcoming
0: nga.
2: Pa daw.
0: Yun na nga. Di ba sabi ko, susupladahan ka pa. Kung ikaw ay senior, sinupladahan ka. Ano na lang gagawin mo? di ba?
2: hindi nyo nga kinubusta.
1: Meron po mga ako? OSCA na hindi senior citizen.
0: Kita mo.
1: At hindi sila qualified dun sa position nila.
2: Nako, iba pa yun.
0: Ay, di yun naman. Wala na tayong magagawa sa ngayon. Pero...
2: Kailangan nating ilaban yung advocacy na ito ng mga lolo't lola natin. Huwag po kayo mag-alala. Kinokolekta po namin lahat ng mga binabanggit na mga issue ninyo, yung mga mini-message po ninyo sa amin ngayon. Siyempre, hahanap tayo ng proper authority para may address. So maganda yung punto ni Sir.
1: May malaki ho tayong problema, Sir. Kasi ang problema natin, hindi lumalaban yung mga senior citizens organization sa mga bayan-bayan kasi ang mga officers ng mga federation ay mga politically appointed. Yung mga organisasyon ng mga senior citizens, karamihan dyan, inorganisa ni mayor at saka ni kapitan, kaya hindi aangal yung mga yan. Ang hinahanap namin, yung may right to self-organization ng mga seniors, mag-o-organize kami ng sarili namin. Hindi kami pakikialaman ng mayor at saka kapitan sa pag-i-election namin at saka pagpili namin ng mga leader. Kaya ho, walang lumalaban kasi karamihan ng mga leader ng mga senior citizen, bata ni mayor, bata ni kapitan. Ilan lang po yung tunay na senior citizens organization na nag-organisa sa sarili nilang pagkilos
0: dapat
1: at hindi sila
0: didigitahan
1: ng mga LGU.
0: Opo.
2: Tsaka huwag tumigil pa rin sa pagre-reklamo. Talaga kasi sasabihin nila, hindi, wala po akong complaint sa amin. Yun yung mahirap.
0: Wala tayong magagawa sa ngayon. Pero dapat nga ipunin yung mga reklamo at pursigihin talaga kung paano natin makukuha ang tamang benepisyo.
2: For the meantime, Sir Floro, maraming...
0: Apo,
2: maraming salamat po, sir.
1: Po, magkaroon po tayo ng
2: Call
1: of shame.
2: Pwede.
1: Magkaroon ng shaming program tayo. i-hall of shame natin yung mga malalaking establishmento para bigyan ng example.
2: Babalikan ka namin sa mga susunod na araw, sir. Ilalatag pa natin yan. Hindi natin bibitawan itong issue ng mga lolo't lola dahil mahal po namin ang mga lolo't lola namin. May part 2 tayo, sir, ha? Ilatag mo yung mga nakikita ninyong solusyon dyan. For the meantime, thank you, sir.
0: Salamat.
1: Okay po, maraming salamat po.
2: Salamat po si Sir Floro Francisco, ang founding president ng Seniors for Seniors Association Incorporated.
0: Totoo naman alam mo ba, partner? Yun na nga eh. Huwag nating tantanan. Mm-hmm. Hindi natin titigilan.
2: Correct.
0: Yan. Alam mo ba, partner?
2: Ano yun?
0: Today ay May 21, di ba?
2: Mm-hmm.
0: Aba, ikaw 427 na pagkakatagtag. Mabakel.
2: Akala ko, ikaw 427 birthday. May meron may birthday.
0: Parang gano'n na nga ang birthday ng Malabon. Ang Malabon
2: okay.
0: City.
2: Congratulations.
0: Congratulations po, Mayor Jeannie Sandoval. At dahil dyan, mayroon po siyang mga nakalatag na proyekto na para sa benepisyo ng kanyang mga constituents. Gaya ng libreng medical at dental consultation. Libreng family planning counseling. Field health verification and issuance of ID, free ECG, free HIV testing and counseling. Marami po ah. Pumunta lang po kayo doon sa inyong mga barabarangay. Hanapin po ninyo si Mayor Jeannie Rin.
2: Punta na kayo doon.
0: Punta kayo ngayon at
2: down na.
0: Oo, at partner. May mga dineklara din na parang best mayor sa Metro Manila. Marami tayong mga kaibigan na napasok doon. Kasama
2: good.
0: Po yung Malabon. Kaya mga Malabumenyo.
2: Ahon, Malabon.
0: Malabon. Be proud.
2: Congratulations po sa inyo. Happy birthday, Cherry Ann Doligosa Nagi. Happy birthday. Bye.
0: Happy birthday.
3: Ang mutya ng masa, Doris Bicornia, at

0: Kapamilya, kami po ang DZMA, ang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 9:03.
1: DZMM Balita Ngayon.
0: Ilang kalsada sa Pasig City isinara simula ngayong umaga para sa pagsasayos ng sewer line. Narito ang mga balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
2: Riga, simula kaninang alas 5 ng madaling araw, hindi na nadaraanan ng mga motorista ang kahabaan ng M. Flores Street sa Barangay Bagong Ilog, Pasig City. Sarado rin ang bahagi ng katabing private Aureliana Street. Ito ay para magbigay daan sa pagsasayos ng Manila Water sa mga sewer line sa lugar. Mananatiling sarado ang natura mga kalsada hanggang alas 12 ng tanghali mamaya. Araw-araw na magsasara mga kalsada mula ngayong araw hanggang 16 ng Oktubre. Para maiwasan ang paglala ng trapiko sa lugar, inaabisuhan ng mga motoristang dumaan sa San Roque Street at Sergeant Pascua Street palabas ng C5 Road at Pasig Boulevard Extension. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMF.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Motorcycle rider sugatan matapos bumangga sa isang sasakyan sa Makati City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Makati, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen.
3: Bika, sugatan ng isang motorcycle rider matapos bumangga sa isang MPV o multipurpose vehicle sa habaan ng Guadalupe northbound sa Makati City. Nagtamo ng sugat sa likod ng ulo, kaliwang bahagi ng mukha at mga pasa sa daliri at tuhod ng rider na agad namang nilapatan ng paunang lunas. Ayon kay Rick Glenn, driver na MPV nasa inner lane ng kanilang sasakyan nang bigla silang ikat ng motorsiklo.
4: Bakas kasi yung takbo niya. Galing sa doon, dalawang linya yung kinuha niya. Binugo niya kami doon sa pangatlong linya.
3: Ayon sa MMDA, walang maipakitang driver's license ang rider pero rehistrado naman ang motorsiklo nito. Nagtungo na sa Barangay Revo sa Nuwasa ng Makati City ang magkaibilang panig. Ayon sa driver ng MPV, hindi na sila magsasampa ng kaso basta sagutin ng rider ang pinsala sa sakyan at wala silang pananagutan sa tinamong sugat nito. Sinubukan naman ng Radyo Patrol na kunin ang salaysay ng rider pero hindi na ito nagbigay ng pahayag. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta at DZMM Teleradio.

0: Partner, kumusta ka na ba?
1: Eto. Medyo nagmumuni-muni.
0: Mm-hmm.
1: Kung may pag-asa pa ba yung relasyon nating dalawa.
0: Naku.
1: Dahil hindi ka naman nangungumusta.
0: Naku, eto na nga. Kinumusta na nga kita, partner. Ayoko namang malungkot ka at isipin mong wala akong care sa iyo.
1: Basta ang sa akin, sa oras ng kagipitan, doon kita kailangan eh.
0: Ay, oo naman.
1: Kung mayaman ako, hindi naman kita kailangan eh.
0: Pwede ka naman lumapit sa akin, partner, kung meron kang problemang pinansyal. Basta hindi ka mangungutang. Lalapit ka lang.
1: Magkayabong gabi.
0: Ayan o. Ayan o, magkakatabi talaga sila, no? Diba, pagkatapos ng napakaraming fiasco, kahapon nga po, narinig natin, partner, ang, hindi ito privilege speech, eh, no? Yung sina, yung...
1: It's an emotional speech.
0: Itong si...
1: I rise on a personal and collective emotion.
0: Oo, na talagang... Ewan ko nga ba, ang dami ng iba-ibang mga reaksyon ng taong bayan dito sa nangyaring... napaka-emotional itong magkapatid na ito, oo, no?
1: Oh, tsaka huwag nyo nang idama yung Star Magic. Ano naman kinalaman ng Star Magic?
0: Siya, baka nag-training daw. Nag-training sa atin. Pero ayun nga, nagulat tayo dahil ang daming emosyon ang lumilipad na sinabi nga rin ni Senrisa, which she had to even clarify, na ang sinasabi natin ay yung post nung nangyari na ano bang nangyari after that, di ba? Wala naman. So, parang ito nga yung it begs the question to be asked na kailangan bang ganun ang actuations ng ating mga senador sa session? Kailangan bang i-brought up yung mga ganong klase ng emosyon
1: on a
0: session day sana na marami tayo mapag-uusapan sana?
1: Okay lang. Kaya lang ang problema, hindi sila nag-connect eh.
0: Oo.
1: 'Di ba?
0: Oo.
1: Sabi nga nung famous quotation, 'di ba, na you know, we think alike, we're always on the same page.
0: Mm-hmm.
1: Mga ate, you're not even on the same book. iba yung konteksto ni Risa.
0: Oo.
1: Iba naman yung interpretasyon ni Pia.
0: Oo. Or siguro hindi rin natin kasi partner ba be-blame din yung height ng emotions ni Senator Pia, because nga, sa gitna ng putukan, 44 ba naman na putok yung naririnig mo? Hindi ka ba naman matakot? Si Zian nga, naiyak nun, di ba? Nung nandun siya. So, ganun din yung,
1: ang
0: hirap
1: kasi,
0: din.
1: Si Pia was responding to what Risa said.
0: Yes, yun nga.
1: Diba, na parang walang nangyari.
0: Oh,
1: mali yung konteksto eh.
0: Hindi nagkagetsan.
1: Ating.
0: Oo. Wait, wag ka muna umiyak kasi di naman yan yung sinasabi ko.
1: Yeah.
0: And hindi naman namin dinidiscount yung feelings mo. Actually, lumabas pa nga partner, diba, yung screenshot ng pangungumusta din naman. Nung mga, ibang senador sa GC nila.
1: Yes, kanina, sinabi nga, di ba, sa programa na, tandem ng bayan. Oo, sabi ni Erwin Tulfo, hindi, may mga sumagot nga, may nangumusta nga sa GC namin. Sasabihin siguro ni Pia, sa panahon na yun, mag-GC mo
0: pa. Iisipin ko pa ba yun?
1: ang problema nga dito, sometimes, kapag masyado kang emosyonal, dapat medyo pumreno ka ng konti. Yung, should I continue with this? Or, pabaya mo na? Or, kausapin ko na lang si Ateng ng one-on-one. Off air, sabi nga nila. Off mic. Mag-usap tayong dalawa.
0: Tama.
1: Anong gusto mo?
0: Oh.
1: May problema tayo.
0: may problema sa akin. Sige. Mamaya po pag-uusapan pa natin yan, kasama ang ating unang panauhin. Kaya dito muna tayo sa ating mga nagbabaga mga balita. Pero bago yan, oras muna.
1: Eksakto, alas 9:12.
0: At ang mga mainit na balita ngayong umagang ito at 21st of May 2026. Ilang araw na lang tapos na po ang Mayo.
1: Parang may kantang ganito.
0: Oh.
1: Dang Bee Gees.
0: Ano yan? Di ba, September
1: 21st
0: yun
1: of May?
0: Oo, meron ba? Alam ko, September eh.
1: First of May yun. First of May. Oh, by the Bee Gees.
0: Ah, hindi
1: and
0: ko
1: today
0: alam.
1: Is the 21st of May. Uh-huh. 141 days into 2026. Ayan. At malapit na rin ilang linggo na lang para doon sa deadline ng pag-reply, pagbibigay ng komento ng kampo ni VP Sara on the impeachment trial. Okay, ito na po ang mga headlines na dapat niyong malaman araw-araw dahil ito ay napakahalaga para sa ating buhay at kabuhayan. Hiling na TRO ni Senador Ronald Bato de la Rosa laban sa arrest warrant ng ICC, binasura ng Korte Suprema. De la Rosa tumakas ng Senado sakay ng SUV ni Sen. Robin Padilla.
0: Suspendido ang si Senate Sergeant at Arms Mawa Plaska, posibleng kasuhan dahil sa pagpapaputok ng baril, pero a Plaska narindigang inatake ang Senado.
1: Impeachment Court, pinasasagot si Vice President Sara Duterte sa Article of Impeachment hanggang sa June 1.
0: Atong ang inakusahang sinusuhulan ang pamilya ng mga nawawalang sabungero para hindi dumalo sa pagdinig ng korte.
1: Anim na dam sa Western Visayas nasa critical level na. Bangsamoro Region isinailalim naman sa state of calamity dahil sa matinding init at krisis sa langis.
0: Grass fire na itala sa Taal Volcano Island. Aktibidad ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon tumataas din.
1: At sa labas ng bansa, World Health Organization or WHO nababahala sa lalo pang pagkalat ng Ebola outbreak sa Congo. Balita Patan!
0: Oras natin, partner!
1: 9:14.
0: Kasama na po natin ngayong umaga ang ating unang panauhin para pag-usapan nga natin everything that's been happening sa Senado natin ngayon. Ang ating former Justice Secretary, former Senate President, former Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Franklin Drilon, joining us on Zoom. Senator Frank, magandang umaga pong muli. Peter at Rica, kasama ninyo ngayon. Ayan, tingnan natin ang baka naka-mute pa si Senator Frank. Senator,
2: hello.
0: Ayan, hi, Senator, good morning.
2: Hi, good morning, good morning.
1: Very good morning to you, Senator Frank. Opo, welcome back to Balita Patan sa DZMM. So, meron bang, nakapag-deklara na ba ang any Congress in the Philippines on a declaration of state of confusion? Kasi mukhang yun ang estado ngayon ng ano ng Senado natin ngayon eh. What do you think?
2: Sa ating saligang batas, mayroong state of emergency, state of war, pero wala pong state of confusion. Ngunit having said that, okay, sa akin po, dapat yung proposed sergeant at arms, yung General Aplaska ba yun?
1: Opo.
2: Huwag na siyang humarap at ihalal bilang sergeant at arms in the first place, suspended siya ngayon. Kaya dapat huwag lang ipilit ni Senate President Cayetano na iharap yung General Aplaska doon sa kasamahan sa Senado at ihalal bilang sergeant at arms. Huwag natin kalibutan, yan po ay ang sergeant at arms ay elected of officer of the Senate. Hinahalal po yan. Ngayon, sa nangyari sa Senado, he does not deserve to be the sergeant at arms. Dahilan po, sangayon doon sa mga unang findings, siya po ang unang nagpaputok instead of providing security to the Senate. In-expose niya po ang Senado, mga empleyado, mga kauni ng Senado, doon po sa danger na tatamaan ng bala. Mm-hmm. So, to me, this is not to me, dapat po hindi na siya hialal at hialal bilang sergeant at arms dahilan po sa nangyari. And this is his responsibility.
1: Does, yung pong Senate President, is it within his powers to actually fire si Aplaska?
2: Sa Senado po, ang sergeant at arms ay elected official na Senado together with the Secretary of the Senate. Ngunit by tradition, ito po'y kung sino mang ang inonominate ng Pangulo ng Senado, siya po ang napipili na i-elect na Sergeant at Arms. So in this particular case, hindi po ako po nakikiusap kay Senate President Cayetano para po tumahimik ang Senado. Nakita natin kahapon, nag-iiyakan na, hindi na maganda ang sagutan ng dalawang kasamahan natin sa Senado. Yun po ay dahil sa gulo na nangyayari. At ang gulo sa investigasyon ay mukhang nag-upisa dun sa paputok ni Aplasca ng kanyang pariyo.
0: Opo. Nagkapatong-patong na nga po, yung napakaraming issue, no, Sen. Frank. Pero isa din po, stemming from this, no, nais din po itong pag-usapan sa Senado at magkaroon din po sila ng sarili nilang investigasyon. Do you think na kailangan pa po ito, Senator Frank, considering na meron naman na pong investigasyon ang nagawa ang PNP?
2: Sa akin po, this is an ordinary criminal act. Dapat ang police agencies ang siyang mag-investiga nito. NBI or Philippine National Police. Siguro NBI mas mabuti. Yan po sa aspetong kriminal. Sa aspetong confidence of the Senate, ang mga senador po ang magpapasya kung siya po ba'y pipiliin na bilang Secretary General in a votation of who should be the Sergeant at Arms of the Senate.
0: They also want to investigate daw po what happened, pati po yung shooting, para mapag-usapan po nila ano ang mga changes na kailangan nilang gawin pagdating sa even hiring yung mga OSAA members po natin. Kailangan pa po ba ito on session day, Senator? Ilalagay daw po on a session day ang kanilang pag-uusap tungkol sa investigasyon nila dito sa nangyaring putukan. Kailangan pa po ba nila itong gawin, Senator?
2: Sa akin, this is an ordinary criminal act na dapat ang ating police agencies ang mag-iimbestiga. Dahil hindi naman maganda ang Senado ang mag-iimbestiga ng kanilang sarili. Hindi po dapat iwanan ito sa NBI or to the other police investigative agencies insofar as the criminal aspect is concerned. Sa aspeto ng criminal liability, dapat pabayaan yung mga kinauko na mayroong mandato sa pag-imbestiga ng krimen. Pabayaan na po yan. Yung sa Senado, hindi ko alam kung bakit pa investigahin. Leave the investigation to the agencies, dahil ang sasabihin ng taong bayan, kung ang Senado rin mag-iimbestiga, di tatakpan din nila ang sarili nila. Huwag na po sa Senado. Yan ba naman, ihahalal siya sa Senado at bilang Sergeant at Arms at pagbubotohan. Huwag na po, hindi na po sila mag-iimbestiga dapat.
1: Let's talk about Senator Bato de la Rosa, San Franco. No? Kasi po, ano po ba ang estado niya ngayon? First, of course, yung breaking news kahapon po na sinabi ng Korte Suprema, they're not issuing any TRO which was requested by the camp of Senator Bato de la Rosa. What does that make of Senator Bato now? Is he still... go ahead, please.
2: Ang ibig lang sabihin, mayroon siyang outstanding at valid warrant of arrest. Yan, ulitin ko lang, ang prima facie, ayaw ng Supreme Court pigilin ang implementation ng warrant of arrest. Ibig sabihin, pwede siyang arestuhin. Ngayon, sinasabi nila, hindi po pwede kailangan, hindi pwedeng foreign court ang mag-i-issue ng warrant of arrest. Dapat local court. Unang-una po, huwag nating kalimutan, dito po naghahanap tayo ng hustisya para sa mahigit na 6,000 biktima or extrajudicial killings noong panahon ng Pangulong Duterte sa Operation Tokhang. Ulitin ko lang, naghanap ang 6,000 mahigit sa ng hustisya doon sa nangyari sa kanilang mga kamag-anak. Yung mga kung sino man na mag-i-issue ng warrant of arrest, that is a technicality. Putting aside validity first, ang unang-una, substantial justice. Ang sabi nga namin ito, yung mga abogado, substantial justice. Kailangan po mabigyan ng hustisya ang 6,000 namatay sa Operation Tokhang. Pangalawa, hindi po ito foreign court ang nag-issue ng warrant of arrest. Ang nag-issue po, international court, international criminal court. At nabuo po yan sa pamagitan ng isang tinatawag nating Rome Statute, isang tratado kung saan in-endorse at inaproba ng Pangulo at ng Senado. Niretify po yan ng Pangulo at ng Senado. Doon ako nung niretify namin yan. Kaya ito'y hindi foreign court. This is an international court na kasama ang ating bansa. Kaya ang importante dito, somebody must be held accountable. At hindi po pwedeng itabi mo yung ang sigaw ng taong kailangan ng hustisya dahilan po sa technicality na hindi kuno ang local court ang nag-issue. Ito po'y crime against humanity. At huwag po natin kalimutan, ito po'y arrest warrant lang pa lang. Magkakaroon naman ng trial doon sa The Hague, doon po sa International Criminal Court. Uulitin ko lang, mayroon pong pagninitis. Hindi ibig sabihin, kung may warrant of arrest ka, eh guilty ka na. Mm-hmm. Ganon din ito sa atin eh. Pag nag-issue ng warrant of arrest, sinisiguro mo lang na nahawak mo yung akusado, hawak mo yung nagkasala, kaya mayroon kang warrant. Ganon din sa International Criminal Court, mayroon warrant of arrest to make sure kung ano man ang judgment ng International Criminal Court ay pwede pong ipatupad dahil hawak ang respondent. So sa akin po, walang ibang solution dito kung hindi dapat mag-surrender na lang si Senator Bato de la Rosa, harapin ang kaso kung talagang wala naman siyang ginawang masama, subusunod lang siya sa utos ng Pangulong Duterte, pwede niya pong sabihin yan na ako'y takot kay Digong, kay Tatay Digong, at inutusan niya akong patayin itong 6,000 mga mahihirap na suspected drug couriers o drug whatever,
3: users.
2: At ako'y sunod lamang. Pwede po niya sabihin yan sa isang paglilitis ng kaso dun po sa International Criminal Court, hindi po na siya po ay pinahatulan na guilty ngayon po lang. Hindi po ganun. It is just a warrant of arrest issued by an international court of justice, hindi po ng isang foreign court.
3: Yep. So hindi pa siya criminal, maituturing na criminal dahil wala pa naman trial, ngunit mayroong warrant of arrest. At siya ngayon ay nagtatago. The oft-repeated question po, is he now considered a fugitive?
2: Yes, gaya rin sa atin dito. Pag ikaw yung may warrant of arrest at nagtatago ka, ikaw ay tinatawag na fugitive from justice.
3: Iyon. Okay. Still on Bato de la Rosa, Senator Frank, ano na ngayon ang magiging papel niya sa Senado? Pwede ba siyang makaboto? Pwede ba siyang, dahil siya po yung ano, no, yung panglabing tatlo na bumoto, naging part ng bagong majority, di po ba? Eh dahil sa wala na siya ngayon sa Senado, o at least for now, wala siya, can he still exercise his duty as a sitting senator?
2: Hindi po. Although sinubukang palitan itong rule na ito. The rule is, kung ikaw ay bumoto, dapat ang presensya mo sa session hall. You must be personally present bago ka makapagboto. Ngunit yung rule na yan, sinubukang palitan ni Senator Marcoleta at sinasabi through electronic means pwedeng bumoto ang isang absent na senador. Ngunit ito po inapprove, walang debate, hindi po tinignan kung anong epekto nito. Halimbawa, ang tanong, kung lahat po ay nasa labas ng session hall, lahat po magpre-present through electronics means, iyon yes. Ba'y pwede na mag-session? Ang Senate President lang ang nandun dahil lahat po sumagot, ngunit sila po'y kung saan-saan. Hmm. Pangalawa, pwede ba ito kung nasa labas ka ng bansa, hindi ka sakop ng jurisdiction ng authority ng Senado, pwede ka bang bumoto? Sa akin po, dahil sa mga tanong ito, hindi natin maiwasan to conclude at sabihin na itong rule na ito ay para kay Bato. Habang siya nagtatago, pwede siyang bumoto. mabuti na lang at natingnan ito ng minority, particularly kung totoo yung mga report sa akin, ang dating Pangulo ng Senado, si Senator
0: Tito Sen.
2: Viri,
0: ang
2: humihingi ng reconsideration.
3: Mm-hmm.
2: Dahilan sa ito'y in-approve na walang debate, withdraw ang approval at ni-refer sa Committee on Rules at doon pag-uusapan. Ngunit kamuntik na po mapalitan itong reglamentong ito.
0: Mm-hmm.
2: And it would have caused a lot of confusion. Yan na nga, nag-uusap tayo, tinatanong ko. Kung lahat na senador na sa labas ng session hall at mag-present via electronics, iyon ba'y may quorum?
3: Mm-hmm.
2: Kung nasa labas ka ng bansa, yun ba'y pwede kang bumoto?
0: Mm-hmm.
2: So, these are things that must be thrashed out. At mabuti na lang, hindi tinuloy at ni-refer mo na sa Committee on Rules for study.
0: Opo. On Senator Bato de la Rosa pa rin po, Sen. Frank, no? Binigyan po kasi siya ng committee chairmanship ng public order and dangerous drugs. But as an absent senator, can he lead a committee kung wala rin po siya dyan?
2: Hindi po sa akin. Pwede siya mag-file ng bill, pero mahirap po na how can you preside over a committee meeting via Zoom? Alam mo nung panahon nakakulong si ngayong Congressman Laila De Lima, nasa opposition din kami noon, nasa minority kami. Sinikap namin na humingi ng rule sa Senate President na pwedeng payagan ang isang nakakulong na miyembro ng Senado to participate lang, ha, in committee hearings. Hindi po pinayagan. Kaya ang magagawa lang noon ng Senator De Lima ay mag-file ng mga bills at patuloy ang trabaho niya sa pamamagitan ng pagbuo ng mga panukalang batas. Ngunit itong mga panukalang batas ay hindi pwedeng isalang at ipaliwanag ng author dahil sa hindi siya pwedeng mag-participate even through electronic means. Hindi po pinayagan ng Pangulo ng Senado noon.
3: Okay. Now, sabi nga nila, Senator Franke, it's time to divide the spoils. Ang committee chairmanship po ng Blue Ribbon Committee napunta na kay Senator Pia. Inaasahan din naman siguro, hindi naman sikreto ito, na si Marcoleta yung babalik sa bilang Blue Ribbon Committee chairman. Pero ang sabi nga nila, nasa poder yung majority. You know, they can do anything and everything sa chairmanship ng mga komite. Tanong, hindi po ba medyo asiwayo na ang Senate President, kapatid mo eh, tapos ngayon ikaw yung nasa Blue Ribbon Committee? Or is it really just, you know, one of those things that happen in the Senate?
2: Yan po ay that involves the discretion of the majority. Kung ano po yung decision ng majority, yan ang masusunod sa Senado. We rule by majority. Ngayon, hindi naman po pwedeng we assume na hindi maging patas ang laban kung si Pia Cayetano ang head ng Blue Ribbon. Huwag po nating kalimutan na ang layunin ng isang komite sa Senado ay in aid of legislation. Ang ibig sabihin, yung mga pag-iimbestiga ng Blue Ribbon ay kasama doon sa oversight function at in an effort na magkaroon ng ano ba ang pagkukulang ng ating patakaran ngayon, ano ba pwedeng ayusin. So the mere fact that Senator Pia and Senator Alan are siblings should not disqualify Senator Pia from being head of the Blue Ribbon. Ngunit yan po ay malalaking may pananagutan pagdating ng halalan at hindi maganda ang pinakita ng Senator Pia, mananagot po siya sa kanyang constituents. Yan po ang sitwasyon.
0: meron pa rin po tayong naulinigan, Senator Frank, no, na maari pa rin pong magkaroon ng Senate leadership change 1 week after nitong pagbabago, pag-upo ni Senator Alan Peter Cayetano as the new Senate President. With public opinion clamoring sa napakagulong estado ng Senado ngayon, sa tingin niyo po ba yung public opinion weighs greatly dito sa desisyon ng pagkakaroon ng Senate leadership change?
2: Alam mo, mga senador, parang nasa fishbowl yan eh. Mm-mm. Dalawang apat lang sila, tinitingnan sila araw-araw ng milyon-milyon na kababayan natin kung ano ang kanilang ginagawa. Kaya yan na lang siguro ang masasagot ko. They will be responsible to the people. Nakikita po ng taong bayan, hindi kagaya sa lower house. Eh, 30 mahigit. Mm-hmm. Kaya hindi po napapansin. Eh, dito po, 24 lamang, kaya nakikita nila lahat kung ano ang nangyayari. Ngunit palikan ko lang bago natin makalimutan.
3: Sige po.
2: Yung sinasabi na sinatanong, yun ba dapat iserve na yung warrant of arrest?
0: Mm-hmm.
2: Kay Bato. Ang sabi ng Supreme Court, dapat. Wala pong sagabal at hindi po sang-ayon sa ating Rome Statute ang pag-serve ng warrant.
3: Mm-hmm.
2: Although the Supreme Court said hindi pa ito decision on the merits, but for purposes of service of the warrant, pwede pong iserve yan na walang hadlang. Ngunit ang reaction po ng ating opisyalis, nakakatawa. Ang sabi po ng NBI, sang-ayon sa media ngayon, we are awaiting a directive. Directive from whom? From the President? From the Department of Justice? Ito simpleng service of warrant. Araw-araw po ginagawa ito ng NBI. Bakit sila maghihintay ng directive galing sa Department of Justice o galing sa Office of the President? Mm-hmm. Sabi naman ng Malacanang, service ng warrant ng International Criminal Court of Justice ay operational matter at depende sa DOJ. Diyos ko po naman. bahala po ang DOJ. Ganun naman sa DILG. May supervision sa police. Ang sabi nila, ang lead dito, Secretary of Justice. Hindi sila. Bakit sila
0: nung kay Duterte sila?
2: Si Duterte sila. Si Buloy sila. Bakit yung bigla na lang Secretary of Justice?
0: Mm-hmm.
2: Kaya ang taong bayan, ang feeling, dalawa pong sistema ng hustisya sa ating bansa.
0: Mm-hmm.
2: Isa po sa hustisya para sa makapangyarihan at may kaya. Isa po doon sa 6,000 extrajudicial killings.
0: Mm-hmm.
2: Dahil simple warrant of arrest, nagtuturoan ngayon kung sino mag-defend.
3: You hit the nail right on the head, Senator Frank. Ano? Yung, okay na eh, wala na ng TRO eh. Pero naghihintayan pa rin.
2: Hindi naghihintayan, nagtuturoan.
3: Nagtuturoan. Ang tawag po dyan eh, it's a whole of government failure. sabi nyo nga, di ba? you did say that, it's a collective failure of government. Do you remember that?
2: Yes, collective failure of leadership.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay.
0: Finally, isa na lang ako, partner. Sige. Pwede po ba niyong bigyan ng paglilinaw ito, Senator Frank? Dahil sinabi ng abogado ni Senator Bato na si Attorney Jimmy Bondoc na pwede naman daw sa kanila, abogado niya, iserve yung kanyang arrest warrant, tapos sila na ang magsiserve kay Senator Bato. Pwede po ba yun?
2: Hindi po pwede yan. Isiserve po yung warrant kay Jimmy Bondoc, kasi Jimmy Bondoc ang arrestuhin mo.
0: Oh, yun po kasi ang sinasabi niya, Senator. Pwede daw sa kanila iserve, tapos sila na magsiserve kay Bato.
2: Hindi po. Ang proseso po, ang warrant of arrest ay isiserve mo doon sa arrestuhin mo.
0: Mm-mm.
2: Pwede iserve yan. Hindi yan summons eh.
3: Yeah.
2: Na pinatawag ka na humarap sa husgado. Yung summons po, pwedeng tanggapin ng gwardiya dyan sa inyong gusali. Basta authorized ang security guard na tumanggap ng summons.
3: Uh-oh.
2: Ito po warrant of arrest. Hindi po po pwede ang isa, ibang tao mo isa-serve dahil yan ang ma-aresto, hindi yung nakalagay sa warrant of arrest.
3: Opo, opo. Hindi naman po parang parcel yan.
0: Shopping lang. Pinamili mo lang.
3: Senator Frank, maraming maraming salamat po and we wish you well. You have a nice day, sir.
0: Thank you, Senator.
2: Thank you very much. Sawag lang, pagkain lang. Maraming salamat po.
3: Thank you so much. Our pleasure as always. Si Senator Frank Drilon, always ready sa that impactful yung mga sinasabi niya, no? And he's been there, he's done that and more. Okay.
0: O bago tayo mag-break, partner, kukuha muna tayo ng isang flash report mula kay Zeus Legazpi.
4: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Ang detalye, Zeus, go ahead.
5: Peter Atarica, inalis na sa pwesto ang opisyal ng Philippine National Police Custodial Service at ang spokesperson ng PNP Highway Patrol Group. Ito ay ayon mismo kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randall Stuanyo. May ranggong major at lieutenant ang mga polis na inalis sa pwesto habang dinidinig ang reklamong administratibo na isinampan ng mga kaanak ng missing sa Bungero. Sa reklamo ng mga kamag-anak ng mga nawawala sa Bungero, mayroon umanong warden na nag-orchestrate ng secret meeting sa pagitan ng complainants at detained police officers. Maliban dito, mayroon ding spokesperson ng HPG na sangkot sa bribery at obstruction of justice sa kaso ng mga nawawala sa Bungero. Base sa reklamo, inalok umano ng monthly financial assistance ng hanggang 40,000 pesos ang mga kaanak ng mga nawawala sa Bungero para hindi dumalo sa court hearing. Dahilan kaya nababawasan ang mga kaanak na nagsusulong ng kaso. Peter Trica, mamaya inaasahang magkakaroon ng press conference ang PNP kaugnay sa balitang ito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
4: DZMM Radio Patrol Flash Report.
3: Isa pang report. Substandard na dike sa Kalumpit, Bulacan.
0: Meron na naman.
3: Oo. May more to come. Target maayos sa 2027 ayon sa DPWH. Balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radio Patrol Nico Bagsik.
6: Good morning sa inyo, Peter Atrica. Itong dike na to, ito yung inspeksyon pa ni Pangulong Marcos Jr. noong nakaraang taon. Inumpisahan na ang demolisyon nitong ang substandard na diking tinayo sa Barangay Calidon, Kalumpit, Bulacan. Paliwanag ng DPWH, kailangan gibain ang dike na base sa inspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. noong nakaraang taon ay ampaw o malambot ang material na ginamit, kaya mas mataas na pagbaha ang naranasan ng mga residente sa tabing ilog. Papalitan ang dike ng mas mataas at mas matibay na river control, kung kaya inaasahang mababawasan ang malawakang pagbaha sa lugar kung di man mawala tuwing umuulan. Ayon sa ilang mga residente ng barangay, sumasailalim sila sa forced evacuation tuwing tag-ulan dahil lampas tao ang pagbaha sa kanilang nararanasan magmula ng itayo itong ang substandard na dike. Samantala, Rica at Peter, dito naman sa Office of the Ombudsman, nagtungo si Agriculture Secretary Francisco Cularel Jr. dahil nagsampa sila ng complaint, malversation at graft laban sa iba't ibang opisyal ng DPWH sa Davao Occidental kaugnayan ng maanomalyang farm-to-market road projects doon sa lugar. Antabayanan pa ang ilang detalye sa balitang iyan maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
3: Thank you, Nico Bagsik Live!
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
3: It's 9:41.

0: Ayan! Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na
1: pinatili po kayong nakikinig.
2: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
3: Nagbibigay ng iba't ibang information.
2: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarone.
4: Pag walang knowledge, walang power.
2: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building ng Sumahimpabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: So that's nice that we have ano pala, many means of being able to provide for renewable energy sources dahil kailangan po talaga ng ating mga businessmen yan ngayon. Sir Mark, maraming salamat po sa inyong panahon.
1: Thank you very much. We wish to talk
0: to you again soon. Thank you. Salamat po.
2: Thank you, sir.
1: Thank you,
2: Mr. Mark.
1: Thank you. A pleasure.
2: Mr. Mark Anthony Enoch. Maganda yung ano niya, initials niya, M-A-Y.
0: Oo, bagay na bagay May. Sa panahon ngayon. Hoy nako, partner, speaking of energy at sa Visayas sector, ang yellow alert po ngayon ay magiging epektibo 4 to 8 p.m. Dito po
2: Saan?
0: Yan sa Visayas, merong mga Visayas power
2: grid.
0: Plants na unavailable. Kaya magkakaroon sa ang grid
2: dapat,
0: ito.
2: Dapat pala sinabi natin kay Mark.
0: Oo, yellow alert ng Visayas grid ba ito? Oo, ito
2: pero
0: ating yellow alert.
2: Yellow pa lang.
0: Oo.
2: An availability of Visayas's large coal plants, TVI-1, TVI-2, and PEDC-3. Ayan. High forecast system demand. Yun ang yellow alert. Sa totoo nga lang, alam mo, Rica, kinuwento ko sa iyo ito nung umuwi ako ng Isabela. Nako po, talaga naman. Pumunta kami doon sa restaurant. Pagdating namin doon, biglang nag-brownout.
0: Oo, nagkakapatay ng palagang ilaw.
2: Tapos, ay, nako, mabuti na lang, may generator, pero napakamahal ng diesel.
0: Mm-mm.
2: So, pagkatapos noon, umuwi na kami. Naman dahil matutulog na kami, nag-brownout naman dun sa kung saan kami nakatira.
0: Ayun naman ang mahirap, di ba? Kaya, yan, talagang dapat nag-aabang po tayo. Check niyo po palagi yung mga app o kaya yung mga Facebook page ng inyong mga service provider para malaman.
2: May advisory naman.
0: Oo, may advisory naman.
2: To be fair, but you know, if you do that every day, my goodness gracious.
0: Kaya nga, bumili nga ako kahapon ng rechargeable na ano ilaw para lang hindi mahirapan ang aking mga matatanda, di ba? Pati electric pan, kailangan din natin yan sa init.
2: Mahal po yung ano yung power station na yung malalaki na mga 1,000 to 2,200 watts, 'di ba?
0: Kaya nga, yun ba yung mga parang tore na nakatayo na yun?
2: Mabuti yung mga nakakabili ng mga electric cars. Pwede rin kasing maging ano yan, power station.
0: Ay, talaga?
2: Yes!
0: Uy, naku, yung Danny Boy, nafi, baka pwede tayo makicharge dun sa kotse niya.
2: Walang problema sa gasolina yan. Walang problema sa brownout. Kasi isasaksak lang niya dun sa kotse niya yan. Meron ng ilaw ng kung ilang oras
0: yan. Ganun pala yan. Napakaganda. Muli, ang yellow alert sa Visayas grid, 4 p.m. to 8 p.m. po iyan ngayong araw, May 21st.
2: Ngayong May 21st, Rica, sineselebrate ang International Waiters and Waitresses Day.
0: Be kind to our waiters and waitresses.
2: Diba? Kaya hayaan mong batiin ko yung aming mga servers sa Max's Restaurant, Santiago City.
0: Ayan. Nagba-brownout ba doon?
2: Ay, nako! Sus Mariose. Talaga.
0: Ay, naku, mag-generator ka doon.
2: So yung aming restaurant manager na si Jaja Madanay and all the our servers front of the house and back of the house. Maraming salamat po and congratulations for passing the MGP.
0: Ay, ano ibig sabihin nun?
2: Mystery guest program.
0: Wow, may ganun pala. Parang Michelin lang, di ba? May ganyan
2: yun. Hindi mo alam na nandun na tapos ginegradean ka na pala.
0: Tama.
2: Papasukin lahat ng...
0: Correct, ilang star na tanggap ninyo ngayon?
2: Aba, basta pasado.
0: Oo.
2: Kasi pag nag-order yun, pinansyon, binibilangan ka na. Merong,
0: oras.
2: Merong ano yun,
0: merong
2: stopwatch.
0: Tama. Ganun pala.
2: Ilang minuto yan. Bago mo sinerve ito.
0: Ganun. Pati grading ng lasa. Naku, speaking of mga day-day na sineselebrate din natin, partner. Ngayong linggo, sineselebrate natin yung National Museum Week. Kaya punta na po kayo dyan. Ang ating Department of Tourism ay bukas para magkaroon ng mga iba't ibang tours, guided tours sa mga museums natin. Nakakatawa kasi no weekend ng museum kami, partner.
2: Mm-hmm.
0: At ang hahaba ng mga pila.
2: Whoa.
0: At natuwa ko, sabi ko, ay, maraming mga bata. Sabi ko, maraming mga Gen Z ang nakapila. So kahit papaano, may interest pa rin pala ang mga bata sa mga museo ngayon.
2: That's a
0: It's a nice observation.
2: Very encouraging na news yan. Dahil
0: yung
2: mga kabataan natin, yan talaga, sa totoo lang. Pwera yung mga, of course, we appreciate what Rizal said. Pero up to now, worldwide ang tinitingnan nila yung mga Gen Z.
0: Yun,
2: ito
0: talaga.
2: Yung mga
0: the
2: enlightened
0: future.
2: Generation. Isama na natin millennials.
0: Sama mo na. Bata pa kami. Doon ko talaga nakita partner sa museum. Ang laking buhaya si Lolong. Nagulat ako, kala ko yung sa Senado lang yung malalaking buhaya. Pati pala si, ay, oso, si Lolong yung pinakamalaking buhaya sa lahat. Kabayan with Danny Buenafe!
2: Susunod na!
0: Nakasama niyo po Rica Lazo.
2: Peter Musgi.
0: God bless everyone, ingat.
2: Oo, yung balita po ha, very important. Mm-hmm. Lagi pong malaman natin yung tama, kumpirmado, sigurado. Mm-hmm. Oo, dito po yan sa DZMM. Mm-hmm. Radyo Patrol sa Estrella, DZMM Teleradio, DZMM Digital. Oo. Dito, lagi kumpirmado ang balita.
0: Yeah, ingat. God bless. Good morning.
2: Good night.

0: Kapamilya, naniniwala ang ilang ekspertong maaari nang arestuhin si Senador Ronald De La Rosa. Ito'y matapos ibasura ng Korte Suprema ang hirit na temporary restraining order ni De La Rosa laban sa pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court. Sinabi sa DZMM ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa na malinaw sa boto ng mayorya ng mga mahistrado ang hindi humahadlang sa pagpapatupad ng ehekutibo sa arrest warrant laban sa senador.
1: Ang ibig sabihin niyan ay hindi ahadlangan pansamantala ng Supreme Court ang executive branch na ipatupad yung ICC warrant of arrest. Ang pag-CCP ng warrant of arrest ay isang official act, obligasyon ng gobyerno yan, hindi ho yan optional. Kung hindi mo ipapatupad ang isang legal na warrant of arrest, magkakasala ka din.
0: Sa ibang balita, ilang tricycle sa Maynila ang hinatak dahil sa iba't ibang paglabag. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol. Trisha Lindo, Trish.
2: Rica, mahigit 20 tricycle ang tinalian ng Lubid at hinatak sa Quezon Boulevard sa Maynila dahil sa iba't ibang paglabag. Kabilang dito ang mga walang permit sa pamamasada, wala o pasong lisensang gamit at obstruction sa kalsada. Ayon sa Manila Traffic and Parking Bureau, nag-ugat ang operasyon sa mga karaniwang reklamo ng mga malapit sa eskwelahan, ospital o palengke. Kinikita ng mga driver ng nahuling tricycle at dadalhin sa impounding facility ang mga sasakyan. Mula Binondo at Recto, susunod na susuyurin ng MTPB ang Kerikada sa Santa Cruz sa Maynila. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo. Magkakaroon ng libreng pasyal at guided tours sa Intramuros ang Department of Tourism para sa mga overseas Filipino workers sa OFW simula sa May 25 hanggang May 31. Ayon sa DOT, libreng makakapasok ang mga OFW sa Fort Santiago at Centro de Turismo bilang pasasalamat sa sakripisyo ng mga modernong bayani. Layo nitong mabigyan ang OFWs ng mga pagkakataong makapag-bonding kasama ang pamilya at muling makakonek sa kasaysayan at kultura ng bansa. Kailangan lamang magpakita ng valid OEC at OWA card at pinapayagan na hanggang 4 na kasama. Giit ng kagawaran, ito ay simpleng pasasalamat para sa patuloy na sakripisyo ng mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa.

At abangan mamaya sa headline. Ngayon, hirit na taas pasahe sa mga public utility vehicle. Malabo pang maaprobahan ayon sa LTFRB. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Posibleng simulan sa 6 ng Hulyo. At mga senior citizen bumida sa Flores de Mayo sa Pampanga. Magarbong gown at polo barong inirampa. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: kabayan. Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Isang magandang Thursday morning sa ating mga televiewers, kapamilya, kaserbisyo. Today is May 21, 2026. Ito po si Danny Buenafe uli para sa programang Kabayan. Magkasama na naman tayo ng isang oras. At balainit ang mga talakayan na naman na gagawin natin ngayong araw. At bago yan ay siyempre ay ito, hindi magandang balita dahil patuloy pa rin itong yellow alert sa Visayas Grid. May 21 dyan sa Visayas at ang buong Visayas yan. Bale, ang mangyayari ay 4 to 8 p.m. ay brownout dyan sa Visayas. Yung sinasabi nilang rotational, di ba, na brownout. Kaya dahil yung ano raw, ang available capacity is 2,670 megawatts. Tapos yung peak demand, 2,479 megawatts. So medyo malaki, manipis yung kailangan na punuan. No? So may konting, hindi nga konti, mahabang oras eh. 4 hours ang magiging brownout na naman dyan sa Visayas area. Pero dito sa Luzon, at saka sa Mindanao, so far okay naman, normal. No? So hindi pa rin tapos ang problema dyan ng National Grid Corporation of the Philippines. Okay, tapos itong mainit na lumabas kahapon ay nagpalabas na ang Korte Suprema ng wala. Binasura nila itong hiling o hirit ng kampo ni Senator Bato de la Rosa na magkaroon ng temporary restraining order. Okay? So ito ho, DZMM Radio Patrol sa East Rentay, napakikigan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band. At sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available ho kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. Live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. At mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung gusto ho magpadala ng inyong mga mensahe at mga komento, ang DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Ang oras natin, 10:11 in the morning. Okay, punta muna natin ang ating mga radio patrollers. Ang pagbasura ng Korte Suprema sa hiling na TRO ni Senator Bato de la Rosa, patunay na walang basehan para pigilan ng ICC warrant. Yan ang report mula sa ating kasamang si Steve Ra. Steve, go!
2: Yes, good morning, Danny. Welcome para sa Office of the Solicitor General. Ang naging desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang hiling na temporary restraining order at iba pang interim relief ni Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng pagpapatupad ng warrant of arrest na inisyo ng International Criminal Court o ICC. Binigyang din ng OSG na tumatay ang abogado ng gobyerno ng pagtanggi ng Korte Suprema sa hiling ng TRO ni de la Rosa ay indikasyon na wala itong nakitang sapat na batayan para pansamantalang pigilan ang pagpapatupad ng warrant of arrest ng ICC. Ayon sa OSG, nabigo si De La Rosa na patunayan na may malinaw at agarang pangangailangan para sa hinihingi proteksyon at dahil sa desisyon, wala na nila ngayong legal na hadlang sa pagpapatupad ng ICC warrant ng tama sa senador. Sinabi rin ng OSG na ang kaso ni De La Rosa ay sumasalamin sa mas malalim na usapin ng pananagutan, justisya at paninindigan ng bansa laban sa mga aligasyon ng crimes against humanity. Inimog din ng OSG ang Korte Suprema na tignan hindi lamang ang batas kundi maging ang pinakamataas na layunin nito, ang pagkamit ng justisya. Hinihintay rin sa ngayon ng OSG ang buong kopya ng desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng iba pang nakabimbing usapin sa kaso na inaasahang ilalabas sa Lunes. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMN.
1: Maraming salamat, Steve Raz! Ang oras, 10:13 in the morning. Pero pa tayong report, pag-hire ng mga guro ng DepEd, pinamamadali. Abangan natin ang istoryang yan mula kay Robert Mano. Robert.
2: Kasunod ang pag-aprobahan ng Department of Budget and Management sa paglikha ng mahigit 32,000 teaching positions para sa school year 2026-2027, muling hinimok ni Senator Gwin Cachalian ng Department of Education na pabilisin ang proseso ng hiring upang matugunan ang kakulangan ng mga guro sa buong bansa. Matatandang ilang beses na nawagan si Cachalian na pabilisin ang proseso ng pagkuha ng mga guro. Sa mga talakayan sa national budget sa mga nagdaan taon, binigyan din ni Cachalian na maaaring umabot ng hanggang 6 na buwan ang pagkuha ng DepEd ng mga guro dahil sa pakikilahok ng iba pang ahensya tulad ng DBM at Civil Service Commission sa proseso. Noong 2024, inilabas ng DepEd ang DepEd Order Number 21 Series of 2024 upang mas mapabilis ang pagpuno sa mga bakanteng posisyon. Sa ilalim ng 2026 national budget, $42.4 billion ang inilaan para sa pagkuha ng 32,916 teaching positions. 32,047 dito ay para naman sa mga teacher one items. Dagdag pa niya, mahalaga matiyak na magkaroon ng sapat na guro sa mga paaralan, lalo na sila ang may pinakamahalagang papel. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Robert, one question lang at lang to, parang manifestation. Ha? Kala mo, Senate, you know? Anyway, di ba alam ko, nagpalit na ng mga committee chairmanships, yung basic education na dati kay Bam Aquino, napunta na kay Loren Legarda, right?
2: Tama yan, napunta kay Senator Loren Legarda.
1: Okay, so tinatansya ko lang, so how will this go? So, siyempre, may kakulangan sa teaching staff, di ba?
2: Kasi nung doon sa, kung matatandaan natin itong nakaraang leadership, part din ng majority si Senator Loren Legarda, kaya kabilang din siya doon sa binuo naman nito na EDCOM 2. Nanguna din siya doon sa EDCOM 2 na yan, kaya kabisado din niya yung mga nagiging problema sa basic education, Danny.
1: Okay. Maraming salamat, Robert Mano. Ang oras, 10:15 in the morning. Meron pa tayong isang report. Grupo ng commuter humiling na mapalawig ang land-based contracting service ng pamahalaan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Zeus Legaspi. Zeus?
3: Danny, sa ilalim ng service contracting program o SPP ng pamahalaan, may 20% discount ang lahat ng pasahero kapag sumakay sa mga PUV na bahagi ng programa. Bukod pa ito sa diskwentong natatamasa ng mga estudyante, senior citizen at PWD. Pero kamakailan, inanunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hanggang bukas na lamang, Mayo 22, ang STP. Kaya ang grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection umapila sa pamahalaan na mas paigtingin o mas patagalin at palawigin pa ang programa. Sa panayam, sinabi sa Radyo Patrol ni Attorney Ariel Inton na mas mainam sana kung tatagal pa ito hanggat hindi bumabalik sa dati ang presyo ng produktong petrolyo. Anya, marami kasi pasahero nakikinabang sa diskwento habang maraming driver at operator din ang natutulungan ng subsidiyang bahagi ng programa. Paliwanag niya, dapat umaksyon ang Kongreso para makapaglaan ng mas malaking budget sa programa mula sa inisyal na 800 billion pesos para tumagal ang implementasyon at mas marami pa itong matulungan. Una na rin sinabi sa Radyo Patrol ni Altodap National President Boy Vargas na sumulat na sila kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para humiling ng karagdagang 5 bilyong pisong budget para sa pagpapalawig ng service contracting program sa mga PUV. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X-30.
1: Time check, 10:17 in the morning. Balik na tayo sa ating programang Kabayan at sa puntong ito ay makakausap natin ang Associate Dean at Assistant Professor ng UP, University of the Philippines College of Law. Napakagaling ho nito, ang kanyang mga legal insights na naririnig natin sa mga iba't ibang mga news platforms. Walang iba, si Attorney Paulo Tamaze. Attorney Paulo, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
4: Good morning, Danny, at sa inyong mga taga-subaybay.
1: Okay, maraming salamat po. Ngayon, biglang nag-decide na at marami naman ang natuwa dito sa paglabas ng order ng Supreme Court na talaga ibinabasura na yung hiling o hirit ng kampo ni Senator Bato para sa TRO. So, will this, para at least medyo narinig natin sa iba, pero from your end, Will this make it valid na talagang pwede na i-effect yung arrest sa kanya? Although nag-ano yata sila, nag-MR eh, Attorney Paulo.
4: So mukha pong mas malinaw ng kaunti no, na pwede pong ipagpatuloy ng Executive Department yung pag-aresto po kay Senator De La Rosa no, kung yun po yung posisyon nila. Ang problema din kasi po natin ay base doon sa iba't ibang interview, mukhang hindi po consistent yung posisyon ng ating mga ahensya ng gobyerno. Mm-hmm. Pero siguro dalawa pong importanteng caveat no, or parang babala. No. Una, hindi pa po lumalabas yung resolusyon ng Korte Suprema. Press release lamang po yung nakita natin kahapon. Mm-hmm. Pero ang unusual po dun sa press release kasi kahapon ay nagbigay talaga sila ng petsa kung saan lalabas po. No? Hindi po karaniwan na ginagawa ng Korte yon. So in-expect natin yun sa Lunes. Paglabas po ng resolusyon na iyon sa May 25, kailangan po himayin yung lengguwahe ng Korte kung blanket po na dinedeny lang talaga nila yung TRO o mayroong mga babala din po sila no, na baka dapat gawin po or pag-iingat na gawin ng Executive Department. So yun po yung interesado, I think tayo na una. Yung pangalawa po, unusual din po kasi yung lumabas na press release ng korte kahapon in the sense na itong korte natin nakasanayan na po eh, na parang nilalabas po ng press release para sa kanilang mga decision.
1: Yes.
4: Pero ito po yung unang pagkakataon ko na nakita at least recently, na wala pong paliwanag kahit bagya lang no, kung bakit nila ginrant o hindi.
1: Yung 951.
4: Kadalasan kasi,
1: yung 951, opo, no, di ba? Oo.
4: Kadalasan may sundot po na onti yun eh, na paliwanag no, na ito po yung ground. No. So hindi po sila naglabas. So interesting po yun. Kaya po siguro bagaman mas malinaw yung sitwasyon natin ngayon na pwede nga talaga siyang isagawa ng Executive Department yung pag-aresto,
1: yes,
4: kahit pa paano hindi pa rin po ganun kalinaw no, na yung at least yung clarity na hinahanap natin lahat.
1: Pero for now, habang wala pala yung official copy ng resolution at ini-expect nyo Lunes pa posibleng lumabas, parang kaya nandun yung state of confusion as far as the government agents kung kailang implement na nila yung arrest order. Is that something na parang nagtitimbang sila eh, di ba? Sa magiging next move, di ba, attorney?
4: Opo, opo. Kasi, well, ano po ito, no? Denial po ng TRO. So ang TRO po kasi, temporary restraining order, provisional remedy lamang po yan sa batas. So in ordinary speak, pansamantala lamang po siya na remedy na upang gumagalaw pa yung main na kaso na yung petition na final nila ni Senator Bato, parang yung yung korte normally no, hihingan siya na mag-issue ng TRO upang yung mga panig ay hindi gumawa ng kahit ano na marahil hindi magpatuloy doon sa kaso or parang ma-frustrate or ma-moot yung kaso. Kasi halimbawa, kung ang kine-question nga ay yung validity ng ICC warrant at yung pagsagawa ng Executive Department, kung aarestohin na si Senator Bato, then wala nang pag-aawayan no? Kung aarestohin nga siya. So, unusual po in the sense na itong mga yung circumstances natin ngayon, pero medyo mahalaga po yung inilabas ng korte na denied po yung TRO. Ibig sabihin po nun, kahit pag-awayan pa natin yung main na usapin, no, hindi po tinitigil ng korte kung ano man yung gawain nung magkabilang panig, both ni Senator De La Rosa at nung at the Executive Department. So, mas malinaw ng kaunti kaysa siguro nung Tuesday, no, pero may inaantay talaga tayo eh, yung lalabas na decision sa Lunes, yung pero, resolution na lalabas sa Lunes.
1: Pero attorney, with the vote of 951 at parang feeling nga na marami kasi most of these appointees sa Supreme Court ay dati rin mga appointed ni former President Duterte, di ba? So, malaking bagay for them kasi kailangan yung urgency na mailabas din to para may guidance nga, di ba, ang public na wala na yung TRO. Ibig sabihin, kahit na maglabas pa na resolution niya sa Monday, ganun din. So parang yung papapaliwanag lang. Pero as far as you're concerned, nagulat bing ba kayo sa numero na lumabas na ganun ka-convincing, 951?
4: Honestly, nagulat po ako doon sa numero. Hindi po natin pinapangunahan no, yung mahistrado natin o yung korte natin na dahil lamang po in-appoint sila noong dating Pangulo ay kikiling sila doon sa kaalyado niya. Ngunit, pag tinitingnan naman kasi natin yung mga lumabas na decision sa mga nakaraan, no, medyo may skepticism po ng kaunti yung korte dito sa ICC na proseso. Usually may concern siya about yung mga due process alleged due process violations laban sa mga kaalyado ni Pangulong Duterte. So kahit pa paano nakagugulat to yung boto ng 951. Nakagugulat din po siya in the sense na ang bilis po kasi lumabas.
1: Siguro nga yung urgency na kailangan. At that time, medyo magulo yung bansa eh. Diba? On this issue.
4: Opo. At actually, ang mas interesado pa ko ako ay usually yung urgency po nung paglabas ng isang resolution ng TRO, urgent po yun kapag kailangan i-grant yung TRO.
1: Okay.
4: Diba po? Kung may kailangan kang pigilin, diba, ilalabas ka agad ng korte yun para hindi nga magulo yung
1: situation.
4: Pero in
1: this case nga, binasura na yung issue ng TRO eh.
4: Aha. Diba? Baliktad po. Okay. Mabilisan po yung pagbasura doon sa TRO. Kasi normally, kung wala naman po talagang magbabago, yun po ang effect eh. Pag dininayad po ang TRO, walang magbabago. Pareho lang ang sitwasyon. Hindi po ganun ka nagmamadali yung korte. Pero medyo mabilisan po yung turnaround. No? Sabado po ata, na-file ng Solicitor General yung comment nila. Nag-file po ng reply noong Tuesday sila ni Senator Bato. Noong Wednesday, meron akong resolution yung korte. At I think, hindi po nagkakamali, naka-writing break po sila ngayon. So special session po talaga yan, if ever.
1: Attorney, kanina I was listening to former Senate President at dating Justice Secretary Frank Drilon. He was asked, sabi niya, well, ang posisyon niya, pwede nang i-serve. Ang valid na, sabi niya, outstanding warrant of arrest as ng ICC with this decision nga ng Supreme Court. Pero tinanong kasi siya, pero hindi masyadong malinaw pa yung ano niya. Pero ang binabanggit niya, if ever, na let's say, Bato is already presented before the ICC, na arrest na siya or he surrenders, whatever is the outcome, no? Kung gamitin niya bang depensa, let's say, sabi niya, I was just following orders ng dating Pangulo na, let's say, execute itong, let's say, state-sponsored na mga killings. I was just following orders as PNP chief. Will this mitigate his case? Pwede ho ba siyang mabaganda bang depensa to for him? Posibleng mangyari in the world of probabilities, attorney.
4: Ang caution ko lang po ay hindi ko po labas po sa expertise ko itong ICC mismo. No? But in theory, yung ganun po na responsibility, depensa. Hindi po usually yun na-depensa. No? Hindi po siya nag-excuse. Yun po ang alala ko from understanding this.
1: Okay.
4: So, at I think ang allegation naman po, base lang dun sa mga nabasa na natin ukol dun sa litigation sa kaso ni Pangulong Duterte, hindi naman ang allegation ay parang taga-implement lang, no? Tagapamahala lang si Senator Bato ng War on Drugs. Ang allegation ay isa siyang key figure doon sa pagpaplano.
1: Yun talaga ang term sa kanya eh.
4: So baka hindi po yun as effective, no, na depensa as we think.
1: Okay. Pupunta naman tayo dito sa kaso ni VP Sara. So binigyan na ho siya ng 10 araw at tumatakbo yan. Malamang June 1 yata mag-expire yung 10 days na sagutin yung mga articles of impeachment. For na ho ba? Kasi lumulutang din yung mga posibilidad, Attorney Paulo, na if ever, ito hypothetical din, kung sakaling mag-resign or she is removed by conviction nga, di ba the president may appoint under the constitution, 89 yata yun, Article 9 yata of the Section 5 or whatever. Di ko na matandaan, pero pwede mag-appoint ang presidente ng isang senador at congressman para to be the acting VP. Tama ho ba yung interpretation ko sa batas?
4: So sa Article 7 po ng Saligang Batas, yung succession ng Vice President ay pinipili po mula doon sa mga kasalukuyang miyembro ng House of Representatives at ng Senado. So kung sakaling ma-impeach si Vice, na-impeach na po, no? So kung sakaling ma-convict si Vice President Senado. Duterte or mag-BTO po siya, yung papalit po sa kanya, hahalili po doon ay galing sa House of Representatives or sa Senado. Tapos kailangan po yung pagbotohan.
1: Appointed by the President? Appointed?
4: Opo. Nominated po ng Pangulo, tapos kailangan po na parang confirmed ng Senado at ng House of Representatives. Congress. So magkahiwalay po na boto yan. Yung last time po natin nakita yan ay nung nag-assume si then Senator
1: GMA.
4: Opo, Chofisto Gingona, matapos maging Pangulo ni Vice President GMA noong panahon na iyon. So, yun po yung isang example nun.
1: What if, let's say, in-appoint by preferred acting, let's say, VP is ang presidente, pero hindi i-concur ng Senate at saka House? Will that be a problem? Malaki, di ba?
4: Oh. Opo, no. Problema po. Ibig sabihin po, no, hindi po siya pwedeng maging vice president. So, ang permanente po kasi yung position eh. Kung sino po yung manonominate, hindi labang po acting. So, sa saligang batas natin, kailangan paboran siya nung mayorya ng House of Representatives at mayorya ng Senado. No? So, hiwalay pa po yung boto nila upang maitulak yung nomination na yun.
1: Kasi I'm trying to, medyo malikot lang mag-isip ang ibang social media. At ako, naiisip ko rin yung possibility. Kaya medyo nagkakaanuhan din, no? Merong mga rigudon at changes sa Senate leadership. Kasi automatically, the Senate President is the third highest, di ba? Next to President and VP. So medyo may factor yan. Kung sakali lang, ha, hindi probability, yung mga world of probabilities na naman tayo, Attorney Paulo.
4: Well, in practice po, hindi naman po usually nagsasucceed ang Senate President natin.
1: Okay.
4: So isa lamang po ang
1: president.
4: Example natin, di ba? Si Chofisto Gingona po, hindi po siya Senate President noong na-appoint siya. Opo, pag titignan naman natin yung practice ng Estados Unidos, kadalasan hindi din yung Senate President pro tempore nila yung kinukuha. Or majority leader yung gagawing vice-presidente doon sa times na kailangan nagkaroon ng succession. So siguro po, ang mas magandang gabay dyan ay tingnan natin kung yung selection ni Chofisto Gingona. Noong 2001 po, nung in-appoint siya upang palitan si President Arroyo, isa po siyang tao na kinonsider na kaalyado ni Pangulong Arroyo. Ngunit may independent streak din po siya. And I think as important, parang acceptable po siya sa lahat. So yung intent po talaga ng saligang batas dito sa confirmation requirement na ito ay parang hindi naman abusuhin ng Pangulo yung kapangyarihan niya na mag-appoint ng kanyang vice. At kailangan it's somebody na acceptable po sa karamihan. No? Otherwise, nakakahiya po kasi na matalo doon sa nomination or confirmation fight na yun. It will likely be somebody na wala po masyadong kaaway na yun sa Senado.
1: Okay, pag malaking...
4: Or sa House of Representatives po. No? So wala po masyadong kaaway usually siguro yung mapipili.
1: Oo nga, ang malaking ano doon, operative word is yung acceptable eh. Diba? So to both houses of Congress. So ibig sabihin, if ever na hindi acceptable, so ayaw nila, re-reject nila yung gusto ng Pangulo, pwedeng mag-appoint uli ng ibang Pangulo, pero ibig sabihin, acting capacity, pwede rin ba niya palitan yan even before an election is held?
4: Hindi po, no, permanente po ang nominasyon ng Pangulo.
1: Okay.
4: Hindi po siya pwedeng tanggalin ng Pangulo kung halimbawa mag-iba yung isip niya.
1: Kunwari, so, iba ang kanilang maging narrative during the incumbency niya. Tapos medyo itong VP na in-appoint niya eh mukhang hindi parehong ano sila ng they're not on the same page.
4: Tama po. At yan po yung isa example. Again, babalik tayo kay Chofisto Gingona towards nung patapos po ng termino ni PGMA. No? Hindi na po sila on the same page with many things. So, hindi po pwede bag-iba yung isip ng Pangulo dito sa choice niya.
1: Okay. So, given na yan until the next election, di ba? Ng new set of leaders. Tama, Attorney Paulo?
4: Opo. No. Oo. Tama po.
1: Okay. For now ho ba, Attorney, kamusta ho ang basa nyo dito sa mga four articles of impeachment? Siguro naman nasusundan nyo yung laban kay VP Sara. Mukhang ang isusulong nila talaga yung unang-una na priority, itong grave threats. Tingin nyo ito yung pinakamalakas na ebidensya against the Vice President?
4: Actually, ang interesting po ay kung titignan kasi natin or ikukumpara natin yung 2025 na impeachment, halos pareho lang naman po ng grounds na lumabas. Pero nung 2025, ang artikulo 1 po talaga, no, yung unang-una ay yung grave threats laban kay Pangulong Marcos. I think ang interesting ngayon is pag titignan natin yung articles of impeachment, pang-apat po siya. No, parang bumaba siya dun sa rango. So wala naman pong patakaran based sa rules ng Senado na pali yung House of Representatives na kailangan unahin nila si Article 1 bago yung Article 2. Ultimately, call po yan ang magpapresenta yung House Managers or House Panel of Prosecutors in this case. Pero kung ang tanong po ay ano po yung pinakamalakas ng ebidensya, siguro more than yung grave threats po, yung medyo malinaw po kasi for now is yung salin. Kasi dokumentado po yun eh. No? At base po sa mga nangyari na sa House of Representatives, wala pong maibigay ng paliwanag so far for him.
1: Yung mag-asawa yun, di ba? Yung mag-asawa.
4: Opo, yung mag-asawa.
1: Yung mga bank deposit na hindi nagre-reflect doon sa kanilang sali.
4: Opo, no?
1: Tama?
4: na parang masyadong malaki po yung movement ng pera, kahit negosyante naman po yung may bahay ni President Vice President Duterte, kahit negosyante po, parang masyado pa rin po malaki yung movement ng cash po na doon sa makanilang mga bank accounts batay doon sa AMLAC report kung ibabangga doon sa SALN ni Vice President Duterte. So, mukhang yun po on the basis of documents, and dahil lamang critical po yung ground na yun ng impeachment naman ni Chief Justice Corona, no, sa SALN po siya nahuli. Parang may medyo malakas po yung charge po na iyon. Pero exciting po actually, I guess, for everyone, lalo na sa mamamayan, na marinig for the first time kung ano talaga yung depensa ni Senator ni Vice President Duterte, no. Kasi until this point, nung sa House of Representatives, binigyan siya ng pagkakataon sumagot, hindi naman po substantive yung sagot niya. Mas procedural po, no? Or parang pag-question ng proceeding ng House of Representatives. So ngayon, wala na po siyang ganung pagkakataon na gamitin yung bilang strategiya. Yung Senado na po kasi talaga ang magde-decision kung ano po yung hatol sa kanya, no? So, importante na po para sa kanya na ilahad yung lahat ng ebidensya na kaya niya. At yun po yung interesting na makita at this point.
1: Okay, so if you were part of the defense panel, that would be a very big question. Kayo, dapat humarap siya sa Senate full-blown trial. Kasi live stream pa yan, di ba?
4: Opo. So I think from the lawyer's perspective, no, parang strategy din naman po yan. Honestly, ako po, bilang abogado and knowing yung iba din pong abogado, kung kaya po namin hindi iharap yung aming akusado, hindi po namin ihaharap sa korte yon, kasi hindi po makokontrol kadalasan yung presentation ng ebidensya. Part po siya ng legitimate na legal strategy. So maintindihan ko po kung gagawin ng company Vice President Duterte yung nagawa ng mga dating impeachment trials na hindi po talaga hinarap yung impeachable officer except si Chief Justice Corona, no, na parang kahit papano ginawa po siyang testigo. But I think in hindsight, nakasama po kasi yung pagpapakita sa kanya dahil doon sa walkout niya na ginawa sa Senado. So in VP Sara's case, choice po ng legal counsel niya na hindi siya ipakita. Pero dito po lalabas yung difference nitong proceeding na ito from a normal legal proceeding. Hindi lang po kasi siya kahit anong proceeding sa korte. Proceeding din po siya na ang humahatol, hindi lamang yung mga senador, kundi yung taong bayan.
1: Okay.
4: So iba po yung politika ng proseso na ito, na kung seryoso po yung mga allegations laban kay VP Sara, at sa palagay po, sa estimate ng defense niya ay hindi po ganun ka-compelling or yung ebidensya or mas pantay yung ebidensya, baka may dahilan po para ipresenta siya, no? Or para siya yung sumagot mismo, makita ng mamamayan na matapang siya at wala siyang pinatrago. So, depende na po yun sa strategiya ng kanyang mga abogado.
1: Nako, sige po. Nako, basta tayo ay magbabantay, attorney. Maraming salamat sa uling ibinahagi nyo ng mga legal insights, no? Nakatulong ho na malaki yan sa mga viewers natin. Maraming salamat, attorney.
4: Maraming salamat din po. Magandang umaga.
1: Okay, yan ho si Attorney Paolo Tamase. Siya ho ay Associate Dean, Assistant Professor ho yan ng UP College of Law. Ang oras natin, 10:37 in the morning. Magbe-break lang ho kami. Huwag ho kayong alis. Tuloy-tuloy ang programang Kabayan.
0: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
0: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO.
6: Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
7: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
8: Cas Abelga,
9: Jesse Cruzat,
7: sa Suko sa DZMM.
10: Suko sa DZMM.
7: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
11: the Senate is under attack.
7: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
12: Inaabangan lamang na sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
13: O bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
14: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
15: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay,
7: naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: kasaysayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
1: Ang oras, 10:40 in the morning. Meron lang tayo papasok na report, paglalagay ng mga barrier sa sidewalk ng Bureau of Animal Industry sa Quezon City, sinisilip ng Department of Agriculture matapos may basawing senior citizen habang nakapila kahapon. Yan ang report mula sa ating kasamang si Nico Bagsik. Nico?
2: Good morning, Danny. Handang repasuhin ng Department of Agriculture ang proseso ng pagbili ng 20 pesos kada kilo na bigas sa Kadiwa Store sa Bureau of Animal Industry sa Visayas Avenue, Quezon City matapos nga masawi ang isang senior citizen na nakapila ng madaling araw pa nang mahagip ng dumadaang pickup van. Isa sa nabanggit ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hakbang para mas maging ligtas aniyang mga nakapila para makabili ng murang bigas ay ang paglalagay ng matibay na barrier sa sidewalk para sa mga nakapila. Narito ang kanyang pahayag.
3: Ayusin pa ko namin at safety, maybe we'll put some barriers, no? The heavy duty barriers, isa na ano, para sa araw may sumampa, hindi sila maapektuhan.
2: Yan ang pahayag ni Tularel tungkol sa paglalagay ng barrier sa labas ng Bureau of Animal Industry. Ayon sa Kalihim, personal na rin siyang nagpaabot ng tulong sa pamilya ng biktima at magbibigay din ng mga karagdagang tulong ang DSWD at Department of Health. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik. Tuloy-tuloy na tayo sa programang Kabayan at ngayon naman ay makakausap natin sa linya ng telepono ang Board Chairman ng Federation of Free Farmers, walang iba kundi si Leonardo Montemayor. Sir, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan.
4: Opo, magandang umaga at good morning din sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating program.
1: Okay, Chairman, ito hong issue ng parang sinusulong ang Department of Agriculture na magkaroon ng suggested retail price ang local rice natin, yung bigas na 53 pesos per kilo. Ano ho ba to? Okay ba kasi sabi mukhang nagkasundo ng rice industry stakeholders para dito sa SRP na 53 pesos per kilo.
4: Iba naman yung aming feedback diyan eh.
1: Okay.
4: First of all, as far as we know, pati yung aming samahan, hindi kami nakonsulta tungkol dyan.
1: Ah.
4: At may mga balita rin kami, pati yung mga rice millers at ibang mga stakeholders sa industriya ng bigas, hindi naman daw nakonsulta. So lahat, halos lahat siguro, lahat nagulat at nabigla. At biglang pinag-uusapan ngayon ng Department of Agriculture, yung tawag yata nila suggested retail price at 53. So, wala po kami notice tungkol po dyan. Kung paano po makarating po sa 53 pesos ang suggested retail price.
1: Pero for now, suggested pa naman, no? Hindi pa naman talaga implemented. Pero for now, tutol kayo dito? Ano ho ba to? Masyadong malaki at malulugi ang ating mga farmers?
4: Yan nga, dapat nga malaman namin sa DA yung kanilang
1: batayan.
4: Yung batayan. Hello?
1: Yes, yung batayan.
4: Yung kanilang reasoning. Kasi ayon sa ibang mga trader millers, nung sila na bumili ng palay earlier this year, no? Bumili sila mataas eh. Yung iba nakabumibili yata ng almost mga 30 pesos per kilo.
1: Okay.
4: So, pagka kinonvert yan sa bigas, yung palay, ang rule of thumb yan times 2. Para hindi sila malugi, dapat ibenta po nila yung kanilang
1: mga 60
4: bigas.
1: Na. Mahigit, 60 na.
4: Mga 60. Below 60. Ngayon, kung mapipilitan sila magbenta ng 53, malulugi dun sila dun sa kanilang nabiling palay na mataas. So, isang factory po yan na dapat tignan. At kasi kung talaga naman maraming malulugi na trader miller, baka sa susunod po na harvest, baka barati naman nila ang presyo po ng palay. So, may ganyan pong factor.
1: Oo. Pero Chairman, saan nila nakuha yung numero na 53 na sabi acceptable daw sa mga rice millers at saka industry groups?
4: Precisely nga po eh, kwan eh.
1: Nagtataka
4: hindi
1: kayo.
4: Hindi namin alam eh, ang reasoning eh. So importante sana may latag ng Department of Agriculture yung kanilang mga datos para maintindihan namin kung may talagang may ano yun. May tama naman po ba siya.
1: Pero for now, di ba, meron pa rin tayong sinasagawa mga importation ng rice na mas mababa ang presyo, lalo na galing Vietnam. Tama ba, Chairman?
4: Tama naman yun. Sa aming kalkulasyon kasi, yung mga pumapasok na bigas, halimbawa from Vietnam,
1: yes,
4: yung tinatawag na 5% broken, well milled, no?
1: Oo.
4: Mga kwan siguro yan, mga landed cost niyan pagdating dito sa ating bansa at nabayaran na po yung ano, yung karampatang taripa o buwis, papatak yan siguro mga 36, ganyan eh, 36, 37 pesos per kilo landed. Ngayon, siyempre magpapatong yung importer ng additional cost. Pagpasa po niyan sa wholesaler, dapat siguro mga nasa mga kwan yan, siguro mga 43.
1: Okay.
4: 43, 44.
1: Okay.
4: Yun namang wholesaler, pagpasa po sa retail at binenta po ng retailer, siguro pwedeng dagdagan nila ng mga 3 or 4 pesos per kilo. So mga 47, 48 pesos per kilo ang benta sa palengke.
1: Okay.
4: So yung 50 pesos na kwan, ang maximum retail price sa imported na bigas, mukhang rasonable naman yon. Kaya lang, nagre-reklamo yata ang ibang mga kwan, retailer,
1: local farmers,
4: na kwan daw, masyado daw mataas yung pasa na bigas sa presyo po ng halos kuminsan daw 50 na. So dapat siyasatin mabuti rin ng ating pamahalaan. Baka naman yung mga ibang trader dyan, wholesaler, and even importer, baka masyadong mataas ang kanilang ipinapasang kwan, selling price all sa mga retailer.
1: Mm-hmm.
4: Isa po yun. So, baka dapat imbestigin din ng mabuti yung mga nasa gitna na mga kwan, negosyante.
1: Oo. For now ho ba, gaano kalaki ba yung inaangkat natin na importation ng bigas? Di ba dati na-freeze yan, pero ngayon nag-resume na uli, di ba? Meron ba kayong datos?
4: Last year, nagkaroon ng freeze sa last quarter ng 2025. Pero nag-resume yung normal na kwan natin.
1: Gaano kalaki inaangkat natin?
4: Itong first 4 months, January to April, malaki. I think mahigit isang 1.6 million na tunelang lang. Malaki ang pumasok compared sa same period ng 2025.
1: No, mostly from Vietnam, Thailand.
4: Siguro halos mga 86% to 90% siguro from Vietnam. Yung the rest, Vietnam at saka siguro Cambodia.
1: Okay. So, for now kasi hindi pa natin malaman, no? So, ibig sabihin, kung suggested lang yung 53 pesos, panawagan nyo siguro sa DA, isama kayo dyan sa mga pagpupulong para at least lahat ng stakeholders ay talagang kasama sa, di ba?
4: Yung panawagan. Para yung positivista ng magsasaka, makonsider yan, ganoon din yung mga trader at mga miller hanggang sa retailer. That way, magkakaroon ng greater unawaan.
1: Okay.
4: Hindi pwede yung basta-basta. Out of the blue, dinidikta po ng Department of Agriculture yung presyo.
1: Bago kayo iwanan, siguro nabalitaan nyo yung nangyari kahapon na isang senior citizen na pumipila ng 4 o'clock in the morning dyan sa harap ng Bureau of Animal ba? Plant Industry? Nasagasaan no? Dahil sa isa lang sasakyan na SUV. Ito ho, pumipila sa 20 pesos na kilo ng bigas. Dahil kayo ang nandyan sa, di ba, kasama kayo, board chairman kayo ng Federation of Free Farmers. Anong naging salubi nyo? Although, sinabi na ho ni Secretary Chu Laurel, mukhang may mga gagawing pagbabago dun sa pagbubukas ho ng kanilang mga kadiwa center.
4: Nakakalungkot yung pangyaring ganyan. Siguro, kung talagang decided ang gobyerno natin na magpalaki ng kasi malaki yung lugi ng gobyerno eh, dyan sa 20 pesos na bigas na yan eh.
1: Sinasubsidize nila yan eh, no? Sinasubsidize? Tama?
4: Oo. Mm. Pero since gusto rin ng ating pamahalaan makatulong, lalo sa mga pinakamahirap na ating mga kababayan, talagang desidido sila na gumastos. Pero siguro ayusin yung mga sistema sa distribution, maybe Dagdagan siguro yung mga outlets kung saan makakabili ng 20 pesos sa bigas, imbis na ilan lang yan.
1: Hindi lang Metro Manila, kundi may Visayas, Mindanao outlet para lahat, nationwide ang approach.
4: And even in Metro Manila, I suspect kulang eh.
1: Kulang din.
4: Yung bilang ng mga Quan outlets. Kaya napipili lang tuloy yung mga talagang hirap na kababayan natin. Kahit madaling araw pa, Quan na, pumipila na.
1: Oo. Sige po, Chairman, marami salamat po sa ibinahagi ninyo at siyempre ang tabayanan natin itong suggested retail price na 53 pesos per kilo. ng bigas.
4: Salamat din po.
1: Salamat. Yan ho si Leonardo Montemayor, board chairman ho siya ng Federation of Free Farmers. Tuloy-tuloy na tayo dito sa ating programa Kabayan. Ngayon naman, kagabi ho, napanood ko rin ho ito sa TV Patrol. Ito palang mga iba sa mga susulo ng kaso laban kay Atong Ang na until now ay at large. May mga umatras na pala at merong issue na pala na nasusuhulan, no, yung ilang mga complainants. Pero lima na lang, for now, ang nagsusulong ng kaso. Active pa rin ang umaattend ng mga hearings. So makakausap po natin ang kapatid ng isa sa mga biktima, o sasabi natin ito, si Richard Lasco na isa sa mga missing sa Bungero. Makakausap natin si Charlene Lasco. Charlene, good morning sa programang Kabayan.
5: Hello sir, good morning po sa inyo, Mr. Danny Buenafe at ating mga tagapakinig po.
1: Okay, Charlene, kagabi napanood ko yung report, kasama ka ba doon sa mga ini-interview na supposedly parang may pagtatangkang pagsusuhol sa inyo?
5: Kasama po kami sa Napolcom.

0: Nakita nga namin, parang winawagayin nyo pa nga yung, ano, yung cash, no? Parang merong kumausap sa inyo na talaga PNP ba yun at saka warden? Tama ba, Charlene?
1: Actually, hindi po ako naka-experience noon. Yung tatlong kasamahan po namin na yun. Naka-experience, si Dayan Loyola at si Mr. Lambert Cruz, kasama po yung anak niya si Mark Angelo. Sila ho yung nakapasok sa custodial ng PNP sa Krame, at sila rin po yung naka-experience na nabigyan ng may 40,000, may 30, yung isa naman si Terena, taga Laguna, ay taga Bulacan, naka-experience din po na binigyan sila ng pera. So, winawagay po yung nila yung kanilang evidence na pera yesterday. That was given by Attorney Caroline Cruz, yung isa sa mga
0: lawyer.
1: Lawyer at kasama dun sa foundation ng Pitmaster Foundation, something nila atong ang...
0: Caroline Cruz, sumuba ito. Yung supposedly kumausap dito sa mga kasama kayo, yung lima na nagpo-push pa rin ang case against kay Mr.
1: Yes,
0: Atong Ang.
1: Po.
0: Tama?
1: Opo. Kahit ako, naka-experience na rin ho ng ganyang offer nito. Nung last day po namin sa Senate hearing, harap-harapan ho kami, kasama yung pamilya namin, andun pa nga si Mr. Atong Ang, itong si Attorney Caroline Cruz, at andun pa si Don pati Dongan eh, dun sa loob ng kwarto na yun. At nag-offer-offer sila sa amin ng, at that time, tatlong OCS, yung parang off-site petting nila.
0: Uh-oh.
1: Offer sila ng trabaho, tsaka yung gamot sa mother ko. So talaga ito si Attorney Caroline Cruz. Siya yung nangunguna dito sa pag-offer sa aming mga complainants.
0: Oo. So bali sa, ano, in short, parang ini-expose nyo yung supposedly itong bribery, no? Para to umatras na kayo, tumigil na kayo dun sa mga reklamo ninyo. Doon ba sa original na mga complainants, tama ba? Yung mga nagpo-push ng case, mga 28 kayo, 21, tama ba?
1: Tama po. Originally, nag-complain dyan, 35 families po.
0: Unti-unti
1: so,
0: na ubos.
1: Sa 35 families, yung una na-settle na, yung case number 1.
0: Oo.
1: Sila Mr. Inonog, yung 6 na katao ron, at saka yung isang... naging kinakasama ng kapatid ko na si Princess ay umatras din. Ganun din, na-settle din itong mga to. Mangyari, kami nang natira, mga 27 kami. So sa 27 families po na yan, nakipaglabang kami, no? Sama-sama kami. And then ngayon, 5 families na lang natitira kasi lahat ito, unti-unti nilang ginagapang areglo. Hindi naman pwedeng tulong eh. Kasi hindi na umaattend yung mga yan eh.
0: Kaya nga.
1: At pag tinawagan ng lawyer namin, masusungit pa. Sila pa yung parang medyo matapang ngayon. Para
0: para wala na kaming gana dyan. Ganun. Ayaw na namin yan.
1: Pabalang-balang na sumagot. So, naiba itong mga ito eh. Dahil lang doon sa allowance na binibigay. Maaaring may pinangako pa. Bukod dito sa allowance. Kasi ang pagkakaintindi ko ay bibigyan ng allowance, tapos pagka naka-bail na at si Atong Ang ay lulutang, si Atong Ang daw mismo ang magbibigay nitong halaga na to. So, hindi mo alam kung malaking halaga yon o maliit na halaga. But nevertheless, meron silang programang ganun. So, hindi talaga tulong yon. Yun ay na tinatawag na ano, obstruction of justice.
0: So, for now, Charlene, kayo parang naninindigan kayong lima na pamilya na hindi kayo magpapatidag dito sa kaso. Itutuloy at itutuloy nyo to. Di ba?
1: Ay, tutuloy po namin ito kasi inumpisahan namin to hanggang sa huli. Tatapusin namin kung hanggang saan man kami abutin ito. Kasi ibang klase ito eh. Imagine nyo, yung dati naming kakampi, ngayon, tinutulungan na ng kalaban, di ba? At sila na ngayon ang tutulong din sa kalaban para mapawalang sala sila. At ganun na lang yun. Yung pumatay, ngayon tumutulong na, di ba?
0: Charlene, kasi bukang tutuluyan itong Napolcom, di ba? Yung dalawa, supposedly yung police officer na si PNP Patrol Group, spokesperson, Lieutenant Nadame Malang ba to? At Major Reynaldo Panyebe na warden ng custodial center ng Camp Krame. Kayo rin ay talagang pwede nyong bilang witnesses siguro. Kayo rin ay pwedeng magsalita against them.

0: kung kakasuwalto ng grave misconduct eh.
1: Tama po yun. At saka itong mga pulis na to, palagi nila nagpapagamit dito sa grupo nila atong ang konting, ewan ko kung gaano ka halaga o pera o pabor ang naibibigay sa mga ito.
0: Mm-hmm.
1: So, awak nila ang sinasabi nila. Awak, bukod mm-hmm. sa mga pulis, pinagmamalaki ni Caroline Cruz.
0: Mm-hmm.
1: Hawak nila ang CIDG. Meron mm-hmm. silang tao sa NBI, kaya hindi mm-hmm. nahuli si atong ang. At sinabi rin na atin si General Macapas, yung isang pinatanggal namin yeah. Sa servisyo sa Napal. So, ang lalakas ng loob nila eh. So,
0: Oo.
1: I think hindi lalakas ang loob ni Attorney Caroline Cruz na
0: Oo.
1: Magsabi. Kung hindi talaga nila hawak okay. ng mga...
0: Pero,
1: hindi naman Oo. Lahat, pero mangilan-ilan lang siguro
0: Oo.
1: Na gumagalaw para mapaboran sila.
0: For now, Charlene, kamusta naman ang status ng case ninyo? Umuusap ba?
1: Yung status po ng case namin, nagpapasalamat kami, ay nailipat na itong tatlong kaso na to. Yung sa Batangas,
0: okay.
1: yung sa Santa Cruz, at itong sa aming nag-iisa akong complainant dito sa San Pablo. Eh. Nandito na po siya sa Quezon City. Mag-aantay na lang po kami kung kailan po
0: Buti naman
1: mairaraffle. Umuusap. Kasi ito yung nagiging kahinaan ng mga complainant. Walang pamasahe. Pupunta ron sa pagkalayo-layong Batangas at sa Santa Cruz, Laguna. Siyempre, alam niyo naman, karamihan ay housewife.
0: Mm-mm.
1: Karamihan ay wala talagang hanap buhay. Kaya papatol at papatol doon sa kanilang ino-offer na
0: laban. Basta laban lang.
1: Allowance eh.
0: Okay, sige, laban lang kayo. Basta patuloy yung pagdasal niyo na sana madakip na rin, ma-aresto na rin si Atong Ang na at large pa ngayon.
1: Talagang salot yan si Mr. Atong Ang sa buhay namin at sa buong Pilipinas. Kasi dahil sa kagustuhan niyang magnegosyo ng online sabong, ito ang naidulot sa kanyang kagahaman.
0: Okay. Sige.
1: Okay. Kagahaman na niya. Kaya talaga pong kami talagang tuloy ang laban po talaga rito.
0: Okay. Maraming salamat at tututukan namin yung kaso na yan, yung mga missing sa Bungero. Salamat, Charlene.
1: Maraming salamat po sa inyo.
0: Okay, yan si Charlene Lasco, kapatid ni Ricardo Lasso, isa sa mga missing sa Bungero, yung mga nawala. Anyway, bukas ho ang aming panig, ang panig ng kabayan sa kay Attorney Caroline Cruz, yung abogado ni Atong Ang, kung meron ho kayong, let's say, gusto nyo ibigay na statement. Meron na tayo papasok, isa pang report, operasyon ng Pasig River Ferry, sinuspindi uli dahil sa basura at water lily sa ilog. Ang report mula kay Rowen Cueto. Rowen?
2: Dahil sinuspindi muli ang operasyon ng Pasig River Ferry Service kaninang 10:30 ng umaga ngayong May 1 dahil sa matinding volume ng basura at water lily sa Pasig River. Ayon sa pamunuan ng PRFS, ang huling biyahe ay umalis mula sa Guadalupe Station bago tuloy ang ipatigil ang operasyon para sa kaligtasan ng mga pasahero at ng mga sasakyang pandagat. Nakikipag-ugnay na rin ang MMDA sa Department of Environment and Natural Resources para alisin ang barrier o trash tap sa San Juan River para makipag-dispatch na ang MMDA ng trash skimmer para linisin ang mga naipong basura sa ilog. Matatanda ang kaninang umaga, binuksan ang operasyon ng Pasig Ferry matapos itong masuspende noong Martes. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Ron Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto. Bago kami magtapos, ay batiin ko lang itong family ng Junicio, si Abet Junicio, na isang regular viewer nitong DZMM Teleradio. Nasa lubong ko sila nung Sunday dyan sa Green Hills. Pero lahat sila, pati itong si Eileen Junicio, yung mother nila, at yung pamangkin pala nila, na si Rafa, na 4 years old, ay talagang fan na fan din pala ni Chang Ami. So pwede rin daw siguro mabati si ni Chang Ami, yung pamilya Junicio, lalo na si Rafa, yung 4 years old. Patiin ko na rin si Willie de la Cruz, ng Asador de Aranda, dyan sa Chino Roses, Bacati. Maraming salamat. Ako po si Danny Buenafe. Magbabalik ko ako bukas dito sa Kabayan. Susunod, nagseservisyo ni Nya Corpus at Migs Bustos. Bye-bye!
3: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan! ZMM, numero uno sa aksyon!

Ito po. Ito po. Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 11:02 ng umaga.

agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 21, 2026, Thursday. At syempre, ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta na papakinggan sa Metro at Mega Manila sa pamamagitan po ng 630 AM band at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. At syempre, sa bayang napapanood sa PRTV Prime Media Channel 31 sa Digital Free TV at cable provider na Signal. Naimbaga bigat dito sa ading ko, na-miss ka namin, ha, ading Migs?
1: Hi, hello and good morning, Manang Ninya. Hello po and good morning po, mga kapabilit, mga kaserbisyo. Migs Bustos po at syempre po nakakamiss ang programa. At syempre kahapon na, ayun ako, kailangan ko lang i-shout out ha, ang ating isa sa mga loyal viewers at loyal na nakikinig ng radyo sa Istrenta po yan mula umaga hanggang sa atin. Sa
0: wow.
1: Umaga. Oo.
0: Saan? Taga saan?
1: Oo, isa sang kumbaga retired Master Sergeant.
0: Wow.
1: Oo, retired Master Sergeant,
0: okay.
1: Reggie Tranya. Sir,
0: hello,
1: good morning,
0: sir.
1: Po. Salamat po sa inyong serbisyo.
2: Good morning.
1: Oh, retired siya. 32 years siya sa serbisyo, sa military.
0: Wow.
1: Oo, tapos siya yung okay. Ano ko kahapon. Yung kanyang retirement, kumbaga...
0: Ilan taon na siya kaya?
1: Mga nasa pipa... Matikas pa ng katawan niya. Pero
0: na, bata pa yun na.
1: Matikas pa ng katawan niya. Mga less than 60 years old.
0: Wow. Oh,
1: at siya ay isang ano ngayon, kumbaga pastime niya, TNBS driver.
0: Ah, talaga? Oh. Ma, meron ka ng TNVS driver, meron ka ng bodyguard.
1: Exactly.
0: Diba?
1: Oh, oh, oh.
0: At meron ka ng bayani dahil nagsimbi para sa ating bayan.
1: Mm-hmm.
0: Saan, alam mo, speaking about retirement,
1: mm-hmm.
0: yung iba kasi ayaw mag-retire.
1: Correct.
0: Sabi nila 60 raw, 65.
1: Oh, oh.
0: Iniisip ko, paano kung tayo rin yung dadating sa ganung punto, no, Migs?
1: Opo. Oh, oh,
0: parang ayaw mo rin... umuwi na lang sa bahay, isang araw umuwi ka, tapos kinabukasan, wala ka nang papasukan.
1: Totoo yan, oo. Kasi parang sanay na yung katawan mo, sanay na yung diwa mo na laging merong ginagawa. Tapos pag retire mo, wala na. Common yan sa mga athletes. Common yan sa mga nagtagal ng serbisyo. Totoo yan.
0: Oo, kung ano yung nakagawian mo.
1: Nakagawian
0: pati
1: mo.
0: Sa atleta, kunyari,
1: oo.
0: Nag-retire ka na rin bilang, let's say, professional.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Or kung ano man yung ginagawa mo, and then nag-retire ka. Kaya maganda rin pag-usapan yan, ano?
1: Oo. Isang araw na lang.
0: Deal with that?
1: Isang araw na lang pag meron ako mga nakakakwentuhan ng mga professional, retired professional athletes. Ganun nga, sanay sila sa grind, sanay sila sa practice, sa laro, being out of town. Tapos isang araw, yun na. Ano nang gagawin ko?
0: That's it.
1: Oo,
0: no?
1: That's
0: what
1: it,
0: will
1: pansit.
0: You do?
1: Oo,
0: parang sinabi yan ni Meryl Streep sa Devil Wears Prada.
1: Ah, talaga, two?
0: Dahil dami nagsara
1: na
0: yung mga
1: yan.
0: Ano, oo. Nagsara yung, well, nanganib na masara sila.
1: Mm.
0: O, diba? Na hindi malayong mangyari sa mga panahon ngayon, diba?
1: Mm.
0: Yung mga media companies, lalo na yung magazine partner, kasi nga, wala na eh. Digital na lahat eh.
1: Oo.
0: In this digital age, lahat kailangan mag-shift sa digital. Kaya tayo, napapanood tayo sa ating Facebook, live streaming, at DZMM, Radyo Patrol 630 po yan.
1: Mm-hmm.
0: At nasa YouTube rin tayo, partner.
1: Mm-hmm. Siyempre eh.
0: So ayan, kailangan mo mag-adjust. Kaya sinabi nga niya, ito lang yung alam kong gawin sa buong buhay ko. Tapos isang araw, wala na.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nakakatuwa yung mga seniors na tuloy-tuloy pa rin yung mga ginagawa nila. Kung hindi man consultant, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Or meron silang bagong hobby.
1: Correct.
0: Or babalikan nila yung dati nilang gustong gawin pero hindi nagawa. Or yung iba nagbubukas ng business, yung mga hindi nila nagawa nung kabataan nila dahil sobra silang busy.
1: Oo, o kaya pinursue yung kanilang passion na pwedeng kanilang naging negosyo. Bakit
0: pwede.
1: Hindi? O kaya skill. Sabihin natin, meron mga retired na mga men and women na sabihin natin, mahilig pala sa photography.
3: Oh,
1: marami. Oo, oh, marami. Mm-hmm.
0: Ay, wala pala ako. Dami ko
1: ang iyong tito, ang iyong
0: tito. Then nag-retire, ay naging ang nag-pursue ng hobby na photography. Tapos ang gaganda ng mga kuha niya.
1: Galing.
0: And at the same time, 'di ba, nagawa niya 'yung gusto niyang gawin.
1: Mm-hmm.
0: Tapos 'yung iba, Naku, sabihin ko sa iyo, magulang ko 80 na eh.
1: Mm.
0: Yung mami ko nga, 'di ba? Yung nanay ko, nag-80 siya this year.
1: Si Tita Baby.
0: Yes.
1: Tita Nesty, good morning.
0: Na nag-anniversary nung May 1. Belated happy anniversary. Uy, batiin ko rin si Vince Rodriguez, happy anniversary.
1: Today?
0: Kahapon, May 20.
1: Okay,
0: ang aming Vince anniversary.
1: Apang ilan?
0: 18.
1: 18.
0: Alam mo, pag tumatanda ka na eh, hindi ka na nagbibilang eh.
1: Wow,
0: pero happy 18th anniversary to us. May 20 po kami. 2008, kinasal ng asawa ko.
1: 7 more and it's Silva.
0: OMG.
1: Silver.
0: What will I do? Talaga naman. Sana Lord, dahil alam mo naman, ang buhay, you never know. But every day we wake up, we're thankful and grateful na tayo ay nandito pa rin sa kabila ng lahat. So ay, may babatiin rin pa ako. Naku, ito, nagba-birthday siya ngayong araw na to. Elena Empaz. Ayan na. Pag na-meet mo, si Tita Elena Empaz.
1: Ay, Tita.
0: Ay, mapapamahal ka.
1: Talaga?
0: O, diba? Hindi ko siya talaga tita, pero nakasama ko
1: of
0: sa
1: course
0: trabaho at sa mga, alam mo na, sa iba't ibang bagay. Pero sila yung parang magaan ng loob mo.
1: Correct.
0: At napapamahal ka. And feeling mo, tita mo na talaga sila.
1: Ganun talaga.
0: Katulad ng mga nagtitext sa atin, sila, Tita Nona Damian.
1: Tita
0: feeling
1: Lina
0: ko, tita ko na rin sila eh.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Tita Maria Dulce Orate.
0: O, diba memorize, Ben Francis Rances? O, diba memorize ko na?
1: Hi, Ben. Good morning.
0: Uy, salamat po ha sa patuloy na pagtutok. Sorry, minsan di namin nababasa yung mga text nyo, pero rest assured, hindi lang on air, pero sa aming puso.
1: We see you and feel you.
0: Kami.
1: Correct.
0: Yes.
1: Ayan.
0: Okay. Okay, speaking of seeing partner, alam nyo ba, di ba? Ito nga, digital eye strain, di ba? Our computer vision syndrome ay maaaring prone tayong lahat dahil gumagamit tayo ng cellphone, ng iPad,
1: at sabi
0: at
1: mo
0: ng
1: nga,
0: laptop.
1: Lahat digital na.
0: Oo. So, ano ba yung mga sintomas nito? Paano mo ba malalaman kung meron ka nito? At does this cause permanent damage sa ating vision? Diba? Kasi yung iba hindi naniniwala, talaga pag tiningnan ko yung TV, yung tiningnan ko yung cellphone ko, lalabo mata ko. Sinasabi ko sa mga anak ko, oo. Lalabo mata mo.
1: Totoo yan.
0: Diba?
1: Oo, kasi tayo, nung TV pa lang tayo nung kabataan, ang naalala ko, ako eh, atinins, nag-glasses ako for a time, ang aking grado ng aking mga mata is mga nasa -5 to 5. Ibig sabihin nun, parang nasa layman's terms o kaya street terms, mga 500 yung mata ko.
2: Nung bata pa?
1: Ito lang, nagpa-LASIK surgery lang ako nung pre-pandemic. Pero ever since, nakuha ko siya nung bata ako, Atinins.
0: Nung bata ka pa.
1: 8 years old, nakasalamin na ako.
0: Talaga?
1: Oo. At alala ko, nung ako kabataan pa, panghapon kasi ako eh. Sa morning, sa umaga, nanonood ako ng cartoons. So malakas ako manood ng TV noon. So baka, hindi naman yan conclusive, pero still, yung version natin of screens nung tayo ay kabataan, eh, present na rin.
0: Oo,
1: maaring saka, factor din siya.
0: Sabihin mo nang kunyari hereditary yan or genetics, pero napalala dahil nanonood ka ng TV palagi, di ba, bilang bata, or nasa-strain yung mata mo, at iba pa. So isa pa sa mga gusto kong itanong sa ating Dr. Servicio mamaya, dahil makakasama po natin isang pediatric ophthalmologist, kung gaano ba ka-effective yung mga tinatawag na blue light glasses or blue light filter. Naalala ko, nung bata ako, nung 80s, meron pa kami nilalagay, dinidikit sa computer. Diba? Naalala mo yun?
1: Oo, meron.
0: Para hindi
1: ganun
0: masyadong nakakasakit sa mata.
1: Papel lang yan, o parang film.
0: Parang film.
1: Tapos nag-evolve na siya, ginawa na siya na parang accessory. Nagkaroon din kami ng ganyan sa aming monitor, sa aming desktop computer.
0: Diba? Sa
1: desktop.
0: Na para sino na bang gumagamit niya ngayon, ano? Kundi o mga opisina na lang eh.
1: Tsaka mga piso net.
0: Talagang meron kang ano eh. Ha?
1: Mga piso net. Alam mo yung mga piso net kung saan mga nag-gaming yung mga kabataan yun.
0: Meron na rin ganun. May filter.
1: Mga desktop. Ewan ko may filter, pero babad din sila sa gaming.
0: O, diba? So, paano ba nakakatulong? Well, ako naman, di ko alam kung scientifically nakakatulong siya. Pero yung mata ko at that time, naalala ko, pag nilagyan ko nung parang filter na yon, mas dark siya ng konti. Kumbaga may parang siyang pag sa phone mo, pinipindot mo yung para mas madaling basahin, magiging black yung background.
1: Ah, oo.
0: Ah, diba?
1: Parang ano night mode.
0: Oo. So, nag-a-adjust yung mata mo eh. Kasi parang, hindi ko nga alam bakit ba ito kasi pag nagbasa ho tayo, white yung background eh.
1: Mm-hmm.
0: At tapos black yung letters. Masakit sa mata eh.
1: Mm-hmm.
0: Kaya na-appreciate ko yung night mode na yan. Kahit hindi night. Minsan,
1: so, nag-night mode ka kahit day?
0: Minsan, mas madali. Diba?
1: Tanungin natin
0: si Doc.
1: Oo. Kasi naka-night mode din ako minsan eh. Pero
0: mas
1: at
0: madali
1: night
0: basahin
1: lang.
0: Eh. Oo. Tsaka parang yung feeling ko mas maganda or magaan sa mata ko.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Ayan ha, alamin natin mamaya. At syempre, kung may katanungan kayo dahil pediatric po, gusto ko rin sana tanungin about adults, baka pwede rin, di ba? But I'm sure yung mga magulang na nakikinig at nanonood ngayon concerned sa mga mata ng kanilang chikiting, di ba? And as much as possible, ayaw natin silang magsuot sana ng salamin na bata pa. At lalo na kung ito ay caused by Roblox, ano pa, Minecraft,
1: kaka-gadget,
0: YouTube, oo, TikTok, ganyan.
1: Kasama din dyan atin yun sa, sige nga, magsi-screen time ka, magsi-cellphone ka, magta-tablet ka, magti-TV ka, tapos puyat pa. O, diba? Combo yan. Sa puyat ka na nga, bumababang immune system mo, hindi pa, kumbaga, ideal or optimal ang paglaki ng bata dahil kulang ang kanyang tulog.
0: Kita mo, nakatalukbong sa kumot, tapos kita mo yung blue light eh. Uy, anak, tama na. Kitang-kita kita, kahit
1: based from experience ba? Based from experience.
0: Nakikita ko sa mga pictures.
1: Mga pictures.
0: Oo. Nako, hindi pwede pag ginanwa na anak ko, bubuksan ko lahat ng ilaw. Sabi ko, stop. Oo. At matulog na kayo, kukunin ko yung gadget. In fact, nakakalimutan ko kung saan ko tinatago yung gadget.
1: Oo.
0: Kunyari, nawala siya ng isang buwan. Uh-oh. Isang buwan, kunyari.
1: Oo.
0: Tapos, talagang nakalimutan ko kung saan ko tinago. Hindi na namin mahanap. Buti na lang. Diba?
1: Oo.
0: So, mga ganun ba? Ano ba mga style ninyo, mga magulang? Diba? Share nyo na rin yan. Pero mamaya, may makakasama rin po tayong entrepreneur partner. Alamin natin yung kanyang naging experience sa pagbuo nitong isang app kung saan, partner, pwede kang bumili ng mga, tanong natin, kung ano may pagkain, for example, na buy one, get one. Ano may mga BOGO?
1: Wow, buy one, get one. Or dito, BOTO.
0: Ano yun?
1: Buy one, take one.
0: Oo nga pala, boto nga pala boto. Dito. No?
1: Boto. Hindi ko na naisip yun.
0: Actually, buy one, take one. Why? Tayo, hindi bogo. Kaya minsan mga Pinoy, totoo yan. Ako rin, narattle rin ako. Anong bogo?
1: Bogo, oo nga. Anong pogo ba to?
0: Tama ka, buy one, take one kasi.
1: Kasi
0: hindi wag yan, parang boto. Boto. Eh, alam mo naman ngayon, pag pinag-usapan yung mga boto na yan.
1: Oo nga eh. Oo nga eh.
0: Ibang usapan yan. Hindi maganda yung connotation, yan. Negative.
1: Correct. Kaya nga, iba yung tone natin, BOTO.
0: BOTO. Botox. Diba? Okay, pero BOGO. Buy one, get one. Na mga deals. Alamin nyo yan, ha? Baka meron dyan. Diba? At nakakatulong both sa bumibili, yung mamimili, at yung may-ari ng business. Nakakatulong siya sa mga small business owners. At pagdating nga sa mga MSME or mga small business, SMEs, ay ano tayo dyan? Gusto nating tulungan sila. Dahil alam natin yung feeling na nahihirapan ka, lalo na sa mga panahon ngayon.
1: Correct.
0: Kaya tulungan na lang po. Ayan, alamin natin mamaya mula sa isang founder and CEO ng isang app kung saan pwede mong gawin yan. BOGO. Buy one, get one. Okay, sa aming question of the day, malabo na ba ang inyong mata? Okay ha? Please text us 0919-278-3000 sa aming Viber po yan. At syempre, nandiyan pa rin ang aming Facebook live stream at DZMM, Radyo Patrol 630, and YouTube. Ayan, magbabalik po ang nagseserbisyo Nina Corpus at Migs Bustos.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Nina Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa JeepZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
5: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
5: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
6: kape.
7: Good morning!
3: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
8: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
3: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.

0: Okay. Kasama po natin ngayong umaga, heto na po siyang ating pediatric ophthalmologist and counselor po ng Philippine Academy of Ophthalmology. Kasama natin ngayong umaga sa Dr. Serbisyo, walang iba kundi si Dr. Carlos Chua. Good morning, Doc.
1: Good morning, everyone. Good morning. Salamat morning, po sa pag-imbita.
0: Opo, nako, excited ako lagi pag meron tayong pediatric ophthalmologist. Ang dami namin.
2: Consultation na kasi.
0: Libre consultation na po ito. Kaya take advantage, guys. 0919-278-3000 sa amin pong Viber. Yan. Ayan. So, sige, tanong ko lang, Doc. Ano ba itong tinatawag na digital eye strain? Dati parang wala naman ako naririnig na ganyan.
1: Oo nga. Actually, kasi ang digital eye strain naging uso yan nung pandemic. Kasi lahat tayo naiwan sa loob ng bahay. Wala tayong ginawa kundi tumingin sa screen, online classes, online work from home. So lahat yan, dyan nagsimula talaga yung interest para malaman kung ano ang digital eye strain. Actually, ang digital eye strain kasi ay may mga several symptoms yan na kailangan natin pag-usapan. So yung pinakauna, ang digital eye strain, most of the parents that come to me in school, no, ang sasabihin sa akin, Doc, alam mo, kurap ng kurap yung anak ko, ikot ng mata, kala namin nagkukumbulsyon kasi umaangat na parang gano'n. No? Minsan naman po, Doc, kusot ng mata. Or, Doc, sasabihin nila masakit ang kanilang ulo. Or, Doc, mahapdi yung mata. So, iba kasi yung hapdi sa masakit, sa kumukurap. Iba rin yung sakit ng ulo. May iba't ibang klase ng sakit ng ulo. So, usually kapag digital eye strain yan, yan yung kapag yung mga bata buong araw nang nasa cellphone or nasa tablet or nasa screen. No? So, if you have more than siguro mga 1 or 2 hours na tuloy-tuloy na sila sa screen, actually, syempre, sasakit na yung mga mata. Ang mga bata rin kasi, kailangan yung maalala is takam yan sa screen. Tayo, medyo sanay na tayo. Maraming beses na tayo nakahawak ng telepono or nanonood ng TV. Pero ang bata, pag may paborito, manonood ng cartoons, hindi yan hihinto. Nakadilat yan. Ayaw matalo. Ayaw mawala sa pinapanood. Ang nangyayari, nagtutuyo yung mata. So minsan, ang digital eye strain na akala natin is just because of the screen itself is because tuyo yung kanilang mata kasi ayaw nilang pumikit.
2: So Doc, isang sign na po ba nan kapag yung parang medyo parang luwa na yung mata, parang tired na yung eyes.
1: Because nga, natutuyo siya or nag-eye strain na tinatawag
2: yun na yun,
1: digital
2: Doc.
1: Eye strain, yes. But it's not because of the screen per se but the way na ginagamit natin yung screen, di ba? So kung nagpapahinga ka, kumukurap ka, hindi mo you remember to blink, no? Or you remember na kailangan yung electric fan, yung aircon wala sa mukha mo, hindi naman masyado lilitaw yung strain na yan kasi namo-moisturize yung eyes natin. Yung mata natin kasi may luha, di ba? Yung luha na yan, yan yung nagpapa-relax ng ating mata. Kung baga sa bintana, dapat malinis palagi yung kristal ng bintana natin. May tubig yan na palaging dumadaan para laging malinis. Pag tayo'y nakadilat ng matagal sa screen, hindi ako pipikit, ang electric fan nasa harapan ko, interesado ako sa ginagawa ko, magwa-water stain ka, magtutuyo yung tubig dun sa screen mo, di ba? Kaya biglang sasabihin ng bata, parang biglang lumalabo yung paningin ko. Parang may haze, parang may langis na pumupunta. Tapos pag kumurap po ako, Doc, nawawala. Kasi nililinis mo,
2: moisturize
1: mo.
2: So Doc, does it matter if malapit yung screen o kaya... Kasi naman, Doc, dati TV lang tayo
1: yes,
2: eh.
0: Malayo.
2: Or it's either lalapit ka sa TV.
0: Pinapagalitan pa nga ako eh.
2: Lalapit mo sa TV.
0: Pero kung ginom para mo ngayon, layo pala no, no? Compared doon sa mga anak nyo ngayon na lapit.
2: Eh, Doc, ito nga, pag makikita nyo po sa screen, talaga nakaganyan mga bata eh. Does it affect,
1: yes,
2: Doc?
1: Well, it affects pa rin because it actually causes more, you're over-focusing, di ba? Kung pag parang sa cellphone mo, pag yung nilapit mo yung cellphone mo, magfo-focus siya sa malapit, ilayo mo, ifo-focus mo siya sa malayo. Pag masyado malapit, lagi kang nag-auto-focus sa malapit. So, yung baterya ng cellphone mo, ng camera mo, yung mata mo, mag-over-focus sa malapit yan. So, mas mabilis maubos yung baterya ng mata natin na kung tinatawag. Ang normal na distansya dapat ng mata natin is mga 18 inches all the way to about 24 inches, about 2 feet away.
2: Dalawang ruler, Doc. Dalawang ruler. Sorry, para
0: nga,
2: sa mga bata.
0: Yung kung gaano kalaki o kahaba
1: nyo,
0: ang
1: usually,
0: iyong arm.
1: Yes.
2: Okay. No? Go ahead, Doc.
0: Arms
2: sorry.
0: Length.
2: Arms length. Oh. Okay.
1: Tapos sa screen, ako lagi ko sinasabi, ang pinakamabuting masasamang screen, yung TV. Kasi at least pinakamalayo, pinakamalaki.
0: Yun na
1: ang pinakakalaban ko talaga, ang cellphone.
0: Yes.
1: Kasi maliit na, malapit pa. So ito, ang liit-liit na ng text mo, ang lapit-lapit pa palagi, ang liwanag-liwanag pa, nagfo-focus yung bata masyado, nagluluha na yan, nagtutuyo na yan, ang sakit na ng ulo. So mas na lumilitaw yung digital eye strain. Usually, pag sa screen naman, sa malaking TV, sa bahay, ilagay mo yung YouTube sa TV, no? Panood mo ng cartoon sa TV, it's a little bit better. Hindi ko sinasabing mabuti siya, mga magulang. Ang ibig ko lang sabihin ay, sa lahat ng masasama, ito yung siguro...
2: Lesser evil. Lesser evil.
0: Yeah, okay. Oo. Well, yun na nga eh. What can parents do po? Sa sinasabi niyo, should we, for example, hindi maiwasan na hindi sila bigyan ng cellphone, di ba? Kasi minsan may emergency nga raw, tatawagan, di ba? Yung iba nagre-research, di ba? Or yung iba naman ayaw ma-left out yung anak nila. Tama ba? Ako, kung sa sinabi niyo, bibigyan ko na lang siya ng tablet. Mas malaking cellphone or tablet.
1: Well, yes. I mean, syempre, maraming opinion yan. Ano? So, sa akin, alam ko, guilty din ako nung una na nahihirapan ako sa mga anak ko. Pero ideally, actually, may oras dapat ang mga bata sa screen. Okay? So, may nilabas ang Philippine Society of Pediatric Ophthalmology and Strabismus na yung recommended screen time. I think, nandyan sa screen ngayon, no? Na pag less than 1 year old ang bata, dapat walang screen time. 0 to 1. No screen time yan. By 2 years old, you can have maybe at the most 1 hour of guided screen time. Ibig sabihin ng guided screen time, pipiliin ng magulang yung papanoorin. Dapat kasama ng magulang nanonood yung bata para sigurado kayo kung ano yung pinapanood niya. Same at 2 years old, you want to have at least, 2 to 3 years old, you see, also want to have at least just 1 hour of guided screen time po yan, no? At saka mas importante, maliban sa screen time, kailangan lumalabas yung bata. Okay, kailangan na aarawan yung bata. Kasi ang araw, ang pagtingin sa malayo, ang mas pinaka-importanting faktor para hindi tumaasana yung grado ng mata ng mga bata. Kasi pag-isipan nyo yung mata natin, parang tubig na lang, para madali lang maintindihan. Tubig sa dagat, sa ilog, dire-diretso, may konting alon, tataas ng konti, pero more or less dire-diretso lang yan, di ba? Ngayon, pag tumama ang tubig sa dam, anong mangyayari? Tumingin ka sa pader, punumingin ka sa cellphone mo palagi, anong mangyayari? Tataas ngayon ang tubig. Kaya nga, di ba, sa dam, pag umaapaw, bubuksan mo yan para bumaba. So gusto mo, maliban sa screen time, lumabas sila 1-2 oras araw-araw para ma-relax yung mata. Hindi pwedeng pilosopo. Kasi marami akong mga yaya na sa labas nga, yung mga bata, mga alaga, may hawak na cellphone. Hindi pa rin pwede. So kailangan din lumalabas kayo na walang screen.
0: Opo. I love that analogy. Ngayon na mas maiintindihan ng mga magulang natin yung effect na para nilagyan mo ng pader mas malapit. And so now, ang gusto kong malaman, does it actually cause paglabo ng mata, yo, Doc?
1: Okay, so actually ang paglabo ng mata, sa Pilipino kasi ang sa atin, pag malabo ang mata, usually katulad ng narinig ko kanina kay Mix, nearsighted, 500 ang grado. Yeah. Now, usually, pag sinabi nating malabo ang mata, ang pinag-iisipan natin is nearsighted. Malinaw sa malapit, malabo sa malayo. Kadalasan yan po ay dala sa mana, number one. So pag may magulang kang nagsasalamin, may grado na 300 pataas, nagsasalamin mula elementary, may 1 sa 5 chance na ipasa mo na yan sa anak mo eh.
2: Most likely,
1: meron yan. Pag dalawa kayo, mag-asawa, di mas malaki yung chance na magsasalamin din tayo ng mas maga ng nearsighted, di ba? Pag sobrang nearsighted, sobra ka naman naglalaro, you know, usually kung lilitaw yung grado pag nasosobrahan dito, pagdating na yan ng mga late grade school or high school na, kung hindi siya mana, no? So, ang nearsighted. Kasi nga, natitrigger mo pa rin yung accommodation mo, yung pag-focus mo sa near. So, marami akong pasyente dadating, Dok, wala naman akong grado, ba't ngayon na nagtatrabaho ako, nasa call center ako, buong gabi ako nasa screen, ngayon lang ako nagkaroon ng grado, nagkaroon ako ng 50, 25, kasi that one can be because nga, natitrain na ng eyes yung brain natin na, uy, kailangan ko ng malapit lang. So, lilitaw yan at a later age.
2: So, acquired din siya, Dok?
1: Acquired pero mababa siya. Lang. Mababa lang. Hindi lahat na acquire. So, pag dumating sa akin yung bata ng 2 taon, mataas na yung grado, or 5 taon, mataas na yung grado, kasalanan ng TV yan.
2: Mana.
1: Nati-trigger, pwedeng tumaas lalo with the screen, pero most probably mana or ang tawag ko dyan, swerte malas. Wala lang, pinanganak mo lang talagang opo, may salamin. Pag premature ang bata, mas malaking chance mo magsalamin na maaga. Diba? Pag may magulang ka na may salamin, may mas malakas yung chance mong makakuha ng salamin ng maaga. Kapag ikaw ay, yun, nag-near work, but usually later on.
0: So, hindi as a kid. Kasi sabi pagka, may nagsabi na kapag sobra silang nasa screen, it pwedeng lumabo ang mata.
1: Well, tinuturuan mo kasi yung mata na tumingin lang sa malapit, di ba? Pero, meron kasi tayong autofocus sa mata natin, di ba? Parang camera. So, pag nasobrahan siyang laging ganun, syempre, di ba, iti-trigger mo na lang sa phone mo lagi na naka-macro ka or naka-close up. Kaya minsan, lumilitaw yan. Pero pag matagal nang nakapahinga yung bata, minsan nawawala yung konting gradong yon because nga nag-over-accommodate lang sila na
0: okay, so you mean to say it's temporary?
1: Yes.
0: Hindi siya permanent?
1: If it's a slow grade. Eh, pag mababa yung grado.
0: Anong like what?
1: Depende kasi po yan pag tinignan kasi may mga bata ang lalakas ng autofocus. No? Pero sabihin natin na sa 13, 14 sila, tapos 50, 100, 75, o ganun. Baka pwede pang pag na-relax.
0: Pwede pang bumalik.
1: Yes, or pero hindi na siguro mawawala, pero hindi na sana tumaas yan.
0: Hindi
1: diba?
0: Na mawawala yung 50 and 75 dahil sa pagka-gadget na ko, ha? Napaisip ako saan. Diba, ayoko magsalamin rin kasi yung anak ko na maaga.
2: Malaking bagay yung sinabi ni Doc na mana. Kasi ako, yung akin, mamamana nung anak ko sa akin. Diba?
1: There's a risk, yes.
0: There's a risk. There's a risk. Hindi naman 100%.
2: Hindi 100%. Pero still, kumbaga, if you can kind of control that chance,
0: wag mag-gadget.
2: Hindi naman wag mag-gadget.
0: Can you delay?
1: Well, more outdoor activities. Ang may mga pag-aaral ngayon na nagsasabi, basta lumalabas ang bata ng matagal, isa dalawang oras two hours or more outdoors under the sun, it slows down. If you are already developing nearsighted, more outdoor activity actually slows down kasi.
0: The sun, the UV rays actually help?
1: The sunlight helps? Actually, meron pag-aaral na nagsasabi, kailangan ng mata natin ng 500 lux na brightness na relaxation to relax the eyes and so that it doesn't progress too much. Ang loob ng studio na to, pag nilabas ko yung cellphone ko at tiningnan ko yung light meter ko, malamang nasa 100, 200 lang tayo dito. So, akala mo maliwanag na to.
0: Ang liwanag na nga nito eh. Nasisilaw po ako.
1: So, pwede rin hindi. So, you really want that 500 lux. So, most of the time, gusto ko football, swimming, bisikleta, takbo. Ang badminton, ang tennis, kung nasa indoors loob. Yan, hindi. Pero kung nasa labas, okay sana. Pero
2: so outdoors,
1: outdoors talaga. Outdoors plays a big factor.
0: So iba yung 500 lux? Yes, but it sounds so luxurious.
2: Luxurious. So, Doc, sa mga bata, may signs na ba na, nako, baka yata palabo yung mata
1: okay,
2: nito?
1: Okay, so, yes, meron. No? So, lagi pag pumupunta ako sa mga eskwelahan, nag-uusap ako with the parents, no? May mga symptoms kaagad yan na magsasabi sa inyo na may problema na yung anak ninyo. No? Ang pinakauna dyan is yung lumalapit sa TV. Di ba? So, nung bata tayo, sinusuway tayo, huwag ka lapit ng lapit sa TV, kaya ka nga tumataas yung grade. Eh, pero sa akin, kaya nga lumalapit ang bata sa TV, kaya nga lumalapit ang bata sa blackboard is because hindi nila makita. Di ba?
2: Malabo na to begin with yan.
1: No? Ang pangalawang rason is usually magsasabi sila, Doc, alam mo, pagdating sa hapon, gabi, pagdating ng Webes, Biyernes, katapusan ng Linggo, sumasakit ang ulo niyan pagdating sa gabi. Kumukunot ang noo. Again, that's eye strain. Bakit? Kasi, kumbaga, dalawa, tatlong araw ka ng late matulog, maaga magising. Pagdating ng Webes, Biyernes, lobat ka na. Di ba? So, hindi mo na charge eh. So, sasakit ang ulo mo yan by the end of the day. Pag tinulog mo yan, pag ginising mo, nawala, usually, pwedeng sa mata lang talaga yan because you recharged your eyes already. Right? Doc, yung mukhang masungit, laging masungit, nakakunot ang noo mula nung sanggol, ang taray ng muka, ang sungit, ang seryoso ng muka, pwedeng grado din yan. Pwedeng tinatawag nating astigmatism yon, yung silaw. Silaw na ayaw ng flash. Di ba? Maraming mga batang gano'n, ayaw ng flash, ayaw lumabas kapag maliwanag, pag nagbubukas ng ilaw, nagagalit, mami, turn off the light, daddy, patay mo yung ilaw, silaw na silaw ako. Minsan, senya-senya ng astigmatism. So, yung akala mong laging sungit na bata, napapaaway dahil sa sungit, grado din yun. Astigmatism.
2: Kasi siguro yun yung parang defense mechanism ng mata niya kasi to combat kung ano man yung
1: Well, pag kinusot mo kasi yung noo mong ganun, fino-focus mo eh. Yung linyang sumasabog pa loob ng mata, parang iniisa mong linya eh, para mas malinaw.
2: Okay. Doc, ang dami natin mga katanungan dito. Doc, related question from Inda Santos. Doc, good morning. Meron po bang cure or how to cure crossed eyes?
1: Okay, so ang crossed...
0: Strabismus. That's his specialty.
1: Yes. So that's my specialty. Depende po yan sa anong klaseng strabismus meron. May mga bata na naaayos ko yung mata kapag binibigyan lang natin ng salamin. Okay, depende po yan sa eksaminasyon. Kung hindi kaya ng salamin, usually kailangan na ho natin yan operahan para maayos. Para madali lang maintindihan kay mami, ang mata natin, parang tayong nasa sasakyan, pag malabo ang mata ng driver, papaling ang drive nyo. Diba? Binigyan mo ng salamin, didiretso. Pwedeng yun ang rason. Pero kung malinaw na yung mata ng driver, pero paling pa din ang gulong, kailangan ko ng i-align. So, yun ang aayusin ko na. Yun ang kailangan operahan kung ganun.
2: Okay. So, ito po, Doc, magandang umaga po. Doc, tanong ko lang po, nasa genetics namin, hereditary sa amin ang malabong mata. Ako po, 7 years old pa lang nakasalamin na until now. Mapipigilan po bang mama na ito ng anak ko? At papaano po kaya? Kasi ngayon minsan nagpaparamdam na siya na medyo malabo na po ang kanyang mata.
1: So actually yan, kung mana na yan, andyan na po yan, nasa dugo na yan. Kung baga sa pantalon, mahilig na po kayo ng maiksing pantalon. So binigay nyo na rin sa anak ninyo yung maiksing pantalon. Pwede natin pabagalin yan. May mga gamot na ngayon na pwedeng ipatak na pampabagal ng magpataas ng grado. Meron na rin salamin na pwedeng ginagamit na pampabagal. Hindi ho mawawala yung grado, pero pwedeng bumagal ang pagtaas ng grado pag may certain glasses or may certain drops na pre-prescribe ang pediatric ophthalmologist, pampabagal, 30 to 60% decrease in the increase of your nearsightedness.
0: So these glasses are available naman.
1: They're available in the market naman.
0: Pwede ba yan walk-in, di ba? Ang dami nagbebenta po ng mga salamin. Diba?
1: Sa optical shop po. Yes po, pero ang kailangan yun yung pong mailalay sa bata nga dahil meron ho tayong autofocus na tinatawag. Minsan, pag pumunta lang kayo sa mall, pumatong kayo sa isang makina, titingnan ninyo yung malapit yung litrato, di ba? Doon sa makina. Dahil nag-autofocus ka, pwedeng tumataas yung grado ng mata
0: mo. So, hindi
1: mo.
0: Yun yung totoo. Hindi yun yung totoo. Grado?
1: That's why minsan sa bata, gusto namin may nilalagay munang pamatak. Lalo na para for the special glasses, we need to put the drops, relax the eyes, para makuha namin yung tamang grado.
0: Okay, I just have a follow-up question. So, pag nagkamali, for example, kasi hindi ka napatakan eh, nagputa ka lang sa mall eh, di ba? And nabigyan ka ng glasses na yan. Tapos sinuot nung bata na yun, pero hindi yun yung tama para sa kanya. What is the effect?
1: Well, number one, the most common would be masakit ang ulo. Diba? Sasakit ang ulo. Sa simula, susuot nila, pero maya-maya mahihilo na sila. Ayaw
0: exactly.
1: Na
0: nangyari yan sa anak ko. Nahilo siya, ayaw na niyang gamitin. Ang mahal nung salamin.
1: So that's why better to have it checked by your ophthalmologist or pediatric ophthalmologist. Kasi hindi naman ho lahat. Pero may iba kasi tumataas yung grado or bumababa yung grado. May autofocus tayo eh sa mata. So pag pumunta ka sa shop, minsan yung 200 mo baka 100 lang. O baka yung 200 mo dapat 300. Pero dahil nagfo-focus yung mata, nag-iiba. Kaya there's a time na okay siya. Pero pag pagod siya or so bago, magandang tulog niya, iba yung grado. Kaya kailangan, most of the time, we want to put the drops in.
2: Opo, opo.
0: And then sabi ng optometrist, Doc, masasanay rin yan. What is that? What do you think of
1: that? Well, sige. So, again, maraming klaseng grado sa mata. May nearsighted, may farsighted, at may astigmatism. No? Minsan, yung nasasanay sa mata, yan yung astigmatism, no? Yung cylinder na tinatawag. Ang astigmatism kasi, pag pumapasok ang ilaw sa mata mo, sumasabog eh. No? So, kailangan mo yung eksaktong posisyon ng, kumbaga, ng magnifying glass para masunog mo kunyari yung dahon, di ba? Para eksakto lang yung beam. So, minsan, kung medyo magalaw yung salamin, siyempre, nahihilo yung bata kung mataas yung astigmatism. So, nasasanay sila because minsan, lagi kong sinasabi sa magulang, sanay ka manood ng TV, patrol ng naka-antena. Bigla kang mag-HD or mag-4K. Magugulat yung utak. So, talagang mahihilo yung bata. So, hanggang 2 linggo, kung hilo pa rin after 2 weeks, malamang iba na yon, di ba? Kailangan yung pa-check up ulit
2: yun.
0: Kaya ingat rin po tayo. Hindi ko naman sa ano, kasi syempre yung optometrist, may pinag-aralan din yan, di ba? Mm. Pumasa rin sila sa pagiging optometrist. Yun lang, kailangan lang natin na, what's your advice?
1: Well, ako, sa mga kakilala kong optometrist, lalo na around the hospitals where I work, alam na nila eh, pag dumating yung bata sa kanila, tapos nakita nila iba yung grado, sasabihin na nila, sige, pumunta muna kayo sa doktor, sa ofta, sa pedio-ofta, magpa-check up kayo. Ako naman kasi po, hindi ko naman pinapagawa yung salamin. So, babalik ko rin naman kayo sa optometrist na gumawa, na nag-refer sa akin, di ba? So, sa akin, yun lang yun eh. Kapag medyo sa tingin ninyo ang taas masyado ng grado, sabihin mo na lang, unang dating mo sa optometrist, 500 na kagad yung grado, katulad na kay Migs nung una, pero for 6 years old pa lang yung bata.
2: Grabe naman.
1: Di ba? Pwede na, well, pwedeng may ibang ganun, pero kung medyo nagdududa kayo, better na, it's better to be seen by a pediatric ophthalmologist to make sure lang, or an ophthalmologist to make sure na tama yung ibibigay na salamin sa inyo.
0: Ayun, right. Doc, dalhin ko yung co-parent ko si Doc.
2: Yes, oo.
0: Dalhin natin yung anak natin.
2: Oo.
0: Like, say, for example, si Migs po, may maliliit na anak. At what age na kailangan ipakita niya? Kasi you have to parang expect na baka there's a higher chance na malabo mata ng mga anak ni Higgs dahil siya rin nung bata.
1: So usually, ang sinasuggest po namin is actually 1 year old if you see a problem, 3 as a first checkup between before going to small school, tapos grade at 5 years old, bago mag-kinder. May batas ang Pilipinas na dapat lahat ng bago mag-kinder, 5 years old ay kailangan masilip sa ma-check ng once ng visual screening. So may visual screening law ho tayo. Hindi ko alam kung napatubad na, pero napirmahan na po yon na may visual screening tayo na lahat ng bata 5 taon bago mag-kinder ay dapat ma-screen at least once para ma-check yung mata. No? Kasi mahirap nga. Baka ma-late kayo eh. Masapihan kayo na ang gulo ng anak nyo, ay, di man marunong magbasa yung anak nyo, yun pala, hindi lang nakakakita.
0: Exactly. So, dapat talaga mapatupad yung batas na yan. Sa school ng mga na iba, ay required na magpa-check up sa mata.
2: Correct.
0: Bago mag-umpisa ang school year.
1: Yes.
0: Dahil mahirapan yung bata, okay pala, salamin lang ang solusyon, kaya mababa yung grades.
2: Mm-hmm.
0: Oo.
2: Ayun. Alright, okay. maraming salamat.
0: May isa pa ako, Doc, yung banlag. Kasi kanina, Duling, yung banlag, anong solusyon dyan?
1: Okay, ang banlag, ganun din katulad ng sasakyan, medyo palingan na naman ang gulong. Again, ang pinakasimple pa rin muna is actually just salamin. Kasi most of the time, pwedeng malabo lang yung isang mata or mas mataas yung grado ng isa kumpara sa kabila. Kaya nagpapaling yung mata nila. So, first of all, we try to do the glasses first. Mm-hmm. Second po is meron tayong mga exercise na ginagawa para palakasin yung bisig para mas dumiretso yung mata. Pero yung exercise, gumagana lang yan pagpabugso-bugso lang yung pagpapaling ng mata ng bata. Si Russell Crowe, si Ryan Gosling, ewan ko kung makilala, si Kate Moss, lahat yan, may konting paling. Pero kaya, favorite ng camera yung konting paling kasi ang ganda ng angulo. Pag numiti, nakaganon. Pero, pag maliit, hindi natin kailangan galawin, di ba?
0: Okay.
1: Pero pag malaki na, lagi na silang naloloko sa school. Mm-hmm. Again, katulad ng Duling, kailangan ho natin operahan yan kung kailangan.
0: Minsan kailangan talagang operahan. Sige, maraming salamat for being our Dr. Servicio, Dr. Carlos Chua. Sa mga nanunod, nakikinig, kailangan magpatingin ng kanilang anak. Saan po, siguro, and kung saan malapit sa kanila, di ba?
1: Yes.
0: Ano ba ang website?
1: So, actually, pwede kayong pumunta sa Philippine Society of Pediatric Ophthalmology and Strabismus Facebook page. We have a list of doctors, actually of hospitals, kung nasaan lahat ng mga pediatric ophthalmologists para masilip, para matingnan namin kayo, para mas check up natin kayo. Kung may katanungan din kayo, pwede kayong magtanong dun sa Facebook Messenger page namin, no? Para malaman natin yon. Meron rin tayong Facebook page for the Philippine Academy of Ophthalmology, no? iCare. So we actually also show infographics there kung may mga gusto kayong matanong.
2: Alright.
0: Yan. Ako, ang dami nating natutunan. Maraming salamat, Dr. Carlos Chua, for being our Dr. Servicio. Thanks, Doc.
1: Thank you, Doc.
2: Bago po tayo mag-gap, bago po tayo mag-break, anunsyo lang po, magandang balita mula sa Land Bank. Simula ngayon, May 21, 2026, 8 pesos na lang from 15 pesos ang InstaPay transfer fees gamit ang Land Bank mobile banking app at iAccess. At may isang free transfer kada araw para sa padalang 1,000 pesos pababa. Mas tipid na at mas convenient pa. Ito po ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos para gawing mas abot-kaya at inklusibo ang serbisyong pinansyal para sa bawat Pilipino. Speaking of Land Bank, ingat din po, meron din pong mga ibang scams. Meron po mga scam related po na ginagamit po ang pangalan at logo ng Land Bank na mag-i-email sa iyo at po sasabihin, remove device. Parang yung device mo daw was used to log in sa ibang lugar.
0: Ay,
2: yung pala phishing.
0: Tatakutin ka.
2: Oo.
0: Actually, red flag ho yan. Yung mga tatakutin ka.
2: Oo.
0: Gawin mo agad. Bilisan mo. Di ba? Or may link na pipindutin. Ano yan? Usually, scam po yan. Or scam. Isipin nyo na, scam. Ayan po. Okay, magbabalik po ang nagseservisyo Ninia Corpus at Migs Bustos. Oras po natin, 11:46 ng umaga.
3: Magbabalik ang nagseservisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
4: The Senate is under attack.
3: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
5: Inaabangan lamang ng sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
6: Or bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
7: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
3: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
8: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
3: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
3: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
3: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM. Negosyo natin, palaguin natin. Grow Negosyo!
0: Kasama po natin sa Grow Negosyo ang founder and CEO ng Buy Buddy na si Raquel Luis Dacena. Good morning sa iyo.
11: Good morning. Thank you for having us today.
0: Thank you for coming. And also kasama natin ang kanyang co-founder, si Third Duran. Good morning sa iyo,
12: Third. Good morning po. Maraming salamat for inviting us here.
2: Morning. Yes.
0: Okay, umpisa na natin. Ano ba itong Buy Buddy?
11: So, Buy Buddy is the Philippines' first lifestyle app that's dedicated po to buy one, get one deals. So, inside this app is all buy one, get one na mga deals on curated restaurants and businesses. It will help stretch the subscribers' budgets. It will give them more reasons to go out again, to celebrate again. So, that's the goal in terms of the subscriber side naman.
2: Okay. So, okay. Pero ang paano yung ano nito? Kasi sabi nyo nga medyo first ito, di ba? Third. Paano yung kumbaga style or kumbaga paano yung user experience? Kasi medyo kakaiba siya. Catered lang siya sa mga buy one,
12: get one.
2: Buy one, get one.
0: Kasi
2: one.
0: Sabi nga namin BOTO.
2: BOTO.
11: buy one, take one.
0: Hindi BOGO.
2: BOGO. Buy one, get one.
12: Pretty straightforward yung app namin. Ayaw namin ng may friction with the consumer. So, they subscribe with the app. It's 299 per month.
2: Pesos per month.
12: 299 pesos per month. And then, per subscription nila, makakakuha sila ng tatlong voucher. sa lahat ng merchant partners namin inside the app na pwede nilang magamit per month. So, easy to use siya kasi pagpasok mo sa app, choose, let's say for example, you're in the area of QC and then meron kaming partner na nandito, click mo lang kung available yung voucher kasi nakalagay naman ko anong time pwede mo siya magamit and then just redeem the voucher, then may QR code, pakita mo lang siya sa merchant and then si merchant scan niya lang yon, enter nila yung PIN and then that's it. So, seamless for both parties, the merchant and the

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapit ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin, 12:03.
1: Basta AM, AM, AM, DZMM.
2: Meron talaga tayong katawag ngayong governance crisis. Kung buhay po yung mga dating senador, no? Katulad nila Claro M. Recto, Lorenzo Tanyada, at ni Senator Joke, no, no, I'm sure magwawala sila.
3: Ganda namin, hindi na bumalanse, napunta lang na umusad sa bandang kanan, kaya yung truck namin tumabilit.
4: Insulto sa amin itong net service contracting, paldo-paldo sila, samantalang
5: sobrang
4: yung
5: paldo.
4: Yung so, programa nila, para sa public transport, barya-barya yung binigay.
6: Pero parang pinaka-trial po talaga ay mag-i-start po sa July 6 pagkatapos po ng aming break.
1: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Headline! Ngayon! Ngayon!

0: Sa headline ngayon, impeachment trial kay Vice President Sara Duterte posibleng umarangkada na sa July 6.
1: Senador Ronald De La Rosa pwede nang arestuhin ayon sa isang dating Supreme Court Justice. Pilipinas, sinasabing nasa governance crisis dahil sa sunod-sunod na kontrobersiya sa Senado.
0: Lalaki patay matapos hatawin ng baseball bat sa Maynila. Tatay arestado sa pangahataw ng kahoy sa anak sa Bacolod City.
1: Visayas Grid ilalagay na naman sa yellow alert dahil sa manipis na reserba ng kuryente. Mga negosyante sa Cebu nababahala na.
0: Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta humarap sa arraignment ng kasong extortion. Dalawang pulis na iniuugnay sa sinasabing aregluhan ng kaso ng mga nawawalang sabongero, sinibak naman sa puwesto.
1: At Coco Martin, may bagong misyon sa ilalim ng sabahang aktor.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon! Mga kapamilya, posibleng sa asais ng Hulyo magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ng isa sa mga tatayong Senator Judge na si Erwin Tulfo na planong simulan ang paglilitis matapos ang kanilang break sa inilatag na kanilang pulong. Plano anyang gawin ang mga regular session mula alas 10 na umaga hanggang alauna ng hapon. Habang aarangkada naman ang impeachment trial mula alas 2 ng hapon hanggang kailan matapos sa araw na iyon. Depende sa diskresyon ng mga Senator Judge. Tuwing Lunes hanggang Miyerkules ang paglilitis habang ilalaan ang Webes sa mga committee hearing at break naman po tuwing Biyernes kung gusto magpatawag ng paglinig ng mga committee. Sinabi ni Tulfo na ilalabas sa susunod na linggo ang kompletong schedule ng paglilitis.
2: Parang pinaka-trial po talaga ay mag-i-start po sa July 6 pagkatapos po ng aming break. Sa umaga ay may session po kami. And then 2 p.m. po, diretso na po kami sa trial.
3: 2 p.m.
2: To sawa. Hanggang 11 o 12, bahala na. Fourth week nga po eh. So kailangan po namin mag-umpisa na.
1: Para sa ilang dating hukom ng Korte Suprema, pwede nang arestuhin ang mga otoridad si Senador Ronald De La Rosa. Ito'y matapos ibasura ng Supreme Court ang hirit na temporary restraining order ng kampo ng mambabatas para pigilan ang arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. Sinabi sa DZMM ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na sa kabila nito, mas mainam pa rin hintayin ng pamahalaan ang desisyon ng Supreme Court sa main issue ng petisyon ni De La Rosa dahil hindi anya tulad ng ordinaryong arrest warrant, may kasamang paglipat ng kustudiya sa ibang bansa o sa international court ang isang international warrant, bagay na wala pang naunang desisyon ng Korte Suprema. Ipinaliwanag naman ni Ascuna na hindi pa rin pugante si De La Rosa hanggat walang desisyon ng Supreme Court sa kanyang petisyon.
4: Sa ngayon, pwede na siyang arestuhin. Ngunit Korte Suprema hindi pa nag-decide ng main issue kung yung ICC warrant ay sapat na upang siya ay ipadala sa Hague o kailangan pa iharap sa isang korte sa Pilipinas. Medyo sa palagay ko dapat hintayin muna yung desisyon sa petisyon mismo.
1: Para naman kay UP College of Law Associate Dean Attorney Paulo Emmanuel Tamase, bahagyang nilinaw ng korte na hindi pinipigilan ang ehekutibo sa pagpapatupad ng arrest warrant. Pero kailangan pa rin himayin ang buong resolusyon sa petisyon na inilalabas sa Lunes.
5: Mas malinaw ng kaunti no, na pwede pong ipagpatuloy ng Executive Department yung pag-aresto po kay Senator De La Rosa. Hindi pa po lumalabas yung resolusyon ng Korte Suprema. Press release lamang po yung nakita natin kahapon. Kailangan po himayin yung lengguwahe ng korte kung blanket po na dinedeny lang talaga nila yung TRO o mayroong mga babala din po sila no, na baka dapat gawin po or pag-iingat na gawin ng Executive Department.
0: Para naman sa Office of the Solicitor General, patunay ang pagbasura ng Korte Suprema sa hiling ni Senator Ronald De La Rosa na temporary restraining order laban sa ICC warrant na walang sapat na batayan para pigilan ang pag-aresto sa kanya. Ayon sa OSG, nabigo si De La Rosa na patunayang may malinaw at agarang pangailangan para sa hinihinging proteksyon at dahil sa desisyon, wala na anilang legal na hadlang para ihain ang warrant of arrest ng ICC. Lunes, inaasahang ilalabas ng Korte Suprema ang buong kopya ng desisyon sa iba pang nakabinbing usapin sa kaso.
1: Itinanggi ng minorya ng Senado na hindi nila kinumusta ang mga senador sa bagong mayorya matapos ang shooting incident noong nakaraang linggo. Sinabi sa DZMM ni Senator Erwin Tulfo na bahagi ng bagong minorya na unang nag-abisa sa kanilang group chat si Senator Camille Villar na sila'y okay lang matapos ang pamamaril. Sinundan niya ito ng kanilang message ni na Senator Sherwin Gatchalian at Bam Aquino na ipinapanalangin ang kanilang kaligtasan. Nauunawaan naman ni Tulfo sakaling may hinanakit si Senator Pia Cayetano. Pero nilinaw na hindi minorya ang may pakinanang insidente at iginiit na umalis sila ng maaga noong araw na yon dahil hindi naman sila kasama sa caucus.
2: I think po yun 955. Mm-hmm. Tapos sunod-sunod na po, sumagot po, keep safe. So may mga nangumusta po sa minorya sa kanila. Baka hindi lang po nabasa ni Senador Pia yung group chat namin. Tama nga po kami, pinag-usapan po yung distribution ng committee. So ano pa po ang gagawin namin ng mga minorya doon? Magtunga nga. Hindi naman po kami invited. Alam nga ba naman mga mag-gate crash po kami sa meeting po nila.
1: Samantala, iginiit ni Senator Erwin na wala nang hadlang para arestuhin si Senator Ronald De La Rosa dahil iginagalang ng Korte Suprema ang standing warrant of arrest ng ICC base sa kanilang inilabas na desisyon kahapon.
0: Inimok ni dating Senate President Franklin Drilon, sinabi sa DZMM ni Drilon, hindi nakarapat dapat humarap si Aplasga na sinasabing unang nagpaputok ng baril sa Senado. Dapat din anya ipaubaya sa PNP o NBI ang investigasyon sa insidente at huwag nang mag-imbestiga ang Senado.
3: This is an ordinary criminal act. Dahil hindi naman maganda ang Senado ang mag-imbestiga ng kanilang sarili. Para po ito bahimik ang Senado, iyakan na hindi na maganda ang sagutan ng dalawang kasamahan natin sa Senado. Yun po ay dahil sa gulo na nangyayari. Mukhang nag-upisa dun sa paputok ni Aplasca.
1: Para sa ilang eksperto, maituturing na nasa governance crisis na ang Pilipinas kasunod ng gulo at putukan sa Senado noong nakaraang linggo. Sinabi sa DZMM ni De La Salle CSB School of Diplomacy and Governance Dean Dr. Gary Junicio na kung susuriin ang mga insidente sa ibang bansa, mistulang mas masakit.

0: Ahol pa ang nangyari sa Senado kumpara sa US Capitol attack noong 2021. Masyado na anyang nangingibabaw ang partisan at umano'y face politics. Mistulang nakatuon ang mga politiko sa pag-arte para mapag-usapan sa social media sa halip na pagtuunan ng pagbuo at pagtalakay ng mga batas. Umapela naman si Dionisio sa publiko na igiit ang panunumbalik ng integridad sa Senado.
1: Meron talaga tayong katawag ngayong governance crisis. Kung buhay po yung mga dating senador, no? Tulad nila Claro M. Recto, Lorenzo Tanyada, at ni Senator Jok, no? I'm sure magwawala sila. Kung ikaw ay senador, kongresista, importante ay maging mahusay ka sa pagtalakay ng mga batas. Hindi ka magaling na mahusay na content creator.
2: Bumirit si Senator Bam Aquino na paigtingin ang trabaho sa Senado at tugunan ang mga problema ng mamamayan para maibalik ang tiwala ng publiko. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert!
3: Jeffrey, binigyan din ni Senator Bam Aquino ang pangangailangan na bumalik sa trabaho at tutukan ang mga mahalagang isyong kinakaharap ng bansa at ng mga Pilipino para maibalik ang tiwala ng publiko sa Senado. Ayon sa Senador, ang mga pangyayari sa Senado kabilang ang pagpapalit ng liderato at ang insidente ng pamamaril ay nagbigay ng negatibong impresyon sa publiko. Una na naghain si Aquino ng Senate Resolution No. 397 na layong imbestigahan ang insidente ng pamamaril sa loob ng Senado. Sinabi ni Aquino na dapat tutukan ng Senado ang mga panukalang mag-aalis ng value-added tax sa gasolina at magbababa ng VAT mula 12% tungo sa 10% bilang paraan para mapababa ang presyo ng mga bilihin at produktong petrolyo. Samantala, nagpahayag naman ang mababatas ng kanyang suporta kay Senator Loren Legarda sa pag-upo nito bilang chairperson ng Senate Committee on Basic Education na dati niyang pinamunuan noong siya ay nasang mayorya pa. Ipinahayag din ni Aquino ang pag-asa na ipaglalaban ni Legarda ang pagpapalakas ng budget para sa sektor gaya ng kanyang pagsusulong sa historic na 1.34 trillion pesos fund sa 2026 national budget. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
2: Maraming salamat, Robert Mano. Abiso po mga kapamilya, hanggang bukas na lang ang service contracting o 20% diskwento para sa lahat ng pasahero ng ilang pampublikong sasakyan. Sinabi sa DZMM ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II na ihihinto ang service contracting dahil naubos na po ang nasa 740 million pesos na pondong nakalaan sa programa. Sa datos ng ahensya, nasa 15,000 PUVs ang lumahok sa service contracting sa buong bansa at naserbisyohan ang 5 milyong pasahero. Sinisigap naman anya makahanap ng pondo para maipagpatuloy ang programa. Pinagtutuunan naman ng LTFRB na mas dumami pa ang mga pampublikong sasakyan na makinabang sa 10 pisong diskwento sa diesel sa ilang gasolinahan. Ayon kay Mendoza, halos 1,000 gasolinahan pa lang ang sumali sa programa at sinisikap na madagdagan pa ito. Pinag-aaralan na rin ng ahensya na magkaroon ng kaparehong diskwento ang mga PUV na gumagamit ng gasolina, gayon din ang mga pampasaherong bus at truck na nagbabiyahe ng mga produktong pang-agrikultura.
4: Ubus na ang pondo natin for the service contracting program. Nagsiswitch ngayon tayo dito sa 10 peso per liter discount para mas malawak po ang makinabak sa ating mga subsidiya. Ubingyo tayo ng karagdagang pondo. While that is being processed, ito muna tayo kasi hindi natin mababayaran yung ating mga operator.
2: Samantala, dagdag ng LTFRB, malabo pang maaprobahan ang hirit at taas pasahe sa mga PUV hanggat hindi binabawi ang suspensyon na iniutos ni Pangulong Marcos Jr.
0: Manipis na naman ang reserbang kuryente sa Visayas Grid mamayang hapon. Sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines, itataas ang yellow alert mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi dahil sa 10 planta ang may aberya habang 14 ang gumagana sa mababang kapasidad. At nasa 2,670 megawatts naman ang reserba. Ito na ang ikawalong araw ng manipis na reserbang kuryente sa Visayas Grid. Naalarma na ang ilang samahan ng mga negosyante sa epekto ng serya ng yellow alert sa Visayas Grid mula pa noong nakaraang linggo. Sinabi sa DZMM ni Mandaue Chamber of Commerce and Industry Immediate Past President Mark Anthony Inok na kritikal ang supply ng kuryente sa lungsod na itinuturing na industrial hub sa Southern Philippines, gayon din sa paglago ng ekonomiya. May agam-agam na aniya ang mga dayuhang negosyante na mag-invest sa probinsya dahil sa hindi matatag na supply ng kuryente. Dagdag ni Inok, nito lang Abril, pumalo na sa 12.9% ang inflation o pagmahal ng bilihin at serbisyo sa Cebu at posibleng lumala pa ito kung hindi mareresolba ang problema sa kuryente.
5: Well, it's very alarming actually, all these yellow alert in Visayas. It's actually very critical to the operations ng mga businesses. It's very critical to the economic growth. This is also weakened competitiveness because we're not only competing with the local market, we're also competing sa global market.
2: Humarap si Peanut Gallery Media Network founder Franco Babanta sa Pasig Regional Trial Court para sa o mabasahan ng sakdal sa kasong extortion. Balita mula sa Pasig, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
6: Jeff, pasado alas 8 ng umaga kanina nang dumating sa Pasig City Regional Trial Court ang founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Franco Mabanta kasamang abogadong si Attorney Bernice Rodriguez. Ngayon, ang kanyang schedule na paghahain ng guilty o not guilty plea sa korte para sa kinaharap na kasong extortion kaugnay ng umano'y pangingikil ng 300 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez. Dumating din sa korte ang apat niyang kapwa-akusado. Walang humarap sa media mula sa kampo ni Mabanta na nagbigay linaw sana kung guilty o not guilty ang inihaing plea ng kanilang kliyente. Samantala, dumaro rin sa arraignment ang tagapagsalita ni Congressman Martin Romualdez na si Attorney Ellen Atienza. Pero tumanggi rin yung magbigay ng pahayag hinggil sa kaso.
7: We will not engage in speculative assertions, especially those posted in social media. No? We respect the court process. We trust that the court will deal with this matter fairly. And pinapaupaya po namin sa korte yung paglilitis at pagtingin sa mga ebidensyang ipipresent ng mga parties.
6: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
0: Sinibak na sa pwesto ang dalawang pulis na sinasabing sikretong nag-ayos ng pulong sa pagitan ng mga pamilya at 13 pulis na isinasangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, inalis sa pwesto sina PNP Highway Patrol Group spokesperson Lieutenant Nadeem Malang at Major Reynaldo Panyebe na warden sa custodial center sa Camp Krame habang dinidinig ang reklamong isinampa ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Sinasabing nanindigan sa pulong ang mga akusadong pulis na wala silang kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero.
2: Sumikip ang daloy ng traffic sa Monumento Circle sa Caloocan kaninang umaga dahil sa tumagilid ng malaking truck na may mga kargang steel coil. Apat na oras bago natanggal ang nagkalat, ang ilang nagkalat na steel coil mula sa 22-wheeler truck na tumagilid kaninang alas 4 ng madaling araw. Kwento ng driver, galing silang North Harbor sa Tondo, Maynila at patungong Balagtas, Bulacan nang dumulas ang mga steel coil hanggang sa tumagilid ang truck.
8: Na bumalanse, napunta lang na umusad sa bandang kanan kaya yung truck namin tumabilit.
9: Itong mga nilaglag, sir?
8: Steel coils, construction supply. Mabigat po naman yan kasi bakal yun.
0: Pasintabi po sa sensitibong balitang ito. Patay ang 26 anyos na lalaki matapos ilang beses na hatawin ng baseball bat ng kaaway sa San Andres Bukid, Maynila. Sa CCTV footage, kita ang habulan ng biktima at suspect. Napaluhod ang biktima saka pinaghahataw ng baseball bat ang kaalitang lalaki. Nakatayo pa ang biktima pero kinuyog ng mga kasama ng suspect. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero namatay dahil sa matinding pinsala sa ulo. Lumalabas na paghihiganti ang motibo sa krimen. Nadakip naman ang isa sa tatlong suspect na mahaharap sa kasong murder.
2: Mga kapamilya, pasintabi rin po sa sensitibong balitang ito. Arestadong isang ama matapos ilang ulit na hatawin ng kahoy ang 6 taong gulang na anak na babae sa public plaza sa Bacolod City. Nag-viral sa social media ang video na kuha ng isang concerned citizen na nakuhanan ang pananakit. Ayon sa pulisya, mistulang nasa impluensya ng solvent ang ama na isang barker sa plaza. Hawak na ng otoridad ang suspect habang sinagip ng mga tauhan ng DSWD ang bata na nakitaan din ng iba pang galo sa katawan na posibleng indikasyon ng paulit-ulit na pananakit ng ama. Maharap sa kasong child abuse ang suspect.
10: Ula, panahon.
2: Mga kapamilya, umiiral pa rin po ang Easter lease sa Luzon at Visayas kaya asahan po ang pag-ulan ngayong araw. Sa kabila nito, mahigit 40 lugar pa rin ang tinatayang makararanas ng delikadong heat index o init na mararamdaman ng katawan. Kabilang na ang 46 degrees Celsius sa Cavite City, 45 degrees Celsius sa Dagupan City at Tuguegarao City, habang 44 degrees Celsius sa Bacnotan sa La Union, Etiague sa Isabela, Baler sa Aurora, Camiling sa Tarlac, Rojas City, Daet sa Camarines Norte at Virac sa Catanduanes. 42 degrees Celsius naman ang inaasahang heat index dito po sa Metro Manila. At abangan ang headline ngayon sa Mindanao ni Hernel Tokmo.
10: Basura sa sanitary landfill sa Davao City gumuho, isa patay.
0: Mga senior citizen, rumampa sa Flores de Mayo sa Pampanga. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
2: Headline Ngayon!
11: Headline Ngayon!
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
13: Happy, happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
12: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa GZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
14: Ano mga concerns? Ano mga issues?
12: Pangkakampi ng masang Pilipino.
14: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
12: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
14: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
12: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Bago pa man sumikat ang araw,
15: Kape!
16: Good morning!
12: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
15: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
12: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Headline Ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao!
2: Oras po natin 12:26, nagbabalik ang headline ngayon! Isang patay habang dalawa ang nawawala sa pagguho ng mga basura sa landfill sa Davao City. Balita mula sa Davao, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel!
10: Narecover ang bangkay ng 30 anyos na lalaking natabunan sa gumuhong mga basura sa sanitary landfill sa barangay New Carmen, Davao City kahapon. Dalawang ginang din ang patuloy na pinaghahanap matapos matabunan din umano sa nangyaring trash slide. Dalawa rin ang sugatan na ginagamot sa ngayon. Pawang mga namamasura ang ikinabubuhay ng mga biktima. Laking gulat ng mga residente roon ang biglang pagguho ng malaking bahagi ng landfill. Ilang bahay din at sasakyan ang naiulat na apektado ng pagguho. Ayon sa mga otoridad, isa sa mga dahilan nito ang sunod-sunod na pag-ulan na maaaring naging sanhi ng paglambot ng lupang tinatambakan ng mga basura. Tuloy naman ang ugnayan ng lokal na pamahalaan at iba pang sangay para suriin ang lugar at imbestigahan ang nangyari. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM Hernel Tokmo.
2: Maraming salamat, Hernel Tokmo!
0: Sinampahan ang kaso sa ombudsman ng mga opisyal ng DPWH Davao Occidental kaugnay sa maanumalyang farm-to-market road projects. Balita mula ombudsman, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico. Nico?
11: Rika, daladala ang bulto-bultong mga dokumento.
0: Go ahead, Nico.
11: Malversation and falsification of public documents ang mga reklamong sinampa ng Department of Agriculture sa Office of the Ombudsman kanina umaga laban sa ilang mga opisyal ng DPWH. Dahil sa di umano hindi natapos na farm-to-market road projects sa Davao Occidental. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., walo ang proyektong kanilang tinukoy sa reklamo na kanyang personal mismong nabisita noong nakaraang taon. Nagkakahalaga ng 94 million pesos ang kabuang mga proyekto na dapat ay nasimula na noong 2021 at nakatakdang matapos noong 2022. Pero base sa kanilang inspeksyon sa mga lugar, dirt roads lang aniya ang kanilang mga nakita. Nasali na sa Department of Agriculture ang control sa mga farm-to-market road project mula sa DPWH noong nakaraang taon at nagkakahalaga ng 33 billion pesos ang budget nito ngayong 2026 para sa tinatayang 60,000 kilometers na backlog. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik.
2: Pinamunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pamahagi ng tulong sa mga residente ng Obando, Bulacan. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ross. Steve, babalikan po na rin si Steve Ross.
0: Bumida ang mga senior citizens sa suot nilang magagarbong gown at polo barong sa Flores de Mayo sa San Fernando, Pampanga. Balita mula Pampanga, hatid ni Gracie Rutao. Gracie.
16: Pinatunayan ng mga lolo at lola sa lungsod ng San Fernando, Pampanga na ang kagandahan, sigla at ningning ay walang pinipiling edad matapos silang itampok sa makulay na pagdiriwang ng Flores de Mayo. Suot ang kanilang naggagandahang kasuotan at may kani-kanyang eskorte. Nakiisa ang 18 pares ng senior citizens sa tradisyonal na prosesyon bilang bahagi ng pista at debosyon para kay mahal na Birheng Maria. Sinimula ng selebrasyon sa pag-aalay ng bulaklak para kay Our Lady of Fatima na sinundan ng prosesyon dala ang imahe ng Virgen de los Remedios. Mula sa Metropolitan Cathedral ng San Fernando ay pumarada ang mga kalahok patungong Capital Town sakay ng mga makukulay na kalesa. Tampok din sa okasyon ang husay ng mga Fernandino sa paggawa ng kasuotan at dekorasyon. Kapansin-pansin ang eleganteng gowns at makukulay na girlat na tangan ng mga reyna habang masiglang bumabati sa mga manonood sa kahabaan ng ruta. Nakibahagi rin sa pagdiriwang ang 13 kandidata ng Mutyaning San Fernando 2026 na lalong nagbigay kulay at sigla sa taunang tradisyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
0: Maraming salamat, Gracie Rutao.
2: Sa labas ng bansa, inanunsyo po ng World Health Organization na may dinedevelop ng 2 klase ng bakuna laban sa Ebola virus. Hindi pa ito sinasalang sa clinical trial pero inaasang tatagal ng 9 buwan ang pagdevelop nito laban sa Bundibugyo species ng Ebola. 139 na po ang namatay sa Congo dahil sa Ebola habang 600 kaso pa ang binabantayan. Bukod sa Congo, may naitala ring 2 kaso ng Ebola sa Uganda.
0: Halos 5 milyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo ang nasamsam sa Dumaguete City. Balita mula Dumaguete, hatid ni Annie Perez. Annie.
17: Sa pantalan ng Dumaguete Negros Oriental, natuntun ang mga kahon ng mga puslit na sigarilyo. Ayon sa otoridad, patungo ito sa probinsya ng Siquijor. Namataan nila ang rolling cargo na may kakaibang galaw kaya ininspeksyon. Doon na tumambad ang mga kahon ng puslit na sigarilyo na wala mga kaukulang dokumento at tax stamp. Tinatayang na sa 5 million pesos ang halaga nito. Kaagad inaresto ang driver para isailalim sa investigasyon. Matatanda ang 10 ang inaresto noong weekend sa barangay Nagbualaw, Basay, Negros Oriental rin dahil pa rin sa pagtangkang ipuslit ang mga illegal na sigarilyo. Karamihan sa kanila ay mga taga-Sulu na sa 10 million pesos naman ang halaga ng nasamsam na sigarilyo. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM. Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez.
18: Showbuzz ngayon!
19: Showbuzz ngayon!
0: May special na proyekto si kapamilya Primetime King Coco Martin. Ngayong bahagi na siya ng Actors o League of Filipino Actors. Ayon sa actor chairman na si Ding Dong Dantes, si Coco mismo ang namumuno sa hindi pa idinetalyeng proyekto na layong patatagin ang kapakanan ng sektor. Pero Naniniwala naman ang actor member na si Charo Santos na malaki ang maiaambag ni Coco sa organisasyon dahil sa kanyang impluensya, disiplina at malasakit sa kapwa-artista. Nagpapasalamat naman si Coco sa mainit na pagtanggap.
2: At yan po ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
0: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
2: Headline ngayon sa DZMM Teleradio.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
18: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
12: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Alamin natin ang latest na mga pangyayari sa Department of Justice mula kay Radyo Patrol Steve Raz. Go, Steve. Yes, Steve. Go ahead, Steve.
1: Yes, pakinggan nga natin yung kasalukuyang sinasagawang press conference ng Department of Justice kung saan inanunsyo nga ni Justice Secretary Frederick Vida na isa ng pugante si Senator Bato de la Rosa at pwede nang i-enforce yung warrant of arrest laban sa senador. At kasunod nga yun ng pagbabasura ng TRO sa ilim na TRO ng senador. Pakinggan natin ang press conference sa DOJ.
2: Next Sunday, so I have another thing, no? Just wanted to talk to you first and to make an announcement. But Paulo will seek further clarifications after my...
3: Secretary, good afternoon. Jairo, yes. From Rappler. Operationally, Secretary, you said that huwag natin gamitin yung manhunt operation. But operationally, what would happen now? Magkakandak na po ba ng search operation, ang PNP, ang NBI? How will they implement the
2: Alam niyo po yung mga law enforcement agencies natin. Trained po yung yan. Alam nila may standard operating procedure. Meron yung mga intel gathering, intel analysis, counterintelligence measures that they will pursue. And they are expected to pursue this.
3: And do we expect them to have a common plan, a common, operational procedure on how to arrest Bato? Magkakaroon po ba kayo ng meeting? Nagkaroon na po ba ng meeting ang NBI, ang PNP, at ang ating mga law enforcement agents to implement this warrant of arrest?
2: Definitely, there's coordination among the various law enforcement agencies. There are existing guidelines, standard operating procedures to effect the arrest, and all of this will be followed.
3: Last question po for me. Is this an order from the President himself? Ito po ba ay order ni President sa DOJ to order the law enforcers to implement the warrant?
2: Sir. So actually, this presupposes any order because this is actually giving operationalizing a valid arrest warrant. Okay? And given that there's no interim order from the Supreme Court, the same is now enforceable and the law enforcement agencies will enforce them.
4: Secretary, good afternoon. Darlene po from GMA News.
5: Sorry, Darlene, that was the last question.
2: Yeah, last one. Okay. Yeah, last one. Yeah.
4: Do we have leads or information through the NBI kung nasaan ngayon si Senator Bato de la Rosa?
2: Yes, definitely. I heard there are leads that they're working on. There are leads. As to the exact leads, I cannot discuss them. First, I'm not privy to those leads. They are available to our law enforcement agencies and to their units, and let them do their work.
4: Timetable po, Secretary, meron po?
2: Timetable, pwede ba mamaya, alauna? Hopefully, we do it as fast as we can.
4: Secretary, a word of warning po, baka po may gusto kayong sabihin to those who might help him evade justice or
2: yes.
4: Escape.
2: Yes, this is precisely the call, no? We're pursuing this so that the ends of justice may be achieved. Tandaan natin, no? May biktima to. And their search for justice started in 2017. Libo, daan-daang mga kabataan. Mga toddlers, di ba? You give a full account of all this, yung mga namatay na Pilipino. Yung mga kababayan natin na o naghahanap ng katarungan. Ngayon, patay na sila eh. Hindi na sila pwedeng kumuha ng abogado. Hindi na sila pwedeng kumuha ng TRO. Ha? Tingnan natin. Let's paghahanap na obligasyon ng gobyerno. Ang obligasyon ng gobyerno, alalayan, tulungan, para yung sinasaliksik nila at hinahanap na katarungan makamit. At ito po, ang pag-aaresto kay Senator Bato ay bahagi nito. Pero sa kabila po na siya ay maaresto, meron pa rin po siyang karapatan. At kinikilala natin yung mga karapatan niya. At ito po ay kikilalanin din ng ICC. Batid po natin ito. Kaya po sa ating lahat, no? Ang sa akin din pong pakiusap, those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Alam natin na sa panuntunan ng rule of law may pananagutan. Pinagtago, hindi lamang po sa sa mata ng batas ng Pilipinas, pati rin po sa batas ng ICC. Kasi dahil siya isang validly issued arrest warrant, diba, ng ICC, meron din po mga panuntunan. Hindi ho ako law expert ng ICC. Hindi naman ako interno. Pero may mga panuntunan din po na pag meron kang ginawa para masawata ang maayos at matiwasay na pagsisilbi ng isang arrest warrant, may pananagutan ka rin. Ha? Kaya nananawagan po tayo. We need a closure on this one. Okay? So, ito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. I think Paulo would ably answer your clarifications. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyong lahat.
0: Balikan po natin si Steve Raz. Go ahead, Steve.
5: So, in lieu of Secretary Bida, any questions? Can we
6: watch your patrol? Flash! Report!
0: Yes, Steve.
1: Yes, sa katatapos nga lang ng press conference na isinagawa ni Justice Secretary Frederick Bida, isa-isahin natin yung kanyang mga nabanggit kaugnay sa International Criminal Court Arrest Warrant labad kay Senator Ronald Pato de la Rosa. Ang sabi niya Secretary Bida, unang-una valid, may visa na ang warrant of arrest na inisyo ng ICC laban kay Senator De La Rosa dahil siya ay isa sa mga co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Pangalawa, si Senator Bato De La Rosa ay kumpirmadong wala na sa loob ng Senado matapos nga yung pag-alis niya noong alas 12:30 ng madaling araw noong May 14, 2026. Pangatlo naman ang sinabi rin ng Kalihim na yung arrest warrant matapos maibasura yung temporary restraining order ng Korte Suprema para protektahan si Senator Bato at naibasura ngayon ng Supreme Court kahapon. Ibig sabihin yan, ang sabi ng Kalihim, yung enforceable na. Pwede nang isilbe yung arrest warrant ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa at may kapangyarihan yan yung Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Ikakinumpirma rin ng Department of Justice na isa ng pugante o fugitive from justice si Senator Bato de la Rosa. Ang tanong kung ano yung kung kailan maaresto, yung timetable kung kailan siya maaresto si Senator Bato de la Rosa, hindi nila pwedeng pangunahan. Ang sabi, basta as soon as possible, as fast as they can, sana maaresto. Yan muna yung kaganapan dito sa Department of Justice. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DCMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz.
6: DZMM Radyo Patrol Flash Report. Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630. DZMM numero 1 sa aksyon. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
7: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
8: kailangan ng gabay na maaasahan.
7: Ako po si Master James Alejandro.
8: At ako naman po si Ate Nems Turla.
6: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
7: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
8: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
6: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
10: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
6: Bago pa man sumikat ang araw,
11: Gabi!
12: Good morning!
6: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
13: Yan. At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
6: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: alaalam kuya sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
2: Itay, dahil sa kaibigan mo, nakakaladkad tayo sa guloy.
3: Anak, walang masamang ginawang Tito Luisito niyo. May tinulungan siyang babae kaya siya napaaway.
2: Kahit ano pang dahilan niya, pumapasok pa rin siya sa problema.
3: Anak, intindihin na lang natin siya.
2: Itay, tayo pang iintindi sa kanya? Sobra na yata yun. Saka, bakit ba lagi nyo na lang siyang pinagtatanggol? Binibigyan nyo ng katwiran ng ginagawa niya. Kumakampi kayo sa kanya.
3: Wala akong kinakampihan. Ang gusto ko lang, ituring nyo siyang hindi ibang tao.
0: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.

ang nakaraan. Sa bisa ng GCTA o Good Conduct Time Allowance na ipinatutupad ng gobyerno para sa mga bilanggo, ay nabiyayaan at nakalaya sa kulungan ang kaibigan ni Alejandro na si Luisito. Dahil wala itong pamilya, pinatuloy siya ni Alejandro sa kanila. Subalit hindi yun nagustuhan ng dalawang anak. Tutol sila na tumira doon ang kaibigan ng ama. Ngunit walang magawa ang magkapatid sa naging desisyon ng ama. Kaya lang, nahihirapan si Luisito dahil hindi niya alam kung paano pakikisamahan ang magkapatid. Hayagang ipinararamdam nila na hindi welcome si Luisito sa kanilang bahay. Dito natin dudugtungan ang kwentong tampok sa linggong ito na pinamagatang Kape, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Charo, nakikiramdam ako sa mga nangyayari sa bahay. Hindi kaila sa akin ang malamig na pakikitungo ng dalawa kong anak kay Luisito. May mga pagkakataon din na tila nawawalan sila ng respeto sa aking kaibigan. Subalit walang sinusumbong si Luisito dahil hanggat makakaya niya, tinitiis niya at pilit na inuunawa ang aking mga anak. Kaya lang, hindi ko na rin matiis na magsawalang kibo na lang.

0: Magkaintindihan tayo, Rina, Migo.
1: Ano po bang problema, Itay?
0: Tungkol sa Tito Luisito nyo.
2: Kala ko kung ano na. Bakit, Itay? May sinusumbong ba siya sa inyo?
0: Wala siyang sinusumbong sa akin. Kundi sa mga nakikita ko ng pagtrato niyo sa kanya.
1: Itay, wala naman kaming masamang ginagawa ni Miko.
2: Oo nga, Itay. Halos di nga namin siya kinakausap.
0: Eh, yun na nga eh. Parang wala siya rito sa pamamahay natin. Binabaliwala niyo siya at iniiwasan.
2: Itay, nagiging totoo lang kami ni Ate Rina sa nararamdaman namin.
1: Tsaka alam niyo naman na may sakit siya. Eh, kung mahawa pa kami.
0: Mga anak, kaya narito ang Tito Luisito niyo para tulungan natin siya. Pero hindi yun ang nangyayari eh. Kundi pinaparamdam niyo sa kanya na ibang tao siya. At hindi niyo siya magawang tanggapin na bahagi ng ating pamilya.
1: Itay, hindi natin siya kaano-ano.
0: Rina, kaibigan ko siya. Matalik na kaibigan.
2: Kaibigan niyo lang, Itay. Pero ang gusto niyo, tratuhin namin siyang kadugo.
0: Dahil yun ang nararapat. Para sa akin, hindi siya ibang tao. Dahil kadugo ang turing ko sa kanya.
1: Hindi ko kayo maintindihan, Itay. Para pag malasakitan niyo siya ng ganyan. Samantalang, masama siyang tao. Isang dating kriminal.
2: Dahil sa pagpapatiran niyo sa taong yan, nagkakaroon tayo ng problema. Di tayo nagkakaintindihan. Kaya ba't kailangan manatili pa sa dito?
0: Dahil yun ang desisyon ko. Mananatili siya rito hanggat gusto ko. At di niyo ako maaaring pangunahan. Kaya ang utos ko sa inyo, irespeto niyo si Luisito para walang maging problema.

0: Kaya naman pala mukhang nakukonsumi ka. Dahil nagkaroon kayo ng pagtatalo ng itay mo bago pa kayo pumasok sa trabaho.
1: Hindi talaga namin maintindihan ang ibig mangyari ni itay.
0: Dahil ba mas pinahahalagahan niya ang Tito Luisito niyo?
1: Ano pa nga ba? Yoli, di naman namin kaano-ano yun.
0: Ibig mo bang sabihin, kapag pinamili niyo ang itay niyo kung sino sa inyo ang dapat maiwan sa bahay, tingin mo mas pipiliin niya yung taong yun?
1: Mukhang yun ang mangyayari, Yoli. Dahil ang laging sinasabi ni itay, may utang na loob siyang dapat pagbayaran sa taong yun. Pero kahit ano pa yun, kailangan bang mas pahalagahan niya ang Luisito na yun kaysa sa amin ang mga anak niya?
2: Charo, alam kong nagdaramdam ang mga anak ko dahil para sa kanila ay pinapaboran ko si Luisito. Ngunit ayokong sumira sa ipinangako ko sa aking kaibigan. Magiging kawawa rin siya kung paaalisin ko dahil walang ibang mapupuntahan. Kaya kahit tutol ang mga anak ko na malagi sa bahay namin si Luisito.

0: Lalong lumalala yata ang ubo mo, Luisito, ha? Baka hindi ka na nakakainom ng gamot mo.
1: Oo nga eh. Bus na kasi Alejandro.
0: Oh, eh bakit di mo sinasabi sa akin? Ikaw talagang tao ka, oo. Hayaan mo, mamaya bibili ako.
1: Ako, wag na. Magagastusan ka lang. Masyado na akong nagiging pabigat.
0: Luisito, hindi ka pabigat. Tsaka ipagpaliban mo na yung paghahanap mo ng trabaho, ha? Talo lang, lalala ang sakit mo. Saka sa kalagayan mo ngayon, tsaka mahirapan ka, eh baka walang tumanggap na sa'yo.
1: Ay, naisip ko nga rin yun, Alejandro. Saka may record din ako.
0: Kaya nga huwag mo nang ipagpilitan. Dumito ka na lang muna sa bahay. Para hindi na lumala pa ang sakit mo sa baga.
1: Ay, nanliliit na kasi ako eh. Lalo na kapag narito ang mga anak mo. Alam mo, nagkakaroon na kayo ng problemang mag-aama dahil sa akin.
0: Nagkausap na kami.

Saka huwag ka masyadong nag-aapura, ha? Makakatulong ka rin dito sa bahay. Kaya mo, kapag nakakapag-ipon ako, bibigyan kita ng pwede mong puhunan para magkaroon ka ng maliit na negosyo. Tutuparin ko ang pinangako ko sa'yo. Dadamayan kita at tutulungan na makapagsimula.

0: wala ka bang pasok sa trabaho mo, Miko?
1: Day off ko po sa pinapasukan kong electronics company, Aling Saling.
0: Abay, ang aga mo naman yatang nakatambay dito sa harap ng aking tindahan.
1: Nakaka-battery po kasi sa bahay. Lalo na nakikita kong taong ex-convict.
0: Ay, nako. Parehas kayo ng Ate Rina mo. Ayaw na ayaw tumambay sa bahay kapag walang pasok.
1: Kasi nga ho, nakakasira ng araw kapag nakakakilala ka ng ibang tao. Tapos, sakitin pa.
0: Oh, bakit naman kasi ang tatay nyo eh? Magpapatuloy din lang ng tao sa inyo yung galing pa sa kulungan. Samantalang hindi nyo naman kaano-ano yung Luisito na yon. Teka, bakit nga kaya ganun na lang kung pagmalasakitan siya ng itay ninyo?

0: Ako. Tamang-tama ang dating mo, anak. Eh, nakapag-ahay na ako. Sabay-sabay na tayong kumain. Panggabi sa trabaho si Miko eh, kaya tayo lang ng Tito Luisito mong kakain.
1: Busog pa ho ako. Nagmerienda kasi kami ng office mate ko pagkalabas ng opisina. Kaya doon na po muna ako sa kwarto ko para makapagpahinga.
0: Ganun ba? Sige. Pare, halika na. Tayong dalawa na lang kumain. Eh, kakain din yung si Rina kapag nagutom. Ay, akala ko, nakaintindihan na kami. Oh, etong kanin, pare.
2: Salamat. Paring Alejandro.
0: Oh.
2: Nagkakaganyan man ang mga anak mo. At pati sa'yo, matabang ang pagtrato. Isa lang ang dahilan. Ako yun.
0: Kung hindi sila magbabago at patuloy na magiging magaspang yung pakikitungo sa'yo, siguro dapat ko na lang ipaalam sa kanila ang totoo.
2: Hindi na, Alejandro.
0: Pero hindi ko kaya makita na parabang napakasama ng tingin nila sa'yo. Dahil ako man nasasaktan din.

Charo, nararamdaman ko ang paghihirap ng kalooban ni Luisito dahil siya ang rason kung bakit nagkakaroon ng gusot sa pagitan naming mag-ama. Alam ni Luisito na ako man ay nahihirapan sa mga pangyayari.

0: Pabili nga ho ng mentol na candy. Dalawa ho.
1: Oh, eto candy mo.
0: Galit ho kayo sa akin?
1: Ay, ewan!
0: Ano bang problema nyo sa akin?
1: Hoy, wala ka ng pake, no? Naawa kasi ako sa magkapatid na Rina at Miko. Kasi nga nang dahil sa ibang tao rin na makapalang mukha.
0: Ako, Ali. Magdahan-dahan naman kayo sa sinasabi nyo. Saka huwag sana kayong nakikisaw-saw sa problema. Dahil wala kayong alam.
1: Ha? Hambog! Siya na nga ang dahilan ng problema. Nagyayabang pa! Ay, nako, kainis! Ha?

0: Yung bisita nyo, naroon sa may kanto, nakikipag-away. Bilisan mo at baka kumapano pa siya.
1: Ho, si Tito Luisito?
0: Oo, puntahan mo na. At baka pagtulungan pa ng mga nagiinumang tambay doon.

0: Buti makapasalang na pala mo, Lucito.
1: Eh kahit papaano eh, nakailag pa rin ako sa kanilang mga sapak. Kahit apat sila.
0: Sandali nga lang. Ba't ka ba napaaway?
1: Eh masyadong mayayabang. Saka basto sa mga lasing na yon. Nakikita ko kasing binastos yung isang dumaan na babae. Sinaway ko. Nagalit at hinamon ako ng away. Umiiwas ako at uuwi na sana. Sukat bang lapitan ako nung isa't biglang upakan. Eh di gumanti ako. Buti bago pa magkarambula ng gusto, may dumating na mga tanod.
0: Sira ulo talaga mga tambay na yan, oo. Walang magawa sa buhay.
1: Pasensya ka na, Alejandro. Alam kong nakakaya ang nangyari.
0: Ayos lang yun. Dahil hindi naman ikaw nagsimula eh. Tsaka pinagtanggol mo lang yung babae. Kaya ka napaaway. Alam ko naman na pag may nakikita ka na agrabyado, hindi pwedeng manahimik ka na lang. Alam kong gagawin mo ang lahat para tulungan siya.

0: Itay, dahil sa kaibigan mo, nakakaladkad tayo sa guloy.
1: Anak, walang masamang ginawa ang Tito Luisito niyo. May tinulungan siyang babae kaya siya napaaway.
0: Kahit ano pang dahilan niya, pumapasok pa rin siya sa problema.
1: Anak, intindihin na lang natin siya.
0: Itay, tayo pang iintindi sa kanya? Sobra na yata yun. Saka, bakit ba lagi niyo na lang siyang pinagtatanggol? Binibigyan niyo ng katwiran ang ginagawa niya. Kumakampi kayo sa kanya.
1: Wala akong kinakampihan. Ang gusto ko lang, ituring niyo siyang hindi ibang tao.
0: Itay, dahil sa mga nangyayari, lalo akong nahihirapang gawin ang gusto niyo. Kaya kung talagang nais yung manatili siya rito at patuloy na masangkot sa problema ang ginagawa niya, sige, bahala kayo. Pero ako, ayoko nang makasama pa siya. Kaya pakiusap po, Itay. Paalisin niyo na siya.
1: At kung hindi ko gawin yon,
0: ako ang aalis.

0: Ang pagkakaroon ng iba't ibang prinsipyo ang dahilan ng pagtatalo, bagamat ang bawat isa ay may karapatan sa kanyang sariling opinyon. Gawin nga kaya ni Miko ang kanyang banta sa ama? Ano ang gagawin ni Alejandro? Huwag kaliligta ang pakinggan ang mga susunod pang pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Kape, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po, mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 3 minuto matapos ang 1:00 ng hapon.

0: Kapamilya, para sa commuters group, walang naging magandang epekto ang service contracting program ng pamahalaan. Sinabi sa DZMM ni Para Commuters Network convener Nanoy Rafael na papogi lang sa mga tsuper at commuter ang service contracting program na ipinatupad para iwasan ang pagkontrol sa labis-labis na presyo ng mga kumpanya ng langis at pagsuspinde sa excise tax sa petrolyo. Marami rin anyang ruta ang hindi kabilang sa programa habang inireklamo naman ng mga tsuper at operator ang delayed na bayad sa kanila. Dagdag pa ni Rafael, insulto ang programa na pinaglaanan lang ng 800 milyong piso na nabawi rin ng pamahalaan sa loob lang ng 2 linggo dahil sa excise tax sa diesel.
1: Insulto sa amin itong net service contracting. Ang allocation lang ng gobyerno ay 800 milyon pesos for road transport. So ibig sabihin sa loob ng 2 linggo, nakolekta na nila ng buwis. Paldo-paldo sila, samantalang
2: yung
1: programa nila para sa public transport, barya-barya yung binigay, no? So, hindi talaga kami matutuwa dito.
0: Samantala, maling pagtatapon ng basura, nakikitang malaking dahilan kung bakit nasuspindi na naman ang operasyon ng Pasig River Ferry System. Naritong kumpirmado, siguradong balita mula sa Pasig City, hati ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
3: Trisha, sinabi ni MMD General Manager Nicolas Torre na hindi passable ang ilang bahagi ng Pasig River dahil sa tampak ng basura at water lily na kakapekto na rin sa operasyon ng mga ferry boat. Dagdag niya, naglagay na rin ng garbage trap ang MMDA para maipon at maalis ang mga lumulutang na basura sa ilog. Matatanda ang kaninang umaga lamang muling binuksan ang operasyon ng Pasig Ferry, pero makalipas na ilang oras ay sinuspindi muli.
4: Kitang-kita ang epekto nung walang disiplina sa pagtatapon ng basura. Hindi na naging passable sa ating watercraft ang Pasig River kasi napakarami ng basura na nakaka-apekto sa operasyon ng makina.
3: Samantala, inulunsad din sa Pateros ang programang Plastic Palit Grocery kung saan maaaring ipalit ng mga residente ang plastic bottles, papel at karton sa grocery items. Tinatayang nasa 700 na katao ang nakiisa sa nasabing aktibidad. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Rowen Cueto. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Shalindo.
5: DZMM Balita Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
6: Hello Attorney!
5: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!

0: Magandang magandang Huwebes ng hapon po mga kapamilya, Attorney Noel Del Prado po. Para sa Hello Attorney sa DZMM, kasama ang aking napakaganda partner, Liza Aquino.
1: Hello po mga kapamilya, happy Thursday everyone! Ngayon po ay May 21, 2026. Isang kemot na lang po niyan, mag-weekend na, kapit-kapit lang po mga kapamilya. Samahan niyo po kami hanggang alas 2 ng hapon dito po sa Hello Attorney. Good afternoon! Hello, hello! Sa mga nakatutok po sa Sky Cable Channel 26, hello po sa inyo lahat.
0: Hello, good morning, good afternoon, good evening din po sa lahat ng ating kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
1: At syempre, hello po sa lahat ng mga nasa kalsada, nakikinig po dito sa...
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Ngayon ko lang napansin, nakaka-vertigo din pala yung suot nating dalawa ngayon. Naka-stripes,
0: no?
1: Tapos naka-checkers ka.
0: Nag-usap ba tayo?
1: Parang gusto lang natin silang lituhin for today's video. Huwag kayo mag-alala. Atin naman pag-uusapan, partner. Hindi naman nakakalito. We promise you that.
0: Mm-hmm.
1: Gagawin pong simple yan ni Attorney Noel. Kaya kung gusto po makisama sa aming huntahan for today's video, maaari na po kayong padala ninyo mga mensahe at greetings sa aming pong mga hotlines.
0: Televiber hotline po, 0919-278-3000. At pwede rin po kayo maging live caller. Samahan niyo po kami ni partner
1: yes.
0: Liza sa pamamagitan ng pagtawag dito sa landline 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Kaya po,
3: tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
1: Source po na 108 ang hapon, atin na pong alamin ng ating Thursday lesson.
3: Protektado ng batas ang mga karapatan mo.
2: Hello Attorney!
1: Alright mga kapamilya, ang ating pag-uusapan ngayon ay isa pong nag-trending na post ng celebrity na si Aura Brighella, partner.
0: Mm-hmm.
1: Although di ako masyadong familiar kay Aura, pero
0: ako
1: ayun
0: rin.
1: Nga eh, siya ay nag-trending dahil may kinall out siya na isa pong professor,
0: oo,
1: partner.
0: Guro.
1: Mm-hmm, guro pa naman to. Ano ba naman yan? Ang sinabi po niya sa kanyang post, mayroong inappropriate and deeply disrespectful behavior ang naging komento mm-hmm. nitong professor na ito sa isa po sa kanyang mga post. So ate po pag-uusapan ngayon mga kapamilya, may kinalaman po dito, ano po ba ang batas na pwedeng kaharapin na kahit sino man po, most especially mga professionals pa po natin at mga guro
0: yes.
1: natin, na makikita po na medyo may mga disrespectful actions, partner, or in this case, yung mga ganito pong klase ng pananalita, partner.
0: Yes.
1: Go ahead.
0: Partner, ang pinag-uusapan ngayon natin ay walang iba. Alam na ng ating mga kabatas, mga kapamilya dito sa Hello Attorney.
1: Mm-mm.
0: Republic Act Number 11313 or
1: ano yun, partner?
0: Safe Spaces Act, partner.
1: Okay.
0: So dito, malinaw, siguro para lang maintindihan ng ating mga kapamilya,
1: mm-mm.
0: babanggitin, hindi ko lang bibigkasin yung mismong bastos na salita,
1: uh-oh.
0: Pero kayo po ang humusga at tutulungan po namin kayong timbangin yan
1: mm-mm.
0: sa mata ng batas, sa mga pamantayan na nakatakda nito dito sa Republic Act Number 11313 or yung Safe Spaces Act. Ang sinabi po doon, kasi comment po ito sa isang public post ni Aura. So meron siyang pinost at yung comment, at ito hindi nagtatago, partner, yung pangalan niya sa social media, yun mismo
1: ang ginamit niya.
0: Ang ginamit niya. Pero paalala lang natin,
1: mm-mm.
0: kahit na gumamit ka ng fake account at ultimately meron tayong computer forensics
1: mm-mm.
0: na trace sa'yo, pwede ka pa rin papanagutin.
1: Okay. So, ano po ba yung
0: sinabi,
1: exact na postpartum?
0: Okay, itong si Aura po, para lang naman po maintindihan natin, isa po siyang trans woman.
1: Okay.
0: Okay, ano pong ibig sabihin nun? Isang tao na pinanganak, ang kanyang sex assigned at birth ay male.
1: Okay.
0: Pero he identifies as a woman.
1: Okay,
0: so,
1: all right.
0: Ibig sabihin, kung paano siya manamit,
1: mm-mm.
0: paano siya mag, kumbaga, mag-makeup yung
1: okay.
0: kanyang buhok,
1: okay.
0: Siya ay babae.
1: Okay.
0: At sa kanyang puso, sa
1: ay
0: kanyang
1: babae.
0: Kalooban, siya ay babae.
1: All right.
0: At yun, tandaan natin, hindi yan bawal
1: okay.
0: sa batas.
1: Opo,
0: okay,
1: tama po.
0: At ito na nga, ang comment nung kanyang profesor,
1: kanyang profesor
0: or, sorry,
1: ba?
0: Isang profesor,
1: okay.
0: hindi ko alam kung talagang profesor niya, kulang tayo sa fact. Nakalagay doon, babaeng may B, bleep. Oh, okay, so okay. Kayo na po ang mag-supply, pero madali naman po yung mahanap sa social media para
1: yes.
0: alam nyo lang po kung ano ang pinag-uusapan natin.
1: Mm-mm.
0: At dito naman, partner, ang good news sa isang banda, dahil nagreklamo siya, una, syempre, kinall out niya in public. Karapatan niya yon.
1: Yes.
0: Okay? Pero dumaan din siya sa tamang proseso. Nagreklamo siya
1: mm-hmm.
0: doon sa presidente ng universidad.
1: Ayun.
0: At nagpapasalamat si Aura doon sa presidente
1: mm-hmm.
0: na bukas siya sa kanyang reklamo at mm-hmm. pinangako na ito ay aaksyonan kagad, iimbestigahan kagad. Tandaan natin, dahil ngayon po yung reklamo na yun in the form of an administrative complaint.
1: Okay.
0: So ibig sabihin, kailangan mabigyan pa rin ng due process
1: okay.
0: yung inireklamong profesor ni Aura.
1: Ayun, ang ganda pinag-uusapan po natin ito kasi malapit na ang June, partner. Back to school na naman. Oo, eh, no? So marami po tayong dapat matutunan dito sa batas na ito. Ang Safe Spaces Act ay malawak po. Maraming elementong pasok sa batas na ito. So ito po, isang post, isang comment ito. So
0: yes,
1: paano ito? Safe Spaces at anti... May cybercrime ba dito? Wala. Safe Spaces lang.
0: Actually,
1: pero kasi sa social media pa to...
0: Cybercrime yan. Kasi
1: okay.
0: kasama yan doon sa... krimen na gumagamit ng digital means or computer. Pero gusto ko lang magmarite sa iyo, partner.
1: Go ahead, partner.
0: Kasi meron tayong mga kabaro, meaning mga lawyers,
1: okay.
0: na napagalitan ng Korte Suprema
1: bakit?
0: Noong 2023.
1: Dahil?
0: Okay, imamarites ko sa iyo kung bakit.
1: Oo.
0: Kasi may isang abogado
1: okay.
0: na nag-post. At nagkaroon ng, siyempre, pag nag-post ka, may mga
1: discussion,
0: magko-comment, so, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, ito, sabi niya, doon sa kanyang post, just prosecuted and helped convict a member of the LGBTA community for large-scale estafa. The new convict then began cussing at me and accusing me of being a bigot, a first for me. So, pero
1: okay.
0: medyo maikli lang, pero medyo mahaba yung maraming involved. Pero
1: okay.
0: yung hindi lang po ito isang abogado. At yung ibang mga comments, halimbawa, sabi niya, sino yung bakla na judge sa kay MTC sa first floor? At yun na nga, yung...
1: Public yan?
0: Oo. Oh, pero yun, okay. ang kanilang depensa doon, partner, tandaan natin, itong kaso na ito, dahil po ang mga abogado, under the administrative disciplinary authority ng Korte Suprema, kung
1: mm-hmm.
0: halimbawa, may nakikita po kayong mga abogado
1: mm-hmm.
0: na bastos, lalo na yung mga comments
1: Oo.
0: Na kagaya nitong nireklamo ni Aura na transphobic.
1: Oo.
0: Pag sinabi po nating transphobic, hindi lang po yan parang takot. Kasi pag sinabi nating transphobia, parang takot
1: Oo.
0: Sa mga trans.
1: Mukhang
0: gender.
1: Parang I think leaning towards na didiri ba
0: bastos.
1: Sila? Ayaw nila? Oo.
0: Sabihin mo na diretso,
1: Oo.
0: Bastos,
1: Oo.
0: Demeaning. At yan ay kumbaga same meaning nung pinag-uusapan natin kahapon, partner, yung
1: Mm-mm.
0: sa child abuse, debases, degrades,
1: Oo.
0: And demeans the intrinsic worth and dignity. Kahapon po in the context of child abuse.
1: Okay.
0: Pero ngayon in the context ng karapatan ng LGBT community. Bakit po? Kasi sa mismong RA 11313, illegal po ang mga pagsasabi ng transphobic remarks sa pabigkas man
1: mm-hmm.
0: o ito man ay matatagpuan online. Puntahan
1: okay.
0: lang po natin ito. Kasi ang kanilang depensa...
1: Wait, sino pupunta natin, partner?
0: Itong kaso, sorry.
1: Okay.
0: Itong kaso noong 2023,
1: okay.
0: April. So,
1: mm-hmm.
0: tatlong taon na, partner.
1: Oo, tama, 2026.
0: Tatlong taon na itong kaso na to. Dito ang title, partner, regarding disturbing social media posts of lawyers / law professors. Kaya ito yung naisip ko
1: yun
0: na gawing, kumbaga, dagdag na kaalaman. Kasi, tandaan natin, yung mga abogado po, bukod sa pagiging, kumbaga, officers of the court,
1: Mm-mm.
0: eh, kumbaga, representative din sila ng kapwa nila abogado.
1: Mm-mm.
0: At bilang mga abogado, we are bound.
1: Tama.
0: Nakatali po kami
1: Oo.
0: Sa may bago na pong canons of professional responsibility. So,
1: okay.
0: dito po, dyan sila sinukat. Kung tutuusin, yung pagsukat po sa kanila dito, yung pamantayan para sa mga abogado, admittedly, mas mataas po yan.
1: Dapat.
0: Kasi wala pong katumbas niyan.
1: Oo.
0: Halimbawa doon, kasi dito, lawyers and law professors. Kasi
1: yun
0: yung law professors.
1: Nagtuturo pa ng batas part.
0: Oo. So dito, ang pinag-usapan lang natin, professor ng isang trans.
1: Okay.
0: So kung tutuusin, hindi pa rin pareho, pero makakakuha po tayo ng mga aral dito. Ano ba yung, kasi kagaya dito, ang kanilang defense part na sinasabi nila, ito, yung kanilang exchange ay, yung kanilang account ay may private settings.
1: Ano ibig sabihin
0: ang
1: nun?
0: Ang ibig sabihin nun, hindi nila intention na ito ay ipangalandakan.
1: Pero pinost nila partner, hindi naman yan chat
0: correct
1: conversation eh.
0: Correct. So, dito, yun. Ang sinabi ng Korte Suprema, sa may nauna ng kaso, yung mga post sa social media, kahit na naka-strictly
1: Friends only.
0: Oo, yung kumbaga highest settings ng confidentiality na hindi talaga dahil nga by the very nature ng social media
1: yes,
0: bukas na bukas at mas madaling kagaya ngayon may umiikot ng mga chats, 'di ba?
1: Oo.
0: So kahit na group chat 'yan, private sa inyo, kumbaga sa nature niya madaling i-share, madaling
1: oo, delikado ka dyan, partner, maraming resibo dyan, pwede ka mas
0: yun, exacto dyan. So ang sinasabi ng Korte Suprema, hoy kayo mga abogado, hindi kayo pwede magtago sa pagsasabi lang, hindi oh, tignan nyo, naka-maximum privacy
1: okay
0: control. Di ba, mayroong privacy control, may levels kasi yun, may hierarchy. So kumbaga sinagad na nila yung privacy, sabi ng Korte Suprema, teka, hindi kayo mabibigyan niya ng protection kasi
1: pero
0: mataas.
1: Pero sorry partner, nalilito lang ako. Ano po ba yung nakaka-insultong nasabi po nila doon sa conversation?
0: Kung tutuusin mo partner, yung kanilang exchanges, pinagtatawanan nila yung either yung baklang huwes o baklang kumbaga litigant
1: okay
0: o yung kliyente.
1: Pero linawi ko lang po, nakaka-insulto po ba ang salitang bakla?
0: Ayan, magandang tanong.
1: Kasi depende po yata ito eh. Kumbaga
0: yes,
1: parang
0: partner.
1: Kung bakla ka naman talaga, and loud and proud, there's nothing to be, I don't know, offended about
0: okay
1: when they use that term.
0: Puntahan natin, partner, yung, eto, yung professor, sabi niya, babaeng may be.
1: Oo.
0: So kung tutuusin mo, factual yun.
1: Yes.
0: Yes, di ba? Totoo yun.
1: Totoo naman.
0: Pero,
1: alright,
0: okay, ano yung, kasi intention, hindi mo mababasa yung isip. Pero,
1: okay,
0: sa konteksto, sa kasi kung tutuusin mo kung ang intention mo ay kumbaga ano bang intention mo yung kasi tanggapin natin dito sa Supreme Court case na ito sinasabi na hindi lahat ng tao tinatanggap ang mga bakla
1: yun lang okay
0: kumbaga hindi nila accepted
1: okay
0: halimbawa ganun pero pinaalala ng Korte Suprema at yun ay kumbaga may hinugod din sila doon sa mga naunang kaso
1: okay
0: yung ang Ladlad versus Comelec at sinabi doon ng Korte Suprema ang pagiging bakla or homosexual activities is not a crime
1: yes,
0: in the Philippines.
1: Oo.
0: So kaya kasi doon ang issue doon sa ang Ladlad yung kanilang accreditation as a party list gusto nilang sumali dininay sila ng Comelec at ni-reverse yun ng Supreme Court sinasabi pwede kayong mag-participate sa party list
1: oo
0: election.
1: So
0: pero
1: if alam naman natin na hindi illegal po maging bakla,
0: yes,
1: bakit
0: partner
1: po nagiging
0: issue?
1: Kailan siya nagiging issue?
0: Kasi nga, partner, depende sa, kumbaga, intention na makikita natin sa konteksto. Kung ang intention ay pang-ridicule, pinagkakatuwaan, pinagtatawanan, pero ultimately kasi yun din ang depensa nila, partner, parang sinasabi nila, kumbaga, harmless humor.
1: Mm-mm.
0: Ang sinasabi ng korte, in not so many words, hindi yan harmless. Yan
1: kapag may na-offend ka na isang tao.
0: Correct.
1: Okay.
0: At sinabi pa nila doon, sinight nila itong batas, partner, RA 11313. Ang sinasabi, kumbaga, lawyer ka, nanumpa ka, I will uphold all the laws. Sorry, una, I will uphold the Constitution and all the laws and rules and regulations promulgated by the duly constituted authorities. That includes this law, the Safe Spaces Law.
1: Mm-mm.
0: So pinangako mo sa iyong dangal bilang abogado na itataguyod mo lahat ng batas without exception. So doon nadali sila, partner. Yung iba sa kanila, na-reprimand, at may kaunting diskusyon, tama na ba yung warning? Tama na ba yung papagalitan, reprimand? Kasi mayroong na patawan ng multa. 25,000.
1: Seryoso?
0: Seryoso.
1: Per kasama ano ba yan? Per dito. Count yan? Or yun sa buong, in totality?
0: Kasi nga, ano na yan, kumbaga, itinreach yung may nag-post,
1: kabuan,
0: tsaka nag-exchange sila.
1: Hindi naman yung per word na bakla nila is 25,000.
0: Hindi, partner. Okay. Pero kung tutuusin mo, kagaya nun, naipaliwanag nila na parang sinasabi nila, parang ano lang ito, friendly banter, patawa. Mm-hmm. So, pero sinasabi ng korte,
1: kaya hindi careful what you post.
0: Oo.
1: Careful what you say.
0: Ang matututunan kasi, din natin dito, kung ikaw ay tao na nasa posisyon, kagaya ng isang profesor, kagaya ng isang abogado, law professor, mas mataas yung inaasahan sa'yo ng batas.
1: Mm-hmm.
0: Kung kaya nga, kagaya ngayon, partner, ang pinag-uusapan lang ni Aura, yung kanyang administrative complaint. Pero kung tutuusin mo, pagka yan ay inireklamo niya
1: Safe
0: ng criminal case,
1: yan, criminal
0: posible
1: case pa
0: siyang, kumbaga, makakuha ng remedyo sa batas,
1: oo,
0: criminal.
1: Hindi ko naintindihan kasi why is there a need to post it eh? Bakit ka pa kailangan pa? Yung comment ah. Yung
0: yes,
1: comment
0: partner.
1: Mo na babaeng may. I don't understand bakit mo pa siya kailangan i-type doon.
0: Pero
1: sa isang public post,
0: ikaw,
1: na
0: partner,
1: hindi mo naman kakilala masyado.
0: Ikaw, layman, sasabihin mo, nung nabasa mo yun, ikaw ba, wala lang. Or, uy, nakakabastos yun. Ano ang reaction mo?
1: Actually, nakakatawa kasi una kong tanong sa'yo, di ba? Ano ba ibig sabihin nung B?
0: Hindi ko rin siya gets. Pero nung sinabi ko sa'yo, partner, medyo, di ba, layman's understanding, medyo, at saka ito,
1: medyo
0: tandaan.
1: Medyo off siya, partner.
0: Correct.
1: Hindi dapat na ino-comment yung mga gano'n.
0: Correct.
1: What do you get out of it? Anyway, by insulting people, what do you get out of
0: yun, it? Partner. Halimbawa, sasabihin niya, kasi yung iba, ganito mag-depensa, partner. Sasabihin niya, alam mo, bilang matanda, kagaya ko. Matanda.
1: Ganyan talaga depensa. Sige, galingan mo, partner.
0: Gusto ko siyang turuan ituwid ang kanyang landas. Okay.
1: Huh?
0: So kung yon ang intention mo, okay, partner, bakit ka magko-comment? Eh, pwede ka
1: pero
0: naman.
1: Pero tuwid ang landas, bakit? Hindi naman sila naliligaw
0: exacto.
1: Eh. Kung yan ang identity nila, let
0: exacto.
1: them be. That's
0: pero,
1: their life.
0: Yan,
1: diba?
0: Yung gusto kong basahin dito, partner.
1: Parang
0: kasi,
1: ang backwards yung thinking, partner, 21st century
0: exacto,
1: na tayo,
0: partner.
1: Diba?
0: At dito, hindi lang pinag-usapan ng RA 11313.
1: Uh-oh.
0: Pinag-usapan dito, partner, international human rights.
1: Mm.
0: At yung isa sa pinaka widely na accepted in the international community, Universal Declaration of Human Rights, sinight dito.
1: Mm.
0: So you can imagine, ang sinasabi dito ng korte, hindi lang ito standard sa Pilipinas.
1: Mm-mm.
0: Ito rin ay standard sa buong mundo. Sabi niya, proclaims that all human beings are born free and equal in dignity and rights. So matindi yung kumbaga pag invoke dito, sinasabi, kayong mga abogado, dapat alam nyo to. Hindi kayo pwede magtago sa, hindi, nagpapatawa lang po kami.
1: Natawa. Natawa ka ba? Hindi ako natawa,
0: hindi.
1: Partner.
0: Okay. So, at lalo na, kumbaga yung tao, kagaya dito, si Aura, na trans, nabastos talaga siya. Kasi kung tutuusin mo, iba yung kung ang intention mo talaga, kahit na sabihin mo na magkaiba kayo ng paniniwala, relihiyon, morality standards, religious standards, kung ang intention mo talaga ay magbigay ng kaalaman mo ng gabay, hindi mo ipopost yun.
1: Tama.
0: Diba?
1: Tama.
0: Anong aral ang makukuha? At tandaan mo, meron pang ibang mga bata na nakakabasa niyan. At ano yung isipin nila? Nako, profesor ito.
1: Oo.
0: Anong pamantayan? Anong moralidad? Anong pamantayan ng paggalang ang itinuturo niya sa amin
1: tama,
0: na okay lang ba na kapag may nakita kang bakla ay sasabihin mo, babaeng may B.
1: Diba? Hindi naman tama yun.
0: Hindi tama, malinaw, di ba? Ikaw, hindi ka abogado pero nakikita mo mayroong mali doon. At yung mali na yun, yan ang tinutugunan. Yan ang sagot ng RA 11313.
1: Sana po as early as yung mga bata po sa eskwela, natuturo na to. yung tamang respeto po sa kapwa, no?
0: Mm-hmm.
1: Kapag natututunan natin tanggapin anuman po gender orientation ng mga tao, then wala na po tayong mga magiging ganitong issue. And yun, dito papasok ang supposedly trabaho ng mga guru partner.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga sila, meron sila. Hindi ko alam kung meron po yung mga bagets ngayon. Iba yung subject name nung kay Azzy. GMRC nun sa amin eh. Good manners and right conduct. Kila Azzy, parang Christian living
0: kasi
1: na
0: nga,
1: tayo eh.
0: Catholic school.
1: Oo,
0: pero
1: tama,
0: ito
1: tama.
0: Pa ang gusto kong idagdag
1: dapat
0: dito. Kasi
1: ito.
0: Karaniwan, partner, pag mm-hmm. sinasabi nating freedom of expression,
1: mm-hmm.
0: yan ay kagaya nun. Ano yung pinapahayag natin, di ba? Pero dito, natutunan ko dito sa kaso na to, kumbaga protected ang freedom of expression ng mga LGBTQIA+, mm-hmm. sa kanilang pagsasalita,
1: mm-hmm.
0: sa kanilang paniniwala na sila ay kapantay ng kahit na mga
1: mm-mm.
0: binary. Kasi sila ay non-binary. Kasi pag sinabi po nating binary, yung mga taong naniniwala na ang tanging gender ay male at female. Mm-mm. Yan yung binary.
1: Mm-mm.
0: Yung non-binary, okay, yung LGBTQIA, mm-mm. marami pong, kumbaga, spectrum po yan,
1: tama,
0: categories mm-mm. ng kanilang sexual orientation and gender identity.
1: Opo. Partner, sa ngayon magbibigay daan lang tayo sa ilang mga paalala. Pero take away po natin dito, kung yung isang tao, ito pong paniniwala niya, hayaan niyo siya sa kanya pong paniniwala.
0: Yes, igalang natin.
1: Igalang mm-hmm. natin. Yun lang naman po. Hindi, libre lang pong maging magalang. Wala pong bayad yan sa wallet natin. Ano? Let's
0: actually,
1: choose
0: mas
1: to be
0: mahal
1: kind.
0: Maging bastos, partner.
1: Oo, magkano, yun, let's talk penalties. Magkano yan sakali mang makasuhan siya? Criminal Case Safe Spaces Act.
0: Sasagutin natin yan pagbalik natin.
1: Double check muna ni Pard. Pa-teaser lang
0: kasi
1: yan. Oo.
0: Meron tong ano eh, mga light, merong less grave and grave. So, iba-iba.
1: Isa-isahin po yan ni Attorney Mamaya para po alam nating lahat. Ano? O, syempre sa kayo po ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Kung kayo po may mga katanungan, ang aming pong hotline 0919-278-3000. Huwag po kayo bibiti yung babalik ang Hello
0: Attorney.
2: Hello Attorney sa DZMM.
4: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, ganyan ang komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
6: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
7: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
5: At masasayang usapan.
7: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
6: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia. De Guzman.
5: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising!
2: malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado sa tanong mo kanina, partner. Yung pinag-uusapan natin ay
1: penalties, ito, partner.
0: Penalties.
1: Okay?
0: Huwag tataas ang kilay mo, partner. Kasi,
1: ay, hindi mataas.
0: Oo. So, okay. Dito, ang ito, persistent unwanted comments on one's appearance. Sa itsura lang.
1: Ooh, persistent.
0: Kasi kasama,
1: right,
0: ito. Relentless requests for one's personal details. Yung paulit-ulit. Okay? Ito, use of words. At hindi lang words, gestures. So, pwede kasi, tandaan natin, public spaces, including online spaces. Okay? Words, gestures, or actions.
1: Okay.
0: Ito na, that ridicule on the basis of sex, gender, or sexual orientation, identity, or expression, including sexist, homophobic, transphobic statements, and slurs. Okay? So, yan po. Kagaya pa, sama na natin dito. Baka pinag-uusapan din yung kaninang kaso. The persistent telling of sexual jokes, use of sexual names. Okay? So, ay, yan po ay, kumbaga, ipinagbabawal. Pero yung first offense, partner.
1: Sige, first offense, partner.
0: ₱1,000. With community service of 12 hours,

0: ay nasa nanay. At hindi yan actual custody. Pwede rin, kinikilala din po yung tinatawag nating constructive. Kasi kung gusto niya ipaalaga or ilagay doon sa kanyang nanay, karapatan niya po iyon. Miss Andrea?
1: Mm-hmm. Opo, opo. Nakikinig po ako. Naalala ko po yung ibang detalye.
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya, tumatawag siya, ayaw ipakausap ng lalaki sa kanya yung mga anak kung hindi siya katabi.
2: Huh.
1: Pangalawa, binibrainwash ng anak ng lalaki yung mga anak niya. Siya sabi na iniwan ka ng nanay niyo, hindi kayo mahalaga sa kanya. At pangatlo, ayaw ipakita o palapitin ng lalaki yung mga anak niya sa mother ng babae.
0: Okay, ganito po yan.
1: Ano kaya pwede niyang gawin?
0: Miss Andrea,
2: ano
0: yung binabanggit ninyo po,
2: mm-mm,
0: ayaw ipakausap yung mga anak?
2: Mm-mm.
0: Okay.
1: Opo.
0: Hindi po ba uuwi yung
1: kung
0: inyong...
1: Kung hindi siya kasama.
0: Oo. Hindi po ba uuwi yung inyong kaibigan?
1: Hindi po makauwi eh.
0: Ah, okay. So may limitasyon din sa kanya. Pero kung tutuusin, kung magsasampa siya, halimbawa, kagaya nun, kung talagang piniprevent yung kanyang contact with the children, meron po yung elemento ng psychological abuse. So, hindi ko pa alam yung lahat ng detalye, pero siguro mas maganda po offline niya i-discuss yan sa isang abogado kasi meron pong posible ako nakikita na violation ng RA 9262 and therefore, pwede po siyang magsampa ng petition for the issuance of a temporary protection order kung saan agad-agad ipag-uutos po ng korte yung paglilipat ng kustodiya ng mga bata. Lalo na po, halimbawa yung sinisiraan. Kumbaga yan po ay prejudicial to the normal development of children, lalo na yung relasyon nila sa kanilang sariling nanay, biological mother. Pero kung tutuusin, Miss Andrea, syempre, kay, ito po labas na sa batas, wala po talagang kumbaga katumbas yung nanay na mag-aalaga sa kanyang sariling anak. Pero alam naman natin yan ay katotohanan dahil sa kahirapan sa Pilipinas. Ang hirap po na dito lang, magkasama nga kayo pero wala ka namang maipakain. So uunawaan po natin at yan po yung topic natin dito dati, yung custodial rights of OFW parents. Miss Andrea?
1: Opo. Opo, nakikinig po ako. Masakit po kami ng bahay lalaki tapos pati yung tutor sa mga bata ay binabayad pa, hindi na lang siya magturo.
0: Ah, yun po kasi, kumbaga, hindi na wala yan sa batas. Kasi kung mas maganda po yun, pero kumbaga, wala pong batas na nagbabawal na magpa-tutor at hindi yung tatay. Pero naunawaan ko po yung punto ninyo. Pero kumbaga, hindi po yan yung pwede natin ireklamo bilang psychological violence or bilang paglabag sa RA 9262 yung mga iba pang bagay. Kagaya nun, kung karapatan naman nung lola, so bakit ipiprevent yung lola, I mean maternal lola, na bumisita? Yun po, hindi ko maintindihan. Unreasonable po yun.
2: Mm-hmm.
0: At yun, pwedeng igiit ng inyong kaibigan at kung hindi kusang loob na ibibigay yun, pwede siyang humingi ng protection order mula sa korte.
2: Okay po, ma'am.
1: So, yung lola po ang po pwedeng gumawa niya on behalf of the mother.
0: Kung tutuusin, ang karapatan po ay nasa nanay, mm-hmm, hindi po sa lola. Pero kung tutuusin, halimbawa, igigiit niya yung karapatan to custody, ipapaalaga niya sa kanyang nanay. Yun po ang pwede niyang gawin.
2: Pero si
0: kailangan po yung kaibigan niyo makipag-usap sa abogado kung mm-hmm paano siya makakapag-file ng petition for TPO,
2: mm-mm,
0: kahit siya ay nasa malayo. Kasi meron na tayong rules ngayon, yung parang video conferencing, pwede ka na mag-testify kung absolutely hindi kaya umuwi.
2: Opo.
0: Para physical, face-to-face mag-testify. Kasi hindi po pwedeng matuloy yung kaso nang hindi siya madidinig sa korte. Kasi siya yung petitioner. So,
2: mm-hmm,
0: hindi po pwedeng ilahad ng kanyang nanay yung personal na experience ng biological mother, yung kaibigan niya po.
2: Opo. Okay po, ma'am.
0: Ms. Andrea?
1: Okay po. Okay na po. Okay po. Salamat po. Matutuwa na po siya.
2: Okay. Ma'am, tawag lang po kayo ulit. Makibalita po kami sa inyo, ma'am, kung kumusta po magiging.
0: At kung pwede, kung tama yung time difference, pwede rin po siya.

0: tumawag sa amin.
1: Opo. Ibigay niyo lang po yung hotline sa amin, namin,
2: opo,
1: sa kanya po.
2: Sige po, sabihan ko siya tumawag sa inyo.
1: Salamat po, Ms. Andrea.
2: Salamat po. Thank you. Thank you, Liza. Thank you,
1: ma'am. Ingat po kayo. Tawag po ulit.
0: Napakabait at concerned na kaibigan si Ms. Andrea.
1: Oo nga, grabe, nakakalungkot lang yung ganitong sitwasyon. Nadadamay yung mga bata. Exacto. Masakit ang puso ko pag bata nang nadadamay, exacto, partner, kasi buhay nila yan, no? Sana may pagtutulungan, kaayusan, di ba? Sa pagitan ng parehong paning. Hindi pala natin natanong kung ilang taon yung mga bagets. Kasi, di ba, kapag may...
0: Pero dito, partner, walang question. Kahit, kumbaga, advanced age, above 7 yan, ang kosto din nasa nanay. Walang question dyan
1: louder,
0: sa batas.
1: Louder, partner!
0: Kasi,
1: louder!
0: Kasi, kumbaga, pwede mo lang i-deprive ang biological mother. Ibig sabihin, doon sa kanyang illegitimate children, non-marital children, kung mayroong compelling reason. Dito, wala ako nakikita.
1: Wala, mahal na mahal yung mga anak niya.
0: Siya yung sumusuporta eh, partner. Mm-hmm. So, kailangan nila magtrabaho, pero hindi yon compelling reason na i-deprive mo siya ng custody.
1: Dapat may remittance, may mga resibo siya ng remittance. Si, speaking of resibo, si Don ay nagsusulat na po dyan. Sa ngayon po, ay magbibigidahan po muna kami sa ilang mga paalala. Umuusok na yung ulo ni Don sa atin. At sa ating pagbabalik, alamin po natin ilan sa mga balitang hatid ng ating mga radyo patrol. So, wag po kayo bibitin. Babalik ang hello.
0: Attorney.
3: Hello, attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
4: the Senate is under attack.
3: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
5: Inaabangan lamang na sitwasyon kanina ay merong aarestohin.
6: O bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
7: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
3: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
9: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
10: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
0: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado. Tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Senate Committee on National Defense Chairperson Senator Jinggoy Estrada nanindigan na legal ang mga aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert, magandang hapon.
11: Magandang hapon, Attorney. Nanindigan si Senate Committee on National Defense and Security Chairman Senator Jinggoy Estrada na hindi magpapasindak ang Pilipinas sa gitna ng muling pag-iit ng China ng indisputable sovereignty sa West Philippine Sea. Ayon kay Estrada, hindi umano matitinag ang bansa sa pagkatanggol sa territorial at maritime sovereignty ng Pilipinas, lalo na sa mga lugar na idirektara pag-aari ng bansa batay sa 2016 arbitral ruling Binigyan din ng senador na lehitimo makatarungan at hindi maaaring kwestiyonin ang karapatan ng Pilipinas na paularin ang mga isla sa Kalayaan Island Group. Narindigan din siya kasama sa pagprotekta sa karapatan ng bansa at kapakanan ng mga Pilipinong naninirahan sa mga nasabing teritoryo. Ayon pa sa mambabatas, hindi provocation ang mga development projects sa Pagasa at Lawak Island, kundi mga lehitimong proyekto ng pamahalaan para palakasin ang logistical capabilities, pagandahin ang pamumuhay at magbigay ng mahalagang serbisyo sa mga residente rito. Tinawagin ng senador na walang basehan at labag sa international law ang pagkwestiyon ng China sa mga aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dagdag pa ni Estrada, hindi raw maaaring sindakin o isuko ang soberanya ng Pilipinas sa kabila ng mga pagbabanta at panggigipit ng ibang bansa. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, Department of Justice nagbabala laban sa sino mang magkakanlong kay Senator Bato de la Rosa at tutulong upang makaiwas ito sa batas. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mo lang sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol Steve Ras. Steve, magandang hapon.
12: Magandang hapon, Liza. At attorney, iginiit nga ng Department of Justice na mananagot ang sino mang tutulong o magkakanlong kay Senator Ronald Bato de la Rosa para makaiwas sa mga kasong crimes against humanity na isinampa sa International Criminal Court o ICC. Sa press briefing sa DOJ, sinabi ni Justice Secretary Frederick Dina na maaaring managot ang sino mang tutulong sa senador hindi lamang sa ilalim ng batas ng Pilipinas, kundi maging sa ilalim ng mga patakaran ng ICC dahil sa umiiral na arrest warrant. Ayon sa kanya, obligasyon ng pamahalaan na tiyakin ang paghahatid ng hustisya para sa mga individual na nawala ng mahal sa buhay, lalo na marami sa mga nasawi ay mga Pilipino kasagsagan ng nakaraang administrasyon at ng madugong kampanya kontra droga. Marami anya sa mga biktima ang hindi man lang naipagtanggol ang kanilang sarili matapos niyang masawi. Bahagi anya ng proseso ng pag-aresto kay Senator De La Rosa ang pagtitiyak na makakamit ang hustisya, pero iginitinidin na iginagalang ng gobyerno ang karapatan ng senador na patuloy rin na ikilalani ng ICC. Kanina nga inanunsyo ng DOJ na maaaring may patupad ang arrest warrant na inisyo ng ICC laban kay Senator De La Rosa sa sunod yan ng pagbabasura ng Supreme Court sa hinihing temporary restraining order o TRO ng senador. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta.
13: Huwag nang magadumili. Batas na ang nagsasabi. Hello, attorney!
0: Ito, partner, may tanong si Senator Louie Basco.
1: Ano nakalagay, partner?
0: Sabi niya, paano kung baligtad ang student ang mapaghusga sa isang guro ng LGBT? Tandaan po natin na ang pinarurusahan dito ay yung bastos na salita, gestures, at iba pang action.
1: Hindi, pero kung paano kung estudyante, minor de edad din, may
0: okay.
1: Protection din.
0: Meron tayong RA 9344. Mm-hmm. Pero tandaan natin, kung estudyante yan, meron namang administrative procedures sa eskwela din. Pwede
1: tama,
0: rin.
1: Tama.
0: Or expulsion, kung talagang grabe yung ginawa niya. Mm-hmm. Pero tandaan po natin, the law does not distinguish. Mas mataas, mas mababa, kung yan ay pambabastos, may kalalagyan yan. Dahil yan ay mananatiling violation itong RA 11313. Merong isang comment dito. Ako, nawala na. Sabi niya, ito, si galing kay Estella Garcia, minsan sa family din di ginagalang ang anak na dahil bakla, laging ginugulpi. Di ko mag-gets yun. Tama po.
1: May mga iba nga na violence sa bahay pa nangyayari. Eh, no? Kahapon, di ba yung bata yung pinagsisipa?
0: Ano yan, bukod sa child abuse po, kung yung mga salita ay, kumbaga, nakaka-degrade, demean, debase sa intrinsic worth and dignity ng bata, bukod sa RA 11313, pwede rin sa RA 7610, partner.
1: Yun. Ito ay child abuse na, no, partner?
0: Child abuse, yes.
1: Si It's Lumio official, nandito na po sa live stream. Si Social Life posting alive na. Si Kelly Sheila Vera watching from Las Piñas. Si
0: Grace Pedregosa, nandiyan na.
1: Si Zach Tolentino, hello
0: Tita
1: po sa
0: Mario
1: inyo.
0: Tita Mario Dulce Orate,
1: oh,
0: hello.
1: Oh, si Beth Kamaing.
0: Oh yes, from Marikina.
1: From Marikina.
0: Si nakita ko si Zach ayon sa Austria pala.
1: Si Sara C nag-birthday, happy birthday Sara Concepcion, maligayang kaarawan po. Si Sara C ng Los Angeles, California.
0: Yes.
1: Siya ay nag-tweet, nag-message sa akin sa Twitter ko.
0: Okay.
1: Napaka-backward, extra pala ang tawag doon. So, birthday daw niya, partner.
0: Happy birthday.
1: Happy birthday, Sarah C. Hello, hello.
0: Si Jose Manguera.
1: Si LB Beduwa, nandito na rin, partner.
0: Tita Nona Damian, nandiyan na rin.
1: Si Henry Batara, sabi niya, ang root word talaga dito is huwag maging bastos. Yun, tama po, tama
0: or, stated positively, igalang ang lahat, partner.
1: Opo, tama po. Si Drander Bamba, nandito na rin, partner.
0: Si Tony Inaw. Andiyan na rin.
1: Now, si Brian Maestrado, si It's Me, Wilotsky, good afternoon po sa inyong dalawa.
0: Si LV Edua, nandiyan
1: si
0: na rin.
1: Si Maria Luz Espina.
0: Hello, hello.
1: Sa ating live stream. Roman Gravillas, magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Mm-hmm.
1: Si Aka Tolos, nandito na po sa ating live stream.
0: Si, sino pa ba yung bago dito?
1: May Vina Hermohino. Kanina, hello, hello. Hinahanap ko lang eh. Si Rukayo San nandito na rin.
0: Mm-hmm.
1: Nagiging regular na si Rukayo San. Maraming salamat po sa panonood. Wala daw siyang related na tanong sa politics ngayon.
0: Okay lang po.
1: Daw.
0: Tita Lina ho, nandiyan na rin.
1: Si Sergeant Putik, si Sen Jose, nasa live stream na rin natin. Hello,
0: Ray
1: hello.
0: Santos, nandiyan na rin, kanina pa.
1: Ito si Serapio Navales, Batas ng Pilipinas ay paano yung tumulong na... Ah, hindi. Batas ng Pilipinas effective lang sa media at balita. Paano yung tumulong na itago at nagpatakas kay Bato? Lusot sa kaso. Well, we'll see.
0: May batas
1: we'll
0: po dyan.
1: May batas po dyan. Let's pray na may kalalagyan po ang mga tumulong sa kanya. At ngayon, I think if tama ba tayo, fugitive na siya niyan. Kasi
0: yes, correct, partner.
1: Na, no?
0: Correct. At sino mang tutulong sa kanya, sabi ng DOJ, ay pwedeng makasuhan obstruction of justice, partner. Sergeant Putik, Vina Hermohino, si, isa pa, Josh Kyle Edip, nagbabalik. Loob sa LO attorney.
1: Si Hibiki, nandito na, good PM Liza, an attorney. Agree po ako na crucial na dapat ibalik ang GMRC sa curriculum. How would we start the ball rolling po to get it back kaya? I think there's still a subject
0: yes.
1: na may kinalaman pa rin.
0: Parang
1: sa...
0: Parang kasama pa rin siya sa matatag
1: religion.
0: Curriculum kung di ako nagkakamit. Pero alamin po natin yan. Si Miles Ha from Alcobar, Kingdom of Saudi Arabia. Lagi rin nandyan.
1: Si Yoli Lu, Marilyn Leyva, Yura Kekain... Hello sa atin.
0: Marvin Riabad from North Caloocan. Si Rapio Navales, nagbabalik din.
1: Oo.
0: Ay, sa yung binasa mo kanina
1: yep.
0: pala.
1: Si Jomarie Medulliar, hi daw sa atin.
0: Ito, hindi ko alam kung senador. Sabi niya, si Sen Jose. Pero M lang yung
1: kanina. Ito ngayon nabanggit ko kanina.
0: Ah, yan siya.
1: Oo, may hinahanap ako na message dito kanina na parang sabi niya, batas na kakaharapin kapag meron ka na offense, so maganda na lang na wag na masyado daw kumausap sa mga tao. Pero I mean...
0: Tsaka lalo na po sa social media. Kasi, kumbaga, andami yung witness.
1: Oo.
0: Kumbaga, mambabastos kayo, maghahanap pa kayo ng maraming witness. Parang hindi po yan makatwiran.
1: Opo. Partner, ito nga hindi makatwiran. 9 seconds na lang tayo at tatawid na po tayo sa susunod na programa.
0: Ihabol si Go. Ano to? Jomarie Dollar.
1: Nabasa mo na,
0: sorry.
1: marami salamat po sa lahat ng mga tumutok po sa aming isang oras sa puntahan dito po sa Hello Attorney. Ako po si Liza Aki na nagpapaalala. Libre lang po maging mabait, may biyaya pa yang kapalit. At syempre, hatid po namin ang batas na madaling maintindihan.
0: Attorney partner. Noel Del Prado po, yung batas po, hindi kailangan sa ating pagkilala sa dangal ng ating kapwa. At lagi po nagpapaalala, huwag po kayong mag-alala, magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney,
1: sagot ka ng batas. Susunod, Doc Dennis Ngo at
0: Tita Winnie Cordero
1: sa DZMM.
0: Action ngayon!
1: Bye everyone!
0: Ingat!
3: Hello Attorney sa DZMM!

0: Kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Sa noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 1 minuto makalipas ang 2:00 PM.
1: DZMM Balita Ngayon!
2: Halos 2 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na kumpiska sa operasyon ng pulisya sa Rojas, Isabela. Balita mula sa Isabela, hatid ni Haris Julio. Haris.
3: Hinalughog ng mga otoridad sa bisa ng search warrant ang isang bahay sa Barangay Lanting, Rojas, Isabela matapos makatanggap ng impormasyon sa ilegal na gawain sa lugar. Nagpositibo ang operasyon matapos na masamsam ang nasa 279 na gramo ng hinihinalang shabu na may kabuuang halaga na 1.9 milyon pesos. Arestado ang 51 at 31 anyos na lalaking high value target na naabutan sa bahay. Nakumpiska rin ang iba't ibang drug paraphernalia at iba pang kagamitan sa paggamit at pagbebenta ng ilegal na droga. Nakuha rin ang 3 baril at samot-saring bala. Mahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Haris Julio.
2: Maraming salamat, Haris Julio. Samantala, naobserbahan ng ilang magsasaka ang makapal na ulap at hamog sa pagbagsak ng Cessna plane sa Benguet na ikinamatay ng 2 sakay nito. Balita mula sa Benguet, hatid ni April Rafales. April.
4: Ibinahagi ng photojournalist na si Mau Victa ang kuha ng video sa maingat na pag-akyat ng responder sa katawan ng 2 miyembro ng Philippine Air Force na sakay ng SF-260 trainer aircraft matapos bumagsak sa masukal at malalim na bahagi ng Mount Kabuyaw, Santo Tomas, Tuba, Benguet kahapon ng umaga. Kita rin ang makapal na hamog sa lugar. Ayon sa mga magsasaka, nagulat sila nang makarinig ng malakas na tunog hanggang madiskubre ang bumagsak na Cessna na plane at nakita ang mga walang malay na biktima. Naobserbahan din nilang makapalang fog nang mangyari ang aksidente. Patuloy ang imbestigasyon ng Philippine Air Force sa dahilan ng pagbagsak ng Cessna plane. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales.
2: Maraming salamat, April Rafales. Sa ibang balita, hinimok ni Education Secretary Sonny Angara ang mga junior at senior high school learner na pasuki ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng pagkuha ng civil service exam ngayong taon. Ayon sa DepEd, maaari nang kumuha ng career service examination ang mga kwalipikadong graduates ng K-12 para magkaroon ng pagkakataong makapasok sa mga posisyon sa gobyerno. Target ang ahensyang matulungan ang mga kabataan na magkaroon ng mas malinaw na landas patungo sa trabaho at serbisyo publiko pagkatapos ng pag-aaral. Gaganapin ang naturang pagsusulit sa August 9 habang bukas ang aplikasyon hanggang sa June 10. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatili nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Trish Chalindo.
1: Balita ngayon! Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon! Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon ngayon! Aksyon ngayon!

0: ito na po ang Tambalan, ang programang handang umagapay, handang umaksyon sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na! Kasama po ninyo nag-iisang dalagindig ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero!
1: Magandang hapon, mga kapamilya! Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghatid ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghanap ng solusyon. At ito ang
0: Aksyon Ngayon! Uy, partner, thank you, ha?
1: Of course.
0: Pasensya na po kahit meron akong mission dapat gampanan.
1: Marami ka naman mission dyan
0: sa pagiging nanay.
1: Yes.
0: Pero ngayong araw na ito, syempre tuloy-tuloy po tayo sa ating programa. Mm-hmm. Merong modus na naman. Ano daw tawag ng modus na ito?
1: Dahil mga fake lending app, ito. Ngayon lang nakita ito.
0: Okay.
1: At bagong modus daw ito. Kaya parang hindi rin ako familiar.
0: Anong tawag?
1: Kasi may mga ginagayang app yata.
0: Okay.
1: Siyempre, maraming nagigipit. Kaya sa app na pupunta. At siyempre, mag-entice siya na mag-borrow, humiram ka ng pera. Pero after that, parang maraming kasunod na harassment,
0: Madali lang bang... naging ano ko dyan. Tawag dito. Hindi naman biktima,
1: yes,
0: kundi nasangkot kasi yung nangutang
1: reference ka?
0: Oo. Tapos ang noong sabi ko, hindi actually niya binigay as reference, kundi
1: yes,
0: they got into his contact list daw.
1: Tama.
0: Tapos nakita ako.
1: Yes. Alam mo, nakukuha nila yung mga pribadong contact address or number. Kumbaga may invasion of privacy rin. Yung Data Privacy Act nawawala.
0: Totoo. Hindi, ang isang tanong ko dyan, Doc, madali bang gumawa ng app?
1: Yan ang kanilang modus.
0: Doon
1: sila magaling sa mali.
0: Ah, okay. Sige, mamaya malaman po natin dahil meron tayong makakausap mula sa Moises. Moises, isa pong Financing and Lending Company Department ng Securities and Exchange Commission.
1: Yes.
0: Alamin po natin kung paano tayo mawawarningan laban sa modus na ito. Samantala, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating klinika sa Istrenta.
1: Talakayin natin ang usapang buto. Osteopenia. Pagkarupok ng buto o humihina yung struktura or yung density ng bone.
0: Ay, anong kaibahan nito sa osteoporosis?
1: Hindi pa siya osteoporosis. Kumbaga, papunta.
0: May level-level pala,
1: yes,
0: bago mag-osteoporosis.
1: Dahil osteoporosis, napakarupok na.
0: Ay, ganun.
1: Pwede na siya mag-crack, pwede na mabali. Pero osteopenia, kulang na siya.
0: Kulang lang.
1: Kulang.
0: Pwede pang makarecover.
1: Sana. Kung makukuha natin yun, source.
0: Sige, mamaya po baka may mga katanungan po kayo tungkol sa buto-buto. Hindi po nilaga, hindi rin bulalo, kundi yung ating buto talaga.
1: Yes.
0: Isipin na po yan, ipadala sa atin. Sasagutin po yan ni Doc Dennis maya-maya lamang. Samantala, bilang panghuli, Medical Assistance Program ng PCSO.
1: Yes.
0: Meron din silang ganun.
1: Ay, sanay na sanay kami sa ospital niyan.
0: Mamaya malalaman natin at paano natin ma-avail ang tawag dito.
1: PCSO ang tulong, no?
0: That's marami. Right, PCSO. Medical Assistance. Ayan,
1: yes.
0: Mamaya po yan. At yan at marami pang iba. Dito lamang po sa ating programa.
1: Aksyon ngayon.
0: No, ito na ang ating modo.
2: Huwag magpapabudol! Huwag magpapascam! Laging maging maalam kung ano ang bagong modus! Modus!
0: Ayun na nga. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, Doc, hindi maiiwasan talaga yung manghiram ka.
1: Yes. Diba? Siyempre, meron tayong mga lending institution, kagaya naman bangko. Pero siyempre, maraming papeles na required.
0: Oo.
1: Kaya siguro kumakapit ang ibang mga kapamilya natin sa mga lending app.
0: Oo.
1: Dahil parang mas mabilis.
0: Para?
1: May app ka lang, magbigay ka ng impormasyon, makukuha mo na yung gusto mong hiramin. Pero hindi ko alam ang full details ng tungkol sa modus na ito.
0: Yun na nga. Ang tinatanong ko nga sa iyo, mabilis ba, madali lang ba mag-create ng isang online application?
1: parang mabilis lang kung marunong ka sa IT, sa information technology. Okay. Pero, syempre, meron yung kaakibat. May kasundo
0: yan
1: na... Well, dapat nakarehistrado ka, di ba? Dahil ito ay parang bangko.
0: Okay.
1: Kaya may kakausapin natin, hindi pwedong nga.
0: Although, may lihiti mo naman talaga na lending application.
1: Yes, yes.
0: Existing online at sila ay, I guess, nakarehistro sa mga karampatang ahensya.
1: Parang ganun. Parang nagdu-duplicate, parang nagsha-shadow sila.
0: Totoo.
1: Sa mga mistulang, mistulang tunay sila, pero hindi.
0: Oh, yeah. Paano malalaman? Alamin po natin sa Supervising Regulatory Credit Council ng Financing and Lending Companies Department ng Securities and Exchange Commission. Kasama po natin si Attorney Joseph Bar Paulo Moises. Hi, Attorney! Magandang hapon po, Tita Winnie at Doc Dennis. Kasama po ninyo ngayon.
1: Good afternoon, sir.
3: Good afternoon, sir. Good afternoon po.
0: Ang dami mong pangalan, Attorney.
1: Oo.
0: Ano bang itatawag namin sa iyo?
1: Bar?
3: Bar.
0: Bar na lang po. Attorney Bar. Oy, parang ano,
1: diba?
0: Bar exam talaga.
1: Yeah, ako naman, bar. Bar drinks.
0: Okay. Attorney Bar. Meron nga pa, okay, let us qualify. Ang mga lending applications existing ngayon online ay kailangan nakarehistro sa SEC.
3: Tama po. Okay. Yung mga online lending applications po na legitimate ay nakapaskil po yan sa official website ng SEC.
0: May listahan pala.
3: Kung wala po doon, hindi po sila legitimate at huwag po natin silang i-entertain o huwag po natin huwag magbibigay ng pera. Okay? Yun po yung mga legitimate lang po ay nandoon sa list ng aming sa website namin at yan ay around as of today may 190 na online lending apps na kinikilala ang SEC.
0: Wow.
1: So,
3: other than
1: pala.
3: That, wala po, hindi na po dapat natin sila gawing...
1: Pero, Attorney, may tanong si Tita Winnie kanina sa akin. Mabilis ba gumawa ng app na pang-lending? Kasi wala akong alam sa IT.
0: Hindi kami IT free.
1: Is it easy to create an app?
3: Betay po sa aking experience as a regulator, may mabilis po makagawa ngayon ng mga lending apps. Lalo na po, madali po silang nakakalusot sa mga Play Store, sa Apple Store or sa Google Play Store and even websites. Because most of them can just, madali pong mag-upload lang ng app, hindi po siya na-i-screen ng lending ng Apple Store at Google Play Store. Kaya po, talamak po yung mga unregistered at unrecognized lending apps ngayon.
1: Pero sino ang mga entitled or allowed or licensed to become a lending person or lending app? Meron ba kayong minimum requirements, sir?
0: Mga requirements?
1: Yes.
3: Ang una po sa SEC dapat registrado po sila. Pangalawa, meron pong isa pang may lisensya po. Ang tawag po doon, Certificate of Authority. So, yun po yung dapat nilang tignan sa mga pag-utangan nila. So, dapat po rehistrado. Pangalawa po, meron pong Certificate of Authority mula sa SEC. At kapag online naman po, i-check po kung kabilang doon yung kumpanyang yun or online lending sa kinikilalang recorded tsaka registered lending apps sa website ng SEC.
0: Okay.
1: Pero paano nagiging modus? Kasi sila magpapahiram, hindi ba? Kunwari ako ang hihiram, dapat akong makakuha ng pera. Paano nila ako maloloko? Ano ang modus doon? Ano ang take?
3: Dalawa po yung modus na na-experience namin today. Ngayon po, sir, nakikita po namin, nagpapanggap po sila, ginagaya po nila. Yung unang paraan po, ginagaya po nila yung mga recorded at registered. Pag ginagaya po nila ito, kinukuha po yung details, tapos sinachat po nila sa Telegram, no? Tapos pag napautang na po, hinaharas na po sila pag hindi po
1: hinaharas.
0: Hold on.
3: Nakapagbayad on.
0: Clarification lang, Attorney Bar. Hello?
3: Yes,
0: before you move on, clarification lang po. What do you mean by ginagaya yung legit na app, loaning app? Ginagamit ba yung pangalan o yung format lang na parang sa label ng pagkain? Mukhang kaparehas ng kulay, kaparehas ng logo, pero hindi pala.
1: Or sounds like?
3: Ginagaya po nila kaparehas ng logo, kaparehas ng pangalan, kaparehas din po ng tunog ng at saka itsura ng app, pero hindi po sila yon. Marami po kaming advisory dyan sa kaming website tungkol po dyan. Magbibigay po ko ng isa, kagaya po ng Tala. Yung Tala po ay nasa Google Play Store lamang po sila.
0: Okay.
3: Pero sa ibang app store, kagaya po ng app, iPhone, Apple Store,
0: opa,
3: nakalagay na po yung Tala Credit.
0: Okay.
3: Tala Lending.
1: Sino ang tunay dun?
3: Yung Tala Financing po na nasa Google Play Store. Wala po sila sa ibang store, nasa Google lang po sila. May advisory po kami dyan. Ganyan po yung modus nila ng gagaya. Tapos pag napautang, hindi po sila sumusunod sa mga patakaran ng SEC, lalo na yung limitation namin sa interest, tapos yung sa the way na pangungulit. Yan po yung unang
1: red flag
3: pangluloko. Yes po. Pangalawa naman po, sir, meron po silang ginagawang parang group chat. Sa Facebook naman po ito nakikita. May group chat po silang may posting po muna sa Facebook. Pag nag-reply po kayo doon, i-invite po kayo sa isang group chat ng pautang. This is also an online lending. Pero nanghihingi ng unang down payment yung magpapautang sa iyo. Ikaw na ng utang, ikaw yung unang magbabayad.
1: Kaya nga uutang ako eh, kailangan ko ng pera eh.
3: E-scam po yon. Pag nag-down payment po kayo, kahit napakaliit na halaga, hindi na po kayo papautangin yan after. Huwag din po tayong makipag-deal sa mga ganong modus. Advance fee scam po ang tawag dyan.
0: Advance fees scam. Tapo,
3: yes.
0: Okay. Medyo ano, masalim, ito madali lang, itong advance fees scam, medyo madali-daling
1: ma-identify.
0: Kasi merong red flag na magbabayad muna ako bago ako makakahiram. Medyo
1: wala na akong budget eh.
0: Questionable yun. Ano?
1: Yun nga eh.
0: Pero yung how to detect, alam ko sinabi ninyo, attorney, na dapat magtingin doon sa listahan ninyo. Pero at the onset, paano malalaman na fake na yon? Kasi sabi mo kanina, yung ginagamit nila yung pangalan at saka yung format ng merchandising ng lending app.
3: Mm-hmm. Okay po, sir. Pag ganyan po, ma'am, so para nyo po ma-determine specifically kung legitimate yan or hindi, usually po, ma'am, may nakalagay po dun sa baba, sa pangalan ng app nila.
0: Na?
3: Red yung pangalan, CA number, tsaka regulated by SEC.
0: Ay, at nako, nag-log on ako dun sa aking, sorry naman, sa apps.
1: May App Store ka.
0: App Store, ano?
1: Naghanap ka?
0: Ang daming ang Tala Cash App Philippines pa nakalagay.
3: Iniisa-isa na po namin yan nire-report sa Google, sa Apple Store para po matanggal po sila at ma-deactivate at hindi na po biktima po ng iba pang mga
1: kasi,
3: legitimate borrowers.
1: Yes, bilang borrower, hindi ko alam na wala, halimbawa, wala sila sa App Store ng iPhone or Apple na dapat exclusively Google lang sila. Dahil syempre, kapit sa patalim ako eh, kailangan ko eh. So pupunta ako, ang unit ko, sabihin natin, itong parang pang App Store eh. So, hahanapin ko pa yung SEC number. Wala tayong seal, sir. Wala tayong...
3: Sir, pag tama po yung SEC number, hindi kanila po talaga yun. Isang lang number na po kasi yun, nakalaan po dun sa company na yun. Hindi po siya pwedeng gayahin ng iba. Eh.
1: Meron ba akong site na pwedeng gamitin na i-check or i-counter-check yung SEC registered number?
0: Sa site na ng SEC.
1: Pero under which heading?
3: Meron po kaming app, ang pangalan po, SEC Check App. I-type nyo lang po doon yung company name, lalabas po yung company number, tsaka kung may certificate of authority o lisensya. SEC check up.
1: Yun ang hanap.
3: Nasa Apple Store din po yan, nasa Google Play Store.
1: So both meron.
0: Okay, kung halimbawa, Nalulung na ako.
1: Nandiyan na.
0: Naloko ako. May posibilidad po ba na maibalik ang aking pera? O di naman kaya o makatulong ang SEC para mahuli itong bogus lending app na ito?
3: Yes po. Yes po ma'am. Mag-report lang po sa akin. Tinatry po namin siyang i-trace the money kung kanino po napunta yung pera or yung mga nanghaharas at sino po yung nasa likod ng mga fake na apps na yan.
1: Attorney, usually, itong mga ganong klaseng modus, itong lending app na fake, ano, ito ba ay local or may international ring involved ito?
3: At meron pong mga local entities or individuals involved, at meron din naman po na parang outside po siya sa Philippines, kasi po sa pangalan pa lang po ng developer tsaka nung account na ginagamit pag upload ng app sa Apple Store, hindi na po siya parang Pilipino,
1: hindi or local na, hindi Philippine based na.
3: Opo. Wow. So meron po foreign element.
1: So ang kumikita ang modus na ito because of the exorbitant interest, because of the bullying and the harassment of the immediate payment.
3: Yes po.
1: Wow.
0: Bullying and
1: kumikita sila dun eh dahil wala sila sa SEC. So pwede silang magpataw ng talagang interest na really out of this world.
0: Eh ayoko magbayad.
1: Eh kaya.
0: Pero nakakakuha ng pera sa kanila,
1: malamang. Attorney, nagbibigay ba sila ng pera itong mga fake app? Sabi natin, humiram po ako. Gusto ko ako humiram ng 1,000. Bibigyan ba ako ng 1,000?
3: Na nagbibigay po sila ng pera, pero iniiba po nila yung mga terms. Mahihikayat po kayo sa simula kasi sinasabi nilang within 30 days magbayad. Pero 7 days pa lang, sisingilin ka nila. Tapos iba po yung sinasabi nilang interest dun sa sisingilin nila sa inyo. Yan po yung mga na-experience ng mga biktima ngayon dyan.
1: So, in other words, walang kontrata, walang proper terms, walang proper, walang legality,
3: yes.
1: Lahat.
3: Yes. Napapansin po, in-install po nila agad yung app, agad at nag-input ng details, papasok na po yung pera nila doon at maniningil na po. Wala pong disclosure.
1: Pero,
3: bago po.
1: Attorney, kung sabihin natin, ako naman po ay nagbigay ng peking impormasyon, malalaman ba nila? Ako naman luloko.
3: Una, po siguro kasi may technology din naman pong involved yung mga taong yan.
1: So they have means and ways to identify kung itong humihiram ay nagbibigay ng bogus information din, ano?
0: Or, pasensya na po kayo sa impertinenteng tanong, ano, Attorney Barr. Nakain na ako. Nakakuha akong pera.
1: Yo.
0: Oo, halimbawa nga, sabi mo, 1,000 pesos, di ba? Tapos, wala pang 30 days, sinisingil na ako. 7 days, sinisingil na ako.
1: Block mo?
0: Kung i-block ko, attorney, tapos pagka kinulit ako, sasabihin ko, isusumbong ko kayo sa SEC kasi hindi kayo registrado.
3: Pwede po yun, ma'am. Pwede niyo pong isumbong sa amin. At may pananagutan din po sila. May criminal pong violation yan kung hindi po sila rehistrado at nagpapanggap lang po.
0: Ayun. Paano po naman magsusumbong?
3: Meron po kami sa website namin, SEC iMessage. Online na po. Chat lang po nila doon. At mag-upload lang po ng mga evidence.
0: Okay. So, bukod dun sa SEC check, meron ding SEC iMessage.
3: Yes po, ma'am.
0: Okay, sige. Ano po naman ang huling mensahe ninyo para sa mga kapamilya natin na talagang kailangan po ng pera?
3: Apo. Doon po sa mga customers or borrowers natin na nakikinig ngayon, please po, bago po kayo makipag-transact sa mga online lending platform, paki-check po muna yung aming list of recorded online platforms. Doon lang po kayo makitransact. At paki-download po yung SEC check app namin ng SEC para po ma-determine nyo at malaman nyo kung registrado ba o hindi at legitimate yung inyong katransak. Maraming salamat.
0: Very good. Maraming salamat, Attorney Barr. So, mag-log on po kayo sa website ng SEC. Meron silang SEC check para dun sa mga lehitimong loan companies or lending companies. Tapos meron din silang SEC iMessage kung meron din naman po kayong gustong i-report na bogus lending company. Ayan, ako ay tawag dito. Yun nga eh, kailangan maging mapanuri po tayo. Tama. Huwag basta-basta kakagat. May na-interview tayo dito, Doc. Oh. Sabi, if it is too good to be true, it's not true. Diba? O siya, tayo po magbabalik sa ilang sandali lamang. Magbubukas na rin po ang ating klinika sa Istrenta. Tatalakayin po ni Doc ay
1: osteopenia o pagkarupok ng ating mga buto.
0: May problema ba kayo sa buto? Ay, text na po yung mga katanungan yan sa ating DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo social media accounts. Pwede rin po kayo magtanong sa ating DZMM Viber hotline number
1: 0919-278-3000 or sa ating DZMM landline 8924-4101, local 5671, 5672 o 5673.
0: At syempre, abangan din po ang mga pagbabalita dito lamang po sa ating programang
1: Aksyon Ngayon!
2: Aksyon Ngayon! Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
5: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
2: May kasama kang makikinig sa'yo.
5: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
2: Ako to, si Chang Ami.
5: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
2: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
7: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
8: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
9: DZMM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
10: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
11: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Nolide.

0: totoo na, Doc.
1: Ang oras, alas dos, medya.
0: At sa oras na pong yan, alamin po natin ang latest sa mga balita. Toto-toto pagbabalita ng Radyo Patrol. Una sa Hanay, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng tulong sa mga residente ng Obando, Bulacan. Alamin po natin kung ano ipinamahagi ng ating Pangulo. Sa balitang kumpirmado sigurado mula Bulacan ni Radyo Patrol, Steve Raz.
2: Sa ilalim ng bawat bayan, makikinawang program ng Administrasyong Marcos sa abot sa halos 2,000 beneficyaryo ang nakatanggap ng tig 10 kilong bigas kada dalawang buwan. O 6 na beses yan sa loob ng isang taon sa ilalim ng Local Government Support Fund. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa pamamahagi ng tulong sa mga residente at sa pagkakaloob ng tig 200,000 pesos sa 11 barangay ng Obando, Bulacan na may kabuuang 2.2 million pesos na tulong pinansyal mula sa Social Civic Projects Fund sa isinagawang programa sa Obando Central School. Kalahati ng 200,000 pesos na maratanggap ng bawat barangay ay ilalaan para sa pag-aaral ng mga presidential scholar. Para kay Lucila Sayaw, kapitan ng barangay Panghulo, Obando, Bulacan, ilalaan nila ang natanggap na pondo para bumili ng service vehicle para magamit sa emergency, lalo na sa mga malalayong lugar. Binigyan din ng Pangulo na ang nasabing programa ay bahagi ng patuloy magsisikap ng gobyerno na maghatid ng tulong at mailapit ang mga serbisyong pampubliko sa mas maraming Pilipino. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, BZMM.
0: Thank you sa'yo, Steve Raz, at thank you din, Mr. President.
1: Sinampahan ni dating Caloocan Mayor Ray Balonzo si Caloocan Representative Dean Asistio at iba pang DPWH officials ng reklamong korupsyon dahil sa iba't ibang ghost projects. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Nico Bagsik.
0: Yes, wait lang.

0: ikumpara yan sa osteoporosis, ano? Eh, ito na talagang super weak na o talagang
1: sukdulan na yung sukdulan osteoporosis.
0: Na. Oo, yun ang end point.
1: Ah,
0: kumbaga,
1: okay.
0: Sa osteopenia, nagbibigay siya ng senyales na ang mga selula mo ng buto ay bawas na. Kaya humihina. Okay, paghihina yung osteopenia. Ang osteoporosis, porous na,
1: okay.
0: Napupulbuhan
1: na. Madali
0: na
1: mabali.
0: Yes, sobrang marupok na. Kaunting bagsa, kaunting palo, bili at sira na kaagad.
1: Okay, ano yung mga sintomas na meron na akong ongoing osteopenia?
0: Osteopenia, sabihin natin pananakit.
1: Pananakit?
0: Yan, yun sa kaunting palo ano lang, nag-light, nadapa ka lang. Aba, may fracture na.
1: Eh, di osteoporosis nga yun.
0: Ang osteoporosis, ang fracture niya, mas grabe pa.
1: Ah, okay.
0: Yung parang talagang, parang isang pasong nabagsak pag osteoporosis, napupulbuhan. Yung talagang wasak talaga.
1: What?
0: Eh, ito, pag fracture, yung sabi natin, yun iba, uy, kumusta ka? Ala, kaunting palo lang sa
1: balik. Kaunting tapik lang?
0: Yun nga.
1: Pwede na mababal
0: nun? Oh, yes,
1: nun?
0: Yes, Tita Winnie.
1: What?
0: Light trauma. Light trauma. Yun ang description sa libro. Light trauma lang na sa atin. Kaya nga, tinapik mo lang eh.
1: Kaya nga.
0: Si kumpare,
1: but
0: si kumpare.
1: I would understand yung nadapa.
0: Oo.
1: Kasi merong, may trauma talaga.
0: Yes.
1: Nun. Pero yung tinapik lang, meron na agad.
0: Yes.
1: At anong parte ng katawan? Anong buto?
0: Usually long bones, Tita Winnie.
1: Ah, ito extremities.
0: Long bones. Opo. Yung mga
1: braso.
0: Shoulder, balikat, itong
1: okay.
0: Mga hita, binte. Yun. Yun ang mas madalas natin matraumatize.
1: Ah.
0: Diba?
1: Okay. Oh,
0: nadapa ka sa hagdanan, may na-miss kang step.
1: Oo.
0: Oh.
1: Kaya parang, na naalulod ka, di ba?
0: Parang natalisod lang kaunti. Napa-genuflect ka, ganon.
1: Okay. Sabi mo, pwede pa bang maisalba ang buto ng isang taong may osteopenia?
0: Kaya dapat alam natin kung ikaw ba ay nandun sa mga may risk factors. Kasi kung talaga pipilitin natin kung may sintomas talaga, in general, kung osteopenia lamang, generally, wala pang symptoms.
1: Ah.
0: Dahil yung later stage, makikita mo na medyo nag-stoop na yung posture niya.
1: Ah.
0: Parang nakukuba na. Yung tapos, magre-reklamo ka ng back pain.
1: Okay.
0: Okay? Dahil yung structure, yung gulugod ba ito, itong ating spine, is to carry you.
1: Yeah.
0: Itong pinaka-internal framework natin eh. Nagwi-weekend na. So, bumibigay. Kumukuba ka. And yun na nga, later stage, easily broken na ang bone. Kumbaga, meron ka ng pagitan, papunta ka na sa osteoporosis.
1: Okay. Calcium,
0: yes.
1: Ay sinasabi pampatibay ng mga buto.
0: Tama.
1: Pero, kailangan ba ang pondo ng calcium para maging matibay ang buto ko as I grow older?
0: Mm-mm.
1: Eh, bata pa lang.
0: Yes.
1: Hindi ba po pwedeng mag-start ako mid 20s, 30s, 40s, 50s?
0: Hindi. Kailan mo ba aayusin mo isang lugar, isang strukturang nagigiba na? Dapat yun, pinapatuyo mo pa lang ay maayos na.
1: So, eh, wala kaming pambili ng gatas nung araw eh.
0: Hindi mo kailangan gatas lang. May mga ibang pagkain na pwedeng gamitin.
1: Like?
0: Itlog, balanced diet. Meron tayong protina galing sa, sabi natin, mga bean products.
1: Mm.
0: May mga isda. Kagaya ng simpleng sardinas.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? At kailangan magpa-araw. Dahil nandun ang vitamin D.
1: Yun.
0: Di ba? Dahil ang D at calcium, magkaakibat yan eh. Katulong yan eh. Sa pag-build up ng bone density at bone strength.
1: Wow. So, ibig sabihin, Doc, halimbawa, nagpa-bone density test ako. Kasi
0: oh, yes.
1: Di ba, merong ganun na ngayon eh.
0: Yun ang gusto natin. Ipaalam sa ating mga kapamilya na kailangan natin magpa-bone scan, magpa-bone density test o DEXA scan.
1: Okay.
0: Dahil dito malalaman, ikaw ay nasa osteopenia category. Abay, negative 2.5 ka na. Osteoporotic ka na.
1: Wow. Anong edad para magpa-bone density? City exam.
0: Sabihin natin, mga 50 and above.
1: 50 and above.
0: Yes.
1: Tuwing kailan, Doc? Yearly ba ito?
0: Pwede naman yearly.
1: Ah, okay.
0: Dahil sa ibang, sabihin natin, ibang studies o sa pag-aaral, ang babae gusto nila above 65, ang lalaki above 70 for the DEXA scan. Pero sa akin kasi, let's put it, dahil ang Pinoy, sabihin natin, hindi tayo maaraw na bansa tayo, pero pag may araw, payong, sombrero, lahat na. So, hindi tayo nagpapaaraw. Medyo, what's so funny is, strong archipelagic country

0: tayo, pero ang baba ng vitamin D level natin. Hindi tayo milk drinking country.
1: Ah, hindi?
0: Hindi, hindi masyado.
1: Okay.
0: Tumitigil na tayo sa gatas at edad 7 at nagsishift na tayo sa mga chocolate drink or coffee.
1: Really?
0: Yes.
1: Okay. Ay, yun na nga, Dok. Halimbawa, medyo maagap ako.
0: Mm.
1: 50 years old.
0: Oh.
1: Eh, nagpa-bone density ako.
0: Yes.
1: Eh, sabi ng doktor, weak ang... meron ka ng signs of bone weakness.
0: Correct.
1: Pero wala ka pa dun sa level na osteopenia, etc. Pwede ko bang habulin, Dok?
0: Yes. Dahil very non-medical ang habol. Very non-medical ang pag-a-address mo ng concern na ganun.
1: Lifestyle pala.
0: Lifestyle. Exercise and proper nutrition. Ganun kasimple na araw-araw na dapat nating ginagawa. Diba? Calcium-rich food includes vegetable, broccoli, kale, pause.
1: Kale? Malaki.
0: Medyo mahal, kante. Sorry.
1: Yes.
0: Keso.
1: Keso.
0: Gatas.
1: Yun. Itlog, kamo.
0: Itlog.
1: Oo.
0: Diba? Isda.
1: Isda.
0: Isda na simple.
1: Sardinas.
0: Diba? Hindi natin...
1: Yung delatang sardinas, masustansya rin yun.
0: Okay rin, pero talaga syempre may kaunting preservative at process. Kasi ang sardinas is a deep marine species.
1: Yes.
0: Diba? Hindi natin iisipin yung mga lapu-lapu, mga ganun. Yes, maganda rin yan, mga anchovy. Pero sa atin, pwede naman bumili sa palengke ng
1: sardinas.
0: Hindi ba?
1: Or any deep sea fish.
0: Deep sea. At syempre, ang lifestyle natin, regular exercise, walang yosi, walang inom. Yun. At huwag masyadong sedentary.
1: Kailangan talaga. Oo. Exercise.
0: Alam mo yung sabi mo, kailan ba ako mag-i-impok ng calcium sa katawan o yung pagbibuild up?
1: Sustansya.
0: 30 years old. Start na.
1: 30 years
0: old. Dahil simula 30, pataas, bumabagsak na ang bone mass natin.
1: Ah, talaga?
0: Doon na nagsisimula. Hindi mo kailangan maging senior. Hindi mo kailangan maging 50.
1: Uh-huh.
0: At syempre, ang kababaihan. Oras na pag-menopause yan, talagang dive, mapilis.
1: Wow! Huling paalala na lamang, Dok.
0: Syempre, ang pag-build up natin ng buto ay kailangan po proper nutrition, lifestyle talaga, mag-exercise. Huwag tayong matakot sa araw, mag-sunblock lang dahil kaakibat ng calcium ay ang vitamin D. Kung meron kayong bitin po kayo, nandun kami.
1: Oh yeah, nasa Facebook at TikTok si Doc.
0: Yes, gamitin lang po ang ating official username at Doc Dennis Official. Mag-like, mag-share doon sa ating mga social media pages. At kung meron kayong mga katanungan dyan, magpadala lang po kayo ng mga messages natin.
1: Alam mo, ako, naging ugali ko na, Doc. Halimbawa, nag-outing kami. Or wherever na... Pagka may pakiramdam kayo, maganda yung tama ng araw. Gumaganto pa ako.
0: Yes.
1: Maharap pa ako kasi parang masarap.
0: Sunlight before 9, sunlight after 3 or 4.
1: Very good. Nako, maraming salamat, Dr. Dennis, sa ating klinika sa East Renta. Tomorrow ulit.
0: Yeah.
1: Sa ating pagbabalik, proseso ng pagkuha ng medical assistance sa PCSO, ating aalamin dito lamang po sa
0: Aksyon Ngayon!
2: Ang puso ng DZMM. Aksyon ngayon!
0: Dahil sa Starbucks.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
3: the Senate is under attack.
2: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
4: Inaabangan lamang na sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
5: Or bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
6: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
2: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
8: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
2: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Sa mga nangangailangan ng medical assistance, meron pong ino-offer na programa ang PCSO. Kasama natin si Miss Beryl Salvadora. Hello, Miss Beryl!
0: Good afternoon!
9: Sa inyo.
1: Hi po! Ayun, yan Miss Beryl.
9: Hi po.
1: Ah, okay.
0: Ay, nasa office.
1: Oo nga, nasa office si Miss Beryl. Miss Beryl, ito po bang medical assistance bagong programa ng PCSO? Dati po ba wala kayong ganito?
9: Ma'am, ito pong medical assistance program po ay matagal na po itong flagship program po ng aming tanggapan. Ito po ay na-established po, if I am not mistaken po, since po na-establish din po ang aming agency.
1: Ay, hindi pa ako pinapanganak noon.
0: Sino po
1: pero sweepstakes noong araw eh, di ba?
0: Iba, yung sweepstakes noon, may papel.
1: Oo,
0: tapos yung buong banig, di ba?
9: 1995 po.
0: Ay, mamang mo naman i-reveal masyadong edad na ito.
1: 1995. Bakit gano'n? Iba naman kasi yung sweepstakes,
0: yes,
1: iba
0: na office ngayon.
1: Noon, noong araw. Anong 1995
0: yes.
1: Pala?
0: Iba,
1: sinasabi natin.
0: Oo, iba yung
1: pinapanganak si Miss Beryl.
0: Oo nga. Alam ko yun, yung may mga dotted lines pa.
1: Tapos ano, pupunta ka sa Quiapo, di ba, nakaklip? Oo, yan.
0: Ipili ka pa ng ending, anong correct number mo? Diba may winning number?
1: Totoo.
0: Ala, nag-reveal tayo, Tita Winnie. Ah, pero Ma'am Beryl, sino po pwede mag-avail ng medical assistance mula sa PCSO?
9: Anyone can avail po na na mamamayang Pilipino po ng ating assistance. As long as po sila ay magfo-fall doon sa coverage ng assistance or ng mga tulong na i-offer po ng amin pong medical assistance program.
1: Ano po yun?
0: Meron ba tayong mga medical conditions na mas pinapaboran?
9: Sa under ng medical assistance program po, ang coverage po ng aming program ay para sa confinement, para po sa radiation, para sa mga specialty medicines that includes po yung mga neuropsychiatric, yung mga IVIG for special or rare diseases, mga liver medicine, liver and kidney transplant medicines. We also offer po chemo drugs. Meron din po kaming program for catastrophic illnesses. Ito po yung mga nag-undergo po ng open heart surgeries or heart-related mga operations po.
1: Paano po mag-apply, Ma'am Beryl?
9: Sa under medical assistance program po, meron po tayong dalawang kaparaanan kung paano po mag-apply ng assistance. Una po sa pamamagitan po ng MAP online application. Sa website po yun, sa official website po yun ng PCSO, which is yung www.pcso.gov.ph. Makikita po nila once na na-open nila yun, yung e-services, and then once na i-clinic po nila yung arrow down, doon nila makikita yung MAP online applications.
1: Okay,
9: at yung pangalawang kaparaanan naman po ay yung pagpapadala ng application sa pamamagitan ng email na ncrmap@pcso.gov.ph.
1: Okay. Meron po bang qualifications ang pwedeng mag-avail? Kailangan po ba indigent sila? Kailangan po ba hindi sila pasok sa to minimum wage earner?
9: Actually, ma'am, si PISA SO po does not require po yung mga certificate of emergency to prove na sila ay qualified for assistance. Sa amin po tanggapan, as long as they can provide the documentary requirements and as long as na yung health partner health facility po na napili nila ay tatanggap ng PISA SO guarantee letter OGL, then we can extend or we can process the application po ng isang client or ng isang patient.
0: Ma'am Beryl, halimbawa may binanggit kang mga illnesses na cyclical, kagaya ng mga chemotherapy, mga radiation treatment, na nangangailangan na
1: hindi lang isang
0: natin,
1: beses.
0: Every 3 weeks ito. Pwede natin gawin ba isang application pero cyclical ang pagbigay ng GL mula sa PCSO?
9: Sa PCSO po, every assistance po or every apply, nagbibigay po kami ng good for one cycle. But the good news is, we can extend assistance po up to 6 times a year para sa chemotherapy.
0: Up to 6 times. So, mabubuo isang cycle, kumbaga, kung talagang yes, meron po 6 cycles. Pero, may binanggit ka kanina, confined lang ba? Wala mga outpatient procedure na pwede tayong humingi ng tulong mula sa PCSO?
9: Meron din po kaming in-offer na mga services for outpatient like the laboratory, diagnostic and imaging procedures katulad po ng mga CT scan, MRI, ultrasound, nagpo-provide din po kami ng guarantee laboratory letter tests po. Yung mga CBC, something like.
0: Ang binanggit nyo, ma'am, basta yung institution or establishment will accept the guarantee letter of the PCSO. So wala tayong sabihin natin na hospital list na pwedeng mag-avail ng PCSO medical assistance. In other words, regardless of anong category ng hospital, basta okay
1: tumatanggap
0: sa kanila,
1: sila
0: tumatanggap, okay na.
9: Opo, ang importante po, willing po si partner health facility na tumanggap ng i-issue po namin na guarantee letter.
1: A partner health facility. So may lista.
9: If you will check po, meron po kayong makikita na mga list sa amin pong website. Meron po diyang mga naka-enumerate po, medyo madami-dami po yun.
0: Opo.
9: Hindi ko na po siya maiisa-isa.
1: Oo,
9: but pwede mo ninyong i-check po yun doon sa website po. Makikita po ninyo yung mga list ng partner facilities na tumatanggap ng GL, particularly po para sa mga medicine and chemo drugs po.
0: Pwede naman ba pag yung ating hospital na gustong gamitan ng GL at tatanggap sila na wala sa partner list? Okay rin sa inyo, ma'am?
9: Apo, as long as po na mag-i-issue po sila ng document na nakasaad po they are willing to accept this SO guarantee letter, then pwede po kami mag-issue po ng GL na nakapangalan po sa kanila.
0: Napaka-ano naman, ang ganda ng program na ito.
1: Ma'am, yung balikan ko lang, Doc. Ma'am, yung cycling, ano ito?
0: Cyclical treatment.
1: Cyclical. Yung, kasi sabi nyo hanggang 6 cycles for a specific treatment in a year. Paano po ang application nun? Like, isa-isa po ba? O pwede ko nang i-apply sa inyo na meron akong 6 cycles for the year?
9: Sa PCSO po, ang pag-apply is per cycle. So, once na po nakapag-apply sila ngayong month, pwede po sila ma-apply ulit next month using another set of documents.
1: Gano'n naman po kabilis matanggap ang response at saka yung GL?
9: Ma'am, sobrang bilis lang po yun. Within the day po, sa office hours po na 8 to 5 hanggang 5 p.m. po, nakakapag-release po kami ng approval ng application po ng isang client.
1: So,
9: hindi po sila mag-antay ng matagal.
1: So, meron po tayong application form filled out, tapos yung willingness ng hospital na tumanggap ng GL from PCSO. Ano pa po ang ibang mga requirements para maka-avail ng MAP?
9: It depends po kasi sa ni-request ng client or ng patient. For say, for example, po for confinement assistance. So, kailangan po niya ng original na medical abstract at statement of account po na nakaless na po doon yung mga mandatory deductions niya. When you say mandatory deductions po, kung ang pasyente ay senior citizen, so yung senior citizen discount. Kung may health card po, yung HMO, i-deduct. And of course po yung payment kung meron pong naibayad na sa hospital. So, yun po yung mga mandatory deductions na magre-reflect sa statement of account. And yung valid ID po, photocopy ng valid ID ng pasyente. And kapag ang application po ay sa pamamagitan ng pagpapadala ng email, truly accomplished MAP form, matatagpuan din po yun sa website ng PCSO. sa downloads po, downloadable po yun. So pwede po ninyo yun ma-edit doon mismo po sa website po namin din para magamit po ninyo.
0: Oo. Ma'am, may curious lang ako. Meron ba tayong ceiling amount?
1: Yun nga po.
9: Yes po. Sa confinement po, ang maximum assistance po, depende po sa net balance po ng application ng pasyente, is ang pinakamalaki po namin ibibigay is maximum of 50,000 pesos po.
0: 50, 50.
9: Yes po.
1: Sa inpatient po?
9: Inpatient po, sa confinement, 50,000. For chemo drugs po, maximum of 50,000. Din po laboratory, 50,000. Rehabilitation therapy po, 10,000.
1: Rehabilitation.
9: Physical therapy yun, ma'am. When you say rehabilitation therapy, it includes PT, occupational, speech.
1: Yung pong ano, cyclical na...
0: Yung chemo. Sabihin natin yung bawat cycle, mga magkano po, ma'am Beryl?
9: Maximum of 50,000 per cycle.
1: 50 rin, yes, talaga. Ah,
4: okay.
1: Pero
4: tulong,
1: anim na beses naman.
0: Oo naman.
1: 300,000
0: mag-submit ka lang
1: yun
0: ng papeles mo. Six times mo like copy yun.
1: Kaya diba? Nga. Naku, maraming, meron po ba kayong huli pang mga paalala, Miss Beryl, sa mga kapamilya nating audience? Ay, nawala. Hello, Miss Beryl? Nawala naman si Miss Beryl sa ating Zoom. Naputol. Pero malinaw naman po ang sinabi ni Miss Beryl sa atin na nasa website po nila, yes, ng PCSO ang mga form. Hello, Miss Beryl. Nandiyan ka na ulit?
9: Opo, ma'am. Sorry po.
1: It's okay. Pakiulit lamang po yung website at saka yung mga mensahe po ninyo sa mga gustong mag-avail ng inyong medical assistance program.
9: Ulitin ko po para po sa ating mga kababayan na nasa humingin ng tulong sa PCSO po, may dalawa po tayong kaparaanan kung paano po makapag-sumitin ng inyong application. Una po, yung TrueMap online application na matatagpuan po yun sa official website ng PCSO, www.pcso.gov.ph. Pag nag-prop sa inyong website, makikita nyo sa e-services at pag-clinic ninyo, arrow down, map online application, doon po mag-uumpisa ang inyong application via online. Yung pangalawang kaparaan na naman po yung pagpapadala ng kumpletong documents via email sa email na ncrmap@pcso.gov.ph. Paalala lang po na ang mga itong platforms ng pag-apply po ay tumatanggap ng application 8 o'clock ng umaga, Lunes hanggang Linggo po yan, except holiday.
1: Hanggang anong oras
0: hanggang
1: po?
0: Hanggang Linggo, ha?
1: Hanggang anong oras po? 8 o'clock ng umaga hanggang?
9: Hanggang meron po kaming available na slot, ma'am, automatic po magku-close si application once naubos po si slot available for the particular day po.
1: Ilang slots po ba ang available per day?
9: It varies, ma'am, because araw-araw po kasi yung budget namin. So every day po nag-a-adjust po yung number of applications or yung slots na ino-open po ng website po namin or ino-offer po ng website po.
1: Unahan pala.
0: Parang allowance lang pag naubos yung allowance.
1: Since ang bago sa akin, Miss Beryl, Doc, hindi na kailangan pumunta mismong personal sa opisina ng PCSO para makapag-apply. Pwede na online.
0: Electronic.
9: Pwede po ninyo itong magawa at the comfort of your house, of your home, kung nasaan man po kayo, as long as meron po kayong gamit. Internet connectivity, meron po kayong laptop, at meron kayong cellphone, magagawa na po ninyo ang pag-a-apply po ng assistance sa PCSO.
0: Ibang-iba na.
1: Pero what is my assurance, Miss Beryl, na makakaabot ako sa cut-off?
9: Once po na-include po kayo doon, ma'am, makakakuha po kayo ng acknowledgement message po na kayo ay for inclusion and for processing po ang inyong application po sa araw na nagpadala kayo. Kanbaba po ngayon, nagpadala kayo, makaka-receive po kayo ng acknowledgement message na for inclusion and for processing ang inyong application po.
1: And then how long after processing should I wait?
9: Within the day, ma'am, bago po matapos yung working hour po, ma'am, namin na 8 to 5, makaka-receive po kayo ng notification patungkol po din sa application po na isinumiti po ninyo.
1: Notification on?
9: Approval, ma'am. Dun sa status na.
1: Pag-approve na po ako, what's next?
9: May instruction po doon, ma'am, sa email na marireceive ninyo. Guide po, step-by-step process kung paano po ninyo i-generate or ipiprint yung mga approval po na naka-attach doon sa notification po na ina-receive po.
0: Galing, ha?
1: Tapos kuku, ito yung magkukubra na ako.
9: Then yung GL po, once na na-print na po ninyo and the other documents, mga assessment form, dadalhin na po ninyo yun kung saan naka-address yung guarantee letter para po ma-present yun, eventually po magamit na po ni client.
1: All online. Yes. All electronically. Very good. Maraming salamat, Ms. Beryl. Thank you.
9: Wala pong ano man, salamat din po.
1: Ayan, napakalinaw ng explanation. Yes. Step by step ni Ms. Beryl Salvadora, ang sa Social Welfare Officer ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Ako, sobra-sobra na po kami sa oras. Kami magpapaalam na dahil narito na si Chiang Ami Perez Castillo para sa kanyang
0: Ako si Chiang Ami.
1: Magbabalik po kami bukas. Ako po ang inyong lingkod, Tita Winnie Cordero.
0: Ako po ang inyong kapamilya, Doc Dennis.
1: Para sa
0: Aksyon Ngayon.
1: Bye!
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
10: Panalangin sa alas tres ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: sinusuportado ng Armed Forces of the Philippines ang panukalang karagdagang benepiso para sa mga government personnel na kadestino sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga nakasaad sa panukala ang hazard pay, gayon din ang insurance at medical support. Sinabi ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na malaking bagay ang panukala sa pagkilala sa ambag ng mga civilian personnel sa pagprotekta sa soberanya ng Pilipinas. Sa ibang balita, nasagip ang limang babae kabilang ang tatlong menor de edad sa human trafficking sa Zamboanga City. Balita mula sa Zamboanga, hatid ni Queenie Casimiro. Queenie.
1: Pasado alas 10 kagabi ng maglunsad ng entrapment operation ang mga operatiba ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang ang mga miyembro ng Interagency Council Against Trafficking sa isang pension house sa Upper Kalarian dito sa Zamboanga kung saan nasagip ang limang babaeng biktima kabilang ang tatlong menor de edad mula sa isang kwarto. Sinasabing tangkang ipupuslit ang mga biktima ng sa backdoor exit ng bansa patungong Malaysia. Naaresto naman ang isang babae na umano'y kasabwat ng mga trafficker. Inihahanda na ang kasong paglabag sa Qualified Trafficking in Persons Act laban sa babaeng suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
0: Maraming salamat, Queenie Casimiro. At abangan mamaya sa headlines sa hapon. Department of Justice, inatasan na ang PNP at NBI na ipatupad ang ICC warrant of arrest laban kay Senador Ronald De La Rosa. Mga magkakanlong sa senador, binalaan. PNP CIDG iniimbestigahan na kung sino ang nagbigay ng maling impormasyon kay suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na nauwi sa tensyon at putukan sa Senado. At mga senior citizen, bumida sa Flores de Mayo sa Pampanga. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube channel. Ako po si Tricia Lindo.
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
4: Ako to, si Chang Ami.
3: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi
4: ako to, si Chang Ami.

0: Good afternoon.
1: Magandang afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Ay, kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Tayo po'y araw na ng Thursday, May 21, 2026. At kayo po'y nakatutok sa programang Ako To, si Chang Ami. Yes, ako po ito. At dito po sa ating programa, abay, wag ho kayong mag-alala dahil handa ho akong makinig sa kung ano man ang inyong pinagdaraanan nang walang panghuhusga, ano man pong sa opinion sa buhay, sa trabaho, sa pamilya, sa inyo pong mental health, sa inyo pong mga pinagdaraanan, ay wag ho kayong mag-alala dahil ang ating maliit na community dito po sa radyo, sa online, ay lagi ho kaming narito para po sa inyo, para bigyan kayo ng tulong at ng suporta. Kasama po ang ating mga eksperto, araw-araw ha, may nakakasama po tayong psychiatrist, psychologist, at pati na rin, ay, si Jobs at saka si Fides, oh, dinudungaw-dungaw ako. Siyempre, yung mga life coach, ayan, nakakasama po natin at libre po silang nagbibigay tulong sa atin po mga kapamilyang may pinagdaraanan. Kami po ang pinagkakatiwalaang Life Counseling on AM Radio. At maraming salamat kapamilya for making DZMM the number 2 radio station sa buong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Net! Kumakaway-kaway na ang mga nasa team online. O, bigyan niyo muna ako ng chance, ha? Hindi ko pa nabubuksan ang telepono ko. Wait lang. May mga hinahanap pa tayong mga bagay-bagay. O, eto na. Pero binabati po muna namin, syempre, yung mga nakatutok sa radyo, sa ating pong TZMM 630 kHz AM band sa Metro at Mega Manila. At yung mga team online naman sa YouTube at sa Facebook. Magandang araw at syempre sa lahat po ng ating mga kapamilya all over the world na nakatutok po sa The Filipino Channel at sa I Want. Maraming salamat! Uy, ang dami ng message ng ating mga team online sa YouTube channel natin. Yes, magandang hapon kay Donald Figueroa Bagawisa. Si Mami Ligaya Ching Tan. Si Mama Tess Villamin. Happy Thursday, Chang. Mainit at paulan-ulan pa din. Oo nga. Kamusta daw ang mga aminatics? Uy, salamat. Good morning naman kay Dai. Kesa Wang 5734. Asaan ka ba? Kamusta ka? Magandang hapon din sa'yo, Bleng 8202. Si Virgo Profogo. Magandang hapon din, Louie Basco. Happy Thursday. Sabi niya magiging number 1 AM radio na ang DZMM soon. Ay, oo naman, i-manifest natin yan. Konti na lang. Thank you, Lord. At thank you, mga kapamilya. Belen Ledesma, how are you? Ay, kamustahan tayo ngayon, ha? Check, everybody. So, baka sabihin nyo, hindi ko kayo kinakamusta. Marvin Riabat, magandang hapon to you. Maple 630. Sabi ni Mami Ligaya Chinta, nakaka-LL, ano, LSS, di ba? Ang theme song mo, Chang Ami. Oo nga, eh, maraming salamat po. Si LV Vidua ng Binangon ng Rizal ay nakatutok na rin. Ganon din ang mga kapamilya natin dyan sa Surigao del Norte. Sabi ni Miguel Andre Mira, malapit na matapos ang klase ng college. Hanggang June 12 na lamang po. Maraming salamat. We love you, Chang Ami, and God bless you. God bless you too, Miguel. Mag-iingat palagi. Chris John Gatbunton is in the house. Ganon din si ML Bartulay. Good afternoon. Si Tita Nona Damian nandyan ba? Si Maria Dulce Orate nakatutok sa radyo. Si Tita Alicia Palomo at si Tita Babes ng Pasig. Salamat. At ganun din yung daddy ni Coach Dayong Mendoza. Mr. Mendoza, magandang hapon po sa inyo. Thank you sa palagi po ninyong pagtutok sa programa. At para po sa ating episode ngayong hapon, sa kwento mo kay Chang, mapapakinggan po natin ang kwento ng pagmamahal ng isang kapatid sa kanyang kapamilyang may pinagdaraanan nga po sa kanyang mental health. Kaya ang tanong, paano nga ba daw niya matutulungan ang kapatid na ayaw magpagamot? At ano nga ba ang mga tamang paraan ng pakikipag-usap at pag-handle sa isang taong may mental health condition sa loob ng kanilang tahanan? O yan po ang ating pag-uusapan maya-maya sa Ikwento Mo Kay Chang. Ah, sa number 2 sa Mega Manila, hindi pa buong Pilipinas. Gusto mo, ayaw mo ba nun? Kiniklaim ko na nga eh. Minamanifest ko na. Di ba, Sir Franco? Number 2 sa Mega Manila. O yan. Gusto ko kasi all over the world pa nga eh. Ay, ganun. Pero kayo po ang dahilan yan. Kaya, salamat po sa inyong pagmamahal sa aming lahat dito sa DZMM, mga kapamilya. Thank you. At bukas naman po para sa ating Chang Emmy Presents, mapapakinggan po natin ang kwento naman ng babaeng naging sandala ng kanyang pamilya sa oras ng kagipitan. Pero dala ng sandaling kapusukan ng kanyang kabataan ay nagbago po ang takbo ng kanyang buhay. At paano nga ba ipagtatapat sa kapatid ang isang lihim na matagal nang pinagtatakpan? Ito po, pakinggan natin.
0: Chang Ami presents.
2: Ako to, si Chang Ami.
3: Ano ba talagang tatuso? Magkatao ko, Mama. Ampan niyo lang po ba ako? Wala po ba talaga ako magulang?
4: Anak, hindi totoo yan. Huwag ka maniwala dyan, anak. Inaasar ka lang nila.
0: Chang Ami presents.
1: Yan po ang ating Chang Ami Presents bukas, araw po ng Biyernes, at kami rin po ay nasa Spotify. I-like at i-follow nyo po kami dyan, ha? Nariyan po ang ating mga past episodes ng ating drama po dito sa Chang Ami Presents para lumaki din po yung ating community dyan sa Spotify. At meron din po tayong playlist sa ating YouTube channel. Hanapin nyo lamang din po, Chang Ami Presents. Maraming salamat sa digital team ng DZMM na siyang nag-a-upload po ng ating mga drama sa Spotify at ganun din sa ating pong YouTube channel. Servando Sales, magandang hapon din po sa inyo. At ganun din kay Brian Untalan. Si Leon, 2866. Sabi niya, Chang Ami, good afternoon. Tumutok din mamaya sa special coverage sa ulat sa panahon sa DZMM. Ay, oo nga. Ano ba kasi ang panahon? Hindi mo maintindihan. Maaraw, pero umuulan. Pero thank you pa rin, Lord, dahil umuulan. Malaking tulong po yan. Lalo na dun sa ating mga ano, mga halaman. Yan, yung mga lugar na sobrang init po. Ano? Kaya mag-iingat po tayo. At sa oras po nating 3:18, bigyan daan po muna natin ang mga pag-uulat ng ating Radyo Patrol. DILG susunod sa direktiba ng Department of Justice na arestuhin na si Senator Bato de la Rosa. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City. Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, magandang hapon.
5: Chang, magandang hapon. Tatalima ang Department of the Interior and Local Government sa utos ng Department of Justice sa Philippine National Police at FBI na arestuhin na Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, ipatutupad ng PNP ang pag-aresto kay De La Rosa at nakahanda ang buong kwerasa ng pambansang kulisya. Sinabi pa ni Rimulya na hindi lang 10,000 task force ang naka-alerto para arestuin si De La Rosa, kundi 225,000. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Sa ibang balita naman po, emergency room ng ospital ng Maynila pansamantalang isasara sa publiko. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, hatid naman ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, magandang hapon. Bakit daw isasara?
6: Siyang aming magandang hapon, pansamantalang isasara sa publiko ang emergency room ng ospital ng Maynila para sa gagawing rehabilitation at repair. Sa abiso ng Manila LGU, isasara ang emergency room ng ospital ng Maynila simula May 24 hanggang June 1 para sa isasagawang critical repair sa pasilidad. Ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso, hindi magiging ligtas para sa mga pasyente, doktor at manggagawa kung magpapatuloy ang operasyon ng emergency room habang nagsasagawa ng pagsasaayos. Kaya minabuti ng Manila LGU na isara pansamantala sa loob ng isang linggo. Nag-abiso naman ng Manila LGU sa publiko na dalhin sa mga karating ospital na nasa ilalim ng Manila LGU ang mga pasyenteng mangangailangan ng emergency care. Mag-deploy naman ang mga ambulansya at medical tents sa labas ng ospital ng Maynila para ma-accommodate pa ang mga pasyente habang ginagawa ang pagkasaayos ng ospital ng Maynila. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Isa pa hong balita, aplikasyon para sa Interpol Red Notice laban kay Senator De La Rosa, ikinumpirma na ng Department of Justice. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa DOJ, Radyo Patrol, Steve Ras. Steve, magandang hapon.
7: Magandang hapon, siyang kinumpirma nga ng Department of Justice na may isinasagawang aplikasyon para sa Interpol Red Notice laban kay Senator Bato de la Rosa kasunod ng valid warrant of arrest na inissue ng International Criminal Court. Ayon kay Justice Spokesperson Paula Martinez, ang Red Notice ay isa sa mga legal na remedyo na maaaring gamitin ng pamahalaan sa magpapatupad ng International Law Enforcement Cooperation. Pagamat nasa ilalim ng Immigration Law at Bulletin Order ng Senador, sinabi ni Martinez na pwedeng mag-issue ng precautionary hold departure order laban kay de la Rosa o hindi pwedeng mag-issue ng PHDO laban kay de la Rosa dahil wala itong kaso sa Pilipinas. Samantala, ipinakukuha na rin ni Justice Secretary Frederick Vida sa MMDA ang lahat ng footages noong araw na lumisan ng senador sa Senator de la Rosa. Nilinaw din ng kalihim na maaaring damputin ng NBI o PNP ang senador kahit hindi ito umalis ng bansa.
8: I would like to confirm, one, the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Senator Bato is a fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges before him.
7: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Steve Raz.
9: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istretta. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Kayo po'y nakatutok at nakikinig sa ako to, si Chang Ami. Magandang hapon din pala kay Estrella Garcia, kay Tita Lina Ho na nasa Plaridel, Bulacan. Hello, hello din kay Yoli Lu 6011. Yes, Tita Lina Ho, nakatutok ka daw kanina. Nakatutok na daw siya kanina pa. May 29 is the first anniversary of DZMM comeback last year, 2025. Sabi ni DZMM Teleradio version 2.0. Oh, madami siyang alam. Si Asmari Hivara, magandang hapon. Ganun din kay John Steven Villaflor. Yes, mapapansin ko yan. Wait lang. Si Sir Manny Cunanan, magandang madaling araw dyan sa Amerika, sa Virginia, USA. Ikaw talaga, Sir Manny, ha? Gusto mo lumabas pa siya sa drama bukas, ha? Tita Yoli Lu 6011, magandang hapon. Maria Dulce Orate, ayaw na, doble na ang mga pagbati. Ayan, si Brian Untalan, hello daw at shout out kay Mama Gina. So sa ating pong pagbabalik ay makakasama natin ang ating kapamilya na meron nga pong dinulog sa ating programa. Diyan lamang po kayo, makakasama rin natin si Prof. Yeng Gatchalian maya-maya. Kaya tutok lang po dito sa ako to, si Chang Ami. Wait lang!

0: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
5: DZMM Radio Patrol sa East 30, una sa balita, una sa public service.
6: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa maliliit na puno at sirain ang mga pa...
0: Kinig kay Chang Ami Perez sa...
7: Ako to, si Chang Ami!
0: Huwag kang matakot, huwag kang mahiya, huwag kang mangamba.
7: Ako to, si Chang Ami.
0: Kwento mo kay Chang Ami.
7: Ako to, si Chang Ami.
8: May nakikinig, may nagmamahal sa bawat...
7: Nagbabalik po ang Ako to, si Chang Ami. At mga kapamilya, ay ito, may paalala lamang po tayo ha. Medyo maselan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Kaya po kung kayo ay may pinagdaraanan o nangangailangan o mangangailangan po ng tulong, maaari po kayong tumawag sa mga numero ng National Mental Health Crisis Hotline na 0917-899-8727 at parehin po sa Globe and TM subscribers at 0919-057-1553 para naman po sa ating mga smart subscribers. So ngayon pong hapon, sa ating pong ikwento mo kay Chang, makakausap po natin ang ating kapamilyang itatago na lamang po natin sa kanyang alias na si The Boy. Siya po ay 55 years old at sila'y tatlong magkakapatid. Yung kanilang panganay na kapatid daw po ay 58 years old at siya ay matandang dalaga at na-diagnose na may bipolar disorder 2 at may hypertension. At noong 2015 ay napansin daw po nila yung pagbabago ng ugali at behavior nga ng kanilang kapatid at gusto ng pamilya na maipa-check up at maipagamot muli yung kanyang kapatid at gusto rin nga nila sana na maibalik sa ospital ang kapatid. Pero ito nga po ang problema, ayaw na daw po magpagamot at na kahit na daw kaninong kahit anong pakiusap daw ang gawin nila sa kanilang kapatid. So mga kasama po natin sa linya ng telepono si The Boy. Hi The Boy, magandang hapon. Si Chang Ami po ito. Kamusta po kayo?
9: Magandang hapon po Chang Ami. Maayos naman po. Okay lang po.
7: Kayo po ba ay may asawa, may pamilya na?
9: Meron po. Nasa Batangas po sila ngayon.
7: Mm-mm. Iyo pong kapatid po ninyo, ate po ninyo siya, hindi po ba?
9: Yes po, ma'am.
7: Opo. Kasama niyo po ba siya sa bahay?
9: Sa bahay, bali ang nakakasama po niya sa araw-araw ay yung magiging ako. Doon nga po sa Batangas.
7: Sa Batangas.
9: Dahil ako po ay naka-stay-in dito sa Antipolo for work.
7: Okay po. Yung ano po yung napapansin ninyo ngayon or nakaikukwento po sa inyong mga sa inyo ng inyo pong asawa at mga anak tungkol po sa atin ninyo?
9: Opo. Eh sa ngayon po ang napansin ng misis ko ay hindi na masyado nagkaakain ng kapatid ko.
7: Mm-hmm.
9: Lagi na lang nakahiga.
7: Opo.
9: May mga araw na hindi talaga siya kumakain sa buong maghapon.
7: Mm-hmm.
9: Tapos yung susunod na araw doon lang siya kakain, pero kukunti lang. Pakakalimot na rin maglinis ng katawan. Hanggang lagi na lang po nakahiga.
7: Nakahiga. Napag-alaman ko po na 2018, tama po, siya ay na-diagnose na may bipolar disorder 2 at hypertension. With hypertension, tama po?
9: Yes po. Napilit ko na magpa-check up sa PGH para malaman niya dahil sa pagbabago niya kasi yung mga kaibigan niya, mga hindi na niya nakikilala yung iba.
7: Nakikilala. So, sa ngayon po, opo, sige po, go ahead.
9: Tapos po, yun nga, napagdududahan na niya yung ibang tao na noon naman yung mga kalapit niya.
7: Ah, so parang hindi na rin niya natatandaan or nakikilala?
9: Yes po, yes po, ganun.
7: So, napag-usapan po ba ninyo recently na gusto niyo po siya ulit na ibalik doon?
9: Kami pong, yung isa ko pong kapatid na nasa ibang bansa, gusto po namin talaga siya bumalik na doon sa kung hindi man siya NTNH, magamot siya. Mabigyan siya ng gamot. Yun lang po ang problema. Tinry ko po na itong last year. Actually, naka-schedule po kami na ito early this year. Kanya lang, nagkaroon ng konting problema. Pinabalik kami. Kanya lang, ayaw na niyang bumalik.
7: Ano daw po yung dahilan? Ba't ayaw niya bumalik?
9: Siguro po, natatakot. Wala siya sinasabi. Hindi siya nagsasabi ng dahilan po eh. Basta, kasi bilang niya, ayaw niya. Ngayon, hindi naman po namin mapilit. Baka mauwi na naman doon sa dati na talagang medyo marahas ang ginawa namin para lang mapagamot siya.
7: So, sa ngayon po, baka yung mga trauma na yun ay meron ding naging epekto ho sa kanya, no, Mang Daboy?
9: Yes po. Yes po, baka nga dahil ayaw niya magpa-check up.
7: Opo. Pero na yun po ba nasasabi niya or na kumbaga verbally and emotionally nadi-discuss niya yun, yung nararamdaman niya yun?
9: Yes po, na-remember po after nga nung ano na yun, nung mag-discharge siya sa NCNH, sinabi niya sa akin na ayaw na niya bumalik doon. Pero inassure ko naman po siya na hindi na siya babalik doon basta kumain lang siya at inumin niya yung gamot.
7: So kahit po yung gamot, ayaw na rin niyang inumin?
9: No, actually po, natapos na yung gamot.
7: Medication.
9: Kasi nag-prescribe sa kanya 3 months lang. So after 3 months, dapat bumalik for follow-up check-up. Kanya lang, yun na po, ayaw na niya bumalik. Kaya hindi kami nabigyan uli ng gamot.
7: Opo. Sige, makakasama po natin, Mang Daboy, sa Zoom, ang ating pong chief psychologist ng Mindcare Perpetual Health Medical Center para tulungan po tayo dito sa concern sa inyo pong ate, si Prof. Yeng Gatchalian. Prof, magandang hapon. Si Chang Ami po ito, kasama natin ang ating kapamilya na si Daboy. Prof?
10: Magandang hapon, Chirami.
7: Magandang hapon. Po. Kasama natin
9: magandang
7: si Mang Daboy.
10: Opo, Mang Daboy, magandang hapon din. Chirami, magandang hapon. At sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon.
7: Po. Prof, ito pong concern ni Mang Daboy ay may kilala rin ho ako na ganyan. Yung kapatid din po, ang problema ay ayaw nang mag-medication, ayaw na rin bumalik sa ospital. Sa inyo pong base po sa inyong mga pag-aaral at research, paano po ba natin sila pwedeng matulungan pag ganyan po ang sitwasyon? Mahirap po kasi talaga eh.
10: Oo. Siyang, sa totoo lang, no, kailangan talaga kasi kapag bipolar, meron talagang medication. Although mga psychologists, hindi kami nagpe-prescribe. Pero kapag ang case ng aming mga pasyente ay bipolar, no, mood disorder, talagang nire-require namin, nire-recommend namin sila na pumunta sa psychiatrist kasi sila yung magbibigay ng medication. Mahalaga yon para ma-stabilize yung kanilang mood. Ngayon, kapag meron silang resistance, siguro maganda kung huwag nating i-focus doon sa magpatingin sa psychiatrist. Pwede nating gawin, halimbawa, meron siyang ano eh, meron siyang physiological complaints, 'di ba? Sa pagkakarinig ko kanina, Chang, parang may hypertension, tapos
7: Opo.
10: hindi pakain. So maganda siguro, Mang Daboy, doon natin i-focus pag niyaya natin siya. Dalhin natin siya sa medical practitioner, sa general practitioner, halimbawa. Sabihin mo sa kanya na, ate, kasi nag-aalala kami sa katawan mo, yung high blood mo. Eh baka syempre sa edad natin, hindi na maganda. Tsaka para matulungan ka rin kumain, punta tayo sa doktor. Dalhin niyo siya sa general practitioner. Yung doktor, pwedeng siya ngayon ang maging tulay para ma no, halimbawa, siya ang magre-refer o di kaya ay siya ang magbibigay with consultancy rin. Pwede rin kasi yon siyang dahil ang mahalaga kasi dito yung madala siya sa doktor
7: Opo.
10: na pwede tutulong sa kanya.
7: Eh parang ang concern din ni Mang Daboy ay yung kanyang kapatid, nagkakaroon din daw po ng matinding paranoia at anxiety. Tama po ba, Mang Daboy?
9: Yes po, yes po.
7: Ano po yung mga
10: Oo.
7: naoobserbahan po ninyo na naikukwento sa inyo po ng inyong asawa at mga anak?
9: Sa ngayon po, lagi lang siya nandun sa higaan niya. And then, kung may tao, nagtatago siya. Ayaw na niya magpakita. Pero early this year, okay naman siya eh. Okay pa siya doon sa mga ibang tao kasi may tindahan po kami. So ngayon, lately, pag may bumibili, nagtatago na siya.
7: Madalas din
9: Opo.
7: po ba na medyo yung kanyang pag-iisip, yung kumbaga, parang takot siya sa paligid, ganun po, Mang Daboy?
9: Sa ngayon po, wala siyang pinapakitang ganon na ganong klase. Pero ramdam ko po yun. Ramdam ko po na may ganon kasi hindi siya magtatago sa mga tao. Kung sino man ang bagong tao doon.
7: Wala naman ho siyang nakakaaway o sinisigawan, yung mga ganong tipo po.
9: Dito po, nung mailipat namin siya dito sa Batangas, wala na pong ganon. Noon lang po nung dating nasa ano pa kami, sa dating tirahan namin, doon lang siya nagkaroon ng ano, violence na ano, towards sa kapitbahay.
7: Pagka ganun, Prof. Yeng, paano ba pwede yung pakikipag-usap ni Mang Daboy sa kanyang ate na

0: Sige.
1: Oo.
0: Go ahead
1: Oh,
0: po.
1: siya. And siya na medyo pawala-wala kasi yung signal. Pero
0: Okay
1: sa
0: na po.
1: pagkakarinig ko, kanina siyang, tama ba na dati wala, tapos nagkakaroon ngayon. Pagka ganun, yun kasi talaga ang nature ng bipolar. Hindi kasi siya 24 hours. So meron tayong tinatawag na episodes or onset. So pag bipolar, either yung depressive or yung mania. Pero yung paranoia niya o pagiging sobrang suspicyosa niya, nagiging dahilan ito kaya hindi siya lumalabas sa tao. Ang gusto kong malaman kasi, Chang, kapag ganito yung ginagawa ng ate niya, ano yung, paano natin tititreat?
0: Ano yung response nila?
1: Oo, ano yung response nila? Kasi ang isang, sana iwasan natin, no? Hindi natin alam kung paano sila nag-respond. Pero ang isang iiwasan natin, yung nagfo-focus tayo doon sa kanyang delusion, halimbawa, sasabihin natin, wala yan, di naman totoo yan. Ano ka ba? Ba't ka natatakot? Usually, ganyan ang sinasabi natin, no? Hindi ko sinasabing ganun din yun sa kanila. Pero sa mga nakakarinig at sa may parehong sitwasyon, ang iiwasan mo natin yung ini-invalidate natin yung kanilang nararamdaman. Kasi ang pakiramdam nila doon, totoo yun. So kung ano man yung naiisip nila, ano man yung nararamdaman nila, para sa kanila, totoo yun. Kaya hindi natin ito dapat sabihan na huwag kang mag-isip, huwag kang matakot. Ano ka ba? Para yan lang. Pagka ganun po kasi, no matter how you say it, para sa kanila, hindi sila naiintindihan. At lalong lumalalim yung kanilang nararanasan. May isa pa, huwag din nating i-reinforce na, ha, nakakatakot ako, halika dito, nakakatakot pala. Hindi rin. Ang importante kasi doon, yung maiparamdam mo lang. Alam mo, nararamdaman ko, takot ka ngayon, di ka mapalagay. Sige, sasamahan ka namin, aalalahin ka namin. Ano bang nararamdaman mo ngayon, ate? Kasi kapag nakikita niya na nakikinig tayo, baka magkaroon siya ng mas magaang na paraan na i-express yung nararamdaman niya. Dahil nature po talaga yan, yung ibang may bipolar, meron silang tinatawag na anxious thoughts. Kaya nagiging very suspicious or highly suspicious po sila. So, kailangan lang din na maiparamdam na makikinig tayo. At dahil din po dyan, yung mga ingay sa paligid, kung naiirita siya doon, meron kasi silang sensory overload na tinatawag, konting bagay, nakikibot sila. Kaya hanggat maaari, dapat yung paligid hindi maingay kasi makaka-trigger po yon ng mataas na emosyon nila. Ganun po siya. Kaya, opo.
0: Buti na lang po na nabanggit niyo yan, Prof. Yeng, yung ilang mga pamamaraan kung pwedeng, kung paano dapat yung approach ni Mang The Boy. Kasi marami po ang nakikinig sa atin at nanonood ngayon na hindi rin nila alam kung ano ba yung right words to say or paano nila, kagaya nun sabi niyo, hindi naman din dapat na ganun yung sasabihin. Tama po, Prof.?
1: Oo, kasi minsan hindi umaalis sa caregiver sa atin mga kasama na nasa stress tayo. Kaya
0: Oo.
1: minsan, oh, di ba kaya minsan, tiyang amin, napapataas ang boses natin. Yung,
0: Oo,
1: ano
0: totoo
1: ba, ba't
0: din.
1: ba lagi ka natatakot? So, nako-concern ka, hindi ka
0: Oo.
1: nagagalit, nakikita nila. Pero yung lagi mo siyang nasasabihan na, ba't ka ba kasi natatakot? Huwag kang magtago, lumabas ka dito para masanay ka. Hindi rin po ganon. Kapag nagtago siya, pabayaan po natin. Kasi para sa kanya, yun ang safe para sa kanya.
0: Safe space niya
1: Yes po.
0: yon.
1: Oo, safe space niya yon. Kaya pag nandun siya,
2: Yes, ma'am.
1: sige lang, sabi mo, ate, kumusta ka na ba dyan? Gusto mo bang kumain? Para maramdaman niya, nandyan pa rin kayo para sa kanya.
0: Kasi isa rin po yan sa mga concerns po ninyo, Mang The Boy, hindi po ba? Yung kung paano po yung pakikipag-usap at yung pag-handle dahil nga po si ate ay diagnosed ng bipolar. Tama po? Bipolar
2: Yes po.
0: disorder 2. So mahalaga din po na ito ay napag-uusapan natin, Mang The Boy, para tama rin po yung salita natin, yung emosyon natin, at nauunawaan din namin bilang caregiver, syempre, ang pakiramdam po ninyo minsan na namang The Boy, parang nauubos din kayo.
2: Apo, opo. Minsan, parang medyo mahirap intindihin, pero at the end of the day, sa amon mo marirealize na dapat binigyan mo ng konting pangunawa yung
0: Oo.
2: sitwasyon niya.
0: Kumbaga lalagpas pa sa 100% ano, Mang The Boy, yung
2: Yes.
0: pangunawa, yung pagmamahal, hindi po ba? Yung mga magulang po ba ninyo ay buhay pa?
2: Wala na po.
0: Ah, kayo na lamang pong
2: Parang
0: magkakapatid.
2: yes po.
0: Oo, kaya kayo po ang nakatutok kay ate. Yung iba po ninyong
2: Yes po.
0: kapatid, kamusta ang relasyon kay ate?
2: Actually, ang tatlo po kami,

0: Yung isa, yun nga po yung nasa ibang bansa.
1: Ah.
0: Siya ang mas nag-worry dyan sa, ano, sa kapatid namin, yung panganay namin.
1: Oo.
0: Kasi nga malayo siya.
1: Opo.
0: Gusto man niya akong tulungan, samahan.
1: Mm-mm.
0: Eh, andun siya para tumulong financially para
1: yes.
0: sa kanya. Kapatid namin.
1: Oo. Yun naman eh, ang isang importanting bagay din, ano, Prof. Yeng, na dapat ay malinaw at this point kay Mang Daboy at dun sa kapatid kung ano yung tulong na pwede nilang ibigay kasi merong iba't ibang pamamaraan ng pagtulong, hindi po ba?
2: Oo, iba-iba. Napakahalaga ng moral and financial support sa pagkakataon to. Kasi pag bipolar, sabi nga kanina, talagang kailangan ng medication. Kasi up and down ang moods eh. Tapos minsan okay siya, no? Tapos siyang maganda rin kung halimbawa talagang hindi nila madala si ate. Kasi ang isang paraan dyan, pwede mo siya tanungin, ate, kailan mo gustong pumunta sa doktor? Gusto mo ba ng Lunes o Martes? Para meron din siyang pakiramdam na nirirespeto natin yung kanyang
1: akusisyon. Yes.
2: Ang isa pa siyang pwede silang pumunta sa psychologist o psychiatrist bilang pamilya na hindi kasama si ate. Tapos dalhin nila yung old records para mabigyan sila ng mas maayos na rekomendasyon.
1: Pwede rin pala ganon, Mang Daboy. Okay. Parang at this point, syempre, baby steps po muna tayo. Ayaw din naman natin na mabigla si ate para hindi na rin madagdagan yung trauma niya, no, Prof. Yeng? Siguro meron siyang naging experience sa ospital, kaya siguro parang sinasabi niya na ayaw na niyang bumalik. So mahalaga din na kayo bilang pamilya po, siguro ikaw, yung asawa po ninyo, yung mga anak ninyo at yung kapatid ninyo, siguro via online, ano, makausap din ng isang psychiatrist. At yun naman po ang gagawa namin ng paraan, Mang Daboy, na meron po kaming mai-recommend na psychiatrist na pwede pong tumulong sa inyo pagdating po dyan sa aspeto na yan. No po.
0: Ay, salamat po. Mm-mm. Salamat po.
1: Sige.
2: Yes
1: po, Prof. Go ahead.
2: Kasi kanina, naalala ko yung bayolente. No?
1: May mga episodes na ganun eh.
2: Oo, kasi pag may paranoia, most likely, may tendency maging violent talaga. Mm. Tandaan natin yung medical emergency rule ha, na kapag nakikita na natin ang danger, kasi unang-una alagaan natin yung sarili rin natin, bukod kay ate. Kasi kapag siya ay nagiging highly suspicious, pwede kasi na makasakit siya sa sarili o sa ibang tao. So pwede po kayo humingi ng tulong sa authorities or medical professional para po madala siya sa medical facility na pinakamalapit sa inyo. O ganun po. Kasi pag may meron na pong violence, Sir Daboy, pag meron na, tandaan po natin yung medical emergency, pwede naman po humingi ng tulong.
1: Ayun. Sige, magbe-break lang tayo, Mang Daboy. Huwag po ninyong ibababa ang linya ng telepono. At kailangan ko lamang pong ipasok yung ilang mga commercials natin. At mga kasama pa ho natin, si Sir Daboy at si Prof. Yeng Gatchalian. At alamin natin, ano pa ba yung ibang mga pwedeng gawin para makatulong tayo sa ating pong kapamilya na may pinagdaraanan. Oras natin, 3:46. Magbabalik po ang ako to, si Chang Ami. Uy, pero teka muna, shout out muna daw sa mga nasa Geneva, Switzerland. Diba? May nakatutok sa atin si Rosalina Leme na 6203. Tita Cory Alejandro! Ay, huwag ka na magtampo. Everyday present. Oo, nakakalimutan natin i-shoutout si Tita Cory Alejandro. Sorry naman po. Ganon din kay Janelle Fidelino. At magandang hapon din kay Mark Ernest Angelo Gabriel Alag. At kay Grace Lopez. O, pa-shoutout po. Si Elvie Vidua ay nariyan din at si Alex Ibanez. Magbabalik po ang ako to si Chang Ami. Hello kay Jessie din ng Dubai. Sandali lang.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
1: the Senate is under attack.
0: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
2: Inaabangan lamang ng sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
3: Pero bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
4: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
5: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay.
0: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
0: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kwento mo kay Chang Ami.
1: Ako to, si Chang Ami.
2: May nakikinig, may nagmamahal sa bawat hakbang ng iyong buhay.
1: Good afternoon mga kapamilya. Kayo po ay nakatutok sa Ako to, si Chang Ami Francisco. Buen consejo Sumiran, watching from Hercules, California. Maraming salamat. Ganun din kay Miles Del Rosario. Si Jesse ng Dubai ay kasama rin natin. Ganun din kay Pauline Mendez. At kasama natin sa linya ng telepono si Sir The Boy, na meron nga pong concern sa kanyang ate na 58 years old na diagnosed with bipolar disorder 2 at may hypertension. Sir The Boy, bigyan ko po kayo ng opportunity ngayon na baka may mga katanungan pa ho kayo para kay Prof. Yeng Gatchalian. Sige po, go ahead.
3: Sa ngayon po, maayos naman po yung napakinggan kong advice ni Prof. And then gusto ko lang po idagdag, gaya nga nasabi ng tawa ko, napapansin namin na yung kapatid ko, ayaw niya maririnig yung word na check-up. Pag ganun siya ay naliligalig na siya.
1: Mm-mm.
3: Pag narinig niya yun.
1: Mm-mm. Or yung makipag-usap sa doktor, ayaw din niya. Kahit online,
3: yes,
1: The Boy. Kasi
3: yes,
1: magagawan ho sana namin ng paraan na siguro kahit online ay may makausap po ang inyong kapatid. Or baka po pwede, Prof. Yeng, na makita ni ate na si kuya or si kapatid, kapatid niya at si Mang The Boy ay nasa isang online kasama ang psychiatrist. Pwede ba yon? Mag-work kaya yung Prof. Yeng?
4: Ayan siya, Ami. Medyo mahina yung dating.
1: Sorry.
4: Pero kung pwedeng kasama sila, pwede naman siya.
1: Yung makikita ni ate, makikita ni ate na online ay may kausap si Mang The Boy at yung asawa at siguro yung kapatid din na nasa ibang bansa, nakausap nila yung psychiatrist dahil sa kagustuhan na siya ay tulungan. Kakatulong po kaya yun?
3: Hello.
1: Yes po, opo. Prof? Naku, nawala si Prof. Yeng. Naku, babalikan lang. Ayan, Prof?
4: Ayun.
1: Oh, narinig niyo po ako?
4: Yes. Oo, Chang.
1: Yun. Yung ganun pong magiging setup. Kunyari, nasa bahay si Mang The Boy, makikita nung kanyang ate na may kausap siya na psychiatrist na tinutulungan sila para tulungan yung ate. Will that help or will that add pressure to ate?
4: That will actually add pressure.
1: Ah.
4: Kung may permiso.
1: Prof, naku, medyo nagkakaproblema sa signal yata si Prof. Yeng. So parang hindi pala po pwede yun, Mang The Boy, kasi magdadagdag daw po ng pressure pa kay ate,
3: yes,
1: siguro,
3: po.
1: No? Ako naman, ang sa akin din po, siguro, no, kung magkakaroon, ayaw naman natin, ano, na magkaroon ng mga episodes na siya ay magagalit or magwawala.
3: Apo.
1: Siguro for the safety din ng bahay, di ba, or ng ano, yung mga medyo delikado pong mga gamit, gaya ng gunting, kutsilyo, siguro po mahalaga na malayo po yun at hindi niya nakikita, ano po?
3: Apo. Pero actually, ma-i-interject ko lang po tungkol doon sa suggestion na online.
1: Mm-hmm.
3: Kung gusto ko lang din po idagdag na wala na rin po siyang tiwala doon sa internet ngayon. Yan, yung makabagong technology natin.
1: Parang meron siyang paranoia din doon.
3: Yes po, kaya hindi na siya gumagamit ng cellphone niya ngayon.
1: Oh, okay. So medyo malalim. Prof. Yeng, nandiyan na po ba kayo?
4: Opo, nandito na ako.
1: Okay. Share ko lang mabilis, Prof, at kay Sir The Boy. Sabi ni Jessely Portillo, same situation po kami ng topic nyo ngayon, ma'am. Nung una, nagagamot din po ako pero samahan din po natin na tulungan ng ating sarili at suporta ng pamilya. Yes, ito nga po ang ginagawa ni Mang The Boy. Talagang kahit siya po ay may pamilya na, talaga pong inaasikaso pa rin at inaalala niya yung kanyang kapatid. Sige, go ahead, Prof. Yeng. Narinig niyo po ba kami?
4: Oh.
1: Ni Mang
4: The Boy. Yes,
1: sabi po ninyo ay hindi magiging okay or pwedeng mag-trigger pa yung may makita siyang online. At sabi nga po ni Mang Daboy, ay wala rin daw po siyang paniniwala dyan sa internet po. Parang may paranoia din po siya.
4: Mm-mm. Kung pag ganun ang sitwasyon, pag pinush natin yan, lalo siyang mawawala ng tiwala. Lalo tayong mahihirapan na tulungan siya. Siguro sa ngayon, sa pagkakatong ito, base sa sinabi ni Sir Daboy, ang pinakamagandang solusyon siyang para magkaroon siya ng psychological help o psychiatric help, yung pamilya po ang pumunta sa psychiatrist, dalhin ang old records, sila na muna ang makipag-usap. Baka sakaling makabigay ng gamot na pwedeng makatulong sa kanya muna para makalma siya, pati rin po sa pangangatawan niya. So yun yung isang pwede nating gawin, kasi kung pipilitin po natin siya.
1: Naku, nawawala po si Prof. Oh, medyo nagkakaproblema lang po Mang Daboy, pero base rin po sa ilan mga nakakausap na rin namin ditong psychologist ay nakakatulong din po yung pagbibigay ng magandang surroundings din po. Nakakapagpaaraw ba si ate?
3: Sa ngayon po hindi na nga rin po umaalis doon sa higaan niya.
1: Dati yun nga po, opo. Kaya kung sana kahit ho pagtsagaan, i-try po, i-attempt araw-araw na siya po ay mailabas sa umaga, maarawan, kasi malaking tulong din po yan sa pagbabago ng kanyang emosyon, yung kanyang mental health, dahil malaki din po ang natutulong ng sikat ng araw. Naalala ko nga po noon nung nagkaroon ako ng postpartum depression. Yan ang unang-unang sinabi po ng doktor sa akin, ay huwag magstay sa kwarto na madilim at nakasara ang kurtina. So kahit po kurtina muna, buksan po natin. Ano, paunti-unti, Mang Daboy, hanggang sa mapapayag nyo na po siyang lumabas. Tapos yung pag-e-exercise din po ay malaking tulong sa ating pong mental health, na pwede pong mag-iba yung mood natin. So kapag ka medyo pumayag na po siya, na paunti-unti lumabas ng kwarto, maarawan muna, lumabas ng kwarto, siguro po maglakad-lakad, no? Mag-walking. Oo, yun
3: pero
1: po.
3: Pero siguro, yun po ang gusto naming mangyari sana, yung suggestion,
1: opo,
3: ni, advice ni Prof.
1: Ni Prof. Yeng, opo.
3: Kung paano siya mabibigyan ng gamot.
1: Mm-mm.
3: Kasi nga, hindi namin siya madala sa
1: opo. Kaya nga po,
3: doktor para marekitahan.
1: Kaya nga po, ito po munang pinag-uusapan natin ngayon ay mga maliliit na hakbang. Kaya para alam niyo po yun, na unti-unting ma-convince po natin si ate na lumabas ng kwarto para hindi po siya maghapon nakahiga doon. Ano, nabanggit niyo nga,
3: yes,
1: halos hindi na po siya naliligo. Di po ba? Hindi na niya naalagaan yung kanyang sarili. So, hindi ko po alam kung yung mga pabangkin, pwede pong tumulong, lambingin siya, di ba? Maarawan lang po ng konti, mailabas, hindi po ba? Mag-walking, makita po niya or ma-appreciate niya yung other things. And I'm sure sa Batangas po, marami naman hong parke o lugar na pwede rin puntahan, ano? Na pumapayag po ba siya, mamasyal, kahit paano?
3: Kapag kasama po ako.
1: So sa inyo po pala, kaya po din, base rin po sa mga nabasa ko at mga nakausap din dito, mahalaga rin po pala, Sir Daboy, na hindi po mawala yung tiwala niya sa inyo. Kasi kayo po ang kanyang pinakikinggan, kumbaga.
3: Yes po.
1: So tignan natin kung mababalik pa si Prof. Yeng. Nandyan, Yeng, nako, tinatawagan po, pero ganito po, dahil tayo po ay kapos na sa oras, Sir Daboy, off-air ay gagawan po namin ng paraan through our staff na mailapit po namin ang inyo pong concern sa isang psychiatrist. Meron din po kaming nakakasamang psychiatrist dito, at ganun din po mula sa Mind Care Perpetual Health Medical Center ay hihingi rin po tayo ng tulong para din po malaman natin kung ano pa po yung pwede natin gawin para kay ate. Pero sa ngayon po, maraming salamat po sa tiwala, sa pagbahagi po ng kwento. Kita po ninyo, marami po ang nagsabi na nakaka-relate po siya, sila, dito po sa inyo pong pinagdaraanan. Dahil thank you din po sa lakas ng loob ng pagbahagi po ng kwento nyo.
3: Maraming salamat din po siyang amin na ibahagi namin at mga advice na nakuha namin.
1: Opo, so we will be praying for ate, and gayon din po yung lakas.
3: Opo.
1: para po sa inyo. Alagaan nyo rin po ang inyong sarili, kumain din po kayo, matulog po kayo. At syempre, alam ko pong napakahirap balansehin ang magiging oras ninyo para po sa inyong pamilya dahil sila na po ang priority nyo ngayon. Pero si ate po, ay kailangan din po kayo. So, we will be praying for you. Ang aming pong maliit na community dito po sa online ay magdarasal po para po sa inyo, para po matulungan po kayo at ang inyo pong kapatid. God bless you po, Sir Daboy, at maraming salamat. Mag-iingat din po kayo.
3: Salamat, Kang Ami.
1: Opo.
3: Maraming salamat.
1: Maraming salamat po. Yan po ang ating kapamilya na si Sir Daboy. O sabi ni Jessely Portillo, ganyan din po ang ginawa ko, walking, lalo na't kung nade-depress din po ako, naghanap ng work dito sa Dubai. Walking, papawis, and try to connect sa family and friends. So mga kapamilya, let's pray for Kuya Daboy at ang kanyang ate na sana po ay unti-unti na, di ba, na makalabas si ate sa kwarto, malabanan yung depression na yun, ano, at makapag pagpaaraw nga at makapag-walking. Salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa loob ng isang oras. Maraming salamat din kay Prof. Yeng Gatchalian, ang Chief Psychologist ng Mind Care Perpetual Health Medical Center. Thank you po sa inyong lahat sa pagsama sa atin. Yes, Virgo po. Profogo, gagaling din si ate. Thank you po. God bless you all. Susunod na ang headline sa hapon. Kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang inyong Chang Ami. Bye! Thank you and God bless!

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalap, binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa

0: Ngayon po ay Webes, 21 ng buwan ng Mayo taong 2026 sa ating mga headlines sa hapon. PNP at NBI inatasan na ng DOJ na arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte inaasahang sisimulan na sa Hulyo. Sentimiento ni Senador Pia Cayetano na walang nangamusta sa kanila matapos ang barilan sa Senado kinontra ng ilang senador ng minorya. 26 anyos na lalaki patay matapos paghahatawin ng baseball bat ng nakaaway sa Maynila. Amang ilang beses namang hinataw ng kahoy ang paslit na anak sa Bacolod, arestado. At mga lolo at lola sumagala sa Flores de Mayo sa Pampanga. Kamusta po kayo? Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Tony Velasquez. At sa detalye ng ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya, inatasan na ng Department of Justice ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation na arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Kasunod dito ng pagbasura ng Korte Suprema sa hiling ni de la Rosa ng temporary restraining order sa pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court. Sa press conference, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na itinuturing ng pugante si de la Rosa. Tumanggi naman si Vida na magbigay ng karagdagang detalye sa pagsilbi ng warrant at kung agad isusuko si De La Rosa sa ICC. Pero may lido impormasyon na anya ang law enforcement agencies sa kinaroroonan ng senador. Nagbabala rin si Vida na mananagot ang sinamang tutulong kay De La Rosa hindi lang sa batas ng Pilipinas kundi maging sa ilalim ng mga patakaran ng ICC dahil sa umiiral na arrest warrant. Tiniyak naman ng DOJ na bibigyan ng due process si De La Rosa dito sa Pilipinas at sa The Hague, pero kailangan din ng closure ng mga biktima ng Duterte drug war.
1: I would like to confirm, one, the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Senator Bato is a fugitive from justice. And he should be brought to the ICC to face the charges before him.
0: Sinabi naman ni DILG Secretary John Vic Rimulya na susunod sila sa lead ng DOJ habang tiniyak naman ng PNP na gagawin nila ang kanilang tungkulin alinsunod sa batas kasunod ng direktiba ng DOJ. Pero kung si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna naman ang tatanungin, mas mainam pa rin na hintayin ang pamahalaan ang desisyon ng Supreme Court sa main issue sa petisyon ni Senador De La Rosa. Paliwanag sa DZMM ni Ascuna, hindi tulad ng ordinaryong arrest warrant, may kasamang paglipat ng kustudiya sa ibang bansa o sa international court ang isang international warrant, bagay na wala pang naunang desisyon ang Korte Suprema.
2: Sa ngayon, pwede na siya arestuhin. Ngunit Korte Suprema hindi pa nagdeside ng main issue kung yung ICC warrant ay sapat na upang siya ipadala sa Hague o kailangan pa iharap sa isang korte sa Pilipinas. Medyo sa palagay ko dapat hintayin muna yung desisyon sa petisyon mismo.
0: Para naman kay UP College of Law Associate Dean Paolo Tamase, bahagyang nilinaw ng Korte Suprema na hindi pinipigilan ng ehekutibo sa pagpapatupad ng arrest warrant pero kailangan pa rin himayin ang buong resolusyon sa petisyon na ilalabas sa Lunes.
3: Hindi pa po lumalabas yung resolusyon ng Korte Suprema. Press release lamang po yung nakita natin kahapon. Kailangan po himayin yung lengguwahe ng Korte kung blanket po na dine-deny lang talaga nila yung TRO o mayroong mga babala din po sila no, na baka dapat gawin po or pag-iingat na gawin ng Executive Department.
0: Sinabi naman ng Office of the Solicitor General na nabigo si De La Rosa ang patunayang may agarang pangangailangan para sa hinihinging proteksyon. At dahil sa desisyon, wala na anilang legal na hadlang para ihain ang warrant of arrest ng ICC. Inalerto na ng Philippine National Police at iba pang security forces sa posibleng pagpuslit palabas ng Pilipinas ni Senador De La Rosa. Balita mula sa Quezon City, hatin ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
4: Tony, inalerto na ng Philippine National Police, ng Maritime Group at Aviation Security Group para bantayan ang anumang pagtatangka ni Senator Ronald Bato de la Rosa na umalis ng bansa. Ayon sa PNP, nakikipag-ugnayan sila sa Bureau of Immigration at wala pang naitatalang biyahe palabas ng bansa ang senador. Gayunman, pinaigting na ang monitoring sa lahat ng exit points kabilang mga southern backdoor routes upang matiyak ang seguridad at mapagpapatupad ng batas. Una nang sinabi ni DILG Secretary John B. Primulya na 225,000 PNP task force ang nakalerto para arestuhin si Senator De La Rosa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMS.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. At kaugnay niyan, tiniyak ng Malacanang nakikilos alinsunod sa batas ang gobyerno sa pag-aresto kay Senador De La Rosa. Balita mula sa Malacanang, hati ni Radyo Patrol, Steve Ra. Steve!
5: Yes, Tony, tiniyak ng Malacanang na naayon sa batas ang anumang hakbang na gagawin ng gobyerno sa sunod ng utos ng Department of Justice of Philippine National Police at National Bureau of Investigation na arestuin si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos ibasura ng Korte Suprema ang hilig na temporary restraining order laban sa implementasyon ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Isang maliwanag ang pahayag ng DOJ na enforceable o maaaring ng silbi ang ICC warrant of arrest laban sa senador. At alin na gagawin ng mga opisyal ng gobyerno para matiyak at maibigay ang ustisya sa lahat ng panig. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz! Iniimbestiga na ng PNP CIDG kung sino ang nagbigay umano ng maling impormasyon kay suspended Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na nauwi sa tensyon at putukan sa Senado noong nakaraang linggo. Sinabi ni CIDG Director Major General Robert Morico na aalamin ng ahensya kung bakit inakala ni Aplasca na inaatake ang Senado kaya nagkaroon ng putukan sa ikalawang palapag ng gusali. Nauna nang narindigan ng Malacanang na hindi inatake ang Senado taliwas sa pahayag ni Senate President Alan Cayetano at hindi staged o planado ang pamamaril. Matatanda ang inirekomenda na rin ng CIDG na sampahan ng kaso si Aplasca. Gayun din ang dalawa pang tauhan ng Office of the Sergeant at Arms na sina Charlie Montilla at Jomil Salazar. Samantala, mariing itinanggi ng PNP ang pahayag ni Aplasca na spliced umano ang ipinresentang video ng mga otoridad kaugnay ng barilan sa Senado para suportahan ang version nila ng pangyayari. Hinimok ni Senate President Alan Cayetano na wag nang iharap ang suspendidong si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kasunod ng tensyon at putukan sa Senado noong nakaraang linggo. Sa parayam sa DZMM, iginiit ni dating Senate President Franklin Drilon na dapat na rin ipaubaya sa PNP o NBI ang imbestigasyon sa insidente at hindi na dapat pakialaman ng Senado.
6: This is an ordinary criminal act. Hindi naman maganda ang Senado ang mag-iimbestigan ng kanilang sarili. Sa aspeto ng criminal liability, dapat pabayaan yung mga mayroong mandato sa pag imbestiga ng krimen. Pabayaan na po yan.
0: Pinabulaan na ng ilang minority senators na hindi nila kinamusta ang mga senador sa mayorya matapos ang shooting incident noong nakaraang linggo. Sinabi sa DZMM ni Senador Erwin Tulfo na unang nag-message sa kanilang group chat si Senadora Camille Villar na nagsabing okay sila. Nasinundan ang kanilang message ni Senador Sherwin Gatchalian at Bam Aquino. Nauunawaan naman ni Tulfo kung may hinanakit si Senadora Pia Cayetano pero nilinaw na hindi minorya ang may pakana ng insidente.
7: I think po yun 955. Sunod-sunod na po, sumagot po, keep safe. So may mga nangumusta po sa minorya sa kanila. Baka hindi lang po nabasa ni Senadora Pia yung group chat namin. Tama nga po kami, pinag-usapan po yung distribution ng committee. So, ano pa po ang gagawin namin ng mga minorya doon? Magtunga nga. Hindi naman po kami invited. Alam nga ba naman mga mag-gate crash po kami sa meeting po nila?
0: Pinasaringan naman ni Senador Ping Lacson si Senadora Pia Cayetano sa isyu na hindi pangangamusta matapos maipit sa Senado noong nagkaputukan. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Kamusta ka, Kuyang Robert?
8: Sabi ni pinasaringan ni Senator Pancelo Lacson si Senador Pia Cayetano na umiyak kahapon sa plenaryo kasunod ng pag-ugkat sa nangyaring parilan noong May 13 matapos hindi raw kumustahin ng mga minority senator, ang mga majority senator na naipit sa loob ng Senate building sa kanyang post sa X account, sinabi ni Lacson na paano kukumustahin ang masasayang nagkakainan, nagkakape at naka-FB Live para pagbintangan naman ang minority bloc na may alam daw sa putukan ng Paris sa Senado. Samantala, nagpahayag naman si Lacson ng double relief matapos si Senator Pia Cayetano ang ipalit sa kanya bilang pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee. Nauna nang ipinunto ni Lacson na ang namumuno sa investigasyon ng panel hinggil sa maanumanyang flood control project sa ang lahat ng pinuno ng mga komite sa Senado ay inihalal ng kanilang mga kapwa senador at nagsisilbi batay sa tiwala ng kanilang mga kasamahan. Sa ilalim ng pamumuno ni Lacson, nakatulong ang Blue Ribbon Committee sa case build-up efforts laban sa ilang personalidad na iniug dahil sa issue ng flood control. Ngunit pinigindiin din niya na ang pag-alis niya bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee ay hindi naman magpapahina sa kanyang matagal ng laban kontra katiwalian at iba pang anyot ng maling gawain. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Maituturin na umanong nasa governance crisis ang Pilipinas kasunod ng gulo at putukan sa Senado noong nakaraang linggo. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni De La Salle College of St. Vinil School of Diplomacy and Governance Dean Gary Dionisio na kung susuriin ang mga insidente sa ibang bansa, mistulang mas masahol pa ang nangyari sa Senado kumpara sa U.S. Capitol attack noong 2021. Nangingibabaw na rin umano ang partisan at umano'y face politics kung saan mistulang nakatoon ang mga politiko sa pag-arte para mapag-usapan sa social media sa halip na pagtuunan at pagbuo at pagtalaking sa mga batas. Umapila naman si Dr. Dionisio sa publiko na igiit ang panunumbalik ng integridad sa Senado.
9: Kung buhay po yung mga dating senador, no, tulad nila Claro M. Recto, Lorenzo Tanyada, at ni Senator Jok, no, I'm sure magwawala sila. Kung ikaw ay senador, kongresista, importante ay maging mahusay ka sa pagtalakay ng mga batas. Hindi ka magaling na mahusay na content creator.
0: Sa iba pa nating balita, inaasahang aarangkada na sa 6 ng Hulyo ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Senador Erwin Tulfo na sa inilatag na kanila sa kanilang pulong kahapon, target simulan ng paglilitis matapos ang kanilang break o yung kanilang CND adjournment. Tuwing Lunes hanggang Miyerkules ang paglilitis, habang ilalaan ang Webes sa mga committee hearing at break naman tuwing Biyernes o kung gustong magpatawag ng pagdinig ng mga komite. Ilalabas naman sa susunod na linggo ang kompletong schedule ng impeachment trial.
10: Meron palang pinaka-trial po talaga ay mag-i-start po sa July 6 pagkatapos po ng aming break. Sa umaga ay may session po kami. And then 2 p.m. po, diretso na po kami sa trial.
11: 2 p.m.
10: to sawa. Hanggang 11 o 12, bahala na. Fourth week nga po eh. So kailangan po namin mag-umpisa na.
0: Wala pa namang natatanggap na abiso ang House Prosecution Panel mula sa Senate Impeachment Court kaugnay ng schedule ng paglilitis kay Vice Presidente Duterte. Sa kabila nito, tiniyak ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adjong na nakahanda ang 11 miyembro ng prosecution kailanmang itakda ng korte ang pagdinig. Nauna nang sinabi ni Senador Erwin Tulfo na posibleng magsimula ang impeachment trial sa July 6. Kinumpirma ng International Criminal Court na nasa ilalim ng cell monitoring si dating Pangulong Duterte para sa kanyang kalusugan at seguridad matapos mapaulat na natumba. Sa submission sa ICC Trial Chamber na may petsang May 20, sinabi ng court registry na sa ilalim ng cell monitoring susubaybayan ng custody staff si Duterte 24/7 at kagyat na tutugon sa kanyang pangangailangan. Nilinaw naman ng registry na wala nang naitalang insidente na natumba si Duterte sa nakalipas na 30 araw. Gumawa na rin ng adjustments sa placement o posisyon ng mga bagay sa selda at visiting room para magkaroon siya ng mas stable na paggalaw. Inakusahan ni Senadora Amy Marcos ang kapatid na si Pangulong Marcos Jr. na may ambisyong magtagal sa panunungkulan. Sinabi ni Senadora Marcos na bukod sa impeachment, kabilang din umano ang charter change o CHACHA, term extension at posibilidad na pagpapaliban sa halalan sa mga ikinokonsidera para mapigilan ang posibleng panalo sa pagkapangulo ni Vice Presidente Duterte sa 2028. Nauna ng tiniyak ng COMELEC na matutuloy ang halalan sa 2028 na anilay nasa 60% ng kompleto ang paghahanda. Matatandaang ibinunyag din ng Malacanang na halos 3 taon nang hindi nag-uusap sina Senadora Amy at Pangulong Marcos Jr. Naalarma ang ilang grupo ng mga negosyante sa epekto ng serye ng Yellow Alert o manipis na reserba ng kuryente sa Visayas Grid simula pa nung nakaraang linggo. Sinabi sa DZMM ni Mandaue Chamber of Commerce and Industry immediate past president Mark Anthony Enoch na kritikal ang supply ng kuryente sa lungsod sa Cebu na itinuturing na industrial hub sa Southern Philippines. May agam-agam na rin anya ang mga dayuhang negosyanteng namumuhunan sa probinsya dahil sa hindi matatag na supply ng kuryente.
11: End result niya is the increase of inflation. We're not only competing with the local market, we're also competing sa global market ng mga products natin. It weakens competitiveness, yung affordability ng mga products and services na rin will be weakened.
0: Ngayong araw, muling itinaas sa Yellow Alert ang Visayas Grid na pinalawig hanggang alas 9 ng gabi mula sa naunang anunsyong alas 8 ng gabi. Ayon sa National Grid Corporation, 11 planta ang nasa forced outage habang 14 na planta naman ang gumagana sa mas mababang kapasidad. Ito na ang 8th araw na manipis na reserbang kuryente sa Visayas Grid. At susunod, 2 pulis na nag-ayos umano ng pulong ng mga pulis at pamilya ng mga missing sa Bungero, sinibak sa pwesto. At silipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon!
12: Headlines sa Hapon!
13: Tamaan po tayo ng presyo.
14: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
13: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
14: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
13: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
14: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
15: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
14: Bago pa man sumikat ang araw,
16: kape.
17: Good morning!
14: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
16: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
14: Sa Radio Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela
14: na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
19: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
18: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
14: At masasayang usapan.
18: Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
19: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
18: Leia?
19: De Guzman.
14: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
20: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa...

0: Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Traffic report. Traffic report.
1: Mga kapamilya, kamustahin natin ang lagay ng trapiko sa ilang kalsada sa Maynila mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
2: Tony, sa mga bago sa Espanya Boulevard, nanatiling maluwag ang parehong northbound at southbound lane. Magtutuloy-tuloy po yan hanggang makarating sa Quezon Boulevard hanggang makalangpas ng Quiapo Church. Maluwag din ang asahang sitwasyon ng trapiko sa southbound lane ng Padre Burgos Avenue, pero may kaunting pagbagal sa northbound lane sa tapat ng Manila City Hall at Kartilya ng Katipunan. No traffic din ang asahan sa kahabaan ng Taft Avenue hanggang makarating sa Pedro Hill. Samantala, abisa po sa mga motorista, isasara po simula Sabado ang northbound lane ng Dimasalang Bridge sa Sampaloc, Maynila para sa second phase ng rehabilitation at major repairs na inaasahang matatapos sa Oktubre o bago ang undas. Para sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Webes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 7 at 8 habang umiiral pa rin po ang no-contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon! Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Tiniyak ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity na hindi makikialam ang pamahalaan sa Bangsamoro parliamentary elections. Balita hatid ni Radyo Patrol. Jom Garner, Jom!
3: Tungunin sa panayam, iginit ng Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Chief Mel Sarmiento ang direktiba ni Pangulong Marcos na gawing mapayapa at hayaang makaboto ang mga taga-Bangsamoro nang naaayon sa kanilang kalooban.
4: Ang papel lang namin sa UPAPRO, yun siyempre panawagan na masigurong peaceful ang elections, COMELEC, at ginagawa naman po ng COMELEC ang kanilang trabaho kasama na yung security cluster.
3: Kasama sa mga prioridad ng UPAPRO ang voters education sa Bangsamoro habang papalapit ang halalan. 80 miyembro ang bubuo sa Barn Parliament na may 40 political parties, 32 parliament districts at 8 sectoral organizations. Itinakda ang kauna-unahang Barn Parliamentary election sa September 14. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Jom Garner! Sinibak na sa pwesto ang 2 pulis na sinasabing sikretong nag-ayos ng pulong sa pagitan ng mga pamilya at 13 pulis na isinasagot sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, inalis sa pwesto sina PNP Highway Patrol Group spokesperson Lieutenant Nadeem Malang at Major Reynaldo Panyebe na warden sa Camp Crame Custodial Center, habang dinidinig ang reklamong isinampa ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Sinasabing nanindigan sa pulong ang mga akusadong pulis na wala silang kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. Inireklamo rin ng ilang kaanak ng nawawalang sabungero ang sinasabing panunuhol ng puganteng negosyanteng si Atong Ang para hindi dumalo sa mga pagdinig sa pamamagitan ng abogadong si Attorney Caroline Cruz na itinanggi naman ng akusasyon at sinabing pamilya ng mga nawawalang sabungero ang lumapit sa kanya para humingi ng tulong. Pasintabi po mga kapamilya sa sensitibong balitang ito. Patay ang 26-anyos na lalaki matapos ilang beses na hatawin ng baseball bat ng kaaway sa San Andres, Bukid, Maynila. Nakita pa sa CCTV ang habulan ng suspect at biktimang napaluhod at saka pinaghahataw ng baseball bat habang kinuyog pa ng kasama na suspect. Lumalabas na paghihiganti ang motibo sa krimen. Sa Bacolod City, arestado naman ang isang ama matapos ilang ulit na hatawin ng kahoy ang 6 na taong gulang na anak na babae. Hinala ng pulisya. Nasa impluensya ng solvent ang ama na isang barker sa plaza. Maharap sa kasong child abuse ang suspect. Sinampahan na ng Department of Agriculture ng reklamong graft at malversation through falsification of public documents ang ilang opisyal ng DPWH Davao Occidental at ilang pang kontraktor kagnay ng umano'y 94 million pesos na halaga ng Ghost Farm to Market Road Projects. Mismong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang nagsampa ng reklamo sa Ombudsman. Ayon sa kalihim, binisita niya ang ilan sa mga proyekto kung saan dirt road lang ang nadatnan sa halip ng mga sementadong kalsada. Alegasyon ng Agriculture Department, pineke ng mga respondent ang mga statement of work accomplished, certificates of payment at disbursement vouchers para palabasing naipatupad ang mga proyekto. Kabilang na ang sinasabing 11.4 million peso na FMR project sa Jose Abad Santos, Davao Occidental na nabayaran ng buo kahit hindi naman natapos. Ay, mga kapamilya, daig kayo ng lolo at lolang Kapampangan na bida sa Flores de Mayo sa San Fernando, Pampanga. Suot ang bagarbong gown at polo barong. Nakiisa ang 18 pares ng senior citizens sa kainang makukulay na kalesa sa tradisyonal na prosesyon na bahagi ng pista at debosyon para sa mahal na Birhing Maria. Tampok din sa okasyon ang husay ng mga taga San Fernando sa paggawa ng kasuotan at dekorasyon. Eh, kamusta kayo, kapamilya? Alam nyo ba ang simpleng salitang yan, kasama pa ang paggamit ng po at opo, ang dahilan kung bakit pasok ang Pilipinas sa listahan ng mga most polite countries o yung mga pinakamagalang sa mundo? Batay sa survey ng Remitly na may higit 4,000 respondent mula sa 26 na bansa, nasa ika-6 na pwesto ang Pilipinas sa pinakamagalang na bansa dala ng simple gestures ng Pinoy gaya ng pagbati, pagtulong at pagiging pasensyoso sa iba at dahil sa simpleng pangangamusta. Top 8 din ang Pinas sa pinakapalakaibigang bansa sa mundo. At yan ang headlines sa hapon na papanood ng DZMM Teleradyo sa cable at sa binding na pakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Estrada at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas ako po, si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
0: Tony Velasquez, headlines sa hapon! Headlines sa hapon!

0: kamusta ang oras sa inyo? 30 minuto na po, makalipas ang ika-4 ng hapon.
1: Na! ATM na! Mga good news at bad news. Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM. Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Ay, kamusta na po kayo? Ako po si Zandro Ochona.
2: Maraming salamat po sa Diyos. Ako po si Willie Delgado Jr.
1: Ba't di mo ako kinakamusta?
2: Tandali, babasahin ko pa eh. Babasahin ko pa. Kumusta ka na?
1: Ayan. Hindi niyo man lang ako kinakamusta kahapon.
2: Ay, kumustahin natin. Kumusta na kaya?
1: Ay, sino?
2: Si Pia.
1: Ah, Guanyo, Gutierrez, works back. Akala ko, ano, si P. Sino yun, yung 80s na sumasayaw?
2: Pia Moreno.
1: Oh.
2: Ah, Pia ano? Pia...
1: Hindi makasagot ang mga ito, hindi na yata inabutan.
2: Bakit ba ako nagpahulog sa iyong patibong? Pia, ano ba pangalan nun? Pia Moran.
1: Ayun.
2: Ayan. Huwag kang titingin, Abby. Mapapasama. Si Pia Moran. Ayun yung dance diva dati.
1: Ay, nakamusta ba natin lahat ng Pia? Baka may magreklamo.
2: Pia Moroto.
1: Sino yun? Sa Tomas Moroto. Kanan niya si Tomas.
2: Tsaka si Pia sa Bacolod.
1: Pia.
2: Piyaya. Huwag ka nang lumayo. Mangumusta ka naman ng malapit-lapit na Pia.
1: Sino ba? Sino ang malapit-lapit na Pia?
2: Oh, di sa ano?
1: Saan?
2: Yung Pia. Pia Inak. Pia
1: Pinaiyak.
2: Pinaiyak. May lumalabas ngang meme, apat na baba.
1: Yung
2: isa nagpaiyak.
1: Nagpaiyak.
2: Yung isa pinaiyak.
1: Pinaiyak.
2: Yung isa naman nakiiyak. Pwede ba yung panghuli?
1: May nakita rin ako eh. Best actress goes to Best supporting actress. Yung nakiiyak.
2: Yung kasi pang-apat, ano lang eh.
1: Ano yung pang-apat?
2: Tinanggal yung Pia eh. Naiwan, yak na lang. Mga Pilipino, ang tataba ng mga utak ninyo.
1: Oh. Ilan ba artista dyan sa ano?
2: Ha?
1: Ilan ba artista dyan sa Senado?
2: Alam ko artista dyan, isa lang.
1: Lito Lapid.
2: Ah, dalawa pala.
1: Jinggoy Estrada.
2: Jinggoy, wala namang ganang pelikula eh.
1: Sino pa? Oh, yung dalawa lang yan. Dalawa lang ano.
2: Si Robin Hood.
1: Ah, Robin. Oh, tatlo pala.
2: Tatlo, di ba? Hmm. Si Lito Lapid, ang kaisa-isang nagbiyak ng bala sa pamagitan ng ng punyal. Alam niya yung punyal.
1: Nakita ko yung, napanood ko yun. Dalawa. Na corner siya sa tubuhan. Diba? Tubuhan yun.
2: Ano yun eh?
1: Basta kaganyan siya.
2: Leon Guerrero ba yun?
1: O parang Leon Guerrero.
2: Julio Valiente.
1: Ay, hindi ko. Nako, yan ang hindi ko alam.
2: Tigil-tigil lang mga ako, Sandro.
1: Magaling lang ako, mahilig lang ako manood ng sine.
2: Hindi, ang kagandahan ngayon, pag nanonood ka ng mga old movies, inaayos na nila yung ano, hindi na yung malabo. Pinalilinaw na nila. Kaya nakaka-enjoy.
1: Nire-restore 4K.
2: Nila. Nire-remaster nila yung mga, ng mga video. Kaya nakaka-enjoy ngayon.
1: Binaril siya nung isa.
2: Hmm.
1: Nilabas niya yung ano, itak niya. Itak ba yun? Tagak? Anong tawag doon?
2: Bolo.
1: Bolo.
2: Bolo.
1: Ching! Hindi siya tinamaan. Nahati sa dalawa.
2: Nahati sa dalawa. Eh, kasi kung tatamaan siya, nandito, di ba? Iwas yung bala.
1: Iwas.
2: Yung unang binaril niya, yung dalawang tatakas, di ba, doon sa tubuhan. Isa na lang bala niya. Hinati ngayon yung bala. Hindi nagpatalo yung mga Indiano dyan. Apat yung tumatakbo eh. Ha? Isa na rin ang bala niya. Alam mo ginamit niya, hindi
1: ano?
2: Punyal.
1: Ano?
2: Yung pang-grate ng cheese. Tama nga. Sabi sa'yo eh, mas mataba utak ng mga Indiano eh.
1: Ito, mas mataba utak nito.
2: Ito, tingnan natin.
1: Di lang mataba
2: utak. May nabasa
1: utak.
2: Ako nung isang araw dito sa, may inaatake yung kanyang Tweety Bird niya eh. Hindi ko lang masyado kasi nagdadrive ako.
1: Ay, kausapin na natin, mga kasama po natin sa linya ng telepono, ang political scientist at public interest lawyer po na si Attorney Jess Falsis. Magandang hapon po, Attorney Jess.
3: Good afternoon, Sir Dandre and Sir Willie.
1: Eh, saan ba natin sisimulan pag si Attorney Jones yung kausap natin? Eh kasi...
2: Madami kang pwedeng ita...
1: Ano? Oo eh, kasi kahapon, nakibalita ako sa mga Tweety Bird niya.
2: Oo.
1: Eh parang, yun nga, mukhang under negotiation pa rin ano kung matutuloy yung palitan ng liderato sa Senado, no, Attorney Jess.
3: Opo, ano kasi may package deal na ino-offer. Buy one, get four. Pero kailangan sa kanila yung ulo or sa kanila yung Senate presidency. So mahirap naman yun. Tsaka syempre may iba ding areglo na kaakibat na parang conditionis relation to the cases na kinakaharap ng ilang mga senador. So, nasabi naman yan na may mga minority senators who are not keen or who do not want to accept such a deal kasi nga mukhang kain-suka. Mm-hmm. Kapag kukunin nila itong lima, tapos gagawing Senate President yung dating bulok na tinapon na.
2: Uh-huh. Bakit parang hirap sila ngayon? Unang-una, yung majority manifest.

0: nag-aantay lang yung minority na may dalawang lilipat, which siguro sa tingin ng minority eventually may bibigay or may magka-crack dyan. Kasi ang kanilang pinopromote na kandidato sa minority na maging Senate President, si Senator Win Gatchalian. And Win Gatchalian is one of the least,
1: yes,
0: if not walang controversy sa Senado, and he can be a unifying or consensus candidate. Yung finance chair siya last year, nung panahon ng flood control, talagang mainit ang usaping budget last year. Nagkaroon ng open bicam na shepherd yan ni Senator Win without much issue or controversy on his part. Tapos si Senator Win, madaming kaibigan yan. Kahit na nasa minority siya, may mga kaibigan talaga siya, solid na kaibigan niya sa majority. Kasi we have to remember, may tinatawag na seatmate lock sa Senado. Oh. Kasama dyan, Senator Win, Senator Senator Mig Zubiri, Senator Joel Villanueva, isa sa seatmate block who is in the majority. So, eh, hindi ginawang majority leader, or baka hindi i-confirm na majority leader si Senator Joel. As far as I know, correct me if I'm wrong, ang pinaka-latest, acting majority leader pa din si
1: Joel
0: Villanueva.
1: Oh.
0: So, baka ang inaantay ng minority, I'm not saying si Joel Villanueva yon or kung sino man, pero ayaw nilang tanggapin yung lima na package deal kasi dalawa lang naman kailangan nilang tumawid eh.
1: Kaya nga,
0: mabawi yung mayorya.
1: Kaya nga hindi ko maintindihan ba't kinakailangan magkaroon ng negotiation. Eh napakanipis ng ano, na very thin yung numbers between majority ngayon at saka yung minority ngayon, di ba? Not to mention yung binanggit mo kanina, Attorney Jess, eh may mga kaibigan pala si Win from the majority, di ba? So bakit kinakailangan magkaroon ng negotiation? Bakit kinakailangan magkaroon ng package deal?
0: May negotiation kasi may offer. Hindi naman yung minority ang nag-solicit ng offer.
1: Ah, sila yung
0: minsan kasi sa buhay meron pong unsolicited offers.
2: So ang babantayan pala talaga si Sen Win kung nasaan siya.
1: Actually, nung nakarambutuhan nga, ano
0: Hindi naman babaliktad si Senator Win. Minority talaga siya.
1: Same.
0: He will be with the sort of block.
1: Mm-hmm.
0: But siya yung magiging magnet, if ever, para kumuha ng dalawa o tatlo mula sa current majority.
2: Pero, Attorney Jess, ito'y kasi nalihis na tayo dun sa totoong issue. Eh. Dahil ang totoong issue dito, unang-una, yung pagpapatupad ng warrant of arrest, at pangalawa, yung impeachment complaint. How will these, itong mga nangyayaring to na push and pull ng mga posibleng bubuo sa mayorya, yung usapin ng dalawang ito?
0: Well, as long as the current majority holds, doon muna tayo sa issue nung kay Senator Bato de la Rosa. Yun yung isa sa mga nag-unify sa kanila. Of course, nasabi nga, fragile yung majority. 12 lang sila, 13 with Bato, kaso Bato is absent, no? So if it's a fragile majority, kailan bibigay? So far, hindi siya bumibigay kasi nga nag-unify sila, na kumakampi sila kay Senator Bato sa issue ng ICC, sa issue ng implementation of the warrant of arrest. Ngayon, kung magbe-break up itong current majority, it will be because of other reasons, not because of Senator Bato. So, issue ng pananagot kay Senator Bato sa issue ng protective custody, kung may obstruction of justice man, kung may obstruction of justice man sa parte ng ilang senador, as long as the current majority holds, yung issues na yon pabor sa majority. Meaning, walang obstruction of justice, malabo silang mapanagot kasi sila yung nasa kapangyarihan, may budget na dadating, may committee hearings na dadating, syempre, sino ba naman mag-i-implement or magkakaso ng obstruction of justice, if ever, against Senator Robin or Senator Alan Peter Cayetano. We have to remember, nagkaroon ng show of force si Senator Robin Padilla kahapon yata, or nung isang araw dumating yung pamilya niya, yung buong angkan niya, to show support. That is a subtle sign. Yung pagpunta doon ng kanyang asawa, si Mariel Padilla, yung pagpunta ng kanyang nanay, is a show of force to show support for Senator Robin, who is under criticism for sa mga ginawa niya or participation niya sa pagtakas or pagpapawala kay Senator Bato de la Rosa. So, yun yung sagot doon, Sir Zandro. Issue naman ng impeachment trial, iba yan. Kasi sa ngayon, palaisipan, like you guys,

0: akin, wait and see mode ako kasi kahit nag-convince sila sa impeachment court and mukhang forthwith ang ina-apply ni Senate President Alan Peter Cayetano, until the trial happens on July 6, madami pang pwedeng mangyari in one month and two weeks.
1: Kaya,
0: so it remains to be seen. Opo.
2: May nagsabi bang Tweety Bird mo kung saan dumiretso si Mariel?
1: Bakit tumatawa?
0: Wala po kong Tweety Bird ano sa kampo ni Senator Robin kasi hindi po tayo, wala po tayong kaibigan doon.
2: hindi kasi baka nagdiretso muna ng kwarto, di ba?
0: baka ikaw ang may Tweety Bird.
1: Natanong ko kanina, Attorney Jess, yung tanong ko kasi kung ating babalikan, kung hindi nagkaroon ng palitan ng liderato at kung totoo na talagang nakaporma na doon yung NBI para arestuhin si Senador Bato, walang ano. Madali, di ba? Madali yung nangyari. On the contrary, sa kabilang banda rin naman, pwedeng dahil din naman nandun pala si Senador Bato, kaya rin siya aarestuhin. At bakit siya nandun? Kasi nga, isa doon yung dahilan, yung palitan ng liderato. So may connect siya talaga doon. Diba? Hindi natin siya mapaghihiwalay.
0: Opo. Pwede talagang may alternate universe na naaresto si Bato at hindi natuloy yung kudeta. Kasi lagi ko nga sinasabi, no Bato, no coup. So the reason why the coup happened is because finally, Senator Bato appeared. So kung nahuli talaga siya bago siya pumasok sa Senado dun sa isang parang backdoor entrance or side entrance at hindi siya nakapiglas dun sa dalawang NBI agents na babae, wala po talagang coup. Pero baka kaya din pumalpak. Ako kasi I'll be fair, no? Baka sabihin, pro-administration tayo. In my honest opinion, no? Baka nagkaroon ng bolilyaso o hindi naging maayos yung operation to arrest Bato. Wag, kasi nga nakapiglas, no? Dalawang babae, etc. Maybe the reason why that did not succeed is because tentative talaga. Meaning, hindi sigurado or uncertain din talaga yung pagdating ni Senator Bato. Nagkagulatan. So kaya, hindi din talaga naging smooth yung operation to arrest him because the NBI and the Senate leadership then was not really sure that he would attend.
2: Pero kahit na, siguro dapat naging advance ang mga arresting officer. Dumating o hindi, dapat naka-ready sila. Di ba? Ganon kadalasan
0: eh. I agree. Pero huwag niyo akong gagawin. Kung ako ang DILG or PNP chief, nag-set up na po ako ng checkpoint sa labas ng Senado and wala pong exemption para sa akin. Senador man yan o hindi, i-inspect ko po yan bago pumasok to ensure kung nandun si Bato sa konsi ni Senator Alan Peter or ni Senator Pia Cayetano.
2: Actually, ako para sa akin, sa tingin ko talagang pinagplanuhan yan, yung pagpunta ni Bato. Risk-taking, kinakailangan eh. Vital yung presensya ni Bato eh. So kinakailangan siyang umattend. Okay?
0: Pinagplanuhan din. Inamin naman po yan. Inamin naman po yan ni Senator Bato eh.
2: Yes, so,
0: isang interview.
2: At kasama sa pinagplanuhan yan, kung paano siya ulit lalabas ng building ng Senado.
0: Ayun.
2: Oh, kasi, okay, sige, pupunta si Bato. Kailangan pumunta ni Bato eh, di ba? Inamin na nga niya eh. Napaka-vital nung kanyang presence sa Senado nung araw na yon. So, ang isa sa pinagplanuhan ng gusto dyan, eh kung paano siya ulit lalabas. Oh, dahil may mga nakaumang eh. Di ba? So, ang ginawa nila, habang nasa loob, naghain sila ng petition for TRO sa Supreme Court. Habang tumatakbo yon, nagkaroon ng eksena sa loob ng Senado, nakalabas siya ngayon.
1: At ang tanong...
0: Tama naman. Alam nyo po, si Senator Alan Peter Cayetano, hindi na yan bata. Matanda na po yan sa politika. So, magaling po yan actually mag-strategize. Hindi po natin pwedeng maliitin si Senator Alan Peter Cayetano kung paano siya gagalaw sa politika. Of course, I disagree with his politics, but I can recognize na he's very strategic.
1: At ang tanong, bakit nila gusto makuha yung liderato ng Senado?
2: Hindi. Siguro, gusto nilang gusto nilang mag-send ng message.
1: Mm-hmm.
0: Na, ah, ang ano po kasi dyan, pag napalitan po yung Senate President, usually ang Senate President po ang magde-decide on the validity of motions or points of order or yung mga points of inquiry.
2: Mm.
0: So yung pag-handle po ng flow ng trial, dahil hindi po presidente yung ini-impeach, walang Chief Justice. So ang presiding officer is the Senate President. So that is why they have to change the Senate leadership para pag dating ng impeachment trial, the one who will preside and handle all the motions or points of inquiry or points of order will be Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Oh, kasi gaya nung impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada, side by side kasama nila yung ano eh, si Chief Justice Hilario Davide. Nung si Corona, wala si ano lang, di ba? Kung sino lang yung Senate President, siya yung nandun sa gitna. Same thing na mangyayari. Since Vice President lang yung ano, yung ini-impeach, ganun yung magiging takbo. Ganun pala yun.
1: Ganun pala.
0: And we have to remember, bago napalitan si Senate President Tito Soto, meron na siyang pinapanukala na gawing impeachment floor manager si Senator Kiko Pangilinan. Ang impeachment floor manager, para siyang si majority leader. So ngayon, nakikita natin ang nag-handle ng flow ng sesyon, yung agenda, yung business ng Senado sa legislation is the majority floor leader, si Joel Villanueva in an acting capacity. So kapag hawak ng majority yung Senate, sila din ang pwede mag-assign sino ang quote-unquote majority leader or floor manager sa trial.
2: Ganun pala yung composition niya.
1: Ganun
2: diba?
1: Pala. Eh, ang bilang namin, Attorney Jess, tatlo yung artista. Apat pala. Itong si Kelly Liwanag, nagsabi, si Tito Sen nga pala.
2: Ayaw nga pala.
1: Oo. Eh, ang tanong, Attorney Jess, kung apat ang bilang namin, ilan ang bilang nyo na artista sa Senado?
0: Ano po ulit yung tatlo o apat?
1: Ah, si,
2: yung mga artista.
1: Mga artista. Si Padilla. Senador Jing, si Senador Robin Hood Padilla. Si Senador Jinggoy Estrada.
2: Oh.
1: Si Senador Tito Lapid. At si Senador Tito Soto, ang dating Senate President. Kung apat ang bilang namin, Attorney Jess, kayo, ilan ang bilang ninyo?
2: Lalaki yung binanggit namin. Ha? Ikaw naman sa babae.
0: Hindi. Kayo naman po. Wag po kayo maging unfair. Kasi noon, ang mga artista gusto maging senador. Ngayon, bakit naman bawal yung mga senador na gusto maging artista?
2: Oh, ikaw may sabi niyan, di kami ha. Ikaw may sabi niyan, di kami. Wala po kami kinalaman doon sa comment na yun ha. Wala kami kinalaman.
1: Basta Attorney Jess, kinamusta ka namin ha.
2: Oo. Oh.
0: madami pong nag-workshop doon sa workshop ni Ogie Diaz. Wala namang masama kung gusto nila maging artista.
2: Oh, kayo naman, masyado kayong malisyoso.
1: Uy, grabe naman itong teleradyo. Oh. Ba't yun yung pinapakita?
2: Sino ba controller?
1: Ay, nako.
2: Kayo dyan, ha? Nakikiin kayo. Ha?
1: Maraming salamat po, Attorney Jess.
0: Maraming salamat, Sir Willie, Sir Danjo.
1: Ayan po, si Attorney Jess Falsis, isa pong political scientist at public interest lawyers. O, di ba napatawa natin, no? Itong susunod natin mai-intervene, tignan, tumatawa na daw sa Zoom.
2: Tumatawa na?
1: Tumatawa na, mamaya alamin natin kung sino yan! Anong oras na, Kuyang?
2: 8 minuto na lamang bago mag-alas 5 ng hapon.
1: Ito, puntahan na natin yung kanina pa daw tumatawa.
2: Nandiyan na.
1: Mga kasama natin via Zoom, isa pa pong political analyst, si Attorney Barry Gutierrez. Magandang hapon po, Attorney Barry.
3: Magandang hapon, Sir Sandro. Magandang hapon, Sir Willie.
1: Ay, tanungin din natin siya.
2: Sad story naman tayo.
1: Ay, sad story. Paiyakin naman natin.
2: Baka masumakit ng tiyan natin katatawa.
1: Hindi, Attorney Barry, pag sinabi ba namin, kunwara, cue, iyak, pwede ba namin sabihin, tutulo yung luha dyan sa kaliwa o sa kanan mong mata? Pwede ba yun?
3: Hindi ko kaya, senador eh.
2: Hindi na nga naman si senador.
1: Pero matampuhin po ba kayo?
3: Ako? Hindi. Ako pa? Di ba? Parang, ang tagal niyo ako nakakausap, alam naman yun na napakagaang kundalin, di ba? Hindi ako nagtatampo. Wala sa vocabulary ko yan.
2: Naalala ko tuloy yung ano.
3: Okay lang sa akin pag hindi ako kinukumusta. Di ba? Alam ko namang mahal ako ng mga kaibigan ko. Medyo secure ako sa ganun.
2: Oh. Eh, naalala ko tuloy yung ano, yung mga magbarkadang nag-set ng swimming. 15 sila eh. Yung 10 doon, umatras. No. Hindi nga naman daw sila kinumusta.
1: Akala ko 24 yung ano eh, ha? Yung mag-outing eh.
2: Huwag mo masyado, hindi ka mahalata naman tayo. Pinadadaplis ko nga eh. Ikaw naman, pia.
1: Anyway, yun nga, Attorney Barry, yung ito po bang nangyayari, itong push and pull dito sa liderato ng Senado, eh hindi po ba ito talaga makaka-apekto dito sa itong warrant of arrest laban kay Bato, tsaka dito kay VP Sara Duterte?
3: Well, do sa warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa, tingin ko, wala na sigurong epekto to. Una, wala na naman siya doon sa Senado mismo. So anumang protective custody, hindi ko alam kung saan nila kinuha yon, na binigay sa kanya nung nakaraang linggo, eh hindi na rin niya mapapakinabangan dahil wala na siya at tumakas na siya sa mismong building ng Senado. At pagkatapos nung denial kahapon ng Korte Suprema, nung kanyang hinihiling na temporary restraining order, malinaw na nawala ng hadlang para siya ay hulihin ng mga otoridad batay nga dito sa warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court. So, tingin ko hiwalay ng usapan yon. Ang usapan na lang dyan, makakapagtago ba si Senator Bato o siya ay aabutan ng ating NBI at PNP. Pero tungkol dun sa... sige po.
2: Any chance na nakakuha ka ng kopya ng desisyon ng ano ng Supreme Court?
1: Mm-hmm.
3: Hindi pa nila nilalabas. Monday daw. Ang nangyari lang kahapon, in-announce lang sa kanilang press conference yung boto at yung resulta. Pero yung buong desisyon plus yung mga separate opinions ng mga maestrado, Lunes pa daw nila i-release.
2: Yun
3: so
2: nga
3: Lunes
2: eh.
3: Pa natin makikita.
2: Yun na nga eh. Bilang abogado, Attorney Barry, sa ganyan bang klase ng mga desisyon, meron ba diyang mga... may mga ano ba tawag doon, mga provisions, may mga lengguwahe na kasama, kasi yung ilang mga legal minds sinasabi maganda makita natin muna yung laman eh.
1: Hintayin yung kopya,
2: makita yung laman, baka may mga pag-iingat na kinakailangan.
3: Well, una kailangan nating alalahanin, hindi pa ito yung main na opinion. Okay. Ito lang ay order na ang nire-resolve ay yung kanyang hinihinging preliminary relief. Ibig sabihin, hindi pa yung main decision, pero sinasabi niya kasi, habang pinag-uusapan nyo at pinagdidesisyonan nyo yung aking petisyon, bigyan naman nyo ako ng temporary restraining order. Para habang nililitis ito, hindi ako pwedeng hulihin. So itong inisyo ng Korte Suprema ito, denial pa lang nun. So parang sinasabi ng Korte Suprema, sa tingin namin, wala namang urgency dyan sa iyong hinihiling. Sa tingin namin, wala namang malalang paglabag ng iyong karapatan na mangyari. So, hahayaan lang naming gawin ng pamahalan kung ano ang kanyang gagawin habang pinag-uusapan pa namin ito. So, yun ang ibig sabihin ng denial. Ngayon, usually, walang mahabang opinion sa ganyang klaseng disposisyon kasi hindi naman yan yung buong kaso pa. Pero, sinabi kahapon dun sa press conference na meron daw mga separate opinions yung mga justices. So, siguro unusual ito dahil may mga mas mahaba-habang diskusyon. Kaya baka nga magandang makita natin yung buo. Pero ako, hindi ko naiisip na magkakaroon pa ng malaking pagbabago doon. Kasi dininay naman eh. So, ibig sabihin, wala talaga silang nakikitang urgency dito sa nahihini ni Senator Bato de la Rosa na TRO na ito.
2: So, doon sa inilabas na utos sa TRO, hindi pa tinatch dito kung ano man yung main argument na dinala ng De La Rosa Cam sa Supreme Court?
3: Hindi pa. Oh. Okay. Ito lang yung tungkol doon sa paghiling niya ng TRO. Pero doon sa main issue na nire-raise niya, yung legalidad ng ICC warrant, pwede ba itong i-serve dito habang walang court order? Eh, wala pa yon.
2: So in that case, kaya siguro nagre-resist pa siya dahil ang iniiwasan dito, ano kung tama ang babanggitin ko, Attorney Barry, ano, iniiwasan dito, pag siya inaresto, di ba, at madadala siya halimbawa sa The Hague, no, sa tatay digong niya, eh, what if dun sa main argument, eh, nakakuha siya ng paborableng desisyon? Wala na siya rito sa Pilipinas.
3: Pero, totoo yun. Pero yun nga eh. Kaya nga sa tingin ko, alam naman ng mga mahistrado ng Korte Suprema yun eh. Di ba?
2: Oh.
3: So, the fact na hindi sila nag-issue ng TRO, para sa akin, medyo indikasyon na rin yan kung ano yung kanilang initial, at least, na sentimento dun sa issue yun. Kasi nga, kung talagang marami sa kanila ay naniniwala na mali yung pagpapatupad nitong warrant nitong ICC warrant na ito, eh alam naman nila na pag hinuli nga si Senator Bato de la Rosa, eh malamang sa malamang ang susunod na hakbang doon ay i-turn over na siya sa ICC. So kung gusto talaga nilang itigil yon, dapat nang issue sila ng TRO. Eh, pero dahil hindi nga sila nag-issue ng TRO, para feeling ko meron ka nang makikitang indikasyon doon, at least dun sa initial na sentimiento nung mga maestrado dito sa usaping ito.
2: Hindi, tsaka kung titira mo yung numero, 951 eh. Hindi ba? So medyo, medyo malayo eh. Kung meron man siguro medyo sasama doon sa 9, teka muna, mahirapan yung ano, yung 5 o tsaka yung isa nag-abstain. Sabihin na natin yung nag-abstain, isama doon sa 5, di 6 lang. May 3 pa silang hahabulin. Mukhang medyo mahirapan tayo. So malaki ang possibility na kung maglabas man ang desisyon ng Supreme Court, medyo dikit sa kung anong inilabas nilang hindi pagkatig dito sa hinihingi TRO.
3: Ako tingin ko, pwede nating basahin ng ganun yon. Pero siyempre, hindi naman tayo makakasiguro hanggang lumabas yung final decision. Pero sa akin, very strong indicator na yung 951 na butuhan dito na hindi nga binigay yung TRO na hinihingi ni Senator Bato de la Rosa. Kasi alam naman ng Supreme Court na kung walang TRO, pwede magpatuloy yung aresto, at kung siya ay ma-aresto, gaya nga ng sabi niyo, Sir Willie, ang susunod na hakbang na doon ay malamang, siya isusurrender na sa ICC.
2: Sa ICC. Mm-hmm. Oh, medyo malayo ito sa ano, sa pinag-uusapan nating 12-11 sa Senado. Mm-hmm. Yun, medyo malapit talaga yun eh.
1: Mm-hmm.
2: Kaya hindi mapakali yung ano yung 12. Mm-hmm. Dahil 11 lang yung kalaban nila eh.
1: Mm-hmm. Eh pero ang tanong Attorney Barry, eh may posibilidad ba na fine, hindi namin pinagbigyan yung hiling na TRO, pero doon sa decision nakalakip na kailangan pumunta sa korte at mag-secure ng local warrant. Ang sagot po niya na Attorney Barry mamaya po sa pagbabalik ng ETM.
2: Anong take mo?

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ano oras na, Kuya?
1: 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
2: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
4: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
5: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pangkakampi ng masang Pilipino.
5: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
5: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Anong take mo?
2: Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Nagbabalik pa rin po ang ATM.
6: Anong take mo?
0: E balikan natin si Attorney Barry via Zoom. Magandang hapon po ulit, Attorney Barry.
7: Gandang hapon ulit, mga sir.
0: Opo, e balikan ko nga po, Attorney Barry. So ibig sabihin, ito yung medyo nakakakabay kasi itong mga ganitong dinahandahan, merong element of surprise. So ibig niyo pong sabihin, may posibilidad pa rin na bagamat ibinasura yung kahilingan na TRO ni Senador Bato de la Rosa, may posibilidad pa rin na doon sa desisyon ay may kautusan para kumuha ng local warrant para siya ay maaresto.
7: Posible pa rin yun. Dahil gaya nga ng pinag-usapan natin kanina, iba naman yung TRO dito sa main na petition. Pero dahil nga walang TRO, at alam naman natin...
0: Attorney Barry? Attorney Barry, medyo nagiging choppy lang. Kinakamusta po namin kayo, alalahanin niyo po na kinakamusta namin kayo, na sana po ay okay lang kayo sa kabila ng pagiging choppy ng inyong connection. Hindi po namin kayo nakakalimutan, huwag po kayo mag-alala. At kami nag-aalala po sa inyo.
7: Salamat, ha?
0: Buti na lang narinig na rin, Attorney Barry.
7: Kung di mo sinabi yun, Sir Sandro, baka naiyak ako kung di mo sinabi yun. Pero ngayong nabanggit mo na, nakumusta na ako. Okay na.
1: Hindi bali, mabilis naman siya.
7: Sinasabi ko, posible pang magbago yan, di ba? Dahil iba naman yung main decision sa TRO. Pero alam naman natin na ang desisyon ng Korte Suprema, buwan kundi taon ang inaabot eh. At dahil nga walang TRO, sa buong oras na yon habang walang desisyon, pwedeng hulihin si Senator Bato de la Rosa. At kung siya ay mahuli, eh pwede na siyang isurrender sa ICC. So, kuha ko yung kampo niya, hindi ako matutuwa sa nangyaring ito dahil ang immediate na protection talaga na kailangan niyang makuha dito ay TRO. Ngayong itinangging ibigay ng Korte Suprema yan, eh malaking implikasyon nun para sa kanya. At ang pinakamalinaw na nga dyan, pwede na siyang hulihin. At tingin ko, medyo matagal-tagal pa yung main opinion at hindi na siya pwedeng umasa dun kung yun ang kanyang hihintayin.
0: So for the meantime, ano po yung dapat gawin ng lahat at kabilang na nga dyan ng Senado?
7: Well, unang-una, si Senator Bato de la Rosa dapat sumuko na siya. Dahil malinaw sa ilalim ng ating batas, ito mga desisyon ng Supreme Court, binanggit din ito ng OSG sa kanyang pleading. Kung ikaw ay fugitive from justice, ibig sabihin, mayroong warrant laban sa iyo, hinuhuli ka ng mga otoridad at nagtatago ka. Hindi dapat kilalanin ng korte ang iyong standing para mag-file ng kaso na kunyo-question yung basis para sa pag-aresto sa iyo. Dahil nga ang ideya dito, kung gusto mong questionin yung otoridad na ginagamit ng pamahalan para ikaw ay hulihin, edi magpakita ka. Diba, humarap ka sa korte, harapin mo yung warrant na yan, hindi yung patago-tago ka at yung mga abogado mo lang ang nagpa-file. Pinagbabawal na po ng Korte Suprema yung ganyang kalakaran na ikaw ay fugitive from justice, nagtatago ka, pero yung mga abogado mo patuloy na nililitis yung iyong kaso. Kaya ang isang ang hinihingi ng OSG dito, dapat yung kaso na pinail ni Senator Bato de la Rosa, hindi dinggin habang siya ay at large at hindi sumusuko. So yun ang isang bagay na siguro dapat hintayin natin kung ano magiging desisyon ng Korte Suprema.
1: Tingin ko isa yan sa naging basis dun sa 951 result ng Supreme Court. Yung binanggit ni ano, yung binanggit ni Attorney Barry. Oh, di ba? Paano mo ko questionin, nagtatago ka nga eh. Di ba?
7: Tama.
1: Parang sa Senado lang. Huwag niyo kino-question, wala namang kay rito eh. Di ba?
0: Bawal.
1: Tsaka
0: eh nag-Facebook live ka kayo eh. Eh, syempre, tanongin din natin si Attorney Barry. Kasi si Attorney Jess, tinanong natin. Si Attorney Barry rin, tanongin natin.
1: Sige.
0: Kung apat ang bilang namin ni Kuyang Willie na artista sa Senado, ilan po ang bilang niyo, Attorney Barry?
7: Ayun talaga. Sino yung apat? Si Senator Robin.
1: Lito Lapid.
7: Si Lito Lapid.
0: Pangalawa.
1: Si Jinggoy.
7: Si Tito Sen. Tito Sen.
1: Tito Sen. Si Jinggoy.
7: Si Jinggoy. Okay. Si Senator Jinggoy, artista nga pala.
0: Bakit?
7: Para sa... Yan ang opisyal. Pero tingin ko, madaming mga senador ngayon, nagbalak mag-second career bilang artista. Yeah, kita naman natin na nakarang mga araw. Ewan ko na lang kung natuwa kayo doon sa performance nila. Pero
1: hindi, talaga naman,
7: mukhang yun ang hinahabol nila. Second career.
1: Totoo naman na nababago talaga yung trend. Kung yung dati, mga artista, magpapasok sa politika, yung mga politiko naman, nagbabalak ngayon mag-artista.
0: Sa ba mas malaki kita?
1: Ha?
0: Sa ba mas malaki kita?
1: Aba, depende kung mahusi kang magpatulo ng...
7: Ang tanong sa kita, legal o kasama yung hindi?
0: kung nagsabi yan, Attorney Barry, ha?
1: Wala kami kinala. Ulitin po namin, wala po kami kinalaman sa mga pinagsasasabi ng mga kausap namin.
7: Kasi kung pagbabatayin, lumabas na mga testimonya sa Blue Ribbon, diba, na may mga senador na tumanggap na kung anong kickback, medyo malaki-laki yun.
1: Diba? Oy, teka, napag-uusapan din lang. Ito to ba si Mark Villar ang inilagay sa finance?
7: Siya ang pinalit kay Senator Win Gatchalian sa Finance Committee.
1: Anong tingin mo doon? Di ba meron siya mga pending na na mga issues, may kinalaman sa sa budget?
7: Magtataka ka talaga paano nangyari yan eh. 'Di ba yung kanyang kapatid naman, 'di ba si Senator Camille Villar ang ginawang head ng Government Corporations, 'di ba? Tama? Yung committee sa kasalukuyan, ang SEC ay nagsasagawa ng investigasyon sa Villar Group of Companies. So, totoong merong konting, paano ba, posibleng conflict of interest, diba, sa mga appointments na yan. Eh, pero, yan ang sinagawa ng bagong Mayorya. So, ano magagawa natin? Sila naman ang, sila-sila naman ang nagbubutuhan dyan eh.
0: Ayun
7: so,
0: nga,
7: dapat siguro, dapat siguro tanungin si Senator Alan Peter Cayetano, eh, ano, bakit po nilalagay yung mga senador na merong clear conflict of interest sa mga komite na maaaring mag-imbestiga o merong kinalaman dito sa mga ahensyang nag-iimbestiga sa kanila.
1: Baka naman nagpe-prepare for retirement.
0: Hindi kasi yun nga rin yung ano, yun nga rin yung tanong kasi nga nitong last week, kung ako nagkakamali, ang PCIJ naglabas, ang Philippine Center for Investigative Journalism, ay naglabas ng listahan na 11 out of the 13th nga ay merong mga kundi iniimbestigahan ay idinadawit sa iba't ibang mga kaso. Kaya yun yung tanong, eh, paano yun, Attorney Barry?
7: Eh, yun nga eh. Eh, di ba, nilagay nila si Senator Rodante Marcoleta bilang Justice Committee Chair. Eh, bago nagkaroon ng pagpapalit nito, naglabas si Senator Ping Lacson na posibleng mayroong kasangkutan si Senator Marcoleta sa isang corruption scandal na naman. Di ba? So, yun nga eh. Ako sa aking pag-aalala, di ba, sa habang kasaysayan ng Senado at may iba-iba mga senador na naupo dyan, ito yata yung pinakamadaming mga senador na sangkot sa kunsaan saan eh. Ngayon, hindi naman natin sinasabi na sila ay convicted na, di ba? Meron naman silang karapatang to be presumed innocent until proven guilty. Pero parang nakakabahala lang na sa bagong Mayorya, nakaramihan ng mga mauupo bilang mga chairman ng iba't ibang committee diyan manggagaling, napakarami sa kanila ang merong kuno anong sabit. Sa flood control, sa COMELEC, sa SEC, at iba pa. So ako, kaya hindi ka magtataka kung bakit napakalalim ng galit at pagkadismaya ng mga maraming mga kababayan natin dito nga sa Senado na kasalukuyan.
0: Alright. Sige, hindi na namin tatanungin, Attorney Barry, sa inyo kung kayo ay kunwaring award-giving body. Eh, sinong best actor at sinong best actress nyo? Tsaka na natin tatanungin yan sa mga darating ng araw. Maraming salamat, Attorney Barry.
1: Thank you, Attorney.
7: Maraming salamat, Sir Willie, Sir Sandro. Ingat kayo.
1: No. Hinahanap ko kasi yung ano eh, yung sinasabi mo, yung nilabas ng PCIJ. Oh, ito. Si Senator Alan, si SP Alan Peter Cayetano, ang isa sa kanya graft, unexplained wealth, 29 SEA Games, baka nakakalimutan ho natin 'to ha. Yung issue do sa ano?
0: Caldero.
1: Sa Caldero.
0: Oh,
1: 'di ba? Kay Bato, drug war, active sa case sa ICC. Kay Bongo, yung drug war, flood control, Navy ships deal.
0: Tatatabi
1: ito. Yung frigate, di ba? Joel Villanueva, flood control. Rodante Marcoleta, perjury over sal and declaration. Okay. Si Chis Escudero, flood control. Election violation. Kay Jinggoy, flood control. Pork barrel scam. Ito yung kay...
0: Dati pa.
1: Kay
0: Napoles.
1: Napoles, kay Napoles. Si Camille Villar, flood control, market manipulation. Insider trading, ito yung binabanggit kanina ni Attorney Barry. Mark Villar, flood control, market manipulation. Lauren Legarda, asset declaration, conflict of interest, Oversun's legislative...
0: Yung solar
1: issue, di ba? Pia Cayetano, plagiarism, at saka best... Hindi. Kay ate, si Ateng, Trajano murder. Ano ba ito? Hindi ko iabot yata ito eh.
0: Nabasa ko lang sa history books yan eh.
1: Sa history books. Huwag kang tumingin sa akin. Robin Padilla, illegal possession of firearms, convicted by the Supreme Court, pardoned by former President Ramos at saka ni Duterte.
0: O yan yung mga inilabas ng Philippine Center for Investigative Journalism. Ano oras na ko yan?
1: 16 na minuto makalipas ang alas 5.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
1: the Senate is under attack.
0: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
2: Inaabangan lamang ng sitwasyon kanina ay merong aarestohin.
3: Pero bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
4: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
5: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay.
0: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
7: Nagsaservisyo Ninya Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
8: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pagka nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
9: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
7: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
10: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
7: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan. Masdan po ating bayan,
0: anong iyong... Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: bedroom take mo. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Nagbabalik pa rin po ang ATM.
2: Anong take mo?
1: Ito medyo seryoso to. Huyang,
2: Pero bago natin tawagin, binabati ko muna yung anak ko birthday ngayon.
1: Ay, happy birthday!
2: Si John Chris Mart. Siya ang aking panganay. Ka-birthday niya si Ate Guy. Birthday din ngayon yung superstar eh.
1: Uy, happy birthday, happy birthday.
2: Ano at saka si Mau Aplaska, nabanggit mo, short lang ito. Kaya pala parang pamilyar ang pangalan sa akin. Galing pala yan sa OTS, Office of Transport Security, sa airport.
1: Oh, sa airport.
2: Natatandaan mo yung isang OTS staff na nagsubo ng $300, tao niya yun. Si Aplaska ang head that time. Yun.
1: Naku.
2: Anyway.
1: Oh, ito, maiba naman tayo dahil nga ito yatukol dun sa blue economy.
2: Mm.
1: Ito palang blue economy, pag binabanggit pala to, ibig sabihin pala ito yung pagsisinop, ano, kung paano pangalagaan yung mga dalampasigan tsaka mga karagatan natin para masiguro na nakikinabang yung taong bayan.
2: Ayan.
1: Ito, mga kausap natin kaugnay niyan, ang panukalang yan na si Tingog Partylist Representative Congressman Jude Asidre. Magandang hapon po, Kong Jude.
3: Magandang hapon, Sandro at Willie. Magandang hapon sa lahat na nakikinig sa ating ngayong oras.
2: Magandang hapon po.
1: Opo. Eh, Kong Jude, ano po ba itong blue economy? At saka, ano, para saan naman po ito? Paano po makikinabang ang taong bayan dito?
3: Ang blue economy, ano, isang komprehensibong, it's a comprehensive set of policies na nakatuon po siya sa paglinang ng ating mga yaman sa ating mga karagadat, our ocean and marine resources. Kasama po doon, medyo komprehensibo po ito. Kasama po yung mga mangingisda, yung food security, aquaculture, andyan din po yung turismo, pati yung ating mga energy resources na nasa ilalim ng dagat o ginagamit ng ating karagatan. Nandyan din po ang ating mga, kahit yung paglalagay ng mga submarine cables. At maging ang ating national security, lalong-lalo na sa banda ng West Philippine Sea. Medyo komprehensibo po ito at tinitignan po natin kung paano yung iba't ibang aspeto ng ating yamang pangkaragatan, ano, ng ating marine resources eh makakatulong sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya at ng kaunlaran ng mga kalayunang nakasalalay dito.
2: Oo. Kung Jude, paano natin ma-achieve yung objective nitong nung bill na ito? While alam naman natin, nasa gitna tayo ng pakikipagbanggaan sa China dahil sa maraming usapin sa West Philippine Sea.
3: Well, malaking bagay ito, Willie, no? Kasi for example, sa ngayon, wala tayong komprehensibong plano, wala tayong nakatutok na agency, wala tayong pamamaraan paano tayo mag-i-invest. Like for example, kasi kasama ho sa blue economy ang pagkakaroon ng blue financing or blue finance policy. Tapos andyan din po yung ating pagtatag ng pag-create ng mga blue economic zones. Kumbaga, habang wala tayong polisiya, hindi kasing tatag ang ating paglinang, yung pag-utilize natin ng ating mga marine resources. Pero kung meron na tayong klarong blue economic framework, no, makikita kung saan may kaugnayan yung mga ginagawa. Hindi lang naman sa West Philippine Sea. Kasi malaking bagay ito for a country that is an archipelago, no? So, nakikita natin na pag nakita nila na tayo ay decisive, na tayo ay may plano, na tayo ay nakaabang na gamitin ang yaman na nasa ating karagatan, malamang sa hindi ay mag-iiba rin ang pahikitungo ng ibang bansa sa atin.
2: So, kailangan dito, Kong Jude, whole of government approach.
3: Kasama po yan, no? There is a more comprehensive perspective. Sabi ko nga kanina, pati sa tourism aspect, sa transportation, sa paggamit ng ating ceilings. Of course, nandyan yung pinaka medyo mas basic, no? Yung fishery, aquaculture development, lahat ho ng mga economic activities na nangyayari sa ating karagatan ay kasama po dito sa ating Blue Economy Bill.
2: Bago po itong panukala na ito, gaano sa tingin niyo ang nawawala sa kapakinabangan natin sa ating mga karagatan bago itong...
3: Malaking bagay. Kasi bago ang Blue Economy Policy, before itong prosesong ito na ginagawa natin, fragmented ang ating policies.
2: Mm-hmm.
3: Minsan magkakaiba ang policy marine transportation, dong energy, yung national security, di ba? So nakikita natin, medyo hindi pulido. Like for example, sa West Philippine Sea, alam natin, it's a national security concern. Pero hindi nabibigyan ng kapareho. Hindi tayo ganun kahanda. Ang level ng ating kahandaan, nalinangin naman yung marine resources in terms of fishery or aquaculture, yung resources na meron doon sa West Philippine Sea. So, kita natin ano yung opportunity loss na meron tayo habang hindi natin napapanday na mas matatag ang ating blue economic policy.
2: Mm. Is it high time na Kong Jun na mag-create tayo ng isang departamento to handle itong napakalawak na problema natin sa karagatan?
3: Well, there is a pending bill na Department of Water Resources, no? Mm. Pero ang difference kasi dito, katulad niya ng sinabi mo, magkakaroon ng whole of nation approach. So nangangailangan tayo ng pagtutulungan, pagkakaisa at collaboration sa magkaiba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Kaya nga ang model for supervision, ang model for operationalization na meron tayo under sa panukalang batas nito ay magkaroon ng National Maritime Council.
2: Mm-hmm.
3: Kung saan yung iba't ibang departamento na may kinalaman sa paglinang, paggamit at pag-regulate ng ating mga resources sa mga karagatan, lahat po doon may representante, lahat po sila ay may may role sa implementation, hindi lang sa implementation, sa pagpanday mismo ng regulations.
1: Mm, ano po yung parliamentary status nito, Kong Jude? Kamusta na po ito sa dalawang kapulungan ng Kongreso?
3: Sa House, no, na-approve na natin ito on third reading. Inaantay natin yung approval sa Senate at panawagan din natin na mabigyan ng sapat na atensyon at ng ating Senado, no. Alam ko naman medyo makulay ang kalagayan ng ating politika sa ngayon.
2: Mm.
3: Pero sana naman na hindi mag-take backseat ang mga prioridad ng ating gobyerno, lalong-lalo na yung mga, kasi LEDAC priority measure po ito.
2: Oh.
3: At nakikita naman natin ang sigasig din ng ehekutibo na talaga masiguradong maipapasa ito sa mas lalong madaling panahon.
2: Sino counterpart nyo sa Senate?
3: Sa Senate, ay hindi lang ako sure kung sino yung... kasi normally nare-refer to ito to a number of committees sa Senado.
2: Oh. Siguro sa kanila din sa Senado hindi pa alam. Oh, kasi nagkakagulo sila ngayon.
3: Alam ko na ipasa na nasa committee level na to sa ngayon, pero as you mentioned, mukhang magkakaroon na naman ng balasahan o may nangyayaring balasahan ng mga kubite, no? So we expect na talagang medyo may delay, pero kaya nga we're trying to bring all these issues to the forefront para nabibigyan ng attention. Tama lang naman na nandun tayo sa trabaho sa impeachment at sa iba pang isyong kasalukuyan, pero sana hindi nakakalimutan yung mga talagang kailangan ng ating bayan sa ngayon din.
2: Dapat ganun din sila sa Senado, hindi ba? Hindi makatwiran yung sinasabi ng ilang mga senador, wala na tayo natatrabaho dahil sa gulo natin sa politika, di ba? Kahit sabihin natin may mga issue ganyan, dapat hindi naiiwan yung trabaho.
3: Nakita naman natin really sa House, ha?
2: Mm-hmm.
3: Sa House, in spite and despite of the ongoing discussions on the impeachment, which is for me naman is very important kasi yan naman talaga ang backbone. Accountability naman talaga ang backbone ng governance, no? Parehong atensyon na binibigay natin, katulad ng krisis sa Gitnang Silangan at ito pang mga batas, kahit kami sa Education Committee, tuloy-tuloy naman ang aming yung proseso ng pag-approve ng mga legislation na nakatuon sa higher education at maging sa basic education.
1: Alright, sige po, aabangan natin kalampagin natin ang Senado kapag hindi pa rin na ipasa ito dahil kung nasa committee level pa rin, tsaka chinek ko po nung...
2: Hindi, kulang yung kalampag. Nagputo ka na nga, walang gumalaw eh. Kong Jud, maraming salamat po sa inyo.
3: Maraming salamat, Billy, Sandro. Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
2: Mabuhay po kayo.
1: Ayan po si Tingog Partylist Representative Jude Asidre at ang isa sa mga author po ng Blue Economy Bill dyan sa Kamara. Chinek,
2: it's about time kasi napakarami na nating nawawala.
1: Oo, tsaka dapat madaliin na nila kasi nga nung 2024, nung 19th Congress, may version yung Senate.
2: Ah, talaga?
1: Oo, may naipasa silang version. Oh. Alright, o esh, paano? Susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Naninia Corpus at Jack Bataliones. Mapapano dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
2: Mapapanood naman po ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rican Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at sa DZMM Facebook Page.
1: Bye!
2: Bye-bye!
0: ATM. Anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang Gigising ng Inyong Hapon. Bawal ang ghosting.
1: Bawal ang ghosting.
2: Lahat.
3: Kabanding.
2: Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez.

0: Buenas tardes, damas y caballeros. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? y buena manera, because yesterday it was K-drama.
1: Oh, oh.
0: Kakan drama.
1: Oh, ano na ngayon?
0: And today it's like Latino novela.
1: Ah, sige. So, meron ka.
0: Que,
1: meron siya na.
0: Señorita, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué pasa?
1: Dabi alam ah.
0: ¿Qué tal la vida?
1: Oh, galing mo to na.
0: Tapos ang reaction niyo parang ganito.
1: Na-stress ducky.
0: Ay, siya mo siya.
1: Ang cute, di ba?
0: Saan ang galing to?
1: Kay Shashine yan.
0: Shashine.
1: Si Shashine.
0: Kapag nasa stress ka, meron daw siyang little rubber ducky.
1: Yes.
0: Kala ko nakapikit yung mata. Zoom in mo nga, direct.
1: Nasa-zoom in pa tayo.
0: Yeah, kaya yan yung
1: It's
0: camera.
1: It's so cute, the little stress ducky.
0: Direct, i-zoom in mo ng konti.
1: Yeah.
0: Sige pa. Then, ilapit-lapit mo pa dahil hindi mo makakita. Ito po ang kasi.
1: Hindi makakita si stress ducky.
0: Yeah, no, this is the stress ducky.
1: Diba?
0: Kapag medyo nakakaramdam kayo ng tensyon, may parang feeling nyo, walang nangangamusta
1: yes.
0: sa inyo. Hawakan nyo lang si Stress Ducky at saka nyo siya pisilin ng mahigpit para makita nyo ang kanyang mata. Ay, biglang! Ito, kunwari, sasabihin niya.
2: Mga kapamilya, wala mo lang tumawag para makamusta?
0: Okay, sige na.
2: Here I am.
0: We're under attack.
1: Mas bagay yan.
0: We're under attack.
1: Oh my God, under attack.
0: I think the stress ducky is applicable to many different situations. Hindi lang ho kung nasa stress kayo. It can be used for reenactment.
1: Yes.
0: Para kapag nag-reenactment po ang PNPC IDG, ito po yung stand-in. Kailangan ni stand-in. Ay, naka mga kapamilya. Anyways, ano ang sabi ng PNPC IDG dun sa yung bintang ni suspended Senate Sergeant at Arms?
1: May sinabi na ba sila?
0: Meron na po. Spliced. Oo.
1: Ah, si ano, si Mel Aplasca.
0: Ang sabi lang kasi ni BILG Secretary John Vicrimulya, hindi pwedeng i-splice yun, may timestamp eh.
1: Oo.
0: May oras eh.
1: Oo. So, makikita mo naman. Tama.
0: Nakikita mo kung may lundag yung oras.
1: Stress ducky, i-reenact mo yung nangyari ng mga segundo stress ducky.
0: THM na! Ano na, sino ka? NBI po. NBI pala ha?
1: Nagtago si Stress Ducky noon eh.
0: Nagtago, sabi nga.
1: Diba?
0: Nagtago siya. Tapos nagpaputok si Stress Ducky.
1: Diba? Hindi kinain ni Stress Ducky.
0: So talagang may at least, diba? Sinagot na rin ng DILG at sinabi na paano magiging splice yun? May oras nga na naka-indicate sa video eh. Makikita mo naman, tuloy-tuloy lang yung video. Wala namang putol yung oras. Hindi, alam ko na yung susunod na alibay. Kaya namang AI yung oras. Buburahin mo tapos kapalit.
1: New prophecy.
0: Yeah.
1: The prophecy for the day.
0: Sorry. As you can see, hindi po yung mata ni Stress Ducky ang lumalabas. My yung third eye is coming out. Diba? Ganon talaga eh, di ba? Tapos, pinabulaanan din ni, sino ba? Ni Senator Erwin Tulfo na walang nangamusta.
1: Yes.
0: Because doon sa group chat. Totoo. Ano ba ang nagamit nilang group chat? WeChat. Hindi kasi ako magamit ng WeChat. May WeChat ka ba?
1: Nag-WeChat ako kasi pina-WeChat tayo dito.
0: Tayo?
1: Oo.
0: As in, dito sa MM?
1: Yeah, pero hindi lahat ng group ay nag-convert to WeChat.
0: Kasi Viber pa rin ang ginagamit, di ba?
1: Viber. Kami sa morning naka-WeChat na. Pero may WeChat screenshots.
0: Nung kanilang...
1: Di ba? Nung lumalabas na nangumusta
0: thread, yung thread nung pangangamusta din ng iba ng mayorya sa kanila. Meron pang I'm praying for you, mga
1: ganito. Oo. Ang tanong,
0: ano yun?
1: Fabricated ba? Baka mamaya sabihin na naman.
0: Sabihin nila, edited
1: AI,
0: din.
1: Fake video yan, di ba?
0: Hindi, dapat pakita nila yung telepono nila kung may natanggap nga sila o wala, di ba?
1: Malalaman ko sino siguro nag-screenshot.
0: WhatsApp nga, tama na, WhatsApp.
1: Oo.
0: WhatsApp, hindi WeChat.
1: WhatsApp.
0: Kanina yung WhatsApp, yung dito sa MM. O yung dun sa Senate.
1: Pareho tayo. Pareho. Ha, pareho tayo WhatsApp.
0: May WhatsApp tsaka may WeChat.
1: Oh, oh. WeChat pala yung dilaw.
0: So pareho pa lang wala ako noon.
1: Old dog.
0: Hindi talaga ako makibagay. Hindi ako nakikibagay sa mga tao dito sa MM.
1: Oh, WhatsApp ano nga pala. Yeah,
0: hanggang Viber lang ako. Man.
1: Madami kasi yan. Telegram, ganyan.
0: But what's the difference? Anong kinaiba, kinaganda ng iba sa isa?
1: O yung iba kasi may mga disappearing messages. Merong mga...
0: Kung gusto mo ng disappearing messages, alam mo na.
1: Oo. Oh, oh. Meron ding mga malalaman mo kung nag-screenshot dun sa ano ninyo.
0: Talaga.
1: Makikita mo.
0: Mahuhuli mo,
1: yes,
0: screenshot.
1: Lalabas, kakana, take a screenshot.
0: So alam mo na, iba-blackmail ako nito, parang gano'n. Oh, oh.
1: May mga gano'n. Iba-iba din talaga ng features yan. So depende sa pakay mo, kung
0: yes,
1: saan...
0: sa pakay mo.
1: Sa chat group
0: ka pupunta.
1: Siya
0: talagang kung meron kang binabalak, ika nga.
1: Oh.
0: Alam mo na kung anong group chat may app ang gagamitin mo.
1: Oh. So, ay, ano pala,
0: yung mga features na gano'n, wala pa sa Viber? Wala ang gano'n sa Viber?
1: I think pag hindi kasi ako nag-Viber Plus, may mga premium.

0: di ba? Send ka.
1: So, imbis na disappearing messages, ito may option ka to delete.
0: Yes, without any trace.
1: Without a trace.
0: Yes. Di ba kasi pag hindi sininagad yung message natin or hurt us. So, delete ko lang nga lang message ko. Di ba naman ako, lakang care. Di mo kinukumusta.
1: Grabe naman.
0: Iba-iba yan. Mm-hmm. Wala na palang, dati nauso rin yung WeChat eh, ang kulay dilaw. Kasabayan niya
1: kulay dilaw yung
0: WeChat.
1: What is kulay dilaw
0: yung? Yung background ng WeChat.
1: Ah, okay.
0: Yung pala yung tumagal dito.
1: So default yun, background niya yellow, hindi
0: WhatsApp
1: mo mapapalitan.
0: WhatsApp pala yung ginamit.
1: Ah, okay.
0: Dami
1: okay,
0: na kasing mga chat
1: group. Chat
0: yung groups. Telegram partner na nag-rise into consciousness ulit yan ng mga tao. Mm-hmm. Dahil kamakailan lang di ba pinapablock yan?
1: Mm-hmm. Pinapablock?
0: Yes, pinapablock.
1: Dahil ba yung sa... Biglang may nakasali na by accident na isang reporter do sa Telegram group nilang
0: that I don't know.
1: Nung mga official ni nila Pete Hegseth.
0: That I don't know.
1: Oh, merong ano yung controversy na parang biglang may nakasali pala by accident. Ginoin siya sa group nila. Eh grupo 'yon ng Pentagon ng US
0: hindi,
1: Defense Department.
0: Dito sa atin.
1: Ah, dito pa sa atin.
0: Dito sa atin yung balita na ipapaban ng Telegram. Pero na-overturn nga.
1: Anyways, bukod pa sa mga pangangamusta, sa mga group chat ng mga senador, meron na ho talagang utos no? Ang DOJ sa PNP-NBI na dapat daw isilbi na yung arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa dahil nga kahapon, nagkaabotohan na yung mga Supreme Court Associate Justices, nine justices voted.
0: Diba?
1: Yes. Nine justices voted para sabihin nga na hindi maglalabas ng TRO o para ibasura yung hiling na TRO ni Senator De La Rosa. May 5 pa na pumabor. So, hindi pa natin alam kung sino yan dahil sa Lunes pa daw ilalabas partner yung pinakakopya ng desisyon. But just the same, siguro naman, kung Korte Suprema na nagsabi na wala kang basis para humingi ng TRO,
0: pwede nyo na iyanak.
1: Pwede nang isilbi. Enforce.
0: Oo, diba? Enforce.
1: Meron pa kayang abogado ni Senator Bato de la Rosa na kukontra at sabihin niya na, hindi nyo pwedeng gawin yun. Mali kayo.
0: Nalito talaga.
1: Ngayon yung mga tao na nagsasabi kung sino mali, diba?
0: Oo.
1: Mali ang DILG kasi in-splice nyo.
0: Oo.
1: Mali ang Korte Suprema kasi dapat meron kayong... Kumbaga, teka lang. Yung mga nagtuturo kung anong tama, sila pa ngayon ng mali. Ganun ba? I'm sure because that makes my that makes me really that makes my eyes pop.
0: Hindi ko kinaya yun. Na-stress docking din ako kahapon nung nakita ko yung video.
1: We should all have one of these, no?
0: Yes.
1: This should be like a national ID. Dapat mandatory ito.
0: Di ba? Lalo na nung sinabi talaga na pwede naman namin tanggapin ang warrant.
1: At tapos?
0: Sa amin mo, tapos kami na yung magsiserve. Eh, nung tinanong, ipoproduce nyo pa pag sinerve nyo sa kanya. Diba? Nalaka ako kaya nga may picture. Diba, naalala mo yung partner?
1: Nabunay.
0: May kasamang half-body shot ng picture ni Senator Bato para talagang yung magsisilbi ng warrant, ay isisilbi niya doon sa pinapangalanan ng warrant of arrest na yun.
1: Okay.
0: Nangyari sa abogado is a serve. Naloka ako.
1: Ah, diba? Ganun na ngayon eh, diba? Parang yung sino pa yung mga naaharap sa kaso, yung pa ang magsasabi ko anong tama.
0: Oo.
1: Hindi, ito ang gawin nyo.
0: Mm-mm.
1: Ako yung kinakasuhan nyo. Dapat ganito gawin nyo.
0: Mm-mm.
1: Talaga lang ah. Ikaw
0: hindi
1: dapat
0: lang.
1: Ay, sorry, bumigay ako bigla.
0: Nakapink ka pa naman. Peach,
1: okay.
0: Ano ba yan?
1: It doesn't matter, di ba? It's not a symbol of... Pero ganun talaga. Ngayon, baligtad na mundo eh. Kung sino yung kinakasuhan, yun pa ang magsasabi ko, anong dapat gawin?
0: Mm-hmm.
1: Anong tama? Di ba? Okay. Kumbaga, ika nga nila eh, ikaw yun na yung nagkakamuli. Dapat hindi ikaw ang sigawan. Ano ba? Dapat sigawan.
0: Oh.
1: Ano pa yung iba?
0: Hindi ka, dapat mong kumustahin.
1: Dapat mong kumustahin.
0: Oo.
1: Hindi ka dapat hulihin.
0: Oo.
1: Ayaw mga ganun, di ba?
0: Dami-dami na nangyayari.
1: So, yung mga tinuturo ngayon sa mga tao dahil nagpapapaniwala yung mga tao na, nga, dapat hindi ka hulihin. Ikaw nagsabi na huwag kang dapat hulihin. Dapat huwag kang hulihin.
0: So, pag sinabi rin ba na wala namang ebidensya laban sa akin?
1: Dapat kang paniwalaan.
0: Oo, ganun.
1: Dahil ikaw ang kinakasuhan. Pag sinabi mo walang ebidensya sa'yo, ikaw ang tama.
0: Oo. Ay, nabaliktad na pala yung mundo ngayon.
1: Yes. Kumbaga, yung judge ang magsasabing, sorry.
0: Oo.
1: Mali pala kami. Oo, di ba?
0: Jury, di kami informed.
1: Correct. Ay, partner.
0: So, biglang magkakaaway-away na ng mga AI partner. Ganun na ng mga AI videos.
1: May pelikulang ganun.

0: Oh. Alam mo ba na yung pelikula na ano siya eh, kumbaga inakusahan siya. Mm-hmm. Tapos ang magja-judge sa kanya AI.
1: Mm-hmm.
0: Tapos meron lang siyang parang 24 hours ba para patunayan na inosente siya.
1: Mm-hmm.
0: May pelikula na mas na ganun, partner. Alam recently
1: mo?
0: Lang.
1: Oo, pero kasi naman, partner, when you think about it, if ipaprogram mo sa AI, ipaprompt mo sa kanya na to just be logical and base it on the evidence, di ba?
0: Siguradong...
1: Oo, cold truth ang kanyang ilalabas.
0: Basta tama yung pagprogram mo sa AI. Sabihin nung kabila, mali ang pagprogram mo sa AI.
1: Or paano kung ayaw natin tanggapin yung lumabas sa, ano tawag dito? Lumabas sa investigasyon.
0: So, correct.
1: Diba?
0: Dapat kami ang mag-program sa AI.
1: Oo.
0: Para kung ano ang mali, magiging tama.
1: Ay.
0: Sa July daw, partner, ilibre mo na yung kalendaryo. Dahil malamang sa malamang, ikaw ay uupo sa isang napakahabang special coverage.
1: Pupunta tayo doon.
0: Para sa impeachment trial
1: July
0: ni Vice President Duterte. Ang sinabi po ni Senator Erwin Tufo, July 6, ang kanilang nakatakdang pagsisimula.
1: Yes.
0: No? After na nilang mag-convene muli or mag-resume ng kanilang session, ng July 5. So July 6, inaasahan na daw po na Monday to Wednesday, 2 p.m., partner, ha?
1: To sawa.
0: Well, sana wag naman.
1: May mga ganun sa ilang
0: wag naman, kasi katulad sa ICC, at least malino na 1 hour hearing, 1 hour break. At least may pahinga, partner. Hindi naman pwedeng lahat na lang tuloy-tuloy, di ba? Kwanto sawa, mapapagod din sila doon. Anyway, so naabisuhan na kaya yung House Prosecution Panel sa sinasabing schedule nga po ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Makakapiling po natin ngayon, nasa linya po natin Lely Pone, ay siya rin pong miyembro ng House Justice Committee at kasama siya, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Sa House Prosecution Panel.
1: At bida ng maraming AI films.
0: Ay, marami din siyang AI films. Ay, grabe. Hindi ko pa napapanood yun. Anyway, si Congressman Terry Ridon, nasa linya po natin. Kong Terry, maganda po, Tony Enrica. Kamusta?
2: Magandang hapon. Maraming salamat sa pag-imbita.
1: Our pleasure, Kong Terry. Hi.
0: Sabi ko, Kong Terry, kamusta?
2: Mabuti naman.
0: Ayan.
1: Baka magtampo ka eh.
0: Yes, yes.
1: Naniniguro,
0: naniniguro lang kami. Natanggap niyo na, Kong Terry, at least House Prosecution Panel, kung ano yung schedule nga na binagit ni Senator Erwin Tulfo?
2: Well, wala pa ho ngayon. Pero siyempre, tinatanggap po namin na yan na po talaga yung petsa
0: nung
2: magsisimula po ng paglilitis.
0: Yeah.
2: So handa naman po yung House Prosecution Panel. In fact, araw-araw na po kami nagpupulong no, para maghanda po dito sa presentation po ng evidence.
0: Yeah.
2: At inaantay din namin siyempre yung answer ng ating pong pangalawang pangulo para makapagbigay po kami ng reply.
0: Oo. Pero sa inyo, tama lang naman po ano, na yung July 6, akma naman dun sa forthwith na pag-convene ng Senado as an impeachment court and yung simula mismo ng trial.
2: Tama naman po. So, wala naman po kaming pagtutol no, doon po sa petsa na itinakta. Ang expectation namin naman po talaga mga around 3rd to 4th week of June, yung po nga pagsisimula po talaga ng paglilitis kasi may 10 araw po yung pangalang pangulo, tapos may 5 araw po kami, tapos may panahon para sa pre-trial. No? So, sakto lang naman po doon sa inaasahan po namin ito po nga July 6 na pagsimula po ng paglilitis.
1: Pag nag-start na po tayo ng paglilitis, Kong Terry, no, tuloy-tuloy na po tayo niyan. Kasama na po natin...
2: Tama po yun. Talagang ano po yun. May mga binagit po mga schedules. No? Monday to Wednesday, tapos hearing day daw po yung Thursday. So, tatalima po kami doon po sa schedule po na inilatag po ng Senate Impeachment Court.
1: Sorry, ano yung hearing day na Thursday?
0: Yung committee hearing siya. Committee hearing siya.
1: Okay.
2: Thursday is a... Parang from the pronouncement po is a motion day is what they call it.
0: Hearings for the impeachment court.
2: Yeah,
0: motion day. Akala ko committee hearing.
2: Is the trial date. No? Pero yung po Thursday supposedly ay motion day. So yung po mga written motions will be heard and then decided.
0: By the court. Mali pala intindi ko. Akala ko yung mga hearings for committees. Magre-revert sila to legislative work on Thursday.
1: Yung so hindi pala pwede mangyari yung mga motions on the first 3 days ng hearing
0: during
1: days
0: the trial.
1: Iipunin and then on Thursdays kayo mag-uusap about it.
2: Ang pagtingin ko naman po yung pong mga more simple motions which can be decided there and then during the course of trial. Tingin ko naman po the presiding officer can rule on that. No?
0: Yeah.
2: Or if they need to subject it to a vote, then they can subject it to a vote. Tingin ko yung pong Mga written motions po yung mas komplikado pong mga motions po na hinihingi po ng mga partido.
1: Mas madugo ba yung pag-aaral ninyo ngayon, Kong Terry, yung preparation ng prosecution team for the impeachment? Considering na, actually, madugo na nga yung ginawa ninyo hearing for the, di ba, impeachment nun?
0: Yung sa House Justice Committee?
2: Mm. Well, syempre, ito, no? Masaklaw yung pong paghahanda namin. Pero yung pong inaasahan naman po namin mga document list, witness list, at exhibits. Essentially, kapareho lang naman po nung nakita na po natin sa House Committee on Justice. So, we will basically restate it before the court. Except lang po yung mga dokumento at ebidensya na pwede lang pong mabuksan at the level po of the Senate Impeachment Court. No? So, katulad po niyan yung unsealing ng BIR box at yung pong opening ng mga bank accounts nung pong mag-asawang Duterte Carpio.
0: May expectation daw na mag-overlap pa yung impeachment trial with the State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr. at maaring lumagpas pa, no, from the date of the SONA. Ay, ganun din ho ba ang tansya ninyo, Kong Terry?
2: Tingin ko po pwede ho mangyari talaga yon. In fact, kaya nga ho merong dalawang schedules, no, na binanggit po si Senator Tulfo. Yung pong pre-SONA schedule at yung pong post-SONA schedule, kasi syempre hindi lang naman po impeachment yung gawain ng Senado at kahit po ng Kongreso.
0: Yeah.
2: No? Kundi may mga legislative work din po talaga na kailangan pong gawin.
0: Actually, na medyo natatabunan nga, pero recently lang ata na ipasa na on second reading yung anti-dynasty bill. Tama ba, Kong Terry?
2: Tama po. At kasama din po yung Kalinga bill, yung pong response to the ongoing price crisis on oil. No? So, pinasa din po yan on second reading po kahapon.
0: Okay. So, kahapon din, naibalita na rin ata, no, partner, na napagkasunduan ako ano yung magiging sequence ng presentation of the prosecution sa articles of impeachment. Tama ba ang mauunang ipepresent, Kong Terry, yung threat against the president? Yung unang, yun ang unang tatalakayin?
2: Well, I have to walk back on what ako yung actually nagbanggit niyan. So, kailangan pa ko namin ipinal din.
0: Okay.
2: Actual sequence. No?
0: Yeah.
2: Oh, na-excite ako mag-present sa akin. So, I have to walk it back a little bit.
0: All right.
2: We will still decide, no,
0: okay,
2: on the actual sequence po of the presentation.
0: Okay.
2: Pero ang totoo naman po, irrespective of whichever comes first, no,
0: we
2: have high confidence naman po on the manner that we will be able to prove all of the grounds.
1: Pinag-uusapan na natin dati pa itong mga articles of impeachment, no? But we only need to have one article of impeachment na
0: conviction on one article.
1: Conviction on at least one para ma-decide na yung kanyang magiging ano tawag doon?
0: Yeah, yung
1: punishment.
0: Yung disqualification.
1: Oo.
2: Tama po. You only need one conviction on one ground to remove the vice president or any impeachable official. At siyempre, what needs to get decided as well would be, those are two separate decisions. Yung pong perpetual disqualification from holding public office. So, magkaiba pong pagpapasya ng Senate Impeachment Court. Ito pong mga bagay po na ito.
1: Mm-hmm. Kung kunyari, matapos na itong impeachment natin, whatever would be the outcome of this, will this also be a big assistance dun sa mga magiging criminal case? Or if ma-junk ito, a hindrance din?
2: Pwede tama po yan. Pwede naman kung magamit lahat po ng mga dokumento at mga ebidensya na makakall from all of these proceedings, no? Doon pa sa iba pong mga kaso pa na pwede pa hong maisampa. No? Pero medyo malayo po yun. No? Talagang focus po ng House Prosecution Panel at this point, mailatag po talaga ebidensya pagsapit po ng ika-anim ng Hulyo po sa susunod pong buwan.
0: Oo. Kong Terry, sino nga ba yung kasama nyo sa House Prosecution Panel na actually nag-abstain dun sa boto sa
1: plenary? Flores.
0: Si Keith Flores yun, no? Oo. And yet, kasama siya sa inyong prosecution team. Ano ba ang, how do you reconcile that? Na nag-abstain siya dun sa vote dun sa committee report sa plenary, and yet, siya ang kasama sa lilitis kay Vice Presidente?
2: Tingin ko wala naman hong banggam-bangga, no? Diyan po sa bagay na yan, kasi yung pong election naman po ng prosecution panel, hindi naman po yan nakabatay doon sa naging actual na boto doon sa impeachment po ni Vice President Sara. Pero ang mayor po na requisito po dyan, siyempre una, yung pong karanasan bilang lingkod bayan at karanasan din po bilang abogado. No? So, Tinkerman ho, kaya hong gampanan ni Congressman Flores yung pong bagay na yan. No? And I think he had already addressed these particular concerns. Sabi naman niya, it is an election by the plenary.
1: Mm-hmm.
2: No? So, it is a duty that he had accepted to undertake despite his vote to abstain.
1: Mm-hmm.
0: So, hindi siya makikitang balakid sa trabaho ng prosecution kung wala siyang stand either for or against dun sa impeachment ni Vice Presidente?
2: Tingin ko naman po wala. And I think for the most part, no, ang trabaho talaga ng prosecution, talagang ilatag po yung mga ebidensya. So,
0: yeah.
2: I think for the most part, talagang obligasyon gawain nung pong mga elected prosecutors yung pong bagay na yan.
1: Mm-hmm.
2: So, to provide the best presentation of evidence against the Vice President.
0: So, hindi ho siya, kumbaga, masasabing odd man out sa 11-member prosecution panel?
2: Hmm. Think ko hindi naman po. More importantly, talagang nag-participate din naman ho siya doon sa House Committee on Justice Proceedings. No?
1: Mm-hmm.
2: I think he is a Vice Chair of the Committee on Justice.
0: Mm-hmm.
2: And talagang kabisado niya ho talaga yung goings-on nung pong mga ebidensya at dokumento on each and every ground. No? So, hindi ko hindi po yun magiging malakid. And I think I've stated it already when we were formally presented as prosecutors na we support his election and him being part of the prosecution panel despite his vote
0: abstention.
1: Looking at the articles of impeachment na meron tayo, o kong terino, at yung mga pronouncement ng Vice Presidente na wala naman kayong ebidensya laban sa kanya. Sa tingin niyo po, ano yung article na pinakamalakas yung laban natin na pwedeng banggain ang sinasabi ng Vice Presidente na wala naman talaga kayong ebidensya for her, against her?
2: Well, ang pagtingin naman ho namin talaga dyan, yung apat po na batayan, malalakas po na mga batayan yun kasi that has been prosecuted to the fullest at the level po of the House Committee on Justice and also dun po sa previous impeachment proceeding of 2025. No? So, essentially complete na ho yung, katulad na binanggit ko kanina, essentially complete na ho lahat ng mga ebidensya at dokumento doon. So, it is just a matter really of presenting it to the Senate Impeachment Court.
0: Tama ba yung asesorya, yung sinasabi ni Senator Irwin na 2 o'clock magsisimula, pwedeng tutusawa. Pero hindi ho ba masyadong, how do you say it? Dapat parang merong konting limit din lang naman kung gaano katagal kayo magdidinig sa isang araw. Para hindi naman masyadong, you know, physically, na it takes a toll also on all the parties involved.
2: Well, siyempre, kung yan po yung pagpapasya, no? At wisdom po ng atin po nga Senate Impeachment Court, gagalangin naman po natin yan. Pero I'm quite certain naman po, when we get into the trial itself, they will decide naman din po yung siguro yung mahuling bahagi, no? Kung kailan ho magsasara sa araw po na yun.
0: Yeah.
2: So, baka naman, hindi naman, I don't think naman we will reach 12 a.m.
0: Hating gabi, yung gano'n, no?
2: Opo, oo. Well, hopefully, I don't know. I don't want to jump the gun.
0: I know.
2: But maybe they still want to have the hearings up until the morning. But tingin ko naman po, that is something that any party can actually move on. No? So, kung halimbawa, pagod na halimbawa yung defense, or pagod na yung prosecution, or baka may pagod na rin po mga senator judge, wala naman po nagbabawal to formally move, no? To suspend proceedings.
0: Parang naalala ko kanino ba yun? Parang sa impeachment ata ni Chief Justice Corona, parang meron ding breaks in between, di ba? Kong Terry?
2: Tama po yun. Actually, maganda yung binabanggit niya po sa ICC nga.
0: Yeah.
2: Talaga nga, very specific yung mga break, no?
0: Yeah.
2: Kasi very important po kasi yung appreciation of the evidence being presented.
0: Yes.
2: Talagang dapat sharp yung minds po nung not just the Senate judges, kundi kahit yung mga partido po participating in it, no? Kasi,
0: halimbawa,
2: if the other party, pagka medyo pagod na sila, baka they might fail to make timely objections, yung mga ganun pong mga bagay. I think dapat talagang meron pong mga specific periods ng pagpapahinga between the actual trial.
0: Basta pag nagpahinga kayo, Kong Terry, huwag kayong lilipat sa side ng GSIS at baka napagkama lang kayo. Na attacker.
1: Attack the Senate.
0: Yes.
1: One more sa akin, Kong Terry, before, well, at least sa akin. No,
0: wala.
1: Meron tayo magiging pre-trial part, eh. di ba, on this impeachment na hindi siya ginawa before. According to Attorney Rico Domingo, nung nakausap namin siya at tinimay namin to, sabi niya, the pretrial part of the impeachment will actually help quicken the trial proper. Mm. Ano bang gagawin dun sa pretrial?
2: Well, may mga dokumento at ebidensya ko kasi na baka naman kung hindi na kailangan patunayan pa or ipresenta pa doon sa trial proper itself. No? Ibig sabihin, ang tawag ko ng mga abogado nun, we will just stipulate on it. No? Kumbaga, both parties agree that these particular documents are actually true, genuine. So, ibig sabihin, hindi na kailangan pagdebatihan. So, yun po, makakapagpabilis po ng mga proseso.
0: Stipulate.
2: Ito pong pre-trial proceedings po na ito.
0: Ito ba yung tinatawag na marking of evidence? So, iba pa ho yun?
2: Well, may bahagi na po ng pre-trial po na may marking. Kasi kung may mga ebidensya naman na hindi na nga pagdedebatihan, so pwede na hong lagyan ho ng markings po yun.
0: Okay. Tapos sa schedule, katulad nga yung nakita nga natin sa ICC, may isang oras na nakalaan o isang araw na nakalaan para sa prosecution, tapos may isang araw na nakalaan para sa defense. Ang mangyayari ho ba, ganun din ang pattern na merong one day for the prosecution or several days for the prosecution until you say the prosecution rests? Ganun ho ba?
2: Well, we will have to make clarifications relating to that kasi
0: okay.
2: Our expectation is siguro we will present on the first article and then the defense will present on the same article and then proceed to the next one.
0: Okay.
2: Pwede yung ganun yung mangyari.
0: Pero di ba naririnig natin ng the prosecution rests, Your Honor. Kumbaga wala nang ibang ipipresenta na testigo o dokumento. Di ba ganun?
2: Tama yun. Pero pwede mangyari yun to rest on the first article. So
0: yes.
2: Then therefore we can proceed to the next article.
0: Ayun. While the prosecution is presenting its case, merong pagkakataon for the defense to say, objection, Your Honor.
1: I'm going there eh.
0: Yes.
2: Tama mo yan. Pwede mo talaga mangyari yan. So, during the direct examination, pwede mong magkaroon ng objections po yung side po ng defense. No?
0: Mm-hmm. Yes.
2: During cross-examination, pwede mo kami basta either party can make these particular objections as well.
0: Mm. Can the senator judge himself or herself? Raise the objection. Nangyari na yon, partner. Nangyari na yun.
1: Clarificatory
0: na, din siya. Nagtaka tuloy yung mga tao. Teka lang, judge ka, di ba? Ba't ikaw nag-object? Di ba, Kong Terry?
2: Hindi, di ko maalala kung kailan mo nagkaroon ng nag-object.
0: Babalikan ko yun.
2: Meron pong karapatan, kapangyarihan po yung mga senator judges.
0: To object?
2: To make a... No. To make clarificatory questions.
0: Ah, okay.
2: To the witnesses.
0: Naalala ko nun, meron nagtaka nun na parang, teka lang, senator judge ka, ba't ikaw nag-object? Babalikan ko yun. Hahanapin ko yun, partner. But at the back of my mind, I can vaguely remember that happened.
1: Mm-hmm.
0: And it raised a question na parang, impartial ka nga, ba't ka nag-o-object eh?
1: Mm-hmm.
0: Di ba ganun, Kong Terry?
2: Tama ko yun. Pero again, to be clear, no, the sense the judges can make
0: clarificatory questions. So, wag lang ngayon sabihin mo na the prosecutor is badgering the witness. May mga ganun-ganun sa pelikula, di ba? Mm-hmm. Mga ganun. What does that sound?
1: Ito, natanggal yung tenga ko.
0: Ah, okay. I thought it was my stress ducky.
1: No, not the stress
0: reacting
1: ducky.
0: To that possible scenario of a senator judge raising an objection
1: objecting
0: on the court.
1: Objecting on something.
0: Sige, so, ang tawag dito. Basta ang senator judges, no, makikinig sila sa prosecution, sa defense. They can make clarificatory or raise clarificatory points on either the prosecution or defense presentation. At any point, anong tawag dito, yung defense can rise, di ba, and say objection. Yung prosecution can likewise do the same kapag defense na ang nagpe-present, di ba?
2: Tama yan. So, yan naman yung mga karapatan din po ng mga magkabilang panig.
0: Mm.
2: No? Pagka yung kabilang panig na rin po yung nagpe-presenta ng kanila pong mga
0: evidence. Pwede rin kayong mag-ano. Yeah.
2: So, very important lang ho yung timely yung mga objection. No?
0: Timely.
2: Kumbaga, pagka ho, lumagpas na ho yung pagkakataon
0: babalikan
2: para
0: mo
2: mag-object,
0: pa.
2: Hindi na ho pwedeng balikan yun.
1: Mm-hmm.
2: Pagka nag-move on na po to the next matter po yung, for example, yung prosecution, hindi na makakahabol yung defensa on a specific objection.
1: Meron pa naman, uso pa naman sa atin, partner at Kong Terry, dito yung biglang may surprise witness, biglang may surprise kang idadagdag na ebidensya.
0: Dapat
1: can it happen then?
0: Sa pre-trial ba, dapat sabihin nyo, para wala nang surprises, eto lang ang mga witnesses namin.
2: Tama ho yun. Dapat makapaglatagan na po ng mga witnesses, documents, no? sa level po ng pre-trial. Pero may binabanggit din po na pwede din mag-reserve ng mga witnesses for a future time. Basta lang ho, babanggitin yung batayan at ano yung dahilan kung bakit, in-offer po itong mga witnesses, binabanggit itong mga witnesses na ito at bakit siya at a future time pa ho
0: ipapresenta.
2: Sasalang.
1: Pero i-mention talaga ninyo sino?
0: During the pre-trial?
1: Oo, sino yung hindi ko muna ilalabas ngayon but I may call them on later on, ganon.
2: Oh, tama mo yun. Kasi syempre, ang trial processes naman po, not just for the impeachment, but for everywhere else, nakabatay ho yun sa fairness and transparency din. Diba? So hindi ho talaga pwede yung biglang may gulatan.
1: Mm-hmm.
2: Doon po sa mga isasalang po natin mga tao.
1: Mm-hmm.
0: Ayun. Okay, so July 6, pero kaklaruhin nyo pa, no? Kung Terry, no? Kung July 6 talaga magsisimula.
2: We'll just get the official advice no from the Senate Impeachment Court.
0: Yes.
2: Pero syempre kung yan na po yung binabanggit po ng ilan po sa mga senator judges, think ko yan naman na po siguro yun.
0: Okay. Mm-hmm. Ang expectation po ng publiko, Kong Terry, is as usual ila-live stream no yung buong proceedings ng Impeachment Court. At any time can the defense invoke a petition na mag-executive session? Pwede ho ba yan sa impeachment trial?
2: Hindi na ho ata yan. No? But to be clear, no, it is not just the defense that can ask for it, but also the prosecution. Pero if either party actually asks for it, I don't think that will be granted. Kasi pag binalikan ho natin yung lahat ng mga impeachment in the past, wala akong ganun. Parang I don't remember a time na nagkaroon po na executive session or hindi ho open to the public.
0: Kunwari, nag-present kayo ng witness na medyo masasabi nating meron talagang incriminating testimony or evidence na ilalabas. Sabihin ng defense, Your Honor, Honorable Senator Judges, the defense would like to move that the ensuing testimony of so-and-so be made in private and not in public or televised live stream, ganyan-ganyan, chuchu. Tapos lalabas yung mata ni stress doll. So sa tingin nyo, hindi maaaring gawin yun?
2: Tingin ko, hindi yung mangyayari yun.
0: Because my third eye is, my third eye is...
1: prophesizing again.
2: To be clear, I don't think anyone can stop anyone from making a motion to do that.
0: Yes.
2: Mm. Pero I'm quite certain that, for example, kung ako po yung prosecutor, I will object to that. No?
0: Okay.
2: But I'm quite certain the Senate judges will also dismiss that particular motion.
0: Nire-raise ko lang yung possibility.
1: Even dun sa BIR documents, diba? Yan
0: baka pag yun ang inilabas, sabihin nila, let us not live stream this when that's being presented as evidence. Diba?
2: Kailangan mo talaga makita ng tao yan. It is not just the Senate judges naman po yung nanonood at nagmamasid, no? Kundi yung taong bayan din po talaga yung talaga highly interested dito po sa katotohanan sa likod po nito.
0: Kasi sasabihin ng iba, bakit sa Korte Suprema nga, hindi nga pinapaalam sa publiko kung ano yung mga hearings pag may oral argument. Di ba, Kong Terry? May ganon, di ba?
2: Hindi, pero yung Korte Suprema ko, bukas na rin yun. Meron ng live streaming, yung oral arguments po nila. Yung nakasarado na lang ho dyan, yung I think yung internal deliberations nila to decide cases.
0: Tabagay.
2: Pero yung oral argument, bukas sa publiko yung naka-live stream.
0: Sige. So, kung kunwari, merong isa sa inyo na hindi makapasok dahil masama ang sumakitan dyan, pwede ba kayo mag-appear via teleconferencing?
1: Parang yung
0: isang senator judge, kunwari, by remote lang siya magpa-participate?
2: Wala at ng ganun.
0: Wala ganun?
2: So, baka sabihin kaya nga kay 11 para makapagpresenta kayong lahat ng nakaharap sa Senate Impeachment Court. Kaya na nung iba yan pagka meron nagkasakit.
0: Saluhin na
1: plus
0: iba.
1: The private prosecutors but they're partnered with, diba?
0: Oo nga pala. Meron na bang na-settle na ilan na ba ang private prosecutors? Meron kasi mga pangalan na nalumutang.
2: Well, meron pong mga
0: talaga
2: pong mga volunteers.
0: Volunteer,
2: pero pinipinal pa po talaga namin yung pangalan. No? At saka yung mga tao na tumutulong po sa atin pong panel. Pero hopefully, within the next 2 weeks, meron tayong mga official initial list.
0: At without ano daw yan, partner?
1: Pro bono.
0: Pro bono, without pay.
1: Walang bayan.
0: Garang they're doing it because they feel that
1: for the love.
0: It's a service to the country. Mm-hmm. Sige. So, Kong Terry, thank you so much at paglilinaw sa ilang puntos dito sa napipintong impeachment trial. May isang mahigit sang buwan pa.
1: Mahigit sang buwan pa. So, medyo
0: kasi magre-recess pa naman ng magre-recess pa ng June 5, no? Kong Terry.
2: Tama po. So, mahaba po yung panahon ng paghahanda ng dalawang partido. So, our expectation naman ho namin lahat whether prosecution and defense. Maghahanda po talaga para dito po sa sagutan ng pleading sa pre-trial at sa actual trial po na July 6.
0: Sige.
1: Opo, so, alright. So we'll talk to you again soon. Talk Terry.
0: Maraming
1: thank
0: salamat.
1: You,
0: and kakamustahin ka namin every now and then.
1: Gawa tayo ng GC. Yeah. Alright, Kong Terry, thank you.
0: Kong Terry, bye-bye.
2: Thank you. Salamat.
1: Ating Bicol, Sarah Partilis, Silver Sabay. Patay doon. House Committee on Justice Chairperson.
0: Yes.
1: At member ng ating prosecuting panel, si Kong Terry Ridwan.
0: So, we will have a period muna of, di ba, yung paghihintay. Period of expectation.
1: Ayun tawag
0: waiting.
1: Doon? Huh? The calm before the storm.
0: The storm. Tingnan natin.
1: Yeah.
0: Kasi nga, at least ito malinaw, di ba, na nagkaroon naman ng proseso sa House Justice Committee, nagkaroon ng proseso sa plenaryo, and now paghahanda, malinaw din dapat kung ano yung proseso pag sumalang na sa trial. No? Eh, sabi ko nga, wag naman tutusawa. Because, you know, the mind and the body can only do so much after so long na baka nga yung appreciation mo na kung ano yung pinapresent sa'yo, baka hindi na nga masyadong malalim dahil naano ka na di ba? Nahihilo ka na sa dami na pinapresent sa'yo. Iyon yung sabi nga nila, di ba, parang meron lang period ni attention span mo sharp pa. Di ba?
1: 30 seconds na lang.
0: Well, huwag na mag-inot.
1: Pababa ng pababa na ngayon. Huwag na
0: mag-inot, di ba? Gusto yung attention span mo, medyo pahinana ng pahina. Dahil nagugutom ka na. Nalolo blood sugar ka na.
1: Tapos yung mata mo.
0: Yan, ganun. Tapos may mga naririnig ka pang, alam mo yung naririnig pa yung dati pag may mga hearing, di ba? Yung pagsalita ng resource person, may kasabay na kalansing ng tinidor at kutsara at saka plato.
1: Buti ka din naka-styrofoam.
0: Di ba? Huwag naman ganun. So siguro nga, magbe-break naman siguro sila maybe for dinner or for merienda.
1: Snacks in between.
0: Merienda. Ganun, di ba? Para at least, hinga muna tayo. Tapos i-absorb na natin, i-digest natin kung ano na yung nabanggit sa atin. Ganun. Tapos saka tayo babalik.
1: Tsaka magiging ma-action yan, partner, yung palitan
0: so,
1: yan.
0: So ang feeling ko lang, ito, Supreme Commander, ito feeling ko lang.
1: May kakadrama na naman pa tayo?
0: Hindi.
1: Alako.
0: Programming na to, programming exercise. Kasi syempre, sasabihin ng mga senator judges, teka lang, 2 o'clock tayo magsisimula. Eh, ang TV Patrol, 6:28 mo mapasok yun. Dapat mag-break tayo ng 6.
1: So, 2 hours.
0: Diba?
1: 2 hours, 8 o'clock eh.
0: Okay, mag-break tayo ng 6 para 2-hour break.
1: May dinner tayo that time.
0: Yes,
1: so, time
0: relax tayo. Feeling ko, ahem.
1: Iniisip din
0: yun ng mga... Sorry. The third eye is predicting that the Senate Court is also mindful of media programming.
1: Or baka yung first day.
0: Yeah.
1: Yung first day nila yan. Kasi syempre, alam nila na mahinip
0: yan. Yun, papanoorin lahat ng tao yun. So syempre, alam nila na kailangan 2 o'clock pa lang, di ba? Ready na tayo.
1: Sabihin nung SecGen ba yun? SecGen, yung magiging clerk of court, di ba?
0: Clerk of court,
1: sabihin niya, we'll be back for the after TV Patrol.
0: Hindi naman.
1: Di diretso.
0: Kasi hindi lang naman TV Patrol lang umi-airin nun. Syempre, may mga ibang network din, di ba? Pero bibigyan nila ng gap. Na yung oras na yun, mag-newscast muna.
1: Kasi syempre, magpapanik pa lahat ng mga news desk natin. Tapos, yun, ilalagay yung mga headline.
0: Yung mga reporter na naka-assign doon sa Senate Impeachment Court, syempre, may nakatoka sa prosecution, may nakatoka sa defense. Yung senator judges, baka hindi na pwedeng kausapin yun dahil hindi na sila pwedeng mag-comment eh. So, kailangan may time yung mga reporter na magagilap na mga interview. So, may break yung Senate Impeachment Court ng 6 to 8. Ha? Tingin mo, partner. Tingin mo.
1: Hindi.
0: Bakit?
1: Tingin ko hindi.
0: Ayun nila
1: mag-break? Tingin ko talaga ang sasabihin nila talaga, maghanap kayo ng team ninyo na tututok talaga dito. Pero might be on the first day.
0: Kahit na mag-newscast pa or
1: feeling
0: what.
1: Feeling ko talaga yung first day yan. Kasi mainit yan.
0: Basta ang for sure, kung kunwari, kayo po ay regular na sumusubaybay po sa DZMM Teleradio, malamang sa malamang, baka yung mga programa sa hapon, hindi nyo na ho, hindi na po namin isasahim papawid dahil bibigyan daan po natin syempre yung pang trial ng Vice President Sara Duterte. Na syempre naman po, dahil ito naman isa sa pinaka makasaysayang tama. Yugto sa ating pong bansa dahil pangalawang beses na po na-impeach eh. Mm-hmm. Sa kanya po ang distinction of being the first Vice President of the Philippines to mm-hmm. be impeached twice mm-hmm. and to be now put on trial, partner. Mm-hmm. Now, this is really historic. Kaya talaga maglalaan po tayo ng oras at atensyon sa event na ito at hindi ho natin siyempre bibitawan. No? Kaya nga lang ngayon, kahit hindi pa naman tayo naka-trial, magko-commercial muna tayo.
1: tayo pala yung hihinga.
0: Yes,
1: tayo pala yung magbe-break.
0: Kami po muna ay magbibigay daan sa ilang mahalagang mensahe sa ating pong pagbabalik. Ang pag-uulat po ng ating mga radios patralalalala. So magbabalik po kami ni partner Rica dito pa rin sa Issue. Fun it!
3: Masayang kabanding! Kasama si Tony Velasquez. It is you.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
1: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Bago pa man sumikat ang araw,
2: kape.
3: Good morning!
0: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
2: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Alaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
0: Sa tulong ng tamang health information.
5: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
0: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
6: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
7: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
0: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
8: Tamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer.
0: Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
10: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas.
11: Ano ba? Kaya pala tumahimik. Grabe. Oh. 6:17 na po ng gabi mga kapamilya. Tanggap po tayo ng mga ulat mula po sa ating mga Radyo Patrol. NBI Director Melvin Matibag tiniyak na handa na para sa manhunt para kay Senator Bato de la Rosa. Narito ang balitang opinwado sigurado mula sa NBI hatid ni Radio Patrol, Bert Dizon. Bert!
12: Lagi na ang meeting NBI. Ito ang pagtitiyak ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na kahanda na ang National Bureau Investigation para sa manhunt operation kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa interview kanina, naging matipid si Director Matibag na magbigay ng pahayag. Hindi din nagbigay ng ibang detalye si Matibag patungkol sa gagawing pagpugis o kung nasimula na ang manhunt operation laban kay Senator De La Rosa. Matatandaang nagpahayag na si DOJ Secretary Frederick Vida na enforceable o maaari nang ipatupad ang ICC warrant laban kay De La Rosa. Inataso na rin ng DOJ ang PNP at NBI na ipatupad at arestuin si De La Rosa na ngayon ay maituturing na fugitive from justice o isang pugante. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
11: Maraming salamat, Bert Dizon, partner.
13: Pagpili ng four-piece beneficiaries, walang impluensya ng politika ayon sa DSWD. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
14: Rica Tony Iguiniti, DSWD Secretary Rex Gatsalian, na walang political intrusion sa pagpili ng mga benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon kay Gatsalian, ang listahan ng mahihirap na pamilyang maaaring mapasama sa programa ay nanggaling lang sa Philippine Statistics Authority sa pamamagitan ng Community-Based Monitoring System o CBMS. Sinabi rin ng kalihim na dumaraan sa validation at verification process ng mga aplikante bago tuluyang maisama sa 4Ps. Batay sa 2026 CBMS list, inaasahang nasa 493,000 ng mga pamilya mula sa poor households ang maaaring madagdagan sa programa. Samantala, mahigit 1.6 million pamilya na dating kabilang sa 4Ps ang nakapagtapos na sa programa mula na magsimula ang Administrasyong Marcos at tinuturing na ngayon bilang self-sufficient families. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
13: Maraming salamat, Kelly Cordero.
11: Steel plant na niraid ng NBI at ng PAOK sa Misamis Oriental, itinangging konektado sa Pogo. Ito ba may radioactive na bakal? Ayun na, sobrang radioactive na putol-tuloy. Alaala mo
13: yun? Baka si ano yun? Baka si Kelly yung kanina yung narinig lang natin.
11: Ah, okay.
13: Nandiyan pa rin siguro si Steve.
11: Sige, narito ang balita ko pirmado. Sigurado mo lang sa Maynila. Hati ni Raj Patrol, Steve Rash. Steve!
3: Pagkakasipin na ng Philippine Sandia Steel Corporation ang sinagawang raid ng PAOK at NBI sa kanilang planta sa Misamis Oriental at nanawagan ang agarang pagbubukas, puli ng pasilidad at pagpapalaya sa mga manggagawang na apektuhan. Tinawag ng kumpanya na isang manufactured crisis ang operasyon at iginit na nakapatay umuno ito sa hindi verifikadong allegation at corporate sabotage. Ayon sa legal counsel ng kumpanya na si Attorney Julia Chu, naging agresibong operasyon umano ang dapat sana isang regular na pag-usuri lamang na nagresulta sa pagkantala ng operasyon at pagkawala ng kabuhayan ng dandang empleyado. Itinanggi rin ng kumpanya ang allegation ng may kaugnay ng kumpanya sa illegal na pogo at sinabing walang nakuhang servers, data hubs o gaming infrastructure sa isinagawang search. Gayun din ang allegation konektado pa rin ito sa negosyanteng si Tony Yang at iginit na nakapag-divest na ito bati sa records ng SEC. Inakusan din ng kumpanya ang mga otoridad ng paglabag sa due process matapos umanong hindi mapayagang makapasok ang kanilang legal team sa planta sa loob ng halos 24 oras. Sinabi ng kumpanya na mahigit 300 magagawang Pilipino ang agad na apektuhan at nawalan ng hanap buhay dahil sa pagsara ng pasilidad, pero wala nang sinabi ng tole na bibigyan ito ng suporta.
11: Uh-huh.
3: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz.
11: Steve.
3: MN.
11: Oo, Steve, tama ba? Pagkaalala ko, ito yung steel plant na ang nakita mga bakal ay radioactive?
3: Yes, yan yung natuklasan ng NBI na substandard yung mga materyales. Hazardous.
11: Hazardous.
3: Oo, pero nakakalasong materyales, tama.
11: Pero merong radioactive contamination ng thorium pa nga sinasabi. Nabanggit naman, Steve. Paano na nagkaroon ng radioactivity doon? Ang planta ng bakal ba nagagamit ba yung radioactivity para i-process 'yon?
3: Yung pa yung iniimbestigahan sa ngayon, Tony.
11: Mm-hmm.
3: Pero may statement na rin yung Armed Forces of the Philippines kasi iniimbestigahan yan kung bahagi ba yan ng mas malawak na foreign interference naman ng China. Yung mga nasabat na illegal
11: Chinese workers.
3: Correct.
11: Tapos yung Chinese workers, partner, merong radioactive hazards. Hindi, meron silang parang hazard suit.
13: Hazmat suit.
11: Pero mga Pinoy, wala. Nakasando lang.
13: Naman sila lang. Ano yung mga Pinoy?
11: Sinasabi nga namin ni Partner Rica, ilang years from now, nakakaakyat na ng pader yon gamit yung kamay at paalang nila. Tapos
13: yung mga web-slingers
11: yung
13: na rin
11: iba,
13: sila.
11: Yung iba, sisigaw lang ng flame on! Ganon. Liliyab na, ganon.
13: Magiging invisible.
11: Tingin ko, Raz, ganon.
13: Magiging mutant na pala.
11: Razmat. Razmat talaga yun, grabe. Hindi hazmat. Ano ba, Steve? Grabe talaga.
13: Alam mo, paano mag-transform si Steve?
11: Paano?
13: Sharaz!
11: Grabe, ha?
13: Diba? Nasama tuloy yung bayan.
11: Maraming salamat,
13: ingat, Steve.
11: Steve! Thank you!
3: Salamat!
11: At salamat sa ating mga radyo patrolalalalal!
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East Trend!

0: Yun lang ang naipatugtog ko kasi gusto ko sana magpatugtog ng video. Okay? Pero yun na lang. Hindi pwede.
1: Oh.
0: Eh, naalala ko kasi, yung dahil dito sa issue sa kamustahan, may mga OPM tayo na ganun ng mga title. Eh, di ba?
1: Kumusta ka na?
0: The Janice Chorla Chuvalu.
1: Oh. ang hirap mahulaan ah.
0: Hindi ko makanta yung lyrics.
1: Sabihin mo na lang. Baka pwede naman pag sabihin.
0: Na, pag ginanap nyo sa Bijoke, ano tawag na yung play?
1: Songbook.
0: Nandun yun eh, pag sinabi mo, kamusta ka? May mga OPM. Magkahalin tulad na titulo. Pero
1: yung
0: iba ang mga singer at iba ang melody.
1: Kaya nga.
0: Diba?
1: Huhulaan mo na lang dun. Saysayin mo lahat yung kamusta ka na dun. Nga mahanap mo yung gusto mo.
0: Kung ikaw ay mahilig din naman mag-Bijoke at OPM, alam mo yung mga kantang yun. Diba? Saka maganda siya. Diba? Very soothing yung mga kanta na yun. Yung isa medyo upbeat, yung masaya. Yan yung
1: mawala ka na naman ang mamute na naman tayo. Alam mo rin yan.
0: You a little stressed ducky, you. Sana gumawa sila ng stress doll na kahalintulad din nung mga senator judges.
1: Meron nga, ang usos kasi sa mga tao, partner, yung bobbleheads, di ba?
0: Bobblehead, right.
1: Mga ganun-ganun lang.
0: Pero stress doll.
1: Oo, stress doll wala pa.
0: Senator judge, pero at least meron ka ng ganun yung...
1: Oo.
0: Right attack!
1: Tsaka yung bumubukaran yung bibig, parang yung the scream na...
0: Yeah, yung the painting.
1: Oo, yung painting, di ba?
0: Saan ang
1: ganun? Nanggigil ka, bubukas din yung bibig, tapos magsasalita, yung may under attack!
0: So, I'm giving you so many ideas already. Programming ideas, merch ideas.
1: Merch ideas.
0: May merch pa talaga.
1: May merch na.
0: Alam mo, pag naging merch pa yung Senate impeachment trial, ewan ko na.
1: May t-shirts. May t-shirts sa labas.
0: Yes.
1: Alam mo, pumuesto na tayo ng partner.
0: Feeling
1: ko. Oo. I-ensure na natin yung pwesto natin sa labas.
0: May mga pop-up booth na kami niligan doon. Di ba? Para lang kami
1: pabantay yung... Pabantay na lang natin kaila Steve, kaila Kelly.
0: Sila magtao.
1: Kelly, ikaw na magsukle.
0: Sa haba ng babantay nyo doon, at least nandun kayo sa pop-up booth namin ni Rika.
1: Oo, may kinikita pa kayo. Papasweldohan namin kayo 10 pesos kada ano.
0: Pero benta. Ano yun ha, for a good cause. Ito pang sweldo po doon sa mga private prosecutor na private bono.
1: Pro bono
0: daw kasi pro bono.
1: Pa-snacks, ganyan.
0: Ang sabi po ni Kabalenzong si Mugasmin, habang siya ay nanonood sa kanyang 55-inch na touchscreen TV, kalang-kalang niya yun, hawak-hawak niya yung 55. Sabi niya, siya daw ay nanonood ngayon ng Tumbling Thursday at pa-birthday daw, greeting niya kay Miss Jeng Gueco at kay Bacolor Councilor Efren Sticky.
1: Sticky?
0: Sticky Blanco. Sticky is siguro the nickname.
1: Palayaw niya. Uh-huh.
0: Hindi po ito yung in reference to yung superpowers niya.
1: Yung power mo na lang, madikit ka pa.
0: Malagkit, di ba?
1: Madikit ka.
0: Malagkit kang makatingin, di ba? Sino pa? Sino pa may birthday today?
1: Wala, ay, ewan ko. Tingnan natin.
0: Tingnan mo, sige.
1: Meron tayong, yung aking doctor friend, si Celestine Pablo Danina, ay nag-birthday kahapon. Alam ko ngayon, meron akong binati kanina. Si Edith Chavez, na napakaliit, maliit pa to sa mga langgam na dumadaan dyan. Pero nakapupuwing pa rin. Happy birthday sa iyo,
0: Happy birthday. Happy birthday, Joe Kanza!
1: Hoy, di natin binati si Christian Yosharsh na birthday no isang araw.
0: Binati ko.
1: Happy birthday, Christian
0: Warren Yosharsh. Tirazona!
1: Ay, meron pa pala tayong binabati. Sige, batiin mo muna.
0: Ana Doriquez Legaspi.
1: At Rixie Valencia. Happy birthday.
0: Yes, happy birthday po. Ha? At salamat mga kapamilya. Kami sinamahan niyo today. We'll see you tomorrow on a Friday. Yay! Kakanin to ring Tony Velasquez.
1: Rika Lasso po niyo nakasama. God bless everyone.
0: Abangan niyo na po ang TV Patrol. Susunod na. Hanggang bukas po. Ingat po kayo. At kakamustahin namin kayo bukas.

0: mundo.
1: Ah, Pilipino tayo.
2: Lahat po kakayanin po natin.
3: Hindi po tayo uunlad kung wala akong tulungan.
4: Ano mang panahon.
5: Hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
4: Tapat na maglilingkod.
6: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, lalaki paulit-ulit na hinataw ng baseball bat na mga nakalitan sa Maynila, patay. Naagdas na bangkay ng dalawang bata na tagpuan sa loob ng sasakyan sa Cebu. Ama sa viral video na hinahampalos ng kahoy ang anak, timbog. Department of Justice inutusan ng NBI at PNP na isilbi ang ICC arrest warrant laban kay Senador Ronald De La Rosa matapos ibasuran ng Korte Suprema ang hiling na TRO. Senate Impeachment Court nagtakda na ng petsa para sa formal na pagbinitis kay Vice President Sara Duterte. Mga taga-usig ng Kamara, handa na! Ingat sa pagpapaganda. Klinika kung saan isinasagawa ang illegal na cosmetic surgery, sinalakay. Bilang showbiz couples todo flex ng kanilang rumored sweethearts.

0: Pula sa ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa pagkamatay ng lalaking hinataw ng baseball bat na isugod pa sa ospital pero binawian din ng buhay ang biktima. Matapos ilang beses hatawin ng baseball bat na mga nakaalitan niya sa San Andres Bukid, Maynila. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
2: Naghabulan ng ilang lalaki sa iskinita sa barangay 765 San Andres Bukid, Maynila, Miyerkules ng madaling araw sa CCTV. Kita na hinahataw na ng baseball bat ang isang lalaki hanggang sa mapaluhod ito habang pilit dinedepensahan ng kanyang mga kamay ang kanyang ulo. Ilang ulit pa siyang pinalo at tinusok ng baseball bat ng lalaki. Nakatayo pa ang biktima pero inatake pa ng isa sa mga kasama ng suspect. Pinaligiran na rin sila ng mga residenteng nakiusyoso sa away. Matapos ang gulo, naisugod pa sa ospital ang biktima pero pumanaw din kinagabihan dahil sa matinding pinsala sa ulo. Sa imbestigasyon ng pulisya, lumalabas na paghihiganti ang motibo sa krimen.
3: Ang sabi nitong suspect na arrested natin na isa, secondary suspect natin, ay nabustos nga itong babaeng kapatid ng ating main suspect, yung suspect number one natin. At siguro hindi niya matanggap na nabastos yun. Eh, pinagtulungan nila.
2: Ilang oras makalipas ang insidente, nadakip ang isa sa tatlong suspect sa follow-up operation ng Santa Ana Police. Pinaghahanap pa ang mismo ng hataw ng baseball bat at isa pa niyang kasama.
3: Unfortunately, yung dalawa na yon ay nasa malayong lugar na. Hindi natin ma-locate, pero yung ating kanilang mga relatives ay inakausap sila na mag-surrender.
2: Nakakulong na ang isa sa mga suspect habang tukoy na ang pagkakakilanlan ng dalawa pa na nahaharap sa kasong murder. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
1: Patay na ng matagpuan sa loob ng isang sasakyan sa Naga City, Cebu, ang dalawang bata na Lunes pang nawawala o naiulat na nawawala. Wala naman nakitang foul play ang mga pulis sa nangyari. Nagpa-patrol, Annie Perez.
4: Laking gulat ng mga residente ng Barangay Tuyan sa Naga City, Cebu na may masangsang na amoy na nanggagaling sa garahe ng mga sasakyan Miyerkules ng hapon. Nang puntahan ng otoridad, tumambad ang bangkay ng dalawang batang lalaki na naaagnas na. Napag-alamang sila ang nawawalang mga 7 taong gulang na magkaibigang lalaki Lunes ng hapon.
5: Paamong duda pa ito, galaag pag yun sila.
6: Kanunay nas na maglaagan? Silang duha
5: dili, kung yun? Ari naman sila sa gawin.
4: Kwento ng ina sa isang sa mga biktima. Posibleng nagliwaliw ang mga biktima matapos maglaro sa isang internet shop. Sa imbestigasyon, nakita sa CCTV na napunta sa garahe ang dalawa at pumasok sa nakabukas na sasakyan. Tinitignang posibleng na-trap ang mga biktima at hindi na nakalabas sa loob ng sasakyan na kanilang ikinamatay. Walang foul play na nakita ang mga pulis.
7: Mag-itrace ang CCTV. Yan ang CCTV, good nga last, nga dugay na mag-itrace, kinagabian pa kami.
4: Dagdag niya, nagtugma din ito sa mga nakita nila sa CCTV. Iniimbestigahan na ngayon kung bakit nakalock ang sasakyan mula sa loob. Nailibing na rin ang mga bata. Annie Perez, ABS-CBN News, Cebu.
1: Arestado ang isang lalaki na nabidyuhan sa pananakit sa isang batang babae sa Bacolod City. Sa video na ipinost sa social media ng isang concerned citizen, makikita ang isang lalaki na makailang beses hinampas ng kahoy ang isang batang babae sa public plaza ng lungsod. Nakarating sa lokal na pamahalaan at sa PNP ang video, kaya agad nilang hinanap pa mga ito. Natuntun ng lalaki na napagalamang ama ng bata at inaresto siya ng mga pulis. Narescue naman ng Department of Social Services and Development ang 6 taong gulang niyang anak. Sa obserbasyon ng PNP, tila nasa impluensya ng solvent ang ama na isa umanong barker sa plaza. Nakitaan din ang mga galos at iba pang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang bata na posible umanong madalas sinasaktan ng kanyang tatay. Sasampahan ng kasong child abuse ang suspect.
8: Sa ibang balita naman, inutusan ng Justice Department at Interior and Local Government, ang NBI at PNP, na isilbi na ang ICC arrest warrant laban kay Senator Ronald De La Rosa. Ito ay matapos ang pagtanggi ng Korte Suprema sa hiling na TRO ng mambabatas. Nagpapatrol, Adrian Ayalin.
9: Nasa kamay ngayon ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police ang pagpapatupad ng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald De La Rosa. Isang araw matapos ilabas ng Korte Suprema ang desisyong nagbabasura sa hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni De La Rosa. Sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na ang NBI at ang PNP ang aaresto sa mambabatas.
10: I would like to confirm the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato De La Rosa. Senator Bato is a fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges. Manhunt is a dramatic or a sarsuela word. They will effect the arrest warrant.
9: May 14 nang umalis si De La Rosa sa Senado kasama si Senador Robin Padilla base sa CCTV footage.
11: May 11, tinangka ng NBI at ni dating Senador Antonio Trillanes na isilbi ang arrest warrant kay De La Rosa.
9: Itinuturing na at large ng ICC si De La Rosa na naharap sa kasong Crimes Against Humanity bilang co-perpetrator tulad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tumanggi si Vida na idetalye ang mga mangyayari sakaling maaresto na si De La Rosa, kung tulad din ito ni Duterte na diretsyo ng ililipad papuntang The Hague.
10: These are operational matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest, which is the ultimate objective is to bring him to the ICC.
9: Tiniyak naman ni Vida na may due process at may mga karapatan si De La Rosa, pero kailangan din anyang isaalang-alang ang kapakanan ng mga biktima ng war on drugs ng Duterte administration. Nagbanta rin siya sa mga tutulong na itago si De La Rosa.
10: Ang obligasyon ng gobyerno, alalayan, tulungan, para yung sinasaliksik nila at hinahanap na katarungan makamit. At ito po, ang pag-aaresto kay Senator Bato ay bahagi nito.
9: Nauna nang sinabi ng mga abogado ni De La Rosa na maghahain sila ng motion for reconsideration para makakuha pa rin ng TRO. Pero ang Office of the Solicitor General na nag-abogado para sa mga ahensya ng gobyernong aaresto kay De La Rosa, sinabing malugod nitong tinatanggap ang desisyon ng Korte Suprema. Iginit pa ng OSG na ang kawalan ng TRO ay nangangahulugang wala ng legal na balakid sa pagpapatupad ng ICC warrant. Sa isinumiteng komento ng OSG sa Korte Suprema, batay sa Republic Act No. 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity, may kapangyarihan ang mga otoridad sa Pilipinas na isuko o i-extradite ang isang taong inaakusahan sa isang international court. Sinabi rin ni DILG Secretary John Vicremulla sa isang pahayag na susunod sila sa hakbang ng DOJ sa pag-aresto kay De La Rosa. Sinabi naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates na kinikilala nito ang direktiba ng DOJ at nirerespeto ang legal na proseso ng kaso. Ayon naman sa Malacanang, gagawin ng mga opisyal ng gobyerno ang lahat para maibigay ang hustisya sa lahat.
12: Walang timetable ang pamahalaan para arestuhin si De La Rosa, lalo na at isang linggo na rin hindi nakikita ng mata ng publiko ang mambabatas. Pero ayon sa DOJ, dadakpin ng pamahalaan si De La Rosa sa lalong madaling panahon. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.
8: Wala nang balakid para arestuhin si Senator Ronald De La Rosa. Ito ang pananaw ng ilang abogado at senador matapos ibasura ng Korte Suprema ang hirit na temporary restraining order ni De La Rosa. Binatikos naman ng isang senador ang suspendidong acting sergeant at arms ng Senado dahil sa nangyaring barilan noong 13 ng Mayo. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
13: Section 6. Naniniwala ang abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings sa ilalim ng war on

0: Naglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema laban sa warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Attorney Gilbert Andres, mali ang argumentong dapat manggaling sa Korte sa Pilipinas ang warrant laban kay De La Rosa.
1: There's actually a domestic law, RA 9851. If a person in the Philippines is being investigated before an international tribunal, then that person can be surrendered before that international court.
0: Ayon sa Section 17 ng Republic Act 9851 of Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity, maaring hindi imbestigahan ng Pilipinas ang isang krimen na sakop ng naturang batas kung may international tribunal na gumagawa na nito. Sa halip, pwedeng isuko ang akusado sa international court. Dati nang kinontra ito ng mga abogado ni De La Rosa.
2: Section 17 of Republic Act 9851 is not enough. There has to be a statute that would precisely define the procedural mechanism as to how to effectuate surrender.
0: Punto ni Torion, nakasaad sa Article 88 ng Rome Statute na dapat tiyakin ng state parties na mayroon itong proseso sa ilalim ng kanilang batas para sa lahat ng uri ng kooperasyon.
2: Si Senator Bato gusto lamang na magkaroon ng assurance na dito sa Pilipinas siya lilitisin. Or kung mahirap yan, okay, kung mahirap yan, kailangan meron tayong procedural mechanism as to how to implement surrender.
1: Dahil lumabas na nga ang Pilipinas at wala na rin po tayo sa Rome Statute, effective March 17, 2019, ay wala na pong bisa bilang Philippine domestic law. Hindi na po siya mai-invoke, hindi na po siya magagawang legal na basihan.
0: Si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna sang-ayon na maaari nang arestuhin si De La Rosa, pero sinabing may kailangan pang klaruhin ang Korte Suprema.
3: So palagay ko po, sa ngayon, pwede na siya arestuhin. Ngunit ang Korte Suprema hindi pa nag-decide ng main issue kung yung ICC warrant ay sapat na upang siya ay ipadala sa Hague o kailangan pa iharap sa isang korte sa Pilipinas.
0: Nagbigay naman ng reaksyon ang ibang senador kaugnay ng hindi paglalabas ng TRO ng Korte Suprema.
4: It just simply means na binibigyan ng kapangyarihan ng executive branch para ipa-implement yung arrest warrant from the ICC para kay Bato. Well, good luck kay San Bato.
0: Si Senador Risa Ontiveros, sinabing dapat manaig ang prosesong legal. Nanawagan siya kay De La Rosa na makipagtulungan sa mga alagad ng batas. Mahigit isang linggo na nang mangyari ang barilan sa bahaging ito ng Senado. Nasa aking likuran, yung salamin na pinaputokan na agad namang tinakpan ng puting plywood. Ongoing na ang investigasyon ng mga otoridad, pero maraming senador ang nais din na magkaroon ng sariling investigasyon ang Senado. Binatikos ni Senador Erwin Tulfo ang naging aksyon ni suspended Senate Acting Sergeant-at-Arms Mau Aplasca nang magkabarilan noong May 13.
5: Lahat po ng mga senador, they're just getting the report from Aplasca. Eh, kung mali yung information na binibigay po sa kanila update, eh talagang pawiwindang ka. Kung sasabihin ni Aplasca, under attack tayo, eh talagang matatakot po sila lahat. Kasalanan po yun ng the commander on the ground. Si Aplasca po yung commander, di po ba?
0: Dahil sa barilan, nakita ni Tulfo na may pagkukulang umano sa seguridad ng Senado. Samantala, pinabulaanan ng Philippine National Police ang alegasyon ni Aplasca na spliced o pinutol ang videos na ipinakita ng mga otoridad kaugnay ng shooting incident noong May 13. Sinabi ni Aplasca nitong Miyerkules na spliced ang videos para suportahan ang pahayag na hindi inatake ang Senado.
6: Meron naman pong proseso at forensic examination para ma-validate yung mga information na isinumite ng Philippine National Police sa DOJ. Ang matibay po ang paninindigan ng Philippine National Police kaugnay ng mga ebidensya na isinumite sa DOJ na ito po ay nakaangkla sa facts, evidence at due process.
0: Sinabi na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na irerekomenda nito sa Department of Justice ang pagsasampa ng kaso laban kay Aplasca. Victoria Tulad, ABS-CBN News.
7: Arrestado.

0: Na po ang isang Vietnamese na nagpapatakbo umano ng di-otorisadong klinika at nagsasagawa ng illegal na cosmetic surgery sa Paranaque City. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
1: Pinasok ng mga operatiba ng NBI Special Action Unit ang bahay na ito sa Paranaque City.
2: NBI! Dado! NBI!
1: Tumambad sa kanila ang operating room para sa cosmetic surgery. Arestado ang isang Vietnamese dahil sa illegal na panggagamot at pagpapatakbo ng hindi otorisadong pasilidad.
3: He said that you are a doctor here in the Philippines and you are doing liposuction. Is that true?
4: No.
1: Ikinasang operasyon matapos makatanggap ng reklamo ang mga otoridad laban sa isang dayuhang nagpanggap umanong lisensyadong medical practitioner.
5: Upon receiving the information, we immediately conducted verification with the PRC. Turns out that this individual is not a licensed medical professional.
1: Sa entrapment operation ng NBI, isang tauhan ng ahensya ang nagpanggap na kliyenteng magpapaliposuction.
5: Upon engaging the subject, according to the asset, she was barred from using her phone when doing the clinic procedure. So immediately sensing the danger, we immediately effected the arrest.
1: May dinatnan pa silang dalawang pasyenteng katatapos lang magpa-opera.
6: Meron pong nakita na dalawang other patients who were there while recuperating from their surgeries. Pagpapatunay lamang po na talagang merong active na practice ng medicine doon.
1: Walang maipakitang lisensya mula sa Professional Regulation Commission ng suspect. Na malinaw na paglabag sa Medical Act of 1959 na nagbabawal sa sino mang walang lisensya na mag-practice ng medisina. Tinatayang nasa 40,000 pesos ang singil sa bawat procedure na mas mura kesa sa lehitimong klinika. Hinala pa ng otoridad, may malaking sindikatong nasa likod na operasyon dahil mas organisado ang kanilang operasyon at mas mahirap na silang matuntun.
6: Merong nandun sa front desk na mag-i-inquire ka. Pagkatapos mo mag-i-inquire sa front desk, if need be at kinakailangan makausap ang isang medical professional, i-interviewin ka. Meron pa nga mga psychologist at mga psychiatrist dyan eh. Pagkatapos, pag ready ka na to do the surgery, ipapa-introduce ka doon sa actual na doktor na maggagawa ng procedure sa'yo. Magugulat ka na kapag nandun na, malalaman mo na ano nga pala, foreigner nga pala ito.
1: Naharap ang suspect sa reklamong paglabag sa The Medical Act of 1959 habang patuloy na inimbisigahan kung sino-sino ang kanyang kasabwat. Muli naman nanawagan ng NBI sa publiko na tiyaking lehitimo ang nag-aalok ng medical procedures at nagbabala sa peligrong bunga ng pagpapaopera sa mga illegal na klinika. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
0: Nasugatan sa tenga ang isang babae matapos hablutin ng snatcher ang suot niyang hikaw sa EDSA Balintawak sa Quezon City. Natimbog naman ang suspect matapos bumangga sa truck habang tumatakas. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
7: Martes ng umaga nang makuhanan sa CCTV ang paglalakad ng isang lalaki at nakapayong na babae sa May Balintawak Church sa Quezon City. Sa videong ito naman, kita ang babae na inabangan at binuntutan ng lalaki na isa palang snatcher. Pagliko sa EDSA Balintawak, doon na hinablot ng suspect ang hikaw ng biktima na mahigit 20,000 piso ang halaga.
8: Yung biktima habang naglalakad papuntang sa kanyang trabaho at sasakay ng jeep, minanmanan na siya ng suspect at doon na naganap yung krimen.
7: Nakatakbo ng ilang metro ang suspect pero nahuli rin ng rumisponding mga pulis matapos bumangga sa parating na truck. Bumagsak siya sa daan at nagtamo ng pasa sa mata at sugat sa ilong.
8: Bumangga siya at pinuntahan na siya ng mga concerned citizen. Tiyempo naman yung mobile natin ng mobile ng Laloma ay napapatrolya at doon na siya naaresto.
7: Naibalik na ang hikaw sa biktimang nasugatan sa tenga. Nakakulong na ang suspect dahil sa kasong robbery snatching.
9: Ito lang kabigisiyan ko po eh. Nakomig po.
7: Sa records ng pulisya, may nakabinbin pang ilang kaso ang suspect dahil naman sa panggugulo, pagsusugal at pagsangkot sa ilegal na droga. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
0: Gretchen, ano ang latest sa showbiz?
10: Ati V, from heartbreak to breakthrough. Kinumpirma ni Miss Universe 2018 Catriona Gray na may bago na siyang love life. Samantala, tila patungo na sa happily ever after sina Christine Reyes at partner niyang si Gio Tingson. Todo flex na rin ang iba pang showbiz couple sa kanilang mga rumored sweetheart. Nagpapatrol MJ Felipe.
4: Wala pa mang diretsahang kompirmasyon, marami na ang kinikilig sa tila soft launch ni Daniel Padilla at Kayla Estrada sa isa't isa. Hot topic online ang mga posts nila sa Instagram stories. Miyerkules nang mag-post si DJ ng photo kasama niya si Kayla habang namimili ng pabango. Si Kayla naman nag-post na rin ng photo nila ni DJ noon. Nag-flex na rin ng mga photo si Christine Reyes kasama ang partner na si Gio Tingson sa kanilang bakasyon sa Hong Kong. Ang catch, tila pahiwatig na engaged na ang aktres. Isa sa mga photos, ipinapakita ni Christine ang kanyang suot na singsing at may caption pa na "Every timeline led here. Endgame unlocked." Samantala, kasal din ang tukso kay Kat Fiona Gray ng birthday celebrant na si Hayden Ko. Dahil matapos ang heartbreak noon, may bagong love life na si Miss Universe Queen.
11: I don't know about that. Medyo bago pa lang.
12: Okay.
11: I don't know.
12: Pero meron na, may love life na si Kat.
11: Yeah, happy na ako.
12: Yay! How does it feel that you've opened your heart again?
11: A little scary. Ah. Yeah, I think it's a scary thing to open yourself up again, but I feel like I healed in the right way. I took my time, and so I'm just enjoying it. Yeah.
12: May conscious effort na non-showbiz?
11: Hindi naman conscious effort, pero talagang bonus siya, I have to say. It's really nice just to have something that's just private.
4: Samantala, ay kinagulat ni Kat ang pagsali ni Miss Universe Philippines 2019 Gazini Ganado sa Miss Grand International All-Stars. Kasama ni Gazini ang apat pang queens.
11: Such a different format. I think it's very interesting to see an international pageant that is accepting queens of all from all countries. So, iba talaga. I'm not certain of the format, but I'm confident in Gazini.
4: Excited nang manood si Kat dahil ayon sa kanya, ibang ball game ang MGI All-Stars. MJ Felipe, ABS-CBN News.
13: Sa pagbabalik ng TV Patrol exclusive, lalaking nagnakaw o manon ng motorsiklo, sumalpok sa puno habang tinatakbuhan ng mga pulis. Manila Water, tiniyak ang supply ng tubig kahit may El Nino. DNR, sinagot kung bakit piniyagang putulin ang mga puno sa Quirino Avenue. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
14: Bakit masaya ang pare ko? Makikinig ako. Dahil araw-araw, may sini saya.
15: What's happening here?
16: Bakit parang kasalanan ko pa?
17: Four sister lang, four sister.
14: Sayang nakakakibig.
18: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
19: Ayaw ko mahal kita.
20: No one touches Shine. She's my jowa.
21: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
14: Sayang laugh trip.
22: Nawala.
23: That's the most funniest I've ever seen.
24: Ooh, charinggera.
14: Kasama na ang buong family sa masayang bonding.
25: Mapit ka sa akin.
26: Itigil mo na yung drama mo, ang dami mong chika.
27: Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitiis.
14: Okay, relax. Sino na yung saya? Sa sino mo, hari ka rito.
28: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Tulumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinakover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
29: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
30: DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Pakinik! Manuper!
31: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
32: Hindi ako natatakot sa isarapin.
31: Matindi!
33: Kahit sino kong sipilag, pupuntay mo rito. Tutuluyan kita!
31: Ganyan talaga kapag may bibit na akima.
33: Mananagutin ko kanyan.
31: Walang kakabatang nag-iisang alamak.
0: Sino ka ba talaga?
30: Ramon Revilla Sr.
1: Bilib lang ako sa inyo. Mukunian natin ka.
30: Alamat ni Akiman.
2: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
30: Sa Sinemo, Hari Krito.
3: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
6: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
5: May kasama kang makikinig sa'yo.
6: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
7: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
5: Ako to, si Chang Ami.
6: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
8: Panip sa tindig.
9: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
8: Ibang klase tumitig.
10: Alias pretty boy.
16: Hanggat narito ko, liligaya ka.
8: Kapag sila ang pumorma. Kahit sino, may yayanin.
17: Ito ang tandaan mo. Pistado na ang bulok mo.
19: Ang tigas ng dibdib mo, si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
8: Yan ang tunay na astig.
24: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahagang punta to.
8: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 p.m.
34: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan.
35: Sugatan ang isang carjacking suspect matapos bumangga sa puno ang minamanehong motorsiklo habang tumatakas sa mga pulis sa Caloocan. Exclusive ng papatrol, Michael Delizo.
36: Sugatan ng lalaking ito nang sumalpok sa puno ang minamaneho niyang motorsiklo sa Ascoville Road sa Caloocan noong Miyerkules ng madaling araw. Pero ang insidente ito, hindi ordinaryong road crash. Tumatakas umano ang lalaki sa mga tauhan ng Quezon City Police District Station 13. Sangkot umano siya sa pagnanakaw ng motorsiklo sa JP Rizal Street sa Quezon City madaling araw noong Mayo 14. Nakunaan sa CCTV ang pagtangay sa motorsiklo kung saan pinapadyak lang ang ninakaw na sasakyan. Target ng intrepid operation ng sospek nang ituro siya ng umano'y kasamahan na unang nahuli sa Santa Maria, Bulacan matapos naman itong makipagkita sa tunay na may-ari ng motorsiklo para ipatubos ang unit sa halagang 20 mil.
37: Naimbestigahan din ako sa mga pulis kung saan galing yung motor, kaya po tinuro ko na po sila.
38: Magkakilala kayo?
37: Through online, sir.
0: alam muna ako yung motor.
37: Huli na po nila na tinimbre sa akin, sir.
4: Hindi daw po mapaandar nung nakabili. And nakita po nung nakabili yung mga papeles doon sa motor mismo at napag-alaman nga na sila yung nagmamay-ari. So ang ginawa po ay kinontak po siya. So agad-agad nagkasapu kami ng entrapment operation.
36: Aminado ang sugatang sospek na kasama siya sa grupo pero bilang taga-proseso lang umano ng mga pekeng dokumento. Itinanggi niyang siya ang nasa CCTV footage ng pagnanakaw.
37: Hindi po ako nagnanakaw ng motor. Hindi rin po ako sumasampa ng motor.
36: Diretso sa kulungan ang sugatang sospek matapos gamutin sa ospital. Tatlong motorsiklo naman ang narecover ng pulisya sa magkahiwalay na operasyon. Iba-ibang ebidensya ang kanilang nakuha, kabilang ang wig na maari umanong ginagamit ng mga sospek para di makilala. Naharap ngayon sa reklamong carnapping ang dalawang sospek.
34: Patuloy ang pagtugis ng pulisya sa iba pang individual na nakita sa CCTV na kasamang tumangay ng motorsiklo dahil nakikitang bahagi sila ng organized carnapping group. Hindi sinasantabi na may iba pa silang kasamahan sa krimen. Michael Delizo, ABS-CBN News.
35: Sa pulsa video, ang panunutok ng baril at pag-agaw ng apat na lalaki sa motorsiklo ng isang rider sa Marikina City. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
10: Biglang hinto ang mga motorsiklo na ito sa Santissimo Street, Barangay Santo Niño, Marikina, eksaktong alas 12 ng madaling araw nitong Lunes. Sakay ng dalawang motorsiklo, ang apat na lalaking pinagitnaan ang isa pang motorsiklo na target pala nilang tangayin. Tinutukan ng baril ng isa sa mga suspek ang rider. Napaluhod ang biktima at ipinaubaya na lang ang motorsiklo. Mabilis at tumakas ang mga suspek at iniwan ang biktima sa tabing kalsada.
11: Akala ko magkakasama yung mga nagmomotor. Then, uminto sila dyan, ginit-git nila yung isa. Akala ko mag-aaway lang, magsusuntukan. Sisitahin ko sana, kaso biglang naglabas ng baril yung isa. Kinasa, tinutok.
10: Hindi na nakita sa CCTV, pero hindi pa natapos ang pagbabanta ng isang suspek sa biktima.
11: Yung isang nakasakay sa motor, nakatutok pa rin ng baril sa kanya habang kahit naglalakad na siya nang wala naman siyang ginagawa.
10: Dumiretso sa barangay ang lalaki para humingi ng saklolo. Agad na tumawag sa pulis siya at nag-backtrack sa CCTV ang barangay at nakitang umaaligid na sa biktima ang mga suspek bago ang insidente.
12: Yung unang CCTV na nakita, nakasunod na yung mga suspect. So pagdating dito sa malapit na, doon siya na tinutukan. Kaya nakuha yung motor niya.
10: Patuloy ang investigasyon ng Marikina Police sa insidente habang hinahanap ang mga suspect. Sinusubukan pang kuhanan ng pahayag ng ABS-CBN News ang biktima. Pinaigting naman ang barangay ang seguridad sa lugar. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
13: Tuloy-tuloy ang supply ng tubig kahit pa may Super El Nino. Yan ang pangako ng water concessionaire na Manila Water matapos magbukas ang bagong Upper Wawa Dam. Ipinasilip din sa media ang naturang pasilidad. Nagpapatrol, Jackie Pascual.
14: Kahit sa paglalaba, nagtitipid na sa tubig si Rhea. Wala silang koneksyon ng tubig sa kanilang barangay sa Antipolo at bumibili lang ng isang dram kada araw. Dagdag pa sa kanilang konsumo sa tubig ang init ng panahon.
15: Twice a day kami naliligo and of course, kailangan din po ng water sa paglalaba.
14: Si Nida, 30 taon nang nakatira sa barangay. Gaya ng kapitbahay na si Rhea, wala pa rin silang koneksyon ng tubig kaya nangangamba sila sa paparating na Super El Nino.
18: Ngayon sobra ng hirap sa tubig. Minsan pa nga nagagawan.
14: Naghahanda na ang water utility firm na Manila Water sa Super El Nino na maaring dumating sa susunod na buwan. Pero pangako nila, walang mawawala ng tubig dahil sa bagong bukas na Upper Wawa Dam.
20: Manila Water is projecting an extreme El Nino. So Super El Nino because it has their effects not only on agriculture, drought, but more importantly, water supply.
21: With the help of Upper Wawa Dam, meron tayong extra water na to augment itong looming El Nino natin.
14: Ang Upper Wawa Dam sa Montalban, Rizal ay maaaring makasupply ng 710 million liters per day na tubig. Meron din itong pumping station sa Antipolo na may lalim na 65 meters o higit 200 feet. Itunaan niya ang pinakamalaking dam na itinayo sa bansa sa loob ng 5 dekada. Ibig sabihin ito, mas marami na ang pagkukuhanan ng supply ng tubig at hindi na nakadepende lang sa Angat Dam. Sa naunang panayam, sinabi rin ng Maynilad na handa rin sila sa matinding El Nino at magbubukas rin ng mga water projects ngayong taon. Inaasahang malaki ang maitutulong ng Upper Wawa Dam sa papalapit na El Nino. Pero payo pa rin ng Manila Water sa publiko, huwag magsayang sa paggamit ng tubig. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
13: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, matataas pa rin ba ang heat index kahit may mga pag-ulan na?
0: Alam mo, Alvin, nakapagtatala pa rin ng matataas na heat index sa maraming lugar, lalo na bago at pagkatapos bumagsak ng ulan kung kailan pinakamaalinsangan. At ngayon nga pong Huwebes, pumalo sa 48 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na tala po iyan sa Apari, Cagayan at sa Cavite City. Bukas, Biyernes, higit 50 lugar ang pwedeng makaranas ng delikadong antas ng damang init. Pinakamataas po yung 45 degrees Celsius dyan sa Alabat, Quezon, Apari, Cagayan, Baler, Aurora, Cavite City, Dagupan City, San Ildefonso, Bulacan at Tuguegarao City. Kaya stay hydrated pa rin po mga kapamilya. Samantala, may nabuong low pressure area sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan, 925 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Wala pa itong epekto sa ating bansa. At ito po ay hindi naman inaasahan na magiging bagyo at posibleng maglagi lamang dito sa dagat sa may silangan ng Mindanao at posibleng sumama sa isa pang mabubuong LPA sa labas naman ng PAR na pwede pong maging bagyo sa susunod na linggo. Patuloy pong umantabay sa updates ukol sa mga potensyal na sama ng panahong ito. Habang itong mainit na east release naman ang nagsusupply pa rin po ng alinsangan at ng moisture na nagpapabuo ng thunderstorms na nagpapaulan sa hapon at gabi. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, May 22, sa Mindanao may kaunting ulan sa umaga dyan sa may Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Surigao at Davao Oriental. Tanghali, uulan sa mas maraming lugar sa Mindanao at may kalakasan po ang busang ulan sa may tanghali dito sa may Agusan del Sur, sa hapon naman sa may Davao Oriental at dito po sa Lanao del Sur. Maulan pa sa gabi sa maraming lugar sa Mindanao, lalo sa may Bukidnon, Lanao, Maguindanao del Sur at maging sa may Cotabato Province. Mag-ingat po dahil pwede yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Visayas, uulan sa umaga sa ilang bahagi ng Panay, maging dito po sa may Central Visayas at dito sa Eastern Visayas. Tanghali, tuloy-tuloy hanggang pagsapit ng gabi ng mga daraang kalat-kalat ng mga pagulan sa maraming bahagi ng Kabisayaan. Sa Palawan, aasahan po ang malakas na ulan sa hilagang bahagi ng probinsya, umaga yan hanggang tanghali. Tanghali naman hanggang hapon dito po sa may Southern Palawan, may mga pagulan, bagamat mawawala na iyan pagsapit ng gabi. Dako naman tayo sa Luzon, ilang bahagi po ng Southern Luzon ang may kaunting ulan sa umaga, lalo sa bahagi ng Mindoro. Uulan din sa tanghali dito sa Albay at mas maulan po pagsapit ng hapon din sa thunderstorms dito naman sa may Ilocos Region at maging sa Abra. At meron pang malakas na ulan bandang oras ng hapunan dito sa may Pangasinan, Northern Zambales at sa Tarlac. At meron pang kaunting ulan pag lumalim ang gabi sa bahagi po ng Bataan. Tayo naman sa Metro Manila, posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius ang damang init dito sa atin. Pwede ang pagkulimlim bagamat mababa ang tsansa ng pag-ulan. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
1: Masakit para sa ilang residente sa Maynila ang pagkakaputol ng naglalakihang puno sa kahabaan ng Quirino Avenue para sa isang infrastructure project. Pero ipiniliwanag po ng Department of Environment and Natural Resources na papalitan naman ang mga nawalang puno. Live mula sa Quirino Avenue sa Maynila, nagpapatrol si Rafael Busano. Rafi, ano naman ang sentimiento ng mga residente dyan?
2: Bernadette, alam mo, tinakpan na nga yung mga tree stump o yung mga pinagputulan ng puno dito sa kahabaan ng Quirino Avenue. Kaya naman, yung ilang bahagi o ilang bahagi ng bangketa dito sa kalsadang ito ay lantad na no, sa init ng araw at sa buhos ng ulan. Kaya labis din talaga yung panghihinayang ng mga residente dahil nga sa loob ng napakahabang panahon ay malaki yung benepisyo sa kanila ng mga naputol at yung mga puputulin pang mga puno.
3: Dating tambayan ng motorcycle riders ang bahaging ito ng bangketa sa Quirino Avenue. Ito ang dahilan kaya malakas ang kita ng tindahan ni Melba. Pero ngayong araw, wala ni isang nakaupo rito. Sino nga ba naman ang gugustuhin tumambay pa sa lugar kung bilad ka naman sa nakatutustang araw matapos putulin ang mga puno rito?
5: Sobrang matuman na, wala na akong binta. Dati 1,500 yung binta ko, mga 300 na lang yung binta ko.
3: Ang pagputol ng mga puno at yung earthballing o paghukay at paglipat naman sa maliliit na puno ay may pahintulot ng Department of Environment and Natural Resources. Ito'y para sa itatayong Southern Access Link Expressway na magdurugtong sa Skyway at Rojas Boulevard. Apektado rito ang higit 500 puno. Kaya nangangamba ang mga residente sa magiging epekto nito sa darating na tag-ulan.
5: Binaba po dito pero sobrang baba lang po. Hindi po naapektuhan yung mga dumadaang tricycle. Pero pag pinutol na po ito, malaking po sa amin ito na walang tutulong na humigo po ng baha. Mas lalong tataas po yung baha dito. Pag nawalan po ng puno.
6: Nanginayang ka ba?
5: Opo, sobra.
3: Base nga sa flood hazard map ng Hazard Hunter, naglalaro sa low hanggang moderate ang pagkalantad sa baha ng mga lugar na daraanan ng proyekto.
7: Of course, we also understand na hindi naman ito intended lang for the present situation. As we know, traffic is something that we are all parang burdened. No? And it's going to get worse kapag hindi tayo gumawa ng paraan ng parang ano natin. And the price, somehow the price we have to pay.
3: Ayon sa DENR, may kapalit naman ang mga punong puputulin at huhukayin. 57,000 seedlings ang kailangang ibigay ng San Miguel Corporation, ang kumpanyang nasa likod ng itatayong Salex para itanim sa tatlong lugar sa Maynila. Para sa direktor ng Forestry Development Center ng University of the Philippines Los Baños, mahalagang pag-isipan kung anong klaseng mga puno ang ipapalit sa mga mawawala.
9: We are really advocating not just green, but a trees that has multi-purpose value. You know, Manila, it's a good place to demonstrate not just yung mga shades, but also we want to encourage, halimbawa, if we plant fruit-bearing trees, where to put them. Magkaiba kasi yung pinagsama-sama mo yung puno sa isang green space, a spot where you really have to protect them. Kumpara doon sa itatanim mo again along roadside.
3: Isang maayos na land use plan ang nakikitang magandang solusyon ni Hevania para sa maayos na pangangalaga sa mga puno at green spaces na talagang maraming pakinabang.
9: It's more proactive approach rather than what we have now. It's a more reactive may development, patanggal, lilipat. In Singapore, talagang they set aside this wilderness area. Sa Korea naman kasi, they infuse cultural, historical value.
7: Yung ano namin sa mga tao is really pangunawa din talaga. Pero it doesn't mean na wala tayong measure to address that. Papasok na yung aming monitoring team, yung enforcement division namin, to ensure that yung time, of course, we agree on the time because we need to monitor the actual cutting.
2: Bernadette, ito yung isa sa mga tree stump mo. Nakita mo yung trapal dyan, tinakpan na. Hindi mo yan matatanggal dahil naka-staple. Pero nadatnan natin yung isang tree stump dito na walang takip. At makikita mo nga na bakas pa talaga yung parang mansya ng dagta na tila baga parang nagdugo pa itong punong ito nung pinutol siya nung mga nagdaang araw. Ito yung mga rason kung bakit nga siya tinatakpan. Pero alam mo, kahit nga mahigit 50,000 na seedlings ang kapalit ng mga punong ito, hindi lahat yan ay tsak na mabubuhay. Although ang requirement ng DENR ay 80 to 85% survival. Yun nga lang talaga, Bernadette, dekadekada yung ating bibilangin at hihintayin para nga bago natin lubusang maramdaman yung benepisyo mula sa mga seedling na ipapalit sa mga naputol na punong ito. Bernadette.
1: Maraming salamat sa iyo, Rafael Bosano.
35: At susunod, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May petsa na. At mga taga-usig ng Kamara, handa na sa paglalatag ng ebidensya sa impeachment trial. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
6: Hoy! Kilala ba kung sino ko?
4: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
6: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
4: Ang swabing bigotilyo.
8: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
16: Wala naman akong boyfriend din.
8: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
4: Malinis trumabaho.
6: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
4: Walang aksyong di tatata.
6: Ano? Ha?
4: Lahat ay magmamarka.
6: Sige! Tumukal mo!
8: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munit. Kakamatay tayo.
4: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Garrido.
17: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ko sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
19: December, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha to. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
22: DCFM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
4: Kutan.
23: Yes, it's insane. Anong gagawin natin? Umalis na kayo! Umalis na kayo dito! Naging monster! Magpumawag kami sa atin!
4: Sigawa! Mabalot ng hiwag at misteryo ang inyong umaga dito sa Sine Sigaw!
24: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong tatumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
10: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapakipakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
11: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
12: Sana nasanay ako dyan!
11: Kung panalo ang joke nila, tumawa ka!
15: Say hello to Marian.
18: Hello, Lola!
20: Cute, no?
11: Kung malastik ang kulitan, tumawa ka!
25: Patay ka ngayon!
26: Sinong babatayin mo?
25: Ako!
11: Kung sila ang araw-araw mong kasama,
27: walang hiyatong lapad ng ipin mo, parang palakong lang Indian.
11: Sure kang tatawa ng tatawa.
28: Netawa ako!
29: Isn't it fantastic?
11: Yes! Netawanan! Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito!
30: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM.
1: Pinabulaanan ng ilang senador ang bintang na wala man lang nangamusta sa kanilang mga kasamahang nasa Senado nang magkabarila noong isang linggo. Samantala, may petsa na ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagpapatrol, RG Cruz.
3: Sa July 6, mag-uumpisa ang impeachment trial proper o aktwal na paglilitis ng Senate Impeachment Court sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Senator Aimee Marcos matapos ang caucus nitong Miyerkules pagkatapos ng sagutan ng mga dokumento ng depensa at prosekusyon mula kahapon, magkakaroon ng pre-trial kung saan mamarkahan ang ebidensya at pre-trial brief kung saan nakalatag ang mga ebidensya, issue at dokumentong lilitisin. Saka naman sisimulan ang mga pagdinig kahit sine die adjournment ng Kongreso. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, simula July 6, isasagawa ang paglilitis tuwing Lunes, Martes at Miyerkules mula alas 2 ng hapon hanggang magsawa sila. At tuwing Lunes, Huwebes o Biyernes ay magsisingit ng trabaho bilang mambabatas.
31: Fourth week nga po, kailangan po namin mag-umpisa na. So sa July 6 ng umaga, meron po kami mga hearing, pagkatapos may session din sa hapon. Ayun na po, talagang paspasan na po yun.
3: Iniugnay naman ni Senadora Marcos ang impeachment ng bise sa tangkang baguhin ang saligang batas para umano hadlangan ang kandidatura niya sa pagkapangulo sa 2028.
32: Kasi ang problema nila, matatalo sa impeachment sa Senado, mananalo pa si VP Sara sa 2028, iditepok na sila. Kaya ang pinag-uusapan, ikasa na ang CONAS. Palitan ng konstitusyon, dagdagan ng 3 taon ang mga kasalukuyang kongresista and extend the term even of the president until 2031 and no elections except perhaps for local positions. The other alternative was also discussed to raise the age for the presidency from 45 to 50 so that VP Sara would be disqualified. So this is a very high stakes game.
33: Napaka-detalyado po ng sinabi ninyo. Baka maakusan kayo ng Malacanang na chismis to. Nag-iimbento kayo ng kwento. Who is your source on this, Senator?
32: Yes, one of the guys who was there. Pinagmamalaki nila, pinag-uusapan. At it was relayed to so many congressmen. If there's anyone who knows the consequences of self-perpetuation and corruption, it should be me. Galit ang Pilipino sa usapin ng term extension.
0: Tiniyak naman ni Tulfo na haharangin nila ang Chacha.
2: Definitely po. Base po sa mga pag-uusap po namin, sa waste of time po, sasayangin po natin. Taka, kahit na sabihin natin hindi extension ng Pangulo pag-usapin, sasabihin na naman natin economics. Siyempre, yung tao mag-iisip, pababa na itong administrasyon.
0: Duda rin si Tulfo kung magkakapalitan pa ulit ng liderato sa Senado. Inamin naman ni Senadora Amy Marcos na gaya ni Senadora Pia Cayetano ay nakaramdam din siya ng takot na magkabarilan sa Senado noong nakaraang Linggo.
32: Tama yung kay Senator Pia. Nakaka-nervous talaga. Rightfully, our majority senators really complained that this is not quite right. And the NBI really put the senator, attacked the Senate. It was very, very apparent.
0: Pero binueltahan ni Senador Panfilo Lacson ang bintang ni Senadora Cayetano na wala man lang nangamusta sa kanila. Pinuna ni Lacson na nagkakainan, nagkakape at naka-FB Live pa nga.

0: ang mga kasamahan noong Barilan. Di naman ni Senador Tulfo nangamusta sila at bakalang hindi nakita ni Senadora Pia. Suportado ni Tulfo ang pagkakaroon ng Senate Committee of the Whole para imbestigahan ang nangyari.
1: Parang 9:50 po si Senator Camille said na we're all okay. Sunod-sunod na po, 9:55 yata, ayun, 9:56 nag-text na po. I think si Senator Meigs, si Senator Sherwin, keep safe. Si Senator Bam, ako din po, sa akin po, 9:57 po pumasok, praying for all of you. Kasi po, papunta po ako ng Baclaran. Yun po yung totoo doon. Ang last po na nag-text si Senator Bam na keep safe everyone. Mm. So, bali tatlo pong mga senador po, apat po kami ang nangumusta po sa kanila.
0: Pinaalalahanan naman ni Senador Bam Aquino ang mga kasamahan na kailangan na nilang magbalik trabaho at tumutok sa mga problema ng bansa para maibalik ang tiwala ng taong bayan. RG Cruz, ABS-CBN News.
2: Siniguro ngayon ng House Prosecution Panel na handa sila sakaling simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
3: Wala pang natatanggap na formal na abiso ang House Prosecution Panel kaugnay ng schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero kung sisimulan nito sa July 6, tulad ng sinabi ni Senator Erwin Tulfo, tiniyak ng prosekusyon na handa silang humarap sa Senate Impeachment Court at ipresenta ang Articles of Impeachment laban sa bise.
4: We are really welcoming that, no? Because it appears to us that they are indeed responding to the mandate of forthwith in our Constitution.
5: Nagpapasalamat po kami sa Senado dahil nakapagtakda na po sila ng petsa kung kailan po magsisimula po yung paglilitis na atin pong pangalawang pangulo. So handa naman po ang House Prosecution Panel.
3: Inaasahang magsisimula ang paglilitis pagkatapos ng panahong ibinigay sa bise para tumugon sa Articles of Impeachment, gayon din sa prosekusyon para sumagot sa tugon ng bise at sa pre-trial. Kaya puspusan ang paghahanda ng prosekusyon kabilang ang pagdaraos ng mock trials.
4: Mga lawyers kami na napatigil ng litigation when we embark in public service. We really need to make a lot of adjustments for us to be able to be ready again, competent again to do the direct examination and the cross-examinations.
3: Isinasapinal na rin ang listahan ng mga testigo at ebidensya ng prosekusyon, pati presentation strategies. Sabi ni Luistro, iba ang magiging pagkakasunod-sunod ng Articles of Impeachment na kanilang ipepresenta.
4: Tinitingnan namin kung alin yung strongest, alin yung pinakamadali, although our submission is all of them are strong. Kaya lang magkakaiba sila ng nature, magkakaiba rin ng evidence. What we really wanted to happen is at the earliest possible time, at least may ma-establish ka agad kaming at least one.
3: Dagdag niya, namimili pa ang prosekusyon ng private prosecutors dahil marami ang nag-alok ng libreng serbisyo. Naniniwala rin ang lead public prosecutor ng Kamara na dapat physically present ang senator judges na lalahok sa paglilitis at boboto rito. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
6: Pinalagan ng International Criminal Court Registry ang pahayag ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maraming beses na siyang natumba habang nakapiit sa detention facility ng ICC sa The Hague. Giit ng registry, ilang beses lang ang nangyari ito. Nabunga na rin ang kanyang edad. Sa isang redacted filing nitong Miyerkules, kinumpirma ng registry na patuloy na masusing binabantayan si Duterte sa ICC Detention Center dahil sa mga dahilang pangkalusugan at kaligtasan. Buong araw at gabi umanong minomonitor ng mga tauhan ng pasilidad ang dating Pangulo para mabilis na matugunan ang anumang pangailangan niya. Tugon ang nasabing filing sa musyon ng dating lead counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman na humihiling ng mga observation o balita kaugnay ng umano'y pagkawala ng balanse ni Duterte habang nasa piitan. Pinayuhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang college students mula Bulacan na mag-aral ng mabuti para sa kanilang kinabukasan. Nakaharap ng Pangulo ang 55 presidential scholars mula sa bahay ng Ubando ngayong Huwebes na tumanggap ng tig 20,000 pisong tulong pinansyal mula sa Social Civic Projects Fund. Sa kanyang mensahe sa mga benepisyaryong kabataan, iginit ng presidente ang kahalagahan ng

0: edukasyon. Inihalin tulad niya ang sarili na nagagamit ngayon ang kanyang mga pinag-aralan sa araw-araw. Bukod sa pamahagi ng educational assistance, nag-abot din ang Pangulo ng mga tseke sa mga barangay ng Ubando na aabot ang halaga sa 2.2 milyon pesos, pati na rin yung libreng bigas sa 2,000 individual.
1: Kaya ito'y biyaya na binibigay sa inyo para kayo ay magtapos at maging maganda yung training ninyo, marami kayong alam. Ako'y napakapalad at nakapag-aral ako sa mga gandang eskwelahan. At sa buong buhay ko, mula nung nag-graduate ako, buong buhay ko, nagagamit ko talaga yung natutunan ko.
2: May big collab ang isang mobile gaming app at Filipino fast food chain na layuning i-level up ang esports at gaming culture sa ating bansa. Nagpapatrol, Rod Macenas.
3: Seryosong bakbakan na may halong kulitan. Ganyan ang friendly match ng mascots at gamers bilang bahagi ng inilunsad na Game Joy Combos na collab ng isang mobile gaming app at isang Filipino fast food chain.
4: We really want to make the gaming experience of Filipinos more enjoyable. It really allows us to combine two things, the joy of eating and the joy of gaming in one experience.
3: Layo nito na dalhin ang joy sa gaming spaces, tampok ang gamer-friendly meals.
5: These are the things that you're going to look forward to as a gamer, na parang it's those after grind sessions, one hand for playing, one hand for eating.
6: Super winner talaga kasi parang mas maraming rewards pa yung matatanggap mo. Naglalaro ka na, tas kakain ka pa.
3: Para sa gaming community, patunay ito sa pag-level up ng esports at gaming culture sa bansa.
7: Most of the gamers right now, of course, are up-and-coming kids and students and the youth. And bringing these two brands together is just a win-win situation for everyone.
3: May kasama pang collectible hero cards at in-game rewards sa bawat combo. Rod Macenas, ABS-CBN News.
2: Susunod, dagdag presyo sa produktong petrolyo, namumuro. Big time kaya? At mga dike at iba pang proyekto kontra baha, sinuri bilang paghahanda sa tag-ulan. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
8: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
9: Hey! Kilala ba kung sino ko?
8: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
9: Magdasal ka na! Tatapusin na kita, demonyo ka!
8: Ang swabing bigotilyo.
10: Nakakaingit nga yung boyfriend mo?
11: Wala naman akong boyfriend din.
10: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
8: Malinis trumabaho.
9: Walang personalan to, ha? Trabaho lang.
8: Walang aksyong di tatata.
9: Ano?
8: Lahat ay magmamarka.
9: Sige! Tumukal mo!
10: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munis. Magkakamatay tayo.
8: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Garrido.
12: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
13: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
14: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
15: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
16: kailangan ng gabay na maaasahan.
15: Ako po si Master James Alejandro.
16: At ako naman po si Ate Nems Turla.
14: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
15: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
16: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
14: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
17: Isang araw na ito para sa mga hari.
18: Ako ng pala dyan.
17: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster Movies. Abot kaya.
19: Talaga?
20: Talaga ho?
17: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
0: Tamaan po tayo ng presyo.
14: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
14: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
14: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
21: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
22: Napapanood namin yung tunay na balita. Tingin sa lahat, walang fake. Ano na balita? DZMM, Radyo Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
23: Hindi ako susuko!
14: Digaxin.
24: Ibabalik ko yung mga dinambong ninyo sa pulis.
14: Habulin!
25: Ang lakas-lakas ng apil mo.
26: Bulaklak para sa'yo.
14: Hindi ka sasantuhin.
27: Si Maroy! Bubuga na kaboy!
14: Talagang ang bumangga.
28: Diba?
29: Sagasaan ang dapat sagasaan. Patas ang pinaiiral ko rito.
28: Sinong sina dito?
29: Ako!
30: Palakpak ang puna din ang pag-iting na lalaki!
14: Sinesiga sa sinimo. Hari ka rito!
2: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
31: Pesa House.
2: Retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
14: Sa tulong ng tamang health information.
32: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
14: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo. Kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Erbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
33: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
34: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
14: Pinasigla sa Z's!
0: Nagbabadya na namang tumaas ang presyo ng buluktong petrolyo sa Martes. Batay po sa resulta ng tatlong araw na kalakalan sa world market. Samantala, sa ikasyam na araw, muli na namang isinailalim sa yellow alert ang buong Visayas grid. Ibig sabihin, manipis ang reserbang kuryente na pwedeng mauwi sa brownout. Kakabakaba si Nadina sa Borongan City kahit bumalik na ang supply ng kuryente sa kanilang lugar. Una, perwisyo anya ang dulot ng brownout lalo na't mainit ang panahon.
35: Kasi may apo ako, mainit. Paypay kami ng paypay mag-umaga hanggang umaga pag walang kuryente.
0: Pangalawa, posibleng tumaas ang bayarin nila sa Hunyo dahil sa serya ng yellow alert sa Visayas grid.
35: Bayad na lang kahit walang pera, mangutang na lang. Mangutang na lang para may pambayad, hindi lang maputulan sa kuryente.
0: Kanina, nagdeklara na naman ang National Grid Corporation ng yellow alert sa Visayas. Ito na ang ikasyam na araw na manipis ang reserbang kuryente. Tatlong malalaking coal-powered plant ang bagsak, kaya pati ang DOE, hindi rin alam kung kailan babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas.
36: Hopefully, within the day or tomorrow, latest, makapagbigay yung technical team natin at nagsagawa ng inspection kung ano yung specific timeline na pwede nilang ibigay sa atin.
0: Ang presidente ng grupong NasiCorp na nakabase sa Tacloban City na babahala sa serye ng yellow alert sa Visayas dahil malamang tataas na naman ang singil sa kuryente sa Kabisayaan.
37: Yung kanilang negligence, yung kapabayaan nila, ang sumasalo ng halaga niyan ay ang consumers.
0: Naniniwala siyang dapat nakakontrata na ang karamihan sa mga supply ng utilities at electric cooperatives imbis na bumili sila sa spot market kung saan maligalig o taas-baba ang presyo.
37: Taon-taon na lamang ito nangyayari, parang walang solusyon, Alvin. Walang solusyon eh. So anong gamit ng Department of Energy? Anong gamit ng ERC? Anong gamit ng mga circular na yan o ng NEA?
0: Samantala, namumuro na naman ang dagdag presyo sa produktong petrol.

0: Ang trading sa world market sa ngayon, nasa 2 pesos kada litro na ang itinaas sa presyo ng imported na diesel at gasolina, 2.50 naman sa kerosene. Sa taya ng Jetty Petroleum, mukhang pababa ang presyo ng langis ngayong Huwebes at sa Biyernes kasunod ng deklarasyon ni US President Donald Trump na malapit nang matapos ang peace negotiations sa pagitan ng US at Iran. Pero mabubura kaya nito ang pagsipa sa presyo ng petrolyo sa unang dalawang araw ng trading?
1: Yung possible decrease today at saka hopefully tomorrow magtuloy-tuloy po, hindi po parang sabihin natin, hindi po natin nakikita na talagang makakatulong para totally ma-wipe out. No? Although malaki pong tulong nito sa nakikita natin na talagang mabawasan po yung possible increase.
0: Inabot ng halos 90 pesos ang itinaas sa presyo ng diesel sa kasagsagan ng kaguluhan sa Middle East, halos 36 pesos naman sa gasolina. Bagamat nagkaroon din naman ng serya ng rollback, hindi pa rin bumabalik sa dating 50 hanggang 60 pesos ang presyo ng diesel at gasolina bago sumiklab ang gyera sa gitnang silangan.
2: Patuloy ang pag-iikot ni Public Works Secretary Vince Dizon sa mga flood control projects bilang paghahanda sa tag-ulan. Sa Pampanga na magdumayo ang kalihim ngayong Huwebes para inspeksyonin ang mga kinukumpuning dike. Tiniyak naman ang bagong budget secretary na si Kim Robert De Leon na hindi na mauulit ang korupsyon sa mga proyekto kontra baha. Nagpapatrol Andrea Tagines.
3: Kasabay ng pagguho ng diking ito sa barangay Kandating sa Aray at Pampanga noong Enero, gumuho rin ang lupang kinatatayuan ng maraming bahay sa tabing ilog.
4: Naulog yung dingding namin, yung posong negro namin nasira, pagkatapos yung lupa biglang bumaba, ginapuligtas.
3: Bago magtag-ulan ay sisimulan na ng lokal na pamahalaan at National Housing Authority ang pag-relocate sa 25 pamilyang nasa danger zone para hindi rin maging hadlang sa pagtatayo ng Department of Public Works and Highways ng bagong flood control project sa lugar.
5: Para yung the rest of the community, maproteksyonan natin. Nakikipagtulungan naman ang national government sa LGU para maagagaan naman yung mga na-displace.
3: Sabi ni Dizon, inirekomenda ng kanilang foreign consultants na gumamit ng gabion walls o mga istrukturang gawa sa mga bato na babalutan ng mesh wires. Anila, tumatagal ng mahigit 100 taon ang material na gagamitin.
5: Ang purpose niyan, para hindi na bumigay yung lupa. Pero nature-based siya kasi hindi siya konkreto. Yung tubig, nakakadaan pa rin at lumagabas pa rin. Para hindi pumasok yung tubig sa lupa, hindi gumuho yung lupa.
3: Dagdag ni Dizon, sasagutin lahat ito ng Edmarie Construction and Trading na siyang nasa likod ng pumalpak na dike. Pero hindi muna nila anya tatanggalin ang umano'y substandard sheet piles, kundi patitibayin para may matitira pa ring river protection structure habang hindi pa tapos ang gabion walls. Sa 2027 naman, 5 dam at water detention basins sa kabundukan ang popondohan ng DPWH.
5: Malaki ang maitutulong nun kasi doon pa lang sa taas, napipigilan na niya yung daloy ng tubig pababa dito.
3: Inaayos na rin ng DPWH ang dike sa Barangay Kupang na minsan na ring bumigay. Target ng ahensya na matapos ang paglagay ng 24-meter sheet piles sa loob ng 2 linggo. Binalikan din ni Dizon ang San Agustin Bridge na 8 taong natenga pero ngayon mabilis nang umuusad ang konstruksyon.
5: Wala pang 1 taon tapos. So kaya naman ganun eh. Diba? Basta lang huwag na nakawin yung pera. Basta tututukan, basta magtutulungan ng national tsaka LGU.
3: Samantala, nangako ang bagong kalihim ng Department of Budget and Management na si Kim Robert De Leon na hindi na mauulit ang flood control corruption scandal.
6: We will not allow the budget to be abused again for another flood control scandal. Klaro ang direktiba ng presidente. Bawat piso mapupunta sa tao.
3: Patuloy ang pagpapanagot ng gobyerno sa mga sinasabing sangkot sa katiwalian sa mga pagawaing bayan. Ngayong Huwebes, naghain ang Department of Agriculture sa Ombudsman ng mga reklamong graft at malversation laban sa ilang opisyal

0: ng DPWH Davao Occidental at mga kontratista kaugnay ng umano'y Ghost Farm to Market Road projects na may kabuuang halagang 94 million pesos. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel, siya mismo ang nag-inspeksyon sa mga naturang proyekto pero wala naman anyang nakumpleto sa mga ito. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
1: Inanunsyo po ng Philippine Air Force na grounded o pansamantalang hindi palini pa rin ang lahat ng mga natitirang SF-260 training aircraft. Asuspendido muna ang lahat ng pagsasanay gamit ang mga nasabing eroplano. Kasunod ito ng pagbagsak ng isa nitong aircraft sa Tuba, Benguet na ikinasawi ng dalawang piloto nitong Miyerkules. Sa video na ipinadala ng photojournalist si Mau Victa, maingat na hinihila paakyat ng mga responder ang mga labi ng mga biktima mula sa masukal at malalim na bahagi ng Mount Kabuyaw na binagsakan ng eroplano. Kita ring makapalang fog sa lugar. Ayon sa Philippine Air Force, bumagsak ang eroplano bandang alas 10:30 ng umaga habang nagsasagawa ng navigation training flight papuntang Baguio City. Nagpaabot ng pakikirabay ang Air Force at tiniyak na magbibigay ng suporta sa mga kaanak ng mga nasawing piloto. Patuloy ang imbestigasyon sa sanhi ng pagbagsak. Walang maiiwan sa panahon ng sakuna, kahit pa ang mga alagang hayop. Sa Mandawi City, Cebu, isang pusa ang sinagip sa kasagsagan ng sunog. Gamit po ang bolt cutter, dali-daling pinutol ng fire volunteer na si Bayan Patroller Joseph Torregosa ang mga bakal ng kable para makuha ang pusa na naipit po sa pagitan ng pader. Nagkumahog ang mga volunteer lalo't makapalang usok. Ilang sandali pa, tuluyang nasagip ang pusa. Wala namang naiulat na nasaktan o namatay pero mahigit 20 bahay ang natupok.
2: Susunod mga eksena sa likod ng pamayagpag ng Bini sa Coachella, tampok sa Bini, 8 hanggang disyerto. Iyan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
3: Happy 40th anniversary, DZML. Una sa balita, una sa public service.
4: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-fully cleaning po natin yung mga aircon.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM.
0: Ito ang Radio Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
6: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
7: Maghanda na kayo! Nandito na ang mga nagahari sa aksyon!
8: Kung kinakailangan ko ubusin sila, gagawin ko.
9: Ibahin mo ko!
7: Maaksyong tapatan!
10: Papakita ko sa'yo yung hindi ka ang pinakamagaling na lalaki!
11: Pasalamat ka suot mo sutana mo kung hindi pahahalikin kita sa lupa.
7: Maaksyong baridan!
12: Tatapatan ko ng balang tapang mo.
7: Punong-puno ng aksyon!
10: Kahit patay na ang katawan lupa mo, hindi ko titigilan ang kaluluwa mo!
9: Ako ang dapat tumatol sa kanila.
13: Walang kupas ang ipapamalas nilang aksyon dito sa Sine Aksyon! Dito sa Sine mo, ari ka rito!
14: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan!
15: Sa talas ng kanilang mata sa mga isyu, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
16: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
15: Ang naninindigan para sa katotohanan.
17: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
15: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
18: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa.
15: Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
19: Mas matapang pa sa kape ang tunay na barako.
20: Ubusan ito ng lahat.
21: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari,
22: babawiin ko yan.
19: Mabagsik at walang sinasanto.
23: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
19: Kapahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
24: Sa akin ka ba rin babagsak?
25: Ako ang magsisilbing tinig sa lalamunan mo.
26: Nandito na ang matandang dagang hinihintay mo.
27: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
28: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
29: Saan?
28: Sa puso mo.
19: Sine Barako. Sa Sine mo, hari ka rito.
14: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
15: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensya magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
30: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
15: Sa Suko sa DZMM.
31: Sa DZMM.
15: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
32: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
15: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
33: Akala ko magbibigay mo sa crush mo yan.
34: Oy, kilig.
35: Sakay.
36: Cute ka pala, no?
34: Oy, kinikilig.
36: Ganda ko, no?
33: Sobra.
34: Yakapin mo! Ganon!
37: Totoo ba ang nadarama?
36: I love you!
35: Sorry, I don't love you!
38: I can't be jealous. I've never been jealous. Ngayon lang.
37: Shucks, ito ba'y pag-ibig na?
38: I love you! I love you! I love you! I love you!
37: I love your braso. Ayan o, sobre. Sine Kibig.
14: Saturday and Sunday.
37: Dito sa Sine mo. Hari ka rito.
14: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
39: Manatili po kayong nakikinig.
40: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
41: Nagbibigay ng iba't ibang information.
40: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
42: Pag walang knowledge, walang power.
40: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, pangapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong radyo.
1: Napawaw ang mga Pinoy at global audience sa Coachella performance ng Beanie. Pero ano nga ba ang naging susi sa kanilang tagumpay? Yan ang babalikan sa ABS-CBN News Special na Beanie 8 hanggang Desyerto. Samantala, nalungkot naman ang fans dahil end of an era na para sa P-pop group na MNL48. Nagpapatrol, MJ Felipe.
2: Malungkot na balita ang sumalubong sa MN Loves. Inanunsyo ng agency na POS Inc. nitong Miyerkules na magdi-disband o hindi na magpapatuloy ang MNL48. Sa inilabas na pahayag ng kanilang management, mabigat ang desisyong tapusin na ang activities ng MNL48 dahil sa maraming factors, kabilang na ang operasyon at management structure. Isa ang MNL48 sa pioneers ng P-pop sa bansa. Taong 2018 nang mabuo ang grupo sa pinagsanib puwersa ng ABS-CBN at Halo Halo Entertainment at napanood ng publiko ang pagbuo nito sa It's Showtime. Ang Pag-ibig Fortune Cookie ang farewell music video ng MNL48 at nagpapasalamat sila sa lahat ng MN Loves na yumakap at nagmahal sa grupo. Samantala, viral naman ngayon ang girl group na Kaya dahil sa kanilang cover ng kantang Takedown, isa sa high energy tracks ng K-pop Demon Hunters. Trending din ang kanilang original song na You Did It. Kwento ng grupo, big boost ang pag-viral nila sa kanilang karera na nagsimula noong 2022.
3: Honestly, we didn't expect po talaga yung virality nitong performance ito. Actually, while performing it, ang gusto lang po na mabigay yung best namin sa fans namin, yung Zaya.
4: We're very thankful kasi sobra po yung appreciation na natanggap namin from the fans of K-pop Demon Hunters and of course sa mga P-pop fans also.
2: Matapos mapanood ng buong mundo ang kanilang makasaysayang debut sa Coachella Valley Music and Arts Festival, ipapakita naman sa ABS-CBN News Special na Beanie 8 hanggang Desyerto ang behind the scenes kung paano nabuo ng Nation's Girl Group ang kanilang back-to-back well-applauded performances sa Global Music Festival. Mula sa choreo at ang challenging na outfit quick change, mga nagkasakit na aksidente, magkakahalong emosyon.
5: Puro dugo na siya, like tulo levels pati costume ko.
2: Lahat ibabahagi sa special na ito na mapapanood mamaya alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol sa ABS-CBN News YouTube channel at sa iWant. Mapapanood din ito sa ABS-CBN News Channel o ANC sa mga oras at araw na ito. MJ Felipe, ABS-CBN News.
6: Sinagot na yung talong mo kahapon, ha?
7: Oo.
6: Sinagot na yung talong
7: mo. Oo nga.
6: Anong talong
7: ngayon,
6: mo kung pwede nang
7: arestuin, iserve ang warrant. Sinagot oo, ngayon may utos na.
6: Doon din naman
7: at
6: pala pupunta.
7: Doon rin pala. At sinabi ng DOJ, di ba, na itinuturing na nilang pugante si Senator De La Rosa. So paano ngayon yung mga tumulong sa kanya? Yan ang tanong.
8: At the time pero na PRO pala kasi noon eh.
6: Oo. Nung panahon na yun, sinasabi, hindi pa siya po.
8: Technicality.
7: Oo, technicality.
6: Eh, pero kung ako naman kay Senator Bato, siguro as a senator, susuko na rin lang ako. I mean, senador ka naman ng bayan, di ba? Panindigan mo na.
7: Magpapadala ka sa dahig.
6: Oo.
7: Lakas ng loob din.
6: Oo, panindigan.
7: Diba? Hey. Bakit dito lang kayo, magpapadala. Oh.
6: Ayaw daw, umiiling-iling. Hindi, tinanong mo ako eh, kung ako. Si Ninyo, umiiling-iling din. Hindi, kung ako. Kasi panindigan ko na. Kasi ginawa, hindi ko naman dinideny na akong nag-head ng, ano yun? Operation, ano yun? Double barrel.
8: Sa bagay, kung nandun si Presidente Duterte at magkasama naman
6: sabi
8: kayo
6: naman
8: sa
6: dati.
8: Hirap at ginawa, parang ganun. Oh my gosh.
6: Kung ako paninindigan ko, ewan ko sa'yo, ito, umiiling. Ayaw mo. Ayaw mo.
7: Hindi ako senador.
6: Ano nga eh, kung nga eh, kung, kung.
7: Nako, mahirap yan. Ang tanong kay ano.
6: Ay,
7: basta na, maganda, ang, for me, ang ganda ng sinabi ni Attorney Cristina Conti kanina
6: ano sa baga.
7: Kasi itong, ano, posibleng maglabas pa ng arrest warrants ang ICC. Baka may senador pang isa. Hello? Meron pang PNP officials. Oh, may iilan pa.
6: Kasi marami sila.
7: Oo, ang advice ni Christina Conti na itong magandang advice kay Senator Mato, engage with the court. Hmm. Ibig sabihin, kung may reklamo ka na sa pananaw mo, hindi ka dapat kasali, sagutin mo ang korte. Kasi nagpunta daw sa Korte Suprema, dapat daw doon niya ibigay ang reklamo niya.
6: Kaya kung baga, huwag kang tumakas.
7: Oo, doon mo dalhin ang reklamo mo.
6: Tama, tama.
7: Pwede yun, di ba?
6: Eh, nung ginawa niyo naman, ang tatapang naman, hindi ba? Oh. Nung nangyari yun, matapang tayo na pinanindigan
7: mahirap
6: natin.
7: Mahirap kasi yung mga nagtatapang-tapangan, hindi pala matapang.
6: Ay. Oh, masakit yun, yun, ha?
7: Yun nga, mahirap, oh. Diba?
6: Kaya hindi ka talaga magpapahuli. Kung ikaw. Kung ikaw, ha? Kung ikaw. Yun na nga.
7: Diba?
8: Ay, tama, kaso mo. Malay mo.
6: Diskusyon lang naman.
7: Oh, diskusyon lang to. Alam nyo.
8: Kumbaga, kung ano decision mo, panindigan mo.
7: Yeah. Baka lahat tayo, there's a Laila de Lima in all of us. Oh. Si Laila de Lima, di ba, nakakabilib yung...
6: Or ay Sunny Trillanes naman.
7: Oh, Sunny Trillanes, sundalo yun eh. Pero si Laila de Lima, yung pinagdaanan niya, matindi yun.
6: O siya. Oh,
7: di ba? O siya.
6: Pa-aresto ka niya. Yeah.
7: Sinasabi na nila, tumigil-tigil na kayo sa banta kung ano-ano na pinagsasabi nyo. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube Channel, ang Bini 8 hanggang Disyerto. Ako po si Karen Davila.
6: Uy.
8: Pinipigil ko yung sarili ko eh. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com na pakikinggan din ng TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
6: At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ngayong Huwebes, 3 minuto makalipas ang alas 8.
1: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report! Spot Report! Spot Report! Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Huwebes, May 21, 2026. Isang tulog na lang, abay weekend na. Ay 8 o'clock habit, Spot Report na po mga kapamilya. Ako po, Jeff Caparaz. Ay dito po sa Spot Report, bawat kaso ay may istorya, bawat krimen, may ebidensya ang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo, may tanong na dapat sagutin.
1: Spot Report!
0: Ay ito po ang programang hindi urong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye. Iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanang dapat mong malaman.
1: Spot Report!
0: Bawat kaso aming tututukan. Ako naman po, Jeff Caparaz, at lahat ng ebidensya ay susuriin. Ito po ang
1: Spot Report!
0: Ay kami po ay patuloy na napakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at sabayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channels, kung saan po kami number one na. DZMM Teleradio Facebook at YouTube channel. At kami nga po ang inyong mga kapamilya at kaserbisyo na sa pagtutok sa mga kaso at pagsisiyasat ng mga ebidensya. Dahil nga po dito sa Spot Report, una ang kaligtasan nyo!
1: Spot Report!
0: Para sa inyong mga mensahe, bukas na ang aming Viber number 0919-278-3000. Kamustahin nyo naman ako. Eh baka sumama ang loob ko sa inyo ha. Hindi nyo okay na kamusta. Ay nga pala. Eh kamustahin natin si partner Marlene Padiernos. Kamusta ka na partner? Eh huwag ka magtatampo ha. Kung hindi ka namin kinakamusta ha. Basta ikay iniisip namin ha. Get well soon partner Marlene!
1: Spot Report! Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa Spot Report!
0: Pasadahan na natin ang mga balita sa nakalipas na oras. Sa unang bugso ng balitaan ay inatasan na ng Department of Justice ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation na arestohin na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasunod po ito ng pagbasura ng Korte Suprema sa hiling ni de la Rosa na temporary restraining order. Sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court, ay sa press conference, sinabi po ni Justice Secretary Frederick Vida na itinuturing ng pugante si De La Rosa. Tumanggi naman ang kalihim na magbigay ng karagdagang detalye sa pagsisilbi ng warrant at kung agad isusuko si De La Rosa sa ICC. Pero may lido impormasyon na aniya ang law enforcement agencies sa kinaroroonan ng senador. Nagbabala rin ng kalihim na mananagot ang sinumang tutulong sa senador, hindi lang sa batas ng Pilipinas, kundi maging sa ilalim ng mga patakaran ng ICC dahil sa umiiral na arrest warrant. Tiniyak naman ng DOJ na bibigyan ng due process si De La Rosa dito sa Pilipinas at sa The Hague. Pero kailangan din ng closure ng mga biktima ng drug war. Ay sinabi naman po ni DILG Secretary John Vic Remulla na susunod sila sa lead ng DOJ, habang tiniyak naman ng PNP na gagawin nila ang kanilang tungkulin alinsunod sa batas kasunod ng direktiba ng DOJ.
1: Spot Report!
0: Pinabulaanan ng ilang minority senators na hindi nila kinumusta ang mga senador ng mayorya matapos po ang shooting incident noong nakaraang linggo. Ay sinabi po sa DZMM ni Senador Erwin Tulfo na unang nag-message sa kanilang group chat si Senador Camille Villar na nagsabing okay sila. Nasinundan ng kanilang message ni na Senator Sherwin Gatchalian at Bam Aquino. Nauunawaan naman ni Tulfo kung may hinanakit si Senador Pia Cayetano, pero nilinaw na hindi Minoria ang may pakana ng insidenteng yan.
1: Spot Report!
0: Mga kapamilya, pasintabi po sa sensitibong balitang ito. Ay arestado po ang isang ama matapos na ilang ulit na hatawi ng kahoy ang 6 na taong gulang na anak na babae sa public plaza sa Bacolod City. Abay, bakit kaya ano? Eh, nag-viral sa social media ang video na kuha po ng isang concerned citizen na nakuhanan yung mismong pananakit. Ay ayon po sa polisya, ay mistulang nasa impluwensya ng solvent ang ama na isang barker sa plaza. Ay hawak na ng otoridad ang suspect habang sinagip ng mga tauhan ng DSWD ang bata, na nakitaan din ng iba pang galos sa katawan na posibleng indikasyon ng paulit-ulit na pananakit ng ama. Maharap sa kasong child abuse ang suspect.
1: Spot Report!
0: Nasagip naman po ang 5 babae kabilang ang 3 minor de edad mula sa sinasabing human trafficking sa Zamboanga City. Sa ikinasang operasyon sa isang pension house sa Upper Calarian kagabi, natagpuan ng mga biktima sa loob ng isang kwarto na sinasabing tangkang ipupuslit sa backdoor ng bansa papuntang Malaysia. Naaresto ang 1 babaeng kasabwat umano ng mga trafficker na maharap sa kasong paglabag sa Qualified Trafficking in Persons Act.
1: Spot Report!
0: Ay nananawagan naman po ang samahan ng mga senior citizen na ilipat ang pamamahala ng Office for Senior Citizen Affairs o OSCA sa National Commission of Senior Citizens. Kasunod po ito ng reklamo ng ilang senior citizens matapos hindi kilalanin ng establishmento ang mga digital ID. Ay sinabi po sa DZMM ni Seniors for Senior Association Incorporated Founding President Floro Francisco na hindi malapitan ng ilang senior citizen ang OSCA dahil sinasabing ayuda at pension lang ang kanilang mandato. Kaya mungkahi po ni Francisco bigyan ng pangil ang NSCS at pagkalooban ng quasi-judicial authority tulad ng kapangyarihang magsampina para mapatawag ang mga lalabag na establishmento.
1: Spot Report!
0: Ay naalarma naman po ang ilang grupo ng mga negosyante. Bakit? Sa epekto ng serye ng Yellow Alert o manipis na reserba ng kuryente sa Visayas Grid simula pa noong nakaraang linggo. Ay sabi po sa DZMM ni Mandawi Chamber of Commerce and Industry Immediate Past President Mark Anthony Enoch na kritikal ang supply ng kuryente sa lungsod ng Cebu na itinuturing na industrial hub sa Southern Philippines. May agam-agam na rin aniya ang mga dayuhang negosyanteng mamuhunan sa probinsya dahil sa hindi matatag na supply ng kuryente. Abay, siyempre naman, kung lagi nagwa-brownout sa inyo, hindi ba? Mahirap pag negosyong yan. Ngayong araw, muling itinaas sa yellow alert ang Visayas Grid na pinalawig hanggang alas 9 ng gabi mula sa naunang anunsyong alas 8 ng gayon. Nag-extend pa nga. Ayon sa National Grid Corporation, 11 planta ang nasa forced outage habang 14 na planta naman ang gumagana sa mababang kapasidad. Ito na ang 8th araw ng manipis na reserbang kuryente sa Visayas Grid.
1: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Balita sa labas ng himpilan, NBI tiniyak na without delay ang pagpapatupad ng ICC warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away.
2: Jeff, anumang oras ay ipatutupad ng National Bureau of Investigation ng arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng utos ng International Criminal Court o ICC sa pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Susunod din ang ahensya ang direktiba ni Justice Secretary Frederick Vida na isilbi ang warrant laban sa Senador. Ayon kay Matibag, without delay ang pagpapatupad ng arrest warrant at pag-aresto kay de la Rosa. Tiniyak niyang magiging maayos at profesional ang NBI sa magiging operasyon ng pag-aresto. Higinit din ng NBI Chief na obligasyon nilang ipatupad ang batas without fear or favor. Dagdag pa ni Matibag, matagal nang malinaw ang posisyon ng NBI na kailangang arestuin si De La Rosa base sa warrant ng ICC kaugnay sa kaso ng Crimes Against Humanity na konektado sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Matatandang ibinasura ng Supreme Court sa botong 9-5-1 ang petisyon ni De La Rosa para sa TRO at status quo ante order na magpapahinto sana sa gobyerno sa pagkapatupad ng nasabing warrant of arrest. Samantala, sinabi rin ni Matibag sa kanyang pahayag na buo ang pakikipagtulungan ng NBI sa investigasyon ng DOJ kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Senado noong May 13. Ibinigay na rin umano ng NBI sa CIBG ang lahat ng video recordings, radio communications at iba pang mahalagang ebidensya kaugnay ng operasyon ng NBI sa GSIS mula May 11 hanggang 13. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Tizon, DZMM.
0: Bert, anong sabi ng NBI kung sakaling sila ang makaaresto? Ano, diretso rin ng The Hague, parang nangyari nung kay dating Pangulong Duterte?
2: Jeff, kanina sa Abush interview kay Attorney, kay Director Matibag, hindi siya nagbigay ng detalye kasi tinanong din natin yan kanina. Hindi siya nagbigay ng pulidong detalye kung ano yung mga magiging next step o magiging susunod na hakbang ng NBI pagdating dyan sa pag-aresto kay Senator De La Rosa. Ang sabi lang niya, nakalaging nakahanda ang NBI na enforce yung warrant of arrest laban doon sa senador. Pero yung as far as doon sa magiging procedure ng pag-aresto at kanyang magiging SOP nila, wala pa siyang binabanggit sa atin. So mabubulaga na lang tayo sa mga susunod na mangyayari.
0: Eh yung ibang mga co-conspirator, ano, meron na rin bang warrant, Bert?
2: Wala pa siyang nababanggit sa atin. Jeff, ang pinagpo-focusan lang nila ngayon ay yung paghahanap nga at yung pagsisilbi ng warrant at pag-aresto kay Senador De La Rosa.
0: Eh kasi baka makatakas din, hindi ba? Baka nga nakatakas sa iba.
2: Yun na nga ang magiging susunod na kailangan nating bantayan. Yun nga lang, siyempre, pag wala pang warrant of arrest, mula sa ITC doon pa sa ibang mga co-perpetrator, eh hindi pa rin naman makakagalaw ang NBI, if ever. So kailangan lumabas muna yung warrant para makagalaw na yung NBI. At kung may warrant na i-arrest, so hindi nila yung mga iba pang co-perpetrator doon sa Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Oo, tsaka yung mga nagkakanlong, tumutulong, hindi ba? Sabi ni Secretary Vida, ay mananagutin kayo, hindi ba, Bert?
2: Yes, oo, tama ka dyan. Doon sa presko nila kahapon, iniyak yan ni Secretary Vida na pati yung mga magkakanlong nga o yung magtutulong o yung magtatago sa isang fugitive, maaring managot sa mata ng batas.
0: Yeah, magkakagulatan lang siguro yan, Bert, ano? Pagka na-arresto na.
2: Kaya nga, Jeff, kaya nga pagbabantay natin ngayon dito sa NBI, time to time, nag-aas tayo ng update. Lalo na dun sa gagawin nila, if possible man na may operation sila, talagang binabantay, tinututukan natin para nga nang sa gayon, makakuha tayo ng impormasyon kung ano na ang status ng pag-aresto kay Senator De La Rosa.
0: Dapat ay magsama rin ng media para well-documented, hindi ba?
2: Para, kaya nga, parang katulad dun sa MPSIS.
0: Yan. Maraming salamat, Bert Tizon. Mag-iingat, mag-iingat.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ayun, without delay, ang pagpapatupad ng ICC warrant. Paano kaya iyon? Hanggang kailang kaya ang kanilang palugit, ano? Malamang na-imagine ko ng pamunuan ng NBI ngayon, no? Yung pressure, hindi ba? Tsaka sa lahat ng law enforcement agencies, hindi ba? Maging dyan sa PNP, grabe siguro ang pressure ngayon, hindi ba? Dahil sa mga recent development, pwede na nilang arrestuhin, hindi ba? Sabi nga ni Secretary Vida, pugante na si Senador De La Rosa. Ayan, no? Tinuturing ng pugante, yun ang sinasabi. Tapos ano pang babala ni SOJ, ni Secretary of Justice? Ano pang sabi niya? Ayun, may lead na sila sa kinaroroonan ng senador. Abay, kailangan talaga nating tutukan ito, hindi ba? Ito pa pala, yung babala ni Secretary Vida. nagbabala si Secretary Vida na mananagot ang sinumang tutulong sa senador, hindi lang sa batas ng Pilipinas, kundi maging sa ilalim ng mga patakaran ng ICC dahil sa umiiral na areswaran. O, kita nyo ha? Nako, pagka hinapatunayang natin tinutulungan ninyo, abay pananagutin kayo ng DOJ!
1: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report! DZMM! Numero uno sa aksyon!
0: Hi, hello, hello ha, sa mga nakikinig sa radyo, sa DZMM, Radyo Patrol 630. Hello, hello sa inyo. Ingat kayo kung kayo nakikinig sa inyong mga radyo, sa inyong mga sasakyan. Ingat sa mga ating mga kapamilyang TNVS, mga taxi driver. Mag-iingat po kayo. Ay, samahan nyo ako hanggang alas 12 po itong programa nating Spot Report. Eh, syempre, minus 1 pa rin. Dahil nga nagpapagaling pa rin si partner na Marlene Padiernos na maraming nangangamusta. O, di ba? Partner, maraming nangangamusta sa iyo sa live stream. Eh, kinakamusta ka ni Aya Engine. Kaya huwag sasamahan loob mo kay Aya Engine. I-screen capture ko na nga itong mga nangangamusta sa iyo para may patunay na kinamusta ka namin. Hindi ba? Eh, mamaya magme-message din lahat ng mga naandyan sa ating group chat ng Spot Report. Kakamustahin ka rin, partner. Tapos i-screenshot ko para talagang patunay na kinakamusta ka rin. Diba? Si Abo, ay Ab, di mo kinakamusta si Marlene, ha? Kau talaga, ha? Papaliwanag ka pa dyan. Kamustahin mo mamaya, kamustahin mo, ha? Kamustahin natin siya. Eh, pagalingin mong maigi ang boses, di ba? Ano yan? O may resibo daw si... Ah, may resibo si Sir... Ayan, o, ipapakita ni Abraham Eason mamaya ang resibo niya. Magkakatampuhan eh. Hindi mo kinamusta, kakatampuhan, hindi ba? Ah, teka muna. Roll call muna dito sa ating live stream. O, si Tita Lina ho, si Aya Engine, si Tita Maria Dilce Orate, of course, si Ban Ong, si Mercy G143, Sergeant Putik, of course. 8 o'clock, habit na. Tapos maraming wang-wang, oh, di ba? Si Marie Belbia 2597, si Semicolon Butterfly, si Architect Marvin Riabad. Sino pa? Sino pa? Sino pa? Si Sydney Danigalito. Aba, bago ito ah. Ngayon ko lang nabasa ang pangalan mo, Sydney Danigalito. Hashtag Bisyo Alas 8. Shoutout po, sir. Jeff, listening habang nagmumotor pa uwi, Marikina. Oh, mag-iingat ka, Sydney Danigalito. Mag-iingat sa pagmumotor, ha? Takbong pogi lang, ha? Takbong pogi. Huwag masyadong pipigain, ha? Isipin mo ang mga pamilya mong nag-aantay dyan sa iyong bahay, ha? Ingat, ingat. Hmm? Okay lang makinig, pero kung may sinasabi ako at gusto mo talagang pakinggan maigi, pumarada ka muna, ha? Si Jun Tantoco, dash GS2YN, nandito na rin po, from Borough Queen of Queens, New York City. Ayun, no? Si Jun Tantoco. Si Doc Mario Festin, si Francis Palumayan. Sino pang di naro-roll call? Si Antonio Lopez. Mga kabisyo. Oy, si Jeff 72. Oh, you know, di ba? Sino pa? Sino pa? I-roll call nating lahat. Louie Basco. Okay, okay. Mamaya na iba, ha? Ang mga pag-uusapan po dito sa programa, ay nabalitaan nyo na ho, di ba? Nakita nyo na yung hinataw ho ng baseball bat dyan sa Santa Ana, Maynila, kung saan ho namatay yung 26 anyos na lalaki. Pinagtulungan ito eh. Makakausap po natin mamaya ang hepe ho ng Santa Ana Police dyan sa MPD, si Lieutenant Colonel Alfonso Saligumba III. Ibibigyan ho tayo ng update kung kompleto na ho ba nilang naaresto, dahil I understand isa pa lang naaresto nila. At saka ho, ang NCRPO kakausapin natin, dahil meron na namang mga nagre-re-upload ng mga video na luma na last year pa, yung allegedly, ay hindi, nakita naman sa video na bugbugan dyan sa Makati, may isang foreigner na binugbog eh. Nire-upload, kaya akala tuloy ng ibang netizen ay recent, ano ba? Kaya naglabas ng statement ang Makati Police na ito ay November 2025 pa. At ito ay hindi naman natuloy sa kasuhan dahil ayaw na magreklamo nung nasabing foreigner. Kakausapin ho natin ng NCRPO maya-maya lang, ha? Ang inyong mga mensahe, pagbate, parating nyo sa aming live stream o sa 0919-278-3000. Diyan lamang po kayo. Magbabalik pa po ang Spot Report makalipas ang ilang paalala.
1: Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report! mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa JeepZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: Tamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Spot Report. Spot Report. Spot Report sa DZMM.
1: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako pa rin po, Jeff Caparaz. Sa oras na 8:26 ay makakasama na po natin ngayon sa ating linya si Police Major Hazel Azilo, ang tagapagsalita po ng National Capital Region Police. Ay patungkol nga po dito sa nagva-viral na video sa Makati kung saan meron hong binubugbog ba o nakikipagsuntukan na foreigner. Eh siyempre nag-viral, ang dami ng comment. Akala ay recent ito. Yung pala naman ay last year pa, November 14, 2025 ito, sa isang club ho dyan sa may Makati Avenue sa Barangay Poblacion. Eh para mas ipaliwanag ho, eh nasa linya na nga po natin si Major Azilo. Magandang gabi po, Major. Jeff Caparaz po, welcome po sa program.
2: Sir Jeff, magandang gabi.
1: Ma'am, kumusta kayo? Ay ma'am, kanina ho ako'y nagulantang. Siyempre ho, kasi dito sa amin sa opisina, may monitoring ng mga nagba-viral ba na mga na video. Dahil ako'y SPD tsaka NCRP o ang beat ko, ba nagpaliwanag na ako no? Di siyempre, sinya ko kagad sa inyo tsaka kay Colonel Alagano. Yung pala naman ay luma, ano ma'am? Pakipaliwanag o, yung video muna, ano nakikita dun sa viral video na yon? Go ahead, Major.
2: Yes po. So itong video na ito na nagsi-circulate ulit sa social media ay para sa kaalaman ng ating mga kababayan ay lumang video na. Ito ay naganap nung mga 10:30 ng November 14, 2025, ibig sabihin last year pa.
1: Mm-hmm.
2: Kaya ito pong incident na ito ay nirespondihan ng ating mga kasamahan dito sa Barangay Poblacion, yung ating Makati City Police Station,
1: mm-hmm,
2: kasi may natanggap po sila na tawag mula sa 911 regarding nga po dito sa isang incident sa isang club sa Barangay Poblacion.
1: Mm-hmm.
2: So pagpunta po nila doon, nakita po nila yung ating yung isang foreign national na nasangkot nga po doon sa insidente. Nagkaroon siya ng hindi natin maintindihan kung ano yung misunderstanding nila or ano yung kaguluhan na kinakasangkutan niya,
1: mm-hmm,
2: pati mga ilang TNVS drivers. So parang mga ano daw yun, mga drivers po yung kanyang nakaaway, kumbaga.
1: Mm-hmm.
2: So nung nakarating na po yung ating mga tauhan, nasa maayos naman na pong kalagayan yung ating yung dayuhan na nirespondihan, at tinanong siya kung siya ay okay lang or anong kung kailangan ba siyang dalhin sa ospital para siya ay for first aid. Ang sinabi lang niya, hindi siya interesado na mag-file ng case, at nagpahatid lamang siya sa doon sa ating mga personnel na rumisponde sa kanya. So after noon, wala siya, hindi siya nagbigay ng pangalan, yung identity niya hindi natin nakuha, ID. Ang gusto lang niya ay ihatid siya doon sa kanyang tinutuluyan.
1: Ayun, siyempre mo, may November pa pala ito. Baka mahirapan na tayong hukayin yung detalye niyan, hindi ba ma'am? Anyway ma'am, hindi ho ito ang unang insidente na meron hong mga post na nagva-viral. Yung pala'y luma. In fact ma'am, natatandaan ko, last year din yata. Naging sakit ng ulo ito ng MPD, ang district director pa noon, si General Ibay. Kasi hindi ba yung sa Road 10 ma'am? Kung yung mga bakal boys ba yung tawag? Jumper boys, hindi ba?
2: Jumper boys.
1: Oh, jumper boys. Siyempre, nire-re-upload yung mga CCTV o dashcam video na nangyari na pala, na aresto na pala ng MPD. Ang nangyayari ho, siyempre ma'am, ay nagkokos ho ng panic yun, hindi ba? Kahit pa na-aresto na, nawala ng ganong insidente, ma'am. Gaano ho kahirap ito sa NCRP o ma'am? O kahit ho saan hong unit ho ng PNP na nakakasakop po halimbawa nung lugar na iyon, na meron na namang ganitong video ay na-solve po pala. Paano ho, gaano ho ito, anong nagiging epekto ho sa inyo nito?
2: Parang nagkukos siya ng alarm dun sa ating mga kababayan, lalo pa po itong isang video na ito na hindi lang mga kababayan natin ang na-alarma, maging yung ating mga bisita ng mga foreign nationals. Kasi pag nakita nila yon, iisipin nila na napaka-recent lang nito, parang ang nakikita nila is hindi sila safe dito sa ating bansa or dito sa Metro Manila. So, mahirap po yun dahil every time na may nagre-resurface na mga ganyan mga video, is kailangan nating laging maglabas ng statement, kailangan nating i-assure ang public na ito ay, kumbaga, nagre-resurface lang or inuulit-ulit lamang itong mga videos na ito na sa kasamaang palad ay for the content lamang ng mga nag-upload, kumbaga para dumami yung views nila, kasi syempre maraming magpo-comment, maraming magre-react doon sa video, lalo pa itong video na ito na akala nila eh talagang napaka-recent lang. Kung kaya para sa NCRPO, meron po kami ngayon na ano, meron kasi kaming perception management team, meron tayong mga keyboard warriors na nagmo-monitor po ng ganitong mga ano, na mga video, mga nagva-viral, na para agad nating masagot, mabigyan natin ng action kung ito man po ay recent. At syempre kung halimbawa pong katulad nito na more than 6 months na, magsi-6 months na siyang natapos, diba? At wala naman pong reklamo na isinampa yung ating foreign national, ay ano po, ginagawa natin is yung ating mga concern na station or district is lagi silang naglalabas ng mga statements nila at laging pinapakita na ito ay ginagawa na ng aksyon or hindi na ito recent, ito'y luma na. Mm-hmm. At syempre yung ating patuloy na paalalang ginagawa sa ating mga kababayan.
1: Oo nga ma'am, napansin ko nga yan ma'am na parang merong nagmo-monitor na sa inyo ng mga nagva-viral videos eh, hindi ba? Tapos ipinapasa nyo kaagad dun sa mga concerned na COPs, mga concerned station commanders, concerned district director. Napansin ko nga sa inyo ito ma'am. Ito ma'am, itong tanong ko, I know, syempre, labas na ho kami rito dahil sa organization nyo na ito. Pero sa isa hong halimbawang hepe, tapos halimbawa hindi alam halimbawa nung kanyang higher ups na abay, solve na pala ito ah. Syempre si hepe naman, bakit hindi ko yata ito nalaman? Paano naman magiging epekto nun sa organization ninyo ma'am? Go ahead.
2: Nagkakaroon po siyempre ng ano, nagkakaroon ng kumbaga ng red mark na yung officer na yun. Kasi parang ang dating is napapabayaan niya yung kanyang AOR. So isa po sa mga ginagawa natin para hindi naman po magkaroon ng ganong marka yung ating mga officers na parang nagpapabaya sila dun sa kanilang mga tungkulin is paulit-ulit. Although paulit-ulit ang ginagawa nating pagre-report na ito po ay luma na, yung ating pagsasabi na ito po ay nag-resurface lang ng mga viral videos noon. So siguro po ang paalala na lang namin, yung aming panawagan syempre sa publiko na ito po mga videos na ito ay hindi lamang naman po nagkukos ng alarma sa kapwa natin, kundi syempre nasasangkalan din po yung organisasyon ng PNP at syempre yung peace and order natin na parang nako-question, lalo't lagi natin ipinapakalat itong mga ganitong viral videos.
1: Siguro ma'am, doon sa sinasabi nyong for the content na ito, siguro lagyan nyo naman ho ng proper marking siguro ma'am. Ano? Idagdag nyo na ito'y nangyari ganitong taon, hindi ba? Kasi ang nakita ko nga ma'am yung viral video, parang ang sinabi pa ron, wala pang statement ang Makati Police sa incidenteng ito. Grabe naman, hindi ba? Parang nasiraan kayo, ano?
2: Tama po. Ang dating pa is parang walang ginawang aksyon. Kung
1: diba?
2: Tutuusin,
1: meron pala.
2: Yes po, bago na yung COP natin, bago na rin yung hepe nung, kumbaga, yung previous na administrasyon ng Makati nung nangyari ito ay na-actionan na po nila. So parang ang dating, gagawa na naman ng panibagong action yung mga bagong nakaupo, yung bagong substation commander, gagawin diba? Din yung ating COP, na kung tutuusin ay tapos na. Kumbaga dapat ibaon na, hindi naman ibaon sa limot, pero wag na nating takutin yung publiko. Kasi marami nang masyadong problema ang Pilipinas para dagdagan pa po natin.
1: Oo, tsaka yun nga ma'am, kumbaga mag-responsable lang tayo din sa pagpo-post, hindi ba? Kasi nga, kamukha nun, paulit-ulit lang ma'am, okay naman ma'am siguro kung ang konteksto mo is to warn the public o bigyan mo ng payo, kumbaga ma'am, hindi ba? Kung yung video na i-re-upload mo makakatulong sa safety po ng ating mga kababayan, siguro pwede ho iyon, hindi ba?
2: Tama po, kung for awareness sana, nakalagay man lang sana po na for awareness, mag-ingat po tayo sa gabi or ganito ganyan. Pero ang dating po kasi ng video ay parang nananakot sila or nagkukosya ng alarm, hindi lamang sa ating mga kababayan, ganun din sa ating mga bisita.
1: Major, meron ho bang way para ho, halimbawa, kami na ang mag-on our end kung kami halimbawa nakita namin yung viral video na yon? Meron ho ba kaming pwedeng gawin para sa end namin, ma-check na kung kailan ho ito in-upload o ma-verify? Meron ho bang ganong paraan?
2: Pwede naman po kasi kung itong mga kababayan nating mga nag-upload nito ay may panahon para mag-upload ng mga lumang videos, marami pong pwede tayong gawin. Pwede po muna nating tingnan yung petsa ng video, kailan ito unang post. hanapin po natin yung official na pahayag nung kinaukulang agency. Huwag po agad tayo maniniwala dun sa caption. I-check po muna yan natin yun. At syempre, yung pag-share po muna kasi ano yun eh, responsibility natin yun dahil pwede rin po kasi tayo magkaroon ng problema. Pwede tayong makasuhan kung halimbawa man po na nag-share tayo ng mga katulad ng mga videos na ito na nagko-cause po ng alarm sa ating mga kababayan. So, maaari pa po kayong mapahamak kung halimbawa man po na share lang kayo ng share at hindi kayo nagiging responsable doon sa mga ipinapakalat ninyo na mga videos.
1: Oo. Ma'am, eh, maiba ako ng kaunti eh. Since alam niyo naman, ano ho ang tinututukan ngayong kumbaga mga krimen ho ng NCRPO? Eh, ngayong summer pa rin ho tayo, hindi ba? May mga nagbabakasyon pa rin eh. Sa inyong datos, ano ho yung mga nag-spike, ma'am? At parang nakikita ko sa mga report, ma'am, parang mayroon pa rin mga nadadali ng budol ba? No?
2: Tama po. Meron tayong isang insidente nakaraang araw lamang sa Quezon City kung saan meron po tayo isang senior citizen na nabudol ng kanyang mga alahas dahil nagpanggap po yung ating mga suspect na nanalo daw po itong ating victim ng parang burner po yata yung napanalunan niya. At syempre, nagtiwala agad itong ating victim. So, pumasok sa bahay, nakuha yung kanyang mga alahas. Pero sa kabutihan palad naman po, na-aresto na po natin yung mga suspects na ito at hinahanap po natin kung meron pa man po silang ibang mga kasamahan.
1: Ba, eh, hindi yung mga naunang na-arrest nyo, ma'am, yung cake modus, hindi ba? Ngayon ito, nanalo daw siya ng kalan. Burner, ganun?
2: Tama po. Ba? Yes po, opo, nanalo daw siya ng kalan dahil doon sa previous niyang binili na LPG.
1: Aba, eh ano sabi ho nung nabiktima? Ilang taon yung biktima, ma'am?
2: Senior na po, nasa 60 plus years old na po. So, yun nga yung problema din sa ating mga lalo yung mga senior natin na naiiwang mag-isa sa tahanan. Medyo madali po kasi silang ano mapaniwala at nung ating mga ano nung mga nambubudol natin. Kaya mag-ingat po tayo.
1: Major, bago ko ho kayo bitawan, eh syempre ho eh iko-connect ako na rin ho doon sa recent development ni Senador De La Rosa. Eh sabi ho ng DOJ aarestohin ho ng mga law enforcement agencies. Kabilang ho siyempre ang NCRPO as a branch ho ng PNP. Ano ho ang guidance sa inyo, ma'am, ni Chief?
2: Sa amin naman po dito sa NCRPO, naghihintay lamang naman po kami kung ano ang magiging directive sa amin ng National Headquarters. Kung meron pong directive or meron man po sa aming utos regarding po sa kung pag-aresto or kung ano man po ang dapat namin gawin, ang NCRPO naman po ay tatalima sa kung ano man po ang directive or instruction po na ito.
1: Pero so far, ma'am, wala pa po, wala pa.
2: Sa ngayon, wala pa naman pong utos sa amin.
1: Ayun, pero kapag ka meron, ma'am, siyempre ganun, kailangan tumalima, ano ma'am?
2: Tama po, susunod po dapat, siyempre.
1: Ma'am, baka may programa ang NCRPO, meron hong mensahe si General Aberin na sa inyo pagkakataon. Major Asilo, go ahead.
2: Yes po, nagpapaalala lamang po kami, lalo na po ngayon na dumadami na naman or nag-i-evolve po yung ating mga panglalamang or yung mga ginagawang budol sa ating mga kapwa ng iba pa ang nating mga kababayan. Sana po maging maingat tayo, lagi po nating alalahanin yung ating safety at huwag po agad basta-basta magtiwala. At lagi din po nating tandaan regarding naman po sa mga viral videos, ang panuntunan po ay i-verify po muna natin ng source at petsa bago po mag-share upang hindi po makasuhan sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Huwag po tayong maging source nung pagka-alarma at kung baga yung gulo sa ating community.
1: Ayun, well said. Maraming salamat po, Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng NCRPO. Salamat ma'am, mag-iingat po, mag-iingat.
0: Spot Report! DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Ayun, wag din kayong upload-upload ng video dyan ha, kung hindi naman kayo ang kumuha. Makaka-copyright pa kayo dyan, di ba? Lalo na kung makita nung original na kumuha ng video, nag-upload ng video, nakita, ginamit ninyo,

0: Eh kung meron ho siguro magtatangka, ay pigilan nyo muna. At tawag ho kayo siguro sa anak ninyo, apo ninyo. Sandali lang. Sandali lang ho, diyan ka muna sa labas. Ay tatawagan ko muna ang apo ko para ma-assistihan kayo. Ganun, o, diba? Yung pala ang tatawagan nyo na yung polis. 911 lang. At saka maina mo sa mga lalong-lalo na ho sa ating mga kababayan na naiiwang mag-isa sa bahay. Alamin nyo ho ang mga hotline ng bumbero, rescue, tsaka ng PNP. Ayun, ito, madali lang, oh, yung 136. MMDA, pwede mong itawag dyan. 911, di ba? Pwede rin. Kasi mahirap po yung ganyan magkakabiglaan dahil kapag ka, may nananamantala, sabi, oy, nanalo ka! Meron kang napanalo ng burner mula doon sa binili mong gasol nung nakaraan. Congratulations sa iyo. Yung pala yun ay paraan lang para mapasok ang bahay mo. No? Inalo ko na. Ayun, natanga yung mga alahas ha. Ay, butit na recover ho ha. Butit na recover.
1: TTZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Ay, balik umuna tayo ulit sa mga hindi ko nabati kanina. Eh, kasi meron mga pumapasok pa eh. Oh. Eh, si Teresa sa Livio. Nandito na rin ho. Kaitoklak habit na natin ito eh. Si Francis Palumayan. Maalala ko, Mr. Jeff Caporal, mapaka-formal ni Francis Palumayan. Oh. Kamusta na kaya si General Fajardo, yung dating PNP spokesperson? Ay alam ko ho, nagretiro na si General Fajardo, si Gene Fajardo. Tapos si Tita Lina ho, ng Floridel, Bulacan. Ayan, ha, nandito, di ba? Si MPCE 111, ayun. Huwag kasi inom ng malamig na tubig lalo na't galing sa labas. Eh, mainit eh. Pero intay-intay, oh, tama rin naman yun kahit papano. Huwag lang bibiglain siguro. Oh, si Noel De Rosa, nandito rin. Si Enzo Fives. Silent listener sila from True Colors Headquarters ng LGBTQIA community ng Santo Niño, Perez, Mekawayan City, Bulacan. Si Enzo Fives. Salamat po sa panonood. Hanggang alas 9 pa tayo. Eh, sa pagbabalik po ng Spot Report, ay pag-uusapan na nga po yung nangyari din. Viral din ito eh. Nangyari nga ho dyan sa Santa Ana, Maynila. Ay, namatay ho yung isang 26 anyos na lalaki matapos yung paluin ng baseball bat. Eh, alamin ho natin ang detalye sa pagbabalik po ng Spot Report.
1: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
2: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
1: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
3: the Senate is under attack.
1: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
4: Inaabangan lamang ng sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
5: Pero bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
6: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
7: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay.
1: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
8: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. mga balitang kumpirma.

0: Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report!
1: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:46. Ay kukuha ulit tayo ng mga balita sa labas ng himpilan mula sa ating mga Radyo Patrol. Department of Energy, inilunsad ang nationwide energy saving campaign para hikayatin ang publiko na magtipid ng kuryente. Paano nga ba makakatipid ng kuryente? Mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away.
2: Jeff, formal nang inilunsad ng Department of Energy, katuwang ang mga stakeholder nito, ang One Campaign o oras natin sa efficiency bilang bahagi ng pagtitipid ng kuryente sa buong bansa. Sa ilalim ng kampanya, hinihikayat ang publiko na patayin ang mga hindi kailangang ilaw at appliances tuwing Sabado mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi o sa loob ng isang oras. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, layo ng programa na mabawasan ang demand sa kuryente, mapatatag ang supply at makatulong sa pag-responde sa epekto ng pabagong-bagong presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Batay sa datos ng ahensya, bumaba ng mahigit 145 megawatts ang konsumo ng kuryente sa Earth Hour noong 2026 o nitong 2026 habang nabawasan naman o nakapagtala naman ng higit 51,000 megawatt hour na tipid sa kuryente ang mahigit 200 malls mula March hanggang May ngayong taon.
3: But kung tulong-tulong yung bansa, kasama yung public, the big establishments, hindi lang siguro savings natin na 145 megawatts na equivalent to 1 million households, kundi siguro double or more than that ang masisave natin. At it's part of nation building eh.
2: Hinikayat din ng DOE ang publiko na i-unplug ang mga gamit na naka-standby at itakda lamang sa 24 hanggang 25 degrees Celsius ang aircon kung kinakailangang gamitin. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Thank you, Bert Dizon! Ay samantala, isa pong sunog sumiklab sa isang abandonadong bahay sa May Camias Road. Ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Quezon City, mula po kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, take it away.
4: Jeff, sumiklab ang sunog sa isang abandonadong bahay katabi ng branch ng isang bangko dito sa May Camias Road sa Quezon City. Ayon sa security guard ng katabing building, ilang taon nang abandonado ang bahay kaya pala isipan sa kanila kung paano nagsimula ang apoy sa loob nito. Itinaas sa unang alarma ang sunog na nagsimula kaninang alas 7 ng gabi. Pero kanina bandang 8:14 p.m. idiniklara naman itong under control. Wala namang naitalang nasugatan at patuloy pang inaapula ng mga bumbero ang apoy at inaalam ang pinagmulan nito. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Thank you, Kelly Cordero!
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ay balik po tayo dito sa himpilan. Ay makakasama na po natin si Police Lieutenant Colonel Alfonso Saligumba III, ang station commander po ng Santa Ana Police Station 6 ng Manila Police District. Kaugnay nga po nitong isang lalaking namatay ho matapos na ilang beses hatawin ho ng baseball bat ha. Ay magandang gabi po, Colonel. Jeff Caparas po. Welcome po sa Spot Report, sir.
5: Magandang gabi po, Sir Jeff, at sa mga ating mga tagapakinig.
1: Oo, sir. Nakita ko ho yung video. Talaga namang hong kaawa-awa ho yung isang 26 anyos na lalaki na pinagpapaluho ng baseball bat. Sir, ano ho ang pinagmula ng away nila? Bakit ho nauwi doon?
5: Based po sa ating initial investigation na kinandak ng ating mga responding operatives, it was transpired during the evening of May 12, 2026. At ang kanilang pinag-awayan ay itong ating biktima daw ay nambastos nung babaeng kapatid nitong ating suspect.
1: Okay. Sir, paano daw binastos, sir? Kung may detalye ho tayo, Colonel.
5: Wala masyado silang kompletong detalye, pero ang based dun sa mga witnesses ay parang pinagsabihan na sexy or masarap yung itong ating biktimang babae. Kaya naman itong kanyang kapatid ay nanggagalaiti at galit na galit.
1: Oo, siyempre to the rescue ho ito, ang kapatid, hindi ba, sir? Tapos, sir, so
5: yes po,
1: yung,
5: sir.
1: Yung nakunan po ng video, yung pinaghahataw na nga po ito, tapos nagkagulo ho yung mga bystander doon, eh mukhang nagkahabulan eh. So, mga ilang metro ho yung distansya bago ho doon sa nakunan ng CCTV, Colonel?
5: Mahabang, medyo maano yan, mga isang, siguro mga 200 to 100, 100 to 200 meters.
1: Oo,
5: habulan. No, yung kanilang takbuhan.
1: Opo, opo. Tapos, sir, I understand, sir, meron na ho kayong naaresto. Ilan na ho ba ang naaresto nyo dito, sir? Dahil pinagtulungan pa pala ito? Kaawa-awa talaga.
5: Yes, sir. Yung ating suspect po dito ay tatlo. Mm-hmm. Yung talagang nanakit dito sa ating biktima. At isa po doon sa tatlo na yon ay arrested na po natin immediately. Nung nag-call nung itong ating insidente na to, nag-call yung ating mga concerned citizens at inaresto kaagad natin yung mga suspect.
1: Mm-hmm. Anong sabi po, Colonel, nung naaresto ninyo?
5: Ang sabi niya, hindi nila sinasadya na mamatay itong subject. Ang gusto lang naman nila ay disiplinahin ito.
1: No? Okay. Pero,
5: but unfortunately, excessive yung force na ilang naibigay dito sa ating suspect, sa ating mga sa ating biktima.
1: Biktima. Kamusta na po, Colonel, ang manhunt to doon ho sa primary suspect, yung nanghataw, tsaka yung isa pa hong kasabwat?
5: So initially, ongoing po ating manhunt at meron na tayong initial information na itong ating main suspect, yung nanghataw ng baseball bat na yan, ay magsusurrender sa authorities.
1: Ayan, oh, dapat siyang harapin, Colonel, dahil I understand ito eh, mukhang nasampahan nyo na ito ng kaso, ano? Anong kaso ang isinampa nyo, Colonel?
5: Yes po, sir.
1: Anong kaso po ang naisampa natin, Colonel? Go ahead po.
5: We have already filed a case of murder dito sa ating mga suspect na ito.
1: Colonel, matanong ko lang, may autopsy na ho lumabas doon sa biktima? Sa ano-ano hong tinamo? At siya ho ba'y on the spot na matay o naisugod pa ho natin sa ospital?
5: Initially, nung araw na yan, naisugod pa yung ating biktima sa nearest hospital.
1: Mm-hmm.
5: At along the way, no, nung papunta siya ng ospital, at hindi niya na talaga kinaya, no, sa dami ng tinamo niyang palo sa ulo.
1: Kaya nga.
5: So, namatay itong ating victim.
1: Okay, Colonel. Eh, baka ho meron ho kayong, sabi nyo nga po, eh, mukhang may surrender feelers na itong primary suspect. Eh, baka ho sa'yo nakikinig. Go ahead, Colonel. Tsaka ho yung mga programa nyo na rin ho dyan sa Santa Ana. Nasa inyo pagkakataon, Colonel Saligumba. Go ahead,
5: yes po, sir. We extend our condolence to the brave family of the victim and assures them of our commitment to pursue justice sa ating biktima. And sa ating mga kababayan o the Santa Ana Police Station, encourage anyone, everyone with relevant information regarding the whereabouts of the remaining suspect to immediately coordinate with the nearest police station.
1: Mm-hmm. Para lang din siyempre, sir, harapin niyo ho ito, hindi ba? Para ho talagang magkaroon din ho ng closure yung pamilya,
5: yes,
1: ng biktima. Maraming salamat po sa inyong oras at pagpalain ho kayo, Lieutenant Colonel Alfonso Saligumba III, ang station commander po ng Santa Ana Police Station 6 ng Manila Police District. Salamat, Colonel. Mag-iingat, mag-iingat.
5: Salamat.
0: Spot Pot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Ayun nga, di ba, sabihin na natin na talagang binastos noong biktima yung kapatid. Eh di sana hindi naman yung sabi nga ni Colonel Saligumba, excessive force, ano? Dahil baseball bat yun nakabagsak na eh. Eh di sana pinanagot nyo na lang ho sa batas, hindi ba? Hindi nyo nilagay yung batas sa inyong mga kamay. Kasi kita nyo nga naman, di kayo ngayon ang maharap sa murder, hindi ba? Okay, teka muna. Meron palang announcement. Ang Malacanang, sa darating hong Miyerkules, May 27, 2026, abayar regular holiday po ito sa buong bansa. Oh. Sa observance po ng Idil Adha o Feast of Sacrifice. Ha? So ito po sa May 27, araw po ito ng Miyerkules, ha? Idineklara na po itong regular holiday, ha? O, ang sinasabi pala niyan is sa Republic Act 9849 o yung ika-10 araw ng Zulhijjah o 12 month ng Islamic calendar ay national holiday ito ha, sa observance nga po ng Eid al-Adha. Yun ha. Ayun, regular holiday. Oh. Pag ganyan ba, walang pasok tayo, Boss Ab? May pasok? Meron? Oh, meron. Chine-check ko lang. Baka mamaya madala ka nito. Pirmado, oh. Meron pala kaming pasok. Meron pala. Oh. Sige na nga. Ayun, kakapirma lang pala ito kanina. Regular holiday.
0: TTZMM. Numero uno sa aksyon.
1: Ay, wala na po tayong oras. Eh, sa natitira pong oras, eh, mag-roll call ulit tayo rito. Nasaan na ba yung ating live stream? Nasaan na? Si Enlim WS9781, pag nagbastos ka talaga ng babae, kung okay, reklamo mo na lang. Ayun. Kaya lang, kung mismong binastos ako, ay, bugbog sa kanya, idadaw, ipakita, oh, nga naman eh. Eh, ireklamo mo na lang, hindi ba? Para siya mamoblema, hindi ba? Si Farah Robles, nandito na. Tapos si DZMM Teleradio version 2.0. Aba, good evening daw sa lahat, sabi ni DZMM Teleradio version 2.0. Oh. Ayun, sabi ni Sergeant Putik, binambo tapos hindi sinadya. Natepok yung, eh kasi nga excessive force daw eh, sabi ni Colonel Saligumba, Sergeant Putik. Isipin mo, baseball bat yun. Tapos pinagtulungan ka pa ng dalawa, na-aresto na yung isa. Eh doon sa primary suspect na ng palo ng baseball bat, ha? Eh nasampahan ka na. Eh, pagka lumabas ang warrant of arrest mo, eh wala nang sasayangin na ikay aresto. Ayan, sino pa nandin eh? O, si Nenita Bartolazo, nandito na si Eric Araulio, si Marvin Riabad. Kung dati ang 8 o'clock ay juice, ngayon ay spot report. Tama! Diba? Anyway, ang isa pa pala nang maipapayo ng inyong Tito Jeff, yun nga, sa init ho ng panahon din, wag ho kayo magpapadala. Sa init ng ulo, lagi ho na yung paalala, doon ho ulit sa mga nakikinig habang nagmamaneho. Mainit ang panahon, kung kayo ho ay medyo merong makagitgitan o kung naman, habaan ninyo ho ang pasensya. Isipin nyo ho lagi, meron hong naghihintay na pamilya ho sa inyong tahanan. Huminga na lang ho kayo bilang ng sampo at isipin ninyo ang mga mahal ninyo sa buhay. Isipin nyo na yung mga insidente ng mga nakaraan ha, na mga nagpadala sa bugso ng damdamin na kung tawagin nga ay road rage. Kita nyo ang mga nangyayari, di ba? Sa isang iglap ay nagbago ang inyong pamumuhay. Hindi lamang po sa biktima, maging doon ho sa mismong perpetrator o doon sa suspect, hindi ba? Huwag ho masyadong magpapadala sa emosyon. Kalma lang ho tayo, kalma lang. Sabi nga eh, wala namang bayad na maging mabait, hindi ba? Wala naman. Pero magastos kapag kayo'y pinainit ang init ng ulo, ay pinairal ang init ng ulo at may nagawa pa kayo na pagsisisihan ninyo sa huli. Ay, ayun na nga po, lumipas na naman po ang isang oras. Marami pong salamat sa tumutok dito sa programang Spot Report kung saan una ang kaligtasan nyo. Muli po ako, Jeff Capara. Susunod na programa na po, Alam na Dis. Kasama siyempre si Napapa Awel Paz at DJ Jai Ho. Mag-iingat kayo, kapamilya, saan man kayo naroroon.
0: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report!

0: Ito po ang DZMM! Bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Isang minuto makalipas ang alas 9.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat pasabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Pek-pek-pek-pek-pek! Naku, ito na nga! Itong-ito na ang programa maghahatid sa ating lahat ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista!
1: Mga...
2: mga graded news sa mundo ng showbiz!
0: Walang palalampasin, hindi magpapagupit!
2: Hindi,
0: magpapahuli. Magpapahuli pala, may bagong gupit kasi. Ako pa yung ever laughable, Papa Awopa!
2: At ako naman po ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Wow. Ang nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada. Hi. Walang iba. Ako po si Jaiho.
0: I also known as Boy Gupit.
2: Hindi.
0: Ganun. Ay, diba? Ano ba yung ganda ng tasa?
2: Palinis lang.
0: Palinis?
2: Alam mo ba, mamaya kikwento ko sa inyo.
0: Sige, yun.
2: Pero sabay-sabay muna tayong lahat.
0: Alam ko na.
2: Alam nyo na.
0: Alam na this!
3: Alam na this sa DZMM!
4: Showbiz!
3: Balitang mabilis!
4: Balitang mabilis!
3: Walang bitis!
4: Alam na this! Alam na this!
3: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
0: At pasadahan na po kagad natin ang mga pinakabinantayan at pinakainantabayan ng ulo ng mga balitang showbiz!
3: Alam na this!
0: Una na dyan, tila engagement post ni Christine Reyes, usap-usapan online!
3: Alam na this!
0: At Alex Gonzaga at Mr. na si Mikey Morada, soon to be... Parents na!
3: Alam na this!
2: Samantala, mga kapamilya at kaserbisyo, global concert tour ng hit film na K-pop Demon Hunter inanunsyo.
3: Alam na this!
2: At kaarawan ng yumaong superstar na si Nora Honor, ginunita ng kanyang mga anak at taga-suporta.
3: Alam na this!
0: Idiretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan, ng mga ulo, ng mga balitang showbiz na binantayan. Una na po sa showbiz chika, bumisita. Bumisita si Lotlot de Leon at kanyang mga kapatid sa puntod ng ina at yumaong national artist na si Miss Nora Honor sa Taguig City para gunitain ang kanyang 73rd birthday. Sa Instagram post, nagbahagi si Lotlot ng mga larawan at video mula sa kanilang pagdalaw at binati ang ina. Nag-post din ng mga larawan si Matet de Leon mula sa simpleng pagtitipon. Bumuhos din ang pagbati online para sa cinema superstar. Ayan na, maganda pagkakabalita ha. Bumuhos ang mga pagbati, ganun. Naku, baka meron na naman makalusot. At syempre, baka alam nyo na, ma-offend ulit sila Miss Matet, ganyan. E bilang paggalang nilang po sa ating minamahal na superstar Nora Honor. Makiselebrate na lang tayo ng birthday in heaven. Happy birthday po, Ate Guy in heaven.
2: Samantala, mga kapamilya, may espesyal naman na proyekto si Coco Martin.
0: Ay, wow.
2: Bahagi na nga siya ng aktor o League of Filipino Actors. Ayon sa aktor chairman na si Ding Dong Dantes, si Coco daw mismo ang mamumuno sa mga hindi pa editin na...
0: Go.
2: Edinita.
0: Sige, go. Ay.
2: A foreigner.
0: Ayan. Epekto ng bagong gupit?
2: No, my mom kasi.
0: Wow!
2: Used to live in Houston, Texas.
0: Wow!
2: And my dad is from downtown.
0: Wow!
2: That's why I cannot pronounce Edinita.
0: Yun na nga.
2: Edinitalia.
0: Yan na.
2: Edinitalia ang hindi pa nga inaasahan o anumang proyekto na layong patatagin ang kapakanan ng sektor. Tiwala naman ang actor member na si Ma'am Charo Santos Concho na malaki ang maiaambag ni Coco sa nasabing organisasyon dahil nga sa kanyang impluensya, disiplina at malasakit sa kapwa-artista. Nagpasalamat naman si Coco sa mainit na pagtanggap.
3: Alam na this!
0: Nakaka-excite ko ano yung mga proyektong pwede nilang gawin lalo na sa mga artista, yung mga kapakanan, yung mga nasa likod siguro ng camera, production, ganyan. At sa kapwa-artista, ala, knowing Coco Martin, tinutulungan niya, di ba, yung mga artistang wala ng proyekto, di ba, tsaka yung mga dating artista. Eh, magandang pagsasanipwersa yan ni Ding Dong Dantes and Coco Martin. good luck. At andyan pa si Ma'am Charo Santos.
2: True.
0: At dumadami pa ang members ng Aktor.
2: Totoo.
0: Nako, ituloy-tuloy niyo po yan. Mabuting gawain. Pero tuloy-tuloy na rin tayo sa ating showbiz chika. Inilunsad naman ni Mr. Pure Energy Gary Valenciano ang golf tournament bilang charity event na layong makalikom ng pondo para sa medical at financial assistance ng mga estudyanteng nangangailangan. Star-studded ang mga nakiisa dito, kabilang na sina Martin Rivera, Randy Santiago at Dingdong Avanzado. Umaasa naman ang hataw na hitmaker na hataw pa sila maging taunang tradisyon na ang torneo para makatulong sa mas marami pang tao.
1: Alam na this!
0: Salu-saludo naman yan, di ba, ang mga miyembro ng entertainment industry. Kung meron naman yung aktor, basta mga artista po, ito naman, mga singers, mga musiko ang naglulunsad ng pagtulong sa kapwa. Mabuhay kayo at lalo natin silang suportahan. Yun lang.
2: Ito naman, yan partner, na. At sa lahat ng mga tagapakinig po natin sa oras na 9:08 sa buong kapuluan ng Pilipinas, muling mapapanood ang award-winning film na Muro Ami sa mga sinehan sa Pilipinas sa susunod na buwan. Magbabalik ang pelikula sa big screen sa digitally remastered form kung saan bida nga po ang aktor na si Cesar Montano. Simula June 3, mapapanood ang pelikula sa mga piling sinehan sa Metro Manila, Luzon, Visayas at sa Mindanao. Masaya nga si Cesar Montano sa restoration ng pelikula na hindi ginamitan ng artificial intelligence o ng AI. Kabilang po ang Muro Ami sa mga entry sa 1999 Metro Manila Film Festival na humakot ng 13 awards.
1: Alam na this!
2: Sa mga bagets na hindi naabutan ang Muro Ami, nako, panoorin niyo po ito. Ito po ay kwento ng ating mga maninisid,
0: yes,
2: mga mandaragat, yes, diba, Papa Awel, na, diba, sabi nga, madalas, nabibili natin yung mga pearl,
0: yeah,
2: o kahit na yung mga masasarap na mga pagkain, diba? Pero hindi natin alam kung ano yung hirap na mga dinadanas at mga challenges na kinakaharap ng mga sumisisid para makuha ito at mabili natin ito ng walang kahirap-hirap.
0: Correct. Yes. Binubuwis nila ang kanilang buhay. Tapos alam mo, tatawaran pa natin sa murang halaga. Pero yung mga may mga issue na nga dyan ng sa kalusugan lalo, mga nabibingi, ganun. Eh lalo may mga nalulunod, tsaka yung mga bata pa lang tinetrain niya. Magandang ano yan, kamulatan, ganun. Mamumulat ang ating kaisipan, lalo sa mga Gen Zs ngayon. Mm-hmm. Parang simple lang yan, di ba? Pagpupunta ka, kunwari sa pier, yung mga bumabiyahe po sa mga pantalan, ano, yung mga naghahagis ng coins, may ganun, yes, pa rin. Tapos tatalo yung mga bata, sisisiri nila totoo para makuha lang yung coins, yun, ganun.
2: Totoong, totoong.
0: Ayan. Ayan yung panahon na kasagsagan talaga ng career ng ano, Kuya Cesar Montano.
2: So, yung sunod-sunod, diba? Yung
0: Jose Rizal,
2: Jose Rizal, yes,
0: Muro Ami, ganyan, di ba? Tapos meron pa siya dito serye, yung ano, sitcom dito sa
2: KBS. Kaya ni Mr. Kaya, yes, ni Mrs. With... Bida ni Mr. Bida ni Bida, Bida si Mr.
0: Soriano.
2: Bida si Mrs. Yes.
0: Diba, oh, ito naman.
2: Ay, para sa mga bagets sana nanonood sa atin. Mm-mm. Yung Muro Ami is parang Japanese term po siya,
0: yes,
2: which is meaning parang yung fishing, illegal term for fishing,
0: mm-mm,
2: sa kanila. Dito sa atin, ginawa siyang pelikula. Mm-mm. Ito po ay isang illegal o mapanganib na paraan ng pangingisda
0: yan
2: gamit
0: na
2: ang kabataan.
0: Yun na. Nako. Na, panoorin niyo yan. Magandang kamulatan talaga yan. At baka hindi na tinuturo sa eskwelahan, eh pwede niyo madiscuss sa eskwelahan, di ba? Yun naman! Eto pa, usap-usapan ngayon ang mistulang engagement announcement ni Christine Reyes at partner na si Gio Tingson. Kasunod ito ng post ni Christine sa social media ng picture na pineflex ang suot na sing-sing.
2: Yes.
0: At sa caption, ha, saad ng actress, "Every timeline led here. Endgame unlocked." Kasama pa ang ring emoji. Naku, sa caption din bumuhos ang congratulatory message sa kanyang mga taga-suporta at kaibigan sa industriya.
1: Alam na this!
0: Bongga!
2: Papa, diba, sinerge ko kung sino si ano,
0: sino?
2: Gio Tingson.
0: Okay, Tingson daw nakalagay dito. Chongson ba yan?
2: Chongson, yes.
0: Chongson. Eh, baka alam yan ni Ann Angelo Ricalde o kaya ni Kim Royce Mantua.
2: Mantari ng Ann Angelo.
0: Ann, oo. Yeah. Talaga, para talagang, parang nasa midyata yung nanin. Yung pinangalan na siya. Ang pangalan, Ann Angelo.
2: Oo.
0: Ganun. Yun pwede na naging pangalan niya.
2: Ann, diba?
0: Oo, yun na nga.
2: Totoo. Hello po. Shout out sa inyo, ha?
0: Yeah. Ay, ganun tayo.
2: Parang wala dito.
0: Oo, oh, yun.
2: Diba, hindi. Pero si Gio Chongson. Parang nakita ko kasi, marami rin tayong mga kapamilya friends from the production ang nagbigay ng pagbati nila.
0: Yan.
2: Nakakatuwa nga eh. Kasi kanina, while I'm doing my research.
0: Wow! Ay, ganun.
2: Ganda.
0: Parang ngayon lang ginawa.
2: Hindi, ay, hindi ngayon. Kanina pa talaga. Kasi yun ang bumungad sa akin. Na parang may isang account si Christine na hindi Christine Reyes yung kanyang gamit sa Instagram.
0: Aramina?
2: Tunay niya kundi Christine Klenk.
0: Ayan. O yan. Yan. May
2: yes. Oo. Tapos diba, mas kilala siya sa pagmalapit na kaibigan ni Ana Christine. Ang tawag sa kanya, AA.
0: AA.
2: Yes. Oo,
0: double
2: si
0: A.
2: Oo, si AA. Parang nakita ko, meron silang photo together na ang suot na damit ni Christine ay ang kanyang ini-endorse ng senador nung panahon ng eleksyon.
0: Ah! Nasuot ulit.
2: Hindi, yung ginampanan niya dun sa role na made in Malacanang ba yung
0: pelikula. Oh, yes.
2: Tapos, ang suot naman ni Gio Chongson ay nagsusupport siya ay nagkakampaign siya for Senator Bam Aquino.
0: Oh,
2: baka sabihin, ba't hindi ko mabanggit yung isa? Senator Aimee Marcos po. Ayan. Huwag nyo nang bigyan ng meaning. Diba? Ayun, dalawa. Parang suot nila parehas yung t-shirt. Parang mag-okay sila. Like, mag-jowa sila. Ganyan. Tapos, ito palang si Gio Chongson ay parang parte ng Akbayan Party List. Parang isang a lawyer.
0: Oh, baka doon nga rin sila nagkita.
2: Nagkakilala.
0: Pwede,
2: yes.
0: Hanggang nag-akbayan na sila.
2: Totoo.
0: Yun.
2: Tsaka sa Hong Kong, ha, parang di umano
0: yun.
2: Yung naganap na parang photo flexing ni na AA.
0: No.
2: Is parang ang chika ng mga comment doon, nakita ko, sabi, di ba ito na kaya yung pinaka parang prenup photos and videos? So kasi,
0: doon pa ginawa abroad.
2: At kumbaga. Saka hindi lang siya basta isang photo sa dalawang slides, dalawang feed sa Instagram nila, yung makikita mo na ang ganda ng mga shots.
0: Marami.
2: Ibig sabihin, parang nagdala talaga ng photographer. Ayan.
0: Correct.
2: Oo.
0: So hindi na hard launch ang tawag dito.
2: Ano na?
0: Ano na nga, prenup na nga, ganun.
2: Hindi, parang ano, tila, ganun lang, di umano.
0: Tila,
2: parang sabi nung mga comments, parang ito na ata, yun yung parang invitation na ata ito.
0: O, hintayin natin.
2: Kasi hindi naman din hindi naka-private yung account ni Gio.
0: Mm-mm.
2: Parang kanya, ayan, Gio Tingson, ayan.
0: O, Tingson nga,
2: oo,
0: hindi
2: Gio Chongson. Gio Tingson, ayan. So parang ang eksena, ito papaawel, di ba, makikita natin dito talaga na parang merong photographer na kumukuha sa kanila. Oo. Tsaka endgame unlock ang caption.
0: Ayun nga, oo.
2: Yes.
0: Ay, ayan, abangan na lang natin kung ayun na nga, baka susunod yan, announcement na, yung mga
2: totoo.
0: Invitation, ganon.
2: Yes.
0: Yan.
2: Diba, pero we're very, very happy for Christine, for AA, at kaya Gio Tingson.
0: The serve happiness.
2: Oo.
0: Diba naman?
2: Congratulations. Oo. Tsaka may mga bonding sila na kasama yung anak na si Amara.
0: Ayan.
2: Yes.
0: Ako, hintayin natin silang to speak up.
2: Para Papa A, in addition, parang isa siya sa mga tagapagsalita rin nung sikat. Yung sa TNVS.
0: Ah, oo. Yung ano din.
2: Yung sa mga riders.
0: Oo, yan.
2: Oo, yan. Oo, yun. Kasi siya nagtatanong yung mga tao, sino to? Ba't ngayon lang to sumulpot? Oo,
0: hindi yun.
2: Diba?
0: Sino siya?
2: Ang galing niyang gumiling. Hindi.
0: Diba
2: hindi yun.
0: Ayun, oo.
2: Mali.
0: Mali.
2: Samantala.
0: Ay! Biglang gano'n. Okay. Bakit ba talaga pag bagong gupit?
2: Hindi, kasi siyempre gusto ko munang batiin nanonood at nakikinig sa atin habang nasa biyahe.
0: Yes.
2: Hi, love.
0: Ay! Sabi ko na, may balikan. Yung mga nakaraan lang, emote-emote sa parking.
2: Love and you, Ver. Nanonood sa si Miss Love.
0: And
2: yes.
0: And everything.
2: Kawai-kawai naman dyan. Hi, Miss Love. Hindi.
0: Yun naman. Oh.
2: I'm sorry.
0: Sorry! Kaya pala maga ang eyes.
2: Ay, hindi ako umiyak.
0: Oo.
2: Hindi ako umiyak, Papa Awel. I'm very, very happy with everything that is happening to me.
0: Oh, pakita na yung ring. Whoa.
2: Hindi ko suot.
0: Ayun. Hindi kasha.
2: Eh?
0: Malaki po yung daliri niya.
2: Hindi. Mali. Pero ito na nga. Sana lahat.
0: Kayang
2: sabihin, di ba? I quote.
0: Yes.
2: I chose to speak up and take action.
0: Yeah.
2: End of quote. Mm-hmm. Ibinahagi nga po ni Aura Brighella ang pagsasampa ng reklamo kaugnay sa naranasang diskriminasyon sa isang komento ng profesor online. Sinabi ni Aura na I quote, I chose to speak up and take action, end of quote. Hindi lamang umano ito laban para sa sarili, kundi para sa lahat ng nakararanas ng diskriminasyon at pambubuli. Nagpasalamat din si Aura sa Youth Development and Welfare Bureau at sa school president ng Universidad de Manila sa agarang aksyon at suporta. Parang I saw this post when... yung real time na nangyari
0: yung araw ito. Mismo na yon sa IG nangyari,
2: yes sa Instagram actually sa Facebook eh parang nakita ko papaawi sabi niya hindi may note siya hindi na talaga ako magka-picture sa susunod sa mga straight guys kasi parang something like naiinis ganun kasi ang dami nagka-picture sa kanya and si Aura pinagbibigyan naman niya yung mga photos kasi without knowing na ang ika-caption ay kunyari sasabihin siyang
0: yes.
2: LeBron Bronny James yung mga ganun papaawil, parang may mga pangungutsa at pangharas sa kanya. In all fairness naman, tama naman talaga na ipaglaban natin kapag palagay natin ay sobra na.
0: Mm-mm.
2: Tama na. Mm-mm. Panahon na ng pagbabago. Sister Stella.
0: Diba? Oo, mapa-LGBTQIA man o hindi, basta tao, tingin po natin na offend tayo, na yurakan, na sagi ang ating human rights. Ganon. Yung human rights, ipaglaban po natin. Ipagtanggol po natin yan. No po,
2: ito
0: hindi
2: yun,
0: po
2: no,
0: pumaray. Ayan. Pwede po. Ayan, nakita sa screen. Nakita naman. Ayun. Kita-kita.
2: Well, hindi naman nakita.
0: Isusumbong.
2: Basta i-check nga lang nila.
0: Yun na yun. Okay, check naman po natin ang mga pangyayari. Ito inaabangan ng mga taga-UAE, lalo na ang Team Kimmy Pierce, ang ating showbiz. Ha! Hollywood! Ito na! Magbabalik na sa big screen ang minahal na father and son duo ng Star Wars sa pelikulang The Mandalorian and Grogu. Sa panayam, ibinahagi ng bida na si Pedro Pascal na isa sa pinakamahalagang bahagi ng kwento ay ang father and son dynamics ng kanyang karakter at ni Grogu. Kasama rin sa pelikula si Sigourney Weaver na nagsabing excited siya na maging bahagi ng Star Wars universe at makatrabaho si director Jon Favreau. Dumalo rin sa world premiere ang ilang cast members ng serye kabilang sina Diana Lee Inosanto at Ming-Na Wen. Kahapon, May 20, sinimulan ng ipalabas sa mga sinihan sa Pilipinas ang pelikula. Habang May 22 naman ang US premiere!
1: Alam na this!
0: At sa iba pa pong showbiz, Hollywood chika, inanunsyo na ng isang giant streaming platform ang global concert tour ng hit animated film na K-pop Demon Hunters. Kaya mo yung golden yan, di ba, Mama Jai? Golden.
2: Hindi ko kaya ngayon, Papa Awe.
0: Kasi
2: ano? Parang feeling ko, my voice is not in the good mood.
0: Ay, talaga.
2: Not in the.
0: Ayun naman.
2: Just a quick answer.
0: Yun na lang po, di ba po? Kasi nga po, hindi pa inilalabas ang mga detalye tungkol sa mga bansang pupuntahan o petsa ng tour 2025 nang ipalabas ang pelikula na umani ng iba't ibang pagkilala kabilang ang dalawang Oscars noong 2026.
1: Alam na this!
0: Daming manonood niya, lalo mga bata na I'm sure pagdating sa sinehan, baka ano, bidyokehan ito pag kinanta yung ano, mga ganun-ganun, di ba?
2: Ano yan yung mag-world tour pa. I'm shining.
0: Yan, golden.
2: Ang may kaya lang yan, si Ann Curtis.
0: Ayun na nga. Kahit biglaan yan.
2: Totoo.
0: Tsaka yung world tour nila, kung saan kayang concert yan mapupunta, tingnan po natin.
2: You ito, know for sure, maraming mga bagets ang makikisabay kapag narinig nila ang awiting golden. Pero syempre, Papa A at mga kapamilya at kaservisyo, balik naman tayo sa showbiz chika sa loob ng bansa. Inanunsyo ng celebrity vlogger na si Alex Gonzaga ang pagbubuntis sa panganay nila ng mister na si Mikey Morada. Sa social media post, sinabi nga ni Alex na matapos ang halos 6 na taon nilang pagsasama bilang mag-asawa at 3 heartbreaking miscarriage, hindi umano sila na wala ng pananampalataya at habang naghahanda para sa IVF or in vitro fertilization, dumating ang biyaya ng natural na pregnancy. Ikinasal sina Alex at Mikey taong 2020 at naging bukas sa kanilang pinagdaan ng pregnancy losses. Ngayon, naghahanda na bilang mga soon-to-be parents.
1: Alam na this!
2: Alam mo, sa totoo lang, kapansin-pansin yung ano papaeha, yung pagkakaroon ng laman,
0: mm-mm,
2: yung paglobo.
0: Yes.
2: Tama 'di ba? Yun ang paglobo ng pisngi ni Alex.
0: Yeah.
2: Pero maraming mga nagkaroon ng haka-haka,
0: mm-mm,
2: na baka buntis na kasi,
0: yes,
2: almost 4 months na walang bagong upload sa YouTube channel. And knowing 'di ba kapag ka ikaw ay isang vlogger and this is your bread and butter.
0: Correct.
2: Parang napaka-importante na magpo-post ka at hindi mo pwedeng basta iwanan,
0: yes,
2: yung mga netizens, yung mga followers mo sa YouTube,
0: uh-huh,
2: nang wala kang upload. Pero syempre, ito nga 'di ba, parang ibinigay muna talaga ni Alex at ni Mikey ang kanilang oras, inilaan nila para sadyang mabuo yung bat at maging mahigpit ang kapit.
0: Oo. Actually, sa mga nanay, yung mga lalo nagbubuntis, alam nila yan, lalo na pag mahirap ang pagbubuntis, yung tinatawag na first trimester, importante yan. Baka in-advisean siya ng doktor ng full bed rest. Yung tipong hanggat maaari hindi kikilos, yung pag ganyan yan, kahit pupunta sa CR, sana meron na yung arinola doon sa tabi.
2: Sa tabi ng bed.
0: Ganun, sa tabi ng bed. Huwag masyado, kailangan kumapit mismo. Tsaka meron yan regular check-up, tsaka meron, alam mo yung wag sana konting spotting lang, nakakataranta na yan. Kailangan ano agad nila sa OBGYN nila yan.
2: Oo.
0: Kasi kailangan malaman at mamonitor talaga. Kaya tamang desisyon yan kasi family ang binubuo ni na Mikey at ni Alex. Kaya kung 4 months yan na nga, ayun na nga, nalampasan na niya ang first trimester.
2: I remember sa firstborn ko.
0: Wow! Talaga na.
2: Ang ganda. Sa first, hindi joke, walang i-remember. Hindi naman talaga ano, no, nanganak or kung ano man. Ako papa, sino naman itong pumapag-ibig?
0: Ay nako, may corona. Hanggang ngayon, talaga naman. Beautiful. Dahil pumapag-ibig na nga si Miss Universe 2018, Catriona Gray. Bagamat matipid sa detalye si Kat sa kanyang love life ngayon, sinabi naman niyang masaya siyang nagbukas ulit ang kanyang puso para sa bagong relasyon. Aminado! Aminado siyang takot siyang sumugal ulit sa pag-ibig. Pero pakiramdam niyang nasa tamang panahon ang pagdating ng bago niyang boyfriend. Ini-enjoy lang anya ang kanilang pagsasama sa ngayon. Alam na des!
2: Alam na des!
0: Alam mo, deserve nyo maging happy. Kasi ang dami niya rin pinapasaya eh. Tsaka parang lahat naman talaga na kahit sino at gusto rin nga bumuo naman ng relasyon o pamilya, kailangan magkaroon na, lalo sa edad naman niya din, di ba?
2: Deserve. Totoo. Deserve niya. Di ba? Parang siya ang ating Miss Universe na hinahangaan. Talagang parang ano, nag-set ng standard para sa
0: hanggang
2: mga bagets.
0: Ngayon, no?
2: Hanggang ngayon.
0: Kahit yung ibang mga candidate sa iba't ibang bansa, ang ano pa rin talaga, ang
2: Catriona.
0: Standard talaga, Catriona Gray. Kasi sila naman talaga, parang 100% perfect yung ginawa niya nun sa Thailand. Diba
2: kumbaga
0: naman?
2: Pumunta lang ng Thailand para talagang kunin,
0: yes,
2: ang corona, di ba? Ito naman, mga kapamilya at mga kaserbisyo,
0: mm-hmm,
2: syempre, kanina nakapanayam natin si Jane Oineza,
0: mm-hmm,
2: at itinuturing nga po na full circle moment ng aktresa si Jane Oineza na nasayaw niya ang iconic dance craze ng Sex Some Girls na Bakit Papa sa pinagbibidang pelikula na Midnight Girls. Bahagi nga po ng pelikulang nasabing kanta na sumasalamin sa buhay ng apat na kababaihang Japayuki o Filipino entertainer sa Japan. Ayon nga kay Jane, na-enjoy niya ang pelikula dahil muli silang nagkasama ni Jody Santamaria at ni Loisa Andalio na minsan niyang nakatrabaho noon. At dream come true naman na makatrabaho si Sanya Lopez. At ito pong pelikulang Midnight Girls ay showing sa mga sinihan sa loob ng bansa.
1: Alam na this!
5: Ang role ko naman dito, si Saki. Si Saki, meron siyang pinifigure out sa sarili niya. Ang kanyang identity or ang kanyang gender identity. And dahil syempre, natatakot siya kung kaya niya bang magpakatotoo.
2: Ayun. Congratulations kay Jane Oineza.
0: Correct. Ang ganda nung ayos niya. Gusto ko yung pagka-blonde niya.
2: May kwento yan, Papa.
0: Ano yan, go?
2: Na yung pagka-blonde pala niya, ginawa yun, kumbaga parte ng kanyang karakter sa Love Is Never Gone na napapanood natin ngayon sa Prime Video.
0: Yun.
2: Sabi niya dapat yung very loud na pagka-blandina.
0: Yes.
2: Tapos yung Pinay, kasi si, yung Pinay yung role niya, nagpunta ng Morocco na parang yung wala ka ng budget para magpakulay, so sobrang may mga roots na
0: yes.
2: and everything. Uh-oh. Yung ngayon sabi mo ang ganda, sabi niya, dahil tapos na silang mag-lock in at mag-shoot for Love Is Never Gone, sabi niya, bago man lang siya magpa-black hair ulit,
0: yes.
2: in-achieve niya na parang mas pagandahin na muna yung pagiging blandina girl.
0: Correct.
2: Kasi nga sayang naman kesa magpa-black agad.
0: Tama naman.
2: Pero yung sa role daw talaga, hindi, baka magulat kayo na hindi naman yan yung looks ni Jane o Inessa ngayon.
0: Uh-oh.
2: Kasi nga ito po ay na-shoot na.
0: Uh-oh.
2: Kumbaga parang mas parang ang term nga papa, parang chippy-chippy level na ng pagiging blood. Kasi nga walang budget na para paayos. Uh-oh. Yung ganun.
0: Dahil matagal sila
2: dahil matagal na sa ibang bansa. Uh-oh. Tapos ma-discarding Pinay.
0: Yes.
2: Hindi na niya na-efforta na pagandahin. Yun. So yun ang explanation kung bakit siya nakablandina. Akala ko dati, parang for image. Kasi parang may ano pala, NDA. Mm-hmm. Na hindi pwedeng sabihin na party siya ng cast before.
0: Yan. Pero ang ganda, bumagi talaga sa kanya. Ibang Jane o Inessa ang nakita natin.
2: Na aminin blandina. Naman, bata pa lang, Papa A. Award-winning na from MMK na na paandar.
0: Correct.
2: Na sa isang storya sa maalaala mo kaya yung Manika, di ba, na na-recognize ng Emmy.
0: Yes.
2: Dahil mahusay ang kanyang pag-arte. O ito naman, may announcement lang po ako sa mga friends natin, sa mga The Filipino Channel subscribers natin sa TFC. Ayan, syempre, see you all sa lahat po ng mga a-attend dyan sa Dubai at sa Abu Dhabi. Sa Dubai World Trade Center sa Hall 1 and 2 para po sa Kalayaan. Ayan o, diba, nakikita nyo na. Para sa Kalayaan 2026. The biggest party of the year. Ito po ay presented ng Emirates Loves Philippines, Infinite Communities at The Filipino Channel. Ito po ay free entrance sa World Trade Center. Kaya save the date. At alam ko, inanunsyo na sa mga social media pages kung sino ang kapamilya stars na dadalhin ng The Filipino Channel.
0: Yan. Ako, supportahan po natin para makapagdiwang din tayo dyan ng Kalayaan sa Dubai. Congratulations po at good luck sa mga organizers.
2: Truly,
0: samantala,
2: remarkable.
0: Sa oras na
2: 9:29.
0: Aabangan po natin sa ating pagbabalik na kung mapapakending kayo sa kwentuhang umaatikabong kasi araw-araw natin silang napapanood sa It's Showtime. Makakasama po natin sina
2: Johaira Omar,
0: Juby Sabino,
2: Ariel Reyes,
0: Ina Ortega,
2: Arian De La Cruz,
0: Jelay Ahamil,
2: at Chloe Florendo.
0: At sila nga po ang girl group na Showtime Baby Dolls. Para lahat tayo mapasabi ng alam ko na.
2: Alam nyo na.
0: Alam na din.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa JeepZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya! Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
0: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Uy!
1: Uy!
0: Si Idol!
1: Si Idol!
0: Sino siya? Alam na dis! Alam na dis! Live!
2: At live na live po natin mga kasama ating mga idols! Ako, idols! Idols pala talaga, no? Hindi lang po mga idols. Kasi naman, hindi na magkamayaw ngayon ang mga taga-subaybay natin. Siyempre, live na live po tayo sa The Filipino Channel Worldwide. Ganun din po sa I Want. At siyempre, sa more than 1.5 million subscribers natin sa YouTube, maging sa 3 million plus subscribers sa Facebook, nakaabang na silang lahat talaga. Binilang natin yan. Binilang natin, no? Ganun din sa mga nasa teleradyo, cable, nationwide. Yung mga nakikinig sa radyo, nako, lakasan nyo na yan kasi maririnig na natin ang lagi nating napapanood everyday sa It's Showtime. Ako po ang nagbabalik na si Papa Awalpaz.
3: At syempre, kasama pa rin ang inyong kapartner sa pagkalat ng mga pinaka-latest chikang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, walang iba. Ako po si Jaiho.
2: Nako, madlang people! Huwag na natin patagalin pa dahil natin no po ang lagi natin pinapanood araw-araw kasalo sa tanghalian ang girl group na pak ngayon ang Showtime Baby Dolls!
4: Hello!
2: Yes! Naku, please introduce yourselves one by one para ng mga nanonood. Ay siya ngayon, ganon. O, unahin natin, girls first. Eh, lahat naman sila girls. Diba? Oh, sige, okay. Go!
5: Hey, Tiana!
6: What's up, madlang people?
5: Yeah. Hi, I'm Baby Doll Cole.
7: Hi, I'm Baby Doll Aryan.
8: Hi, I'm Baby Doll Johaira.
9: Baby Doll Jerby.
10: I'm Baby Doll Ina.
11: Baby Doll Ariel.
12: I'm Baby Doll Jelai.
6: And we are Showtime Baby Dolls!
2: And I'm the new Baby Doll Awel.
13: I'm Baby Doll Jaiho.
2: Ayun naman yes. Talaga. Yes! Napapa-baby doll lahat talaga. Gusto namin kayong i-baby. Kung kayo naman mga baby dolls naman, ay araw-araw namin kayong kasama. Wow. Di ba? Dahil nagpapasaya. Welcome po sa Alam Na This. Excited, wow. Syempre, ang mga kapamilya natin worldwide, Mama Jaiho.
3: Truly. Mm-hmm. Alam ko, di ba? Syempre, idire-diretso na natin yes. Ang chikahan.
2: Yes.
3: Trending na trending nga po, mga kapamilya at mga kaserbisyo, ang awiting ikembot mo, diba? Talagang lahat na nagigest sa opening pa lang sinasayaw. Anong nafe-feel nyo na parang yung awiting nyo kahit saan ka man magpunta ngayon sa mga palengke, karinderiya, convenience store, sa sasakyan, kahit saan, tinutugtog at talagang sinasayaw nila at napapakanta rin silang ikembot ng ganito.
2: Diba? Yeah!
3: Anong feeling?
10: Kami po, we're very grateful po dahil pinaghirapan namin to simulan since day one namin sa Showtime. Before po, nagbabaka po kasi kami before sa Showtime. Mm-hmm. And now we have, may break na kami. Meron na kaming sariling song, album, and nagpo-perform na po kami sa big stage.
2: Yes. Oh,
3: pero syempre, i-refresh natin sila, lolo't lola, tito and tita, mommy and daddy, na mga listener. Kasi ngayong gabi, parang nagbumangon yung mga iba, nakatumba-tumba.
2: Yes.
3: Ayoko nga, ane, ang lakas mo nga, parang sila yung napapanood ko sa tanghali, nasa gabi ngayon. Nagwaganan sila, di ba? Oo, i-refresh na, paano binuo ang Showtime Baby Dolls? Ayan.
10: Nag-start po kami sa dalawang segment from Showtime, Girl on Fire and Sexy Babe.
3: Yung Girl on Fire, ito yung parang ano yung bugbugan sa showdown.
10: Yes. Yes. Tapos sa kanya ay Fire the Gulan.
3: Yes, yes. Fire the Gulan. Tapos yung Sexy Babe naman, pasiksihan.
10: Yes.
3: Pageant
10: po siya.
3: Yes. Oh, go,
10: kaya po talagang nagliliyab talaga ang tema ng Baby Dolls kasi yes. Po from there kinuha po kami isa-isa para po mag-screen and para buuin as Showtime Baby Dolls. Ayun po.
3: Alam niyo na dahahantong sa pagkabuo ng girl group na aawit, sasayaw kayo from doon sa mga segments na sinalihan niyo.
14: Well, nung nag-start po kami sa competition, hindi po namin akalain na mako-callback kami para po mag-create ng group.
2: Wow.
14: And then nung yung kinallback po kami, hindi pa rin po namin ina-expect na group yung i-create. Na girl group po. Tapos we started nga po na dancing, kaya di rin po talaga namin akalain na magbibigyan kami ng song.
3: Alam mo, given yan, kasi syempre, as a true-blooded kapamilya, di ba, aminin natin na parang hindi kasi ganun yung kapamilya way of pag-nurture ng mga tao. Diba yung parang sumali ka lang sa isang contest, tapos after yun, wala na. Yes. Diba? Parang proven and tested yan. Kasi I started also joining kapamilya competition.
1: Yes.
3: Tapos parang dahil nakitaan ka ng potential, itatry nilang kung anong pwede sa'yo. Ganun yung nangyari din. Sa halos napakarami nating artista. Diba?
1: Correct. Oh. Tsaka nakakatuwa kayo bilang mga kapamilya. Ultimo, hindi lang mga babae, pati mga lalaki. Nakikiikembol
10: po.
1: Napapasayaw, diba? Opo. Tsaka pag nakikita natin dun sa Showtime Online U, di ba may mga pa-entry-entry pa silang ganyan? Eskwelahan, opisina, palengke, jeepney drivers, lahat na, di ba? Nakikikembot na sa inyo. Kasi parang gaya ng mga sayaw ninyo, you dance in unison, parang iisa lang talaga. Although nanggaling kayo sa iba't ibang pinanggalingan, ganyan, di ba? Pero pag sabing sayaw, sayaw kagad. Paano nyo napapanatili yung bond ninyo sa isa't isa? Kumbaga, sumasayaw man o hindi, iisa yung choreography ninyo. Parang ganyan, di ba? Yung unity nyo. Paano yun? Nag-uusap pa kayo lagi? May bonding ba kayo outside and off cam?
4: Ayun po, parang sa loob po kasi ng 3 years na magkakasama na po kami, parang kapang-kapan na po namin yung isa't isa.
10: Yes. Siyempre, may pulsuhan na lang
4: po kami. Tapos, andun din po yung pulsuhan po talaga na parang pag ganito yung galaw ng isa, kailangan ganito yung galaw para unison pong tignan.
1: Ah, yun pala yun ang secret. Hindi lang nagpupulsuhan, nagkakapaan pa. Oo nga, ganun. Oo, di ba? Alam na, tingin lang eh, di ba? Kunwari yung tugtog lang, alam na kagad kung paano siya tumutunog, di ba? At sumasayaw, kumikending talaga. Pero eto, syempre, hindi naman sa pag-iintriga, hindi naman natin maalis na maikumpara kayo sa mga nauna sa inyo. Di ba? May mga nauna. Lalo ngayon, hot na hot at pak na pak ang Sex Bomb Girls. Nakaka round 6 at magra-round 7 at kung saan pa makakarating, di ba? Anong masasabi nyo na kinukumpara?

0: Actually, may nababasa po kaming ganong comments. Mm-mm. Pero sila po yung the mother of the mothering. Yeah. So, ini-inspire po namin sila, inaidolo po namin sila. Mm-mm. It's just that so happened po na kami pong baby dolls, and the management po, is binubuhay lang po namin yung novelty. Mm-mm. And nababasa din po namin na nagugustuhan po nila yung mga songs namin and napapasayaw po sila. So, ayun po, iniidolo po namin ang Sex Bomb. Sobrang as in mother of all the mothers, ganun po. Yes.
1: A legend.
2: And actually po, may nakikita rin po kami na sinasayaw ng ibang Sex Bomb dancer yung singer.
3: Yes.
2: Kaya sobrang happy po kami na nagsusuportahan yung mga Pinoy talaga pagdating sa ganitong genre.
4: Oh, pero syempre dapat maging lesson na rin sila, di ba, papawel, na parang para tumagal at magkaroon ng reunion, dapat isa sa mga inaayon nyo talaga is yung matinding samahan ng baby doll sa showtime. Para at least dumating ang time, bukod sa yung song ninyo na sikat, eh magkaroon din kayo ng legacy. Yeah, para sa mga madlang people natin.
3: Correct. O tsaka kita naman sa itsura pa lang talaga, talagang kinagigiliwan kayo, di ba? 3 years na ang baby dolls, di ba ganun? Pag umabot kayo mga 50 years na, baby dolls pa rin tawag.
4: Mami na.
3: Mami
4: dolls.
3: 80 years old, sumasayaw pa rin. History yun, di ba? Guinness Book of World Records. Yung 80 years old, baby, i-claim natin. Bakit,
4: kasi
3: diba?
4: Si Young JB nga, di ba, na iba na dati sa Star Music, na alam ko, ginawa siyang Mang JB.
3: Yan. diba? Isipin mo yun. Tapos ikembot mo pa rin yung mo. Diba? Wow!
4: Pero ito, hindi naman din sa pang-iintriga, di ba, Papa Awel? Usapan lamang for conversational purposes. Nakikita ng maraming mga madlang people, madalas si Johaira ang may exposure, di ba? May actingan sila para sa isang segment ng showtime. Anong nafe-feel naman siya pa nung iba na parang, di ba bilang tao, human nature, no? Meron tayong naisip na, sana kami naman bukas, sana kami naman. Tapos, huwag na yan si Johaira.
3: Ha? Oo. Ano masabi mo, Johaira?
4: Hindi, para maganda pag sinulat bukas, di ba?
3: Correct.
4: Pag sinulat bukas, Johaira nagsalita na.
3: Yeah!
2: May issue na pala.
5: Magsalita na po ako.
3: Wow! Yun talaga.
5: Hindi, po, actually po, pag ganun, pag sinabi kinabukas, no, Johaira, may lines ka, grabe po yung kaba ko, parang lalabas na yung puso ko, ganun. Tapos sobrang, ako po, sobrang support po nila sa akin na parang, Bi, nahirap po, noon, gagawin ko, ganun, parang sila, hindi kaya mo yan. Andun po sa stage yan, sa backstage po sila, grabe po sila sumuporta. So ako po, para po sa akin na, like ko din po sinasabi sa kanila, sana kayo naman, sana kayo din yung, gusto ko po lahat po kami, gusto ko po lahat kayo makilala, individually din po.
3: Nag-encourage siya. Nakakatuwa naman, Joaira. Ang ganda ng pagkasabot mo yun. So, hindi naman sinasabi na overexpose ka, ganun, sa
5: Hindi ko po alam.
4: Sumusunod lang siya.
3: Sumusunod lang siya, Pero ito na, challenge to sa inyo, di ba? Paano kung dumating talaga yung panahon, kunwari lang naman, ayan nga, lagi nabibigyan si Joaira, o suma, isa-isa sa inyo, darating ba yung panahon na magkaroon ng solo career? Ganun. Meron na bang in-advise sa inyo dyan si Mr. Roxy Santos? Rox Santos.
2: I think wala pa po sa ngayon kasi sobrang overwhelmed kami sa nangyayari. Parang hindi pa namin talaga naiisip solo. Pero if meron po talaga, like po, si Johaira, meron siyang movie, very support po kami, masaya kami, walang inggit sa heart namin talaga. Wala talaga, masaya talaga may para sa isa't
6: isa po. Kasi po, for us po, parang ang achievement ng isa, achievement na rin
3: na. Hala, nalilin ko na yan. Ang galing nilang sumagot. Nakakatuwa. Parang nakita namin talaga pagiging humble ninyo. Kailangan remain humble. Di ba? Yun naman. Pero syempre, may pangarap naman kayo. Ito rin ba Coachella stage din ba ito? Kaya ba nandun na si Rox Santos para mag-ocular? Anong pangarap? Saan makakarating ang baby doll sa inyo? Syempre nag-uusap-usap kayo, 'di ba? Na sana ganito, sana ganyan. Yes. Who wants to talk? Oh, yan naman.
2: Yes. Actually, may mga kami po dati since nung mga humble beginnings pa lang po namin. Madami na po kaming mga pinapangarap na mga stages at paunti-unti po on our journey, even as backups po, nakapag-perform na po kami sa mga big stages like MOA, like Philippine Arena po, Araneta, ganun. So ngayon naman po, ang next big dream namin ay kami naman po, as our own, na makapag-perform po kami sa mga ganung stages po.
4: Truly.

0: pero, step by the step.
1: Siyempre, ikwentorin natin sa ano, sa lahat ng mga nanunood, nakikinig, kung ano yung pinaka, pinaka mabilis na pamamaraan ng pagkikwento, ano na yung mga pagbabago na ngayon, kayo ay nabigyan na ng pansin. Aminin nyo, di ba, totoo yung sinasabi natin, hindi ba sa may single ka, may song ka, agad-agad magkiklik si Sikat. Imagine, di ba, kayo tatlong taon ang inantay nyo. Mabilis yun, pero kahit pa paano, may waiting time pa rin.
2: Totoo.
1: Para ma-achieve nyo magkaroon ng trending na song, sayawin ng mga tao sa TikTok, ganyan. Ano na yung mga pagbabago sa life, isa-isa?
3: Ah, pagbabago sa life, ako po.
1: Siyempre nakikita kayo everyday sa noontime.
2: Oo.
3: Ako po talaga, from start, talagang iniisip ko talaga, saan ba ito papunta? Ganun. Pero ngayon po na nakikita ko na nagpe-pay off, hindi lang po kasi ako nagkaroon ng trabaho at opportunity, kundi nagkaroon po ako ng mga kasama na may isang pangarap, may isang talento, may isa pong patutunguhan sa buhay. So, ayun po, para sa akin.
1: Sa labas ba, ay napapansin na kayo?
3: Napapansin naman.
1: Like parang, hala, pa-picture naman. Ikaw si Cole, no?
3: Yes. Opo, meron naman na din po. And nakakatuwa din po kasi minsan di na lang kami tinatawag sa pangalan. Minsan, ay, si Ikembut mo. Si Ikembut mo. Yun po. So, na, minimake sure, ako po, minimake sure ko na pag nakilala ako or nakikita ako, dala ko palagi yung group ko. Yun.
1: Next.
4: For me naman, syempre, extra blessing, extra work. So, parang, sa, ngayon, mas nag-hard work po kami, mas nagko-content kami, sinisipagan namin. And, yes, para mas ma-appreciate din nila na itong break namin, deserve din namin to. Time to shine namin po to.
2: Yeah!
1: Johaira.
5: Ako po, ano, gusto ko po talagang, first of all, gusto ko pong mag-thank you sa lahat po ng sumuporta sa Showtime po na binigyan po kami ng chance na ayun, mabuo po kami. At ngayon, ito na yun na sobrang laki pong pagbabago sa personal na buhay ko na hindi ko rin po alam na sumagi sa isip na magiging dancer pala ako.
1: Ano ba dapat ang gusto mo mangyari?
5: Galing po kasi ako sexy babe. Tapos, nung binuo po yung grupo, parang, Johaira, girl group, ganyan-ganyan. Sasayaw po ako. Tapos, yung talent ko po kasi doon dance, tapos parang, ayun po. So, ngayon po, feeling ko naman nag-improve naman po ako. Yeah, so, thank you, Lord.
6: Ako naman po, pageantera po kasi ako katulad ni Jaya, I'm from Sexy Babe po. So, sobrang grabe yung plot twist. Binali din pati yung katawan ko na naging dancer ako.
1: Kasi kailangan sa training.
6: Yes po. Tapos, di ko naman po, ano, parang hindi ko din in-expect. Alam mo, magiging singer ko, kakanta ako. Wow. But this time, matatawag namin yung kanta na as our own po. Yun po yung parang, grabe yung blessing, dun po yung opportunity. And then, nare-recognize din po ako sa Cebu, ganyan, piniplay po yung music namin sa mga arena, sa mga, actually, plini yung Kembot during production number ng isang pageant sa Cebu, which is, wow. I'm really surprised po na sa mga pageant ngayon, they're usually like, playing mga ano na songs, correct, like international, pero ngayon po ginamit nila yung Kembot as production number. So
1: buti na lang ano, no, in fairness, yung at least yung Kembot hindi siya gawang AI. Kumbaga parang yung ano, yung song na i-Kembot mo, yung ano, yung medyo tinaob niya ng very light yung hawak ko ang beat na sinasabi ay gawa ng isang something, pero AI talaga ata yun, ha, yun ang sabi ko. Okay, next.
7: Ayun, ako po, since 8 years old po, sumasayaw na ako. Pero, hindi ko in-expect na sa Baby Dolls, magko-choreo ako. So, ako po yung nag-choreo ng Ikembot. So, wala po talaga sa utak ko na balang araw, makakagawa ako ng trending na choreography. So, ayun po, super happy ko po. And, yun nga, nanonotice na kami ng mga tao. And, ang daming engagement sa mga videos namin. Ultimo yung mga ibang tao na nagpo-post. Ang dami ring sumusuporta na hindi namin akalain na ganito na pala kami minamahal ng mga tao and na-appreciate. Ayun po.
2: Yeah. And next.
8: Yes, for me naman po, isa pong nagbago. Dati po kasi, may mga times po na nagja-jogging kami sa UP. Tapos, may pagkatapos po ng jogging namin, yung mga senti moments po na dati umiiyak kami na parang, kaya pa ba natin? Ilalaban po ba ganun? Tapos ngayon naman po, nakakatuwa kasi umiiyak na kami dahil happy na yung heart namin. Like, meron na, andito na kami na yung mga dati naming pinapangarap lang na akala namin na hindi po namin maaabot. naabot na po namin ng paunti-unti. Kaya very nakakataba po ng puso and sobrang nakaka-proud lang po sa girls na kumapit po kami. And of course po sa Showtime and sa mga sa Star Pop po and Star Music po na naniwala po sa amin para mabigyan po nila kami ng ganitong opportunity.
2: Yes. Ay, umabak talaga. Pero ang ganda talaga nung sinabi niya. Di ba? Lahat naman kayo talaga. Yun yung parang gusto rin sabihin ng mga nangangarap. Di ba? And next?
0: Mm-hmm. Ako naman po, personally, sobrang, ano po, laking changes po sa akin. Kasi nag-quit na po ako ng dancing before. Bago po ako mag-Girl on Fire. Kasi nag-work na po ako sa hospital. Mm-hmm. So, ang laki pong...
1: A nurse.
0: Nurse po ako. Kaya po, sobrang laking change po sa lifestyle ko na from... duty na 12 hours biglang ngayon ang puyat ko sa pagsasayaw na po pagkansa
9: hindi yung pasyente
0: hindi na po pasyente parang ako na yung magiging pasyente
2: sobrang
0: kahoy pero yun po sobrang laking achievement tsaka sobrang saya po sa feeling na I'm living my dreams with the girls
2: kasi
0: para-pareho po kaming talagang ngayon po ay super happy na pupunta ng mall, makikita ko yung mga nagsuzumba, pinapatugtog yung kanta po namin. Yung GC po namin, talaga nagsasendan kami, na, uy, kita nyo ba? Sineo sa mall, sineo sa gato, ginap nila sa Zumba. Sobrang sarap po sa pakiramdam.
2: Ayan. And more blessings to come pa sa inyo. Diba? At dahil dyan, kahit yung may mga sakit, napapagaling nyo. Diba? Yung nila, kasi syempre, gumaganda ang pakiramdam nila. Diba? Pero eto na, meron pa silang EP na Zoom, babe. Baby Dolls EP. Malalaman natin yan. At baka may ikembot pa sila sa pagbabalik ng Alam Ko Na.
1: Alam Nyo Na.
2: Alam na this.
10: Alam Ko Na. Alam Mo Na. Alam Nyo Na. Alam Na This sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Happy, happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
10: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
12: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
10: Sa Suko sa DZMM.
13: Suko sa DZMM.
10: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
10: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
15: the Senate is under attack.
10: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
16: Inaabangan lamang na sitwasyon kanina ay merong aarestohin.
17: Or bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
18: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
19: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay,
10: naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
20: Papa Owl, alam mo na ba? Mama Jai Ho, alam mo na ba?
21: Alam na this!
2: At masaya nagbabalik po ang alam ko na, alam nyo na.
1: Alam na din.
2: O, oh, diba naman? Ito na nga, kasama pa rin po natin ang ating Showtime Baby Dolls. At meron kayong EP. Yes. My gosh, paano nabuo itong EP na to? Ano-ano mga kasama sa EP na to? At saan pa makakarating ang EP ng Zoom Baby Dolls?
4: Okay. Zoom Baby Dolls consists po siya ng 5 tracks. Mm-hmm. And na-release na po namin tong Ikembot Mo. Mm-hmm. And yung bago po namin release is yung Ulala Baby. Mm-hmm. Ayan. Bagong bali naman po ito. Mas sexy, sweet mas sweet girl, mas flowery, bloom. Wow naman.
2: Wow.
4: And meron pa po kaming ibang tracks, pero yes, i-release po namin siya ulit.
2: Ayun. Ako, abangan pa yung iba. Pero ngayon, yes, yung Ulala Baby, eh talagang pumipick up na at lahat na ulit. Eh, parang sinusunod na lakagat from Ikembot Mo, segue na kagad, tending na sa Ulala Baby. Yeah. Diba naman? Mga upcoming shows na abangan kasi parang maraming gusto pang sumunod sa inyo.
4: Mayroon po kaming mga Zumba tours. Mm-mm. Ina-announce naman po siya. Upcoming pa lang po. Ina-announce po namin siya sa social media accounts namin.
1: Yes.
4: And ayun po, abangan nyo na lang din po talaga sa social media accounts namin yung iba pa namin ganap.
3: And also po, syempre, everyday, it's showtime.
2: Yes. At syempre, baka naman pwede nyo i-announce din sa mga gusto pong mag-follow at subscribe sa inyo yung mga social media accounts, please.
8: To watch us po for more contents din po and for more chika-chika po, follow us po on our social media accounts at Showtime Baby Dolls on IG and on TikTok.
2: Ayun, at syempre nagsusumigaw, baka naman gaya ng sinisigaw ng Madlang Pimple, eh, sample, baka naman pwedeng makasample dyan.
3: Okay. Sige po.
2: Yes.
3: Ano, Ulala Baby.
4: Yes. Ulala
2: Baby. Ayun, ayan talaga, syempre, adjust. Ang buong ulala
3: radyo. Red block.
2: Sige lang, go.
4: Ito na po ang aming performance.
2: Yes. Please welcome ang ating favorite na
1: Showtime
2: Baby Dolls.

0: Yes!
1: Live na live yan ha. In 3, 2, 1.
2: A 1, 2. Three kumembot ng ganito. Gumiling ng ganito. Parang ahas na kinikiliti dyan sa gilid mo.
3: That's you.
2: Ibigay mo, baby, pakita mo na hane. Ikembot ng ikembot, ikembot mo ng ganito.
3: Yeah!
1: Yay! Talaga naman ang madlang people, pati ang madlang netizens, eh, sumabay sa inyo. Live na live po yan at first sa DZMM Teleradyo. At ano yun, ah, yung boses po, yung kanta, live po yun. Tsaka yung kendeng. Kaya maraming salamat sa ating Showtime Baby Dolls. Maraming salamat. At nagdaan na nga naman po ang isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
4: Kami nga po ang inyong mga ultimate source sa mga pinakamaiinit na balita patungkol sa inyong mga paboritong artista.
1: Ako po muli ang inyong ever laughable, ever lovable, Papa A, Awal Paz.
4: At ako naman ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, Jai Ho.
1: At para mapaulala, baby, tayo, naku, ikembot na natin ito. Sabay kayo, alam ko na.
4: Alam nyo na.
2: Alam na din. Ganito.
1: Wow.
2: Wow.
1: Thank you.
5: Awal Paz at Jai Ho. Alam na this. Alam na this.

0: talaga tayong katawag ngayong governance crisis kung buhay po yung mga dating senador, no? Tulad nila Claro M. Recto, Lorenzo Tanyada, at ni Senator Joke, no? I'm sure magwawala sila.
1: Ang ganda namin, hindi na bumalansin, napunta lang na umusad sa bandang kanan, kaya yung truck namin tumabilit.
2: Insulto sa amin itong net service contracting, paldo-paldo sila, samantalang
3: yung
2: programa nila para sa public transport, barya-barya yung binigay.
4: Pero parang pinaka-trial po talaga ay mag-i-start po sa July 6 pagkatapos po ng aming break.
5: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: headline ngayon. Impeachment trial kay Vice President Sara Duterte posibleng umarangkada na sa July 6.
1: Senador Ronald De La Rosa pwede nang arestuhin ayon sa isang dating Supreme Court Justice. Pilipinas, sinasabing nasa governance crisis dahil sa sunod-sunod na kontrobersiya sa Senado.
0: Lalaki patay matapos hatawin ng baseball bat sa Maynila. Tatay arestado sa pangahataw ng kahoy sa anak sa Bacolod City.
1: Visayas Grid ilalagay na naman sa yellow alert dahil sa manipis na reserba ng kuryente. Mga negosyante sa Cebu nababahala na.
0: Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta humarap sa arraignment ng kasong extortion. Dalawang polis na iniugnay sa sinasabing aregluhan ng kaso ng mga nawawalang sabongero, sinibak naman sa puwesto.
1: At Coco Martin may bagong misyon sa ilalim ng samahang aktor.
0: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon! Mga kapamilya, posibleng sa asais ng Hulyo magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ng isa sa mga tatayong Senator Judge na si Erwin Tulfo na planong simulan ang paglilitis matapos ang kanilang break. Sa inilatag na kanilang pulong, plano anyang gawin ang mga regular session mula alas 10 na umaga hanggang alauna ng hapon. Habang aarangkada naman ang impeachment trial mula alas 2 ng hapon hanggang kailan matapos sa araw na iyon. Depende sa diskresyon ng mga senator judge. Tuwing Lunes hanggang Miyerkules ang paglilitis habang ilalaan ang Webes sa mga committee hearing at break naman po tuwing Biyernes kung gusto magpatawag ng pagdinig ng mga komite. Sinabi ni Tulfo na ilalabas sa susunod na linggo ang kompletong schedule ng paglilitis.
2: Pero parang pinaka-trial po talaga ay mag-i-start po sa July 6 pagkatapos po ng aming break. Sa umaga ay may session po kami. And then 2 p.m. po, diretso na po kami sa trial.
3: 2 p.m.
2: 2 p.m. to sawa. Ikang hanggang 11 o 12, bahala na. Fourth week nga po eh. So kailangan po namin mag-umpisa na.
1: Para sa ilang dating hukom ng Korte Suprema, pwede nang arestuhin ang mga otoridad si Senador Ronald De La Rosa. Ito'y matapos ibasura ng Supreme Court ang hirit na temporary restraining order ng kampo ng mambabatas para pigilan ang arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya. Sinabi sa DZMM ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna na sa kabila nito, mas mainam pa rin hintayin ang pamahalaan ang desisyon ng Supreme Court sa main issue ng petisyon ni De La Rosa dahil hindi anya tulad ng ordinaryong arrest warrant, may kasamang paglipat ng kustudiya sa ibang bansa o sa international court ang isang international warrant, bagay na wala pang naunang desisyon ng Korte Suprema. Ipinaliwanag naman ni Ascuna na hindi pa rin pugante si De La Rosa hanggat walang desisyon ng Supreme Court sa kanyang petisyon.
4: Sa ngayon, pwede na siya arestuhin. Ngunit Korte Suprema hindi pa nagdeside ng main issue kung yung ICC warrant ay sapat na upang siya ay ipadala sa Hague o kailangan pa iharap sa isang korte sa Pilipinas. Medyo sa palagay ko dapat hintayin muna yung desisyon sa petition mismo.
1: Para naman kay UP College of Law Associate Dean Attorney Paulo Emmanuel Tamase, bahagyang nilinaw ng korte na hindi pinipigilan ang ehekutibo sa pagpapatupad ng arrest warrant, pero kailangan pa rin himayin ang buong resolusyon sa petisyon na inilalabas sa Lunes.
5: Mas malinaw ng kaunti no, na pwede pong ipagpatuloy ng Executive Department yung pag-aresto po kay Senator De La Rosa. Hindi pa po lumalabas yung resolusyon ng Korte Suprema. Press release lamang po yung nakita natin kahapon. Kailangan po himayin yung lengguwahe ng korte kung blanket po na dinedeny lang talaga nila yung TRO o mayroong mga babala din po sila no, na baka dapat gawin po or pag-iingat na gawin ng Executive Department.
0: Para naman sa Office of the Solicitor General, patunay ang pagbasura ng Korte Suprema sa hiling ni Senator Ronald De La Rosa na temporary restraining order laban sa ICC warrant na walang sapat na batayan para pigilan ang pag-aresto sa kanya. Ayon sa OSG, nabigo si De La Rosa na patunayang may malinaw at agarang pangailangan para sa hinihinging proteksyon at dahil sa desisyon, wala na anilang legal na hadlang para ihain ang warrant of arrest ng ICC. Lunes, inaasahang ilalabas ng Korte Suprema ang buong kopya ng desisyon sa iba pang nakabinbing usapin sa kaso.
1: Itinanggi ng minorya ng Senado na hindi nila kinumusta ang mga senador sa bagong mayorya matapos ang shooting incident noong nakaraang linggo. Sinabi sa DZMM ni Senator Erwin Tulfo na bahagi ng bagong minorya na unang nag-abisa sa kanilang group chat si Senator Camille Villar na sila'y okay lang matapos ang pamamaril. Sinundan niya ito ng kanilang message ni na Senator Sherwin Gatchalian at Bam Aquino na ipinapanalangin ang kanilang kaligtasan. Nauunawaan naman ni Tulfo sakaling may hinanakit si Senator Pia Cayetano. Pero nilinaw na hindi minorya ang may pakinan ng insidente at iginiit na umalis sila ng maaga noong araw na yon dahil hindi naman sila kasama sa caucus.
2: I think po yun 955. Mm-hmm. Sunod-sunod na po, sumagot po, keep safe. So may mga nangumusta po sa minorya sa kanila. Baka hindi lang po nabasa ni Senadora Pia yung group chat namin. Tama nga po kami, pinag-usapan po yung distribution ng committee. So ano pa po ang gagawin namin ng mga minorya doon? Magtunga nga. Hindi naman po kami invited. Alam nga ba naman mga mag-gate crash po kami sa meeting po nila.
1: Samantala, iginiit ni Senator Erwin na wala nang hadlang para arestuhin si Senator Ronald De La Rosa dahil iginagalang ng Korte Suprema ang standing warrant of arrest ng ICC base sa kanilang inilabas na desisyon kahapon.
0: Inimok ni dating Senate President Franklin Drilon si Senate President Alan Peter Cayetano na huwag nang iharap ang suspendidong Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca kasunod ng insidente ng barilan sa Senado. Sinabi sa DZMM ni Drilon, hindi nakarapat dapat humarap si Aplasca na sinasabing unang nagpaputok ng baril sa Senado. Dapat din anyang ipaubaya sa PNP o NBI ang investigasyon sa insidente at huwag nang mag-imbestiga ang Senado.
3: This is an ordinary criminal act. Dahil hindi naman maganda ang Senado ang mag-imbestiga ng kanilang sarili. Para po ito mahimik ang Senado, iiyakan na, hindi na maganda ang sagutan ng dalawang kasamahan natin sa Senado. Yun po ay dahil sa gulo na nangyayari. Mukhang nag-upisa dun sa paputok ni Aplasca.
1: Para sa ilang eksperto, maituturing na nasa governance crisis na ang Pilipinas kasunod ng gulo at putukan sa Senado noong nakaraang linggo. Sinabi sa DZMM ni De La Salle CSB School of Diplomacy and Governance Dean Dr. Gary Junicio na kung susuriin ang mga insidente sa ibang bansa, mistulang mas masahol pa ang nangyari sa Senado kumpara sa US Capitol attack noong 2021. Masyado na anyang nangingibabaw ang partisan at umano'y face politics kung saan mistulang nakatuon ang mga politiko sa pag-arte para mapag-usapan sa social media sa halip na pagtuunan ng pagbuo at pagtalakay ng mga batas. Pumapela naman si Junicio sa publiko na igiit ang panunumbalik ng integridad sa Senado.
6: Meron talaga tayong tatawag ngayong governance crisis kung buhay po yung mga dating senador, no? Tulad nila Claro M. Recto, Lorenzo Tanyada, at ni Senator Jock, no? I'm sure magwawala sila. Kung ikaw ay senador, kongresista, importante ay maging mahusay ka sa pagtalakay ng mga batas. Hindi ka magaling na mahusay na content creator.
0: Humirit si Senator Bam Aquino na paigtingin ang trabaho sa Senado at tugunan ng mga problema ng mamamayan para maibalik ang tiwala ng publiko. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert!
7: Jeffrey, binigyan din ni Senator Bam Aquino ang pangangailangan na bumalik sa trabaho at tutukan ang mga mahalagang isyong kinakaharap ng bansa at ng mga Pilipino para maibalik ang tiwala ng publiko sa Senado. Ayon sa Senador, ang mga pangyayari sa Senado kabilang ang pagpapalit ng liderato at ang insidente ng pamamaril ay nagbigay ng negatibong impresyon sa publiko. Una na naghain si Aquino ng Senate Resolution No. 397 na layong imbestigahan ang insidente ng pamamaril sa loob ng Senado. Sinabi ni Aquino na dapat tutukan ng Senado ang mga panukalang mag-aalis ng value-added tax sa gasolina at magbababa ng VAT mula 12% tungo sa 10% bilang paraan para mapababa ang presyo ng mga bilihin at produktong petrolyo. Samantala, nagpahayag naman ang mababatas ng kanyang suporta kay Senator Loren Legarda sa pag-upo nito bilang chairperson ng Senate Committee on Basic Education na dati niyang pinamunuan noong siya ay nasa mayorya pa. Ipinahayag din ni Aquino ang pag-asa na ipaglalaban ni Legarda ang pagpapalakas ng budget para sa sektor gaya ng kanyang pagsusulong sa historic na 1.34 trillion pesos fund sa 2026 national budget. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Abiso po mga kapamilya, hanggang bukas na lang ang service contracting o 20% diskwento para sa lahat ng pasahero ng ilang pampublikong sasakyan. Sinabi sa DZMM ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II na ihihinto ang service contracting dahil naubos na po ang nasa 740 million pesos na pondong nakalaan sa programa. Sa datos ng ahensya, nasa 15,000 PUVs ang lumahok sa service contracting sa buong bansa at naserbisyohan ang 5 milyong pasahero. Sinisigap naman anya makahanap ng pondo para maipagpatuloy ang programa. Pinagtutuunan naman ng LTFRB na mas dumami pa ang mga pampublikong sasakyan na makinabang sa 10 pisong diskwento sa diesel sa ilang gasolinahan. Ayon kay Mendoza, halos 1,000 gasolinahan pa lang ang sumali sa programa at sinisikap na madagdagan pa ito. Pinag-aaralan na rin ng ahensya na magkaroon ng kaparehong diskwento ang mga PUV na gumagamit ng gasolina. Gayun din ang mga pampasaherong bus at truck na nagbabiyahe ng mga produktong pang-agrikultura.
8: Ubus na ang prondo natin for the service contracting program. Nagsiswitch ngayon tayo dito sa 10 peso per liter discount para mas malawak po ang makinabang sa ating mga subsidiya. Humingi tayo ng karagdagang pondo while that is being processed. Ito muna tayo kasi hindi natin mababayaran yung ating mga operator.
0: Samantala, dagdag ng LTFRB, malabo pang maaprobahan ang hirit at taas pasahe sa mga PUV hanggat hindi binabawi ang suspensyon na iniutos ni Pangulong Marcos Jr.
1: Manipis na naman ang reserbang kuryente sa Visayas Grid mamayang hapon. Sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines, itataas ang yellow alert mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi dahil sa 10 planta ang may aberya habang 14 ang gumagana sa mababang kapasidad. At nasa 2,670 megawatts naman ang reserba. Ito na ang ikawalong araw ng manipis na reserbang kuryente sa Visayas Grid. Naalarma na ang ilang samahan ng mga negosyante sa epekto ng serya ng yellow alert sa Visayas Grid mula pa noong nakaraang linggo. Sinabi sa DZMM ni Mandaue Chamber of Commerce and Industry immediate past president Mark Anthony Inok na kritikal ang supply ng kuryente sa lungsod na itinuturing na industrial hub sa Southern Philippines, gayon din sa paglago ng ekonomiya. May agam-agam na aniya ang mga dayuhang negosyante na mag-invest sa probinsya dahil sa hindi matatag na supply ng kuryente. Dagdag ni Inok, nito lang Abril, pumalo na sa 12.9% ang inflation o pagmahal ng bilihin at serbisyo sa Cebu at posibleng lumala pa ito kung hindi mareresolba ang problema sa kuryente.
9: Well, it's very alarming actually, all this yellow alert in Visayas. It's actually very critical to operations ng mga businesses. It's very critical to the economic growth. This is also weakened competitiveness because we're not only competing with the local market, we're also competing sa global market.
0: Humarap si Peanut Gallery Media Network founder Franco Babanta sa Pasig Regional Trial Court para sa o mabasahan ng sakdal sa kasong extortion. Balita mula sa Pasig, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
10: GF, pasado alas 8 ng umaga kanina nang dumating sa Pasig City Regional Trial Court ang founder ng Peanut Gallery Media Network o PGMN na si Franco Mabanta kasamang abogadong si Attorney Bernice Rodriguez. Ngayon ang kanyang schedule na paghahain ng guilty o not guilty plea sa korte para sa kinaharap na kasong extortion kaugnay ng umano'y pangingikil ng 300 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez. Dumating din sa korte ang apat niyang kapwa-akusado. Walang humarap sa media mula sa kampo ni Mabanta na nagbigay linaw sana kung guilty o not guilty ang inihaing plea ng kanilang kliyente. Samantala, dumaro rin sa arraignment ang tagapagsalita ni Congressman Martin Romualdez na si Attorney Elaine Atienza. Pero tumanggi rin magbigay ng pahayag hinggil sa kaso.
11: We will not engage in speculative assertions, especially those posted in social media. No? We respect the court process. We trust that the court will deal with this matter fairly. And pinapaupaya po namin sa korte yung paglilitis at pagtingin sa mga ebidensyang ipipresent ng mga parties.
10: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
1: Sinibakna sa pwesto ang dalawang pulis na sinasabing sekretong nag-ayos ng pulong sa pagitan ng mga pamilya at 13 pulis na isinasangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, inalis sa pwesto sina PNP Highway Patrol Group spokesperson Lieutenant Nadeem Malang at Major Reynaldo Panyebe na warden sa custodial center sa Camp Krame habang dinidinig ang reklamong isinampa ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Sinasabing nanindigan sa pulong ang mga akusadong pulis na wala silang kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero.
0: Sumikip ang daloy ng traffic sa Monumento Circle sa Caloocan kaninang umaga dahil sa tumagilid ng malaking truck na may mga kargang steel coil. 4 oras bago natanggal ang nagkalat, ang ilang nagkalat na steel coil mula sa 22-wheeler truck na tumagilid kaninang alas 4 ng madaling araw. Kwento ng driver, galing silang North Harbor sa Tondo, Maynila at patungong Balagtas, Bulacan nang dumulas ang mga steel coil hanggang sa tumagilid ang truck.
12: Bumalansin, napunta lang na umusad sa bandang kanan kaya yung truck namin tumabilit.
1: Putong mga nalaglag, sir?
12: Steel coils, construction supply. Pabigat po naman yan kasi bakal yun.
1: Pasintabi po sa sensitibong balitang ito. Patay ang 26 anyos na lalaki matapos ilang beses na hatawi ng baseball bat ng kaaway sa San Andres, Bukid, Maynila. Sa CCTV footage, kita ang habulan ng biktima at sospek. Napaluhod ang biktima saka pinaghahataw ng baseball bat ang kaalitang lalaki. Nakatayo pa ang biktima pero kinuyog ng mga kasama ng sospek. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero namatay dahil sa matinding pinsala sa ulo. Lumalabas na paghihiganti ang motibo sa krimen. Nadakip naman ang isa sa tatlong sospek na makaharap sa kasong murder.
0: Mga kapamilya, pasintabi rin po sa sensitibong balitang ito. Arestadong isang ama matapos ilang ulit na hatawin ng kahoy ang 6 na taong gulang na anak na babae sa public plaza sa Bacolod City. Nag-viral sa social media ang video na kuha ng isang concerned citizen na nakuhanan ang pananakit. Ayon sa pulisya, mistulang nasa impluensya ng solvent ang ama na isang barker sa plaza. Hawak na ng otoridad ang suspect habang sinagip ng mga tauhan ng DSWD ang bata na nakitaan din ng iba pang galo sa katawan na posibleng indikasyon ng paulit-ulit na pananakit ng ama. Maharap sa kasong child abuse ang suspect.
13: Ula, panahon.
0: Mga kapamilya, umiiral pa rin po ang easterly sa Luzon at Visayas kaya asahan po ang pag-ulan ngayong araw. Sa kabila nito, mahigit 40 lugar pa rin ang tinatayang makararanas ng delikadong heat index o init na mararamdaman ng katawan. Kabilang na ang 46 degrees Celsius sa Cavite City, 45 degrees Celsius sa Dagupan City at Tuguegarao City, habang 44 degrees Celsius sa Bacnotan sa La Union, Etiague sa Isabela, Baler sa Aurora, Camiling sa Tarlac, Rojas City, Daet sa Camarines Norte at Virac sa Catanduanes. 42 degrees Celsius naman ang inaasahang heat index dito po sa Metro Manila. At abangan ang headline ngayon sa Mindanao ni Hernel Tokmo.
14: Basura sa sanitary landfill sa Davao City gumuho, isa patay.
1: Mga senior citizen rumampa sa Flores de Mayo sa Pampanga. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
0: Headline Ngayon! Headline Ngayon!
15: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo!
16: Hey! Kilalan ba kung sino ko?
15: Baka siya ang magpakilala sa inyo!
16: Magdasal ka na!
17: Tatapusin na kita, demonyo ka!
15: Ang swabing bigotilyo!
18: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
19: Wala naman akong boyfriend eh.
18: Swerte pala ako. E pag-asa pa ako sa'yo.
15: Malinis trumabaho.
16: Walang personalan to ha. Trabaho lang.
15: Walang aksyong di tatata.
16: Ano?
15: Lahat ay magmamarka.
16: Sige! Tumukan mo!
18: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko ha, munit. Magkakamatay tayo.
15: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa sinimo, Harry Carrillo.
13: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
20: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
21: Headline ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao!
0: Oras po natin 12:26, nagbabalik ang headline ngayon! Isang patay habang dalawa ang nawawala sa pagguho ng mga basura sa landfill sa Davao City. Balita mula sa Davao, hatid ni Hernel Tocbo. Hernel!
22: Na-recover ang bangkay ng 30 anyos na lalaking natabunan sa gumuhong mga basura sa sanitary landfill sa barangay New Carmen, Davao City kahapon. Dalawang ginang din ang patuloy na pinaghahanap matapos matabunan din o mano sa nangyaring trash slide. Dalawa rin ang sugatan na ginagamot sa ngayon. Pawang mga namamasura ang ikinabubuhay ng mga biktima. Laking gulat ng mga residente roon ang biglang pagguho ng malaking bahagi ng landfill. Ilang bahay din at sasakyan ang naiulat na apektado ng pagguho. Ayon sa mga otoridad, isa sa mga dahilan nito ang sunod-sunod na pag-ulan na maaaring naging sanhi ng paglambot ng lupang tinatambakan ng mga basura. Tuloy naman ang ugnayan ng lokal na pamahalaan at iba pang sangay para suriin ang lugar at imbestigahan ang nangyari. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM Hernel Tocmo.
0: Marami salamat, Hernel Tocmo!
1: Sinampahan ang kaso sa ombudsman ng mga opisyal ng DPWH Davao Occidental kaugnay sa mga anomalyang farm-to-market road projects. Balita mula ombudsman, hatid ni Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico. Nico?
23: Rica, dala-dala ang bulto-bultong mga dokumento.
1: Go ahead, Nico.
23: Malversation and falsification of public documents ang mga reklamong sinampan ng Department of Agriculture sa Office of the Ombudsman kanina umaga laban sa ilang mga opisyal ng DPWH. Dahil sa di umano hindi natapos na farm-to-market road projects sa Davao Occidental. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., walo ang proyektong kanilang tinukoy sa reklamo na kanyang personal mismong nabisita noong nakaraang taon. Nagkakahalaga ng 94 million pesos ang kabuang mga proyekto na dapat ay nasimula na noong 2021 at nakatakdang matapos noong 2022. Pero base sa kanilang inspeksyon sa mga lugar, dirt roads lang aniya ang kanilang mga nakita. Nasali na sa Department of Agriculture ang control sa mga farm-to-market road project mula sa DPWH noong nakaraang taon at nagkakahalaga ng 33 billion pesos ang budget nito ngayong 2026 para sa tinatayang 60,000 kilometers na backlog. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik.
0: Pinamunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pamahagi ng tulong sa mga residente ng Obando, Bulacan. Balita mula sa Balacanang, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ross. Steve, babalikan po natin si Steve Ross.
1: Bumida ang mga senior citizens sa suot nilang magagarbong gown at polo barong sa Flores de Mayo sa San Fernando, Pampanga. Balita mula Pampanga, hatid ni Gracie Rutao. Gracie.
24: Pinatunayan ng mga lolo at lola sa lungsod ng San Fernando, Pampanga na ang kagandahan, sigla at ningning ay walang pinipiling edad matapos silang itampok sa makulay na pagdiriwang ng Flores de Mayo. Suot ang kanilang naggagandahang kasuotan at may kani-kanyang eskorte. Nakiisa ang 18 pares ng senior citizens sa tradisyonal na prosesyon bilang bahagi ng pista at debosyon para kay mahal na Birheng Maria. Sinimula ng selebrasyon sa pag-aalay ng bulaklak para kay Our Lady of Fatima na sinundan ng prosesyon dala ang imahe ng Virgen de los Remedios. Mula sa Metropolitan Cathedral ng San Fernando ay pumarada ang mga kalahok patungong Capital Town sakay ng mga makukulay na kalesa. Tampok din sa okasyon ang husay ng mga Fernandino sa paggawa ng kasuotan at dekorasyon, kapansin-pansin ang eleganteng gowns at makukulay na girlat na tanga ng mga reyna habang masiglang bumabati sa mga manonood sa kahabaan ng ruta. Nakibahagi rin sa pagdiriwang ang 13 kandidata ng Mutyaling San Fernando 2026 na lalong nagbigay kulay at sigla sa taunang tradisyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
1: Maraming salamat, Gracie Rutao.
0: Sa labas ng bansa, inanunsyo po ng World Health Organization na may dine-develop ng dalawang klase ng bakuna laban sa Ebola virus. Hindi pa ito sinasalang sa clinical trial pero inaasang tatagal ng 9 na buwan ang pag-develop nito laban sa Bundibugyo species ng Ebola. 139 na po ang namatay sa Congo dahil sa Ebola habang 600 ang kaso pa ang binabantayan. Bukod sa Congo, may naitala ring dalawang kaso ng Ebola sa Uganda.
1: Halos 5 milyong pisong halaga ng puslit na sigarilyo ang nasamsam sa Dumaguete City. Balita mula Dumaguete, hatid ni Annie Perez. Annie.
2: Sa pantalan ng Dumaguete Negros Oriental, natuntunan ang mga kahon ng mga puslit na sigarilyo. Ayon sa otoridad, patungo ito sa probinsya ng Siquijor. Namataan nila ang ruling cargo na may kakaibang galaw kaya ininspeksyon. Doon na tumambad ang mga kahon ng puslit na sigarilyo na walang mga kaukulang dokumento at tax stamp. Tinatayang na sa 5 million pesos ang halaga nito. Kaagad inaresto ang driver para isailalim sa investigasyon. Matatanda ang 10 ang inaresto noong weekend sa barangay Nagbualaw, Basay, Negros Oriental rin. Dahil pa rin sa pagtangkang ipuslit ang mga illegal na sigarilyo. Karamihan sa kanila ay mga taga-Sulu. Nasa 10 million pesos naman ang halaga ng nasamsam na sigarilyo. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM. Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
21: Showbuzz ngayon!
3: Showbuzz ngayon!
1: May espesyal na proyekto si kapamilya Primetime King Coco Martin. Ngayong bahagi na siya ng Actors o League of Filipino Actors. Ayon sa actor chairman na si Ding Dong Dantes, si Coco mismo ang namumuno sa hindi pa idinetalyang proyekto na layong patatagin ang kapakanan ng sektor. Tiwala naman ang actor member na si Charo Santos na malaki ang maiaambag ni Coco sa organisasyon dahil sa kanyang impluensya, disiplina at malasakit sa kapwa-artista. Nagpapasalamat naman si Coco sa mainit na pagtanggap.
0: At yan po ang mga balitang aming nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
0: Headline ngayon sa DZMM Teleradio.

0: alaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
2: Itay, dahil sa kaibigan mo, nakakaladkad tayo sa guloy.
3: Anak, walang masamang ginawang Tito Luisito niyo. May tinulungan siyang babae kaya siya napaaway.
2: Kahit ano pang dahilan niya, pumapasok pa rin siya sa problema.
3: Anak, intindihin na lang natin siya.
2: Itay, tayo pang iintindi sa kanya? Sobra na yata yun. Saka, bakit ba lagi niyo na lang siyang pinagtatanggol? Binibigyan niyo ng katwiran ng ginagawa niya. Kumakampi kayo sa kanya.
3: Wala akong kinakampihan. Ang gusto ko lang, ituring niyo siyang hindi ibang tao.
0: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.

ang nakaraan. Sa bisa ng GCTA o Good Conduct Time Allowance na ipinatutupad ng gobyerno para sa mga bilanggo, ay nabiyayaan at nakalaya sa kulungan ang kaibigan ni Alejandro na si Luisito. Dahil wala itong pamilya, pinatuloy siya ni Alejandro sa kanila. Subalit hindi yun nagustuhan ng dalawang anak. Tutol sila na tumira doon ang kaibigan ng ama. Ngunit walang magawa ang magkapatid sa naging desisyon ng ama. Kaya lang, nahihirapan si Luisito dahil hindi niya alam kung paano pakikisamahan ng magkapatid. Hayagang ipinararamdam nila na hindi welcome si Luisito sa kanilang bahay. Dito natin dudugtungan ang kwentong tampok sa linggong ito na pinamagatang Kape, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Charo, nakikiramdam ako sa mga nangyayari sa bahay. Hindi kaila sa akin ang malamig na pakikitungo ng dalawa kong anak kay Luisito. May mga pagkakataon din na tila nawawalan sila ng respeto sa aking kaibigan. Subalit walang sinusumbong si Luisito dahil hanggat makakaya niya, tinitiis niya at pilit na inuunawa ang aking mga anak. Kaya lang, hindi ko na rin matiis na magsawalang kibo na lang.

0: Magkaintindihan tayo, Rina, Pigo.
1: Ano po bang problema, Itay?
0: Tungkol sa Tito Luisito nyo.
2: Kala ko kung ano na. Bakit, Itay? May sinusumbong ba siya sa inyo?
0: Wala siyang sinusumbong sa akin. Kundi sa mga nakikita ko ng pagtrato niyo sa kanya.
1: Itay, wala naman kaming masamang ginagawa ni Miko.
2: Oo nga, Itay. Halos di nga namin siya kinakausap.
0: Eh, yun na nga eh. Parang wala siya rito sa pamamahay natin. Binabaliwala niyo siya at iniiwasan.
2: Itay, nagiging totoo lang kami ni Ate Rina sa nararamdaman namin.
1: Tsaka alam niyo naman na may sakit siya. Eh, kung mahawa pa kami.
0: Mga anak, kaya narito ang Tito Luisito niyo para tulungan natin siya. Pero hindi yun ang nangyayari eh. Kundi pinaparamdam niyo sa kanya na ibang tao siya. At hindi niyo siya magawang tanggapin na bahagi ng ating pamilya.
1: Itay, hindi natin siya kaano-ano.
0: Rina, kaibigan ko siya. Matalik na kaibigan.
2: Kaibigan niyo lang, Itay. Pero ang gusto niyo, tratuhin namin siyang kadugo.
0: Dahil yun ang nararapat. Para sa akin, hindi siya ibang tao. Dahil kadugo ang turing ko sa kanya.
1: Hindi ko kayo maintindihan, Itay. Para pag malasakitan niyo siya ng ganyan. Samantalang masama siyang tao. Isang dating kriminal.
2: Dahil sa pagpapatira niyo sa taong yan, nagkakaroon tayo ng problema. Di tayo nagkakaintindihan. Kaya ba't kailangan manatili pa sa dito?
0: Dahil yun ang desisyon ko. Mananatili siya rito hanggat gusto ko. At di niyo ako maaaring pangunahan. Kaya ang utos ko sa inyo, irespeto niyo si Luisito para walang maging problema.

0: Kaya naman pala mukhang nakukonsumi ka. Dahil nagkaroon kayo ng pagtatalo ng itay mo bago pa kayo pumasok sa trabaho.
1: Hindi talaga namin maintindihan ang ibig mangyari ni itay.
0: Dahil ba mas pinahahalagahan niya ang Tito Luisito niyo?
1: Ano pa nga ba? Yoli, di naman namin kaano-ano yun.
0: Ibig mo bang sabihin, kapag pinamili niyo ang itay niyo kung sino sa inyo ang dapat maiwan sa bahay, tingin mo mas pipiliin niya yung taong yun?
1: Mukhang yun ang mangyayari, Yoli. Dahil ang laging sinasabi ni itay, may utang na loob siyang dapat pagbayaran sa taong yun. Pero kahit ano pa yun, kailangan bang mas pahalagahan niya ang Luisito na yun kaysa sa amin ang mga anak niya?
2: Charo, alam kong nagdaramdam ang mga anak ko dahil para sa kanila ay pinapaboran ko si Luisito. Ngunit ayokong sumira sa ipinangako ko sa aking kaibigan. Magiging kawawa rin siya kung paaalisin ko dahil walang ibang mapupuntahan. Kaya kahit tutol ang mga anak ko na malagi sa bahay namin si Luisito.

0: Lalong lumalalaya ata ang ubo mo, Dulcito, ha? Baka hindi ka na nakakainom ng gamot mo.
1: Oo nga eh. Bus na kasi Alejandro.
0: Oh, eh bakit di mo sinasabi sa akin? Ikaw talagang tao ka, oo. Hayaan mo, mamaya bibili ako.
1: Ako, wag na. Magagastusan ka lang. Masyado na akong nagiging pabigat.
0: Luisito, hindi ka pabigat. Tsaka ipagpaliban mo na yung paghahanap mo ng trabaho, ha? Talo lang, lalala ang sakit mo. Saka sa kalagayan mo ngayon, tsaka mahirapan ka. Eh, baka walang tumanggap na sa'yo.
1: Ay, naisip ko nga rin yun, Alejandro. Saka may record din ako.
0: Eh, kaya nga huwag mo nang ipagpilitan. Dumito ka na lang muna sa bahay. Para hindi na lumalapa ang sakit mo sa baga.
1: Nanliliit na kasi ako eh. Lalo na kapag narito ang mga anak mo. Alam mo, nagkakaroon na kayo ng problemang mag-aama dahil sa akin.
0: Nagkausap na kami. At umaasa ako na babaguhin nila ang kanilang inaasal.
1: Salamat, Alejandro. Kung meron lang sana akong ibang matutuluyan.
0: Luisito, mananatili ka rito dahil yun ang dapat. Tsaka huwag ka masyadong nag-aapura, ha? Makakatulong ka rin dito sa bahay. Kaya mo, kapag nakakapag-ipon ako, bibigyan kita ng pwede mong puhunan para magkaroon ka ng maliit na negosyo. Tutuparin ko ang pinangako ko sa'yo. Dadamayan kita at tutulungan na makapagsimula.

0: Eh, wala ka bang pasok sa trabaho mo, Miko?
1: Day off ko po sa pinapasukan kong electronics company, Aling Saling.
0: Abay, ang aga mo naman yatang nakatambay dito sa harap ng aking tindahan.
1: Nakaka-battery po kasi sa bahay. Lalo na nakikita kong taong ex-convict.
0: Ay, nako. Parehas kayo ng Ate Rina mo. Ayaw na ayaw tumambay sa bahay kapag walang pasok.
1: Kasi nga ho, nakakasira ng araw kapag nakakilala ka ng ibang tao. Tapos, sakitin pa.
0: Oh, bakit naman kasi ang tatay nyo eh? Magpapatuloy din lang ng tao sa inyo yung galing pa sa kulungan. Samantalang hindi nyo naman kaano-ano yung Luisito na yon. Teka, bakit nga kaya ganun na lang kung pagmalasakitan siya ng itay ninyo?

0: Oh, tamang-tama ang dating mo, anak. Eh, nakapag-ahain na ako. Sabay-sabay na tayong kumain. Panggabi sa trabaho si Miko eh, kaya tayo lang ng Tito Luisito mong kakain.
1: Busog pa ho ako. Nagmerienda kasi kami ng office mate ko pagkalabas ng opisina. Kaya doon na po muna ako sa kwarto ko para makapagpahinga.
0: Ganun ba? Sige. Pare, halika na. Tayong dalawa na lang kumain. Eh, kakain din yung si Rina kapag nagutom. Ay, akala ko, nakaintindihan na kami. Oh, etong kanin, pare.
2: Salamat. Paring Alejandro, kung nag-aaganyan man ang mga anak mo, at pati sa'yo matabang ang pagtrato, isa lang ang dahilan. Ako yun.
0: Kung hindi sila magbabago at patuloy na magiging magaspang yung pakikitungo sa'yo, siguro dapat ko na lang ipaalam sa kanila ang totoo.
2: Hindi na, Alejandro.
0: Pero hindi ko kaya makita na parabang napakasama ng tingin nila sa'yo. Dahil ako man nasasaktan din.

Charo, nararamdaman ko ang paghihirap ng kalooban ni Luisito. Dahil siya ang rason kung bakit nagkakaroon ng gusot sa pagitan naming mag-ama. Alam ni Luisito na ako man ay nahihirapan sa mga pangyayari.

0: Pabili nga ho ng mentol na candy. Dalawa ho.
1: Oh, eto candy mo.
0: Galito kayo sa akin?
1: Ay, ewan!
0: Ano bang problema nyo sa akin?
1: Ay, wala ka ng pakino. Naaawa kasi ako sa magkapatid na Rin at Miko. Kasi nga nang dahil sa ibang tao rin na makapalang mukha.
0: Ako, Ali. Magdahan-dahan naman kayo sa sinasabi nyo. Saka huwag sana kayong nakikisaw-saw sa problema. Dahil wala kayong alam.
1: Hambog! Siya na nga ang dahilan ng problema. Nagyayabang pa! Ay, nako, kainis!

0: Hindi ko! Buti nakita kita! Yung bisita nyo, naroon sa may kanto, nakikipag-away. Bilisan mo at baka kumapano pa siya.
1: Ho, si Tito Luisito?
0: Oo, puntahan mo na. At baka pagtulungan pa ng mga nagiinumang tambay doon.

0: mabuti, makapasalang na pala mo, Lucito.
1: Eh kahit papaano eh, nakailag pa rin ako sa kanilang mga sapak. Kahit apat sila.
0: Sandali nga lang. Ba't ka ba napaaway?
1: Eh masyadong mayayabang. Saka basto sa mga lasing na yun. Nakikita ko kasing binastos yung isang dumaan na babae. Sinaway ko. Nagalit at hinamon ako ng away. Umiiwas ako at uuwi na sana. Sukat bang lapitan ako nung isa't biglang upakan. Eh di gumanti ako. Buti bago pa magkarambula ng gusto, may dumating na mga tanod.
0: Sira ulo talaga mga tambay na yun, oh. Walang magawa sa buhay.
1: Pasensya ka na, Alejandro. Alam kong nakakayang nangyari.
0: Ayos lang yun. Dahil hindi naman ikaw nagsimula eh. Tsaka pinagtanggol mo lang yung babae. Kaya ka napaaway. Alam ko naman na pag may nakikita ka na agrabyado, hindi pwedeng manahimik ka na lang. Alam kong gagawin mo ang lahat para tulungan siya.

0: Tay, dahil sa kaibigan mo, nakakaladkad tayo sa guloy.
1: Anak, walang masamang ginawa ang Tito Luisito niyo. May tinulungan siyang babae kaya siya napaaway.
0: Kahit ano pang dahilan niya, pumapasok pa rin siya sa problema.
1: Anak, intindihin na lang natin siya.
0: Itay, tayo pang iintindi sa kanya? Sobra na yata yun. Saka, bakit ba lagi niyo na lang siyang pinagtatanggol? Binibigyan niyo ng katwiran ang ginagawa niya. Kumakampi kayo sa kanya?
1: Wala akong kinakampihan. Ang gusto ko lang, ituring niyo siyang hindi ibang tao.
0: Itay, dahil sa mga nangyayari, lalo akong nahihirapang gawin ang gusto niyo. Kaya kung talagang nais yung manatili siya rito at patuloy na masangkot sa problema ang ginagawa niya, sige, bahala kayo. Pero ako, ayoko nang makasama pa siya. Kaya pakiusap po, Itay. Paalisin niyo na siya.
1: At kung hindi ko gawin yon,
0: ako ang aalis.

Ang pagkakaroon ng iba't ibang prinsipyo ang dahilan ng pagtatalo. Bagamat ang bawat isa ay may karapatan sa kanyang sariling opinyon, gawin nga kaya ni Miko ang kanyang banta sa ama? Ano ang gagawin ni Alejandro? Huwag kaliligta ang pakinggan ang mga susunod pang pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Kape, dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.

0: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
1: Bakit masaya ang pare ko?
2: Makikinig ako.
1: Dahil araw-araw, may sinis na.
3: What's happening here?
4: Bakit parang kasalanan ko pa?
5: Four sister lang, four sister.
1: Saya't nakakakibig.
6: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
7: Ayaw ko makikita.
8: No one touches Shine. She's my jowa. Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
1: Sayang laugh trip.
9: Nawala.
10: That's the most funniest I've ever seen.
11: Ooh, charinggera.
1: Sama na ang buong family sa masayang bonding.
12: Mapit ka sa akin.
13: Itagal mo na yung drama mo, ang dami mong chika.
14: Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitig.
1: Okay, relax. Sinesaya sa sine mo. Hari ka rito.
15: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
16: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Pinik! Manuhin!
17: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
18: Hindi ako natatakot sa isarapin.
19: Matindi!
1: Kahit sino kong sipinag, pupuntay mo rin. Tutuluyan kita!
19: Ganyan talaga kapag may bibit na akima. Pananagutin ko kanyan. Walang kakabatang nag-iisang panama.
17: Sino ka ba talaga?
19: Ramon Revilla Sr.
9: Bilib naman ako sa inyo. Mukuhi ang ka.
19: Alamat ni Akima.
4: Lalong bumabangis! Lalong bumabaksik!
19: Sa sine mo, hari ka rito!
5: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Minya Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
10: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
5: May kasama kang makikinig sa'yo.
10: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
6: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
5: Ako to, si Chang Ami.
10: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
5: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes alas 3 ng hapon sa DZMM.
2: Panic.
1: sa tindig.
3: Ang galing mo, Tiniling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
1: Ibang klase tumitig.
7: Alias pretty boy.
11: Agad narito ko, diligaya ka.
1: Kapag sila ang pumorma, kahit sino may yayanin.
20: Eto ang tandaan mo. Tistado na ang bulok mo.
21: Ang tigas ng dibdib mo. Si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
1: Yan ang tunay na astig.
22: Sa Diyos na ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahaga puto to.
1: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 PM.
23: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
24: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
25: DCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Walang kalma-kalma!
26: Lahat ng tao! Huwag natayo!
1: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
27: Tawan mo ko!
28: Pagtatanggol ko kayo.
1: Bumibuelo ka pa lang, kamauna nila ang sasalubong sa'yo.
29: Pasensya ka na, mas mabilis ako eh.
30: Yes! Giling mo, giling! Pinabilib mo kami!
31: Ayun o! Oh.
1: Sine Kamao! Sa sine mo, hari ka rito!
0: Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
32: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
32: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
32: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
33: Pasensya, anak naman ako ni Mayor. Anong pakialam ko? Ako anak ako ng nanay ko.
1: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
34: May bayad bang bata?
32: Wala.
34: Mga bata!
1: Isama pa ang tropa para mas masaya.
35: Ah! Ah! Uy! Basta na! Okay lang kayo ah!
1: Present ang mga bida sa comedy.
36: Huwag sa may ceiling fan!
35: What?
36: Ma'am, bakit? Wala!
35: Patayin ko!
1: Present din ang kulit nila sa fantasy.
37: Meron kang magic eh.
38: Hindi magic ang kailangan mo! Operasyon!
1: Oh, bawal umausent ha?
39: May pa ako ng kausli dito, baka makadisgasya. May pakibunot mo na!
1: Sini Comedia, 9 AM sa sini mo, hari ka rito.
40: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-aksidente, nakikita ka agad yung mga tao. Sa ibang balita ka agad.
41: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpili.
1: Tunay na matapang, hindi gumagapang.
42: Tatapang ninyo ah, pipiliin nyo, tataluhin nyo ah.
43: Walang masyadong madrama, pang action lang tayo eh.
1: Hindi kinakalawang.
44: Ibang klase ka pare, intindi mo.
45: Buhay ang inutang nila sa akin, lalaban ako.
1: Hindi mo malilim lang.
46: Wala akong connection, pero meron ako nito. Ito ang magiging katapan nyo, pag walang nangyari sa usgato.
1: Ilabas ang mga matatapang.
47: Darating na ako dyan, huwag mo sabihin, gawin mo.
1: Dito sa Sine Matapang.
48: Kung talagang matapang ka, mag 1-on-1 tayo.
1: Sa sini mo, hari ka rito!
2: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
3: Kilalanin kung sino ang nasa harap mo.
4: Hoy! Ay! Kilala ba kung sino ko?
3: Baka siya ang magpakilala sa inyo.
4: Magdasal ka na!
5: Tatapusin na kita, demonyo ka!
3: Ang suwabing bigotilyo.
6: Nakakaingit ka yung boyfriend mo?
7: Wala naman akong boyfriend din.
6: Swerte pala ako. May pag-asa pa ako sa'yo.
3: Malinis trumabaho.
4: Walang personalan to, ha. Trabaho lang.
3: Walang aksyong di tatata.
4: Ano? Ha?
3: Lahat ay magmamarka.
4: Sige! Tumukal mo!
6: Pare-pareho tayo ng likaw ng bituka. Huwag niyo ko nga munis. Pagkakamatay tayo.
3: Rudy Fernandez, Markang the Boy. Dito sa Sinimo, Harry Garrido.
8: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
9: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
10: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
11: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
12: kailangan ng gabay na maaasahan.
11: Ako po si Master James Alejandro.
12: At ako naman po si Ate Nems Turla.
13: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
11: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
12: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
13: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
14: Sa araw ng ito, para sa mga hari.
15: Ako nang pahala dyan.
16: Sit back. Wow, ang sarap ng The King.
14: Relax, sweetheart. And enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster movies. Ay mo't kaya.
15: Talaga?
17: Talaga ho?
14: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
13: Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
18: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 21, 2026, Thursday. At syempre, ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30 na papakinggan sa Metro at Mega Manila sa pamamagitan po ng 630 AM band at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel. At syempre, sa bayang napapanood sa PRTV Prime Media Channel 31 sa Digital Free TV at cable provider na Signal. Naimbaga bigat dito sa ading ko, na-miss ka namin, ha, ading Migs?
19: Hi, hello and good morning, Manang Ninya. Hello po and good morning po, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Pusos po at syempre po nakakamiss ang programa. At syempre kahapon na, ayun ako, kailangan ko lang i-shout out ang ating isa sa mga loyal viewers at loyal na nakikinig ng radyo sa East 30 po yan mula umaga hanggang sa atin. Sa
18: wow.
19: Umaga. Oo.
18: Saan? Taga saan?
19: Oo, isa sa nga, kumbaga, retired master sergeant.
18: Wow.
19: Oo, retired master sergeant, okay. Reggie Trania. Sir, hello, good morning sir. Po. Salamat po sa inyong serbisyo. Retired siya. 32 years siya sa serbisyo, sa military.
0: Wow. Oo,
19: tapos siya yung ano ko kahapon. Yung kanyang retirement, kumbaga...
0: Ilan taon na siya kaya?
19: Mga nasa pipa... Matikas pa ng katawan niya eh. Pero
0: na, bata pa yun na.
19: Matikas pa ng katawan niya eh. Mga less than 60 years old.
0: Wow. Oh,
19: at siya ay isang ano ngayon, kumbaga pastime niya, TNVS driver.
0: Ah, talaga? Oh. Meron ka ng TNVS driver, meron ka ng bodyguard.
19: Exactly.
0: Diba? Oh. At meron ka ng bayani dahil nagsimbi para sa ating bayan. Minsan, alam mo, speaking about retirement, yung iba kasi ayaw mag-retire.
19: Correct.
0: Sabi nila 60 raw, 65. Iniisip ko, paano kung tayo rin yung dadating sa ganung punto, no? Migs?
19: Opo.
0: Parang ayaw mo rin... umuwi na lang sa bahay, isang araw umuwi ka, tapos kinabukasan, wala ka nang papasukan.
19: Totoo yan, oo. Kasi parang sanay na yung katawan mo, sanay na yung diwa mo na laging merong ginagawa. Tapos pag retire mo, wala na. Common yan sa mga athletes. Common yan sa mga nagtagal ng servis. Totoo yan.
0: Oo, kung ano yung nakagawian mo. Pati sa atleta, kunyari, nag-retire ka na rin bilang, let's say, professional. Di ba? Or kung ano man yung ginagawa mo, and then nag-retire ka. Kaya, maganda rin pag-usapan yan, ano?
19: Isang araw na lang.
0: How do you deal with that?
19: Isang araw na lang pag meron ako mga nakakakwento ng mga professional, retired professional athletes. Ganun nga, sanay sila sa grind, sanay sila sa practice, sa laro, being out of town. Tapos isang araw, yun na. Ano nang gagawin ko?
0: That's it. Oh, no,
19: that's
0: what
19: it,
0: will
19: pansit.
0: You do? Parang sinabi yan ni Meryl Streep sa Devil Wears Prada.
19: Ah, talaga too.
0: Dahil dami nagsara na yung mga yan. Nagsara yung nanganib na masara sila, 'di ba? Na hindi malayo mangyari sa mga panahon ngayon, 'di ba? Yung mga media companies, lalo na yung magazine partner kasi nga wala na eh. Digital na lahat eh.
19: Oo.
0: In this digital age, lahat kailangan mag-shift sa digital. Kaya tayo, napapanood tayo sa ating Facebook live streaming at DZMM Radio Patrol 630 po yan. At nasa YouTube rin tayo, partner.
19: Siyempre.
0: So ayan, kailangan mo mag-adjust. Kaya sinabi nga niya, ito lang yung alam kong gawin sa buong buhay ko. Tapos isang araw, wala na. Kaya nakakatuwa yung mga seniors na tuloy-tuloy pa rin yung mga ginagawa nila. Kung hindi man consultant, di ba? Or meron silang bagong hobby.
19: Correct.
0: Or babalikan nila yung dati nilang gustong gawin pero hindi nagawa. Or yung iba nagbubukas ng business, yung mga hindi nila nagawa nung kabataan nila dahil sobra silang busy.
19: Oo, o kaya pinursu yung kanilang passion na pwedeng kanilang naging negosyo. Bakit
0: hindi?
19: O kaya skill. Sabihin natin, meron mga retired na mga men and women na sabihin natin, mahilig pala sa photography.
17: Oh,
19: marami. Oo, oh, marami.
0: Ay! Wala pala ako. Dami ko
19: ang iyong tito, ang aking tito.
0: Then nag-retire ay naging ang nag-pursue ng hobby na photography. Tapos ang gaganda ng mga kuha niya.
19: Galing.
0: And at the same time, 'di ba, nagawa niya yung gusto niyang gawin. Tapos yung iba, naku, sabihin ko sa iyo, magulang ko 80 na eh. Yung mommy ko nga, 'di ba, yung nanay ko nag 80 siya this year.
19: Tita Baby.
0: Yes.
19: Tita Nesty, good morning.
0: Na nag-anniversary nung May 1. Belated happy anniversary. Uy, batiin ko rin si Vince Rodriguez, happy anniversary.
19: Today?
0: Kahapon, May 20.
19: Okay, so
0: aming Vince, anniversary.
19: Pang ilan?
0: 18.
19: 18.
0: Alam mo, pag tumatanda ka na, hindi ka na nagbibilang eh.
19: Wow.
0: Pero happy 18th anniversary to us. May 20 po kami. 2008, kinasal ng asawa ko.
19: More, and it's Silva.
0: OMG!
19: Silver.
0: What will I do? Talaga naman. Sana Lord, dahil alam mo naman, ang buhay, you never know. But every day we wake up, we're thankful and grateful na tayo ay nandito pa rin sa kabila ng lahat. So ay, may babatiin rin pa ako. Naku, ito, nagba-birthday siya ngayong araw na to. Elena Empaz. Ayan na. Pag na-meet mo, si Tita Elena Empaz
19: ay, tita.
0: Ay mapapamahal ka.
19: Talaga?
0: O, diba? hindi ko siya talaga tita, pero nakasama ko sa trabaho at sa mga, alam mo na, sa iba't ibang bagay. Pero sila yung parang magaan ng loob mo.
19: Correct.
0: At napapamahal ka. And feeling mo, tita mo na talaga sila.
19: Ganun talaga.
0: Katulad ng mga nagtitext sa atin, sila, tita Nona Damian. Tita ko na rin sila eh. Mm-hmm. Diba?
19: Tita Maria Dulce Orate.
0: O diba, memorize Ben Francis Rances. O diba, memorize ko na.
19: Hi Ben, good morning.
0: Uy, salamat po ha sa patuloy na pagtutok. Sorry, minsan di namin nababasa yung mga text nyo, pero rest assured, hindi lang on air, pero sa aming puso.
19: We see you and feel you.
0: Kami.
19: Correct.
0: Yes.
19: Ayan.
0: Okay, speaking of seeing partner, alam nyo ba, diba, ito nga digital eye strain, diba, or computer vision syndrome, ay maaaring prone tayong lahat dahil gumagamit tayo ng cellphone, ng iPad,
19: at sabi
0: at
19: mo
0: ng
19: nga,
0: laptop.
19: Lahat digital na.
0: Oo. So, ano ba yung mga sintomas nito? Paano mo ba malalaman kung meron ka nito? At does this cause permanent damage sa ating vision? Diba? Kasi yung iba hindi naniniwala, talaga pag tiningnan ko yung TV, yung tiningnan ko yung cellphone ko, lalabo mata ko. Sinasabi ko sa mga anak ko, oo. Lalabo mata mo.
19: Totoo yan.
0: Diba?
19: Oo, kasi tayo, nung TV pa lang tayo nung kabataan, ang naalala ko, ako eh, atinins ng glasses ako for a time, ang aking grado ng aking mga mata is mga nasa -5, 2-5. Ibig sabihin nun, parang nasa layman's terms o kaya street terms, mga 500 yung mata ko.
17: Nung bata ka?
19: Ah, ito lang. Nagpa-LASIK surgery lang ako nung pre-pandemic. Okay. Pero ever since, nakuha ko siya nung bata ako, Atinins.
0: Nung bata ka pa.
19: 8 years old, nakasalamin na ako.
0: Talaga?
19: Oo. At alala ko, nung ako kabataan pa, panghapon kasi ako eh. Sa morning, sa umaga, nanonood ako ng cartoons. So malakas ako manood ng TV noon. So baka, hindi naman yan conclusive, pero still, yung version natin of screens nung tayo ay kabataan, eh, present na rin.
0: Oo,
19: maaring factor din siya.
0: Sabihin mo nang kunyari hereditary yan or genetics, pero napalala dahil nanonood ka ng TV palagi, di ba, bilang bata, or nasa-strain yung mata mo, at iba pa. So isa pa sa mga gusto kong itanong sa ating Dr. Servicio mamaya, dahil makakasama po natin isang pediatric ophthalmologist, kung gaano ba ka-effective yung mga tinatawag na blue light glasses or blue light filter. Naalala ko, nung bata ako, nung 80s, meron pa kami nilalagay, dinidikit sa computer. Diba? Naalala mo yun?
19: Oo, meron
0: kami
19: ganun.
0: Para hindi masyadong nakakasakit sa mata.
19: Papel lang yan, o parang film.
0: Parang film.
19: Tapos nag-evolve na siya, ginawa na siya na parang accessory. Nagkaroon din kami ng ganyan sa aming monitor, sa aming desktop computer.
0: Diba? Sa
19: desktop.
0: Na para sino na bang gumagamit niya ngayon, ano? Kundi o mga opisina na lang eh.
19: Tsaka mga pisonet.
0: Talagang meron kang ano eh. Ha?
19: Mga pisonet. Alam mo yung mga pisonet kung saan mga nag-gaming yung mga kabataan
0: yun. Meron na rin ganun. May filter.
19: Mga desktop. May filter. Pero babad din sila sa gaming.
0: O, diba? So, paano ba nakakatulong? Well, ako naman, hindi ko alam kung scientifically nakakatulong siya. Pero yung mata ko at that time, naalala ko, pag nilagyan ko nung parang filter na yon, mas dark siya ng konti. Kumbaga may parang siyang pag sa phone mo, pinipindot mo yung para mas madaling basahin, magiging black yung background.
19: Diba? Parang ano night, mode.
0: Night mode. So, nag-a-adjust yung mata mo eh. Kasi parang hindi ko nga alam bakit ba ito, kasi pag nagbasa ho tayo, white yung background eh. At tapos black yung letters. Masakit sa mata eh. Kaya na-appreciate ko yung night mode na yan, kahit hindi night. Minsan,
19: so nagda-night mode ka kahit day?
0: Minsan, mas madali. Diba?
19: Tanungin natin
0: si Doc.
19: Kasi naka-night mode din ako minsan eh. Pero
0: mas madali basahin eh. Tsaka parang yung feeling ko mas maganda or magaan sa mata ko. Ayan ha, alamin natin mamaya. At syempre, kung may katanungan kayo dahil pediatric po, gusto ko rin sana tanungin about adults, baka pwede rin, di ba? But I'm sure yung mga magulang na nakikinig at nanonood ngayon, concerned sa mga mata ng kanilang chikiting. Di ba? And as much as possible, ayaw natin silang magsuot sana ng salamin na bata pa. At lalo na kung ito ay caused by Roblox, ano pa, Minecraft,
19: Kaka-gadget,
0: YouTube, TikTok, ganyan.
19: Kasama din dyan, Atinin, sa sige nga, magsi-screen time ka, magsi-cellphone ka, magta-tablet ka, magti-TV ka. tapos puyat pa. O, diba? Combo yan. Sa puyat ka na nga, bumababang immune system mo, hindi pa, kumbaga, ideal or optimal ang paglaki ng bata dahil kulang ang kanyang tulog.
0: Kita mo, nakatalokbong sa kumot, tapos kita mo yung blue light eh. Uy, anak, tama na. Kitang-kita kita, kahit magtalokbong ka.
19: Based from experience.
0: Hindi, nakikita ko sa ano, mga pictures.
19: Mga pictures.
0: Oo. Nako, hindi pwede pag ginanwa na anak ko, yung bubuksan ko lahat ng ilaw. Kasi ko, stop. Oo. At matulog na kayo, kukunin ko yung gadget. In fact, nakakalimutan ko kung saan ko tinatago yung gadget.
19: Oo.
0: Kunyari, nawala siya ng isang buwan. Oo. Isang buwan, kunyari.
19: Oo.
0: Tapos, talagang nakalimutan ko kung saan ko tinago. Hindi na namin mahanap. Buti na lang. Diba?
19: Oo.
0: So, mga ganun ba? Ano ba mga style ninyo, mga magulang? Diba? Share nyo na rin yan. Pero mamaya, may makakasama rin po tayo yung entrepreneur partner. Alamin natin yung kanyang naging experience sa pagbuo nitong isang app kung saan, partner, pwede kang bumili ng mga, tanong natin, kung ano man pagkain, for example, na buy one, get one. Ano may mga BOGO-BOGO?
19: Wow, buy one, get one. Or dito, BOTO.
0: Ano yun?
19: Buy one, take one.
0: Oo nga pala, boto nga pala boto. Dito, no?
19: Boto. Hindi ko na naisip pero, yun, ha?
0: Oh, actually, buy one, take one tayo, hindi BOGO. Kaya minsan mga Pinoy, totoo yan. Ako rin, narattle rin ako na, anong BOGO?
19: BOGO nga. Anong POGO ba to?
0: POGO ba to? Tama ka, buy one, take one kasi.
19: Take one kasi.
0: Kasi iwag yan, parang boto. Boto. Eh, alam mo naman ngayon, pag pinag-usapan yung mga boto na yan,
19: Oo nga.
0: Ibang usapan yan, hindi maganda yung connotation, yan. Negative.
19: Kaya nga iba yung tone natin, BOTO.
0: BOTO. Botox. Diba? Okay, pero BOGO. Buy one, get one. Mm-hmm. Na mga deals. Alamin nyo yan, ha? Baka meron dyan. Diba? At nakakatulong both sa bumibili, yung mamimili, at yung may-ari ng business. Nakakatulong siya sa mga also sa mga small business owners. At pagdating nga sa mga MSME or mga small business SMEs ay ano tayo diyan? Gusto nating tulungan sila dahil alam natin yung feeling na nahihirapan ka lalo na sa mga panahon ngayon.
19: Correct.
0: Kaya tulungan na lang po. Ayan, alamin natin mamaya mula sa isang founder and CEO ng isang app kung saan pwede mong gawin 'yan. BOGO. Buy one, get one. Okay, sa aming question of the day, malabo na ba ang inyong mata? Okay, ha? Please text us 0919-278-3000 sa aming Viber po yan. At syempre, nandiyan pa rin ang aming Facebook live stream at DZMM, Radyo Patrol sa Estrenta, and YouTube. Ayan, magbabalik po ang nagseserbisyo Nina Corpus at Migs Bustos.
17: Magbabalik ang nagseserbisyo Nina Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta.
20: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates sa sitwasyon sa inyong lugar.
1: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
21: DZMM Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
22: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
23: Yung bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
22: Ang naninindigan para sa katotohanan.
24: Nakaupo lang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
22: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
25: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
22: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
26: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
27: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
26: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630.
28: Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Servicio.

0: Okay. Kasama po natin ngayong umaga. Heto na po siyang ating pediatric ophthalmologist and counselor po ng Philippine Academy of Ophthalmology. Kasama natin ngayong umaga sa Dr. Serbisyo, walang iba kundi si Dr. Carlos Chua. Good morning, Doc.
1: Good morning, everyone. Good morning. Salamat morning, po sa pag-imbita.
0: Opo. Mm. Nako, excited ako lagi pag meron tayong pediatric ophthalmologist. Ang dami namin.
2: Consultation na kasi.
0: Libre consultation na po ito. Kaya take advantage, guys. 0919-278-3000 sa amin pong Viber. Yan. Ayan. So, sige, tanong ko lang, Doc. Ano ba itong tinatawag na digital eye strain? Dati parang wala naman ako naririnig na ganyan.
1: Oo nga. Actually, kasi ang digital eye strain naging uso yan nung pandemic. Kasi lahat tayo naiiwan sa loob ng bahay. Wala tayong ginawa kundi tumingin sa screen, online classes, online work from home. So lahat yan, dyan nagsimula talaga yung interest para malaman kung ano ang digital eye strain. Actually, ang digital eye strain kasi ay may mga several symptoms yan na kailangan natin pag-usapan. So yung pinakauna, ang digital eye strain, most of the parents that come to me in school, no, ang sasabihin sa akin, Doc, alam mo, kurap ng kurap yung anak ko, ikot ng mata, kala namin nagkukumbulsyon kasi umaangat na parang gano'n. No? Minsan naman po, Doc, kusot ng mata. Or, Doc, sasabihin nila masakit ang kanilang ulo. Or, Doc, mahapdi yung mata. So, iba kasi yung hapdi sa masakit, sa kumukurap. Iba rin yung sakit ng ulo. May iba't ibang klase ng sakit ng ulo. So, usually kapag digital eye strain yan, yan yung kapag yung mga bata buong araw nang nasa cellphone or nasa tablet or nasa screen. No? So, if you have more than siguro mga 1 or 2 hours na tuloy-tuloy na sila sa screen, actually, syempre, sasakit na yung mga mata. Ang mga bata rin kasi, kailangan yung maalala is takam yan sa screen. Tayo, medyo sanay na tayo. Maraming beses na tayo nakahawak ng telepono or nanonood ng TV. Pero ang bata, pag may paborito, manonood ng cartoons, hindi yan hihinto. Nakadilat yan. Ayaw matalo. Ayaw mawala sa pinapanood. Ang nangyayari, nagtutuyo yung mata. So minsan, ang digital eye strain na akala natin is just because of the screen itself, is because tuyo yung kanilang mata. Kasi ayaw nilang pumikit.
2: So Doc, isang sign na po ba nan kapag yung parang medyo parang luwa na yung mata, parang yeah, tired na yung eyes.
1: Tired eyes. Because nga, natutuyo siya. Or, eye strain na tinatawag.
2: Yun na yun,
1: digital
2: Doc.
1: Eye strain, yes. Mm. But it's not because of the screen per se, but the way na ginagamit natin yung screen. Oo. Diba? So, kung nagpapahinga ka, kumukurap ka, hindi mo you remember to blink, no? Or you remember na kailangan yung electric fan, yung aircon, wala sa mukha mo, hindi naman masyado lilitaw yung strain na yan kasi namo-moisturize yung eyes natin. Yung mata natin kasi may luha, di ba? Yung luha na yan, yan yung nagpapa-relax ng ating mata. Kung baga sa bintana, dapat malinis palagi yung kristal ng bintana natin. May tubig yan na palaging dumadaan para laging malinis. Pag tayo'y nakadilat ng matagal sa screen, hindi ako pipikit, ang electric fan nasa harapan ko, interesado ako sa ginagawa ko, magwa-water stain ka, magtutuyo yung tubig dun sa screen mo, di ba? Kaya biglang sasabihin ng bata, parang biglang lumalabo yung paningin ko. Parang may haze, parang may langis na pumupunta. Tapos pag kumurap po ako, Doc, nawawala. Kasi nililinis mo eh, moisturize mo eh.
2: So Doc, does it matter if malapit yung screen o kaya... Kasi naman Doc, dati TV lang tayo
1: yes,
2: eh.
0: Malayo eh.
2: Or it's either lalapit ka sa TV.
0: Pinapagalitan pa nga ako eh.
2: Malapit mo sa TV.
0: Layo pala no, no? Compared sa mga anak nyo ngayon na lapit.
2: Eh, Doc, ito nga, pag makikita nyo po sa screen, talaga nakaganyan yung mga bata eh. Does it affect,
1: yes,
2: Doc?
1: Well, it affects pa rin because it actually causes more, you're over-focusing, di ba? Kung pag parang sa cellphone mo, pag yung nilapit mo yung cellphone mo, magfo-focus siya sa malapit, ilayo mo, ifo-focus mo siya sa malayo. Pag masyado malapit, lagi kang nag-auto-focus sa malapit. So, yung baterya ng cellphone mo, ng camera mo, yung mata mo, mag-over-focus sa malapit yan. So, mas mabilis maubos yung baterya ng mata natin na kung tinatawag. Ang normal na distansya dapat ng mata natin is mga 18 inches all the way to about 24 inches, about 2 feet away.
2: Dalawang ruler, Doc.
1: Dalawang ruler.
2: Sorry, para sa mga bata.
0: Yung kung gaano kalaki o kahaba ang iyong arm.
1: Yes.
2: Okay. Go ahead, Doc. Sorry.
0: Arm's length.
1: Tapos sa screen, ako lagi kong sinasabi, ang pinakamabuting masasamang screen, yung TV. Kasi at least pinakamalayo, pinakamalaki.
0: Yun na
1: ang
0: nga.
1: Ang pinakakalaban ko talaga, ang cellphone.
0: Yes.
1: Kasi maliit na, malapit pa. So ito, ang liit-liit na ng text mo, ang lapit-lapit pa palagi, ang liwanag-liwanag pa, nagfo-focus yung bata masyado, nagluluha na yan, nagtutuyo na yan, ang sakit na ng ulo. So mas na lumilitaw yung digital eye strain. Usually, pag sa screen naman, sa malaking TV, sa bahay, ilagay mo yung YouTube sa TV, no? Panood mo ng cartoon sa TV, it's a little bit better. Hindi ko sinasabing mabuti siya, mga magulang. Ang ibig ko lang sabihin ay, sa lahat ng masasama, ito yung siguro...
2: Lesser evil.
0: Yeah. Okay. Well, yun na nga eh. So, what can parents do po? Sa sinasabi niyo, should we, for example, hindi maiwasan na hindi sila bigyan ng cellphone, di ba? Kasi minsan may emergency nga raw, tatawagan, di ba? Yung iba nagre-research, di ba? Or yung iba naman ayaw ma-left out yung anak nila. Tama ba? Ako, kung sa sinabi niyo, bibigyan ko na lang siya ng tablet. Mas malaking cellphone or tablet.
1: Well, yes. I mean, syempre, maraming opinion yan. Ano? So, sa akin, alam ko, guilty din ako nung una na nahihirapan ako sa mga anak ko. Pero ideally, actually, may oras dapat ang mga bata sa screen. Okay? So, may nilabas ang Philippine Society of Pediatric Ophthalmology and Strabismus na yung recommended screen time. I think, nandyan sa screen ngayon, no? Na pag less than 1 year old ang bata, dapat walang screen time. 0 to 1. No screen time yan. By 2 years old, you can have maybe at the most 1 hour of guided screen time. Ibig sabihin ng guided screen time, pipiliin ng magulang yung papanoorin. Dapat kasama ng magulang nanonood yung bata para sigurado kayo kung ano yung pinapanood niya. Same at 2 years old, you want to have at least, 2 to 3 years old, you see, also want to have at least just 1 hour of guided screen time po yan, no? At saka mas importante, maliban sa screen time, kailangan lumalabas yung bata. Okay, kailangan naaarawan yung bata. Kasi ang araw, ang pagtingin sa malayo, ang mas pinaka-importanting faktor para hindi tumaasana yung grado ng mata ng mga bata. Kasi pag-isipan nyo yung mata natin, parang tubig na lang, para madali lang maintindihan. Tubig sa dagat, sa ilog, dire-diretso, may konting alon, tataas ng konti, pero more or less dire-diretso lang yan, di ba? Ngayon, pag tumama ang tubig sa dam, anong mangyayari? Tumingin ka sa pader, punumingin ka sa cellphone mo palagi, anong mangyayari? Tataas ngayon ang tubig. Kaya nga, di ba, sa dam, pag umaapaw, bubuksan mo yan para bumaba. So gusto mo, maliban sa screen time, lumabas sila 1-2 oras araw-araw para ma-relax yung mata. Hindi pwedeng pilosopo kasi marami akong mga yaya na sa labas nga yung mga bata, mga alaga, may hawak na cellphone. Hindi pa rin pwede. So kailangan lumalabas kayo na walang screen.
0: Opo. I love that analogy. Ngayon na mas maiintindihan ng mga magulang natin yung effect na parang nilagyan mo ng pader, mas malapit. And so now, ang gusto kong malaman, does it actually cause paglabo ng mata, yo. Doc?
1: Okay, so actually ang paglabo ng mata, sa atin sa Pilipino kasi ang sa atin, pag malabo ang mata, usually katulad ng narinig ko kanina kay Migs, nearsighted, 500 ang grado. Yeah. Now, usually, pag sinabi nating malabo ang mata, ang instant, ang pinag-iisipan natin is nearsighted. Malinaw sa malapit, malabo sa malayo. Kadalasan yan po ay dala sa mana, number one. So pag may magulang kang nagsasalamin, may grado na 300 pataas, nagsasalamin mula elementary, may 1 sa 5 chance na ipasa mo na yan sa anak mo eh.
2: Most likely,
1: meron yan. Pag dalawa kayo, mag-asawa, di mas malaki yung chance na magsasalamin din tayo ng mas maga ng nearsighted, di ba? Pag sobrang nearsighted, sobra ka naman naglalaro, you know, usually kung lilitaw yung grado pag nasosobrahan dito, pagdating na yan ng mga late grade school or high school na, kung hindi siya mana, no? So, ang nearsighted. Kasi nga, natitrigger mo pa rin yung accommodation mo, yung pag-focus mo sa near. So, marami akong pasyente dadating, ay, Dok, wala naman akong grado, ba't ngayon na nagtatrabaho ako, nasa call center ako, buong gabi ako nasa screen. Ngayon lang ako nagkaroon ng grado. Nagkaroon ako ng 50, 25. Kasi that one can be because nga, natitrain na ng eyes yung brain natin na, uy, kailangan ko ng malapit lang. So, lilitaw yan at a later age.
2: So, acquired din siya, Dok?
1: Acquired din. Pero mababa lang. Mababa lang. Hindi lahat na acquire. So, pag dumating sa akin yung bata ng 2 taon, mataas na yung grado, or 5 taon, mataas na yung grado, kasalanan ng TV yan. Nati-trigger, pwedeng tumaas lalo with the screen, pero most probably mana, or ang tawag ko dyan, swerte malas. Wala lang, pinanganak mo lang talagang opo. May salamin. Pag premature ang bata, mas malaking chance mo magsalamin na maaga. Diba? Pag may magulang ka na may salamin, may mas malakas yung chance mong makakuha ng salamin ng maaga. Kapag ikaw ay, yun, nag-near work, but usually later on.
0: So, hindi as a kid. Kasi sabi pagka, may nagsabi na kapag sobra silang nasa screen, it pwedeng lumabo ang mata.
1: Well, tinuturuan mo kasi yung mata na tumingin lang sa malapit, di ba? Pero, meron kasi tayong autofocus sa mata natin, di ba? Parang camera. So, pag nasobrahan siyang laging ganun, syempre, di ba, iti-trigger mo na lang sa phone mo lagi na nakamakro ka or naka-close up. Kaya minsan, lumilitaw yan. Pero pag matagal nang nakapahinga yung bata, minsan nawawala yung konting gradong yon because nga nag-over-accommodate lang sila na
0: okay,
1: tinatawa.
0: So you mean to say it's temporary?
1: Yes,
0: hindi siya permanent?
1: If it's a slow grade. Pag mababa yung grado.
0: Anong like what?
1: Depende kasi po yan. Pag tinignan, kasi may mga bata, ang lalakas ng autofocus. No? Pero sabihin natin na sa 13, 14 sila, tapos 50, 100. 75, o ganun. Baka pwede pang pag-relax.
0: Pwede pang bumalik.
1: Yes, or hindi, pero hindi na siguro mawawala, pero hindi na sana tumaas yan.
0: Hindi diba? Na mawawala yung 50 and 75 dahil sa pagka-gadget na ko, ha? Napaisip ako saan. Diba, ayoko magsalamin rin kasi yung anak ko na maaga.
2: Malaking bagay yung sinabi ni Doc na mana. Kasi ako, yung akin, mamamana nung anak ko sa akin. Diba?
1: There's a risk, yes.
0: There's a risk. Hindi naman 100%.
2: Oo, hindi 100%. Pero still, kumbaga, if you can kind of control that chance,
0: wag mag-gadget.
2: Hindi naman wag mag-gadget.
0: Pero... Can you delay?
1: Well, more outdoor activities. Ang mga pag-aaral ngayon na nagsasabi, basta lumalabas ang bata ng matagal, isa dalawang oras two hours or more outdoors under the sun, it slows down. If you are already developing nearsighted, more outdoor activity actually slows down kasi.
0: The sun, the UV rays actually help? The sunlight helps?
1: Actually, meron pag-aaral na nagsasabi, kailangan ng mata natin ng 500 lux na brightness, na relaxation to relax the eyes and so that it doesn't progress too much. Ang loob ng studio na to, pag nilabas ko yung cellphone ko at tiningnan ko yung light meter ko, malamang nasa 100, 200 lang tayo dito. So, akala mo maliwanag na to.
0: Ang liwanag na nga nito eh. Nasisilaw po ako.
1: So, So, you really want that 500 lux. So, most of the time, gusto ko football, swimming, bisikleta, takbo, ang badminton, ang tennis, kung nasa indoors loob. Yan. Hindi, pero kung nasa labas, okay sana. Pero kung
2: outdoors talaga.
1: Outdoors plays a big factor.
0: So iba yung 500 lux? Yes, but it sounds so luxurious.
2: Luxurious. So, Doc, sa mga bata, may signs na ba na, ako, baka yata palabo yung mata
1: okay,
2: nito?
1: Okay, so, yes, meron. No? So, lagi pag pumupunta ako sa mga eskwelahan, nag-uusap ako with the parents, no? May mga symptoms kaagad yan na magsasabi sa inyo na may problema na anak ninyo, no? Ang pinakauna dyan is yung lumalapit sa TV, di ba? So, nung bata tayo, sinusuway tayo, huwag kalapit ng lapit sa TV, kaya ka nga tumataas yung grade. Pero sa akin, kaya nga lumalapit ang bata sa TV, kaya nga lumalapit ang bata sa blackboard is because hindi nila makita. Diba?
2: Malabo na to begin with yan,
1: no? Ang pangalawang rason is usually magsasabi sila, Doc, alam mo, pagdating sa hapon, gabi, pagdating ng Webes, Biyernes, katapusan ng Linggo, sumasakit ang ulo niyan pagdating sa gabi. Kumukunot ang noo. Again, that's eye strain. Bakit? Kasi kumbaga, dalawa, tatlong araw ka ng late matulog, maaga magising. Pagdating ng Webes, Biyernes, lobat ka na. Di ba? So, hindi mo na-charge eh. So, sasakit ang ulo mo yan by the end of the day. Pag tinulog mo yan, pag ginising mo nawala, usually pwedeng sa mata lang talaga yan because you recharged your eyes already. Right? Doc, yung mukhang masungit, laging masungit, nakakunot ang noo mula nung sanggol, ang taray ng muka, ang sungit, ang seryoso ng muka, pwedeng grado din yan. Pwedeng tinatawag nating astigmatism yon, yung silaw. Silaw na ayaw ng flash. Di ba? Maraming mga batang gano'n, ayaw ng flash, ayaw lumabas kapag maliwanag, pag nagbubukas ng ilaw, nagagalit, Mommy, turn off the light, Daddy, patay mo yung ilaw, silaw na silaw ako. Minsan, senya-senya ng astigmatism. So, yung akala mong laging sungit na bata, napapaaway dahil sa sungit, grado din yun. Astigmatism.
2: Kasi siguro yun yung parang defense mechanism ng mata niya to combat kung ano man yung ayan.
1: Yes. Well, pag kinusot mo kasi yung noo mong ganun, fino-focus mo eh. Yung linyang sumasabog pa loob ng mata, parang iniisa mong linya eh, para mas malinaw.
2: Okay. Doc, ang dami natin mga katanungan dito. Doc, related question from Inda Santos. Doc, good morning. Meron po bang cure or how to cure crossed eyes?
1: Okay, so ang crossed...
0: Strabismus. That's his specialty.
1: Yes. So that's my specialty. Depende po yan sa anong klaseng strabismus meron. May mga bata na naaayos ko yung mata kapag binibigyan lang natin ng salamin. Okay, depende po yan sa eksaminasyon. Kung hindi kaya ng salamin, usually kailangan na ho natin yan operahan para maayos. Para madali lang maintindihan kay Mami, ang mata natin, parang tayong nasa sasakyan. Pag malabo ang mata ng driver, papaling ang drive nyo. Diba? Binigyan mo ng salamin, didiretso. Pwedeng yun ang rason. Pero kung malinaw na yung mata ng driver, pero paling pa din ang gulong, kailangan ko ng i-align. So, yun ang ayusin ko na. Yun ang kailangan operahan ko.
2: Okay. So, ito po, Doc, magandang umaga po. Doc, tanong ko lang po, nasa genetics namin, hereditary sa amin ang malabong mata. Ako po, 7 years old pa lang nakasalamin na until now. Mabibigilan po bang mama na ito ng anak ko? At papaano po kaya? Kasi ngayon minsan nagpaparamdam na siya na medyo malabo na po ang kanyang mata.
1: So actually yan, kung mana na yan, andyan na po yan, nasa dugo na yan. Kung baga sa pantalon, mahilig na po kayo ng maiksing pantalon. So binigay nyo na rin sa anak ninyo yung maiksing pantalon. Pwede natin pabagalin yan. May mga gamot na ngayon na pwedeng ipatak na pampabagal ng magpataas ng grado. Meron na rin salamin na pwedeng ginagamit na pampabagal. Hindi ho mawawala yung grado, pero pwedeng bumagal ang pagtaas ng grado pag may certain glasses or may certain drops na pre-prescribe ang pediatric ophthalmologist, pampabagal, 30-60% decrease in the increase of your nearsightedness.
0: So these glasses are available naman.
1: They're available in the market naman.
0: Pwede
1: po
0: ba yan walk-in, di ba? Ang dami nagbebenta po ng mga salamin. Diba?
1: Sa optical shop po. Yes po, pero ang kailangan niyo yun pong maialala, isa sa bata nga, dahil meron ho tayong autofocus na tinatawag, minsan, pag pumunta lang kayo sa mall, pumatong kayo sa isang makina, titingnan ninyo yung malapit yung litrato, di ba? Doon sa makina. Dahil nag-autofocus ka, pwedeng tumataas yung grado ng mata
0: mo. So, hindi
1: mo.
0: Yun totoo hindi yun ano mo grado.
1: That's why minsan sa bata, gusto namin may nilalagay munang pamatak. Lalo na para for the special glasses, we need to put the drops, relax the eyes, para makuha namin yung tamang grado.
0: Okay, I just have a follow-up question. So, pag nagkamali, for example, kasi hindi ka napatakan eh, nagputa ka lang sa mall eh, di ba? And nabigyan ka ng glasses na yan. Tapos sinuot nung bata na yun, pero hindi yun yung tama para sa kanya. What is the effect?
1: Well, number one, the most common would be masakit ang ulo. Diba? Sasakit okay. ang ulo. Sa simula, susuot nila, pero maya-maya mahihilo na sila. Ayaw
0: exactly.
1: na gamitin.
0: Nangyari yes. yan sa anak ko. Okay. Nahilo siya, ayaw na niyang gamitin. Ang mahal ng salamin.
1: So that's why better to have it checked by your ophthalmologist or pediatric ophthalmologist. Kasi hindi naman ho lahat. Pero may iba kasi tumataas yung grado or bumababa yung grado. May autofocus tayo eh sa mata. So pag pumunta ka sa shop, minsan yung 200 mo baka 100 lang. O baka yung 200 mo dapat 300. Pero dahil nagfo-focus yung mata, nag-iiba. Kaya there's a time na okay siya. Pero pag pagod siya or so bago magandang tulog niya, iba opo. Yung grado. Kaya kailangan, most of the time, we want to put the drops in.
2: Opo, opo. Oh,
0: and then sabi ng optometrist, Doc, masasanay rin yan. What is that? What do you think of
1: well,
0: that?
1: Well, sige. So, again, maraming klaseng grado sa mata. May nearsighted, may farsighted, at may astigmatism. No? Minsan, yung nasasanay sa mata, yan yung astigmatism, no? Yung cylinder na tinatawag. Ang astigmatism kasi, pag pumapasok ang ilaw sa mata mo, sumasabog eh. No? So, kailangan mo yung eksaktong posisyon ng, kumbaga, ng magnifying glass para masunog mo, kunyari, yung dahon, di ba? Para eksakto lang yung beam. So, minsan, kung medyo magalaw yung salamin, siyempre, nahihilo yung bata kung mataas yung astigmatism. So, nasasanay sila because minsan, lagi kong sinasabi sa magulang, sanay ka manood ng TV, patrol ng naka-antena. Bigla kang mag-HD or mag-4K. Magugulat yung utak. So, talagang mahihilo yung bata. So, hanggang 2 linggo, kung hilo pa rin after 2 weeks, malamang iba na yun. Diba? Kailangan yung pa-check up ulit.
0: Kaya ingat rin po tayo. Hindi ko naman sa ano, kasi syempre yung optometrist, may pinag-aralan din yan, diba? Mm. Pumasa rin sila sa pagiging optometrist. Yun lang, kailangan lang natin na, what's your advice?
1: Well, ako sa mga kakilala kong optometrist, lalo na around the hospitals opo. Where I work, alam na nila pag dumating yung bata sa kanila, tapos nakita nila iba yung grado, sasabihin na nila, sige, pumunta muna kayo sa doktor, sa ofta, sa pedio-ofta, magpa-check up kayo. Ako naman kasi po, hindi ko naman pinapagawa yung salamin. So, babalik ko rin naman kayo sa optometrist na gumawa, na nag-refer sa akin, di ba? So, sa akin, yun lang yun eh. Kapag medyo sa tingin ninyo, ang taas masyado ng grado, sabihin mo na lang, unang dating mo sa optometrist, 500 na kagad yung grado, katulad na kay Migs nung una, pero for 6 years old pa lang yung bata.
3: Grabe naman.
1: Diba? Pwede na. Well, pwedeng may ibang ganun, pero kung medyo nagdududa kayo, better na, it's better to be seen by a pediatric ophthalmologist to make sure lang, or an ophthalmologist to make sure na tama yung ibibigay na salamin sa inyo.
0: Ayun, right. Doc, dalhin ko yung co-parent ko si Doc.
2: Yes, oo.
0: Dalhin natin yung anak natin.
2: Oh.
0: Like, for example, si Migs po, may maliliit na anak. At what age na kailangan ipakita niya? Kasi you have to parang expect na baka there's a higher chance na malabong mata ng mga anak ni Higgs dahil siya rin nung bata.
1: So usually, ang sinasuggest po namin is actually 1 year old if you see a problem, 3 as a first checkup between before going to small school, tapos grade at 5 years old, bago mag-kinder. May batas ang Pilipinas na dapat lahat ng bago mag-kinder, 5 years old ay kailangan masilip sa ma-check ng once, ng visual screening. So may visual screening law ho tayo. Hindi ko alam kung napatubad na, pero napirmahan na po yun. Na may visual screening tayo na lahat ng bata 5 taon, bago mag-kinder, ay dapat ma-screen at least once para ma-check yung mata. No? Kasi mahirap nga. Baka ma-late kayo eh. Masapihan kayo na ang gulo ng anak nyo, ay, di man marunong magbasa yung anak nyo, yun pala, hindi lang nakakakita.
0: Exactly. So, dapat talaga mapatupad yung batas na yan. Sa school ng mga na iba, ay required na magpa-check up sa mata.
2: Correct.
0: Bago mag-umpisa ang school year.
1: Yes.
0: Dahil mahirapan yung bata, okay pala, salamin lang ang solusyon, kaya mababa yung grades. Oo.
2: Ayun. Alright. Okay. Maraming salamat.
0: May isa pa ako, Doc, yung banlag. Kasi duling, yung banlag. Banlag. Anong solusyon dyan?
1: Okay, ang banlag, ganun din katulad ng sasakyan, medyo palingan na naman ang gulong. Again, ang pinakasimple pa rin muna is actually just salamin. Kasi most of the time, pwedeng malabo lang yung isang mata or mas mataas yung grado ng isa kumpara sa kabila. Kaya nagpapaling yung mata nila. So, first of

0: naman. Sige. Maraming maraming salamat for being our Doctor Servicio, Dr. Carlos Chua. Sa mga nanunod, nakikinig, kailangan magpatingin ng kanilang anak. Saan po siguro and kung saan malapit sa kanila, 'di ba?
1: Yes, yes.
0: Ano ba ang website?
1: So, actually, pwede kayong pumunta sa Philippine Society of Pediatric Ophthalmology and Strabismus Facebook page. We have a list of doctors, actually of hospitals, kung nasaan lahat ng mga pediatric ophthalmologist para masilip, para matingnan namin kayo, para mas-check up natin kayo. Kung may katanungan din kayo, pwede kayong magtanong dun sa Facebook Messenger page namin, no, para malaman natin yon. Meron rin ho tayong Facebook page for the Philippine Academy of Ophthalmology, no, iCare. So we actually also show infographics there kung may mga gusto kayong matanong.
2: All right.
0: Yan. Ako, ang dami nating natutunan. Maraming salamat, Dr. Carlos Chua, for being our Dr. Servicio. Thanks, Doc.
2: Thank you, Doc. Bago po tayo mag-gap, bago po tayo mag-break, anunsyo lang po, magandang balita mula sa Land Bank. Simula ngayon, May 21, 2026, 8 pesos na lang from 15 pesos ang InstaPay transfer fees gamit ang Land Bank mobile banking app at iAccess. At may isang free transfer kada araw para sa padalang 1,000 pesos pababa. Mas tipid na at mas convenient pa. Ito po ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos para gawing mas abot kaya at inklusibo ang serbisyong pinansyal para sa bawat Pilipino. Speaking of Land Bank, ingat din po, meron din po mga ibang scams. Meron po mga scam related po na ginagamit po ang pangalan at logo ng Land Bank na mag-i-email sa iyo at po sasabihin remove device. Parang yung device mo daw was used to log in sa ibang lugar.
0: Ay,
2: yung pala phishing.
0: Tatakuting ka.
2: Oo.
0: Actually, red flag ho yan. Yung mga tatakuting ka.
2: Oo.
0: Gawin mo agad. Bilisan mo. Di ba? Or may link na pipindutin. Ano yan? Usually, scam po yan. Or scam. Isipin nyo na, scam. Ayan po. Okay, magbabalik po ang nagseserbisyo Ninia Corpus at Migs Bustos. Oras po natin, 11:46 ng umaga.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninia Corpus kasama si Migs Bustos. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
5: Malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
3: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
6: Nagseserbisyo.

0: Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM. Negosyo natin, palaguin natin. Grow Negosyo!
1: Kasama po natin sa Grow Negosyo ang founder and CEO ng Buy Buddy na si Raquel Luy Dacena. Good morning sa iyo.
2: Good morning. Thank you for having us today.
1: Thank you for coming. And also kasama natin ang kanyang co-founder, si Third Duran. Good morning sa iyo,
3: Third. Good morning po. Maraming salamat for inviting us here.
4: Yes.
1: Okay, umpisa na natin. Ano ba itong Buy Buddy?
2: So, Buy Buddy is the Philippines' first lifestyle app that's dedicated po to buy one, get one deals. So, inside this app is all buy one, get one na mga deals on curated restaurants and businesses. It will help stretch the subscribers' budgets. It will give them more reasons to go out again, to celebrate again. So, that's the goal in terms of the subscriber side naman.
4: Okay. So, okay. Pero ang paano yung ano nito? Kasi sabi nyo nga medyo first ito, di ba, third. Paano yung kumbaga style or kumbaga paano yung user experience? Kasi medyo kakaiba siya. Catered lang siya sa mga buy one,
3: get one.
4: Buy one, get one.
1: Kasi sabi nga namin, BOTO.
4: BOTO.
1: buy one, take one. Hindi BOGO.
4: BOGO, buy one, get one.
3: Ano, pretty straightforward yung app namin. Ano. So, ayaw namin ang may friction with the consumer. So, they subscribe with the app. It's 299 per month.
4: Pesos per month.
3: 299 yes. Pesos per month. And then, per subscription nila, makakakuha sila ng tatlong voucher sa lahat ng merchant partners namin inside the app na pwede nilang magamit per month. So, easy to use siya kasi pagpasok mo sa app, choose, let's say for example, you're in the area of QC and then meron kaming partner na nandito, click mo lang kung available yung voucher kasi nakalagay naman kung anong time pwede mo siya magamit and then just redeem the voucher then make QR code, pakita mo lang siya sa merchant and then si merchant scan niya lang yon, enter nila yung PIN and then that's it. So, seamless for both parties, the merchant and the consumer.
4: So, curious ako, no? Kasi syempre, buy one, get one. Mm. So, cost din siya, in a way, big way, sa merchant.
3: Sa merchant,
4: so, paano naman ito nakakatulong sa kanila?
3: So, dinesign namin yung app to really highlight on inclusive economic growth, especially for the MSMEs. Kasi we want to have a same level of playing field. Lalo na yung economy natin right now, daming struggling na. Kasi kami rin, kaya rin namin siya nabuo siya. Meron siyang restaurant before pandemic and then nagsara. And then ako rin, meron akong small cafe. So, naiintindihan ko yung kung gaano ka hirap and expensive yung marketing. So, since it's buy one, get one, opportunity siya for the restaurant na, okay, kunwari siya yung consumer and then meron akong i-offer na buy one, get one, hindi naman siya pupunta ng siya lang. So may kasama siya. Kasi kunwari ang buy one get one is a sisig. Hindi mo naman mauubos ng ikaw lang, di ba? So magdasama siya. Either magsama siya ng dalawa or tatlo. So pag pumasok sila sa restaurant ko, automatically, o-order pa sila ng iba.
4: Correct. Hindi naman sisig lang.
3: Hindi naman sisig lang, di ba?
1: Kasi dapat may rice.
4: May rice. At saka may ibang ulam.
1: Correct. At saka may soup.
3: May dessert.
1: May dessert.
3: So makakover, kumbaga yung take one is a trigger na lang siya. And makakover yung cost doon with the other orders nung consumer.
4: So to clarify, yung mga merchants dito, kumbaga dine-in to, hindi siya delivery.
3: Yes. Dine-in. Kasi ginawa namin yung app dahil we intend, with technology, it gives convenience for everyone through delivery, right?
4: Yeah.
3: Pero sa amin, dine-in siya because with technology also, we want to bring back that human connection na sama-sama naman tayong kumain.
2: Let's go out again.
3: Technology gives convenience, pero technology will bring back yung human connection.
1: So marami ba kayong member na mga restaurants? Anong, we don't have to mention the names, ano? Pero kasama ba dyan, for example, fast food, coffee shops, ano pa ba, at iba pa?
3: Right now, so since kaka-launch lang namin kagabi po.
1: Kagabi? Wow, yes. Congrats!
4: First interview.
1: Guys, ha? Okay.
3: Maraming sana po. And, so yung merchant namin varies from, your neighborhood cafe, family-owned restaurants, tsaka ang dami ngayong mga emerging local concept na maraming mga galing na mga chef na nagtatayo ng mga sarili na lang businesses. Mm-hmm. So, gusto namin na lumilevel din sila with the bigger, the larger brands. Mm-hmm.
4: Tama.
1: Example na nga, okay lang sa akin, if it's a small business, medium-sized business, what, for example, here in Quezon City, anong restaurants? Kasi ang dami kong favorite dito sa Tomas Morato area. Kasama ba yan?
3: Si Good Papa, if you're familiar sa Tomas Morato, mayroong Good Papa restaurant.
4: Pizza?
1: Pizza ba? Ay ba yung Papa's Pizza?
3: Good Papa. Parang ano siya, breakfast brunch place.
4: Okay.
3: So, yun, malakas sila pagka weekend kasi daw nagsasara yung Morato
4: Street.
1: Ah, okay. Kasama sila dyan.
3: Kasama sila.
4: Oh, maganda kasi natutulungan mo nga. Maganda ngayon natutulungan mo yung mga literal micro-business na sabihin natin, nagnegosyo sa kasi recipe ng mama niya, ni Papa niya. Na at least bibigyan mo sila ng marketing opportunity para mas makilala.
1: Can you give other recommendations? What else?
2: Well, ang idea po kasi talaga behind ByBuddy and what we really want to happen is for it to be habitual po for Filipinos of all ages to check out first bago po sila mag-decide kung saan sila pupunta, saan tayo kakain. So from college students to somebody like yourselves na who can, you know, afford a little bit more luxurious types of restaurants, there's something for you. So the more restaurants that we can bring into the app, the better, because then it's going to be for everyone already talaga.
1: Mm-hmm. So for now, it's what do you mean? So sino ngayon yung mga restaurants ninyo? Mas mura, mas mahal, mid, ano ba yan?
2: Different ranges.
3: Okay. Kasi ang target, wala kaming target market talaga na niche. Okay. It's more of varieties talaga na open kami na because of the 299 subscription.
2: Opo.
3: If on this week, afford mo lang, let's say for example, ganitong budget lang, and then bagong sahod ka, afford mo naman yung mas mahal na nakainan, nasa app din naman siya.
1: Okay, and sa mga interesado po na, for example, na lokal na kainan, di ba, at mga brands na gustong sumali sa inyong komunidad, papaano po yan?
3: Mag-message lang po sila sa aming official Facebook and Instagram account, www.facebook.com, it's ByBuddy. Same handle po for both Instagram and Facebook. And also, they can send an email to info@bybuddy.ph.
1: Oo. Mm-hmm. Pag sinabing buy, guys, hindi buy.
3: B-Y.
1: Bili
3: po ah.
4: Why?
1: Buy as in bibili. Mm-hmm. May dash palagi.
3: Wala po. One word po siya. B-Y-B-U-D-D-Y. Uh-oh.
1: So, siguro last question. Ano ang iyong hope para sa kinabukasan nitong ByBuddy app na ito, Raquel?
2: So, like I said nga kanina, parang ang vision talaga dito is maging habitual siya for people to use. Hindi po siya magiging isa na namang app na ida-download na lang at kakalimutan. Magiging partner po, that's why Buy and Buddy. Magiging partner po natin when it comes to spending, to say yes po to experiences again na pag-anniversaries, you can... Pwede nyo nang subukan yung matagal nyo nang gustong subukan na restaurant, pero parang mahal dyan eh, parang ganun. Kasi there is a buy one, get one deal there. And it's more of a reward for you rather than discount. So for merchants naman, we really, really hope to help as many merchants as we can, especially yung mga chef-driven restaurants, yung mga walang millions of budgets in terms of marketing, yung hindi makakasabay sa mga malalaking brands at kilala na.
1: Pero masarap. Talagang they have something to offer and they deserve a space, di ba?
2: Exactly.
1: A platform for that.
2: Yung mga meron, mga empty seats nila during their slow hours, even if kilala ka na, you will still have slow hours and slow days.
1: Uh-oh.
2: So we will help them fill that gap. Mm-hmm. So that's what we want. That's the vision of ByBuddy.
1: I see. Pero $2.99 per month ito, consumable ba yan?
3: Hindi po siya consumable.
4: Inclusive.
3: Opo, yung $299 nyo po na subscription, may 3 vouchers ka na po agad.
2: Per merchant.
1: Or get one.
3: Buy one, get one.
1: Teka lang.
4: Check natin.
1: Go. Yeah.
4: Okay.
3: And also to add lang po dun sa sinabi ni Raquel with regards, with hopes on the merchant side naman po. Sa amin naman kasi we want na lahat ng MSMEs na, as mentioned kanina, na they can thrive together with the larger brands. Because itong mga local businesses na to, if mag-thrive sila, domino effect siya because it will create more jobs.
1: Yes.
3: And then mas empowered yung entrepreneur. And then mas maraming choices for meaningful dining experiences.
4: All right. Thank you so much. Maraming salamat po. Mula po sa Bye Buddy, si Raquel Louis Dacena and si Third Duran. Sila po ang co-founders ng bagong platform na ito, ang Bye Buddy. Thank you, guys.
1: Thank you so much, guys. Kaka-launch lang pala. Kaka-gutom kasi launch na rin. Oh. At kaka-launch lang kasi nila. Oh. So I wanna, syempre, let's help them no promote this one. Kaya pwede nyo pong i-unlock ang inyong mga buy one, get one, mm-hmm. hindi take one.
4: Correct.
1: Perks. Pero yun rin yun, take one.
4: Oh.
1: I-download lang po yung kanilang Bye Buddy app.
4: Alright. Thank you guys. Thank you.
1: Thank you so much.
4: May babatiin lang ako, Ate Ninsa. Baka pwede rin niyang i-treat ang kanyang pamilya. Aba, nanonood ngayon ha, ang nag-iisang Charlene San Pedro from Going Bulilit.
1: Hi!
4: Yes, si Showbiz Charlene. Meron kaming tinitape ngayon. Teaser na lang yan. Hello to Charlene, of course, kay Mami Mylene, kay Tita Mel, and Kuya Jeremy.
1: Ayan.
4: Hello guys, thank you for watching.
1: Bakit may pelikula ka? Artista ka na rin ngayon, partner.
4: Abangan nyo na lang.
1: Mamaya, andyan na si Migs ha. Meron ng teleserye to ha.
4: Ay, hindi naman. Fun lang.
1: Oh yeah. Okay, again, happy birthday to Miss Elena Empas. Belated happy birthday, Dr. Luisa Tixon. And hello, laging nanunod sa atin, ano, si Richard Merck, Randy Santiago. Ayan po, ay mabuhay po kayo.
4: Ayan.
1: See you, Migs. Mawawala ako medyo, ha?
4: Slight. We will miss you.
1: Okay, I will see you guys soon. But for now, bye.
4: Uli ako po si Migs Bustos, nagseserbisyo.
1: Ito po si Ninia Corpus, nagseserbisyo. Bye.
0: Nagseserbisyo, Ninia Corpus, kasama si Migs Bustos. Sa DZMM. Maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello, Attorney!
5: Hello, Attorney!
0: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello, Attorney!
6: Magandang Huwebes ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po. Para sa Hello Attorney sa DZMM, kasama ang aking napakaganda partner Liza Aquino.
7: Hello po mga kapamilya. Happy Thursday everyone. Ngayon po ay May 21, 2026. Isang kemot na lang po niyan. Mag-weekend na. Kapit-kapit lang po mga kapamilya. Samahan niyo po kami hanggang alas 2 ng hapon dito po sa Hello Attorney. Good afternoon. Hello. Sa mga nakatutok po sa Sky Cable Channel 26, hello po sa inyo lahat.
6: Hello, good morning, good afternoon, good evening din po sa lahat ng ating kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
7: At syempre, hello po sa lahat ng mga nasa kalsada, nakikinig po dito sa
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
7: Ngayon ko lang napansin, nakaka-vertigo din pala yung suot nating dalawa ngayon. Naka-stripes, tapos naka-checkers.
6: Nag-uusap ba tayo?
7: Parang gusto lang natin silang lituhin for today's video. Huwag kayo mag-alala. Atin namang pag-uusapan, partner. Hindi naman nakakalito. We promise you that.
6: Mm-hmm.
7: Gagawin pong simple yan ni Attorney Noel. Kaya kung gusto po makisama sa aming huntahan for today's video, maaari na po kayong padala ninyo ang mensahe at greetings sa aming pong mga hotline.
6: Televiber hotline po, 0919-278-3000. At pwede rin po kayo maging live caller. Samahan niyo po kami ni partner Liza. Sa pamamagitan ng pagtawag dito sa landline 8924-4101, locals 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
0: tawag na, text na, comment na sa Hello Attorney!
5: Hello Attorney!
7: Source po na 108 ang hapon, atin na pong alamin ng ating Thursday lesson.
0: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Hello Attorney!
7: Alright mga kapamilya, ang ating pag-uusapan ngayon ay isa pong nag-trending na post ng celebrity na si Aura Brighella, partner.
6: Mm-hmm.
7: Although I am, di ako masyadong familiar kay
8: aura, pero ayun na eh, siya nag-trending dahil may kinall out siya na isa pong professor,
9: oo,
8: partner.
9: Guro.
8: Guro pa naman to. Ano ba naman yan? Ang sinabi po niya sa kanyang post, mayroong inappropriate and deeply disrespectful behavior. Ang naging komento nitong professor na ito sa isa po sa kanyang mga post. So ate po, pag-uusapan ngayon mga kapamilya, may kinalaman po dito, ano po ba ang batas na pwedeng kaharapin na kahit sino man po, most especially mga professionals pa po natin at mga guro natin, na makikita po na medyo may mga disrespectful actions, partner, or in this case, yung mga ganito pong klase ng pananalita, partner.
9: Yes.
8: Go ahead.
9: Partner, ang pinag-uusapan ngayon natin ay walang iba. Alam na ng ating mga kabatas, mga kapamilya dito sa Hello Attorney. Republic Act number 11313. Or
8: ano yun, partner?
9: Safe Spaces Act, partner.
8: Okay.
9: So dito, malinaw, siguro para lang maintindihan ng ating mga kapamilya, babanggitin, hindi ko lang bibigkasin yung mismong bastos na salita, pero kayo po ang humusga at tutulungan po namin kayong timbangin yan sa mata ng batas, sa mga pamantayan na nakatakda nito dito sa Republic Act number 11313 or yung Safe Spaces Act. Ang sinabi po doon, kasi comment po ito sa isang public post ni Aura. So meron siyang pinost at yung comment, at ito hindi nagtatago, partner, yung pangalan niya sa social media, yun mismo
8: ang ginamit niya.
9: Ang ginamit niya. Pero paalala lang natin, kahit na gumamit ka ng fake account at ultimately meron tayong computer forensics na trace sa iyo, pwede ka pa rin papanagutin.
8: Okay. So, ano po ba yung sinabi, exact na postpartum?
9: Okay. Itong si Aura po, para lang naman po maintindihan natin, isa po siyang trans woman.
8: Okay.
9: Okay. Ano pong ibig sabihin nun? Isang tao na pinanganak, ang kanyang sex assigned at birth ay male.
8: Okay.
9: Pero he identifies as a woman.
8: Okay,
9: so,
8: all right.
9: Ibig sabihin kung paano siya manamit, paano siya mag, kumbaga, mag-make up yung kanyang buhok.
8: Okay.
9: Eh, siya ay babae.
8: Okay.
9: At sa kanyang puso, sa kanyang kalooban, siya ay babae.
8: All right.
9: At yun, tandaan natin, hindi yan bawal sa batas.
8: Opo, okay, tama po.
9: At ito na nga, ang comment nung kanyang professor.
8: Kanyang professor
9: or, sorry,
8: ba?
9: Isang profesor, hindi ko alam kung talagang profesor niya, kulang tayo sa fact. Nakalagay doon, babaeng may bleep.
8: Oh,
9: okay, so
8: okay,
9: kayo na po ang mag-supply, pero madali naman po yung mahanap sa social media para
8: yes,
9: alam nyo lang po kung ano ang pinag-uusapan natin.
8: Mm-mm.
9: At dito naman, partner, ang good news sa isang banda, dahil nagreklamo siya, una, syempre, kinall out niya in public. Karapatan niya yon.
8: Yes.
9: Okay? Pero dumaan din siya sa tamang proseso. Nagreklamo siya doon sa presidente ng universidad.
8: Ayun.
9: At nagpapasalamat si Aura doon sa presidente na bukas siya sa kanyang reklamo at pinangako na ito ay aaksyonan kagad, iimbestigahan kagad. Tandaan natin, dahil ngayon po yung reklamo na yun in the form of an administrative complaint.
8: Okay.
9: So ibig sabihin, kailangan mabigyan pa rin ng due process yung inireklamong profesor ni Aura.
8: Ayun, ang ganda, pinag-uusapan po natin ito kasi malapit na ang June, partner. Back to school na naman. Oo, no? So marami po tayong dapat matutunan dito sa batas na ito. Ang Safe Spaces Act ay malawak po. Maraming elementong pasok sa batas na ito. So ito po, isang post, isang comment ito. So
9: yes,
8: paano ito? Safe Spaces at anti... May cybercrime ba dito? Wala. Safe Spaces lang.
9: Actually,
8: pero kasi sa social media pa ito...
9: Cybercrime yan. Kasi kasama yan doon sa krimen na gumagamit ng digital means or computer. Pero gusto ko lang magmarite sa iyo, partner.
8: Go ahead, partner.
9: Kasi meron tayong mga kabaro, meaning mga lawyers, na napagalitan ng Korte Suprema noong 2023.
8: Dahil?
9: Okay, imamarites ko sa iyo kung bakit. Kasi may isang abogado na nag-post. At nagkaroon ng, siyempre, pag nag-post ka, may mga
8: discussion,
9: magko-comment, diba? So, ito, sabi niya, doon sa kanyang post, just prosecuted and helped convict a member of the LGBTQ community for large-scale estafa. The new convict then began cussing at me and accusing me of being a bigot, a first for me. So, pero
8: okay,
9: medyo maikli lang, pero medyo mahaba yung maraming involved. Pero okay, yung hindi lang po ito isang abogado. At yung ibang mga comments, halimbawa, sabi niya, sino yung bakla na judge sa kay MTC sa first floor? At yun na nga, yung...
8: Ah, public yan?
9: Oo. Oh, pero yun, okay, ang kanilang depensa doon, pardon, tandaan natin, itong kaso na ito, dahil po ang mga abogado, under the administrative disciplinary authority ng Korte Suprema, kung halimbawa may nakikita po kayong mga abogado na bastos, lalo na yung mga comments na kagaya nitong nireklamo ni Aura na transphobic.
8: Oo.
9: Pag sinabi po nating transphobic, hindi lang po yan parang takot. Kasi pag sinabi nating transphobia, parang takot sa mga trans.
8: Mukhang
9: gender,
8: parang I think leaning towards ng didiri ba
9: bastos
8: sila? Ayaw nila?
9: Sabihin mo na diretso, bastos, demeaning. At yan ay kumbaga same meaning nung pinag-uusapan natin kahapon, partner, yung sa child abuse, debases, degrades, and demeans the intrinsic worth and dignity. Kahapon po in the context of child abuse.
8: Okay.
9: Pero ngayon, in the context ng karapatan ng LGBT community, bakit po kasi sa mismong RA 11313, illegal po ang mga pagsasabi ng transphobic remarks sa pabigkas man o ito man ay matatagpuan online. Puntahan lang po natin ito kasi ang kanilang depensa.
8: Wait, teka, sino pupunta natin, partner?
9: Itong kaso, sorry. Okay. Itong kaso noong 2023.
8: Okay.
9: April. So, tatlong taon na, partner.
8: Oo, tama. 2026.
9: Tatlong taon na itong kaso na to. At dito ang title, partner. Regarding disturbing social media posts of lawyers/law professors. Kaya ito yung naisip ko na gawing, kumbaga, dagdag na kaalaman. Kasi, tandaan natin, yung mga abogado po, bukod sa pagiging, kumbaga, officers of the court, kumbaga, representative din sila ng kapwa nila abogado.
8: Mm-mm.
9: At bilang mga abogado, we are bound.
8: Tama.
9: Nakatali po kami sa may bago na pong canons of professional responsibility. So,
8: okay,
9: dito po, dyan sila sinukat. Kung tutuusin, yung pagsukat po sa kanila dito, yung pamantayan para sa mga abogado, admittedly, mas mataas po yan.
8: Dapat.
9: Kasi wala pong katumbas niyan.
8: Oo.
9: Halimbawa doon, kasi dito, lawyers and law professors. Kasi
8: yung
9: law professors...
8: Yun pa ng batas part.
9: Oo. So dito, ang pinag-uusapan lang natin, profesor ng isang trans.
8: Okay.
9: So kung tutuusin, hindi pa rin pareho, pero makakakuha po tayo ng mga aral dito. Ano ba yung, kasi kagaya dito, ang kanilang defense, partner, sinasabi nila, ito, yung kanilang exchange ay, yung kanilang account ay may private settings.
8: Ano ibig sabihin
9: ang nun? Ang ibig sabihin nun, hindi nila intention na ito ay ipangalandakan.
8: Pero pinost nila, partner, hindi naman yan chat conversation eh.
9: Correct. So, dito, yun, ang sinabi ng Korte Suprema, san may nauna ng kaso, yung mga post sa social media, kahit na naka-strictly
8: Friends only.
9: Oo, yung kumbaga highest settings ng confidentiality na hindi talaga dahil nga by the very nature ng social media
8: yes,
9: bukas na bukas at mas madaling kagaya ngayon may umiikot ng mga chats, 'di ba?
8: Oo.
9: So kahit na group chat 'yan, private sa inyo, kumbaga sa nature niya, madaling i-share, madaling...
8: Oo, delikado ka dyan, partner. Maraming resibo dyan, pwede ka mas-screenshot dyan.
9: Yun, eksakto. So, ang sinasabi ng Korte Suprema, hoy, kayo mga abogado, hindi kayo pwede magtago sa pagsasabi lang, hindi o, tignan nyo, naka-maximum privacy control. Yung, di ba, mayroong privacy control, may levels kasi yun, may hierarchy. So, kumbaga, sinagad na nila yung privacy. Sabi ng Korte Suprema, teka, hindi kayo mabibigyan niya ng protection kasi
8: pero
9: mataas.
8: Sorry partner, nalilito lang ako. Ano po ba yung nakaka-insultong nasabi po nila doon sa conversation?
9: Kung tutuusin mo partner, yung kanilang exchanges, pinagtatawanan nila yung either yung baklang huwes o baklang kumbaga litigant o yung kliyente.
8: Pero linawi ko lang po, nakaka-insulto po ba ang salitang bakla?
9: Ayan, magandang tanong.
8: Kasi depende po yata ito eh. Kung baka
9: yes,
8: parang,
9: partner.
8: Kung bakla ka naman talaga, and loud and proud, there's nothing to be, I don't know, offended about
9: okay.
8: when they use that term.
9: Puntahan natin, partner. Yung, eto, yung professor, sabi niya, babaeng may be.
8: Oo.
9: So kung tutuusin mo, factual yun.
8: Yes.
9: Yes, di ba? Totoo yun.
8: Totoo naman.
9: Pero,
8: alright.
9: Okay, ano yung, kasi intention, hindi mo mababasa yung isip. Pero
8: okay.
9: sa konteksto, sa kasi kung tutuusin mo, kung ang intention mo ay, kumbaga, ano bang intention mo? Yung, kasi tanggapin natin, dito sa Supreme Court case na ito, sinasabi na hindi lahat ng tao tinatanggap ang mga bakla.
8: Yun lang. Okay.
9: Kumbaga, hindi nila accepted.
8: Okay.
9: Halimbawa, ganun. Pero, pinaalala ng Korte Suprema at yun ay kumbaga may hinugod din sila doon sa mga naunang kaso
8: okay.
9: yung ang Ladlad versus Comelec at sinabi doon ng Korte Suprema ang pagiging bakla or homosexual activities is not a crime
8: yes,
9: in the Philippines.
8: Oo.
9: So kaya kasi doon ang issue doon sa ang Ladlad yung kanilang accreditation as a party list. Gusto nilang sumali. Dininay sila ng Comelec at ni-reverse ng Supreme Court. Sinasabi, pwede kayong mag-participate sa party list
8: Oo,
9: election.
8: So pero if alam naman natin na hindi illegal po maging bakla,
9: yes,
8: bakit
9: partner.
8: Po nagiging
9: issue?
8: Kailan siya nagiging issue?
9: Kasi nga, partner, depende sa, kumbaga, intention na makikita natin sa konteksto. Kung ang intention ay pang-ridicule, pinagkakatuwaan, pinagtatawanan, pero ultimately kasi yun din ang depensa nila, partner, parang sinasabi nila, kumbaga, harmless humor.
8: Mm-mm.
9: Ang sinasabi ng korte, in not so many words, hindi yan harmless. Yan
8: kapag may na-offend
9: ay,
8: ka na isang tao.
9: Correct.
8: Okay.
9: Sinabi pa nila doon, sinight nila itong batas, partner, RA-11313. Ang sinasabi, kumbaga, lawyer ka, nanumpa ka, I will uphold all the laws, I will uphold the Constitution and all the laws and rules and regulations promulgated by the duly constituted authorities. That includes this law, the Safe Spaces Law.
8: Mm-hmm.
9: So pinangako mo sa iyong dangal bilang abogado na itataguyod mo lahat ng batas without exception. So doon nadali sila, partner. Yung iba sa kanila, na-reprimand at may kaunting diskusyon, tama na ba yung warning? Tama na ba yung papagalitan, reprimand? Kasi mayroong na patawan ng multa.
8: Oo.
9: 25,000.
8: Seryoso?
9: Seryoso.
8: Per
9: kasama
8: ano ba yan? Per
9: dito.
8: Count yan? O yung sa buong, in totality
9: kasi nga,
8: yan
9: ano
8: ang kaso?
9: Na yan, kumbaga, itinreach siya yung may nag-post
8: kabuan,
9: tsaka
8: right.
9: nag-exchange
8: okay.
9: sila.
8: Hindi naman yung per word na bakla nila is 25,000
9: pesos. Hindi, partner.
8: Okay.
9: Pero kung tutusin mo, kagaya nun, na ipaliwanag nila na parang sinasabi nila parang ano lang ito eh, friendly banter patawa so pero sinasabi ng korte
8: kaya
9: hindi
8: careful
9: yan.
8: What you post
9: oo.
8: Careful
9: at
8: what you say
9: ang matututunan
8: kasi,
9: din natin dito
8: oo.
9: Kung ikaw ay tao na nasa posisyon kagaya ng isang profesor
8: at
9: kagaya ng isang abogado
8: tama.
9: Law professor mas mataas yung inaasahan sa iyo ng batas kung kaya nga kagaya ngayon partner. Ang pinag-uusapan lang ni Aura, yung kanyang administrative complaint. Pero kung tutuusin mo, pagka yan ay inireklamo niya
8: Safe
9: ng criminal case,
8: yan, criminal
9: posible
8: case pa.
9: Siyang kumbaga, makakuha ng remedyo sa batas,
8: Oo.
9: Criminal.
8: Hindi ko naintindihan kasi why is there a need to post it eh? Bakit ka pa kailangan pa? Yung comment ah. Yung
9: yes,
8: comment
9: partner.
8: Mo na babaeng may. I don't understand bakit mo pa siya kailangan i-type doon
9: pero
8: sa isang public post
9: ikaw,
8: na
9: partner,
8: hindi mo naman kakilala
9: okay,
8: masyado.
9: Ikaw, layman, sasabihin mo, nung nabasa mo yun, ikaw ba, kumbaga, wala lang. Or, uy, nakakabastos yun. Ano ang reaction mo?
8: Actually, nakakatawa kasi una kong tanong sa'yo, di ba? Ano ba ibig sabihin nung B?
9: Oo,
8: hindi ko rin siya gets
9: alam.
8: Eh.
9: Pero nung
8: alam
9: sinabi ko sa'yo, partner,
8: oo,
9: medyo,
8: parang,
9: diba, layman's understanding. Medyo, at saka ito,
8: medyo
9: tandaan.
8: Medyo off siya, partner.
9: Correct.
8: Hindi dapat na ino-comment yung mga ganun.
9: Correct.
8: Oh, hindi, una, parang, ewan ko ba, parang, ano ba, what do you get out of it? Anyway, by insulting people, what do you get out of it?
9: Yun, partner. Halimbawa, diba? Sasabihin niya, kasi yung iba, ganito mag-depensa, partner. Sasabihin niya, alam mo, bilang matanda, kagaya ko. Matanda.
8: Kaya talaga depensa, sige, oh, galingan mo, partner.
9: Gusto ko siyang turuan, ituwid ang kanyang landas. Okay, huh? So kung yon ang intention mo, okay, partner, bakit ka magko-comment? Eh, pwede ka
8: pero
9: naman.
8: Pero tuwid ang landas, bakit? Hindi naman sila naliligaw.
9: Exacto.
8: Eh. Kung yan ang identity nila, let
9: exacto.
8: them be. That's
9: pero,
8: their life.
9: Yan, diba? Yung gusto kong basahin dito, partner.
8: Parang
9: kasi,
8: backwards yung thinking, partner, 21st century
9: exacto,
8: na tayo,
9: partner.
8: Diba?
9: At dito, hindi lang pinag-usapan ng RA 11313.
8: Uh-oh.
9: Pinag-usapan dito, partner, international human rights.
8: Mm.
9: At yung isa sa pinaka- widely na accepted in the international community, Universal Declaration of Human Rights, sinight dito.
8: Mm.
9: So you can imagine, ang sinasabi dito ng korte, hindi lang ito standard sa Pilipinas,
8: mm-mm.
9: ito rin ay standard sa buong mundo. Sabi niya, proclaims that all human beings are born free
8: mm-mm.
9: and equal in dignity
8: Yon,
9: and
8: I like
9: rights.
8: That. I like
9: so
8: that.
9: Matindi, yung kumbaga, pag invoke dito sinasabi
8: pantay,
9: kayong
8: pantay,
9: mga abogado dapat alam nyo to, hindi kayo pwede magtago sa hindi nagpapatawa lang po kami,
8: hindi, walang kaya, natawa natawa ka ba, hindi ako natawa,
9: hindi.
8: Partner,
9: okay, so at lalo na kumbaga yung tao kagaya dito si Aura na trans, nabastos talaga siya kasi kung tutuusin mo iba yung kung ang intention mo talaga. Kahit na sabihin mo na magkaiba kayo ng paniniwala, relihiyon, morality standards, religious standards, kung ang intention mo talaga ay magbigay
8: ng
9: kaalaman mo
8: okay.
9: ng gabay, hindi mo ipopost yun.
8: Tama.
9: Diba?
8: Tama.
9: Anong aral ang makukuha? At tandaan mo,
8: tama.
9: Meron pang ibang mga bata na nakakabasa niyan.
8: Mm-mm.
9: At ano yung isipin nila? Nako, profesor ito.
8: Oo.
9: Anong pamantayan? Anong moralidad? Anong pamantayan ng paggalang
8: mm-mm.
9: ang itinuturo niya
8: tama,
9: sa amin
8: tama,
9: na okay lang ba
8: oo.
9: Na kapag may nakita kang bakla ay sasabihin mo babaeng may B.
8: Hindi diba? Naman tama yun.
9: Hindi tama, oo. Malinaw, di ba? Ikaw, hindi ka abogado pero nakikita mo
8: oo.
9: Mayroong mali doon. At yung mali na yun, yan ang tinutugunan. Yan ang sagot ng RA 11313.
8: Sana po as early as yung pag yung mga bata po sa eskwela, natuturo na to. Yung tamang respeto po sa kapwa, no?
9: Mm-hmm.
8: Kapag natututunan natin tanggapin anuman po gender orientation ng mga tao, then wala na po tayong mga magiging ganitong issue. And yun, dito papasok ang supposedly trabaho ng mga guru partner.
9: Mm-hmm.
8: Kaya nga sila, meron sila. Hindi ko alam kung meron po yung mga bagets ngayon. Iba yung subject name nung kay Azzy. GMRC nun sa amin eh. Good manners and right conduct. Kila Azzy, parang Christian living
9: kasi
8: na
9: nga,
8: tayo eh.
9: Catholic school.
8: Oo,
9: pero
8: tama,
9: ito
8: tama.
9: Pa ang gusto kong idagdag
8: dapat
9: dito.
8: Dapat natututunan
9: kasi
8: ito.
9: Kasi karaniwan, partner, pag sinasabi nating freedom of expression, yan ay kagaya nun. Ano yung pinapahayag natin, di ba? Pero dito, natutunan ko, dito sa kaso na to, kumbaga protected ang freedom of expression ng mga LGBTQIA+, sa kanilang pagsasalita, sa kanilang paniniwala na sila ay kapantay ng kahit na mga binary. Kasi sila ay non-binary. Kasi pag sinabi po nating binary, yung mga taong naniniwala na ang tanging gender ay male at female.
8: Mm-mm.
9: Yan yung binary.
8: Mm-mm.
9: Yung non-binary, okay, yung LGBTQIA, marami pong kumbaga, spectrum po yan, categories ng kanilang sexual orientation and gender identity.
8: Opo. Partner, sa ngayon magbibigay daan lang tayo sa ilang mga paalala. Pero take away po natin dito, kung yung isang tao, ito pong paniniwala niya, hayaan niyo siya sa kanya pong paniniwala.
9: Yes, igalang natin.
8: Igalang natin. Yun lang naman po. Hindi, libre lang pong maging magalang. Wala pong bayad yan sa wallet natin. Ano? Let's
9: actually,
8: choose to be kind.
9: Actually, mas mahal maging bastos, partner.
8: Oo, magkano, yun, let's talk penalties. Magkano yan sakali mang makasuhan siya? Criminal Case, Safe Spaces Act,
9: sasagutin
8: gano'ng
9: natin
8: katagal?
9: Yan pagbalik natin.
8: Double check muna ni Pard. Pa-teaser lang
9: kasi
8: yan.
9: Kasi meron tong mga light, merong less grave and grave. So
8: Isa-isa po yan ni Attorney Mamaya para po alam nating lahat. Ano? O syempre sa kayo po ay magbibigay daw po muna kami sa ilang mga paalala kung kayo po ay may mga katanungan ng aming pong hotline 0919-278-3000. Huwag po kayo bibiti yung babalik ang Hello!
9: Attorney.
0: Hello, Attorney! Sa DZMM!
10: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang. So, lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinakover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
11: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
10: Ito ang Radio Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radio Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
0: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
12: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
12: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
13: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
12: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
14: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ng balita, DZMM, Radio Patrol sa Estrenta. Una sa balita, una sa public service.
8: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
15: Pre sa house, pre-trabaho mo bilang
8: Radyo Patrol reporter, sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko, at the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka complicated na batas at ginawa tong batas na to, kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Syempre may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat PP.
15: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
9: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado sa tanong mo kanina, partner. Yung pinag-uusapan natin ay...
8: Penalties, ito, partner!
9: Penalties! Huwag tataas ang kilay mo, ha, partner, kasi...
8: Ay, hindi mataas!
9: Oo. So, okay. Dito, ang... ito... persistent unwanted comments on one's appearance, itsura lang.
8: Ooh,
9: ha? Kasi kasama ito eh. Mm-mm. Relentless requests for one's personal details, yung paulit-ulit. Okay? Ito, use of words, at hindi lang words, gestures. So pwede kasi, tandaan natin, public spaces including online spaces. Okay? Words, gestures, or actions.
8: Okay.
9: Ito na. That ridicule on the basis of sex, gender, or sexual orientation, mm-mm, identity, or expression, mm-mm, including sexist, homophobic, transphobic statements, and slurs. Okay? So, yan po. Kagaya pa, sama na natin dito. Baka pinag-uusapan din yung kaninang kaso. Mm-mm. The persistent telling of sexual jokes, use of sexual names. Okay? So, ay, yan po, mm-mm, ay, kumbaga, ipinagbabawal. Pero yung first offense, partner.
8: Sige, first offense, partner.
9: 1,000 pesos. With community service of 12 hours.
8: Walang kulong.
9: Pakibaba yung kilay. Okay? In attendance.
8: Bukol,
9: ito maganda. Attendance in a gender sensitivity seminar.
8: Yun na yun? Ano yung second
9: first offense?
8: Second offense pa yan, partner.
9: Pakibaba mo na yung kilay mo. The second offense shall be punished by arresto menor 6 to 10 days.
8: Well, matututo ka pa rin.
9: Or fine or,
8: or
9: a fine of 3,000 pesos. Mababa pa rin.
8: Pero okay? Or, pipili ka, magmumulta ka o makukulong ka.
9: For the third offense, hindi ka makakapili, yung judge ang mag-impose niyan. Depende sa kung gaano ka grabe ginawa mo. Sabi dito, third offense shall be punished by arresto menor,
8: okay,
9: 11 to 30 days. Pangatlo mo na yan. Or,
8: kung paulit-ulit ka.
9: And, ito na, and a fine of 10,000 pesos.
8: Nananawagan po ko sa lahat ng mga kongresista po natin. And may I just say, since we're talking about the Congress, kasi we're House reporter ako kagabi.
9: Oh, yes.
8: At naipasa na nga po nila doon, no, in third and final reading. Sa House po ito, sa lower house natin, ang panibagong amendment for the Anti-Violence Against Women and Their Children Act. So, isasama na rin doon yung technology-facilitated violence.
9: Yan,
8: so, congratulations
9: maganda
8: po sa ating pong 20th Congress. Tingnan natin kung may changes pa yan with the Senate. Pero, since we're talking about it, partner, one step po yun for protection sa aming mga kababaihan. Maraming salamat po sa inyo. This is where our taxes go, partner. Pero syempre, dapat dyan yung mga protection ng LGBT. Sana magawa
9: actually,
8: ng paraan
9: partner,
8: yan.
9: Banggitin ko lang, under RA 9262, hindi lamang mga kababaihan ang pinoproteksyonan. Kasama dyan,
8: sila.
9: Yes, ang same-sex marriage,
8: yan,
9: or relationship.
8: Yay.
9: So, pwede,
8: okay,
9: yung i-invoke kahit, mm-hmm, na ng mga LGBT, members of the LGBTQIA+ community.
8: Pero, refresh my memory lang, partner, meron na ba sa tayong SOGI bill? Naipasa na ba yun?
9: Wala.
8: Hindi pa, ano?
9: Wala.
8: Sana
9: so,
8: maipasa eh.
9: At itong ang Safe Spaces Act, partner, kaya banggitin ko lang, nauna yung konseho ng Quezon City.
8: Ah, yes.
9: Yes,
8: yun, alam ko yun.
9: Natatandaan ko yan. Mm-hmm. Kasi talagang, kumbaga, nung na-publicize itong ordinansa sa Quezon City, sumunod naman yung kapitbahay kasi Quezon City rin ang batasan.
8: Batasan pambansa.
9: Diba? So, pero, kasi nga, tandaan po natin, yung mga pagbabago sa batas,
8: mm-mm,
9: karaniwan sumusunod din yan sa pagbabago ng isipan nating lahat. So, hindi, kumbaga, kahit na nga may batas, hindi mo pa rin maasahan na lahat tayo ay magbubukas ng isipan At kasi nga, partner, ito ay kusang loob mo dapat na nakikita, kusang loob mong yayakapin. Kasi kung tutusin mo, ano ba yung kanilang maling ginawa?
1: Well,
9: wala
1: actually,
9: naman.
1: Wala eh.
9: Diba? At yan mm-hmm. ang kanilang, kumbaga, pinanganak sila na ganyan. Mm-hmm. So, mm-hmm. hindi mo siya masasabi na kasalanan. In fact, wala ngang batas na nagbabawal sa kanilang pagiging LGBT mm-hmm. or even yung kanilang mga acts as homosexual or LGBT. Wala pong batas na nagbabawal dyan. So, ano yung pinanggagalingan mm-hmm. ng ating prejudice, discrimination, lahat po ay nandito.
1: Well, nakagisnan. Siguro, may ako ah, I just wanna say, natutuwa ako sa'yo, partner. Kasi mm-hmm. willing ka sa ganyan. Open-minded ka to change, di ba? May mga iba na ang mundo ngayon as compared ng mga kapanahunan mo, partner. Meron ba akong nilalabag dito sa sinasabi ko, partner? Baka
9: AGC
1: safe spaces.
9: Baka
1: Safe Spaces Act violation ta. Pero I just wanna say, di ba? May mga ilan po kasi and na-expose na rin po ako sa mga ganitong klase ng tao. Lagi po ako nasa field. May mga tao po na yung mga, dahil ito nakagisna nila nung panahon pa ng hapon, di ba, naniniwala sila na dapat hanggang doon lang tayo. Pero growing times to partner, changing times ito. May ganito na tayo ngayon. Dati, dalawa lang yata nasa spectrum sa LGBT. Ngayon, marami na rin silang iba ng mga identities.
9: At nadadagdagan pa.
1: At nadadagdagan. So we just, you know, learn to accept na changing times to, ever-growing ang mundo natin.
9: At kumbaga partner, yung pamantayan natin ng paggalang, hindi pa yung nagbabago since time immemorial, bago ka pa panganak. Mm. Diba? Yung paggalang
1: ilang
9: po taon
1: ka
9: sa tao, 200 years old now, partner. Yung paggalang sa tao, eh, kumbaga, hindi mo kailangan ng batas dyan.
1: Oh, I like that.
9: Diba?
1: Tama,
9: so,
1: tama,
9: kasi,
1: tama,
9: kumbaga, kung nakikita mo na kapwa tao mo, kung ikaw, nakikita mo sarili mo bilang tao, meron kang dangal, may dignidad. So bakit hindi mo yun makita kahit na nga yung kapwa-tao mo, hindi pareho ang paniniwala sa'yo, hindi pareho ang inyong mga paninindigan, hindi pareho ang inyong relihiyon or political affiliations. May marami po tayo matututunan sa kumbaga yung struggles, yung mga paghihirap ng ating LGBT community sa pagtataguyod ng pagkilala sa kanilang karapatan.
1: Mm-mm.
9: At yan ay kumbaga pwede nating i-mirror yung pagkilos ng mga kababaihan sa pagsusulong din ng kanilang mga karapatan.
1: Alright, partner. Sa kayo po, partner, ay meron po tayong Buena Manong live caller. Si Miss Andrea ay may katanungan po sa atin ngayon. Miss Andrea, magandang hapon po. Welcome to Hello Attorney!
16: Hi, good afternoon po.
1: Hi, ma'am. Opo.
9: Mm-hmm. Pakikwento
1: po sa amin yung katanungan, ma'am. Go ahead po.
16: Actually, narinig ko na to dati sa inyo na nakalimutan ko lang yung ano yung sagot nyo. I have a friend na meron siyang ka-live-in dati. Na may dalawa silang anak. So they're living together sa Pilipinas. Tapos walang trabaho. Bottom line, yung babae nag-abroad. Naiwan yung dalawang anak sa live-in niya. Tapos yung live-in niya kasama yung kumbaga kasama yung family ng lalaki sa bahay.
1: Okay po.
16: Sa madaling salita, siya yung bumubuhay sa buong pamilya.
9: Okay.
16: Tapos gusto niya makuha yung mga bata at ibigay sa nanay niya na kasi ang hirap nga naman siya yung bumubuhay sa buong pamilya.
9: Mm-hmm.
16: Pero ayaw ibigay ng lalaki.
9: Okay. So dito, yun na po ba yung tanong or meron pa kayong dadagdag na detalye?
16: Yun lang po yung naalala kong tanong niya. Ayaw po ibigay ng lalaki yung bata sa nanay niya kasi dapat daw siyang mag-alaga kasi siya yung tatay at wala rin yung nanay.
1: Okay.
9: So ito po, Ms. Andrea, yung tanong na yan, nasagot na yan ng Korte Suprema dun sa isang kaso na merong hindi sila kasal at kumbaga yung babae din ay nasa OFW. Pero dito kasi yung isang magkaibang detalye, yung asawa niya, yung kanyang kinakasama kung saan nagkaroon sila ng biological child or non-marital or illegitimate child ay isang foreigner. So pero sa tingin ko hindi yon mahalaga kasi malinaw po sa ating batas. Whether family code yan or civil code, ang parental authority sorry, ang right to custody, dahil hindi kasal ang lalaki sa babae, ay nasa nanay. So yung right to have your children live with you in the custody ay nasa nanay. So, paano yun? Absent si nanay. So kung tutuusin, kung si nanay ng mga bata, meron siyang nanay din at gusto niya dong ipaalaga, karapatan niya yun kasi siya yung merong right to custody. So kung tutuusin yung kanyang pagbibigay ng suporta na obligasyon niya naman, pwede siyang magtakda ng kumbaga limitasyon. Sasabihin niya, yung mga anak ko gusto ko nasa mga nanay ko, doon ko ipapadala yung pera. At sa batas, yan ay kinikilala sa kumbaga kung custody ng mga bata sa pagitan ng unmarried couple, mananaig or mas matimbang. Kasi nga, yung right to custody, ayon sa batas, ay nasa nanay. At hindi yan actual custody. Pwede rin, kinikilala din po yung tinatawag nating constructive. Kasi kung gusto niya ipaalaga or ilagay doon sa kanyang nanay, karapatan niya po yun. Miss Andrea?
16: Mm-hmm. Opo, nakikinig po ako. Naalala ko pa po yung ibang detalye.
9: Mm-hmm.
16: Sabi niya, tumatawag siya, ayaw ipakausap ng lalaki sa kanya yung mga anak kung hindi siya katabi.
8: Huh.
16: Pangalawa, binibrainwash ng anak ng lalaki yung mga anak niya. Siya sabi na iniwan kina nanay niyo, hindi kayo mahalaga sa kanya. At pangatlo, ayaw ipakita o palapitin ng lalaki yung mga anak niya sa mother ng babae.
9: Okay, ganito po yan.
16: O ano kaya pwede niyang gawin?
9: Miss Andrea,
8: naku,
9: yung binabanggit
8: opo
9: ninyo po,
8: mm-mm,
9: ayaw ipakausap yung mga anak?
8: Mm-mm.
9: Okay.
16: Opo.
9: Hindi po ba uuwi yung
16: kung
9: inyong...
16: Kung hindi siya kasama.
9: Oo. Hindi po ba uuwi yung inyong kaibigan?
16: Hindi po makauwi eh.
9: Ah, okay. So may limitasyon din sa kanya. Pero kung tutuusin, kung magsasampa siya, halimbawa, kagaya nun, kung talagang piniprevent yung kanyang contact with the children, meron po yung elemento ng psychological abuse. So, hindi ko pa alam yung lahat ng detalye, pero siguro mas maganda po offline niya i-discuss yan sa isang abogado kasi meron pong posible ako nakikita na violation ng RA 9262 and therefore pwede po siyang magsampa ng petition for the issuance of a temporary protection order kung saan agad-agad ipag-uutos po ng korte yung paglilipat ng kustodiya ng mga bata. Lalo na po, halimbawa yung sinisiraan. Kumbaga yan po ay prejudicial to the normal development of children. Lalo na yung relasyon nila sa kanilang sariling nanay, biological mother. Pero kung tutuusin, Ms. Andrea, syempre, ito po labas na sa batas. Wala po talagang, kumbaga, katumbas yung nanay na mag-aalaga sa kanyang sariling anak. Pero alam naman natin yan ay katotohanan dahil sa kahirapan sa Pilipinas. Ang hirap po na dito lang, magkasama nga kayo pero wala ka namang maipakain. So uunawaan po natin. At yan po yung topic natin dito dati, yung custodial rights of OFW parents. Ms. Andrea?
16: Opo. Opo, nakikinig po ako. Nga po kami nagbabahay ng lalaki tapos pati yung tutor sa mga bata ay binabayad pa, hindi na lang siya magturo.
9: Ah, yun po kasi, kumbaga, hindi na, na wala yan sa batas kasi kung mas maganda po yun pero kumbaga wala pong batas na nagbabawal na magpa-tutor. At hindi yung tatay.
16: Pero naunawaan ko lang po yun.
9: Opo, naunawaan ko po yung punto ninyo. Pero mm-hmm, kumbaga, hindi po yan yung pwede natin ireklamo bilang psychological violence or bilang paglabag sa RA 9262 yung mga iba pang bagay. Kagaya nun, kung karapatan naman nung lola. So bakit ipiprevent yung lola, I mean maternal lola, na bumisita? Yun po, hindi ko maintindihan. Unreasonable po yun.
8: Mm-hmm.
9: At yun, pwedeng igiit ng inyong kaibigan at kung hindi kusang loob na ibibigay yun, pwede siyang humingi ng protection order mula sa korte.
8: Okay po, ma'am.
16: So, yung lola po ang po pwedeng gumawa niya on behalf of the mother.
9: Kung tutuusin, ang karapatan po ay nasa nanay, mm-hmm. hindi po sa lola. Pero kung tutuusin, halimbawa, igigit niya yung karapatan to custody, ipapaalaga niya sa kanyang nanay. Yun po ang pwede niyang gawin.
8: Pero si...
9: Kailangan po yung kaibigan niyo makipag-usap sa abogado kung mm-hmm. paano siya makakapag-file ng petition for TPO mm-hmm. kahit uh-huh. siya ay nasa malayo. Kasi meron na tayong rules ngayon, yung parang... video conferencing, pwede ka na mag-testify kung absolutely hindi kaya umuwi.
8: Opo.
9: Para physical, face-to-face mag-testify. Kasi hindi po pwedeng matuloy yung kaso nang hindi siya madidinig sa korte. Kasi siya yung petitioner. So, mm-hmm. hindi po pwedeng ilahad ng kanyang nanay yung personal na experience ng biological mother, yung kaibigan niyo po.
8: Opo. Okay po, ma'am.
9: Ms. Andrea?
16: Okay po. Okay na po. Okay po. Salamat po. Matutuwa na po siya.
8: Okay. Ma'am, tawag lang po kayo ulit. Makibalita po kami sa inyo, ma'am, kung kumusta po magiging.
9: At kung pwede, kung tama yung time difference, pwede rin po siyang tumawag sa amin.
8: Opo. Ibigay niyo lang po yung hotline sa amin, namin, opo, sa kanya po.
16: Sige po. Sabihan ko siya tumawag sa inyo.
8: Salamat po, Ms. Andrea.
16: Salamat po. Thank you, thank you. Thank you, Liza. Thank you,
8: po, ma'am. Ingat po kayo. Tawag po ulit.

0: Grabe, nakakalungkot lang yung ganitong sitwasyon. Nadadamay yung mga bata. Exacto. Masakit ang puso ko pag bata nang nadadamay, exacto, partner, kasi buhay nila yan, no? Sana may pagtutulungan, kaayusan, di ba? Sa pagitan ng parehong panay. Hindi pala natin natanong kung ilang taon yung mga bagets. Kasi, di ba, kapag may...
1: Pero dito, partner, walang question. Kahit, kumbaga, advanced age, above 7 yan, ang kosto din nasa nanay. Walang question din sa bata.
0: Louder, partner!
1: Kasi,
0: louder!
1: Kasi, kumbaga, pwede mo lang i-deprive ang biological mother. Ibig sabihin, doon sa kanyang illegitimate children, non-marital children, kung mayroong compelling reason. Dito, wala ako nakita.
0: Wala, mahal na mahal.
1: Siya yung sumusuporta eh, partner. Mm-hmm. So, kailangan nila magtrabaho, pero hindi yon compelling reason na i-deprive mo siya ng custody.
0: Oo. Dapat may remittance, may mga resibo siya ng remittance. Si, speaking of resibo, si Don ay nagsusulat na po dyan. Sa ngayon po, ay magbibigidahan po muna kami sa ilang mga paalala. Umuusok na yung ulo ni Don sa atin. At sa ating pagbabalik, alamin po natin ilan sa mga balitang hatid ng ating mga radyo patrol. So, wag po kayo bibitin, babalik ang hello.
1: Attorney.
2: Hello, attorney. Sa DZMM.
3: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ko sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
2: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
4: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
2: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas? At masasayang usapan. Choir ako dati, nung bata-bata ako. Yung Martin, ako nag-train dyan.
4: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
2: Leia?
4: De Guzman.
2: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
5: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong tatumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
6: Ito ang Radio Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radio Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita, mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is

0: nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
1: Disyembre, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
2: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
3: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
4: Ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM.
5: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito. Eh, pinalabas tayo agad para mag-cover ng baha. Tumatak yung sa akin. Hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung nagiresulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, eh magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
3: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
6: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. Tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Senate Committee on National Defense Chairperson Senator Jinggoy Estrada nanindigan na legal ang mga aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert, magandang hapon.
7: Magandang hapon, Attorney. Nanindigan si Senate Committee on National Defense and Security Chairman Senator Jinggoy Estrada na hindi magpapasindak ang Pilipinas sa gitna ng muling pag-iit ng China ng indisputable sovereignty sa West Philippine Sea. Ayon kay Estrada, hindi umano matitinag ang bansa sa pagkatanggol sa territorial at maritime sovereignty ng Pilipinas, lalo na sa mga lugar na direktor ang pag-aari ng bansa batay sa 2016 arbitral ruling. Binigyan diin ng senador na lehitimo makatarungan at hindi maaaring kwestiyonin ang karapatan ng Pilipinas na paularin ang mga isla sa Kalayaan Island Group. Narindigan din siya kasama sa pagprotekta sa karapatan ng bansa at kapakanan ng mga Pilipinong naninirahan sa mga nasabing teritoryo. Ayon pa sa mambabatas, hindi provocation ng mga development projects sa Pagasa at Lawak Islands, kundi mga lehitimong proyekto ng pamahalaan para palakasin ang logistical capabilities, pagandahin ang pamumuhay at magbigay ng mahalagang serbisyo sa mga residente rito. Tinawagin ng senador na walang basehan at labag sa international law ang pagkwestiyon ng China sa mga aktibidad ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dagdag pa ni Estrada, hindi raw maaaring sindakin o isuko ang soberanya ng Pilipinas sa kabila ng mga pagbabanta at panggigipit ng ibang bansa. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
8: Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, Department of Justice nagbabala laban sa sino mang magkakanlong kay Senator Bato de la Rosa at tutulong upang makaiwas ito sa batas. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mo na sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol Steve Ras. Steve, magandang hapon.
9: Magandang hapon, Liza. At attorney, iginiit nga ng Department of Justice na mananagot ang sino mang tutulong o magkakandong kay Senator Ronald Bato de la Rosa para makaiwas sa mga kasong crimes against humanity na isinampa sa International Criminal Court o ICC. Sa press briefing sa DOJ, sinabi ni Justice Secretary Frederick Dida na maaaring managot ang sino mang tutulong sa senador hindi lamang sa ilalim ng batas ng Pilipinas, kundi maging sa ilalim ng mga patakaran ng ICC dahil sa umiiral na arrest warrant. Ayon sa kanya, obligasyon ng pamahalaan na tiyakin ang paghati ng hustisya para sa mga individual na nawala ng mahal sa buhay, lalo na marami sa mga nasawi ay mga Pilipino kasagsagan ng nakaraang administrasyon at ng madugong kampanya kontra droga. Marami anya sa mga biktima ang hindi man lang naipagtanggol ang kanilang sarili matapos niyang masawi. Bahagi anya ng proseso ng pag-aresto kay Senator De La Rosa ang pagtitiyak na makakamit ang hustisya, pero iginit ni Vida na iginagalang ng gobyerno ang karapatan ng senador na patuloy rin na ikilalani ng ICC. Kanina nga inanunsyo ng DOJ na maaari na ipatupad ang arrest warrant na inisyu ng ICC laban kay Senator De La Rosa sa sunod yan ng pagbabasura ng Supreme Court sa hinihing temporary restraining order o TRO ng senador. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
6: Maraming salamat, Steve Raz, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMN Radyo Patrol sa East 30.
10: Huwag nang magatubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, attorney!
6: Ito, partner, may tanong si Senator Louie Basco.
8: Ano nakalagay, partner?
6: Sabi niya, paano kung baligtad ang student ang mapaghusga sa isang guro ng LGBT? Tandaan po natin na ang pinarurusahan dito ay yung bastos na salita, gestures, at iba pang action.
8: Hindi, pero kung paano kung estudyante, minor de edad din, may
6: okay.
8: protection din.
6: Meron tayo RA 9344. Mm-hmm. Pero tandaan natin, kung estudyante yan, meron namang administrative procedures sa eskwelahan din. Pwede rin.
8: Tama.
6: Or expulsion, kung talagang grabe yung ginawa niya. Mm-hmm. Pero tandaan po natin, the law does not distinguish. Mas mataas, mas mababa, kung yan ay pambabastos, may kalalagyan yan. Dahil yan ay mananatiling violation itong RA 11313. Merong isang comment dito. Ako, nawala na. Sabi niya, ito, si galing kay Estella Garcia, minsan sa family din di ginagalang ang anak na dahil bakla, laging ginugulpi. Di ko mag-gets yun. Tama
8: ako,
6: po.
8: May mga iba nga na violence sa bahay pa nangyayari. Eh, no? Kahapon, di ba yung bata, yung pinagsisipa?
6: Yan, bukod sa child abuse po, kung yung mga salita ay, kumbaga, nakaka-degrade, demean, debase sa intrinsic worth and dignity ng bata. Bukod sa RA 11313, pwede rin sa RA 7610, partner.
8: Yun. Ito ay child abuse, no, partner?
6: Child abuse, yes.
8: Si It's Lumio official, nandito na po sa live stream. Si Social Life posting alive na alive na. Si Kelly Sheila Vera watching from Las Piñas. Si
6: Grace Pedregosa, nandiyan ha.
8: Si Zach Tolentino, hello
6: Tita
8: po
6: Mario
8: sa inyo.
6: Dulce si Orade,
8: oh,
6: hello.
8: Si Beth Kamaing.
6: Oh yes, from Marikina.
8: From Marikina. Mm-hmm.
6: Si nakita nandito? Ko si Zach, ayun, sa Austria pala.
8: Si Sarah C, nag-birthday. Happy birthday, Sarah Concepcion. Maligayang kaarawan po. Si Sarah C ng Los Angeles, California.
6: Yes.
8: Siya ay nag-tweet, nag-message siya akin sa Twitter ko.
6: Okay.
8: Napaka-backward, extra pala ang tawag doon. So, birthday daw niya, partner.
6: Happy birthday.
8: Happy birthday, Sarah C. Hello, hello.
6: Si Jose Manguera.
8: Si LB Veduan, nandito na rin, partner.
6: Tita Nona Damian, nandiyan na rin.
8: Si Henry Batara, sabi niya, ang root word talaga dito is huwag maging bastos. Yun, tama po, tama
6: or,
8: po.
6: Or, stated positively, igalang ang lahat, partner.
8: Opo, tama po. Si Drander Bamba, nandito na rin, partner.
6: Si Tony Inaw. Andiyan na rin.
8: Now, si Brian Maestrado, si It's Me, Wilotsky, good afternoon po sa inyong dalawa.
6: Si Elvie Edua, nandiyan
8: si
6: na rin.
8: Si Maria Luz Espina.
6: Hello,
8: ay,
6: hello.
8: Sa ating live stream. Roman Gravillas, magandang hapon po sa inyong lahat.
6: Mm-hmm.
8: Si Aka Tolos, nandito na po sa ating live stream.
6: Si, sino ko ba yung bago dito?
8: Vina Hermohino, hello, hello. Hinahanap ko lang eh. Si Rukayo San nandito na rin.
6: Mm-hmm.
8: Nagiging regular na si Rukayo San. Maraming salamat po sa panonood. Wala daw siyang related na tanong sa politics ngayon.
6: Okay
8: lang po. Na daw.
6: Tita Lina ho, nandiyan na rin.
8: Si Sergeant Putik, si Sen Jose, ay nasa live stream na rin natin. Hello,
6: Ray
8: hello.
6: Santos, nandiyan na rin, kanina pa.
8: Ito si Serapio Navales, Batas ng Pilipinas ay paano yung tumulong na... Ah, hindi. Batas ng Pilipinas effective lang sa media at balita. Paano yung tumulong na itago at nagpatakas kay Bato? Lusot sa kaso. Well, we'll see.
6: Batas po dyan.
8: Let's pray na may kalalagyan po ang mga tumulong sa kanya. At ngayon, I think if tama ba tayo, fugitive na siya niyan. Kasi
6: yes, correct. Partner.
8: Na eh, no?
6: Correct. At sino mang tutulong sa kanya, sabi ng DOJ, ay pwedeng makasuhan ng obstruction of justice, partner. Sergeant Putik, Vina Hermohino, si, isa pa, Josh Kyle Edip, nagbabalik loob sa hello attorney.
8: Si Hibiki, nandito na, good PM Liza, attorney. Agree po ako na crucial na dapat ibalik ang GMRC sa curriculum. How would we start the ball rolling po to get it back? Kaya I think there's still a subject na may kinalaman pa rin.
6: Parang
8: sa
6: kasama pa rin siya sa matatag curriculum, kundi ako nagkakamali. Pero alamin po natin yan. Si Milesa from Alcobar, Kingdom of Saudi Arabia, lagi rin nandyan.
8: Si Yoli Lu, Marilyn Leyva, Yura Kekain, hello sa atin.
6: Marvin Riabad from North Caloocan. Si Rapio Navales, nagbabalik din.
8: Ay,
6: sa yung binasa mo kanina pala.
8: Si Jomari Midulyar, hi daw sa atin.
6: Ito, hindi ko alam kung senador. Sabi niya, si Sen Jose. Pero M lang yun.
8: Hindi, ito ngayon nabanggit ko kanina.
6: Ah, yan siya.
8: Oo, may hinahanap ako na message dito kanina na parang sabi niya, ang daming batas na kakaharapin kapag meron ka na offense. So maganda na lang na huwag na masyado daw kumausap sa mga tao. Pero I mean...
6: Tsaka lalo na po sa social media. Oo. Kasi kumbaga... Ang dami niyong witness.
8: Oo.
6: Kumbaga, mambabastos kayo, maghahanap pa kayo ng maraming witness. Parang hindi po yan makatwiran.
8: Opo. Partner, ito nga hindi makatwiran. 9 seconds na lang tayo at tatatawid na po tayo sa susunod na programa.
6: Ihabol si Jo Marie Dollar.
8: Nabasa ko na.
6: Nabasa ko na, sorry.
8: Marami salamat po sa lahat ng mga tumutok po sa aming isang oras sa puntahan dito po sa Hello Attorney. Ako po si Liza Aki na nagpapaalala. Libre lang po maging mabait, may biyaya pa yan, kapalit! At syempre, hatid po namin ang batas na madaling maintindihan.
6: Attorney Noel Del Prado po, yung batas po, hindi kailangan sa ating pagkilala sa dangal ng ating kapwa. At lagi po nagpapaalala, huwag po kayong mag-alala, magtanong lang at manigurado. Dahil dito po sa Hello Attorney,
8: sagot ka ng batas.
11: Hello Attorney sa DZMM. Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
12: Ako to, si Chang Ami.
11: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
12: Ako to, si Chang Ami.
11: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
12: Ako to, si Chang Ami.
11: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
12: Ako to, si Chang Ami.
11: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
12: Ako to!

0: Good afternoon.
1: Magandang, magandang afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Ay, kamusta po kayo? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Tayo po'y araw na ng Thursday, May 21, 2026. At kayo po'y nakatutok sa programang Ako To, si Chang Ami. Yes, ako po ito. At dito po sa ating programa, abay, wag ho kayong mag-alala dahil handa ho akong makinig sa kung ano man ang inyong pinagdaraanan nang walang panghuhusga, ano man pong usapin yan sa buhay, sa trabaho, sa pamilya, sa inyo pong mental health, sa inyo pong mga pinagdaraanan, ay wag ho kayong mag-alala dahil ang ating maliit na community dito po sa radyo, sa online, ay lagi ho kaming narito para po sa inyo, para bigyan kayo ng tulong at ng suporta. Kasama po ang ating mga eksperto, araw-araw ha, may nakakasama po tayong psychiatrist, psychologist, at pati na rin, ay si Jobs at saka si Fides, oh, dinudungaw-dungaw ako. Siyempre, yung mga life coach, ayan, ha, kasama po natin at libre po silang nagbibigay tulong sa atin po mga kapamilyang may pinagdaraanan. Kami po ang pinagkakatiwalaang Life Counseling on AM Radio. At maraming salamat kapamilya for making DZMM the number 2 radio station sa buong Pilipinas. Maraming maraming salamat po sa inyo. Net! Kumakaway-kaway na ang mga nasa team online. O, bigyan niyo muna ako ng chance, ha? Hindi ko pa nabubuksan ang telepono ko. Wait lang, wait lang. May mga hinahanap pa tayong mga bagay-bagay. O, eto na, eto na. Pero binabati po muna namin, syempre, yung mga nakatutok sa radyo sa ating pong TZMM 630 kHz sa AM band sa Metro at Mega Manila. At yung mga team online naman sa YouTube at sa Facebook. Magandang magandang araw at syempre sa lahat po ng ating mga kapamilya all over the world na nakatutok po sa The Filipino Channel at sa I Want. Maraming maraming salamat! Uy, ang dami ng message ng ating mga team online sa YouTube channel natin. Yes, magandang hapon kay Donald Figueroa Bagawisa. Si Mami Ligaya Ching Tan. Si Mama Tess Villamin. Happy Thursday, Chang. Mainit at paulan-ulan pa din. Oo nga. Kamusta daw ang mga aminatics? Uy, salamat. Good morning naman kay Dai Kesa Wong 5734. Asaan ka ba? Kamusta ka? Magandang hapon din sa iyo, Bleng 8202. Si Virgo Profogo. Magandang hapon din, Louie Basco. Happy Thursday. Sabi niya magiging number 1 AM radio na ang DZMM soon. Ay, oo naman, i-manifest natin yan. Konti na lang. Thank you, Lord. At thank you, mga kapamilya. Belen Ledesma, how are you? Ay, kamustahan tayo ngayon, ha? Check, check, check, everybody. So, baka sabihin nyo, hindi ko kayo kinakamusta. Marvin Riabad, magandang hapon to you. Maple 630. Sabi ni Mami Ligaya Chinta, nakaka-LL, ano, LSS, di ba? Ang theme song mo, Chang Ami. Oo nga, eh, maraming salamat po. Si LV Viduan ng Binangonan Rizal ay nakatutok na rin. Ganon din ang mga kapamilya natin dyan sa Surigao del Norte. Sabi ni Miguel Andre Mira, malapit na matapos ang klase ng college. Hanggang June 12 na lamang po. Maraming salamat. We love you, Chang Ami, and God bless you. God bless you too, Miguel. Mag-iingat palagi. Chris John Gatbunton is in the house. Ganon din si ML Bartulay. Good afternoon. Si Tita Nona Damian nandyan ba? Si Maria Dulce Orate nakatutok sa radyo. Si Tita Alicia Palomo at si Tita Babes ng Pasig. Salamat. At ganun din yung daddy ni Coach Dayong Mendoza. Mr. Mendoza, magandang hapon po sa inyo. Thank you sa palagi po ninyong pagtutok sa programa. po sa ating episode ngayong hapon sa Kwento Mo Kay Chang. Mapapakinggan po natin ang kwento ng pagmamahal ng isang kapatid sa kanyang kapamilyang may pinagdaraanan nga po sa kanyang mental health. Kaya ang tanong, paano nga ba daw niya matutulungan ang kapatid na ayaw magpagamot? At ano nga ba ang mga tamang paraan ng pakikipag-usap at pag-handle sa isang taong may mental health condition sa loob ng kanilang tahanan? O yan po ang ating pag-uusapan maya-maya sa Ikwento Mo Kay Chang. Ah, sa number 2 sa Mega Manila, hindi pa buong Pilipinas. Gusto mo, ayaw mo ba nun? Kiniklaim ko na nga eh. Minamanifest ko na. Di ba, Sir Franco? Number 2 sa Mega Manila. O yan. Gusto ko kasi all over the world pa nga eh. Ganun. Pero kayo po ang dahilan niyan. Kaya salamat po sa inyong pagmamahal sa aming lahat dito sa DZMM, mga kapamilya. Thank you, thank you. At bukas naman po para sa ating Chang Emmy Presents, mapapakinggan po natin ang kwento naman ng babaeng naging sandala ng kanyang pamilya sa oras ng kagipitan. Pero dala ng sandaling kapusukan ng kanyang kabataan ay nagbago po ang takbo ng kanyang buhay. At paano nga ba ipagtatapat sa kapatid ang isang lihim na matagal nang pinagtatakpan? Ito po, pakinggan natin.
0: Chang Ami presents.
1: Ako to, si Chang Ami.
2: Ano ba talagang tatuso? Huwag katao ko, Mama. Ampun niyo lang po ba ako? Wala po ba talaga akong magulang?
3: Anak, hindi totoo yan. Huwag ka maniwala dyan, anak. Inaasar ka lang nila.
0: Chang Ami presents.
1: Yan po ang ating Chang Ami Presents bukas, araw po ng Biyernes, at kami rin po ay nasa Spotify. I-like at i-follow nyo po kami dyan, ha? Nariyan po ang ating mga past episodes ng ating drama po dito sa Chang Ami Presents para lumaki din po yung ating community dyan sa Spotify. At meron din po tayong playlist sa ating YouTube channel. Hanapin nyo lamang din po Chang Ami Presents. Maraming salamat sa digital team ng DZMM na siyang nag-a-upload po ng ating mga drama sa Spotify at ganun din sa ating pong YouTube channel. Servando Sales, magandang hapon din po sa inyo. At ganun din kay Brian Untalan. Si Leon, 2866. Sabi niya, Chang Ami, good afternoon. Tumutok din mamaya sa special coverage sa ulat sa panahon sa DZMM. Ay, oo nga. Ano ba kasi ang panahon? Hindi mo maintindihan. Maaraw, pero umuulan. Pero thank you pa rin, Lord, dahil umuulan. Malaking tulong po yan. Lalo na dun sa ating mga halaman. Yan, yung mga lugar na sobrang init po, ano? Kaya mag-iingat po tayo. At sa oras po nating 3:18, bigyan daan po muna natin ang mga pag-uulat ng ating Radyo Patrol. DILG susunod sa direktiba ng Department of Justice na arestuhin na si Senator Bato de la Rosa. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City. Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, magandang hapon.
4: Chang, magandang hapon. Tatalima ang Department of the Interior and Local Government sa utos ng Department of Justice sa Philippine National Police at FBI na arestuhin na Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, ipatutupad ng PNP ang pag-aresto kay De La Rosa at nakahanda ang buong pwersa ng pambansang pulisya. Sinabi pa ni Rimulya na hindi lang 10,000 task force ang naka-alerto para arestuin si De La Rosa, kundi 225,000. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Sa ibang balita naman po, emergency room ng ospital ng Maynila pansamantalang isasara sa publiko. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila, hatid naman ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, magandang hapon. Bakit daw isasara?
5: Siyang aming magandang hapon, pansamantalang isasara sa publiko ang emergency room ng ospital ng Maynila para sa gagawing rehabilitation at repair. Sa abiso ng Manila LGU, isasara ang emergency room ng ospital ng Maynila simula May 24 hanggang June 1 para sa isasagawang critical repair sa pasilidad. Ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso, hindi magiging ligtas para sa mga pasyente, doktor at manggagawa kung magpapatuloy ang operasyon ng emergency room habang nagsasagawa ng pagkasaayos. Kaya minabuti ng Manila LGU na isara pansamantala sa loob ng isang linggo. Nag-abiso naman ng Manila LGU sa publiko na dalhin sa mga karatig ospital na nasa ilalim ng Manila LGU ang mga pasyenteng makangailangan ng emergency care. Magde-deploy naman ang mga ambulansya at medical tents sa labas ng ospital ng Maynila para ma-accommodate pa ang mga pasyente habang ginagawa ang pagkasaayos ng ospital ng Maynila. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. Isa pa hong balita, aplikasyon para sa Interpol Red Notice laban kay Senator De La Rosa. Kinumpirma na ng Department of Justice. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa DOJ, Radyo Patrol, Steve Rast. Steve, magandang hapon.
6: Magandang hapon, siyang kinumpirma nga ng Department of Justice na may isinasagawang aplikasyon para sa Interpol Red Notice laban kay Senator Bato de la Rosa kasunod ng valid warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court. Ayon kay Justice Spokesperson Paula Martinez, ang Red Notice ay isa sa mga legal na remedyo na maaaring gamitin ng pamahalaan sa magpapatupad ng International Law Enforcement Cooperation. Pagamat nasa ilalim ng Immigration Law at Bulletin Order ng Senador, sinabi ni Martinez na pwedeng mag-issue ng precautionary hold departure order laban kay De La Rosa o hindi pwedeng mag-issue ng PHDO laban kay De La Rosa dahil wala itong kaso sa Pilipinas. Samantala, ipinakukuha na rin ni Justice Secretary Frederick Vida sa MMDA ang lahat ng footages noong araw na lumisan ng senador sa Senator De La Rosa. Nirinaw din ng kalihim na maaaring damputin ng NBI o PNP ang senador kahit hindi ito umalis ng bansa.
7: I would like to confirm the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Senator Bato is a fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges before him.
6: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Steve Raz.
8: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Po'y nakatutok at nakikinig sa ako to si Chang Ami. Magandang hapon din pala kay Estrella Garcia, kay Tita Lina Ho na nasa Plaridel, Bulacan. Hello, hello din kay Yoli Lu 6011. Yes, Tita Lina Ho, nakatutok ka daw kanina. Nakatutok na daw siya kanina pa. May 29 is the first anniversary of DZMM comeback last year 2025. Sabi ni DZMM Teleradio version 2.0. Oh, madami siyang alam. Si Asmari Hivara, magandang hapon. Ganun din kay John Steven Villaflor. Yes, mapapansin ko yan. Wait lang. Si Sir Manny Cunanan, magandang madaling araw dyan sa Amerika, sa Virginia, USA. Ikaw talaga, Sir Manny, ha? Gusto mo lumabas pa siya sa drama bukas, ha? Tita Yoli Lu 6011, magandang hapon. Maria Dulce Orate, ay oh, na doble na ang mga pagbati. Ayan, si Brian Untalan, hello daw at shout out kay Mama Gina. So sa ating pong pagbabalik ay makakasama natin ang ating kapamilya na meron nga pong dinulog sa ating programa. Diyan lamang po kayo, makakasama rin natin si Prof. Yeng Gatchalian maya-maya. Kaya tutok lang po dito sa ako to si Chang Ami. Wait lang!

0: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
1: DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
2: Tamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
4: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
5: kailangan ng gabay na maaasahan.
4: Ako po si Master James Alejandro.
5: At ako naman po si Ate Nems Turla.
3: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
4: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
6: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
3: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpapalaga.
8: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at malis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget, so dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga pilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
10: DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapawid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Lito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pakapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: Ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Serbisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
1: Kinig kay Chang Ami Perez sa
2: Ako To, si Chang Ami!
1: Huwag kang matakot, huwag kang mahiya, huwag kang mangamba.
2: Ako To, si Chang Ami!
1: Kwento mo kay Chang Ami.
2: Ako to, si Chang Ami. May nakikinig, may nagmamahal sa bawat... Nagbabalik po ang Ako To, si Chang Ami. At kakapamilya, ay ito may paalala lamang po tayo ha. Medyo maselan po ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Kaya po kung kayo ay may pinagdaraanan o nangangailangan po ng tulong, maaari po kayong tumawag sa mga numero ng National Mental Health Crisis Hotline na 0917-899-8727 at para rin po sa Globe and TM subscribers at 0919-057-1553 para naman po sa ating mga smart subscribers. So ngayon pong hapon, sa ating pong ikwento mo kay Chang, makakausap po natin ang ating kapamilyang itatago na lamang po natin sa kanyang alias na si The Boy. Siya po ay 55 years old at sila'y tatlong magkakapatid. Yung kanilang panganay na kapatid daw po ay 58 years old at siya ay matandang dalaga at na-diagnose na may bipolar disorder 2 at may hypertension. At noong 2015 ay napansin daw po nila yung pagbabago ng ugali at behavior nga ng kanilang kapatid at gusto ng pamilya na maipa-check up at maipagamot muli yung kanyang kapatid at gusto rin nga nila sana na maibalik sa ospital ang kapatid. Pero ito nga po ang problema, ayaw na daw po magpagamot at na kahit na daw kaninong kahit anong pakiusap daw ang gawin nila sa kanilang kapatid. So mga kasama po natin sa linya ng telepono si The Boy. Hi The Boy, magandang hapon. Si Chang Ami po ito. Kamusta po kayo?
3: Magandang hapon po Chang Ami. Maayos naman po. Okay lang po.
2: Kayo po ba ay may asawa, may pamilya na?
3: Meron po. Nasa Batangas po sila.
2: Iyo pong kapatid po ninyo. Ate po ninyo siya, hindi po ba?
3: Yes po, ma'am.
2: Opo. Kasama niyo po ba siya sa bahay?
3: Sa bahay, bali ang nakakasama po niya sa araw-araw ay yung mag-iin ako. Doon nga po sa Batangas.
2: Sa Batangas.
3: Dahil ako po ay naka-stay in dito sa Antipolo for work.
2: Okay po. Yung ano po yung napapansin ninyo ngayon or nakaikukwento po sa inyong mga sa inyo ng inyo pong asawa at mga anak tungkol po sa ate ninyo?
3: Opo. Eh, sa ngayon po, ang napansin ng misis ko ay hindi na masyado nagkaakain ng kapatid ko. Lagi na lang nakahiga.
2: Opo.
3: May mga araw na hindi talaga siya kumakain sa buong maghapon. Tapos yung susunod na araw, doon lang siya kakain pero kukunti lang. Nakakalimot na rin maglinis ng katawan. Hanggang lagi na lang po nakahiga.
2: Nakahiga. Napag-alaman ko po na 2018, tama po, siya ay na-diagnose na may bipolar disorder 2 at hypertension. With hypertension, tama po?
3: Yes po. Kasi napilit ko na magpa-check up sa PGH para malaman niya dahil sa pagbabago niya. Kasi yung mga kaibigan niya, mga hindi na niya nakikilala yung iba.
2: Nakikilala. So, sa ngayon po... Opo, sige po, go ahead.
3: Tapos po, yun nga, napagdududahan na niya yung ibang tao na noon naman yung mga kalapit niya.
2: So parang hindi na rin niya natatandaan or nakikilala?
3: Yes po, yes po, ganun.
2: So napag-usapan po ba ninyo recently na gusto niyo po siya ulit na ibalik doon?
3: Kami pong yung isa ko pong kapatid. Na nasa ibang bansa. Gusto po namin talaga siyang bumalik na doon sa kung hindi man siya NCMH, magamot siya.
2: Mm-mm.
3: Mabigyan siya ng gamot.
2: Mm-mm.
3: Yun lang po ang problema. Tinry ko po na itong last year.
2: Mm-hmm.
3: Actually, nakaschedule po kami na ito early this year. Kanya lang, nagkaroon ng konting problema. Pinabalik kami. Kanya lang, ayaw na niyang bumalik.
2: Mm-mm. Ano daw po yung dahilan? Ba't ayaw niya bumalik?
3: Siguro po, natatakot. Wala siya sinasabi. Hindi siya nagsasabi ng dahilan po eh.
2: Mm-mm.
3: Basta, kasi bilang niya, ayaw niya. Mm-hmm. Ngayon, hindi naman po namin mapilit. Baka mauwi na naman doon sa dati na talagang medyo marahas ang ginawa namin para lang mapagamot siya.
2: So, sa ngayon po, baka yung mga trauma na yun ay meron ding naging epekto ho sa kanya, no, Mang Daboy?
3: Yes po. Mm-hmm. Yes po. Baka nga dahil ayaw niya magpa-check up.
2: Opo. Pero na yun po ba nasasabi niya or na kumbaga verbally and emotionally, nadi-discuss niya yun, yung nararamdaman niya yun?
3: Yes po. Na-remember po after nga nung na yun, nung mag-discharge siya sa NCMH, sinabi niya sa akin na ayaw na niyang bumalik doon.
2: Mm-hmm.
3: Pero inassure ko naman po siya na hindi na siya babalik doon basta kumain lang siya at inumin niya yung gamot.
2: Mm-hmm. So kahit po yung gamot, ayaw na rin niyang inumin?
3: No, actually po, natapos na yung gamot.
2: Medication.
3: Nag-prescribe sa kanya 3 months lang.
2: Oh.
3: So after 3 months, dapat bumalik for follow-up check-up. Mm-hmm. Kanya lang, yun na po. Ayaw na niya bumalik. Kaya hindi kami nabigyan uli ng gamot.
2: Opo. Sige. Makakasama po natin, Mang Daboy, sa Zoom ang ating pong Chief Psychologist ng Mindcare Perpetual Health Medical Center para tulungan po tayo dito sa concern sa inyo pong ate, si Prof. Yeng Gachangian. Prof, magandang hapon. Si Chang Ami po ito, kasama natin ang ating kapamilya na si Daboy. Prof?
4: Magandang hapon, Chang Ami.
2: Magandang hapon. Kasama natin
3: magandang
2: si Mang Daboy.
4: Opo, Mang Daboy, magandang hapon din. Siyang Ami, magandang hapon. At sa mga nakikinig at panonood sa atin ngayon.
2: Opo, Prof, ito pong concern ni Mang Daboy ay may kilala rin ho ako na ganyan. Yung kapatid din po, ang problema ay ayaw nang mag-medication, ayaw na rin bumalik sa ospital. Sa inyo pong base po sa inyong mga pag-aaral at research, paano po ba natin sila pwedeng matulungan pag ganyan po ang sitwasyon? Mahirap po kasi talaga eh.
4: Oo. Siyang, sa totoo lang, no, kailangan talaga kasi kapag bipolar, meron talagang medication. Although mga psychologists, hindi kami nagpe-prescribe. Pero kapag ang case ng aming mga pasyente ay bipolar, no, mood disorder, talagang nire-require namin, nire-recommend namin sila na pumunta sa psychiatrist kasi sila yung magbibigay ng medication. Mahalaga yon para ma-stabilize yung kanilang mood. Ngayon, kapag meron silang resistance, siguro maganda kung huwag nating i-focus doon sa magpatingin sa psychiatrist.
2: Hmm.
4: Pwede natin gawin, halimbawa, meron siyang physiological complaints, diba? Sa pagkakarinig ko kanina, Chang, parang may hypertension.
2: Opo.
4: Tapos hindi siya pakain. So maganda siguro, Mang Daboy, doon natin i-focus pag niyaya natin siya. Dalhin natin siya sa medical practitioner, sa general practitioner, halimbawa. Sabihin mo sa kanya na, ate, kasi nag-aalala kami sa katawan mo, yung high blood mo, baka syempre sa edad natin hindi na maganda. Tsaka para matulungan ka rin kumain, punta tayo sa doktor. Dalhin niyo siya sa general practitioner. Yung doktor, pwedeng siya ngayon ang maging tulay para no, halimbawa, siya ang magre-refer o di kaya ay siya ang magbibigay with consultancy rin. Pwede rin kasi yon, Chang, dahil ang mahalaga kasi dito yung madala siya sa doktor.
2: Opo.
4: Na pwede tutulong sa kanya.
2: Parang ang concern din ni Mang Daboy ay yung kanyang kapatid, nagkakaroon din daw po ng matinding paranoia at anxiety. Tama po ba, Mang Daboy?
3: Yes po.
2: Ano po yung mga naoobserbahan po ninyo na naikukwento sa inyo po ng inyong asawa at mga anak?
3: Sa ngayon po, lagi lang siya nandun sa higaan niya. And then, kung may tao, nagtatago siya.
2: Mm.
3: Ayaw na niya magpakita. Pero early this year, okay naman siya eh. Okay pa siya doon sa mga ibang tao kasi may tindahan po kami.
2: Mm-mm.
3: So ngayon, lately, pag may bumibili, nagtatago na siya.
2: Madalas Opo. Din po ba na medyo yung kanyang pag-iisip, yung kumbaga, parang takot siya sa paligid, ganun po, Mang Daboy?
3: Sa ngayon po, wala siyang pinapakitang ganun na ganung klase. Pero ramdam ko po yun.
2: Mm-hmm.
3: Ramdam ko po na may ganun kasi hindi siya magtatago sa mga tao. Kung sino man ang bagong tao doon.
2: Oh. Wala naman ho siyang nakakaaway o sinisigawan, yung mga ganung tipo po?
3: Dito po, nung mailipat namin siya dito sa Batangas, wala na pong ganun. Noon lang po nung dating nasa ano pa kami, sa dating tirahan namin, doon lang siya nagkaroon ng violence na ano, tuwan sa kapitbahay.
2: Oo. Pagka ganun, Prof. Yeng, paano ba pwede yung pakikipag-usap ni Mang Daboy sa kanyang ate na pagka ganun na medyo, pag nag-iiba yung mood, ano, Mang Daboy?
3: Yes po.
2: Sige.
3: Oo.
2: Go ahead, Prof.
4: Siya, medyo na medyo pawala-wala kasi yung signal. Pero okay, sa pagkakarinig ko, kanina, Chang, tama ba na dati wala, tapos nagkakaroon ngayon? Pagka ganun, yun kasi talaga ang nature ng bipolar. Hindi kasi siya 24 hours. So meron tayong tinatawag na episodes or onset. So pag bipolar, either yung depressive or yung mania. Pero yung paranoia niya o pagiging sobrang suspicyosa niya, nagiging dahilan ito kaya hindi siya lumalabas sa tao. Ang gusto kong malaman kasi, Chang, kapag ganito yung ginagawa ng ate niya, ano yung, paano natin tititreat?
2: Ano yung response nila?
4: Oo, ano yung response nila? Kasi ang isang sana iwasan natin, no? Hindi natin alam kung paano sila nag-respond. Pero ang isang iiwasan natin, yung nag-focus tayo doon sa kanyang delusion. Halimbawa, sasabihin natin, wala yan, di naman totoo yan. Ano ka ba? Ba't ka natatakot? Usually, ganyan ang sinasabi natin, no? Hindi ko sinasabing ganun din yun sa kanila. Pero sa mga nakakarinig at sa may parehong sitwasyon, ang iiwasan mo natin yung ini-invalidate natin yung kanilang nararamdaman. Kasi ang pakiramdam nila doon, totoo yun. So kung ano man yung naiisip nila, ano man yung nararamdaman nila, para sa kanila, totoo yun. Kaya hindi natin ito dapat sabihan na huwag kang mag-isip, huwag kang matakot. Ano ka ba? Para yan lang. Pagka ganun po kasi, no matter how you say it, para sa kanila, hindi sila naiintindihan. At lalong lumalalim yung kanilang nataranasan. May isa pa, huwag din nating i-reinforce na, ha, nakakatakot ako, halika dito, nakakatakot pala. Hindi rin. Ang importante kasi doon, yung maiparamdam mo lang. Alam mo, nararamdaman ko, takot ka ngayon, hindi ka mapalagay. Sige, sasamahan ka namin, aalalahin ka namin. Ano bang nararamdaman mo ngayon, ate? Kasi kapag nakikita niya na nakikinig tayo, baka magkaroon siya ng mas magaang na paraan na i-express yung nararamdaman niya. Dahil nature po talaga yan, yung ibang may bipolar, meron silang tinatawag na anxious thoughts. Kaya nagiging very suspicious or highly suspicious po sila. So, kailangan lang din na maiparamdam na makikinig tayo. At dahil din po dyan, yung mga ingay sa paligid ko, naiirita siya doon, meron kasi silang sensory overload na tinatawag, konting bagay, nakikibot sila. Kaya hanggat maaari, dapat yung paligid hindi maingay kasi makaka-trigger po yun ng mataas na emosyon nila. Ganun po siya. Kaya, opo.
2: Buti na lang po nabanggit nyo yan, Prof. Yeng, yung ilang mga pamamaraan kung pwedeng, kung paano dapat yung approach ni Mang Daboy. Kasi marami po ang nakikinig sa atin at nanonood ngayon na hindi rin nila alam kung ano ba yung right words to say or paano nila, kagaya nun sabi nyo, hindi naman din dapat na ganun yung sasabihin. Tama po, Prof.?
4: Oo, kasi minsan hindi umaalis sa caregiver sa atin mga kasama na sa stress tayo.
2: Oo.
4: Kaya minsan O, di ba kaya minsan, tiyang amin, napapataas ang boses natin. Yung,
2: Oo, totoo
4: ba,
2: din.
4: ba't lagi ka natatakot? So, nako-concern ka, hindi ka nagagalit, nakikita nila. Pero yung, lagi mo siyang nasasabihan na, ba't ka ba kasi natatakot? Huwag kang magtago, lumabas ka dito para masanay ka. Hindi rin po ganon. Kapag nagtago siya, pabayaan po natin. Kasi para sa kanya, yun ang safe para sa kanya.
2: Safe space niya yun.
4: Oo, safe space niya yun. Kaya pag nandun siya, sige lang, sabi mo, ate, kumusta ka na ba dyan? Gusto mo bang kumain? Para maramdaman niya, nandyan pa rin kayo para sa kanya.
2: Mm-hmm. Kasi isa rin po yan sa mga concerns po ninyo, Mang Daboy, hindi po ba? Yung kung paano po yung pakikipag-usap at yung pag-handle dahil nga po si ate ay diagnosed ng bipolar. Tama po? Bipolar disorder too. So mahalaga din po na ito ay napag-uusapan natin, Mang Daboy, para tama rin po yung salita natin, yung emosyon natin, at nauunawaan din namin bilang caregiver, syempre, ang pakiramdam po ninyo minsan na namang Daboy, parang nauubos din kayo.
3: Opo, opo. Minsan, parang medyo mahirap intindihin, pero at the end of the day, sa amon mo marirealize na dapat binigyan mo ng konting pangunawa yung sitwasyon niya.
2: Kumbaga lalagpas pa sa 100% Mang Daboy, yung pangunawa, yung pagmamahal, hindi po ba? Yung mga magulang po ba ninyo ay buhay pa?
3: Wala na po.
2: Kayo na lamang pong magkakapatid.
3: Yes po.
2: Oo, kaya kayo po ang nakatutok kay ate. Yung iba po ninyong kapatid, kamusta ang relasyon kay ate?
3: Actually, ang tatlo po kami. Yung isa, yun nga po yung nasa ibang bansa. Siya ang mas nag-worry dyan sa kapatid namin, yung panganay namin. Kasi nga malayo siya.
2: Opo.
3: Gusto man niyang tulungan, samahan, andun siya para tumulong financially para sa kanya.
2: Yun naman ang isang importanting bagay din, Prof. Yeng, na dapat ay malinaw at this point kay Mang Daboy at dun sa kapatid kung ano yung tulong na pwede nilang ibigay, kasi merong iba't ibang pamamaraan ng pagtulong, hindi po ba?
4: Oo, iba-iba. Napakahalaga ng moral and financial support sa pagkakataon to. Kasi pag bipolar, sabi nga kanina, talagang kailangan ng medication. Kasi up and down ang moods tapos minsan okay siya, no? Tapos siyang maganda rin kung halimbawa talagang hindi nila madala si ate. Kasi ang isang paraan dyan, pwede mo siya tanungin, ate, kailan mo gustong pumunta sa doktor? Gusto mo ba ng Lunes o Martes? Para meron din siyang pakiramdam na nirirespeto natin yung kanyang position.
2: Yeah.
4: At isa pa siyang, pwede silang pumunta sa psychologist o psychiatrist bilang pamilya na hindi kasama si ate. Tapos dalhin nila yung old records para mabigyan sila ng mas maayos na rekomendasyon.
2: Pwede yun. Pwede rin pala ganun, Mang Daboy. Parang at this point, syempre, baby steps po muna tayo. Ayaw din naman natin na mabigla si ate para hindi na rin madagdagan yung trauma niya, no, Prof. Yeng? Siguro meron siyang naging experience sa ospital, kaya siguro parang sinasabi niya na ayaw na niyang bumalik. So mahalaga din na kayo bilang pamilya po, siguro ikaw, yung asawa po ninyo, yung mga anak ninyo at yung kapatid ninyo, siguro via online, makausap din ng isang psychiatrist. At yun naman po ang gagawa namin ng paraan, Mang Daboy, na meron po kaming maire-recommend na psychiatrist na pwede pong tumulong sa inyo pagdating po dyan sa aspeto na yan.
3: No po? Ay, salamat po.
2: Sige. Yes po, Prof. Go ahead.
4: Kasi kanina, naalala ko yung bayolente. No?
2: May mga episodes na ganun
4: Oo, kasi pag may paranoia, most likely, may tendency maging violent talaga. Tandaan natin yung medical emergency rule, ha? Na kapag nakikita na natin ang danger, kasi unang-una alagaan natin yung sarili rin natin, bukod kay ate. Kasi kapag siya ay nagiging highly suspicious, pwede kasi na makasakit siya sa sarili o sa ibang tao. So pwede po kayo humingi ng tulong sa authorities or medical professional para po madala siya sa medical facility na pinakamalapit sa inyo. O, ganun po. Kasi pag may meron na pong violence, Sir Daboy, pag meron na, tandaan po natin yung medical emergency, pwede naman pong humingi ng tulong.
2: Ayos. Oh. Sige, magbe-break lang tayo, Mang The Boy. Huwag po ninyong ibababa ang linya ng telepono. At kailangan ko lamang pong ipasok yung ilang mga commercials natin. At mga kasama pa ho natin, si Sir The Boy at si Prof. Yeng Gatchalian. At alamin natin ano pa ba yung ibang mga pwedeng gawin para makatulong tayo sa ating pong kapamilya na may pinagdaraanan. Oras natin, 3:46. Magbabalik po ang ako to, si Chang Ami. Uy, pero teka muna, shout out muna daw sa mga nasa Geneva, Switzerland. Diba? May nakatutok sa atin si Rosalina Leme na 6203. Tita Cory Alejandro! Ay, huwag ka na magtampo. Everyday present. Oo, nakakalimutan natin i-shoutout si Tita Cory Alejandro. Sorry naman po. Ganon din kay Janelle Fidelino. At magandang hapon din kay Mark Ernest Angelo Gabriel Alag. At kay Grace Lopez. O, pa-shoutout po. Si Elvi Vidua ay nariyan din at si Alex Ibanez. Magbabalik po ang ako to, si Chang Ami. Hello kay Jessie din ng Dubai. Sandali lamang po.
5: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So, dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
6: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
7: Cas Abelga,
8: Jesse Cruzat.
6: Sa Suko sa DZMM.
9: Suko sa DZMM.
6: Tuwing Sabado, alas 6:15.

0: ECMM Teleradyo.
1: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
2: Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
3: Na-expose po ako sa mundo ng radyo nung nag-aral po ako sa isang eskwelahan sa General Trias, Cavite. Baguhan pa lamang ako rito, pinalabas tayo kagad para mag-cover ng baha. Tumatak yun sa akin, hindi dahil sa mismong disaster o sakuna, kundi sa kung ano yung naging resulta ito. Nakikita natin mismo sa kalagayan ng mga tao at sa mga mukha nila. At gusto sana nating ipahayag ito sa publiko, makita ng mga tao, makita ng taong nasa posisyon, para kung sakali naman mapansin nila, magkaroon tayo ng pagbabago. And itong ginagawa natin na pagbo-broadcast, para sa akin isa itong bahagi ng public service. Yun yung nakikita kong goal at commitment ko sa taong bayan.
4: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
5: Sa tulong ng tamang health information.
6: Iba't ibang sakit, kung paano ito nabukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagamitin.
5: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
7: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
5: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
1: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
9: BCMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita kagad yung mga tao. Sa ibang balita kagad.
10: Ano mga concerns? Ano mga issues?
5: Pagkakampi ng masang Pilipino.
10: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
5: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
10: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
5: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
11: Ito ang Radio Patrol, Christian Yosones, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radio Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.

0: Good, good afternoon, mga kapamilya. Kayo po ay nakatutok. Sa ako to si Chang Ami Francisco. Buen consejo, Sumiran, watching from Hercules, California. Maraming salamat. Ganun din kay Miles Del Rosario. Si Jesse ng Dubai ay kasama rin natin. Ganun din kay Pauline Mendez. At kasama natin sa linya ng telepono si Sir The Boy, na meron nga pong concern sa kanyang ate na 58 years old na diagnosed with bipolar disorder 2 at may hypertension. Sir The Boy, bigyan ko po kayo ng opportunity ngayon na baka may mga katanungan pa ho kayo para kay Prof. Yeng Gatchalian. Sige po, go ahead.
1: Sa ngayon po, maayos naman po yung napakinggan kong advice ni Prof. And then gusto ko lang po idagdag, gaya nga nasabi ng tawa ko, napapansin namin na yung kapatid ko, ayaw niya maririnig yung word na check-up. Pag ganun siya, ay naliligalig na siya.
0: Mm-mm.
1: Pag narinig niya yun.
0: Mm-mm. Or yung makipag-usap sa doktor, ayaw din niya. Kahit online,
1: yes,
0: The Boy. Kasi magagawan ho sana namin ng paraan na siguro kahit online ay may makausap po ang inyong kapatid. Or baka po pwede, Prof. Yeng, na makita ni ate na si kuya or si kapatid, kapatid niya at si Mang The Boy ay nasa isang online kasama ang psychiatrist. Pwede ba yon? Mag-work kaya yun, Prof. Yeng?
2: Ayan siya, Ami. Medyo mahina yung dating, sorry.
0: Oo.
2: Pero kung pwedeng kasama sila, pwede naman siya.
0: Yung makikita ni ate, makikita ni ate na online ay may kausap si Mang The Boy at yung asawa at siguro yung kapatid din na nasa ibang bansa, nakausap nila yung psychiatrist dahil sa kagustuhan na siya ay tulungan. Kakatulong po kaya yun?
1: Hello.
0: Yes po, opo, Prof. Naku, nawala si Prof. Yeng. Naku, babalikan lang. Ayan, Prof?
2: Ayun.
0: Narinig niyo po ako?
2: Yes, yes. Chang.
0: Yun. Yung ganun pong magiging setup. Kunyari, nasa bahay si Mang The Boy, makikita nung kanyang ate na may kausap siya na psychiatrist na tinutulungan sila para tulungan yung ate. Will that help or will that add pressure to ate?
2: That will actually add pressure.
0: Ah.
2: Kung meron permiso.
0: Prof, naku, medyo nagkakaproblema sa signal yata si Prof. Yeng. So parang hindi pala po pwede yun, Mang The Boy, kasi magdadagdag daw po ng pressure pa kay ate,
1: yes,
0: siguro,
1: po.
0: No? Ako naman, ang sa akin din po, siguro, no, kung magkakaroon, ayaw naman natin, ano, na magkaroon ng mga episodes na siya ay magagalit or magwawala.
1: Apo.
0: Siguro for the safety din ng bahay, di ba? Or ng ano, yung mga medyo delikado pong mga gamit, gaya ng gunting, kutsilyo, siguro po mahalaga na malayo po yun at hindi niya nakikita, ano po?
1: Apo. Pero actually, ma-i-interject ko lang po tungkol doon sa suggestion na online.
0: Mm-hmm.
1: Kung gusto ko lang din po idagdag na wala na rin po siyang tiwala doon sa ano, sa internet ngayon. Yan, yung mga bagong technology natin.
0: Parang meron siyang paranoia din doon.
1: Yes po, kaya hindi na siya gumagamit ng cellphone niya ngayon.
0: Okay, so medyo malalim. Prof. Yeng, nandyan na po ba kayo?
2: Opo, nandito na ako.
0: Okay. Share ko lang mabilis, Prof. At kay Sir The Boy. Sabi ni Jessely Portillo, same situation po kami ng topic nyo ngayon, ma'am. Nung una, nagagamot din po ako pero samahan din po natin na tulungan ng ating sarili at suporta ng pamilya. Yes, ito nga po ang ginagawa ni Mang The Boy. Talagang kahit siya po ay may pamilya na, talaga pong inaasikaso pa rin at inaalala niya yung kanyang kapatid. Sige, go ahead, Prof. Yeng. Narinig niyo po ba kami? Ni Mang
2: The
0: Boy.
2: Yes, yes.
0: Sabi po ninyo ay hindi magiging okay or pwedeng mag-trigger pa yung may makita siyang online. At sabi nga po ni Mang The Boy ay wala rin daw po siyang paniniwala dyan sa internet po. Parang may paranoia din po siya.
2: Mm-mm. Kung pag ganun ang sitwasyon, pag pinush natin yan, lalo siyang mawawala ng tiwala. Lalo tayong mahihirapan na tulungan siya. Siguro sa ngayon, sa pagkakatong ito, base sa sinabi ni Sir Daboy, ang pinakamagandang solusyon siyang para magkaroon siya ng psychological help o psychiatric help, yung pamilya po ang pumunta sa psychiatrist, dalhin ang old records, sila na muna ang makapag-usap. Baka sakaling makabigay ng gamot na pwedeng makatulong sa kanya muna para makalma siya, pati rin po sa pangangatawan niya. So yun yung isang pwede natin gawin, kasi kung pipilitin po natin siya.
0: Naku, nawawala po si Prof. Oh, medyo nagkakaproblema lang po Mang Daboy, pero base rin po sa ilan mga nakakausap na rin namin ditong psychologist ay nakakatulong din po yung pagbibigay ng magandang surroundings din po. Nakakapagpaaraw ba si ate?
1: Sa ngayon po, hindi na nga rin po umaalis doon sa higaan niya.
0: Dahil yun nga po, opo. Kaya kung sana kahit ho pagtsagaan, i-try po, i-attempt araw-araw na siya po ay mailabas sa umaga, maarawan, kasi malaking tulong din po yan sa pagbabago ng kanyang emosyon, yung kanyang mental health, dahil malaki din po ang natutulong ng sikat ng araw. Naalala ko nga po noon nung nagkaroon ako ng postpartum depression, yan ang unang-unang sinabi po ng doktor sa akin, ay huwag magstay sa kwarto na madilim at nakasara ang kurtina. So kahit po kurtina muna, buksan po natin. Ano, paunti-unti, Mang Daboy, hanggang sa mapapayag nyo na po siyang lumabas. Tapos yung pag-e-exercise din po ay malaking tulong sa ating pong mental health, na pwede pong mag-iba yung mood natin. So kapag ka medyo pumayag na po siya, na paunti-unti lumabas ng kwarto, maarawan muna, lumabas ng kwarto, siguro po maglakad-lakad, no? Mag-walking. Oo, yun
1: pero
0: po.
1: Pero siguro, yun po ang gusto namin mangyari sana, yung suggestion, ni, advice ni
0: Prof. Yeng.
1: Kung paano siya mabibigyan ng gamot.
0: Mm-mm.
1: Kasi nga, hindi namin siya madala sa ano.
0: Opo. Kaya nga po.
1: Doktor para opo. Marikitahan.
0: Kaya nga po, ito po munang pinag-uusapan natin ngayon ay mga maliliit na hakbang. Kaya para alam niyo po yun, na unti-unting makonvince po natin si ate na lumabas ng kwarto para hindi po siya maghapon nakahiga doon. Ano, nabanggit niyo nga,
1: yes,
0: halos hindi na po siya naliligo. Di po ba? Hindi na niya naalagaan yung kanyang sarili. So, hindi ko po alam kung yung mga pabangkin, pwede pong tumulong, lambingin siya, di ba? Maarawan lang po ng konti, mailabas, hindi po ba? Mag-walking, makita po niya or ma-appreciate niya yung other things. And I'm sure sa Batangas po, marami naman hong parke o lugar na pwede rin puntahan, ano? Na pumapayag po ba siya, mamasyal kahit paano?
1: Kapag kasama po ako.
0: So sa inyo po pala, kaya po din, base rin po sa mga nabasa ko at mga nakausap din dito, mahalaga rin po pala, Sir Daboy, na hindi po mawala yung tiwala niya sa inyo. Kasi kayo po ang kanyang pinakikinggan, kumbaga.
1: Yes po.
0: Mm-mm. So tignan natin kung mababalik pa si Prof. Yeng. Nandyan na. Yeng, nako, tinatawagan po, pero ganito po, dahil tayo po ay kapos na sa oras, Sir Daboy, off-air ay gagawan po namin ng paraan through our staff na mailapit po namin ang inyo pong concern sa isang psychiatrist. Meron din po kaming nakakasamang psychiatrist dito, at ganun din po mula sa Mind Care Perpetual Health Medical Center ay hihingi rin po tayo ng tulong para din po malaman natin kung ano pa po yung pwede natin gawin para kay ate. Pero sa ngayon po, maraming salamat po sa tiwala, sa pagbahagi po ng kwento. Kita po ninyo, marami po ang nagsabi na nakaka-relate po siya sila dito po sa inyo pong pinagdaraanan. Dahil thank you din po sa lakas ng loob ng pagbahagi po ng kwento nyo.
1: Maraming salamat din po siyang amin na ibahagi namin at mga advice na nakuha namin.
0: Opo. So we will be praying for Ate and gayon din po yung lakas para po sa inyo. Alagaan nyo rin po ang inyong sarili. Kumain din po kayo. Matulog po kayo. At syempre, alam ko pong napakahirap balansihin ang magiging oras ninyo para po sa inyong pamilya dahil sila na po ang priority nyo ngayon. Pero si Ate po, kailangan din po kayo. So we will be praying for you. Ang aming pong maliit na community dito po sa online ay magdarasal po para po sa inyo, para po matulungan po kayo at ang inyo pong kapatid. God bless you po, Sir Daboy, at maraming salamat. Mag-iingat din po kayo.
1: Salamat, Chang Ami.
0: Maraming
1: salamat sa lahat.
0: Maraming salamat po. Yan po ang ating kapamilya na si Sir Daboy. O sabi ni Jessely Portillo, ganyan din po ang ginawa ko, walking, lalo na't kung nade-depress din po ako, naghanap ng work dito sa Dubai. Walking, papawis, and try to connect sa family and friends. So mga kapamilya, let's pray for Kuya Daboy at ang kanyang ate na sana po ay unti-unti na, di ba, na makalabas si ate sa kwarto, malabanan yung depression na yon, ano, at makapagpaaraw nga at makapag-walking. Salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa loob ng isang oras. Maraming salamat din kay Prof. Yeng Gatchalian, ang Chief Psychologist ng Mind Care Perpetual Health Medical Center. Thank you po sa inyong lahat sa pagsama sa atin. Yes, Virgo Profogo, gagaling din si ate. Thank you po. God bless you all.
3: Mga good news,
4: good news
3: at bad news.
5: Bad news.
3: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
5: ATM!
3: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
5: ATM!
3: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

0: Huwag kang matakot. Huwag kang mahiya. Huwag kang mangamba.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kwento mo kay Chang Ami.
1: Ako to.

0: bedroom take mo. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
1: Kamusta na po kayo? Ako po si Zandro Ochona.
2: Maraming salamat po sa Diyos. Ako po si Willie Delgado Jr.
1: Ba't di mo ako kinakamusta?
2: Tandali, babasahin ko pa eh. Babasahin ka pa. Kumusta ka na?
1: Ayan. Hindi naman lang ako kinakamusta kahapon.
2: Eh, kumustahin natin. Kumusta na kaya?
1: Ay, sino?
2: Si Pia.
1: Ah, Guanyo. Works Gutierrez. Back. Works back. Akala ko, ano, si P... Sino yon yung 80s na sumasayaw?
2: Pia Morano.
1: Oh.
2: Ah, Pia ano? Pia...
1: Hindi makasagot ako. Hindi na yata inabutan.
2: Bakit ba ako nagpahulog sa iyong patibong? Pia, ano bang pangalan nun? Pia Moran.
1: Ayun.
2: Ayan. Huwag kang titingin, Abby. Mapapasama. Si Pia Moran.
1: Oh.
2: Yun yung dance diva dati.
1: Ay, nakamusta ba natin lahat ng Pia? Baka may magreklamo.
2: Pia... Pia Morato.
1: Sino yun? Si Pia Tomas Morato. Kanan niya si Tomas.
2: Tsaka si Pia sa Bacolod.
1: Pia?
2: Piyaya. Huwag ka nang lumayo. Mangumusta ka naman ng malapit-lapit na Pia.
1: Sino ba? Sino ba malapit-lapit na Pia?
2: Oh, di sa ano?
1: Saan?
2: Yung Pia inak. Pia
1: pinaiyak.
2: Pinaiyak. May lumalabas ngang meme, apat na babae.
1: Ano yung
2: yung isa nagpaiyak.
1: Nagpaiyak.
2: Mm. Yung isa pinaiyak.
1: Pinaiyak.
2: Yung isa naman nakiiyak. Pwede ba ibang uli?
1: May nakita rin ako eh. Best actress goes to Best supporting actress. Mm-hmm. Yung nakiiyak.
2: Yung kasi pang-apat, ano lang eh.
1: Ano yung pang-apat?
2: Tinanggal yung Pia eh. Naiwan, yak na lang. Mga Pilipino, ang tataba ng mga utak ninyo.
1: Oh. Ilan ba artista dyan sa ano?
2: Ha?
1: Ilan ba artista dyan sa Senado?
2: Alam ko, artista dyan, isa lang.
1: Lito Lapid.
2: Ah, dalawa pala.
1: Jinggoy Estrada.
2: Jinggoy, wala namang ganang pelikula eh.
1: Sino pa? O, yung dalawa lang yan. Dalawa lang. Ano?
2: Si Robin Hood.
1: Ah, Robin. O, tatlo pala.
2: Tatlo, diba? Hmm. Si Lito Lapid ang kaisa-isang nagbiyak ng bala sa pamagitan ng ng punyal. Alam niyo yung punyal?
1: Nakita ko yung, napanood ko yun. Dalawa. Na corner siya sa tubuhan. Diba? Tubuhan yun.
2: Ano yun eh?
1: Basta kaganyan siya.
2: Leon Guerrero ba yun?
1: O parang Leon Guerrero.
2: Julio kaya. Valiente.
1: Ay, hindi ko. Nako, yan ang hindi ko alam.
2: Tigil-tigil lang mo nga ako, Sandro.
1: Magaling lang ako, mahilig lang ako manood ng sine.
2: Hindi, ang kagandahan ngayon, pag nanonood ka ng mga old movies, inaayos na nila yung ano, hindi na yung malabo.
1: Oo.
2: Pinalilinaw na nila.
1: Kaya
2: nakaka-enjoy. Nire-restore nila. 4K. Nire-remaster nila yung mga, mga video. Kaya nakaka-enjoy ngayon.
1: Binaril siya nung isa. Nilabas niya yung ano, itak niya, itak ba yun? Pagak, anong tawag doon?
2: Bolo.
1: Bolo. Cheng, hindi siya tinamaan. Nakati sa dalawa.
2: Nakati sa dalawa. Eh, kasi kung tatamaan siya, nandito, di ba? Iwas yung bala.
1: Iwas.
2: Yung unang binaril niya, yung dalawang tatakas, di ba, doon sa tubuhan. Isa na lang bala niya. Hinati ngayon yung bala. Hindi nagpatalo yung mga Indiano dyan. Apat yung tumatakbo eh. Ha? Isa na rin ang bala niya. Alam mo ginamit niya, hindi punyal.
1: Ano?
2: Yung pang-grate ng cheese. Tama nga. Sabi sa iyo eh. Mas mataba utak ng mga Indiano.
1: Ito, mas mataba utak nito.
2: Ah, ito, tingnan natin.
1: Di lang mataba
2: utak. May nabasa ako nung isang araw dito sa... May inaatake yung kanyang Tweety Bird niya eh. Hindi ko lang masyado na kasi nagdadrive ako eh.
1: Oo nga. Ay, kausapin na natin, mga kasama po natin, sa linya ng telepono, ang political scientist at public interest lawyer po na si Attorney Jess Falsis. Magandang hapon po, Attorney Jess.
3: Good afternoon, Sir Dandre and Sir Willie.
1: Eh, saan ba natin sisimulan pag si Atty. Jones yung usap natin? Eh kasi...
2: Madami kang pwedeng itaan.
1: Oo, eh kasi kahapon, nakibalita ako sa mga Tweety Bird niya.
2: Oo.
1: Eh parang, yun nga, mukhang under negotiation pa rin ano kung matutuloy yung palitan ng liderato sa Senado, no, Attorney Jess?
3: Opo, ano kasi may package deal na ino-offer. Buy one, get four. Pero kailangan sa kanila yung ulo or sa kanila yung Senate presidency. So mahirap naman yun. Tsaka syempre may iba ding areglo na kaakibat na parang conditionis relation to the cases na kinakaharap ng ilang mga senador. So, nasabi naman yan na may mga minority senators who are not keen or who do not want to accept such a deal kasi nga mukhang kainsuka. Kapag kukunin nila itong lima, tapos gagawing Senate President yung dating bulok na tinapon na.
2: Bakit parang hirap sila ngayon? Unang-una, yung majority manipis. Pag-upo pa lang nila, manipis yung majority. Aminado dyan, si Senate President Alan Peter Cayetano. Pero mukhang ang numbers ngayon dumidikit eh. Kasi 12-11 na yung numero eh. So konti na lang, counting-counti na lang. Isang, kumbaga, isang kembot na lang kailangan ng minority.
3: Kaya nga eh, kasi dalawa lang naman ang kailangan sungkitin.
2: Oh.
3: Dalawa lang kailangan lumipat sa minority. Pero pinapackage deal na lima. Ayaw naman ng ano yon, ayaw naman ng minority yon, hindi ganun kailangan kadami ang ano, kailangan lumipat na lima, tapos may conditions pa nga na ang Senate presidency mapupunta doon sa package deal na lima. So nag-aantay lang yung minority na may dalawang lilipat, which siguro sa tingin ng minority eventually may bibigay or may magka-crack dyan. Kasi ang kanilang pinopromote na kandidato sa minority na maging Senate President, si Senator Win Gatchalian. And Win Gatchalian is one of the least,
2: yes,
3: if not walang controversy sa Senado, and he can be a unifying or consensus candidate. Yung finance chair siya last year, nung panahon ng flood control, talagang mainit ang usaping budget last year. Nagkaroon ng open bicam na shepherd yan ni Senator Win without much issue or controversy on his part. Tapos si Senator Win, madaming kaibigan yan. Kahit na nasa minority siya, may mga kaibigan talaga siya, solid na kaibigan niya sa majority. Kasi we have to remember, may tinatawag na seatmate block sa Senado. Oh. Kasama dyan, Senator Win, Senator Mig Zubiri, Senator Joel Villanueva, isa sa seatmate block who is in the majority. So, eh hindi ginawang majority leader or baka hindi i-confirm na majority leader si Senator Joel. As far as I know, correct me if I'm wrong, ang pinaka-latest, acting majority leader pa din si
2: Joel
3: Villanueva.
2: Oh.
3: So, baka ang inaantay ng minority, I'm not saying si Joel Villanueva yon or kung sino man, pero ayaw nilang tanggapin yung lima na package deal kasi dalawa lang naman kailangan nilang tumawid eh.
2: Kaya nga,
3: mabawi yung mayorya.
2: Kaya nga hindi ko maintindihan ba't kinakailangan magkaroon ng negotiation. Napakanipis ng ano, na very thin yung numbers between majority ngayon at saka yung minority ngayon, di ba? Not to mention yung binanggit mo kanina, Attorney Jess, may mga kaibigan pala si Win from the majority. Di ba? So bakit kinakailangan magkaroon ng negotiation? Bakit kinakailangan magkaroon ng package deal?
3: May negotiation kasi may offer. Hindi naman yung minority ang nag-solicit ng offer.
2: Ah, sila yung
3: minsan kasi sa buhay meron pong unsolicited offers.
1: So ang babantayan pala talaga si Sen Win kung nasaan siya.
2: Actually, nung nakarambutuhan nga,
3: Hindi naman babaliktad si Senator Win. Minority talaga siya.
2: Same.
3: He will be with the Soto block.
1: Mm-hmm.
3: But siya yung magiging magnet, if ever, para kumuha ng dalawa o tatlo mula sa current majority.
1: Pero, Attorney Jess, ito kasi nalihis na tayo dun sa totoong issue. Dahil ang totoong issue dito, unang-una, yung pagpapatupad ng warrant of arrest, at pangalawa, yung impeachment complaint. How will these, itong mga nangyayaring to na push and pull ng mga posibleng bubuo sa mayorya, yung usapin ng dalawang ito?
3: Well, as long as the current majority holds, doon muna tayo sa issue nung kay Senator Bato de la Rosa. Yun yung isa sa mga nag-unify sa kanila. Of course, nasabi nga fragile yung majority. 12 lang sila, 13 with Bato, kaso Bato is absent, no? So if it's a fragile majority, kailan bibigay? So far, hindi siya bumibigay kasi nga nag-unify sila, na kumakampi sila kay Senator Bato sa issue ng ICC, sa issue ng implementation of the warrant of arrest. Ngayon, kung magbe-break up itong current majority, it will be because of other reasons, not because of Senator Bato. So, issue ng pananagot kay Senator Bato sa issue ng protective custody, kung may obstruction of justice man, kung may obstruction of justice man sa parte ng ilang senador, as long as the current majority holds, yung issues na yon pabor sa majority. Meaning, walang obstruction of justice, malabo silang mapanagot kasi sila yung nasa kapangyarihan, may budget na dadating, may committee hearings na dadating, syempre, sino ba naman mag-i-implement or magkakaso ng obstruction of justice, if ever, against Senator Robin or Senator Alan Peter Cayetano. We have to remember, nagkaroon ng show of force si Senator Robin Padilla kahapon yata, or nung isang araw, dumating yung pamilya niya, yung buong angkan niya, to show support. That is a subtle sign. Yung pagpunta doon ng kanyang asawa, si Mariel Padilla, yung pagpunta ng kanyang nanay, is a show of force to show support for Senator Robin, who is under criticism for sa mga ginawa niya or participation niya sa pagtakas or pagpapawala kay Senator Bato de la Rosa. So, yun yung sagot doon, Sir Zandro. Issue naman ng impeachment trial, iba yan. Kasi sa ngayon, palaisipan, like you guys, sa akin, wait and see mode ako kasi kahit nag-convince sila sa impeachment court and mukhang forthwith ang ina-apply ni Senate President Alan Peter Cayetano, until the trial happens on July 6, madami pang pwedeng mangyari in 1 week, in 1 month and 2 weeks.
1: Kaya,
3: so it remains to be seen. Opo.
2: May nagsabi bang Tweety Bird mo kung saan dumiretso si Mariel? Bakit tumatawa?
3: Wala po kong Tweety Bird sa kampo ni Senator Robin kasi hindi po tayo, wala po tayong kaibigan doon.
2: And then kasi baka nagdiretso muna ng kwarto, di ba?
3: baka ikaw ang may Tweety Bird.
1: Natanong ko kanina, Attorney Jess, yung tanong ko kasi kung ating babalikan, kung hindi nagkaroon ng palitan ng liderato at kung totoo na talagang nakaporma na doon yung NBI para arestuhin si Senador Bato, walang ano. Madali, di ba? Madali yung nangyari. On the contrary, sa kabilang banda rin naman, pwedeng dahil din naman nandun pala si Senador Bato, kaya rin siya aarestuhin. At bakit siya nandun? Kasi nga, isa doon yung dahilan, yung palitan ng liderato. So may connect siya talaga doon. Diba? Hindi natin siya mapaghihiwalay.
3: Opo. Pwede talagang may alternate universe na naaresto si Bato at hindi natuloy yung kudeta. Kasi lagi ko nga sinasabi, no Bato, no coup. So the reason why the coup happened is because finally Senator Bato appeared. So kung nahuli talaga siya bago siya pumasok sa Senado dun sa isang parang backdoor entrance or side entrance at hindi siya nakapiglas dun sa dalawang NBI agents na babae, wala po talagang coup. Pero baka kaya din pumalpak. Ako kasi I'll be fair, no? Baka sabihin pro-administration tayo. In my honest opinion, no? Baka nagkaroon ng bolilyaso o hindi naging maayos yung operation to arrest Bato. Wag, kasi nga nakapiglas, no? Dalawang babae, etc. Maybe the reason why that did not succeed is because tentative talaga. Meaning, hindi sigurado or uncertain din talaga yung pagdating ni Senator Bato. Nagkagulatan. So kaya, hindi din talaga naging smooth yung operation to arrest him because the NBI and the Senate leadership then was not really sure that he would attend.
2: Pero kahit na, siguro dapat naging advance ang mga arresting officer. Dumating o hindi, dapat nakaready sila. Di ba? Ganon kadalasan eh.
3: I agree. Kung ako ang ginawa niyong, pero wag niyo akong gagawin. Kung ako ang DILG or PNP chief, eh nag-set up na po ako ng checkpoint
2: yes.
3: sa labas ng Senado and wala pong exemption para sa akin. Senador man yan o hindi, i-inspect ko po yan bago pumasok to ensure kung nandun si Bato sa konsi ni Senator Alan Peter or ni Senator Pia Cayetano.
2: Actually, ako para sa akin, sa tingin ko talagang pinagplanuhan yan. Yung pagpunta ni Bato. Risk-taking. Kinakailangan eh. Vital yung presensya ni Bato eh. So, kinakailangan siyang umattend. Mm-hmm. Okay?
3: Inamin naman po yan ni Senator Bato eh.
2: Yes. So,
3: isang interview.
2: At kasama sa pinagplanuhan yan, kung paano siya ulit lalabas ng building ng Senado.
3: Ayun.
2: Oh, kasi, okay, sige. Pupunta si Bato. Kailangan pumunta ni Bato eh, di ba? Inamin na nga niya eh. Napaka-vital nung kanyang presence sa Senado nung araw na yon. So, ang isa sa pinagplanuhan ng gusto dyan, eh kung paano siya ulit lalabas. Oh, dahil may mga nakaumang eh. Di ba? So, ang ginawa nila, habang nasa loob, naghain sila ng petition for TRO sa Supreme Court. Habang tumatakbo yun, nagkaroon ng eksena sa loob ng Senado, nakalabas siya ngayon.
1: At ang tanong...
3: Tama naman. Alam nyo po, si Senator Alan Peter Cayetano, hindi na yan bata.
2: Yes.
3: Matanda na po yan sa politika. So, magaling po yan actually mag-strategize. Hindi po natin pwedeng maliitin si Senator Alan Peter Cayetano kung paano siya gagalaw sa politika. Of course, I disagree with his politics, but I can recognize na he's very strategic.
1: At ang tanong, bakit nila gusto makuha yung liderato ng Senado?
2: Hindi. Siguro, gusto nilang mag-send ng message.
1: Mm-hmm.
3: Ang ano po kasi dyan, pag napalitan po yung Senate President, usually, ang Senate President po ang magde-decide on the validity of motions or points of order or yung mga points of inquiry. So yung pag-handle po ng flow ng trial, dahil hindi po presidente yung ini-impeach, walang chief justice. So ang presiding officer is the Senate President. So that is why they have to change the Senate leadership para pag dating ng impeachment trial, the one who will preside and handle all the motions or points of inquiry or points of order will be Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Oh, kasi gaya nung impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada, side by side kasama nila yung si Chief Justice Hilario Davide. Nung si Corona, wala si lang, di ba? Kung sino lang yung Senate President, siya yung nandun sa gitna. Same thing na mangyayari. Since Vice President lang yung ini-impeach, ganun yung magiging takbo. Ganun pala yun.
1: Ganun pala.
3: And we have to remember, bago napalitan si Senate President Tito Soto, meron na siyang pinapanukala na gawing impeachment floor manager si Senator Kiko Pangilinan. Ang impeachment floor manager, para siyang si majority leader. So ngayon, nakikita natin ang nag-handle ng flow ng sesyon, yung agenda, yung business ng Senado sa legislation is the majority floor leader, si Joel Villanueva in an acting capacity. So kapag hawak ng majority yung Senate, sila din ang pwede mag-assign sino ang quote-unquote majority leader or floor manager sa trial.
2: Ganun pala yung composition niya.
1: Ganun pala. Eh, ang bilang namin, Attorney Jess, tatlo yung artista. Apat pala. Ito si Kelly Liwanag, nagsabi, si Tito Sen nga pala.
2: Ayaw nga pala.
1: Oo. Eh, ang tanong, Attorney Jess, kung apat ang bilang namin, ilan ang bilang nyo na artista sa Senado?
3: Ano po ulit yung tatlo, apat?
1: Mga artista. Si Senador Robin Hood Padilla. Si Senador Jinggoy Estrada. Si Senador Tito Lapid. At si Senador Tito Soto, ang dating Senate President. Kung apat ang bilang namin, Attorney Jess, kayo, ilan ang bilang ninyo?
2: Lalaki yung binanggit namin. Ha? Ikaw naman sa babae.
3: kayo naman po, wag po kayo maging unfair kasi... Noon, ang mga artista gusto maging senador. Ngayon, bakit naman bawal yung mga senador na gusto maging artista?
2: Oh, ikaw may sabi niyan, di kami ha. Ikaw may sabi niyan, di kami. Wala po kami kinalaman doon sa comment na yun, ha? Wala kami kinalaman.
1: Basta, Attorney Jess, kinamusta ka namin, ha?
2: No.
3: Madami pong ano, madami pong nag-workshop doon sa workshop ni Ogie Diaz. Mm. Wala namang masama kung gusto nila maging artista.
2: Oh, kayo naman, masyado kayong malisyoso.
1: Uy, grabe naman itong teleradyo, ha? Oh. Ba't yun yung pinapakita?
2: Sino ba controller?
1: Ay, nako.
2: Kayo dyan, ha? Nakikiin kayo, ha?
1: Maraming salamat po, Attorney Jess.
3: Maraming salamat, Sir Willie, Sir Danjo.
1: Ayan po, si Attorney Jess Falsis, isa pong political scientist at public interest lawyers. O, di ba napatawa natin, no? Itong susunod natin ma-intervene, tignan, tumatawa na daw sa Zoom.
2: Tumatawa na?
1: Tumatawa na, mamaya alamin natin kung sino yan! Anong oras na, Kuyang?
2: 8 minuto na lamang bago mag-alas 5 ng hapon.
1: Ito, puntahan na natin yung kanina pa daw tumatawa.
2: Diyan na.
1: Diyan na. Mga kasama natin via Zoom, isa pa pong political analyst, si Attorney Barry Gutierrez. Magandang hapon po, Attorney Barry.
4: Magandang hapon, Sir Sandro. Magandang hapon, Sir Willie.
1: Ay, tanungin din natin siya.
2: Sad story naman tayo.
1: Ay, sad story. Paiyakin naman
2: natin. Baka masumakit ng tiyan nating katatawa.
1: Hindi, Attorney Barry, pag sinabi ba namin, kunwara, Q, iyak, pwede ba namin sabihin, tutulo yung luha dyan sa kaliwa o sa kanan mong mata? Pwede ba yun?
4: Hindi ko kaya, senador eh. So, wala.
2: Hindi na nga naman si senador.
1: Pero matampuhin po ba kayo?
4: Ako? Ako pa? Di ba? Ang tagal na niyo ako nakakausap, alam naman niyo na napakagaang kundalin, di ba? Hindi ako nagtatampo. Wala sa vocabulary ko yan.
2: Naalala ko tuloy yung ano?
4: Okay lang sa akin pag hindi ako kinukumusta. Di ba? Diba? Alam ko namang mahal ako ng mga kaibigan ko. Medyo secure ako sa ganyan.
2: Oh. Ay, naalala ko tuloy yung ano, yung mga magbarkadang nag-set ng swimming. 15 sila eh. Yung 10 doon, umatras. No. Hindi nga naman daw sila kinumusta.
1: Akala ko 24 yung ano eh, yung mag-outing eh.
2: Huwag mo masyado, hindi ko mahalataan naman tayo. Pinadadaplis ko nga eh. Ikaw naman, pia.
1: Anyway. Yun nga, Attorney Barry, yung ito po bang nangyayari, itong push and pull dito sa liderato ng Senado, eh hindi po ba ito talaga makaka-apekto dito sa itong warrant of arrest laban kay Bato, tsaka dito kay VP Sara Duterte?
4: Well, doon sa warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa, tingin ko, wala na sigurong epekto to. Una, wala na naman siya doon sa Senado mismo. So anumang protective custody, hindi ko alam kung sa dila kinuha yon, na binigay sa kanya nung nakaraang linggo, eh hindi na rin niya mapapakinabangan dahil wala na siya at tumakas na siya sa mismong building ng Senado. At pagkatapos nung denial kahapon ng Korte Suprema, nung kanyang hinihiling na temporary restraining order, malinaw na wala ng hadlang para siya ay hulihin ng mga otoridad batay nga dito sa warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court. So, tingin ko hiwalay ng usapan yon. Ang usapan na lang dyan, makakapagtago ba si Senator Bato o siya ay aabutan ng ating NBI at PNP?
2: Any chance na nakakuha ka ng kopya ng decision ng ano ng Supreme Court?
1: Mm-hmm.
4: Hindi pa nila nilalabas. Monday daw. Ang nangyari lang kahapon, in-announce lang sa kanilang press conference yung boto at yung resulta. Pero yung buong desisyon plus yung mga separate opinions ng mga maestrado, Lunes pa daw nila i-release.
2: Yun
4: so
2: nga
4: Lunes
2: eh.
4: Pa natin makikita.
2: Yun na nga eh. Bilang abogado, Attorney Barry, sa ganyan bang klase ng mga desisyon, meron ba diyang mga... May mga ano ba tawag doon, mga provisions, may mga lengguwahe na kasama, kasi yung ilang mga legal minds sinasabi maganda makita natin muna yung laman eh.
1: Hintayin yung kopya,
2: makita yung laman, baka may mga
1: pag-iingat
2: na kinakailangan.
4: Well, una kailangan nating alalahanin, hindi pa ito yung main na opinion. Okay. Ito lang ay order na ang nire-resolve ay yung kanyang hinihinging preliminary relief. Ibig sabihin, hindi pa yung main decision, pero sinasabi niya kasi, habang pinag-uusapan niyo at pinagdidesisyonan niyo yung aking petisyon, bigyan naman niyo ako ng temporary restraining order. Para habang nililitis ito, hindi ako pwedeng hulihin. So itong inisyu ng Korte Supremang ito, denial pa lang nun. So para sinasabi ng Korte Suprema, sa tingin namin, wala namang urgency dyan sa iyong hinihiling. Sa tingin namin, wala namang malalang paglabag ng iyong karapatan na mangyari. So hahayaan lang naming gawin ng pamahalan kung ano ang kanyang gagawin habang pinag-uusapan pa namin ito. So mukhang, yun ang ibig sabihin ng denial. Ngayon, usually walang mahabang opinion sa ganyang klaseng disposisyon kasi hindi naman yan yung buong kaso pa. Pero sinabi kahapon dun sa press conference na meron daw mga separate opinions yung mga justices. So siguro unusual ito dahil may mga mas mahaba-habang diskusyon. Kaya baka nga magandang makita natin yung buo. Pero ako, hindi ko naiisip na magkakaroon pa ng malaking pagbabago doon. Kasi dininay naman eh. So ibig sabihin, wala talaga silang nakikitang urgency dito sa nahihintay ni Senator Bato de la Rosa na TRO na ito.
2: So doon sa inilabas na utos sa TRO, hindi pa tinatch dito kung ano man yung main argument na dinila ng De La Rosa Camp sa Supreme Court?
4: Hindi pa. Okay. Ito lang yung tungkol doon sa paghiling niya ng TRO. Pero doon sa main issue na nire-raise niya, yung legalidad ng ICC warrant, pwede ba itong i-serve dito habang walang court order? Eh, wala pa yon.
2: So in that case, kaya siguro nagre-resist pa siya dahil ang iniiwasan dito, kung tama ang babanggitin ko, Attorney Barry, ano, iniiwasan dito, pag siya inaresto, di ba, at madadala siya halimbawa sa The Hague, no, sa tatay digong niya, what if dun sa main argument, nakakuha siya ng paborabling desisyon? Wala na siya rito sa Pilipinas.
4: Pero, totoo yun, pero yun nga eh. Kaya nga sa tingin ko, alam naman ng mga maestrado ng Korte Suprema yun eh, di ba? So, the fact na hindi sila nag-issue ng TRO, para sa akin, medyo indikasyon na rin yan kung ano yung kanilang initial, at least, na sentimento dun sa issue yun. Kasi nga, kung talagang marami sa kanila ay naniniwala na mali yung pagpapatupad nitong ICC warrant na ito, alam naman nila na pag hinuli nga si Senator Bato de la Rosa, malamang sa malamang, ang susunod na hakbang doon ay ite-turn over na siya sa ICC. So, kung gusto talaga nilang itigil yon, dapat nang issue sila ng TRO. Pero dahil hindi nga sila nag-issue ng TRO, para feeling ko, meron ka nang makikitang indikasyon doon. At least doon sa initial na sentimiento ng mga maestrado dito sa usaping ito.
2: Hindi, tsaka kung titira mo yung numero, 951 eh. Hindi ba? So, medyo malayo eh. Mm-hmm. Kung meron man siguro sasama doon sa 9, teka muna, mahihirapan yung lima o tsaka yung isa nag-abstain. Sabihin na natin yung nag-abstain, isama doon sa lima, di anim lang, may tatlo pa silang hahabulin. Mm-hmm. Mukhang medyo mahihirapan tayo. So malaki ang possibility na kung maglabas man ang desisyon ng Supreme Court, medyo dikit sa kung anong inilabas nilang hindi pagkatig dito sa hinihinging TRO.
4: Ako tingin ko, pwede nating basahin ng ganun yon. Pero siyempre, hindi naman tayo makakasiguro hanggang lumabas yung final decision. Pero sa akin, very strong indicator na yung 951 na butuhan dito na hindi nga binigay yung TRO na hinihingi ni Senator Bato de la Rosa. Kasi alam naman ng Supreme Court na kung walang TRO, pwede magpatuloy yung aresto. At kung siya ay ma-aresto, gaya nga ng sabi niyo, Sir Willie, ang susunod na hakbang na doon ay malamang. Siya isusurrender na sa ICC.
2: Sa ICC. Mm-hmm. Oh, medyo malayo ito sa sa pinag-uusapan nating 12-11 sa Senado. Mm-hmm. Yun, medyo malapit talaga yun eh.
5: Mm-hmm.
2: Kaya na hindi mapakali yung 12. Mm-hmm. Dahil 11 lang yung kalaban nila eh.
1: Mm-hmm. Pero ang tanong, Attorney Barry, may posibilidad ba na fine, hindi namin pinagbigyan yung hiling na TRO, pero doon sa desisyon nakalakip na kailangan pumunta sa korte at mag-secure ng local warrant? Ang sagot po niya na Attorney Barry mamaya po sa pagbabalik ng ATM.
2: Anong take mo?
5: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
6: Bago pa man sumikat ang araw,
7: Kape!
8: Good morning!
6: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
9: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
6: Sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
10: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag mayroong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang Radyo Patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
11: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes!
6: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita Alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubaratsyad ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
12: Anong take mo?
0: Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
1: Nagbabalik pa rin po ang ATM.
13: Anong take mo?
1: E balikan natin si Attorney Barry via Zoom. Magandang hapon po ulit, Attorney Barry.
4: Gandang hapon ulit, mga sir.
1: Opo, e balikan ko nga po, Attorney Barry. So ibig sabihin, ito yung medyo nakakakaba eh. Kasi itong mga pagganitong dinahandahan, merong element of surprise. So ibig niyo pong sabihin, may posibilidad pa rin na bagamat binasura yung kahilingan na TRO ni Senador Bato de la Rosa, may posibilidad pa rin na doon sa desisyon ay may kautusan para kumuha ng local warrant para siya ay maaresto.
4: Posible pa rin yun. Dahil gaya nga ng pinag-usapan natin kanina, iba naman yung TRO dito sa main na petition. Pero dahil nga walang TRO, at alam naman natin
1: Attorney Barry? Oh, Attorney Barry, medyo nagiging choppy lang. Medyo choppy lang. Kinakamusta po namin kayo. Alalahanin niyo po na kinakamusta namin kayo. Na sana po ay okay lang kayo sa kabila ng pagiging choppy ng inyong connection. Hindi po namin kayo nakakalimutan. Huwag po kayo mag-alala. At kami nag-aalala po sa inyo.
4: Salamat, ha?
1: Buti na lang narinig na rin, Attorney Barry.
4: Kung di mo sinabi yun, Sir Sandro, baka naiyak ako eh kung di mo sinabi yun. Pero ngayong nabanggit mo na, nakumusta na ako. Okay na.
2: Hindi bali, mabilis naman siya.
4: Sinasabi ko, posible. Posible. Posible pang magbago yan, di ba? Dahil iba naman yung main decision sa TRO. Pero alam naman natin na ang desisyon ng Korte Suprema, buwan kundi taon ang inaabot eh. At dahil nga walang TRO, sa buong oras na yun, habang walang desisyon, pwedeng hulihin si Senator Bato de la Rosa. At kung siya ay mahuli, eh pwede na siyang isurrender sa ICC. So, kuha ko yung kampo niya, hindi ako matutuwa sa nangyaring ito dahil ang immediate na protection talaga na kailangan niyang makuha dito ay TRO. Ngayong itinangging ibigay ng Korte Suprema yan, eh malaking implikasyon nun para sa kanya. At ang pinakamalinaw na nga dyan, pwede na siyang hulihin. At tingin ko, medyo matagal-tagal pa yung main opinion at hindi na siya pwedeng umasa doon kung yun ang kanyang hihintayin.
1: So for the meantime, ano po yung dapat gawin ng lahat at kabilang na nga dyan ng Senado?
4: Well, unang-una, si Senator Bato de la Rosa, dapat sumuko na siya. Dahil malinaw sa ilalim ng ating batas, ito mga desisyon ng Supreme Court, binanggit din ito nung OSG sa kanyang pleading, kung ikaw ay fugitive from justice, ibig sabihin, mayroong warrant laban sa'yo, hinuhuli ka ng mga otoridad at nagtatago ka, hindi dapat kilalanin ng korte ang iyong standing para mag-file ng kaso na kunyo-question yung basis para sa pag-aresto sa'yo. Dahil nga ang ideya dito, kung gusto mong questionin yung otoridad na ginagamit ng pamahalan para ikaw ay hulihin, edi magpakita ka. Diba, humarap ka sa korte, harapin mo yung warrant na yan, hindi yung patago-tago ka at yung mga abogado mo lang ang nagpa-file. Pinagbabawal na po ng Korte Suprema yung ganyang kalakaran na ikaw ay fugitive from justice, nagtatago ka, pero yung mga abogado mo patuloy na nililitis yung iyong kaso. Kaya ang isang hinihingi ng OSG dito, dapat yung kaso na pinail ni Senator Bato de la Rosa, hindi dinggin habang siya ay at large at hindi sumusuko. So, yun ang isang bagay na siguro dapat hintayin natin kung ano magiging desisyon ng Korte Suprema.
2: Tingin ko isa yan sa naging basis dun sa 951 result ng Supreme Court. Yung binanggit niya, no? Yung binanggit niya, Attorney Barry. O, diba? Paano mo ko question eh? Nagtatago ka nga eh. Diba?
4: Tama.
2: Parang sa Senado lang. Huwag niyo kinu-question, wala namang kay rito eh. Diba?
1: Bawal.
2: Tsaka ay...
1: Eh, nag-Facebook live ka kayo eh. Eh, syempre, tanongin din natin si Attorney Barry. Kasi Attorney Justine, tanong natin. Si Attorney Barry rin, tanongin natin.
2: Sige.
1: Kung apat ang bilang namin ni Kuyang Willie na artista sa Senado, ilan po ang bilang niyo, Attorney Barry?
4: Sino yung apat? Si Senator Robin.
2: Lito Lapid.
4: Si Lito Lapid.
1: Pangalawa.
2: Si Jinggoy.
4: Si Tito Sen. Tito Sen.
2: Tito Sen. Si Jinggoy.
4: Okay. Si Senator Jinggoy, artista na pala.
1: Bakit?
4: Yan ang opisyal. Pero tingin ko, madaming mga senador ngayon, nagbabalak mag-second career bilang artista. Kita naman natin na nakarang mga araw. Ewan ko na lang kung natuwa kayo doon sa performance nila. Pero
2: hindi, talaga naman,
4: mukhang yun ang hinahabol nila. Second career.
2: Totoo naman na nababago talaga yung trend. Kung yung dati, mga artista, magpapasok sa politika, yung mga politiko naman, nagbabalak ngayon mag-artista.
1: Sa ba mas malaki kita?
2: Ha?
1: Sa ba mas malaki kita?
2: Aba, depende kung mahusi kang magpatulo ng...
4: Ang tanong sa kita, legal o kasama yung hindi?
1: kung nagsabi yan, Attorney Barry, ha?
2: Wala kami kinalaman. Ulitin po namin, wala po kami kinalaman sa mga pinagsasasabi ng mga kausap namin.
4: Kasi kung pagbabatayin, lumabas na mga... testimonya sa Blue Ribbon, diba, na may mga senador na tumanggap na kung ano-anong kickback, eh medyo malaki-laki yun.
2: Oy, diba? Teka, napag-uusapan din lang. Totoo ba si Mark Villar ang inilagay sa finance?
4: Siya ang pinalit kay Senator Win Gatchalian sa Finance Committee.
2: Anong tingin mo doon? Di ba meron siya mga pending na ano, na mga issues? May kinalaman sa ano? Sa budget?
4: Magtataka ka talaga. Paano nangyari yan? Di ba yung kanyang kapatid naman, di ba si Senator Camille Villar, ang ginawang head ng government corporations? Di ba? Tama? Yung committee? Sa kasalukuyan, ang SEC ay nagsasagawa ng investigasyon sa Villar Group of Companies. So, totoong merong konting paano ba? Posibleng conflict of interest, 'di ba, sa mga appointments na 'yan. Pero 'yan ang sinagawa ng bagong mayorya. So, ano magagawa natin? Sila naman ang nagbubutuhan diyan eh.
7: Ayun.
4: So, dapat siguro tanungin si Senator Alan Peter Cayetano, ano, bakit po nilalagay yung mga senador na mayroong clear conflict of interest sa mga komite na maaaring mag-imbestiga o mayroong kinalaman dito sa mga ahensyang nag-iimbestiga sa kanila.
2: Baka naman nagpe-prepare for retirement.
1: Hindi kasi yun nga rin yung ano. Yun nga rin yung tanong. Kasi nga, nitong last week, kung ako nagkakamali, ang PCIJ naglabas. Ang Philippine Center for Investigative Journalism ay naglabas ng listahan na 11 out of the 13th nga ay merong mga kundi iniimbestigahan ay idinadawit sa iba't ibang mga kaso. Kaya yun yung tanong. Paano yun? Attorney Barry.
4: Yun nga eh. Di ba, nilagay nila si Senator Rodante Marcoleta bilang Justice Committee Chair. Bago nagkaroon ng pagpapalit dito, naglabas si Senator Ping Lacson na posibleng mayroong kasangkutan si Senator Marcoleta sa isang corruption scandal na naman. Di ba? So, yun nga eh. Ako sa aking pag-aalala, diba, sa habang kasaysayan ng Senado at may iba-iba mga senador na naupo dyan, ito yata yung pinakamadaming mga senador na sangkot sa kung saan-saan eh. Ngayon, hindi naman natin sinasabi na sila ay convicted na. Diba? Meron naman silang karapatang to be presumed innocent until proven guilty. Pero parang nakakabahala lang na sa bagong mayorya, nakaramihan ng mga mauupo bilang mga chairman ng iba't ibang committee dyan manggagaling, napakarami sa kanila ang merong kuno-anong sabit. Sa flood control, sa COMELEC, sa SEC, at iba pa. So ako, kaya hindi ka magtataka kung bakit napakalalim ng galit at pagkadismaya ng mga maraming mga kababayan natin dito nga sa Senado na kasalukuyan.
1: Alright. Sige, hindi na namin tatanungin, Attorney Barry, sa inyo kung kayo ay kunwaring award-giving body. Sinong best actor at sinong best actress nyo? Tsaka na natin tatanungin yan sa mga darating ng araw. Maraming salamat, Attorney Barry.
2: Thank you, Attorney.
4: Maraming salamat, Sir Willie, Sir Sandro. Ingat kayo.
2: No. Hinahanap ko kasi yung sinasabi mo, yung nilabas ng PCIJ. Ito. Si Senator Alan, si SP, Alan Peter Cayetano, ang issue sa kanya, graft, unexplained wealth, 29C game.

0: Kaldero.
1: Sa kaldero.
2: Oh.
1: Di ba? Kay Bato, drug war, active case sa ICC. Kay Bongo, yung drug war, flood control, Navy ships deal.
0: Tatatama
1: ito. Yung frigate, di ba? Joel Villanueva, flood control. Rodante Marcoleta, perjury over Sal N declaration. Okay. Si Chisa Escudero, flood control. Election violation. Kay Jinggoy, flood control. Pork barrel scam. Ito yung kay...
0: Dati pa.
1: Kay
0: Napoles.
1: Napoles, kay Napoles. Si Camille Villar, flood control, market manipulation. Insider trading. Ito yung binabanggit kanina ni Attorney Barry. Mark Villar, flood control, market manipulation. Lauren Legarda, asset declaration, conflict of interest, Oversun's legislative...
0: Yung solar
1: issue, di ba? Pia Cayetano, plagiarism, at saka best kay ate si Ateng Trajano murder, ano ba to, hindi ko iabot yata ito eh,
0: nabasa ko lang sa history books yan eh,
1: sa history books. Huwag kang tumingi sa akin. Robin Padilla, illegal possession of firearms, convicted by the Supreme Court, pardoned by former President Ramos at saka ni Duterte.
0: Yan yung mga inilabas ng Philippine Center for Investigative Journalism. Ano oras na, Kuya?
1: 16 na minuto makalipas ang alas 5.
3: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
4: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
6: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
7: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
5: At masasayang usapan.
7: Kuwaira ko dati, nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
6: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
7: Leia?
6: De Guzman.
5: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
8: Anong take mo?
5: Sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
0: Nagbabalik pa rin po ang ATM.
2: Anong take mo?
0: Ito medyo seryoso.

0: Oh, yan.
1: Pero bago natin tawagin, binabati ko muna yung anak ko birthday ngayon.
0: Ay, happy birthday!
1: Si John Chris Mart. Siya ang aking panganay. Ka-birthday niya si Ate Guy. Birthday din ngayon yung superstar eh.
0: Uy, happy birthday, happy birthday.
1: Ano at saka si Mau Aplaska, kung nabanggit mo, short lang ito. Kaya pala parang pamilyar ang pangalan sa akin. Galing pala yan sa OTS, Office of Transport Security, sa airport.
0: Oh, sa airport.
1: Natatandaan mo yung isang OTS staff na nagsubo ng $300, tao niya yun. Si Aplaska ang head that time. Yun.
0: Naku.
1: Anyway.
0: Oh, ito, maiba naman tayo dahil nga ito yatukol dun sa blue economy.
1: Mm.
0: Ito palang blue economy, pag binabanggit pala to, ibig sabihin pala ito yung pagsisinop, ano, kung paano pangalagaan yung mga dalampasigan tsaka mga karagatan natin para masiguro na nakikinabang yung taong bayan.
1: Bayan.
0: Ito, mga kausap natin kaugnay niyan, ang panukalang yan na si Tingog Partylist Representative Congressman Jude Asidre. Magandang hapon po, Kong Jude.
2: Magandang hapon, Sandro at Viri. Magandang hapon sa lahat na nakikinig sa ating ngayong oras.
1: Magandang hapon po.
0: Opo. Eh, Kong Jude, ano po ba itong blue economy? At saka, ano, para saan naman po ito? Paano po makikinabang ang taong bayan dito?
2: Ang blue economy, ano, isang komprehensibong, it's a comprehensive set of policies na nakatuon po siya sa paglinang ng ating mga yaman sa ating mga karagatan, our ocean and marine resources. Kasama po doon, medyo komprehensibo po ito. Kasama po yung mga mangingisda, yung food security, aquaculture, andyan din po yung turismo, pati yung ating mga energy resources na nasa ilalim ng dagat o ginagamit ng ating karagatan. Nandyan din po ang ating mga, kahit yung paglalagay ng mga submarine cables. At maging ang ating national security, lalong-lalo na sa banda ng West Philippine Sea. Medyo komprehensibo po ito at tinitignan po natin kung paano yung iba't ibang aspeto ng ating yamang pangkaragatan, ano, ng ating marine resources eh makakatulong sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya at ng kaunlaran ng mga kalayunang nakasalalay dito.
1: Oo. Kung Jude, paano natin ma-achieve yung objective nitong nung bill na ito? While alam naman natin, nasa gitna tayo ng pakikipagbanggaan sa China dahil sa maraming usapin sa West Philippine Sea.
2: Well, malaking bagay ito, Willie, no? Kasi, for example, sa ngayon, wala tayong komprehensibong plano, wala tayong nakatutok na agency, wala tayong pamamaraan paano tayo mag-i-invest. Like, for example, kasi kasama ho sa blue economy ang pagkakaroon ng blue financing or blue finance policy. Tapos, andyan din po yung ating pagtatag ng pag-create ng mga blue economy zones. Kumbaga, habang wala tayong polisiya, hindi kasing tatag ang ating paglinang, yung pag-utilize natin ng ating mga marine resources. Pero kung meron na tayong klarong blue economic framework, no, makikita kung saan may kaugnayan yung mga ginagawa, hindi lang naman sa West Philippine Sea. Kasi malaking bagay ito for a country that is an archipelago, no? So, nakikita natin na pag nakita nila na tayo ay decisive, na tayo ay may plano, na tayo ay nakaabang na gamitin ang yaman na nasa ating karagatan, malamang sa hindi, mag-iiba rin ang pakikitungo ng ibang bansa sa atin.
1: So, kailangan dito, Kong Jude, whole of government approach.
2: Kasama po yan, no? There is a more comprehensive perspective. Sabi ko nga kanina, pati sa tourism aspect, sa transportation, sa paggamit ng ating sealings. Of course, nandyan yung medyo mas basic, no? Yung fishery, aquaculture development, lahat ho ng mga economic activities na nangyayari sa ating karagatan ay kasama po dito sa ating Blue Economy Bill.
1: Bago po itong panukala na ito, gaano sa tingin nyo ang nawawala sa kapakinabangan natin sa ating mga karagatan bago itong...
2: Malaking bagay. Kasi bago ang blue economy policy, itong prosesong ito na ginagawa natin, fragmented ang ating policies. Mm-hmm. Minsan magkakaiba ang policy ng marine transportation, ng energy, yung national security, di ba? So nakikita natin medyo hindi pulido. Like for example, sa West Philippine Sea, alam natin it's a national security concern. Pero hindi nabibigyan ng kapareho, hindi tayo ganun kahanda. Ang level ng ating kahandaan, nalinangin naman yung marine resources in terms of fishery or aquaculture, yung resources na meron doon sa West Philippine Sea. So, kita natin ano yung opportunity loss na meron tayo habang hindi natin napapanday na mas matatag ang ating blue economic policy.
1: Mm-hmm. Is it high blue time? Is it high time na, Kong Jude, na mag-create tayo ng isang departamento to handle itong napakalawak na problema natin sa karagatan?
2: Well, there is a pending bill do na Department of Water Resources, no? Mm. Pero ang difference kasi dito, katulad niya ng sinabi mo, magkakaroon ng whole of nation approach. So nangangailangan tayo ng pagtutulungan, pagkakaisa at collaboration sa magkaiba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Kaya nga ang model for supervision, ang model for operationalization na meron tayo under sa panukalang batas nito ay magkaroon ng National Maritime Council kung saan yung iba't ibang departamento na may kinalaman sa paglinang, paggamit at pagregulate ng ating mga resources sa mga karagatan, lahat po doon may representante, lahat po sila ay may kumbaga may role sa implementation, hindi lang sa implementation, sa pagpanday mismo ng regulations.
0: Mm, ano po yung parliamentary status nito, Kong Jude? Kamusta na po ito sa dalawang kapulungan ng Kongreso?
2: Sa House, no, na-approve na natin ito on third reading. Inaantay natin yung approval sa Senate at panawagan din natin na mabigyan ng sapat na atensyon at ng ating Senado, no. Alam ko naman medyo makulay ang kalagayan ng ating politika sa ngayon. Mm. Pero sana naman ay hindi mag-take backseat ang mga prioridad ng ating gobyerno, lalong-lalo na yung mga kasi LEDAC priority measure po ito.
1: Oh.
2: At nakikita naman natin ang sigasig din ng ehekutibo na talaga masiguradong maipapasa ito sa mas lalong madaling panahon.
1: Sino counterpart niyo sa Senate?
2: Sa Senate, ay hindi lang ako sure kung sino yung kasi normally nare-refer to ito to a number of committees no, sa Senado.
1: Siguro sa kanila din sa Senado hindi pa alam. Oh, kasi nakakagulo sila ngayon.
2: Alam ko na ipasa na nasa committee level na to sa ngayon, pero as you mentioned, mukhang magkakaroon na naman ng balasahan o may nangyayaring balasahan ng mga komite, no? So we expect na talagang medyo may delay, pero kaya nga we're trying to bring all these issues to the forefront para nabibigyan ng atensyon. Tama lang naman na nandun tayo sa trabaho sa impeachment at sa iba pang isyong kasalukuyan, pero sana hindi nakakalimutan yung mga talagang kailangan ng ating bayan sa ngayon din.
1: Dapat ganun din sila sa Senado, hindi ba? Hindi makatuwiran yung sinasabi ng ilang mga senador, wala na tayong natatrabaho dahil sa sa gulo natin sa politika, di ba? Di ba kung kahit sabihin natin may mga issue ganyan, dapat hindi naiiwan yung trabaho.
2: Naman natin dili sa House, ha? Mm-hmm. Sa House, in spite and despite of the ongoing discussions on the impeachment, which is for me naman is very important kasi yan naman talaga ang backbone. Accountability naman talaga ang backbone ng ating governance, no? Parehong atensyon na binibigay natin. Katulad ng krisis sa Gitnang Silangan at ito pang mga batas, kahit kami sa Education Committee, tuloy-tuloy naman ang aming yung proseso ng pag-approve ng mga legislation na nakatuon sa higher education at maging sa basic education.
0: Alright. Sige po, aabangan natin at kalampagin natin ang Senado kapag hindi pa rin na ipasa ito dahil kung nasa committee level pa rin. Tsaka chinek ko po nung...
1: Hindi, kulang yung kalampag. Nagputo ka na nga, walang gumalaw eh. Kong Jun, maraming salamat po sa inyo.
2: Maraming salamat, Billy, Sandro. Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
1: Mabuhay po kayo.
0: Ayan po si Tingog Party List Representative Jude Asidre at ang isa sa mga author po ng Blue Economy Bill dyan sa Kamara.
1: It's about time kasi napakarami na nating nawawala.
0: Oo, tsaka dapat madaliin na nila kasi nga nung 2024, nung 19th Congress, may version yung Senate.
1: Ah, talaga?
0: Oo, may naipasa silang version. Oh. Alright?
3: ATM, anong take mo sa DZMM? Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
4: Bawal ang ghosting.
5: Lahat.
6: Kabanding.
3: Kasama si Tony Velasquez. Issue spotted.

0: Buenas tardes, damas y caballeros. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Y buena manera, because yesterday it was K-drama.
1: Oh, oh.
0: K-drama.
1: Oh, ano na ngayon?
0: And today, it's like Latino novela.
1: Sige.
0: So,
1: meron ka, ha? Meron siya na.
0: Señorita, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué pasa?
1: Labi alam, ha?
0: ¿Qué tal la vida?
1: Dito na.
0: Awas ang reaction niyo parang ganito.
1: Na-stress back here.
0: Ay, siya ba?
1: Ang cute, di ba?
0: Saan ang galing to?
1: Kay Shashine yan.
0: Shashine.
1: Si Shashine.
0: Kapag nasa stress ka, meron daw siyang little rubber ducky.
1: Yes.
0: Kala ko nakapikit yung mata. Zoom in mo nga, direct.
1: Nasa-zoom in ba tayo?
0: Yeah, kaya yan yung
1: It's so cute, the little stress ducky.
0: Direct, i-zoom in mo ng konti.
1: Yeah.
0: Sige pa. Ilapit-lapit mo pa dahil hindi mo makakita. Ito po kasi.
1: Hindi makakita si stress ducky.
0: Yeah, no, this is the stress ducky.
1: Diba?
0: Kapag medyo nakakaramdam kayo ng tensyon, may parang feeling nyo, walang nangangamusta sa inyo. Hawakan nyo lang si Stress Ducky at saka nyo siya pisilin ng mahigpit para makita nyo ang kanyang mata ay biglang. Ito, kunwari, sasabihin niya.
2: Mga kapamilya, wala man lang tumawag para makamusta.
0: Okay, sige na.
2: Here I am.
0: We're under attack.
1: Mas bagay yan.
0: We're under attack. I think the stress ducky is applicable to many, many different situations. Hindi lang ho kung nasa stress kayo. It can be used for reenactment.
1: Yes.
0: Para kapag nag-reenactment po ang PNPC IDG, ito po yung stand-in. Kailangan din stand-in. Ay, naka mga kapamilya. Anyways, ano ang sabi ng PNPC IDG dun sa yung bintang ni suspended Senate Sergeant at Arms?
1: May sinabi na ba sila?
0: Meron na po. Spliced. Oo.
1: Si Mel Aplasca.
0: Ang sabi lang kasi ni DILG Secretary John Vicrimulya, hindi pwedeng i-splice yun, may timestamp eh. May oras eh.
1: So, makikita mo naman. Tama.
0: Nakikita mo kung may lundag yung oras.
1: Stress ducky, i-reenact mo yung nangyari ng mga segundo stress ducky.
0: Tingay, chiyaw na! Ano na, sino ka? NBI po. NBI pala, ha?
1: Nagtago si Stress Ducky noon eh.
0: Nagtago, sabi nga.
1: Diba?
0: Nagtago siya. Tapos nagpapotok si Stress Ducky.
1: Diba? Hindi kinain ni Stress Ducky.
0: So talagang may at least, diba? Sinagot na rin ng DILG at sinabi na paano magiging splice yun? May oras nga na naka-indicate to sa video eh. Makikita mo naman, tuloy-tuloy lang yung video. Wala namang putol yung oras. Hindi, alam ko na yung susunod na alibay. Kaya namang
1: AI
0: yung oras. Buburahin mo tapos abalik. Marami.
1: New prophecy. The prophecy for the day.
0: Sorry. As you can see, hindi po yung mata ni Stress Ducky ang lumalabas. My third eye is coming out. Ganun talaga eh, di ba? Tapos, pinabulaanan din ni sino ba? Ni Senator Erwin Tulfo na walang nangamusta.
1: Yes.
0: Because doon sa group chat.
1: Totoo.
0: Ano ba ang nagamit nilang group chat? WeChat. Hindi kasi ako magamit ng WeChat. May WeChat ka ba?
1: Nag-WeChat ako kasi pina-WeChat tayo dito.
0: Tayo?
1: Oo.
0: Kasi na dito sa MM?
1: Yeah, pero hindi lahat ng group ay nag-convert to WeChat.
0: Kasi Viber pa rin ang ginagamit, di ba?
1: Viber. Kami sa morning naka-WeChat na. Pero may WeChat screenshots.
0: Nung kanilang
1: diba? Yung lumalabas na
0: yung
1: nangumusta
0: thread,
1: naman.
0: Yung thread nung pangangamusta din ng iba, ng mayorya sa kanila. Meron pang praying for you, mga ganyan.
1: Ang tanong,
0: ano yan?
1: Fabricated ba? Baka mamaya sabihin na naman.
0: Sabihin nila, edited AI, din.
1: Fake video yan, di ba?
0: Hindi, dapat pakita nila yung telepono nila kung may natanggap nga sila o wala, di ba?
1: Malalaman ko sino siguro nag-screenshot.
0: WhatsApp nga, tama na, WhatsApp. WhatsApp, hindi WeChat.
1: WhatsApp.
0: Kanina yung WhatsApp, yung dito sa MM. O yung dun sa Senate.
1: Pareho tayo.
0: Pareho.
1: Ka, pareho tayo WhatsApp.
0: May WhatsApp tsaka may WeChat.
1: Oo. WeChat pala yung dilaw.
0: So pareho pa lang wala ako noon.
1: Old dog.
0: Hindi talaga ako makibagay. Hindi ako nakikibagay sa mga tao dito sa MF.
1: Oo, WhatsApp nga pala. Yeah,
0: hanggang Viber lang ako.
1: Madami kasi yan. Telegram, ganyan.
0: But what's the difference? Anong kinaiba, kinaganda ng iba sa isa?
1: Yung iba kasi may mga disappearing messages. Merong mga...
0: Kung gusto mo ng disappearing messages, alam mo na.
1: Oo. Meron ding mga malalaman mo kung nag-screenshot dun sa ano ninyo. Oo. Makikita mo.
0: Mahuhuli mo,
1: yes,
0: screenshot.
1: Lalabas, kakan, take
0: a
1: screenshot.
0: So alam mo na, iba-blackmail ako nito. Oo.
1: May mga ganun. Iba-iba din talaga ng features yan. So, depende sa pakay mo. Kung saan...
0: sa pakay mo.
1: Sa chat group ka
0: pupunta. Siya meron mga, kumbaga kung meron kang binabalak. Ika nga. Alam mo na kung anong group chat may app ang gagamitin mo.
1: So,
0: yung mga features na ganun, wala pa sa Viber? Wala ang ganun sa Viber?
1: I think pag hindi kasi ako nag-Viber Plus may mga premium na yung Viber.
0: Meron pang Plus.
1: Oo, si Imam Pao naka-premium yan.
0: May bayad yun, may ganun.
1: Oo,
0: plus
1: meron.
0: May extra features.
1: Meron. Yun naman malalaman mo kung pwede ka mag-delete na di nila nalalaman na nag-send ka na. Para pag, di ba, send ka.
0: So, imbis na disappearing messages, ito may option ka to delete.
1: Yes,
0: na
1: hindi without malalaman. Any trace.
0: Without a trace.
1: Yes. Di ba kasi pag hindi sininagad yung message natin or hurt us?
0: Oo.
1: So, dali ko lang alam yung message ko. Di ba naman ako, wala kang care. Di ba kinukumusta?
0: Ay, grabe na.
1: Iba-iba yan. Mm-hmm. Oo. Wala na palang, dati nauso rin yung WeChat ang kulay dilaw. Kasabayan yung
0: kulay dilaw yung
1: WeChat.
0: What is kulay dilaw yung?
1: Yung background ng WeChat.
0: Okay.
1: Yung pala yung tumagal dito.
0: So, default yun, background niya yellow. Hindi
1: WhatsApp
0: mo mapapalitan.
1: Pala yung ginamit.
0: Ah, okay.
1: Dami na kasing mga chat. Yung Telegram partner na nag-rise into consciousness ulit yan ng mga tao. Mm-hmm. Dahil kamakailan lang di ba pinapablock yan?
0: Mm-hmm. Pinapablock?
1: Yes, pinapablock.
0: Dahil ba yung sa Telegram? Biglang may nakasali na by accident na isang reporter doon sa Telegram group nilang
1: that I don't know.
0: Nung mga official ni nila Pete Hegseth.
1: I don't know.
0: Oh, merong ano yung controversy yan na parang biglang may nakasali pala by accident. Ginoin siya sa group nila. Grupo yun ng Pentagon, ng US
1: hindi.
0: Defense
1: dito
0: Department.
1: Sa atin.
0: Dito pa sa atin.
1: Dito sa atin, yung balita na ipapaban ng Telegram. Pero na-overturn nga.
0: Anyways, bukod pa sa mga pangangamusta, sa mga group chat ng mga senador, meron na ho talagang utos, no? Ang DOJ sa PNPNB na dapat daw isilbi na yung arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa dahil nga kahapon nagkaabotohan na yung mga Supreme Court Associate Justices. Nine justices voted para sabihin nga na hindi maglalabas ng TRO o para ibasura yung hiling na TRO ni Senator de la Rosa. May 5 pa na pumabor. So hindi pa natin alam kung sino yan dahil sa Lunes pa daw ilalabas partner yung pinakakopya ng desisyon. But just the same, siguro naman kung Korte Suprema na nagsabi na wala kang basis para humingi ng TRO,
1: pwede nyo na i-enact.
0: Pwede nang i-silbi. Enforce.
1: Oo, diba? Enforce.
0: Meron pa kayang abogado ni Senator Bato de la Rosa na kukontra at sabihin niya na, hindi nyo pwedeng gawin yon, mali kayo.
1: Nalito talaga.
0: Ngayon yung mga tao na nagsasabi kung sino mali, diba?
1: Oo.
0: Mali ang DILG kasi in-splice nyo.
1: Oo.
0: Mali ang Korte Suprema kasi dapat meron kayong... Kumbaga, teka lang. Yung mga nagtuturo kung anong tama, sila pa ngayon ng mali. Ganun ba? I'm sure because that makes my that makes me really that makes my eyes pop.
1: Hindi ko kinaya yun. Na-stress docket din ako kapon na nakita ko yung video.
0: We should all have one of these, no?
1: Yes.
0: This should be like a national ID. Dapat mandatory ito.
1: Di ba? Lalo na nung sinabi talaga na pwede naman namin tanggapin ang warrant.
0: At tapos?
1: Sa amin mo, tapos kami na yung magsiserve. Nung tinanong, ipoproduce nyo pa pag sinerve nyo sa kanya. Diba? Nalaka ako kaya nga may picture. Diba naalala mo yung partner? May kasamang half-body shot ng picture ni Senator Bato para talagang yung magsisilbi ng warrant ay isisilbi niya doon sa pinapangalanan ng warrant of arrest na yun.
0: Okay.
1: Anong nangyari sa abogado is a serve. Naloka ako.
0: Diba? Gano'n na ngayon eh, di ba? Parang yung sino pa yung mga naaharap sa kaso, yung pa ang magsasabi ko anong tama.
1: Oo.
0: Hindi, ito ang gawin nyo. Ako yung kinakasuhan nyo, dapat ganito gawin nyo. Talaga lang ah. Ikaw ang dapat na ano. Ay, sorry, bumigay ako bigla.
1: Nakapink ka pa naman. Peach, well, ano ba yan?
0: It doesn't matter, di ba? It's not a symbol of... Pero ganun talaga. Ngayon, baligtad na mundo eh. Kung sino yung kinakasuhan, yun pa ang magsasabi ko, anong dapat gawin? Anong tama, di ba? Okay. Kumbaga, ika nga nila eh, ikaw yun na yung nagkakamuli, dapat hindi ikaw ang sigawan. Ano ba? Dapat sigawan.
1: Oh.
0: Ano pa yung iba?
1: Hindi ka, dapat mong kumustahin.
0: Dapat mong kumustahin.
1: Oo.
0: Hindi ka dapat hulihin.
1: Oo.
0: Ayaw mga ganun, di ba?
1: Dami-dami na nangyayari.
0: So, yung mga tinuturo ngayon sa mga tao dahil nagpapapaniwala yung mga tao na, nga, dapat hindi ka hulihin. Ikaw nagsabi na huwag kang dapat hulihin. Dapat huwag kang hulihin.
1: So, pag sinabi rin ba na wala namang ebidensya laban sa akin?
0: Dapat kang paniwalaan.
1: Oo, ganun.
0: Dahil ikaw ang kinakasuhan. Pag sinabi mo walang ebidensya sa'yo, ikaw ang tama.
1: Oo. Ay, nabaliktad na pala yung mundo ngayon.
0: Yes, kumbaga yung judge yung magsasabing, sorry.
1: Oo.
0: Mali pala kami. Di ba?
1: Jury, di kami informed.
0: Correct, ay partner.
1: So, biglang magkakaaway-away na ng mga AI partner, ganyan ng mga AI videos.
0: May pelikulang ganun.
1: Oh.
0: Alam mo ba na yung pelikula na ano siya kumbaga inakusahan siya, tapos ang magja-judge sa kanya AI.
1: Mm-hmm.
0: Tapos meron lang siyang parang 24 hours ba para patunayan na inosente siya.
1: Mm-hmm.
0: May pili ko lang lumabas na ganun, partner.
1: Alam
0: recently
1: mo?
0: Lang.
1: Oo, pero kasi naman, partner, when you think about it, if ipaprogram mo sa AI, ipaprompt mo sa kanya na to just be logical and base it on the evidence, di ba?
0: Siguradong...
1: Oo, cold truth ang kanyang ilalabas.
0: Basta tama yung pagprogram mo sa AI. Sabihin ng kabila.
1: Mm-mm.
0: Mali ang pag-program sa AI.
1: Or paano kung ayaw natin tanggapin yung lumabas sa, ano tawag dito? Lumabas sa investigasyon.
0: So, correct.
1: Diba?
0: Dapat kami ang mag-program sa AI. Para kung ano ang mali, magiging tama.
1: Ay.
0: Sa July daw, partner, ilibre mo na yung kalendaryo.
1: Uh-huh.
0: Dahil malamang sa malamang, ikaw ay uupo sa isang napakahabang special coverage.
1: Pupunta tayo doon.
0: Para sa impeachment trial
1: July
0: ni Vice
1: simula.
0: President Duterte. Ang sinabi po ni Senator Erwin Tufo, July 6, ang kanilang nakatakdang pagsisimula.
1: Yes.
0: After na nilang mag-convene muli or mag-resume ng kanilang session, ng July 5. So July 6, inaasahan na daw po na Monday to Wednesday, 2 p.m., partner, ha?
1: To sawa.
0: Well, sana wag naman.
1: May mga ganun sa ilang
0: wag naman, kasi katulad sa ICC, at least malino na one hour hearing, 1 hour break. At least may pahinga, partner. Hindi naman pwedeng lahat na lang tuloy-tuloy, di ba? Want to sawa, mapapagod din sila doon. Anyway, naabisuhan na kaya yung House Prosecution Panel sa sinasabing schedule nga po ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Makakapiling po natin ngayon, nasa linya po natin, Lely Bone, ay siya rin pong miyembro ng House Justice Committee at kasama siya, di ba?
1: Sa
0: House Prosecution Panel.
1: At bida ng maraming AI films.
0: Ay, marami din siyang AI films. Ay, grabe. Hindi ko pa napapanood yun. Anyway, si Congressman Terry Ridon, nasa linya po natin. Kong Terry, maganda ka po, Tony Enrica. Kamusta?
3: Magandang hapon. Maraming salamat sa pag-imbita.
1: Our pleasure, Kong Terry. Hi.
0: Sabi ko, Kong Terry, kamusta?
3: Mabuti naman.
0: Ayan.

0: yung preparation ng prosecution team for the impeachment, considering na actually maduo na nga yung ginawa ninyo hearing for the ano eh, di ba, impeachment nun?
1: Yung sa House Justice Committee?
2: Hmm. Well, syempre, ano ho ito, no? Masaklaw yung pong paghahanda namin.
1: Hmm.
2: Pero yung pong inasahan naman po namin mga document list, witness list, at exhibits, essentially kapareho lang naman po nung nakita na po natin sa House Committee on Justice. So we will basically restate it before the court, except lang po yung mga dokumento at ebidensya na pwede lang po mabuksan at the level po of the Senate Impeachment Court. No? So katulad po niyan yung unsealing ng BIR box at yung pong opening ng mga bank accounts nung pong mag-asawang Duterte Carpio.
1: May expectation daw na mag-overlap pa yung impeachment trial with the State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr. at maaring lumagpas pa, no, from the date of the SONA. Ay ganun din ho ba ang tansya ninyo, Kong Terry?
2: Tingin ko po pwede ho mangyari talaga yun. In fact, kaya nga ho merong dalawang schedules, no, na binanggit po si Senator Tulfo. Yung pong pre-SONA schedule at yung pong post-SONA schedule, kasi syempre hindi lang naman po impeachment yung gawain ng Senado at kahit po ng Kongreso.
0: Mm.
1: Yeah.
2: No? Kundi may mga legislative work din po talaga na kailangan pong gawin.
1: Well, actually, na medyo natatabunan nga, pero recently lang ata naipasa na on second reading yung anti-dynasty bill. Tama ba, Kong Terry?
2: Tama po. At kasama din po yung Kalinga bill, yung pong response to the ongoing price crisis on oil. No? So, pinasa rin po yan on second reading po kahapon.
1: Okay. So, kahapon din, naibalita na rin ata, no, partner, na napagkasunduan ako ano yung magiging sequence ng presentation of the prosecution sa articles of impeachment. Tama ba ang mauunang ipepresent, Kong Terry, yung threat against the president? Yung unang, yun ang unang tatalakayin?
2: Well, I have to walk back on what ako yung actually nagbanggit niyan. So, kailangan pa ho namin ipinal din.
1: Yung
2: actual sequence. No?
1: Yeah.
2: Oh, na-excite ako mag-present sa akin. So, I have to walk it back a little bit.
1: All right.
2: So, we will still decide, no,
1: okay,
2: on the actual sequence po of the presentation.
1: Okay.
2: Pero ang totoo naman po, irrespective of whichever comes first, no,
1: yes,
2: we
1: yes.
2: are we have high confidence naman po on the manner that we will be able to prove all of the grounds.
0: Pinag-uusapan na natin dati pa itong mga articles of impeachment, no? But we only need to have one article of impeachment na
1: conviction on one article.
0: Conviction on at least one para ma-decide na yung kanyang magiging ano tawag doon?
1: Yeah, yung
0: punishment.
1: Yung disqualification.
0: Oo.
2: Tama po. You only need one conviction on one ground to remove the vice president or any impeachable official. At syempre, what needs to get decided as well would be, those are two separate decisions. Ah.
0: Mm-hmm.
2: Yung pong perpetual disqualification from holding public office. So, magkaiba pong pagpapasya ng Senate Impeachment Court. Ito pong mga bagay po na ito.
0: Mm-hmm. Kung kunyari, matapos na itong impeachment natin, whatever would be the outcome of this, will this also be a big assistance dun sa mga magiging criminal case? Or if ma-junk ito, a hindrance
2: din? Tama po yun. Pwede naman kung magamit lahat po ng mga dokumento at mga ebidensya na makakull from all of these proceedings, no? Doon pa sa iba pong mga kaso pa na pwede pa hong maisampa. No? Pero medyo malayo po yun. No? Talagang focus po ng House Prosecution Panel at this point, mailatag po talaga ebidensya pagsapit po ng ika-anim ng Hulyo po sa susunod pong buwan.
1: Oo. Kong Terry, sino nga ba yung kasama nyo sa House Prosecution Panel na actually nag-abstain dun sa boto sa
0: si Keith
1: plenary?
0: Flores.
1: Si Keith Flores yun, no? Oo. And yet, kasama siya sa inyong prosecution team. Ano ba ang, how do you reconcile that? Na nag-abstain siya dun sa vote dun sa committee report sa plenary, and yet, siya ang kasama sa lilitis kay Vice Presidente?
2: Tingin ko wala naman hong banggam-bangga, no? Diyan po sa bagay na yan, kasi yung pong election naman po ng prosecution panel, hindi naman po yan nakabatay doon sa naging actual na boto. Doon sa impeachment po ni Vice President Sara. Pero ang mayor po na requisito po dyan, siyempre una, yung pong karanasan bilang lingkod bayan at karanasan din po bilang abogado. No, so Tinkerman ho,

0: kaya kong gampanan ni Congressman Flores yung pong bagay na yan. No? And I think he had already addressed this particular concern. Sabi naman niya, it is an election by the plenary. Mm-hmm. No? So it is a duty that he had accepted to undertake no, despite his vote to abstain. Mm-hmm.
1: So hindi siya makikitang balakid sa trabaho ng prosecution kung wala siyang stand either for or against dun sa impeachment ni Vice Presidente?
0: Tingin ko naman po wala. And I think for the most part, no, ang trabaho talaga ng prosecution, talagang ilatag po yung mga ebidensya. So I think for the most part, talagang obligasyon gawain ng pong mga elected prosecutors yung pong bagay na yan.
1: Mm-hmm.
0: To provide the best presentation of evidence against the vice president.
1: So hindi ho siya, kumbaga, masasabing odd man out sa 11-member prosecution panel?
0: Tingin ko hindi naman po. More importantly, talagang nag-participate din naman ho siya doon sa House Committee on Justice Proceedings. No?
2: Mm-hmm.
0: I think he is a vice chair of the Committee on Justice.
1: Mm-hmm.
0: And talagang kabisado niya ho talaga yung goings on nung pong mga ebidensya at dokumento on each and every ground. No? So, tingin ko hindi po yun magiging malakid. And I think I've stated it already when we were formally presented as prosecutors na we support his election and him being part of the prosecution panel despite his vote to
1: abstention.
2: Looking at the articles of impeachment na meron tayo, Kongteri, no, at yung mga pronouncement ng Vice Presidente na wala naman kayong ebidensya laban sa kanya. Sa tingin niyo po, ano yung article na pinakamalakas yung laban natin na pwedeng banggain ang sinasabi ng Vice Presidente na wala naman talaga kayong ebidensya for her, against her?
0: Well, ang pagtingin naman ho namin talaga dyan, yung apat po na batayan, malalakas po na mga batayan yun kasi that has been prosecuted to the fullest at the level po of the House Committee on Justice and also dun po sa previous impeachment proceeding of 2025. No? So, essentially complete na ho yung, katulad na binanggit ko kanina, essentially complete na ho lahat ng mga ebidensya at dokumento doon. So, it is just a matter really of presenting it to the Senate Impeachment Court.
1: Tama ba yung asesorya, yung sinasabi ni Senator Irwin na 2 o'clock magsisimula, pwedeng tutusawa. Pero hindi ho ba masyadong, how do you say it? Dapat parang merong konting limit din lang naman kung gaano katagal kayo magdidinig sa isang araw. Para hindi naman masyadong, you know, physically, na it takes a toll also on all the parties involved.
0: Well, siyempre, kung yan po yung pagpapasya, no, at wisdom po ng atin po nga Senate Impeachment Court, gagalangin naman po natin yan. Pero I'm quite certain naman po, when we get into the trial itself, they will decide naman din po yung siguro yung mahuling bahagi, no, kung kailan ho magsasara sa araw po na yun.
1: Yeah.
0: So, baka naman, hindi naman, I don't think naman we will reach 12 a.m.
1: Hating gabi, yung gano'n, no?
0: Opo, oo. Well, hopefully, I don't know. I don't want to jump the gun.
1: I know.
0: But maybe they still want to have the hearings up until the morning. But tingin ko naman po, that is something that any party can actually move on. No? So, kung halimbawa, pagod na halimbawa yung defense or pagod na yung prosecution or baka may pagod na rin po mga senator judge, wala naman po nagbabawal to formally move, no, to suspend proceedings.
1: Parang naalala ko kanino ba yun? Parang sa impeachment ata ni Chief Justice Corona, parang meron ding breaks in between, di ba, Kong Terry?
0: Tama po yun. Actually, maganda yung binabanggit niya po sa ICC nga.
1: Yeah.
0: Talagang very specific yung mga break, no?
1: Yeah.
0: Kasi very important po kasi yung appreciation of the evidence being presented.
1: Yes.
0: Talagang dapat sharp yung minds po nung not just the Senate judges, kundi kahit yung mga partido po participating in it. No? Kasi, alam mo, if the other party, pagka medyo pagod na sila, baka they might fail to make timely objections. Yung mga ganun pong mga bagay. I think dapat talagang meron pong mga specific periods ng pagpapahinga between the actual trial.
1: Basta pag nagpahinga kayo, Hong Terry, huwag kayong lilipat sa side ng GSIS at baka napagkama lang kayo. Na attacker.
2: Attack the Senate.
1: Yes.
2: One more sa akin, Kong Teddy, before, well, at least sa akin. No,
1: no,
2: meron tayo magiging pre-trial part, eh. di ba, on this impeachment na hindi siya ginawa before. According to Attorney Rico Domingo, nung nakausap namin siya, tinimay namin to, sabi niya, the pre-trial part of the impeachment will actually help quicken the trial proper. Mm. Ano bang gagawin dun sa pre-trial?
0: Well, may mga dokumento at ebidensya ko kasi na baka naman ho hindi na kailangan patunayan pa or ipresenta pa doon sa trial proper itself. No? Ibig sabihin, ang tawag ko ng mga abogado nun, we will just stipulate on it. No? Kumbaga, both parties agree that these particular documents are actually true, genuine. So, ibig sabihin, hindi na kailangan pagdebatihan. So, yun po, makakapagpabilis po ng mga proseso.
1: Stipulate.
0: Itong pong pre-trial proceedings po na ito.
1: Ito ba yung tinatawag na marking of evidence? So, iba pa ho yan?
0: Well, may bahagi na po ng pre-trial po na may marking. Kasi kung may mga ebidensya naman na hindi na nga pagdedebat yan, so pwede na hong lagyan ho ng markings po yun.
1: Okay. Tapos sa schedule, katulad nga yung nakita nga natin sa ICC, may isang oras na nakalaan o isang araw na nakalaan para sa prosecution, tapos may isang araw na nakalaan para sa defense. Ang mangyayari ho ba, ganun din ang pattern na merong one day for the prosecution or several days for the prosecution until you say the prosecution rests? Ganun ho ba?
0: Well, we will have to make clarifications relating to that kasi our expectation is siguro we will present on the first article and then the defense will present on the same article and then proceed to the next one.
1: Okay.
0: Pwede yung ganun yung mangyari.
1: Pero di ba naririnig natin ng the prosecution rests, Your Honor. Kumbaga wala nang ibang ipipresenta na testigo o dokumento. Di ba ganun?
0: Tamo yun. Pero pwede mangyari yun to rest on the first article. So then therefore we can proceed to the next article.
1: Ayun. While the prosecution is presenting its case, merong pagkakataon for the defense to say, objection, Your Honor.
2: I'm going there.
1: Yes.
0: Tama yan. Pwede ko talaga mangyari yan. So, during the direct examination, pwede kong magkaroon ng mga objections po yung side po ng defense. No?
1: Mm-hmm. Yes.
0: During cross-examination, pwede rin kami either party.
1: Okay.
0: Can make these particular objections as well.
1: Mm-hmm. Can the senator judge himself or herself raise the objection? Nangyari na yon, partner. Nangyari na
2: yun.
1: Na nagtakatuloy yung mga tao. Teka lang, judge ka, di ba? Ba't ikaw ang nag-object? Di ba, Kong Terry?
0: Hindi, hindi ko maalala kung kailan mo nagkaroon ng nag-object.
1: Babalikan ko yun.
0: Meron pong karapatan, kapangyarihan po yung mga senator judges
1: to object?
0: To make a... to make clarificatory questions to the witnesses.
1: Naalala ko noon, mayroon nagtaka noon na parang, teka lang, Senator Judge, ba't ikaw nag-object? babalikan ko yun. Hahanapin ko yun, partner. But at the back of my mind, I can vaguely remember that happened.
2: Mm-hmm.
1: And it raised a question na parang, impartial ka nga, ba't ikaw nag-object eh?
2: Mm-hmm.
1: Di ba ganun, Kong Terry?
0: Tama ko yun. Pero again, to be clear, no? The Senate judges can make
1: clarificatory questions. So, wag lang yung sabihin mo na the prosecutor is badgering the witness. May mga ganun-ganun sa pelikula, di ba? Mga ganun. What does that sound?
2: Ito, natanggal yung tenga ko.
1: Okay. I thought it was my stress ducky.
2: No, not the stress
1: reacting
2: ducky.
1: Reacting to that possible scenario of a senator judge raising an objection
2: on
1: the court.
2: Objecting on something.
1: Sige, so, ang tawag dito. Basta ang senator judges, no, makikinig sila sa prosecution, sa defense. They can make clarificatory or raise clarificatory points on either the prosecution or defense presentation. At any point, anong tawag dito, yung defense can rise, di ba, and say objection. Yung prosecution can likewise do the same kapag defense na ang nagpe-present, di ba?
0: Tama yan. So, yan naman yung mga karapatan din po ng mga magkabilang panig.
1: Mm.
0: So, pagka yung kabilang panig na rin po yung nagpipresenta ng kanila pong mga
1: pwede rin kayong
0: evidence. So, very important lang ho yung timely yung mga objection.
1: No? Timely.
0: Okay. Kumbaga, pagka ho, lumagpas na ho yung pagkakataon
1: babalikan
0: para
1: mo
0: mag-object,
1: pa.
0: Hindi na ho pwedeng balikan yan.
2: Mm.
0: Pagka nag-move on na po to the next matter po yung, for example, yung prosecution, hindi na makakahabol yung defensa. On a specific objection.
2: Meron pa naman, uso pa naman sa atin, partner at Kong Terry, dito yung biglang may surprise witness, biglang may surprise kang idadagdag na ebidensya.
1: Dapat
2: can it happen then?
1: Sa pre-trial ba, dapat sabihin nyo, para wala nang surprises, eto lang ang mga witnesses namin.
0: Tama ko yun. Dapat makapaglataga na po ng mga witnesses, documents, no? sa level po ng pre-trial. Pero may binabanggit din po na pwede din mga mag-reserve ng mga witnesses for a future time. Basta lang ho, babanggitin yung batayan at ano yung dahilan kung bakit, in-offer po itong mga witnesses, binabanggit itong mga witnesses na ito at bakit siya at a future time pa ho
1: ipapresenta
0: sa salang.
2: Pero i-mention talaga ninyo sino?
1: During the pre-trial?
2: Oo, sino yung hindi ko muna ilalabas ngayon but I may call them on later on, ganun.
0: Tama ho yun. Kasi syempre, ang trial processes naman po, not just for the impeachment, but for everywhere else, nakabatay ho yun sa fairness and transparency din. Diba? So hindi ho talaga pwede yung biglang may gulatan doon po sa mga isasalang po natin mga tao.
1: Ayun. Okay, so July 6, pero kaklaruhin nyo pa, no? Kong Terry, no? Kung July 6 talaga magsisimula?
0: We'll just get the official advice, no? From the Senate Impeachment Court.
1: Yes.
0: Pero, syempre, kung yan na po yung binabagit po ng ilan po sa mga senator judges, think ko yan naman na po siguro yun.
1: Okay. Mm-hmm. Ang expectation po ng publiko, Kong Terry, is, as usual, ila-livestream, no? Yung buong proceedings ng Impeachment Court. At any time, can the defense invoke make a petition na mag-executive session? Pwede ho ba yan sa impeachment trial?
0: Hindi na ho ata yan. No? But to be clear, no, it is not just the defense that can ask for it, but also the prosecution. Pero if either party actually asks for it, I don't think that will be granted. Kasi pag binalikan ho natin yung lahat ng mga impeachment in the past, wala akong ganun eh. Parang I don't remember a time na nagkaroon po na executive session or hindi ho open to the public.
1: Kunwari, nag-present kayo ng witness na medyo masasabi nating meron talagang incriminating testimony or evidence na ilalabas. Sabihin ng defense, Your Honor, Honorable Senator Judges, the defense would like to move that the ensuing testimony of so-and-so be made in private and not in public or televised live stream, ganyan-ganyan, chuchu. Tapos lalabas yung mata ni stress doll. So sa tingin nyo, hindi maaaring gawin yun?
0: Tingin ko, hindi ho mangyayari yun.
1: Because my third eye is, my third eye is...
0: To be clear, I don't think anyone can stop anyone from making a motion to do that.
1: Yes.
0: Pero I'm quite certain that, for example... Kung ako po yung prosecutor, I will object to that. No? I'm quite certain the set of judges will also dismiss that particular motion.
1: Nire-raise ko lang yung possibility.
2: Even dun sa BIR documents, di ba?
1: Baka pag yun ang inilabas, sabihin nila, let us not live stream this when that's being presented as evidence. Di ba?
0: Kailangan talaga makita ng tao yan. It is not just the Senate judges naman po yung nanonood at nagmamasid, no? Kundi yung taong bayan din talaga yung talaga highly interested dito po sa katotohanan sa likod po nito.
1: Kasi sasabihin ng iba, bakit sa Korte Suprema nga, hindi nga pinapaalam sa publiko kung ano yung mga hearings pag may oral argument. Di ba, Kong Terry? May ganon, di ba?
0: Hindi, pero yung Korte Suprema ko, bukas na rin yun. Meron ng live streaming, yung oral arguments po nila. Yung nakasarado na lang ho dyan, yung I think yung internal deliberations po nila to decide cases.
1: Sabagay.
0: Pero yung oral argument, bukas sa publiko yung naka-livestream.
1: Sige. So, kung kunwari, merong isa sa inyo na hindi makapasok dahil masama ang sumakitan dyan, pwede ba kayo mag-appear via teleconferencing?
2: Parang yung
1: isang senator judge, kunwari, by remote lang siya magpa-participate?
0: Wala at nang ganun.
1: Wala ganun.
0: Sa baka sabihin eh, kaya nga kay 11 para makapagpresenta kayong lahat ng nakaharap sa mga sa Senate Impeachment Court. Kaya na nung iba yan pagka meron nagkasakit.
2: Plus the private prosecutors but they're partnered with, diba?
1: Oo nga pala. Meron na bang na-settle na ilan na ba ang private prosecutors? Meron kasi mga pangalan na nalumutang.
0: Well, meron pong mga talaga pong mga volunteers.
1: Volunteer,
0: pero pinipinal pa po talaga namin yung pangalan, no? At saka yung mga tao, no? Tumutulong po sa atin pong panel. Pero hopefully, within the next 2 weeks, meron na po tayong mga official initial list.
1: At without ano daw yan, partner, ha?
2: Pro bono.
1: Pro bono, without pay.
2: Walang bayad.
1: Oh, garang they're doing it because they feel that
2: for
1: it
2: the
1: is,
2: love.
1: It's a service to the country. Sige. So, Kong Terry, thank you so much at paglilinaw sa ilang puntos dito sa napipintong impeachment trial. May isang mahigit sa buwan pa.
2: So, medyo makapachill
1: tayo. Kasi magre-recess pa naman ng, magre-recess pa ng June 5, no, Kong Terry?
0: Tama po. So, mahaba po yung panahon ng paghahanda ng dalawang partido. So, our expectation naman ho namin lahat, whether prosecution and defense, maghahanda po talaga para dito po sa mga sagutan ng pleading, sa pre-trial at sa actual trial po na July 6.
1: Sige.
2: Opo, so, alright. So, we'll talk to you again soon, Kong Terry.
1: Maraming salamat. And kakamustahin ka namin every now and then.
2: Gawa tayo ng GC. Yeah. All right, Kong Terry, thank you.
1: Kong Terry, bye bye.
0: Thank you. Salamat.
2: Ate Bicol, Sarah Partilis, Silver Sabay. Patay doon. House Committee on Justice Chairperson.
1: Yes.
2: At member ng ating prosecuting panel, si Kong Terry Ridwan.
1: So, we will have a period muna of, di ba, yung paghihintay. Period of expectation.
2: Ayon tawag
1: waiting,
2: doon? Huh? The calm before the storm.
1: Tingnan natin.
2: Yeah.
1: Kasi nga, at least ito malinaw, di ba, na nagkaroon naman ng proseso sa House Justice Committee, nagkaroon ng proseso sa plenaryo, and now paghahanda, malinaw din dapat kung ano yung proseso pag sumalang na sa trial. No? Eh, sabi ko nga, huwag naman tutusawa. Because, you know, the mind and the body can only do so much after so long.
2: Yeah.
1: Na baka nga yung appreciation mo na kung ano yung pinapresent sa'yo, baka hindi na nga masyadong malalim dahil naano ka na eh, di ba? Nahihilo ka na sa dami na pinapresent sa'yo. Iyang yung sabi nga nila, di ba, parang meron lang period ni attention span mo sharp pa. Diba?
2: 30 seconds na lang.
1: Huwag na mag-inap.
2: Pababa ng pababa na ngayon.
1: Gusto yung attention span mo medyo pahina na ng pahina. Dahil nagugutom ka na. Nalolo-blood sugar ka na.
2: Yung mata mo.
1: Tapos may mga naririnig ka pa. Alam mo yung naririnig pa yung dati pag may mga hearing, di ba? Yung pagsalita ng resource person, may kasabay na kalansing ng tinidurat kutsara at saka plato.
2: Buti ka din na naka-styropor.
1: Di ba? Para, wag naman ganun. So siguro na, magbe-break naman siguro sila maybe for dinner or for merienda.
2: Snacks in between.
1: Merienda. Mga ganun, di ba? Para at least, hinga muna tayo. Tapos i-absorb na natin, i-digest natin kung ano na yung nabanggit sa atin. Ganun. Tapos saka tayo babalik.
2: Tsaka magiging ma-action yan, partner, yung palitan
1: so,
2: yan.
1: So ang feeling ko lang, ito, Supreme Commander, ito feeling ko lang.
2: May kakadrama na naman ba tayo?
1: Ne. Programming na to, programming exercise. Kasi siyempre, sasabihin ng mga senator judges, teka lang, 2 o'clock tayo magsisimula. Eh, ang TV Patrol, 6:28 mamapasok yan. Dapat mag-break tayo ng 6.
2: So, 2 hours.
1: Diba?
2: 2 hours, 8 o'clock eh.
1: Okay, mag-break tayo ng 6 para 2-hour break.
2: May dinner tayo that time.
1: Yes, so,
2: time
1: relax tayo. Feeling ko, ahem.
2: Iniisip din.
1: Iniisip din yun ng mga... Sorry. The third eye is predicting that the Senate Court is also mindful of media programming.
2: Or baka yung first day.
1: Yeah.
2: Iba yung first day nila yan. Kasi syempre, alam nila na mahinit yan.
1: Oo, papanoorin lahat ng tao yun. So syempre, aanam nila na kailangan 2 o'clock pa lang, di ba? Ready na tayo.
2: Sabihin nung SecGen ba yun? SecGen, yung magiging clerk of court, di ba?
1: Clerk of court,
2: sabihin niya, we'll be back for the after TV Patrol.
1: Di naman.
2: Di naman.
1: Kasi hindi lang naman TV Patrol lang umi-airin. Syempre, may mga ibang network din. Pero bibigyan nila ng gap. Na yung oras na yun, mag-newscast muna.
2: Kasi syempre, magpapanik pa lahat ng mga news desk natin.
1: Tapos,
2: yun, ilalagay yung mga headline.
1: Yung mga reporter na naka-assign sa Senate Impeachment Court, syempre, may nakatoka sa prosecution, may nakatoka sa defense. Yung senator judges, baka hindi na pwedeng kausapin yun dahil hindi na sila pwedeng mag-comment eh. So, kailangan may time yung mga reporter na magagilap na ma-interview. Mm-hmm. So, may break yung Senate Impeachment Court ng 6 to 8. Ha? Mm-hmm. Tingin mo, partner. Mm-hmm. Tingin mo.
2: Hindi.
1: Bakit?
2: Tingin ko hindi.
1: Ayun nila mag-break?
2: Tingin ko talagang sasabihin nila talaga, maghanap kayo ng team ninyo na tututok talaga dito. Pero might be on the first day.
1: Kahit na mag-newscast pa or
2: feeling
1: what.
2: Ko talaga yung first day yan. Kasi mainit yan.
1: Basta ang for sure, kung kunwari, kayo po ay regular na sumusubaybay po sa DZMM Teleradio, malamang sa malamang, baka yung mga programa sa hapon, hindi nyo na hindi na po namin isasahin papawid dahil bibigyan daan po natin syempre yung pang trial ng Vice President Sara Duterte. Na syempre naman po ano dahil ito naman isa sa pinaka makasaysayang yugto sa ating pong bansa dahil pangalawang beses na po na impeach sa kanya po ang distinction of being the first Vice President of the Philippines to be impeached twice. And to be now put on trial, partner. Mm-hmm. Now, this is really historic. Kaya talaga maglalaan po tayo ng oras at atensyon sa event na ito at hindi ho natin siyempre bibitawan. No? Kaya nga lang, ngayon, kahit hindi pa naman tayo naka-trial, magko-commercial muna tayo.
2: tayo pala yung hihinga. Tayo pala yung magbe-break.
1: Kami po muna ay magbibigay daan sa ilang mahalagang mensahe sa ating pong pagbabalik. Ang pag-uulat po ng ating mga radio spot. So magbabalik po kami ni partner Rica dito pa rin sa issue. Fun it!
3: Masayang kabanding.
4: Masayang kabanding.
3: Kasama si Tony Velasquez. Issue Spotted.
5: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagkinig.
3: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes! Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem ni na Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Ito po si Radio Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radio Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
7: Tamaan po tayo ng presyo.
8: Hirap pagkasyahin ang kinikita?
3: maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
7: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
7: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Matulong ang DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may ano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.

0: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
1: DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
2: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
3: DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
4: Ay, eto na pala, oh. Eto na! We're under attack!
5: Ano ba?
4: Kaya pala tumahimik. Grabe, oh. 6:17 na po ng gabi, mga kapamilya. Tanggap po tayo ng mga ulat mula po sa ating mga Radyo Patrol. NBI Director Melvin Matibag tiniyak na handa na para sa manhunt para kay Senator Bato de la Rosa. Narito ang balitang opinwado sigurado mula sa NBI hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
6: Bagi ng receiving NBI, ito ang pagtitiyak ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na kahanda na ang National Bureau of Investigation para sa manhunt operation kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa interview kanina, naging matipid si Director Matibag na magbigay ng pahayag. Hindi din nagbigay ng ibang detalye si Matibag patungkol sa gagawing pagpugis o kung nasimula na ang manhunt operation laban kay Senator de la Rosa. Matatandaang nagpahayag na si DOJ Secretary Frederick Vida na enforceable o maaari nang ipatupad ang ICC warrant laban kay De La Rosa. Inatasan na rin ng DOJ ang PNP at NBI na ipatupad at arestuin si De La Rosa na ngayon ay maituturing na fugitive from justice o isang pugante. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
4: Maraming salamat, Bert Dizon, partner.
7: Pagpili ng four-piece beneficiaries, walang impluensya ng politika ayon sa DSWD. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado, mula Quezon City. Hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
8: Rica Tony Ignite, DSWD Secretary Rex Gatsalian, na walang political intrusion sa pagpili ng mga benepisaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Daan kay Gatsalian, ang listahan ng mahihirap na pamilyang maaaring mapasama sa programa ay nanggaling lang sa Philippine Statistics Authority sa pamamagitan ng Community-Based Monitoring System o CBMS. Sinabi rin ng kalihim na dumaraan sa validation at verification process ng mga aplikante bago tuluyang maisama sa 4Ps. Batay sa 2026 CBMS list, inaasahang nasa 493,000 ng mga pamilya mula sa poor households ang maaaring madagdagan sa programa. Samantala, mahigit 1.6 million pamilya na dating kabilang sa 4Ps ang nakapagtapos na sa programa mula na magsimula ang Administrasyong Marcos at tinuturing na ngayon bilang self-sufficient families. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
7: Maraming salamat, Kelly Cordero.
4: Steel plant na niraid ng NBI at ng PAOK sa Misamis Oriental itinangging konektado sa Pogo. Ito ba may radioactive na bakal? Ayun na, sobrang radioactive na putol-tuloy. Alaala mo
7: yan? Baka si ano yun? Baka si Kelly yung kanina yung narinig lang natin.
4: Ah, okay.
7: Diyan pa rin
4: okay,
7: siguro okay. Si Steve.
4: Sige, narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila. Hatid ni Radyo Patrol, Steve Rash. Steve!
9: Pagkakasimprinda na ng Philippine Sandia Steel Corporation ang sinagawang raid ng PAOK at NBI sa kanilang planta sa Misamis Oriental at tanawagan ng agarang pagbubukas, puli ng pasilidad at pagpapalaya sa mga manggagawang na apektuhan. Tinawag ng kumpanya na isang manufactured crisis ang operasyon at iginit na nakapatay umuno ito sa hindi verifikadong allegation at corporate sabotage. Ayon sa legal counsel ng kumpanya na si Attorney Julia Chu, naging agresibong operasyon umano ang dapat sana isang regular na pagsusuri lamang na nagresulta sa pagkantala ng operasyon at pagkawala ng kabuhayan ng daan-daang empleyado. Itinanggi rin ng kumpanya ang allegation ng may kaugnay ng kumpanya sa illegal na Pogo at sinabing walang nakuhang servers, data hubs o gaming infrastructure sa isinagawang search. Gayun din ang alegasyong konektado pa rin ito sa negosyanteng si Tony Yang at iginit na nakapag-divis na ito pati sa records ng SEC. Inakusahan din ng kumpanya ang mga otoridad ng paglabag sa due process matapos umanong hindi mapayagang makapasok ang kanilang legal team sa planta sa loob ng halos 24 oras. Sinabi ng kumpanya na mahigit 300 magagawang Pilipino ang agad na apektuhan at nawalan ng hanap buhay dahil sa pagsarang pasilidad pero Bueno, sinabi ng TOLE na bibigyan nito ng suporta.
4: Uh-huh.
9: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Raz.
4: Steve.
9: MN.
4: Oh, Steve, tama ba? Pagkaalala ko, ito yung steel plot na ang nakita mga bakal ay radioactive.
9: Yes, yan yung natuklasan ng NBI na substandard yung mga materials. Hazardous.
4: Hazardous.
9: Oo, pero sorry, nakakalasong materials tama.
4: Pero meron radioactive contaminant dito, contamination ng thorium pa nga sinasabi. Nabanggit na ba, Steve? Paano na hagkaroon ng radioactivity doon? Ang planta ng bakal ba nagagamit ba yung radioactivity para i-process 'yon?
9: Yung pa yung iniimbestigahan sa ngayon, Tony.
4: Mm-hmm.
9: Pero may statement na rin yung yung Armed Forces of the Philippines kasi iniimbestigahan yan kung bahagi ba yan ng mas malawak na foreign interference naman ng China. Yung mga nasabat na illegal
4: Chinese workers.
9: Correct.
4: Tapos yung Chinese workers, partner, merong radioactive hazard. Hindi, meron silang parang hazard suit.
7: Hazmat
4: suit.
7: Oo.
4: Pero mga Pinoy, wala. Nakasando lang.
7: Oo, naman sila lang. Ano yung mga Pinoy?
4: Kaya sinasabi nga namin ni partner Rica, ilang years from now, nakakaakyat na ng pader yon gamit yung kamay at paa lang nila.
7: Oo.
4: Tapos
7: yung mga web slingers na rin
4: iba,
7: sila.
4: Oo, sisigaw lang ng flame on! Ganon. Liliyab na. Ganon.
7: Magiging invisible.
4: Tingin ko, Raz, ganon.
7: Mutant na pala.
4: Razmat. Razmat talaga yun. Grabe. Hindi hazmat. Ano ba, Steve? Grabe talaga.
7: Alam mo, paano mag-transform si Steve?
4: Paano?
7: Sharaz! Gagay.
4: Ay, grabe.
7: Diba?
9: Diba?
7: Nasama tuloy yung bayan.
4: Maraming salamat, Steve. Thank you.
9: Salamat.
4: At salamat sa ating mga radyo patrol.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa Instagram.

0: Yun lang ang ipatugtog ko kasi gusto ko sana magpatugtog ng video. Okay? Pero yun na lang. Hindi pwede. Kaya naalala ko kasi yung dahil dito sa issue sa kamustahan, mm-hmm. may mga OPM tayo na ganun ng mga title. Eh, diba? Mm-hmm.
1: Kumusta ka na?
0: Janice Charla Chuvalu. Oh.
1: ang hirap mahulaan, ha?
0: Hindi ko makanta yung lyrics.
1: Sabihin mo na lang. Baka pwede naman pang sabihin.
0: Na, pag ginanap nyo sa videoke, ano tawag nun? Yung play
1: songbook.
0: Nandun yun eh. Pag sinabi mo, kamusta ka? May mga OPM. Magkakalin tulad na titulo. Pero yung iba ang mga singer at iba ang melody.
1: Kaya nga.
0: Diba?
1: Huhulaan mo na lang dun. Sagsahin mo lahat.
0: Yes.
1: Kamusta ka na dun? So, nga mahanap mo yung gusto mo.
0: Kung ikaw ay mahilig din naman mag-video, okay? At OPM, alam mo yung mga kantang yun, di ba? Saka maganda siya. Di ba? Very soothing yung mga kanta na yun. Yung isa medyo upbeat, yung masaya. Yun yung...
1: Wala ka na naman. Mamute na naman tayo. Alam mo rin yan.
0: You little stress daddy. Sana kumuha sila ng stress doll. Na kahalintulad din nung mga senator judges.
1: Meron nga, ang uso kasi sa mga tao, partner, yung bobbleheads,
0: bubble
1: diba?
0: Bobblehead, right.
1: Mga ganun lang.
0: Pero stress doll.
1: Oo, stress doll wala pa.
0: Senator judge, pero at least meron ka nang ganun yung...
1: Oo. Right attack! Tsaka yung bumubuka rin yung bibig, parang yung the scream na...
0: Yeah, yung the painting.
1: Oo, yung painting, diba? Pag nanggigil ka, bubukas din yung bibig, tapos magsasalita, yung under attack!
0: So, I'm giving you so many ideas already. Programming ideas, merch ideas.
1: Merch ideas.
0: May merch
1: pa talaga. May kaka-merch na.
0: Alam mo, pag naging merch pa yung Senate impeachment trial, ewan ko na.
1: May t-shirts. May t-shirts sa labas.
0: Yes.
1: Alam mo, pumuesto na tayo, partner.
0: Tingin ko.
1: Oo. Namara. I-ensure na natin yung pwesto natin sa labas.
0: May mga pop-up booth na kami nilingan doon. Di ba? Para lang kami.
1: Pabantay na lang natin kaila Steve, kaila Kelly.
0: Sila magtao.
1: Kelly, ikaw na magsukle.
0: Sa haba ng pababantay nyo doon, at least nandun kayo sa pop-up booth namin ni Rika.
1: Oo, may kinikita pa kayo. Papasweldohan namin kayo 10 pesos kada ano.
0: Pero benta. Ano yun ha, for a good cause, ito pang sweldo po doon sa mga private prosecutor na private bono.
1: Pro bono daw kasi,
0: pro bono.
1: Pa-snacks, ganyan.
0: Ang sabi po ni Kabalenzong si Mugasmin, habang siya ay nanonood sa kanyang 55-inch na touchscreen TV, kalang-kalang niya yun, hawak ka pa niya 55. Ang sabi niya, siya daw ay nanonood ngayon na Tumbling Thursday at pa-birthday daw. Greeting niya kay Miss Jeng Gueco at kay Bacolor Councilor Efren Sticky.
1: Sticky?
0: Sticky Blanco. Sticky is siguro the nickname.
1: Palayaw niya.
0: Hindi po ito yung in reference to yung superpowers niya.
1: Yung power mo na lang, madikit
0: malaki
1: ka pa.
0: Malaki eh, di ba?
1: Madikit ka.
0: Malagkit kang makatingin, di ba? Sino ba? Sino ba may birthday today?
1: Wala, ay, ewan ko. Tingnan natin.
0: Tingnan mo, sige.
1: Meron tayong, yung aking doctor friend, si Celestine Pablo Danina, ay nag-birthday kahapon. Alam ko ngayon, meron akong binati kanina. Si Edith Chavez, na napakaliit, maliit pa to sa mga langgam na dumadaan dyan. Pero nakapupuwing pa rin. Happy birthday sa'yo, Ida.
0: Happy birthday, Joe Kanza!
1: Hoy, di natin si Christian Yusharsh na nag-birthday no isang araw.
0: Binati ko.
1: Happy birthday,
0: Warren Tirazona!
1: Ay, meron pa pala tayong binabati. Sige, batiin mo muna.
0: Ana Doriquez Legaspi.
1: At Trixie Valencia. Happy birthday.
0: Happy birthday po, ha? At salamat mga kapamilya. Kami sinamahan niyo today. We'll see you tomorrow on a Friday. Yay! Kakanin to ring Tony Velasquez.
1: Rika Lazo po niya nakasama. God bless everyone.
2: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga ganitong klaseng issues ng lipunan natin.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pangkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
5: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
6: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
5: May kasama kang makikinig sa'yo.
6: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
7: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
5: Ako to, si Chang Ami.
6: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
5: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
6: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
5: May kasama kang makikinig sa'yo.
6: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
7: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
5: Ako to, si Chang Ami.
6: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
5: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.

0: ¡Hola, calma, calma!
1: ¡No has pescado! ¡Guántate yo!
0: ¡Sácale la agas! ¡Y pica la baja, calma!
2: ¡No, por favor!
0: Bumi buelo ka pa lang. Kamaon na nila ang sasalubong sa iyo.
3: Pasensya ka na. Mas mabilis ako eh.
4: Yeah! Giling mo, giling! Pinapili po kami!
5: Ayun o.
0: Sine kamao. Sa sine mo, hari ka rito.
6: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangang i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa...

0: Ito po ang DZM, bahagi na kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, alas 4:03 ng madaling araw.
1: Ito ang bubagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras, tiyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.

0: Ngayon po ay Biyernes, May 22, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, balita alas 4. PNP at NBI inatasang arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Senator de la Rosa, itinuturing ng isang pugante. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte magsisimula sa Hulyo. House prosecutors tuloy-tuloy ang paghahanda sa paglilitis. Presyo ng langis, namumurong tumaas na naman. Service contracting program sa mga pampublikong sasakyan hanggang ngayon na lang. Lalaki patay matapos paghatawin ng baseball bat sa ulo at kuyugin. Isa sa mga sospek, arestado. Sa lalawigan, isa patay sa paghuhu ng bundok ng basura sa landfill sa Davao City. Dalawa nawawala sa trash slide. Patuloy na pinaghahanap. At sa balitang sports, defending champion Oklahoma City Thunder, tumabla sa San Antonio Spurs sa Western Conference Final. Magandang umaga kapamilya, kami po yung makasama ngayong Friday morning. Humahabol ang aking partner, ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Morning! At sa detalye ng mga balita, sa oras po nating 4:06, namumurong tumaas na naman ang presyo ng langis sa susunod po yan na Linggo. Sa tatlong araw na trading sa world market, 2 piso kada litro ang itinaas ng presyo ng diesel at gasolina, habang 2.50 naman sa kerosene. Pero sa bagtayan ng kumpanyang Jetty Petroleum, pababa ang presyo ng langis sa huling 2 araw ng trading kasunod ng deklarasyon ni US President Donald Trump. Malapit nang matapos ang negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Naubos na ang 740 million pesos na pondong inilaan ng gobyerno sa service contracting o 20% ng diskwento sa pasahin ng mga pasahero sa mga pampublikong sasakyan. Dahil sa dito, sinabi ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza II na hanggang ngayon na lang ipatutupad ang service contracting program. Naghahanap niya ng pondo ang gobyerno para may magpatuloy ang programa. Base sa datos ng ahensya, 5 milyong pasahero ang nakinabang sa service contracting program na nilahukan ng 15,000 pampublikong sasakyan sa buong bansa. Pinagtutunan naman ng LTFRB na mas dumami pa ang mga pampublikong sasakyan na makinabang sa 10 pisong diskwento sa diesel sa ilang gasolinahan. Ayon kay Mendoza, halos 1,000 gasolinahan pa lang ang sumali sa programa at sinisigap na managdagan pa ito. Pinag-aral na rin ang ahensya na magkaroon ng kaparehong diskwento mga PUV na gumagamit ng gasolina. Ngayon din, ng mga pampasayarong bus at truck na nagbibiyay ng mga produktong pang-agrikultura. Aminado ang LTFRB na malabo pang pagbigyan ng hirit na aumento sa pasahin ng mga transport group hanggat hindi binabawi ni Pangulong Marcos Jr. ang suspensyon sa iniutos nito.
1: Basta AM-DZMM!
2: Muling isinailalim sa yellow alert status ang Visayas kahapon dahil sa manipis na reserba ng kuryente. Ito na ang 9 na araw na manipis ang reserbang kuryente sa Visayas grid. Hindi pa malinaw kung kailan maibabalik ang normal na sitwasyon ng kuryente sa Visayas, lalo't naka-shutdown ang tatlong malalaking coal-powered plant. Nangangamba ang grupong Nasicor na magresulta ito sa mas mataas na singil sa kuryente sa Kabisayaan sa Hunyo. Dapat anilang nakakontra. O nakakontrata ang supply ng kuryente ng power utilities at electric cooperatives imbis na bumili sa wholesale electricity spot market.
1: Basta AM-DZMM!
0: Sa ibang balita naman, inatasan na ng Department of Justice ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation na arestuhin si Senator Ronald De La Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court. Kasunod nito ng pagbasura ng Korte Suprema sa hiling ni De La Rosa na temporary restraining order para pigilan ang pag-isilbi ng arrest warrant. Iginit ni Justice Secretary Frederick Vida na itinuturing ng fugitive from justice o pugante si De La Rosa na dapat anyang arestuhin at dalhin sa ICC para harapin ang kaso. Babala pa ng DOJ, mananagot sa batas sa mga tutulong at magkakanlong kay De La Rosa noong Pebrero naman. Tinukoy si De La Rosa na co-perpetrator o kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nauna nang ibinunyag ng NBI na may lead na o impormasyon ang ahensya sa lokasyon ni De La Rosa na itinuturing na rin wanted ng ICC. Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. Malacanang tiniyak na naaayon sa batas sa mga hakbang na gagawin ng gobyerno sa posibleng pag-aresto kay Senator Ronald De La Rosa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa palasyo. Hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
3: Tiniyak ng Malacanang na naaayon sa batas ang anumang hakbang na gagawin ng gobyerno kasunod ng utos ng Department of Justice sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation na arestuhin si Senador Ronald De La Rosa matapos ibasura ng SC ang hiling na temporary restraining order laban sa implementasyon ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ayon sa palasyo, maliwanag ang pahayag ng DOJ na enforceable o maaari nang isilbi ang ICC warrant of arrest laban sa senador. Lahat anila ay gagawin ng mga opisyal ng gobyerno para matiyak na maibigay ang hustisya sa lahat ng panig. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Iginiit ng abogado ng mga biktima ng EJK sa panahon ng War on Drugs ang Administrasyong Duterte na dapat nang arestuhin si Senador Ronald De La Rosa. Ito'y matapos ibasura ng Korte Suprema ang hirit na temporary restraining order ng kampo ni De La Rosa para harangin ang implementasyon ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Kinontra ni Attorney Gilbert Andres ang argumento ng mga abogado ni De La Rosa na dapat magmula sa Philippine Court ang arrest warrant laban sa senador. Malinawaan niya na isinasaad ng Republic Act 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity na maaring isuko sa International Court ang isang Pilipino na iniimbestigahan ng International Tribunal. Hinihikayat naman ni Senator Rizzo Ontiveros si De La Rosa na sumuko at makipagtulungan sa mga alagad ng batas. Samantala, National Bureau of Investigation tiniyak na kaagad aarestuhin ang puganteng si Senator Ronald De La Rosa. Nagbabalik si Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
3: Anumang oras ay ipapatupad ng National Bureau of Investigation ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato De La Rosa. Sa pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, susundin ng ahensya ang direktiba ni Justice Secretary Frederick Bida na isilbi ang warrant laban sa senador. Ayon kay Matibag, without delay ang pagpapatupad ng arrest warrant at pag-aresto kay De La Rosa. Tiniyak niyang magiging maayos at profesional ang magiging operasyon. Iginit din ng NBI chief na obligasyon nilang ipatupad ang batas without fear or favor. Dagdag pa ni Matibag, matagal nang malinaw ang posisyon ng NBI na kailangang arestuhin si De La Rosa. Matatandang ibinasura ng Supreme Court ang petisyon ni De La Rosa na magpapahinto sana sa gobyerno na ipatupad ang ICC warrant. Samantala, sinabi rin ni Matibag na makikipagtulungan ang NBI sa investigasyon ng DOJ kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Senado noong May 13. Ibinigay na rin umano ng NBI sa CIDG ang lahat ng video recordings, radio communications at iba pang mahalagang ebidensya kaugnay ng operasyon nila mula May 11 hanggang May 13. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Radyo Patrol!
0: Isa pang report ng Radyo Patrol. Maritime Group at Aviation Security Group inalerto ng Philippine National Police sa posibleng pagpuslit ni Senador Ronald De La Rosa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Camp Crame, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
4: Inalerto na ng Philippine National Police ang Maritime Group at Aviation Security Group para bantayan ang anumang pagtatangka ni Senator Ronald Bato De La Rosa na umalis ng bansa. Ayon sa PNP, nakikipag-ugnayan sila sa Bureau of Immigration at wala pang naitatalang biyahe palabas ng bansa ang senador. Gayunman, pinaigting na ang monitoring sa lahat ng exit points kabilang mga southern backdoor routes upang matiyak ang seguridad at pagpapatupad ng batas. Uni nang sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulia na 225,000 PNP task force ang nakaalerto para arestuhin si Senator De La Rosa. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol,
2: Kelly Cordero.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Istretta. Radio Patrol.
2: 14 minuto makalipas ang ikaapat na madaling araw, binweltahan ni Senador Panfilo Lacson si Senador Pia Cayetano sa aligasyon nito na hindi kinumusta ng minoryang majority senators matapos ang umano'y barilan sa Senado. Sa kanyang post sa social media, sinabi ni Lacson na paano kukumustahin ang mga senador na masayang nagkakainan, nagkakape at naka-live sa Facebook. Kinontra rin ni Senador Erwin Tulfo ang aligasyon ni Senador Cayetano. Nagpalitan niya ng mensahe at kinumusta ng minorya ang mga taga-mayorya sa kanilang group chat. Suportado ni Tulfo na imbestigahan ng Committee of the Whole ng Senado ang umano'y shooting incident sa mataas na kapulungan.
1: Basta AM DZMM.
0: Pinabulaan na naman ng Philippine National Police ang alegasyon ni Suspended Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca na spliced ang video na inilabas ng mga otoridad sa gun-related incident sa Senado noong Mayo at 13. Sinabi ng PNP na nakabase sa mga nakalap na impormasyon, ebidensya at due process ang kanilang investigasyon sa insidente. Maaari din anilang isalang sa forensic examination ng mga nakalap na ebidensya para mataya kung spliced o hindi ang nilabas na video. Una na rin pinabulaan ni DILG Secretary John Vic Remulla ang alegasyon ni Aplasca na spliced ang video. May timestamp niya at mula sa kuha ng CCTV ng Senado ang kanilang sinapublikong video. Inirekomenda na ng PNP CIDG na kasuhan si Aplasca at 2 taon ng Office of the Senate Sergeant-at-Arms ng paglabag sa Private Security Services Industry Act.
1: Basta AMMM!
2: Posibleng simulan sa July 6 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Noong Miyerkules, natanggap na ng kampo ni VP Sara ang summons at isinilbi sa Senate impeach o ng Senate Impeachment Court at binigyan ng Vice Presidente ng hanggang June 1 para magsubite ng tugon sa 4 articles of impeachment. Natapat kasi yung 10th araw, Sabado eh. Yung Monday noon, June 1, doon nila kaya in-adjust. Sinabi ni Senator Judge Erwin Tulfo na Lunes hanggang Miyerkules ang panukalang schedule ng impeachment trial kung saan magkakaroon muna ng session mula alas 10 ng umaga hanggang 1 ng hapon bago simulan ang paglilitis sa alas 2 ng hapon. Nakalaan ang Huwebes para sa committee hearing habang posibleng magkaroon ng break tuwing Biyernes. Bagamat naka-adjourn ng 28th Congress mula June 6 hanggang July 26, sinabi ni Senator Tulfo na maaring o maagam babalik ang mga senador para sa impeachment trial. Inaasahang ilalabas sa susunod na linggo ang kompletong schedule ng paglilitis. Tiniyak naman ni House Prosecutor Terry Ridon na tataliba ang prosecution team sa itatakdang schedule ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Congressman Ridon, araw-araw na nagpupulong ang House Prosecution Team para paghandaan ang impeachment trial. Sakaling matanggap na ang tugon ni VP Sara, bibigyan naman ng 5 araw ang House Prosecution Team para tubugon sa magiging sagot ng Vice Presidente.
1: Basta AMMM!
0: Tiniyak ng House Prosecution Team ang kanilang kahandaan na litisin si Vice President Sara Duterte. Hindi po tapos sabihin ni Senator Erwin Tulfo na posibleng sa Hulyo ay isimulan ang impeachment trial ng Vice President.

0: agad-agad simula na yung impeachment trial. Puspusan na niya ang paghahanda ng mga taga-usig kabilang ang pagsagawa ng mock trials. Dagdag pa ni Luis Ro, sinasala nila mga posibleng maging private prosecutor dahil marami anya nag-aalok na serbisyo na pro bono.
1: Basta AM, easy MM! Pinasasagot ng Office of the Ombudsman si dating Senate President Francis Escudero sa pagdawit sa kanya sa manumalyang flood control project. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nakasalang sa preliminary investigation ng mga aligasyon laban kay Escudero at pinagsusumite ang senador ng counter-affidavit. Iniimbestigahan ng Ombudsman si Escudero matapos ibunyag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na tumanggap ang senador ng 20% kickback mula sa flood control projects. Dalawang beses umanong nag-deliver si Bernardo ng 160 million pesos at 120 million pesos sa sinasabing bagman ni Escudero na si Maynard Ngu sa isang gusali sa Maynila.
2: Basta AM, MM!
0: Nabisto ng Office of the Ombudsman ang irregularidad sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN ng mga kongresista na dinadawit sa Flood Controls Project Scandal. Sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na nabisto ang hindi pagkakatugma sa idineklarang yaman ng mga kongresista matapos isinilalim sa lifestyle check ang mga ito. Patuloy pa rin anya ang imbestigasyon ng ombudsman sa mga idinadawit sa flood control scandal. Nakakuha ng kopya ng mga salen ng 26 na kongresistang binansagang kontraktor ang ombudsman noong Abril. Inutos din ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na isinilalim sa lifestyle check ang mga kontraktor.
2: Basta AM, DZMM.
1: 20 minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw. Aba, magpadala na po kayo ng pasyara. Takot tayo may enough time. Isasala po natin lahat sa ating Viber number na 0919-278-3000. Abangan nyo po sa aming pagbabalik. 50 evacuee sa Albay. Dinapuan ng bulutong.
0: At 2 bata na tagpuan patay sa loob ng kotse sa Cebu. Iyan at iba mga balita mula sa lalawigan sa magbabalik ng
1: Radyo Patrol Balita Alas 4.
0: Kape, kape, kape.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radyo Patrol sa East 30. Radyo Patrol. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol, size 30, una sa balita, una sa public service.

0: pamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Robert Manosa, Radyo Patrol Balita, alas 4.
1: Oras natin, kamamilya, 4:25 na po ng madaling araw.
2: Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita, alas 4. PNP at NBI natasang arestuhin si Senator Ronald De La Rosa. De La Rosa itinuturing ng isang pugante.
1: Impeachment trial ni Vice President Sar Duterte magsisimula sa Hulyo. House prosecutors, tuloy-tuloy ang paghahanda sa paglilitis.
2: Presyo ng langis na bumurong, tumaas na naman. Service contracting program sa mga pampublikong sasakyan hanggang ngayon na lang.
1: At lalaki patay matapos paghahatawin ng baseball bat sa ulo at kuyugin, isa sa mga sospek, arestado.
0: Ulat. Panahon.
2: Ating alamin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Mula kay Binibining Lori De La Cruz. Good morning, ma'am.
3: Morning, sir. At sa lahat ng ating mga tagapakinig. Meron tayong LPA na minomonitor ngayon sa loob ng park. Huling nakita sa layo ng 140 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. At itong trough nito, yung buntot niya, nagdudulot ng mga pag-ulan ngayon sa Caraga at Davao region. Samantala sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Visayas at natitirang bahagi pa ng Luzon. Asahan natin ang bahagi maulap hanggang sa maulap na papawirin at chance up po ng mga thunderstorms, lalong-lalo na ho sa hapon at gabi ngayon din maging sa natitirang bahagi pa ng Mindanao. So asahan pa rin natin ang mga isolated na mga pag-ulan, mga panandali ang pagbuhos ng ulan, especially po sa hapon at gabi. At so far sa kasalukuyan itong LPA ay mababa naman po yung chance ng mabuo bilang isang bagyo at least in the next 24 to 48 hours at least sa range na yan o sa forecast outlook ay mababa naman ang chance ng mabuo ito bilang isang bagyo. Ngayon pa, matatuloy nating abiso sa ating mga kababayan magantabay sa magiging updates ng pag-asa ukol dito sa weather disturbance. So, yan mo ng latest mula sa pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz.
2: Ma'am Lori, maraming salamat po at happy weekend!
0: Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
1: Oras po natin, kapamilya, 4:27 na po ng madaling araw sa ating pong Ulat Kalusugan. Ito po ha. Nakarutulong sa mas productive na araw ang pagkakaroon ng maayos na morning routine. Ayon po sa pag-aaral, kabilang dito ang paggising sa pare-parehong oras araw-araw, pagbibilad sa araw ng 30 hanggang 60 minuto sa umaga at pag-inom ng tubig upang manatiling hydrated at may sapat na enerhiya. Idirekomenda rin ng mga eksperto ang simpleng ehersisyo o paggalaw ng katawan upang mapabuti ang daloy ng dugo at mabawasan ang stress. Mahalaga rin ang pagkain ng balanseng almusal na may carbohydrates, protein at healthy fats para mas maging alerto at mas maayos ang focus sa maghapon. Bukod po dito, nakatutulong ang pagtatakda ng simpleng layunin o intention sa umaga para magkaroon ng malinaw direksyon ang araw. Pinapayuhan din na iwasan ang pag-snooze ng alarm, agad na pag-check ng cellphone pagkagising, at sobrang madilim na kapaligiran sa umaga para manatiling gising at aktibo ang katawan. Yan po ang ating Ulat Kalusugan. On a Friday morning.

0: Sa ating agribalita, isinusulong ng Department of Agriculture Region 6 ang organic farming para sa mas malusog na food security sa Western Visayas. Kinukumbinsi ng kagawaran at mga stakeholder ang mga magsasaka at consumer na subukan ang organic farming para maramdaman ang benepisyo ng natural agriculture production. Sa pamamagitan ng organic farming, may iwasan ang masamang epekto ng kemikal sa mga fertilizer na peligro sa kalusugan ng publiko. Sa pamamagitan ng National Organic Agriculture Program ng DA, maaari makatanggap ang grupo ng mga magsasaka o kooperatiba ng 5 milyong pisong halaga ng technical assistance sa organic farming. At yan po ang ating agribalita. Good morning!
1: Good morning!
0: Sa oras nating 4:29, ito na po mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Unahin po natin ang Davao City. Patuloy ang paghahanap sa dalawang senior citizen na nawawala sa pagguho ng bundok ng basura sa sanitary landfill sa Barangay New Carmen sa Tugbok District. Nahugot sa ilalim ng mga gumuhong basura ang bangkay ng 30 anyos na lalaking basurero habang dalawa pa ang sugatan sa ginagamot sa ospital. Gumuho ang bahagi ng landfill bunsod ng naipon tubig mula sa mga nakaraang pag-ulan at natabunan ng ilang bahay at sasakyan sa lugar. Nagtutulungan ng LGU, Davao City Police, Barangay at iba pang ahensya para matiyak ang kaligtasan ng mga apektadong residente.
3: Sa Albay naman, dinapuan ng bulutong, tubig o chickenpox ang mahigit 50 evacuees sa mga evacuation center sa bayan ng Kamalig. Ayon kay MDRMO Chief Dr. Romel Negrete, 19 na pamilya na mahigit 4 na buwan ang nananatili sa evacuation center dahil sa pag-aalburuto ng bulkang Mayon, ang apektado ng nakakahawang sakit na posibleng pinalala ng matinding init ng panahon. Agad na inilipat sa isolation areas sa mga nagkabulutong para maiwasan ang pagkalat ng sakit sa loob ng evacuation centers. Tiniyak naman ng mga otoridad na ginagamot ang mga pasyente habang may ilang nakaranas din ng sunburn at lagtat na agad na bigyan ng lunas. Ayon kay Kamalig Mayor Carlos Erwin Baldo Jr., nananatiling maayos ang kondisyon ng mga evacuee dahil sa agarang medical intervention kabilang ang pagbabakuna ng DOH. Patuloy ang disinfection sa isolation areas habang hinihintay ang paggaling ng mga pasyente.
0: Sa Cebu, pulisya wala nakakita ang foul play sa dalawang batang natagpo ang patay sa loob ng sasakyan sa Naga City.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Cebu, hatid ni Ani Perez. Ani.
4: Batay sa investigasyon ng Philippine Coast Guard, nagkaroon ng engine trouble ang motorbangka habang nasa laot malapit sa San Vicente, Olango Island. Nagkaroon din ng butas sa bahagi ng bangka. Kagad namang nailigtas ang 61 turistang Koreano gamit ang mga speedboat at iba pang motorbangka ng Philippine Coast Guard. Dinala sila sa Barangay Maribago para sa medical examination. Wala namang nasaktan sa kanila. Napag-alamang nagkaroon ng malalakas na alon sa Lapu-Lapu City kaya nasira ang kanilang motorbangka. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Ani Perez.
0: Maraming salamat, Ani Perez.
3: Alas 4:32 na po na madaling araw, arestado ang isang ama sa Bacolod City matapos saktan ang kanyang 6 taong gulang na babaeng anak sa isang public plaza. Ayon sa imbestigasyon, ilang beses umanong hinampas ng kahoy ng sospek ang bata. Agad na kumilos ang lokal na pamahalaan at pulisya matapos makarating ang impormasyon na nagresulta sa pagkakatakip ng sospek. Na-rescue naman ang Department of Social Services and Development ng bata sa paunang imbestigasyon ng pulisya. Inihinalang na sa impluensya ng solvent ang suspect na sinasabing Barker sa plaza. Nakitaan din ang mga galos at sugat ang bata na posibleng palatandaan ng paulit-ulit na pang-abuso. Sasampahan ang kasong child abuse ang nasabing suspect.
0: Sa Iloilo naman, arestado ang 2 drug suspects sa pagkaiwalay na bypass operation kung saan na-recover ang halos 2 milyong pisong halaga ng shabu. Unang nadakip si alias JR sa Barangay Bakhaw sa bahay ng Mandurriao kung saan nakuha mahigit 220 gramo ng inihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1.496 million pesos kasama isang baril, bala at bypass money. Sa hiwalay naman ng operasyon sa Barangay Kubay sa bayan ng Haro, naaresto naman si alias Noni matapos makuhanan ng 50 gramo ng inihinalang shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos at buy bus money. Nasa kustodiya ng pulisya mga sospek at nangaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 habang si JR ay kakasuhan din ng paglabag sa illegal possession of firearm.
3: Sa Oriental Mindoro naman, arestado ang isang hinihinalang tulak ng illegal na droga na nahulihan ng mahigit 5 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang anti-illegal drug operation sa bayan ng Rojas. Ayon sa pulisya, isinagawa ang operasyon kaugnay ng intelligence monitoring at pagpapatupad ng search warrants laban sa mga sangkot umano sa pagtutulak ng shabu. Mahigit 700 gramo ng shabu ang narecover sa mga sospek at nahulihan din ng baril, magazine at mga bala. Patuloy na tinutugis ang isa pang sospek na nakatakas.
0: Higit 3 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na samsam sa Camarines Norte.
2: Pasada, probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Camarines Norte, hatid ni Vince Villar. Vince!
5: Nahulog sa kamay ng mga otoridad ang dalawang big-time drug pusher na dayo pa mula Metro Manila matapos ang anti-illegal drug operation sa Barangay 1, Dait, Camarines Norte noong Miyerkules, Mayo 20. Ayon sa ulat ng Police Regional Office 5, kinilala mga suspect na sina alias Pau, 56 anyos, tubong Makati City at dati nang nahuli sa droga ngunit na-acquit noong 2024 at alias AR, 38 anyos, residente ng Las Piñas City. Kabilang ang dalawa sa talaan ng high-value individuals dahil sa pagkakasangkot sa malawakan at maramihang distribusyon ng illegal na droga. Nakumpiska sa kanila ang humigit-kumulang 460 gramo ng ininalang shabu na may tinatayang halaga ng 3,128,000 pesos. Maharap ang dalawa sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar!
0: Maraming salamat, Vince Villar!
3: Alas 4.36 na sabat ng mga otoridad sa Dumaguete City ang mahigit 5 milyong pisong halaga na smuggle na sigarilyo at bundle-bundle ng mga ukay-ukay sa isang 10-wheeler truck habang pasakay sa Roro vessel na patungong Siquijor. Ayon sa Coast Guard District Southern Visayas, pinahinto ang truck sa bantalan matapos makatanggap ng intelligence report. Walang naipakitang permit para sa kargamento kaya kinumpiska ang truck at mga laman nito. Nasa kustudiya na ng mga otoridad ang driver at dalawang kasama habang iniimbestiga ng kaso at posibleng pagsampa ng kaungulang reklamo.
0: Sa Laguna, patay ang 49 na taong gulang na jeepney Barker matapos bugbugin ng kapwa Barker sa Calamba City. Sa investigasyon, nagiinuman ng suspect at biktima pero nauwi sa alitran. Sinubukan ng suspect na saksakin ang biktima bago pinagbubugbog. Natimbog sa follow-up operation ng suspect na maharap sa kaso.
3: Diyan naman po sa Negros Occidental, patay ang 38 taong gulang na dating rebelde sa Pamamaril sa bayan ng Binalbagan. Naglalakad pa uwi ng bayang biktima ng pagbabarilin ng hindi patukoy na suspect. Dead on the spot ang biktimang nagtamo ng mga tama ng bala sa katawan. Inaalam na ang pagkakakilala ng suspect, gayon din ang motibo sa krimen.
0: Sa Bataan, arestado naman ang 31 taong gulang na lalaki matapos i-hostage ang kanyang dating asawa sa loob ng bahay ng biktima sa Barangay Bilolo sa bayan ng Orion. Ayon sa investigasyon, 8 nang hiwalay ang dalawa at nagtungo ang sospek sa bahay para makipag-ayos. Ngunit, nauwi ito sa pang-hostage ng tumanggi ang biktima na makipagbalikan. Gumamit umano ang sospek ng kutsilyo at gunting na itinutok sa leeg ng babae. Tumagal ang halos isang oras ang negosasyon bago kusang sumuko ang sospek at pinalaya ang biktima. Wala namang nasaktan sa insidente at nakakulong ang sospek na naharap sa kasong paglabag sa Revised Penal Code at Anti-Violence Against Women and Their Children Act.
3: Sa Quezon naman, nalunod ang 63 anyos na lola sa ilog sa Barangay San Jose sa bayan ng General Luna. Ayon sa Calabarzon Police, sumasalok ng tubig ang biktima ng atake ng epilepsy, nahulog at nalunod sa ilog. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero idineklara na itong dead on arrival. Isa sa ilalim sa autopsy ang bangkay ng biktima para alamin ang sanhi ng kanyang pagkamatay.
0: Oras!
3: Oras po natin kapamilya, Kilos Gising Bango Nights Friday. 4:38 na po na madaling araw.
0: Ay bago tayo mag-commercial, batiin ko lang ng congratulations at palakpakan natin. Yan eh. Congratulations kay Christian Kyle Bizarres, class of 2026, Bachelor of Science in Hospitality Management, ha? Graduation niya today. Congratulations. At ang daddy niyan, eh ang dati kong piloto dito sa DZMM, si Jerry Bizarres. Wala ka dalawang pag-graduate ka na ng kolehiyo, Jerry, ha? Congratulations! Abangan niyo po sa aming pagbabalik, pulis arestado sa pambubugbog sa Mandaluyong.
3: At pulis sa Malabon, inireklamo ng panghihipo sa isang dalagita. Ang detalye sa magbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita alas 4.
3: Kape-kape!
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Radyo Patrol Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
6: the Senate is under attack.
2: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
7: Inaabangan lamang ng sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
8: Pero bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
9: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
10: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay,
2: naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Source ng information ay ang DZMM Radio. Kaya matagal na, high school pa lang na kapanood na ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sahuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
12: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
13: Alamin po natin ano ang balita
12: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
14: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
12: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
13: Pati pala yung isyu ng katiwalian, kaka-apekto din sa paghina ng piso.
12: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
14: Sabi niya, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. Hello.
12: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM Balita.
3: Kapamilya, oras po natin. Gising na sa mga may pasok. 4:42 na po ng madaling araw.
0: Hala, late na, kilos na, gising na, baka magmamadali pang mag-drive.
3: Traffic na ulit yan.
0: Kaya nga. Balik tayo sa mga balita. Binasura ng ICC Pretrial Chamber 1 ang apela ng kapo ni dating Pangulo Duterte sa confirmation of charges ng kasong Crimes Against Humanity laban sa dating presidente. Matatanda naghain ng apela noong April ang mga abogado ni Duterte at iginiit na nagkamali umano ang Pretrial Chamber 1 na kumpirmahin ang kasong Crimes Against Humanity laban sa dating Pangulo. Base sa desisyon, iginiit ng ICC Pretrial Chamber 1 na walang merito ang apela ng defense team ng dating Pangulo. Sinalaan nila ang lahat ng ebidensya na inilatag ng prosecutors at defense panel sa confirmation of charges bago naglabas ng desisyon ng Pretrial Chamber 1. Mahigit isang taon nang nakakulong sa ICC Detention Facility sa Dahig si Duterte na naharap sa kasong Crimes Against Humanity.
3: Ginontra ng ICC Registry ang pahayag ng kampo ni dating Pangulong Duterte na maraming beses na siyang natumba sa loob ng pitan sa ICC Detention Facility sa Dahig sa The Netherlands. Hit ng ICC Registry, ilang beses lang na natumbang 81 anyos sa dating Pangulo. Kinumpirma ng ICC Registry sa redacted filing na masusing binabantayan si Duterte sa ICC Detention Center para sa kanyang kalusugan at kaligtasan. 24 oras na minamonitor ng mga tauhan ng ICC Detention Facility si Duterte para mabilis na matugunan ang anumang pangailangan ng dating Pangulo sa loob ng pitan. Tugon ang nasabing finding sa motion ng dating lead counselor Duterte na si Nicholas Kaufman na humihiling ng mga obserbasyon o balita kaugnay ng umano'y pagkawala ng balanse ni Duterte habang nasa loob ng piita.
0: Sa Maynila naman, patay ang isang lalaki matapos ilang beses na hatawi ng baseball bat sa ulo at pinagtulungan bugbugi ng tatlong suspek sa barangay 765 sa San Andres. Namatay habang ginagamot sa pag-abutan ng biktima bunsod na matinding pinsala sa ulo. Sa investigasyon, nirasbakaan ng tatlong suspek ang biktima matapos umano nitong bastusin ang kapatid na babae ng lalaki ng hataw ng baseball bat. Naaresto ang isa sa mga suspek habang patuloy ang paghahanap sa mismong ng hataw ng baseball bat at isa pang salarin. Naharap ang mga suspek sa reklamong murder.
3: Arestado ang isang police corporal matapos manakit ng lalaking umano'y karelasyon ng kanyang partner sa Mandaluyong City. Ayon sa pulisya, sinuntok ng suspect na pulis ang biktima ng magkasalubong ang mga ito sa Correctional Road sa Barangay Addition Hills. Hinabol pa ng suspect ang biktima hanggang sa bahay nito. Lumalabas din sa investigasyon na dati nang nagpang-abot ang dalawa, nasa kustudiyan ng mga otoridad ng pulis at nahaharap sa mga kasong physical injury at grave threat.
0: Sa Malabon City naman, arestado ang isang police sergeant matapos hipuan sa masiselang bahagi ng katawan ang 14 anyos na dalagita sa Barangay Longos. Ayon po sa pulisya, lasheng umanawang suspect nang hawakan nito ang pribadong bahagi ng katawan ng biktima. Agad nagsumbong ang dalagita sa kanyang kapatid at kinumpronta ang suspect. Ngunit nauwi ito sa tensyon matapos umano ito magbanta at nagtangkang bunutan ng baril ang magkapatid. Hinabol ng suspek ang magkapatid at pinasok pa ang mga ito sa kanilang bahay. Dinisarmahan ng pulisya ang suspek na sinampahan ng mga kasong acts of lasciviousness, grave threats, child abuse at paglabag sa Firearms and Ammunition Regulation Act.
3: 4:45, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol! Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRU, tiniyak na hindi makikialam ang gobyerno sa Bangsamoro parliamentary elections sa Setyembre. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner Jom.
15: Tiniyak ni Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Chief Mel Sarmiento na hindi makikialam ang national government sa unang Bangsamoro parliamentary elections sa Setyembre. Sa panayam, sinabi ni Sarmiento na ang direktiba ni Pangulong Marcos Jr. ay gawing mapayapa at hayaang makaboto ang mga taga-Bangsamoro nang naaayon sa kanilang kalooban. Patuloy umano ang pakikipag-ugnayan nila sa Commission on Elections at mga security cluster para masiguro ito. Kasama rin sa kanilang prioridad ang voters' education sa Bangsamoro habang papalapit ang eleksyon. 80 miyembro ang bubuo sa Barm Parliament na may 40 political parties, 32 parliamentary districts at 8 sectoral organizations. Gaganapin ang Bangsamoro parliamentary elections sa September 14. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol,
0: Jom Garner!
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: 4:47, o sa mga nag-aabang ng deklarasyon ng walang pasok ha,
3: yay!
0: Makinig po kayo. Ideneklara ng Malacanang na regular holiday sa Miyerkules, Mayo 27, kasabay po ng pagdiriwang ng Idil Adha o Feast of the Sacrifice ng mga Muslim. Base po sa Proclamation No. 1256, inaproba ni Pangulo Marcos Jr. ang rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos na ideklarang holiday ang Mayo 27 para sa pagdiriwang ng mga Muslim ng Idil Adha.
3: So, Miyerkules yan, di ba?
0: Mm-mm.
3: Walang pasok.
0: Wednesday partner.
3: Oo, Miyerkules. Tapos pagka Thursday,
0: oh,
3: mag-sick leave.
0: Tsaka Friday.
3: Friday, walang pasok din eh.
0: Work from home sila kasi no Friday.
3: Home. So, Sabado, Linggo. So, mga limang haba araw na long weekend yan. Ganyan ang diskarte.
0: Diskarte yan talaga.
3: 4:48 na po ha, na madaling araw. Planuhin po na mabuti yung mga leave. Sa Marikina naman, pinaghaharap ng mga pulis ang 4 na suspect na tumangay isa sa motorsiklong minamaneho ng isang rider sa Barangay Santo Niño. Ayon sa investigasyon, sakay ng 2 motorsiklo ang mga suspect at pinagitnaan ang biktima habang bumabagtas sa Santismo o Santissimo Street. Bigla silang huminto at tinutukan ng baril ang rider na napaluhod at napilitang iwan ang kanyang motorsiklo. agad na humingi ng tulong sa barangay ang biktima matapos ang insidente. Nagsasagawa na ng backtracking ng CCTV ang Marikina PNP para matukoy mga suspect habang pinaigting na rin ang seguridad sa nasabing lugar.

0: Sa labas ng bansa, doble kayod ang Pakistan para matuloy ang peace talks sa pagitan ng Amerika at Iran upang pong matuldukan ng halos 3 buwang gera sa Middle East. Nakipagkita ang Pakistan Foreign Minister sa Foreign Minister ng Iran para talakayin ang hindi natuloy na peace talks. Ang Pakistan ang umaaktong mediator sa pagitan ng Amerika at Iran para mawakasan ang gera sa gitnang silangan. Nagbabala si US President Donald Trump na muling aatakihin ng Amerika ang Iran. Naku po, wag naman. Samantala, hinarang ng US Navy ang Iranian-flagged oil tanker na o sa Gulf of Oman. Hinalughog at pinabalik ng mga sundalong Amerikano ang barko na sinasabing naglalayag patungo sa pantalan sa Iran. Mahigpit ay pinatutupad ng US military ang naval blockade sa mga barko ng Iran.
1: Showbiz Balita! Balita!
2: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz.
3: Paano yan? Paano?
2: Showbiz! Mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica!
4: Adonators!
5: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Balik Japan ang OPM band The Cup of Joe para magtanghal sa Music Awards Japan Week Special Live sa Tokyo sa Hunyo. Nakatakdang mag-perform ang banda sa Shibuya Sound Scramble 2026 Songbridge Stage kasama ang iba pang artist mula Japan at Indonesia. Pero bago ang kanilang biyahe pa Japan, makakapiling muna nila ang Pinoy Joas sa kanilang sandali concert sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan sa May 23. Sa iba pa nating chika sa umaga, inanunsyo ng actress-vlogger na si Alex Gonzaga at mister na si Mikey Morada na magiging mommy at daddy na sila. Sa post, kinumpirma ng mag-asawa ang pagbubuntis at ang biyayang nabo ang kanilang munting blessing sa natural pregnancy bago pa man ang planong sumailalim sa IVF o in vitro fertilization. Bumuhos naman ang pagbati para sa mag-asawa. Para sa kumpirmato, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
2: Oo nga. Thank you!
3: Diba, partner?
2: Correct.
3: Ano susunod?
2: Erica Balmes!
1: Sports Balita!
0: Mga atleta kalahok sa 2026 palarong pambansa. Oo nga pala, palarong pambansa. Sa Agusan del Sur, nagsisidatingan na.
3: Parang
0: last time ba Ilocos, kundi ako nagkakamali, para nakasabayan ko sila sa Paway last year. Yan! Ikaw ba naglaro ka nito, partner?
2: Sports at, yan.
0: Siyempre, palarong pambansa. Sports talaga to.
2: Ano yan? National, di ba? So, doon ako sa
0: kanila. Per region, kanya-kanyang representation ng region dyan.
2: Doon ako sa, may NFOT rin, festival, tama.
0: Ah, festival, National Festival of Talents, tapos journalism.
2: Doon ako sa journalism.
0: Ah, doon ka.
2: Sa national.
0: Di ba galing mo mag-basketball?
2: Ano lang tayo hanggang,
0: hanggang? District meet. Tuwing kailan ka nag-basketball?
2: Every Friday
0: mamaya, basketball.
2: May laro ko mamaya.
0: Sa Tondo. Sabi sa inyo. Sa Tondo ang laro.
2: Sa Biyak na Bato.
0: Abang! Galing ah. Abangan nyo po yan ah. Yan pala yung sports balita natin. Good luck sa mga atletang lalahok sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Alamin po natin ang detalye mula sa Big Man ng DZMM with a big heart, with a killer smile, and a glowing skin. Tama ba? Ano sabi mo doon, partner, doon sa skin niya? Nakalimutan ko.
2: Soft skin.
0: Kala ko malutong. Ay, mali! Alfred Zalde, Alfred!
6: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating Balitang Sports. Nagsisidatingan na ang mga delegado ng 2026 Palarong Pambansa sa Agusan del Sur. Sa Linggo, magsisimula ang aksyon ng Palarong Pambansa ngayong taon na tatagal hanggang sa katapusan ng buwan. Kabilang sa mga dumating na sa Agusan del Sur ang mga atleta mula Cagayan Valley, Mimaropa, Ilocos Region, National Capital Region, Western Visayas, Central Visayas at Negros Island Region. Mahigpit ang seguridad na ipatutupad ng Police Regional Office 13 sa mga venue ng palarong pambansa. Samantala, tinalo ng defending champion na Oklahoma City Thunder ang San Antonio Spurs sa score na 122-113 sa game 2 ng Western Conference Finals. Dahil dito, tabla na ngayon sa tikisang panalo ang OKC at Spurs sa best of 7 series. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, TCMM.
3: Dapat si Alfred pag sinabi, ako po si Alfred Dalde, ang with a big heart and a killer smile. Diba? Sa kanya naman
2: galing. Ako po si Big Man.
3: DZM. Oh,
2: center naman yan eh. Alam mo ba yung center?
3: Ah, oo naman.
2: Sa basketball, diba? Oh, oh. Siya center. Kasi idol niya si Bo.
3: Bo?
2: Si Bo Belga.
3: Ay! Akala ko. Akala ko doon siya sa gilid. Pag sinabi mong, water!
2: Ay, diba? Ano yun? Waterboy na
3: mo. Waterboy ba? Mali, mali.
2: Ano yan? Starter 5.
3: Aha. Iba din. Ang dami na nalaman ito, partner ko. Sige, basketball ka na, ha?
2: Ay, partner, may babatiin pala ako, partner.
3: Ano yan?
2: Sige, mamaya, mag-headline mo.
3: Batiin mo na ba? O, sige, go.
2: Ano ba talaga?
3: Binitin mo ako eh, go!
2: Hindi, babatiin ko lang ito kasi hindi ko ito mabati, partner.
3: Sino yan?
2: Talagang last 2 months pa sa nag-chat. Para mabat.
3: Last 2 months?
2: Oo. So, naka-reserve doon ngayong araw. happiest birthday po kay Nonot! Lagi mo ng parte ng happy birthday yan. Happy birthday, Jason Santos! Padi, happy birthday, Nonot!
4: Happy birthday!
2: At syempre,
4: happy birthday!
3: Ayan ha, pakasawa ka dyan.
2: At syempre, partner, isa pa.
3: Oh.
2: Happy 60th birthday!
4: Happy birthday!
2: Si Nanay Teresita Quibral Bautista.
4: Happy birthday!
2: Ay, kapatid po yan ni Ate Juliet Pacot, veteranong reporter po ng juror. Mm. Happy 60th birthday po sa kanyang kapatid na si Ma'am Teresita Quibral Bautista. Happy birthday po, mag-ingat po kayo palagi. Thank you so much sa pagtutok sa DZMM.
3: O tapos, sino
2: at
3: pa?
2: At syempre, Good morning sa aking lola dyan po.
3: Wala pa binibigay sa akin ng messages eh.
2: Sa Kabuyo City Laguna, si Nanay Ineng.
3: Mm.
2: At syempre ang aking lola at lola sa Quezon City naman po, si Linda, Tatay Johnny Ras. Good morning po sa inyong lahat. Sa
4: Jocelyn
2: Gaspin, na nakatutok na po ngayon. Good morning.
3: Mm-hmm.
2: Kay Professor Gabby Lopez, good morning po.
3: Paano at good syempre, morning?
2: Kay Romeo Valderrama, Romeo Guion, Danica Jane Handayan, Rolly Ilagan Dignasan, Tita Lina Ho, Tita
3: Nona Damian.
2: Nona Damian.
4: Happy birthday!
3: Ma'am Fesa Tia, maganda morning. Darwin Cabalan, maganda morning. Egay Gutierrez, Emma, Ems Chuastava, maganda morning. At syempre maganda morning din po sa everyday na nakatutok na sa atin na si Colleen Panulde.
4: Good morning!
3: Tama ka sa akin minsan, Colleen ha, simba tayo. At syempre si Rodrigo Amistad, maganda morning. Bea Vlog, good morning. Senaida Ramoneda,
4: good morning.
3: At syempre kay Wilson Pamitan, maganda morning.
4: Good morning!
3: At syempre, maganda morning din kay Alvin Capocchian. Sabi, may sinapasabi sa'yo si Alvin Capocchian.
4: Good morning!
2: Ano, hope ay nga, pa-shoutout po kay Alvin Capocchian ng San Jorge Las Navas, Norte Samar.
4: Happy birthday!
2: Lagi pong nakikinig Monday to Saturday.
3: Ang galing
2: Friday
3: naman.
2: Friday.
3: Inalala ko
2: Friday pala.
3: Teka lang, Monday to Friday. Oh, idamay mo na yung Saturday and Sunday.
2: Ayaw, may ano pala.
3: May mga weekend tayong programs eh. Idamay mo na, Alvin.
2: Ano, alas 8 hanggang alas 9
3: po. Tapos susunod niya, Mutya ng Masa. Diba, tapos si Tita Winnie. Tapos si
2: Alvin.
3: Secretary Alvin. Oh, marami, importante malalaman ka rin over the week. At may Sunday pa tayo mga programs. Abangan nyo din po yung mga yan, ha?
2: Tapos Lunes na naman.
3: 4 o'clock na naman. Kami na naman. Good morning, Hubert Canevel. Well, sabi niya, good morning daw. Mula dyan sa Candaba, Pampanga, nakal salamat. Rachel Talimbinas. Good morning mga pogi. Pakibati naman anak ko para gumising na.
2: Ay! Oy!
3: Anong name ng anak mo? Gising! Anak ni Mami Rachel, ha?
2: Gisingin na yan, may pasok.
3: Talimbinas, gising na. Sabi niya, kagigising ko ng 4 a.m. habang nagre-ready ng baon ng kids. Ha? Nakikinig siya lagi. Always
2: thank
3: listening to ZZMM.
0: pagkagising daw while preparing the food. Mm-hmm. Gail Villoria, maraming salamat. Attendance check mula sa Antipolo City. Punta kami dyan ha, magkakami kami doon sa may ano, sa may clouds. Samahan mo kami. Luis! Pasarap kay Engineer Luis and DOH Central Office. At si Tita Lina Hora nagsasabing greetings to all. Morning news team!
2: Emeline Santa Maria, magandang morning kay Glofet Pag, kay Darwin Cabalan. Good morning mula po yan sa Barangay Katmon, Malabon City, kay Jesus Junior Bautista. Good morning po. At syempre sa lahat na nakatutok sa atin, good morning.
0: O, paano? Babay na, susunod na.
2: Pasara balita kasama si Zaddy Johnson. Manabat at Robert. Ako po. At Dimanong Mano. Bye!
0: Bye! Happy weekend!

0: Oras, alas 5 ng madaling araw.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!
0: Magandang Friday! May 22, 2026. Muli samahan niyo po kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabat.
2: At sa pangalan po ni Christian Yosores, ako naman si Robert Bano.
0: At sa ulo na ating mga maiinit na balita ngayon.
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Pasada Balita!
0: Delikadong heat index inaasahan sa mahigit 50 lugar. Tag-ulan, posibleng magsimula sa huling linggo ng Mayo o unang linggo ng Hunyo.
2: Presyo ng mga produktong petrolyo na mumuro na namang tumaas sa susunod na linggo.
0: Pamahala ang Pilipinas, hiniling na sa Interpol na magpalabas ng red notice laban kay Senador Ronald De La Rosa.
2: Apela ng defense team sa pagkumpirma sa kasong crimes against humanity laban kay dati Pangulo Duterte, ibinasura ng ICC.
0: Sa ating Pasada probinsya, naaagnas na bangkay ng dalawang bata na tagpuan sa loob ng sasakyan sa Cebu. Muli maganda umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig ho kayo ng mundo nanonood at ano man ang inyong mga ginagawa, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
2: At ako naman po si Robert Mano.
0: Sa detalye ng ating mga balita.
1: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada Balita! Balita!
0: Patuloy na binabantayan ng low-pressure area na nabuo sa Mindanao. Hindi inaasahang magiging bagyo ang LPA at wala pang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Ayon po sa PAGASA, posibleng magsimula ang tag-ulan sa huling linggo ng Mayo o di naman kaya'y sa unang linggo ng Hunyo. Noong nakaraang taon, idiniklara ang pagsisimula ng tag-ulan ng June 2. Pero ngayong araw, mahigit sa 50 lugar ang posibleng makaranas ng delikadong heat index o ang init na mararamdaman ng katawan. 45 degrees Celsius ang inaasahang init na mararamdaman sa Aparicagayan, Cavite City, Alabat sa Quezon, Baler Aurora, San Ildefonso sa Bulacan, at sa Tuguegarao City. 44 degrees Celsius naman sa 13 pang mga lugar kabilang narito sa Metro Manila. Kahapon, umabot sa 48 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa Cavite City at Apari.
2: Lalo pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon bumagsak sa 176.73 meters ang level ng tubig sa Angat Dam mula sa 177.5 meters noong Miyerkules. Mas mababa ito kumpara sa 180 meters na minimum operating level ng Angat Dam na pinagmumulan ng 70% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Bagya naman tumaas ang level ng tubig sa Ipo, Binga at Magat Dam. Sa kabila nito, nangako naman ang Manila Water na tuloy ang supply ng tubig sa kabila na posibleng pagsisimula ng El Nino sa susunod na buwan. Nauna nang tiniyak ng National Water Resources Board na hindi pa babawasan ang alokasyon ng tubig ng Maynila at Manila Water sa kabila ng pagbaba ng water level ng Angat Dam.
0: Nababahalang ilang residente sa posibleng epekto ng mga pinutol na puno sa Quirino Avenue sa Maynila habang papalapit na lalo ang tag-ulan. Pinayagan kasi ng DNR ang San Miguel Corporation na putulin ang mga puno bilang bahagi na itatayong Southern Access Link Expressway na magdudugtong sa Skyway sa Rojas Boulevard. Tinatayang mahigit sa 500 puno ang maapektuhan ng proyekto. Bilang kapalit ng mga pinutol na puno, kailangang magbigay ang ng San Miguel ng 57,000 seedlings na itatanim sa 3 lugar sa Maynila.
2: Inihain sa Office of the Ombudsman ang reklamong graft at malversation laban kay Caloocan Congressman Dean Asistio kaugnay ng sinasabing irregularidad sa 79 million pesos na flood control projects. Tawid din sa reklamo ang ilang opisyal ng Caloocan City, gayon din ang mga kontraktor na Wawaw Builders, DSA Prime Builders, Diadema Construction at Feamis Community Construction. Sa reklamo, ikiniip ni dating Caloocan Mayor Ray Malonzo na posibleng peke o may anomalya sa mga proyekto kabilang ang drainage rehabilitation project sa Carmelite Village at flood control structure sa barangay 187. Sinasabing minanipula ang larawan sa mga record para pagmukaing nakompleto na ang ilang proyekto. Ayon kay Malonzo, dapat magpaliwanag si Asistio dahil iniuugnay sa kanya ang mga proyekto batay sa mga tarpulin. Pero buwelta ng kongresista, politically motivated ang reklamo at walang pekeng proyekto sa 3rd distrito ng Caloocan. Nangako naman ang Department of Budget and Management na hindi mauulit ang issue sa flood control projects.
0: Sinampahan ng reklamong graft at malversation sa Office of the Ombudsman ng ilang kontraktor at opisyal ng DPWH sa Davao Occidental. Kaugnay ito ng sinasabing 94 million pesos na halaga ng peking farm-to-market road project sa probinsya. Nagugat ang reklamo sa inspeksyon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga proyekto noong nakaraang taon kung saan natuklas ang walang nakompletong kalsada. Sinasabing pineki rin ng mga respondents ang dokumento para pagmukhaing nakompleto na nga ang proyekto. Kabilang sa inireklamo ang halos 12 million pesos na proyekto sa bayan ng Jose Abad Santos kung saan nabayaran na ng buo ang contractor kahit hindi pa naman natatapos ang konstruksyon. Sa hiwalay na reklamo, natuklas ang hindi ginawang halos 15 million pesos na farm-to-market road sa ilang barangay.
2: Itinanggi ng ilang senador ang akusasyon ni Senator Pia Cayetano na hindi nang umusta ang mga miyembro ng minorya sa majority block matapos ang pamamaril sa Senado noong Mayo at 13. Miyerkules, naging emosyonal si Cayetano ng questionin ni Senator Riz Ontiveros sa misulang pagbalik sa normal na sitwasyon sa Senado sa kabila ng insidente. Hirit ni Cayetano, walang miyembro ng minority block ang umusta sa group chat ng mga senador. Pero kinwestiyon ni Senator Panfilo Lacson kung paano kukumustahin ang mga senador na masayang kumakain, nagkakape at nakapag-Facebook Live para lang akusahan ang minorya na may ideya sa insidente. Higilin din ni Senator Erwin Tulfo na nagbigay ng mensahe ang ilang senador mula sa minorya sa group chat at posibleng hindi lang nabasa ni Cayetano. Inamin naman ni Tulfo na patuloy ang pag-uusap hinggil sa posibleng palitan sa liderato ng Senado. Mayo 11, pinalitan ni Cayetano si Tito Soto bilang Senate President matapos makakuha ng 13 boto nang biglang magpakita si Senator Ronald De La Rosa matapos ang halos 6 buwang pagliban sa Senado.
0: Kaya huwag niyong kalilimutang mangumusta ha. Kaya hindi yung may kailangan lang kayo tsaka kayo magpaparamdam.
2: Kukumustahin nyo lagi eh.
0: Oo, kahit walang nangyayari, kahit ika nga ay walang problema, may problema at magkakaproblema pa lang, kamustahin nyo yung mga dapat kamustahin.
2: Kumusta ka na? Okay lang.
0: Okay lang. Kasunod? May 500 ka ba dyan? Pera muna at ibabalik ko sa katapusan.
2: Biglang block.
0: Oras po natin, 5-10!
1: DDTZMM, numero uno sa aksyon! Pasada Balita!
0: Inatasan na po ng Department of Justice ang Philippine National Police at ang NBI na arestuhin na si Senador Ronald De La Rosa. Kasunod ito ng pagbasura ng Korte Suprema sa hiling na magpalabas ng temporary restraining order Laban sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Mayo 11, tinangka ng NBI na isilbi ang arrest warrant laban kay De La Rosa pero nakatakbo papasok ng session hall ng Senado. Nananatili naman sa Senado si De La Rosa hanggang sa hindi daw dapat ginagamit yung makataka, sabi ni Laalan, no?
2: Ano ba sabi ngayon sa kanya? Pugante ng hari.
0: Sabi ng sabi ng mga abogado niya, hindi daw pwedeng tawaging pugante at wala namang legal na warrant of arrest laban kay Bato. Sabi nila. Nanatili po naman si De La Rosa sa Senado hanggang sa makatakas kasama si Senador Robin Hood Padilla. Matapos ang pamamaril noong Mayo 14, iginiit ni Justice Secretary Frederick Vida na maituturing ng pugante si De La Rosa na dapat dalhin sa ICC. Nagbabala rin ng kalihim laban sa mga magtatangkang tumulong at magkanlong sa senador na pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tumanggi naman si Vida na ivida ang posibleng mangyayari sakaling ma-aresto si De La Rosa at kung katulad ito ng pag-aresto sa dating Pangulo na agad dinala papuntang the Netherlands. Nangako po ang PNP na gagawin ang mandato alinsunod sa mga batas at operational procedure. Tiniyak din ng NBI na walang mangyayaring delay sa pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC laban kay De La Rosa. Sa ngayon, hiniling na ng pamahalaan sa Interpol na magpalabas ng red notice laban kay De La Rosa.
2: Ipinasura ng pre-trial chamber ng ICC ang apela ng defense team laban sa desisyong pagkumpirma sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unanimous na tinanggihan ng tatlong hukom ng pre-trial chamber ang apela ng depensa at iginiit ng malinaw na inilatag sa confirmation hearing ang mga sakop ng kaso tulad ng lokasyon, kasabwat at categories ng mga biktima. Nanindigan din ang pre-trial chamber na hindi katumbas ng full trial ang confirmation hearing dahil hindi obligadong magsagawa ng incident-by-incident examination sa bawat ebidensya. Inupaka naman ng ICC Registry ang akusasyon ng defense team na madalas matumba ang 81 years old na si dating Pangulong Duterte habang nakakulong sa detention center sa the Netherlands. Sa motion noong Mayo 8, hiniling ni dating defense lead counsel Attorney Nicholas Kaufman ang obserbasyon sa surveillance footage ng dating Pangulo na ilang beses natumba at dinala pa sa ospital. Pero ayon sa ICC Registry, agad tumulong ang detention staff nang mangyari ang tinatawag na rare occasion na pagkatumba ni dating Pangulong Duterte na sinasabing may kaugnayan sa kanyang edad at mobility. Matapos ang insidente, gumawa ng malaking adjustment sa selda at visiting rooms ng dating Pangulo para maging malaya sa paggalaw. Inaasang haharap si dating Pangulong Duterte sa status conference ng trial chamber sa Mayo 27.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Ay, sa oras po nating 5:13, alamin muna natin ang update mula sa PAGASA.
1: Pasada Balita! Panahon!
0: Nasa linya natin si Ma'am Lian Loreto ng PAGASA. Ma'am Lian, magandang morning!
3: Magandang umaga po, Sir Robert and Sir Johnson, na sa lahat ng ating mga tigus-baybay. Meron nga po tayong binabantayan na low pressure area at kanina na sa test, ito po'y huling namataan sa layong 940 kilometers silangan ng Southern Mindanao. At ito nga pong trough or yung extension ng low pressure area, maaari pong magdulot ng maulan na panahon and also yung mga pagkulog at pagkidlat sa Mekaraga and Davao region ngayong araw. Kaya't posible po yung mga pagbaha at pag-uho ng lupa dulot dito. Aside po dyan, yung easterlies naman po o yung hangin galing sa karagatang Pasipiko ang nakaka-apekto sa Luzon and Visayas. Kaya't patuloy po yung magiging mainit at maninsangang panahon. In fact, yung ating heat index nga po no, ay maaari nga pong umabot dito sa Metro Manila ng hanggang 44 degrees Celsius na nasa may danger level. And pinakamataas naman po na forecast natin ay 45 degrees Celsius sa may Dagupan City, Pangasinan, maging sa may dito po sa Apari, Cagayan, Tuguegarao City, Cagayan, and also sa may Valera, Aurora, San Ildefonso, Bulacan, at sa may Alabat, Quezon, and Sangley Point, Cavite City. Kaya't magdala po tayo ng payong and tubig panangga po dito sa matinding sikat ng araw dahil delikado po ito. Danger level po yung ating heat index. Aside naman po dyan, Wala naman po tayong nakataas na gale warning kaya't malayong makakapaglayag yung ating mga kababayan. Yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, maganda umaga.
0: Thank you. Maraming salamat, Ma'am Lian Loreto.
1: Pasada balita! Panahon! Papasada na ang Pasada Balita!
0: Ay, wala muna maglilipat ng channel, walang BBTU. Babalik pa ho tayo sa mas marami pang mga balita ngayon pong araw na ito ng Biyernes. Oras po muna natin sa mga kagigising lamang ho dyan.
2: Mag-unat-unat na ha! Baka ma-late Friday, next week, holiday, Wednesday.
0: Ay, naku. Ibig sabihin eh, pagpaplanuhan mo na kung anong dahilan mo na naman ng Lunes at Martes.
2: Tapos idugto mo na yung Webes. Tapos yung Friday, dahil 4-day work week ka, okay na yung Friday.
0: Adi, isang araw ka lang papasok pala.
2: Wag na kaya, diretso na yun. Oras natin, 5:16.
0: Sandali lang.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
1: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
2: Happy 40 years sa DZMM. DZMM, Radyo Patrol sa East Renta. Una sa balita, una sa public service.

kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: Showbiz.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Papasada na ang Pasada Balita! DZMM.

0: Balik tayo sa mga balita sa oras po nating 5:19. Handa na ang prosecution team ng Kamara sa posibilidad na simula na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Magsasagawa muna ng pre-trial para markahan ang mga ebidensya sa kasisimula ng paglilitis kahit naka-adjourn na ang Kongreso. Lunes hanggang Miyerkules ang panukalang schedule ng impeachment trial kung saan magkakaroon muna ng sesyon mula alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon bago simulan ng paglilitis sa alas 2 ng hapon. Ilalaan ang Webes para sa mga committee hearings habang posibleng magkaroon ng break tuwing Biyernes. Sa ngayon, nagsasagawa na ang prosecution team ng mock trial at isinasapinal ang listahan ng mga testigo't ebidensya bilang paghahanda sa paglilitis. Ayon kay Lead Public Prosecutor Gervil Luistro, nire-repaso na rin ng mga kongresista ang rules on evidence at courtroom procedure dahil natigil ang karanasan sa litigation ng mahalal. Posibleng unang ipresenta ang ika-apat na artikulong may kaugnayan sa sinasabing banta ni Vice President Sara Duterte, kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nauna nang binigyan ng impeachment court ng 10 calendar days si VP Sara para sagutin ang articles of impeachment.
1: Sinibak sa pwesto ang dalawang pulis na sinasabing sikretong nag-ayos ng pulong sa pagitan ng mga pamilya at 13 pulis na isinasakot sa pagkawala ng mga sabungero. Nahaharap sa kaso grievous conduct and becoming a police officer sina PNP Highway Patrol Group spokesperson Lieutenant Nadame Malang at Major Reynaldo Panyebe na warden sa custodial center sa Camp Karame. Sinasabing nilapitan ng isang personalidad si Malang para tulungan ang tatlong individual na sunduin sa labas ng Camp Karame. Bagamat ito lang ang ginawa, iginiit ni PNPHPG Acting Director Brigadier General Romel Batangan na hindi sakop ng trabaho ni Malang na makisawsaw sa issue kaugnay ng mga nawawalang sabungero. Iniimbestigahan din ng PNP Headquarters Support Service kung totoong pinapasok ni Panyebe ang mga hindi autorisadong bisita sa loob ng PNP Custodial Facility. Igreet naman ang abogado ng pugaanteng negosyanteng si Atong Ang na si Attorney Caroline Cruz na ang kaanak ng mga nawawalang sabungero ang nagsulong ng pulong noong April 20. Inamin din ni Cruz na ang pagbibigay ng 20,000 piso na financial assistance sa mga pamilya na nawawalang hinihinalang kapalit. Nang walang hinihinging kapalit, nauna nang igriit ng mga kaanak na nawawalang sabungero na inalok sila ng 20,000 piso para hindi dumalo sa pagdinig.
0: Sa iba pa mga balita, ay mga mamang chipper, bangon, makinig na ho kayo. Namumuro na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw na kalakalan sa world market, 2 piso agad na itinaas sa diesel at gasolina, habang 2 pesos and 50 centavos naman sa kerosene. Pero, hindi pa kasama ang presyuhan hanggang ngayong araw, gayon din ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Sa kabila nito, tatapusin ang service contracting program ng pamahalaan mamayang hating gabi. April 15, sinimulan ang programa kung saan 40 pesos kada kilometro ang bayad para sa modern jeepney at UV Express, habang 30 pesos naman sa traditional jeepney at 100 pesos sa mga bus sa EDSA Busway. Sakop din ng programa ang 20% discount sa mga pasahero. Pero ayon sa LTFRB, naghahanap na ng karagdagang pondo para mapalawig ang naturang programa.
1: Sa Maynila, patay ang 28 taong gulang na lalaki matapos atawi ng baseball bat sa San Andres Bukid. Hinabol ng 3 suspek ang biktima hanggang sa mapaluhod at ilang beses na hinampas ng baseball bat. Namatay sa ospital ang biktima dahil sa matinding pinsala sa ulo. Naaresto ang isa sa mga suspek habang tinutugis ang 2 kasabwat kabilang ang nanghampas ng baseball bat. Paghihiganti ang itinuturong motibo dahil sa sinasabing pambabastos ng biktima sa kapatid ng namalo ng baseball bat.
0: 5:23 ang oras po natin at sa oras nating yan, pasadahan naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada balita! Probinsya! Pasada balita!
0: Sa ating pasada probinsya, oy pasintabi po ha sa

0: Masayang balitang ito. Natagpuan ang naaagnas na bangkay ng dalawang bata sa loob ng sasakyan sa Naga City sa Cebu. Lunes, huling nakita ang mga biktimang galing sa internet shop at pumasok sa garahe. Hinihinalang na trap ang dalawang bata at hindi na nakalabas ng kotse. Wala namang nakikitang foul play sa insidente. Pero inaalam kung bakit nailak at hindi nakalabas ng sasakyan ang dalawang bata.
1: Sa Bacolod City, arestado ang lalaki na nakit sa 6 taong gulang na anak na babae sa public plaza. Nakuha pa ng video ng ilang beses na hampasin ang kahoy ng suspect ang biktima. Nailigtas naman ang batang nakitaan ng galos at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na posibleng senyales na madalas siyang sinasakta ng ama. Naharap sa kasong child abuse ang suspect na inihinalang nasa impluwensya ng solvent nang saktan ang biktima.
0: Sa Cavite, patay ang estudyanteng motorcycle rider matapos mahulog sa tulay sa Carmona City. Sinasabing nagse-cellphone ng biktima kaya hindi napansing nakarating sa tulay at saka nahulog. Dinala pa sa ospital ang biktimang college student pero namatay din.
1: Sa Pangasinan naman, patay ang isang lalaki matapos hatawin ng baseball bat sa San Carlos City. Sa imbestigasyon, inabangan ng suspek ang biktima na makalabas ng bahay at ilang beses ay hinampas ang baseball bat sa ulo. Namatay sa ospital ang biktima habang agad na naaresto ang suspek. Selos ang iniimbestigahang motibo sa krimen dahil sa sinasabing relasyon ng biktima sa nobya ng suspek.
0: Sa Isabela, patay naman ang isang lalaki matapos bugbugin sa labas ng bar sa Cagayan City. Sa imbestigasyon, umiinom sa bar ang biktima kasama ang kapatid. Nang silipan umano ang isang babaeng customer, pinalabas ng bouncer ang magkapatid. Pero nilapitan ng grupo ng kalalakihan at binugbog ang biktima. Namatay sa ospital ang biktima habang patuloy na tinutugis ang mga suspect.
1: Sa Camarines Norte, nasamsam ang mahigit 3 milyong pisong halaga ng shabu sa bayan ng Daet. Naaresto ang dalawang target na galing na Metro Manila at dumayo pa sa probinsya para magbenta ng illegal na droga. Nakumpiska sa mga sospek ang mahigit 400 gramo ng shabu.
2: DZMM Numero uno sa aksyon.
0: Ay, tanghali na ha, tanghali na. Baka kayo nalilingat o kaya medyo dinadalo na naman ang katamaran dahil Biyernes. Ay, bumangon na. Baka kayo mabiyernesan ha, hindi makakompleto na isang buong linggong pagkayod. Sayang naman.
3: Walang pambao next week, long weekend.
0: Oo, sige, makakapag-long weekend. Sige. Oras nating 5:27 na.
2: Johnson Manabat, Christian Yosones. Balita.
0: Alamin po natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang radyo. Patrol!
1: Halos 5 milyong halaga ng shabu na samsam sa Oriental Mindoro. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Noel.
4: Good morning, ladies and gentlemen. Arestado isang humihinga ng big-time drug pusher. Matapos makumpiska ng otoridad mula sa kanya, ang may 758.34 grams ang humihinga ng shabu na may halagang 4.9 million pesos sa isinagawang raid sa barangay San Mariano Rojas, Oriental Mindoro. Ang kay Colonel Edison Rivita, ang Provincial Director ng Oriental Mindoro Police Provincial Office, bukod sa illegal na droga, nakumpiska rin sa operasyon ang isang hindi lisensyadong baril at mga bala. Pinagahanap naman ang dating kasintahan ng suspect na kasama niya sa St. Warren, ngunit wala sa bahay ng isagawa ang raid. Ang kay Colonel Rivita, kapwa high-value target ng dalawa, at kolektado ang kanilang grupo sa unang operasyon ng May 15 sa barangay San Ojong kung saan isang suspect ang naaresto at limang baril at mga ilegal na droga na kumpiska. Naharap ang suspect kapasong paglabag sa RA 9165 at RA 10591. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar. General.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Noel Alamar.
0: Samantala, anim na drug suspect na aresto naman sa Bataan. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Magandang morning, Tata Rod.
5: Good morning, Johnson, Robert. Anim na drug trader sa Bataan ang nahulog sa kamay ng Bataan Police sa serye ng operasyong inilatag sa nakalipas na 24 oras. Dalawang nasa Cotes, inilatag na by-bust operation ng Station Drug Enforcement Unit ng Orion na Municipal Police at nahulihan ng higit sa 12,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Sa drug operation sa Barangay Kulis Hermosa, Bataan, ang Provincial Police Drug Enforcement Unit, dalawang iba pa ang huli sa by-bust operation at higit sa 14,000 pisong halaga ng droga ang nasamsam. Ang dalawang iba pa ay naaresto ng pulisya sa Bagak at Balanga City. Sa anim na drug trader na naaresto, higit sa 77,000 pisong halaga ng hinihindalang shabu ang nasamsam ng pulisya at ang mga arestadong suspect ay sasampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat Tata Rod Izon at maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Pilipinas! Pasada balita na!
0: Tuloy-tuloy po tayo sa ating pasada balita sa oras nating alas 5:30. Eto naman po sila.
2: Metro Pasada!
0: Sa ating Metro Pasada, lalaki timbog sa improvised na baril sa Maynila. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Tricia Lindo. Magandang morning, Tricia!
6: Good morning, Johnson at Robert. Dinampot sa kinasang operasyon ang 39 anyos na umunoy parking boy matapos mahulihan ng improvised na baril sa pating isang ospital sa Malate sa Maynila. Napawi sa lalaki ang isang pen gun at kalibre 38 bala. Nakapiit na ang lalaki na naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tricia Lindo, DZMM.
0: Thank you, Tricia!
1: Apat arestado sa by-bus operation sa Rizal. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
7: Robert at Johnson, huling nagbebenta ng ilegal na droga ang apat na lalaking suspect sa operasyon ng San Mateo Municipal Police Station sa Barangay Silangan, San Mateo, Rizal. Kinilala ang mga suspect na sina alias Rap-Rap, alias Ronald, alias Intoy at alias Banog, pawang mga residente sa lugar. Nakumpiska mula sa kanila ang higit 26 na gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng halos 180,000 piso. Nakumpiska rin ang drug paraphernalia, coin purse at by-bus money na umano'y gamit sa ilegal na transaksyon. Naharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
0: Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita!
0: Ay, batiin muna natin ang mga dapat batiin at gisingin ang mga dapat gisingin. Ngayong araw po na ito ng May 22, it's a Friday! Ay, meron pala tayo ngayong 17 million live viewers ang nasa YouTube, ha? Magandang morning!
3: Good morning!
0: Pati na rin ho sa ating mga kapamilyang nasa abroad na uwing na sa Pilipinas.
3: At totoo yan.
0: Wala pang pamasahe.
3: Gustong umuwi.
0: Mm-mm. Pero wala pang pamasahe at hindi pa naiipon yung bili ng pamangkin na size 10.5.
3: Kaya tiis-tiis muna.
0: Tiis-tiis muna. Live-live hanggang sa makaipon noong... Kumustahin niyo yung mga kamag-anak niyo nasa abroad, ha? Pagkakain na kamusta ng mga kamag-anak nasa abroad o kaya nasa ibang panig ng Pilipinas na matagal kayo hindi nagkikita, hindi yung mangungumusta dahil meron lang kailangan. Importante naman
3: baka
0: talaga yun. Baka
3: kapag hindi kinumusta.
0: Wala lang na kamusta sa amin. Kaya lang. Pero sabi ni ano, may nangumusta ro, di ba?
3: Meron pala. Oh. Sunod-sunod nga yung convo nila.
0: Oh.
3: Eh, baka hindi napansin. Ah, busy nga kasi yung kaka-Facebook live na gano'n. No?
0: Ah, baka
3: paano
0: kaya
3: mo makikita yung pagkumasa.
0: Ah, kumustahin ho natin ang ating mga suking taga-subaybay na nasa YouTube. Magandang morning po sa inyo, pati na rin yung mga nagpaparamdam na sa X. Sabi po ni Rhea Reyes, happy Friday and happy weekend. Elsie Balion Florentine, nagmamagandang morning na rin. Tsaka si Sarah Concepcion, Pasada Balita na and happy weekend. Sino pa?
1: At syempre, magandang morning sa aking apo na to eh. Na nandiyan sa Florida. Eh, apo ng pinsan ko.
0: Ayun.
1: Kaya apo ko na rin, syempre. Ang poging-pogi na si Alex. Alex, magandang morning. Kumusta kayo dyan?
0: Uy, si Kuya Jerry Bisaris pala, nakapagpag-graduate na naman ng estudyante sa college. Ha? Okay, kaya congratulations kay Christian Kyle Bisaris. Kami ospital na sila.
1: Mali!
0: Mali!
1: Ang natapos, hospitality.
0: Ayun. Bachelor of Science in Hospitality Management. Magandang morning and congratulations sa Christian Kyle Bisaris. Pinababati ka ng iyong Papa Jerry B.
1: At syempre, magandang morning din kay Kuya Tix Pakapak. Kaibigan natin yan eh, dyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Magandang umaga po sa inyo, ha? At kay Professor Gabby Lopez. Professor Gabby Lopez, magandang morning. Romelita Mendiola, ating-ating, good morning.
0: Ay, sa mga may schedule pong fly dyan ha, makinig po kayo sa oras nating 5:35. Eto na po muna.
8: Kakaibalita. Kakaibang balita.
0: Sa ating kakaibalita, napilitan pong mag-divert ang isang eroplano ng flight papuntang Amerika.
1: Dahil?
0: Matapos kagatin ng lalaking pasahero ang isang flight attendant. Kaya nang agad.
3: Hindi naman akong kwento pero iba.
0: Ano sabi?
3: Wala.
0: Kinagat?
3: Oo.
0: Tapos anong nangyari nung sa kinagat?
3: Yan! Yung pasahero, bakit kinagat?
0: Reklamo ba?
3: Oo.
0: Ah, talaga?
3: Pasahero. Pero,
0: kailan nagreklamo?
3: Nagbarka yung pasahero.
0: Ah, okay. Galing pong Australia ang flight nang biglang magamok daw ang pasahero at mangagat na nga ng flight attendant. Dahil dito, baka naman lasing.
3: Ha? Hindi makakasakay ng aeroplano kung lasing.
0: Sabagay, oo nga, no?
3: Siya.
0: Dahil dito, napilitang mag-landing ang aeroplano sa French Polynesia sa kapinigilan ng nagwawalang pasahero. Nang makababa na ng aeroplano, pinatawan po ang pasahero ng parusang no-fly ban sa lahat ng aeroplano ng Qantas. Pero, hindi pa rin tiyak ang dahilan ng pasahero sa pangangagat ng flight attendant. Baka naman nag-iipin.
3: Diba kailangan ikagat. Ano yung aso?
0: Baby, di ba yung mga baby pagka nagngingipin eh ganyan?
3: Binibilan ng ano?
0: Teeter.
3: Teeter.
0: Oo. Oh. Kaya lang kung hindi mo naman kakilala yung flight attendant, ba't mo nga naman kakagat eh? Irereklamo
3: ka niya. Alam mo, problema talaga. Huwag kayo nangangagat. Sinasabi ko sa inyo, wag na huwag kayo mangangagat.
0: Feeling ko dito baka lasing nga to siguro.
3: I doubt.
0: Ay, mag-iingat po ha, tsaka hindi ho biro yung mga ganyan, lalo't nasa aeroplano ho kayo, pati ang bomb joke ha, bawal na bawal. Hindi lang ho kayo ang maabala, kundi pati yung buong flight, maaabala at magkakaroon ng domino effect yan, madidelay yung ibang flights dahil po sa mga ganyang insidente.
3: Mangangagat.
0: Wala mangangagat.
3: Magawan mo na lang kung gusto mo.
0: Flight attendant,
3: feeling.
0: Ah, baka nga, siguro. Mag-iingat po mga kapamilya, yan po ang ating kakaibalita ngayong Friday!
8: Kakaibalita! Kakaibang balita!
0: Ay, pero wala muna maglilipad ng channel, ha? Walang BBTV, Dr. Maria Festin. Babalik pa ho kami hanggang alas 6 ng umaga. Ay, sa susunod na Martes, meron na naman daw price increase sa produktong petrolyo. Hindi na natapos-tapos talaga yan. Ano, sa bagay, hindi pa naman kasi tuluyang humuhupa ang gyera sa Middle East.
1: At nagbanta, partner, na possible ituloy ulit, sabi ni President Trump.
0: Oo nga, naman. No? Imaginin po ninyo yung gano'ng karaming perang nauubos nila sa gyerang yan at hindi naman ikangay sila lang ang nagdurusa.
1: Lalo
0: lahat. Tayo. yung mga wala namang kinalaman sa giyera ay ramdam din ang epekto po ng tension na yan sa pagitan ng Amerika, Israel at ng Iran.
3: Lahat apektado ng mga OFW natin. Sabi ni Kuyang Rio Dominic Malig, tama yung sabi mo, na OFW to eh. Sabi niya tama na kinukumusta sila. Anong size ka daw?
0: 10.5. Pwede na 10.5. May mga nagpapadala ng ganyang 10.5. Oy, thank you po sa inyo. Tau ulitin.
3: Sa nagpadala po ng 8, salamat din po.
0: Thank you. Ay, teka, magbe-break lang ho kami sandali sa aming pagbabalik. Makakakwentuhan po natin si Kamodi Floranda. Kakamustahin po natin sila. Ano bang tamang term daw? Kamusta o kumusta? Archie!
3: Kumusta? Di ba yung kanta yun? Ni, ano? Di naman, kamusta ka?
0: Kumusta ka? Sabi sa kanta, kumusta ka? Ikaw ba?
3: May ganun ni. Kumusta?
0: Sa mga specific po sa ganyang kumusta or kamusta, ano nga bang tama? Sige nga, i-message nyo nga po kami. Baka kami na may na mali kung kamusta or kumusta. Ano?
3: Takot din ako sa kumusta. Baka may isa pang kanta. Eh.
0: Parang mas nakasanayan lang natin yung kumusta. Pero ang sabi nyo ilan eh, parang kamusta ang tama eh. Oo. Kasi galing daw yan sa...
3: Salitang Espanyol na?
0: Como estas. Parang tama ba? Oo.
3: Alamin natin.
0: Mamaya alamin po natin, makakausap po natin na isang Espanyol. Si Direk Bunel Pedrialba pala yung nakikinig sa atin ha. Direk, ano bang tama? Kumusta or kamusta? Espanyol kasi ito eh, si Direk Bunel. Sabi ni Direk Bunel Pedrialba, ay pabati naman po si Nicolo Rafael Pedrialba. Graduate na rin. May medtech na pala si Direk Bunel ha. Ay, hindi pa pwedeng mag-retiro, Direk.
3: Tuloy pa ang trabaho.
0: Ipili pa tayo ng 10.5.
3: Direk!
0: Direk, magandang morning at syempre batiin na rin natin si Doña Juanita Pedrialba. Doña Juanita, maganda umaga po sa inyo. Kamusta?
3: Na-imagine siya may nakikinig si Doña Juanita. Merong... yung abaniko makapal.
0: Malaki, no?
3: Ay mahaba.
0: Tapos ngayon nagkakapi ng brood si Doña Juanita. Nakataas ang paa.
3: Kasamahay. Senyora, Doña.
0: Gusto po ba ninyo ng croissant?
3: Gusto po ba ninyo ng pandesal?
0: Pandesal. May pala mga kesong puti. Ay, break lang ho kami sandali. Doña Juanita, babalik pa tayo hanggang alas 6 ng umaga. Oras po muna natin.
3: Aba. Baka nalilibang ha. Unat-unat na. Ligo na. Lunukin na yung nasa bibig. 5:41 na.
0: Sandali lang.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ito ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapapupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
0: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
2: the Senate is under attack.
0: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
3: Inaabangan lamang na sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
4: Pero bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
5: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
6: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay.
0: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: pasada na ang Pasada Balita! Good morning!
1: Ay, balik na ho tayo sa ating kumustahan. Anong sabi ni Pao?
2: Sabi niya, kumusta talaga siya.
1: Ayun,
2: kumusta
1: dahil nga galing sa Como Estas. Ayun.
2: Sabi niya, kumusta, John? Sabi niya,
1: okay naman. Sabi din ni Camille, ang tama daw ay ku. Hindi yung ku na C-O-U-P, ha? Iba yun.
2: Iba yun. Sa Senado yun.
1: Meron ba bang namumuong ku sa
2: Meron.
1: Senado? Ah, hindi pa nawawala.
2: Hindi pa.
1: So, pwede
2: Inamin
1: pa rin pa
2: daw. Kahapon yun.
1: Pwede pa rin daw palang magpalit ng liderato kahit yes. na natapos na yung pag-convene ng impeachment court.
2: Mm-hmm.
1: Pwede
2: Anytime
1: pa rin?
2: Anytime pwede.
1: Sa bagay.
2: Basta may number ka, may nakuha ka. Lalo ngayon, napakanipis eh. Diba? 11, 13.
1: Oh, bali 12 lang dahil wala naman na si De La Rosa eh.
2: Oh.
1: Pinakailangan lang ng minority na makakuha
2: lang
1: dalawa pa.
2: Tapos yung usapan.
1: Makukuha nila ulit ang liderato ng Senado.
2: Mm-hmm. Pero so far, kahapon, ang latag nila, kausap namin, eh mas gusto nila trabaho na muna daw.
1: Eh dapat naman talaga.
2: Daming nabitin sa mga ano, paano alam na rin.
1: Teka, sa oras po nating alas 5.45 na, nasa linya na po natin si Camody Floranda, National President ng Grupong Piston. Kumustahin nga po natin ang lagay na ating mga mamang tsuper sa gitna po na hindi pa rin humuhupang tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Magkano na ba diesel ngayon? Camody, maganda umaga ho sa inyo. Johnson & Roberts sa DZM. Magkano na diesel ngayon? Camody.
3: Magandang umaga, Sir Johnson at Robert, at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po ay naglalaro po sa 82 pesos per liter ang diesel.
1: Laki, no?
3: At halos sa hindi rin malayo yung presyo ng gasolina.
1: Opo. Yung ilang gas station po na napapansin namin, may mga nagbibigay na ng discount ngayon. Mukhang mas marami, ha? Yun ho ba'y nararamdaman ng mga mamang tsuper po natin?
3: Sa ngayon naman ay nakakapagkarga naman yung ilang mga driver sa discount na 10 pesos. Ano? Pero pag tinignan natin sa Johnson, ay kulang at kulang pa rin, lalo na doon sa haba ng panahon ng ating pag-deservisyo sa ating mga mamamayan. Sapagkat sa ngayon ay halos naglalaro sa 12 to 18 hours na napamamasada yung ating mga driver at mga operator.
1: Opo, ang sabi ho sa balita kanina ngayon palang hating gabi, mamaya, tatapusin na raw ng LTFRB ang Service Contracting Program. Yung mga miyembro ho ba ninyo nakasama dun sa programang yun ng gobyerno?
3: Sa bahagi po natin ay meron lang mga ilan-ilan ano, na naging bahagi. Sapagkat yung service contracting po ay mas nakatungon doon sa mga nag-corporation at doon sa mga kooperatiba, yung pumasok po sa modernization program. Pero yung mga non-consolidated, yung mga hindi pumasok sa ano, ay halos hindi naman naging membro ng service contracting.
1: Opo, how about who yung binibigay na ayuda, yung cash relief assistance ng DSWD tsaka fuel subsidy ng DOTR? Meron ho ba kayo noon?
3: Sir Johnson, ay hindi naman natin sinasabing wala, pero minimal lamang yung nakatanggap ano, sa bahagi po natin, halimbawa sa piston. Dito sa NCR, tayo ay nag-file ng mahigit na 3,000 na pangalan sa LTFRB at pinasa ito sa DSWD, doon sa programa ng AIC. Ano. Pero batay sa mga datos na nakukuha natin, halimbawa yung Cubao Divisoria, 4 lamang po nakakuha. Dito po sa Project 3 ay meron pong 6. At sa Novaliches ay halos sa ganun din ano, yung nakakuha. Kaya minimal lamang sa bahagi po natin yung nakakuha dito sa sinasabi nilang sa ayuda.
2: Bakit po ang konti, Camody, nung nakakuha? Di ba kinukuha yung listahan niyan?
1: 3,000 isinabit, tapos 4 lang sa Divisoria, 6 sa Project 6. Ano nangyari dun sa iba?
3: Ito po yun, masang priority-wari ko nung programa ng gobyerno yung mga nag-consolidate. Ano? Ito yung mga nag-corporation, yung mga nag-kopartiba, yung mga hindi pumasok, nag-comply sa programa ng modernization, ay tipong nga ito po yung nahihirapan na mag-ano doon sa sinasabi nilang ayuda o subsidy.
2: So ibig sabihin, Camody, yung mga bumabiyahe ng traditional jeep, ito yung mga wala rin nakuhang ayuda pala?
3: Opo, umano naman yan, lumalabas naman yan sa mga social media, sa mga Facebook ng iba't ibang grupo na talagang minimal lamang yung nakakuha nung subsidiya, no? Hindi po katulad nung kayo ay nasa corporation, nagkubartiba, mas dito nakatuon yung programa ng ayuda.
2: May plano po ba kayo sumulat, makipag-ugnayan? Kasi unfair. Pinababayaan naman nilang bumiyahe ang mga traditional jeep na yan. Sila mismo nagsabi, kahit hindi consolidated, sige, bumiyahe. Ngayon nagbigay ng ayuda, kayo hindi mabibigyan. Kakaperanggot lang yung nabibigyan.
3: Apo, tayo naman ay tuloy-tuloy po tayo nakipagtalastasan sa ahinsa ng gobyerno, sa LTFRB. At nakausap naman natin ng mismo sekretary ng DSWD at yung ibang opisyalit. At linilino naman natin na tayo nga po ay nag-file batay doon sa kanilang sinasabi na kailangan natin nga mag-file, mag-email at saka nagpa-receive din po tayo ng sulat bukod po doon sa email na sinasabi nila. Kaya sumunod naman po tayo doon sa itinakda nilang na batayan.
1: Sa bagay kasi, in fairness naman sa DSWD, hindi naman sila ang nagsasabi kung sino ang mabibigyan at kung sino ang hindi, dahil kung ano lamang yung listahan na isinabmit sa kanila na verified list mula sa ahensya ng gobyerno, in this case ay LTFRB, yun lang ang mabibigyan. So ang kinakailangan siguro yung kausapin ay ang LTFRB para maging malinis yung listahan na isasabmit naman sa DSWD para makatanggap yung 3,000 ikanyong miyembro ninyo, hindi yung iilan lang.
2: Saka magde-deadline na kasi, partner. Ngayong May, di ba? Tatapusin yan, eh. Yan para maihabol kayo.
3: Opo, tayo naman ay nakipag-schedule tayo sa chairman ng LTFRB. May mong kahit tayo na makipag-usap, pero inante pa po rin natin yung kanyang kung kailang ability, ano, kailan po yung available na makaharap po tayo.
1: Opo. Kayo ho ba ka, Modi, nag-file din ng separate petition para sa fare increase?
3: Opo, Sir Johnson, tayo po yung nahiringan noong nakarang araw. Nagkaroon na po ng hearing sa LTFRB at batay doon sa hearing officer. Ay magantay kami ng 10 days, ano, yung 10 days maglalabas sila po ng decision, kung ano yung magiging decision nila doon sa FNL po natin. Kaya tayo po ay sa bakit nga ba nag-file tayo ng dagdag kita? Dahil doon sa ang laki-laki na po nung nawawalang kita ng ating mga driver at mga operator na kung saan ay hindi na talaga sumasapat yung maliit, ano? Kaya naobliga po tayo na mag-file ng dagdag kita.
1: Magkano nga ho ang hinirit ninyong fare increase?
3: Nag-file po kami ng ano, nag-file po kami ng 10 pesos, ano? Ang batayan naman noon ay yung mataas na presyo ng petrolyo at saka yung mataas na presyo ng mga piyesa na talagang hindi na kayang hindi kayanin ng ating mga operator. Kakibat din yan doon sa ating petition, yung ating panumagan nga na dagdag sahod na 1,200 sa ating mga manggagaw at sa ating mga mamamayan.
1: Medyo malaki ho yata ka, Modi, yung 10 pesos. Paano kayong umabot sa punto na gano'n ng computation?
3: Kinuwinta po natin yon kung sa halos na po sa loob po ng isang araw, halos sa 4,600 yung kailangan namin ay produce, ano, sa usapin pa lamang niya ng boundary, sa usapin po ng krudo, at sa usapin ng sabi nga natin yung pag-ano din sa mga piyesa ng ating mga sasakyan, halos sa 4,600 per day yung ating kailangan, at halos ang yung kinuwinta nga po namin ay kung ang presyo ng diesel ay nasa 80 ay halos 185 pesos lamang yung may uwi ng ating mga driver at mga operator. Lalong mas maano na yung nakaraan na mga araw na talagang ubod naman ang taas, ano, halos umabot tayo sa 170 per liter, na hindi naman na bagamat nagkakaroon ng pagbaba, hindi naman bumababa po yung piyesa. Kaya ilan lamang ito doon sa naging tungtungan ng ating pagpapailang ating nagdaan ng usapin ng dagdag kita.
2: Kamodi, inaasahan nyo ba na mapagbibigyan itong hirit niya ito, considering na last time, di ba, i-adjust na dapat pero pinigil mismo ng palas. This time, ihirit ulit kayo. How likely na mapagbigyan na po kayo this time?
3: Umaasa po tayo na sana eh makita po yung kahalagahan ng ating ipinail. At nung nagkaroon naman ng hearing, tayo naman ay nakapag-preside. Ano, na-preside naman natin sa hearing officer na bakit umabot tayo sa ganito na pagpapile. Kasi yung huling filing po natin sa Johnson ay nung October ng 2023, pamula po nung October 2023, ay hindi naman naampat yung pagtaas nga ng presyo ng petrolyo at nagtuloy-tuloyan at hindi naman tayo naghumingi ng dagdag kita ng ating mga driver. Kaya lininaw naman natin nung naganap ng hearing.
2: Mm-hmm. At bukod dyan, Kamodi, sabi nyo may mga hindi nabigyan ng ayuda, malaking porsyento, majority yung hindi nabigyan ng ayuda sa mga kasamahan po ninyo dyan. Ano? Pero paano sila ngayon? Ano yung naging effect sa kanila nitong continuous? Next week mukhang tataas na naman po ulit eh. Nagbabiyahe pa rin ba sila o mas marami na yung huminto?
3: Kasi sa ngayon ay yung dating mga huminto nung mataas na masyadong mataas ang presyo ng petrolyo, ngayon po ay utay-utay na nagbabalikan muli yung ating mga driver at yung mga operator. Kaya nakakapangamanga dahil batay nga po sa mismong Department of Energy ay magkakaroon nga po ng mga seri ng paggalaw ng presyo ng petrolyo. Nakakaano ito dahil alam naman po natin na kapag tumataas nga yung presyo ng petrolyo, ay hindi lamang ang kita ng mga driver yung naapektuhan, kundi mismo ang ating mga mamamayan dahil kalinsabay niya yung pagtaas ng mga bilihin at hindi halos sumasapat na yung kita at sahod ng ating mga manggagawa.
1: Kamodi, on the average, mga magkano na lang ang naiiwing malinis na kita na isang tripper na halimbawa ang biyahe 12 oras, ganyan?
3: Sa ngayon po ay itong halimbawa, itong biyaheng Project 3 Calao, ay nakakapag-uwi po sila ng 250 hanggang 300 pesos sa loob ng 12 to 18 hours ng kanilang pamamasada. Gayun din, yung Cabodi Visoria ay halos sa 300 pesos din po yung kanilang naititikom. Kaya pag tinignan po natin, Sir Johnson, ay kulang at kulang doon sa pangangailangan. Ano, batay nga sa pag-aaral ng Ibon Foundation ay hindi na 1,200 eh. Ngayon ay pumapalo na siya sa 1,300 pesos yung pangangailangan ng lima sa isang pamilya para hindi pa sa layunin na para gumanda ang buhay kundi para maibsan lamang yung patuloy na kahirap at kagutuman.
1: Opo, syempre naintindihan po naman namin na kinakailangan talagang magkaroon ng pagtataas sa pamasahe bagamat wala naman ho talagang pagtaas sa presyo ng sahod ng mga manggagawa. Ang tama po kung sakali nga aprubahan, bagamat hindi naman talaga siguradong 10 pesos ang ibibigay, ang magiging tama po niyan ay sa inyo mga suking pasahero. Paano po yun?
3: Kaya akaling sabay po niyan ay yung panawagan din po natin sa gobyerno na kagyat na ipatupad yung dagdag sahod na 1,200 pesos sa hindi lamang dito sa National Capital Region, kundi sa buong bansa sapagkat mas mababang sahod ng ating mga kapatid na mga manggagawa sa labas ng National Capital Region. Kaya kalinsabay po ng ating petition ay itinutulak din natin yung gobyerno, yung LTPARBIC, yung gobyerno na talagang kagyat na tugunan ng pamahalaan yung pangangailangan ng ating mga kapatid ng mga manggagawa.
1: Opo. Wala naman siguro ka, Moding, nakakasang panibagong tigil pasada sa mga susunod na araw o linggo?
3: Sa ngayon ay wala pa. No? Meron ang ginagawa lang natin ngayon ay mga news barrage o kalampagan sa mga ruta at mga pamilyang bayan para ilinaw nga yung epekto ng pagtaas nga ng presyo ng petrolyo.
1: Alright, Kamodi, dyan po muna ha. Maraming salamat po sa inyo. Maganda umaga po at mag-iingat kayo. Happy weekend. Ingat po kayo.
2: Thank you po.
3: Maraming salamat, Sir Johnson. At sa inyong dalawa, maraming salamat po.
1: Thank you po. Si Kamodi Floranda, siya po ang National President ng Grupong Piston. Ay, mga mamang chuper, good luck ho. Sipag-sipag at tsaga-tsaga lang. Talagang may mga araw na matumalang biyahe tapos ay mahal pa ang diesel. Kaya ang naiuwi sa kanilang pamilya ay below minimum pa pala. Tinan mo, 250?
2: Baba.
1: 12 oras kang mamamasada.
2: Ano pang gagawin mo doon? Pero medyo mag-ready-ready na rin po kayo dahil malapit na ang pasukan. So mukhang na-doble. O, di ba? Lagkakaroon tayo ng mga pasahero this time.
1: Okay, sabi ni Ate Josie Katindig ay batiin daw natin na maganda umaga.
2: Sino?
1: Si Nick Plaka, ang kanyang pinsan dyan po sa Cavite. Ang pamilya ni Kuya Boy at Nanay Remedios, magandang morning po sa inyo ha, at happy weekend. Paring Elmo Loseya na Panueva Ecija, ingat sa biyahe. Huwag ka nang magpadala ng pasalubong at nakakahiya naman.
2: Ano ang pwede pasalubong niya doon?
1: Yung butotay na lungganisa.
2: Uh-huh.
1: Yung ano pa ba? Yung madadaanan mo sa
2: gatas
1: Bulacan.
2: Ng kalabaw,
1: gatas ng kalabaw. Kesong puti.
2: Ayun, kesong puti. Pwede na yan. Pasalubong na natin yan. Magandang umaga rin po kay Kuya Sosimo Gasmin na nakatutok sa atin at pinababati niya si Reverend Harold de Guzman, aba, dyan, na-assign to sa amin si Reverend. At by June, alam ko, Sir Sosimo, isa na siyang full-fledged na magiging pari.
1: Ayun. Tita Christy Galvez, maganda-maganda umaga rin. Tsaka si Sangkay Jason Babwa. Uy, nanonood pala sa atin ng mga Jason. Taga Samara. Maganda-maganda umaga kay Mama Ligaya. Sana po'y maligaya kayong araw na ito ng Friday. At saka sa kanyang misis na si Maria Jane Pabwa na nariyan po ngayon sa Samar. Ingat po kayo ha, maganda umaga mga taga Samar.
2: At syempre si Vitalina ho, maraming salamat ha. Hanggang weekend din nakatutok sa DZMM. Thank you.
1: Ay kaya lang eh, alas 6 na eh.
2: O paano?
1: Ay paano ba yan? Kaya muli, maraming salamat ha sa inyong pagsama ho sa amin sa isang buong linggong paagang pagising. Nang walang late, nang walang absent.
2: Correct.
1: Congratulations po sa mga nakakumpleto na isang buong linggong pagkain na walang absent at walang late. Pero matagal pa ang sweldo. Kapit lang.
2: Bea, kaya na yan. Meron naman mga kagaya ni Bea na magpapahiram.
1: Oo nga. Pero nga muna 500 dyan.
2: Meron ka ba dyan?
1: Babay na humuna ha muli. Babay na muna. Muli maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan. Ito pong Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabat.
2: Maraming salamat, partner. Ako naman po si Robert Mano. Happy weekend.
1: Thank you, Robert. Thank you. Susunod na po, Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Good night. See you on Monday. Bye.

0: 6:01 in the morning, gising na, bango na, Friday na, it's a weekend!
1: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman.
2: Dapat mong malaman.
1: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
2: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising!
1: Gising Pilipinas!
0: Mr. Gising, reporting for duty. Si Alvin El Chico po ito. Arriba-arriba, narito na mga may init na balita ngayong Biyernes sa Gising Pilipinas. Namumuro na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa tatlong araw ng kalakalan sa world market, 2 piso po itinaas sa diesel at gasolina habang 2 pesos and 50 centavos sa kerosene. Pero kasasabi ko lang kay Alfred, yan po ay natapyasan. Aba na nga, lahati yan ha. Mamaya malalaman ninyo sa Radyo Patrol Balita alas 7 kung magkano po yung resulta ng 4 na araw na kalakalan dyan sa world market. Nangalahati po yan. Pero increase pa rin. Pero hindi po kasama sa presyuhan ang yung araw, gayon din ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Samantala, tatapusin ang service contracting program mamayang hating gabi. April 15, sinimula ng programa kung saan 40 pesos po kada kilometro ang bayad para sa mga modern jeepney at UV Express, habang 30 pesos naman sa traditional na jeep at 100 piso sa mga bus sa EDSA busway. Sakop din ang programang 20% discount sa mga pasahero. Ayon sa LTFRB, naghahanap na ng karagdagang pondo para mapalawig ang programa. Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Mayong buntag kaninyong tanan. Gusto dito ng pagpalya na 11 planta habang 14. 14 po ang kulang ang produksyon o kung tawagin ay derated capacity. Ito na ang 9 na araw na manipis ang reserbang kuryente sa Visayas Grid. Good luck po sa bill nyo. Tuwing nakararanas ng yellow alert o red alert, tumataas ang presyo ng kuryente sa spot market na isa sa pinagkukuhanan ng supply ng mga distribution utilities kagaya ng Meralco at maraming electric cooperatives. Doon na sinabi ng Energy Regulatory Commission na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Hunyo dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon at Visayas noong nakaraang linggo. Iniraman tiyak ng Department of Energy kung kailan babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas. Samantala, patuloy na binabantayan ang low pressure area na nabuo sa Mindanao. Hindi inaasahang magiging bagyong LPA at wala pang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Ayon sa PAGASA, posibleng magsimula ang tagulan sa huling linggo ng Mayo o unang linggo ng Hunyo. Noong nakarang taon, idiniklara ang pagsisimula ng tag-ulan sa June 2. Malapit-lapit din, May 22 na pala ngayon. Pero ngayong araw, mahigit 50 lugar po ang posibleng makaranas ng delikadong heat index o init na mararamdaman ng katawan. Nakita nyo pala yung 51 degrees ba yun sa binura pala ng PAGASA, pinalitan. Na tinatanong ko si Ariel Rojas kagabi, ikaw may nakita kaming 51 ah. Ay hindi daw, nagkamali lang. Pinalitan nila yung degree Celsius. Eh pero ngayong araw po, mahigit 50 lugar ang posibleng makaranas ng delikadong heat index o init na mararamdaman ng katawan. Ngayong araw, 45 degrees Celsius ang inaasang init na mararamdaman sa Apari, sa Cagayan, Cavite City, Alabat sa Quezon, Baler, sa Aurora, San Ildefonso sa Bulacan, at Tuguegarao City. 44 degrees Celsius sa 13 lugar, kabilang na po dito sa Metro Manila. Kaya maalinsangan ulit today, kahapon umabot ng 48 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa Cavite City at Apari. Ayun po, yung 48 na yan, 51 ang nalagay. Siguro nagkamali lang, kaya agad-agad naman po nilang pinalitan. Katakot naman yung 51. Oo, heat index lang po yan, hindi yan yung actual temperature. Eh, pero matindi din yung heat index ha, kasi yun ang nararamdaman po natin. Samantala, patuloy naman buwababa ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon po bumagsak sa 176.73 meters ang level ng tubig sa Angat Dam mula sa 177.05 meters noong Miyerkules. O last time nag-interview tayo kay Dr. David, 177.40. Bam, bilis ano? Mas mabilis ito kumpara sa 100 o mas mababa ito kumpara sa 180 meters na minimum operating level ng Angat Dam na pinagmumulan ng 10% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Bagyaring buwabang level ng tubig sa Lamesa, Amboklao, San Roque, Pantabangan at Caliraya Dam. Sa kabila po nito ng Ako Manila Water, natuloy ang supply ng tubig kahit matuloy ang El Nino na maring pag magsimula po ng Hunyo. Nauna ng tiniyak ng National Water Resources Board na hindi pa babawasan ang alokasyon ng tubig ng Maynila at Manila Water sa kabila ng pagbaba ng water level sa Angat Dam. Sa ibang balita, inatasan ng Department of Justice ang Philippine National Police at NBI na arestuhin na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasunod po ito ng pagbasura ng Korte Suprema sa hiling na magpalabas ng temporary restraining order kaugnay ng pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Mayo 11, tinangka ng NBI na isilbi ang arrest warrant laban kay De La Rosa pero nakatakbo papasok ng session hall ng Senado. Nanatili sa Senado si De La Rosa hanggang sa makatakas kasama si Senador Robin Padilla matapos ang pamaril noong Mayo 14. Iginiit ni Justice Secretary Frederick Vina na may tuturing ng pugante si De La Rosa na dapat dalhin sa ICC. Nagbabala rin ang kalihim laban sa mga magtatangkang tumulong at magkakanlong sa Senador na pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tumanggi naman si Vida na idetalye ang posibleng mangyari sakaling maaresto si De La Rosa at kung katulad ito ng pag-aresto sa dating Pangulo na agad-agad dinala papuntang The Netherlands. Tiniyak ng kalihim na mabibigyan ang Senador ng due process sa Pilipinas, gayon din sa The Netherlands pero iginit na kailangan ng mga biktima ng sinasabing patayan ng war on drugs ng closure at hostisya. Nangako ang PNP na gagawin ang mandato alinsunod sa mga batas at operational procedure. Tiniyak din ng NBI na walang mangyayaring delay sa pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC laban kay De La Rosa. Sa ngayon ay hiniling po ng pamahalaan sa Interpol na magpalabas ng red notice laban sa Senador. Alas 6:08 na, itinanggi ng ilang senador ang akusasyon ni Senador Pia Cayetano na hindi namusta ang mga miyembro ng minorya sa majority block matapos ang pamaril sa Senado noong Mayo 13. Ito pong nanguna sa social media sa katerbang memes. Ang dami po, magsasabwa kayo. Miyerkules, naging emosyonal si Cayetano nang kwestiyonin ni Senador Risa Ontiveros ang mistulang pagbalik sa normal na sitwasyon sa Senado sa kabila ng insidente. Irit ni Cayetano, walang miyembro ng minority block ang nakamusta sa group chat ng mga senador. Pero kunestyon ni Senador Panfilo Lacson kung paano kukumustahin ang mga senador na masayang kumakain, nagkakape at nakakapag-Facebook live para lang akusahan ang minorya na may ideya sa insidente. Iginit naman ni Senador Erwin Tulfo na nagbigay ng mensaheng ilang senador mula sa minorya sa group chat at posibleng hindi lang nabasa ni Cayetano. Inamin naman ni Tulfo na patuloy ang pag-uusap hinggil sa posibleng palitan sa liderato ng Senado. Mayo 11, inalita ni Cayetano si Tito Soto bilang Senate President matapos makakuha ng 13 boto nang biglang magpakita si Senador Ronald De La Rosa matapos ang halos 6 na buwang pagliban sa Senado. Ang kailangan po 13. Pag walang 13, kahit 12 na lang yung nasa mayorya dahil wala na si Senator Bato, tumakas na eh. Ang kailangan pa rin ng minorya ay 13. So kahit ngayon po pag tiningnan mo, parang malapit na 12. Ano bang bilang nila ngayon? 12, 11. O kahit sabihin mo pang yung isa bumaliktad, naging 11, 12, ay hindi pa rin po pwede. Kailangan nila ng 13 para mapalitan ang liderato dyan sa Senado. Ibinasura ng pre-trial chamber ng ICC ang apela ng defense team laban sa desisyong pagkumpirma sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unanimous na tinanggihan ng 3 hukom ng pre-trial chamber ang apela ng depensa at iginiit na malinaw na inilatag sa confirmation hearing ang mga sakop ng kaso tulad ng lokasyon, kasabwat at categories ng mga biktima. Nanindigan din ang pre-trial chamber na hindi katumbas ng full trial ang confirmation hearing dahil hindi obligadong magsagawa ng incident by incident examination sa bawat ebidensya. Inupaka naman ang ICC registry ang akusasyon ng defense team na madalas matumba ang 81 anyos na dating Pangulong Duterte habang nakakulong sa detention center sa The Netherlands. Sa musyon noong Mayo 8, Hiniling ni dating Defense Lead Counsel Attorney Nicholas Kaufman ang obserbasyon sa surveillance footage ng dating Pangulo na ilang beses na tumba at dinala pa sa ospital. Pero ayon sa ICC Registry, agad dumulong ang detention staff nang mangyari ang tinatawag na rare occasion. Sinabi hindi madalas kasi rare na pagkatumba ni dating Pangulong Duterte na sinasabing may kaugnayan sa kanyang edad at mobility. Matapos ang insidente, gumawa ng malaking adjustment sa selda at visiting rooms ng dating Pangulo para maging malaya sa paggalaw. Inaasang haharap si dating Pangulong Duterte sa status conference ng trial chamber sa Mayo 27. Handa naman ang prosecution team ng Kamara sa posibilidad na simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Malayo-layo pa pala, kala ko naman sa June na. Magsasagawa muna ng pre-trial para markahan ang mga ebidensya sakaling o sakasisimulan ang paglilitis kahit naka-adjourn ang Kongreso. Lunes hanggang Miyerkules ang panukalang schedule ng impeachment trial kung saan magkakaroon muna ng sesyon mula alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon bago simulan ang paglilitis ng alas 2 ng hapon. O akala ko ba naka-adjourn? Ba't may sesyon muna? Ilalaan ang Huwebes para sa mga committee hearing habang posibleng magkakaroon ng break tuwing Biyernes. Sa ngayon, nagsasagawa na ang prosecution team ng mock trial at isinasapin na lang listahan ng mga testigo at ebidensya bilang paghahanda sa paglilitis. Ayon kay Lead Public Prosecutor Gervil Luistro, nare-repaso na rin ang mga kongresista ang rules on evidence at courtroom procedure dahil natigil ang karanasan sa litigation ng mahalal. Posibleng unang ipresenta ang ika-apat na artikulong may kaugnayan sa sinasabing banta ni VP Sara kaya Pangulong Marcos, First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Susundan nito ay ikalawang artikulo, hinggil naman sa hindi may paliwanag na yaman ng Vice Presidente. Unang artikulo may kaugnayan sa sinasabing manumalyang paggastos ng confidential funds at ikatlong artikulo may kaugnayan sa panunuhol. Daw na lang binigyan ng impeachment court ng 10 calendar days si VP Sara para sagutin ang articles of impeachment. Ready na ang ating mga Rapsi Patrol. Unahin na natin si Zeus Legaspi. Go Zeus!
3: Good morning, Alvin. Kung sa ibang mga palengke na inikutan ng Radyo Patrol ay malayo ang presyo ng liyempo, sa 380 pesos price cap na isinusulong ng Department of Agriculture sa Marikina Public Market, halos 380 pesos na ang bentahan sa kada kilo ng karneng baboy. Ayon sa mga nagtitinda, 380 hanggang 390 pesos ang presyo ng kada kilo ng liyempo, habang 320 hanggang 330 pesos naman sa kasim at pigi. Paliwanag nila, mas mura kasi ang mga nahanap nilang supplier ng karne mula Batangas at Bulacan kaysa supplier sa ibang palengke sa Metro Manila. Kaya para sa kanila, kakayanin naman ang 380 pesos na price cap sa liyempo basta hindi rin magtataas ang kanilang mga supplier. Pakinggan natin ang tinig ng ating nakapanayam.
4: 380, pagka retail namin minsan, pagka choice cut namin, 400-390. Pero kaya naman sa 380. Kaya lang, depende po doon sa mga kinukuha na namin. Kasi iba-iba rin kasi ng mga price ng mga dealer na kinukuha na namin. Tsaka choice cuts. Pag choice cuts kasi iba yung presyo.
3: Yan ang tinig ni Efren Reyes ng Marikina City Vendors Development Corporation. Alvin, bagamat sinabing kakayanin nilang makakasunod sa isinusulong o kakayanin nilang makasunod sa isinusulong na price cap, aminado pa rin naman yung mga nagtitinda ng baboy sa palengke ng Marikina na lalong ninipis ang kanilang tubo. Kaya ang hiling ng ilan, imbis na 380 pesos ang price cap sa liyempo, gawin na lamang itong 390 pesos. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legaspi. Sunod natin si Trish Salindo. Trish, go Trish!
5: Good morning, Alvin. Inaabisuhan ang mga motorista na humanap muna ng alternatibong ruta dahil isasara bukas ang northbound ang Dimasalang Bridge o yung rutang Pabloomen Street para sa pagpapatuloy ng konstruksyon nito. Nang madaan tayo doon, Alvin, ay maluwag pa namang madadaanan yung tulay at wala pang nakaantabay na mga barrier. Matatanda ang Setyembre, nung nakaraang taon, nang unang nagsagawa ng rehabilitasyon sa southbound nito o ipapuntang Lacson Avenue para malapatan ng panibagong konkrita lupat daanan nito ng ilang mabibigat na truck na lagpas pa sa itinaklang town limit. Target matapos yung ikalawang phase ng rehabilitasyon sa Oktubre bago ang undas. Samantala, Alvin, sa lagay ng trapiko bago makarating ng Dimasalang Bridge, asahan pa yung banay na usad sa east at westbound ng Espanyo Boulevard. Gayun din pong liliko ng Lacson Avenue, tagos ng Dimasalang Street, malapit ng Tangwa bago makaakyat ng tulay. Pagkababa ng Dimasalang Bridge, hindi pa buhol-buhol yung traffic sa Blumen Street tapat ng Manila North Cemetery, maski kung liliko ng Aurora Boulevard. Sa kabilang side naman ng Lacson, papuntang Nagtahan, light traffic yung sasalubong sa mga motorista paakyat ng Nagtahan Bridge. Bagya lamang dumadami yung mga sakyan, Alvin, kapag sumasabay na yung mga paakyat galing Santa Ana, tagos ng Mabini Bridge at mas makapal lang din yung dami ng mga motorista na dadaan sa kabilang bahagi nito na pabalik naman ng Lacson Avenue. Habang sa Magsaysay Boulevard, sa Santa Mesa, tuloy-tuloy lang yung biyahe ng mga sakyan, partikular sa tapat ng Altura Market, saka may counting build-up sa mga stoplight malapit sa Pureza Station. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Thank you, marami salamat, Trish Salindo. Sunod natin si Arnello Zaita from Quezon. Go, Ned!
6: Yes, good morning, Alvin. Ipinahinto at ipinasara ng National Bureau of Investigation at Provincial Mining Regulatory Board o PMRB ang operasyon ng umano'y illegal na minahan ng ginto sa isang barangay sa Tagkawayan, Quezon. Sa sinagawang inspeksyon, tumambad sa mga otoridad ang napakaraming maliliit ngunit malalim na butas sa gilid at paanan ng mga burol kung saan isinagawa umano ang pagmina. Aabot sa 50 kalalakihan ang pinaahon mula sa hukay na tinatayang nasa halos 50 talampakan ang lalim gamit ang compressor bilang breathing apparatus. Ayon sa may-ari ng lupa na nasa 1/2 hektare ang lawak, nagsimula ang pagmimina noong pang taong 2000. Ngunit ipinatigil niya ito noong 2013 dahil sa alitan ng mga minero. Sinabi rin ito na kumuha naman umano sila ng permit, ngunit nagkaroon ng problema dahil sa pagkakasangkot ng tatlong kumpanya sa operasyon. Batay naman sa pahayag ng barangay, muling bumalik ang operasyon noong April na nakaraang taon kaya humingi na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa NBI upang mapatigil ito. Nauna na umano nagpalabas ng cease and desist order ang PMRB at DENR laban sa operasyon matapos ang pag-alamang paso na ang permit nito noong March 7, 2026. Depende naman ilang minero, nilalakad umano ng lokal na pamahalaan ng nagawing minahang bayan at kooperatiba ang lugar, ngunit hindi pa umano ito makasunod sa requirement ng DENR at PMRB. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnello Zaita, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Arnello Zaita. Sunod natin si Manong Noel Alamar from Laguna. Go, Noel!

0: kami sa Barangay Diaz Mohol sa Amuyo City at sa Barangay San Antonio Bakyat Mohol sa Los Baños. Pinayuan mo ang presidente na dumating na maaga dahil sa inakakampag ng sa ng mga beneficiaryo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel na naman.
1: Aba, namimigay ng gulay at saka isda si Sol ba yun? O si Governor Sol ha? Tala, ano isda ang pinamimigay? Bangus?
0: Tilapia muna.
1: Tilapia?
0: At this moment, Aldi. Tilapia muna yung pamimigay ni Governor Sol. Pero mas nauna yung gulay eh. Tapos ngayon naman isda.
1: Ayan. Tama yan, tama yan.
0: Para makatulong doon sa mga nangisda at saka doon sa mga magtatanim ng gulay at the same time naman masuspend yung kanyang programa para sa nutrition.
1: Tama, tama.
0: Oh,
1: nakita ko ngayong poster eh, parang may papechay si Gobsol. Ha? Pechay ba yung hawak? Anong gulay yun?
0: Pechay. Yan yung mga local produce yan ng Laguna.
1: Very good, very good.
0: Sari-sari, repolyo, patatas, may itlog pa.
1: Oh.
0: Kaya binibili niya sa mga magsasaka at pinamimigay naman dun sa mga residente.
1: Ah, tama yan. Para direkta, ano po, wala nang middleman. Paki-regards mo kami kay Governor Sol. Kamu, nami-miss na namin yung lanso. Ay, natapos na pala yung season ng lansones. Noel, ano? Dati pinadadala kami lansones ni, ay hindi pala lansones, rambutan. Oo, ay kailan tapos na yung season ng rambutan, ano?
0: Tapos na.
1: Oh.
0: Mangga ngayon, mangga.
1: Hindi, wala na pag mangga si Manong Rodizo na yan. No? thank you, maraming salamat. Barong Noel Alamar from Laguna, isunod natin. No, kami mention lang natin ha. Ang the man from Bataan, Manong Rod Izon is in the house. Manong Rod, good morning Manong Rod.
2: Good morning, Alvin. Sumabak na sa isang modernong pagsasanay ang mga mangisda ng Zambales sa Philippine Merchant Marine Academy sa bayan ng San Narciso. Layunin ng pagsasanay na makagapay ang mga mangisda ng Zambales sa kakayahan ng mga mangisdang Chinese, Malaysian at Vietnamese. Bahagi rin ito ng paghahanda ng Zambales Provincial Government sa deployment ng 5 barkong pangisda para sa Zambales Fisher Fox na patatakbuin ng mga Fishermen's Association upang mapalaki ang kanilang kita. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
1: Thank you, Mano Rod Izon. Ang sabi niyang Mark Hernandez, thank God it's Friday. Good morning to you, Mark. Good morning din kay Boss Ted Kua, ganun din si Ma'am Grace San Mateo at kay Paulo Balde ng Virac Catanduanes. Meron ba po tayong isa? Aba, si Roen ngayon lang magre-report sa akin ha. Roen Cueto! May pag-uulat dyan sa Senado. Aga, andyan na, nasa labas na daw ng Senado yung mga taga-suporta ni Senator Bato. Go, Roen!
3: Good morning, Alvin. Malinis at kalmado ang sitwasyon sa harap ng Senado nang abutan ng Radyo Patrol ang mga pulis na nakapwesto at unti-unti na nag-aalisan matapos ang kanilang pagbabantay. Ayon sa Southern Police District na nakausap natin, mula pa kahapon ng umaga ay nakamonitor na sila sa lugar at bumalik muli kanina madaling araw para tiyakin ang kaayusan at seguridad. May mga ilang pantagasuporta ni na Senator Ronald Bato de la Rosa at Vice President Sara Duterte dito sa harap ng Senado. Samantala, banayad naman ang daloy ng trapiko sa northbound at southbound na Jose W. Jocno Boulevard. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
1: Paano banayad, Roen? Paano banayad?
3: Banayad, ibig sabihin, Alvin, malinis at yan. Wala pong masyadong dumadaan ang sasakyan dito sa harapan ng Senado, Alvin.
1: Kasi weekend ngayon, eh, ibang dating ng banayad kay Bea. Eh. Mukhang ibang gusto niyo sabihin pag weekend, huwag na huwag mong banggitin yung salitang banayad. Kasi mukhang
3: naku,
1: may...
3: Alvin, iba yata yung iniisip ni Bea.
1: Alam mo naman si Bea, pag weekend, marang wala masyadong ginagawa ito. Kaya num-num ang nasa isip.
3: Hindi, happy weekend, Bea.
1: Hindi, happy weekend din sa iyo, Roen. Thank you. Maraming salamat si Roen Cueto. Maraming salamat, Radyo Patrol.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Magandang umaga din kay Dr. Mario Festin. Yun ang aaga niyong gumising, ha? Ganon din si Lina, Ma'am Lina Ho. Ma'am Lina Ho, maaga rin kitang pinati ngayon. At si Ging Pahe. Ging Pahe, thank you. Maraming salamat. Sa oras na 6:24, aba, nasa Zoom na po natin. Ano ba talaga? Magiging Senate President ba? Si Senator Sherwin Gatchalian. O yan, ha? Hindi ako nagsabi niya. Lumutang na po yan, ha? Eh, pero kung sa bagay, kung totoo man, eh, wala naman po tayong talo. Napakasipag naman po ni Senador na

0: Ito, Senator Sherwin Gatchalian sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy Arriba Arriba!
1: Boses na gigising sa umaga,
2: Alvin El Chico, Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes, sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
5: Source ng information ay ang DZMM Radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
1: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas.
1: Magandang umaga muna kay Rex Hinlo. Ganon din kay Richard Merck at kay Alfred Estilan. Pati na rin kay Attorney Romy Mac. Mamaya to ni Romy Mac, basahin natin ha. Kasi nasa Zoom na natin si Senator Sherwin Gatchalian na miyembro po ngayon ng Senate Minority Block. Magandang umaga po sa inyo, Senator Sherwin.
2: Good morning, Alvin. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig.
1: Tanungin na natin yung parang pinaka nakakakiliting anggulo ngayon dyan sa Senado. Totoo po bang kayo ang napipisil ng mga kasama nyo na pumalit kay Senate President Alan Peter Cayetano?
2: Well, Alvin, sa ako ngayon, no, dapat bumalik na muna tayo sa pagtatrabaho. Ayaw ko muna pag-usapan itong issue ng leadership dahil marami tayong dapat gawin. At mag-concentrate na muna tayo sa mga mahalagang panukalang batas na dapat natin aprubahan.
1: Pero totoo na in-approach ka. Unin naman natin sa sinasabi, pinupush ka namin kung magiging Senate President. Yung kwento lang ba, totoong pinush ka na kumbaga sa'yo ang consensus?
2: Maraming pag-uusap, Alvin. At hindi ko muna sasabihin sa publiko dahil pinag-uusapan namin ito sa minorya.
1: Okay.
2: At pag meron ng magandang balita, babalita ko sa iyo.
1: Pero you're up to the challenge. Kung sakasakali man na mauwi tayo doon, handa ka naman na tanggapin ang responsibilidad.
2: Alvin, kilala mo ako, 10 years na tayo sa Senado, naging chairman tayo ng Economic Affairs Committee, Energy Committee, Basic Education Committee, Ways and Means, na medyo komplikado, at pinakahuling finance. At tingin ko marami naman na tayong natutunan sa Senado, lalo na yung mga komplikadong committee. Kaya kung handa, handa talaga.
1: Yan. O sige, kahit hanggang dyan na lang. Kasi napansin nyo naman po hindi siya komportable na pag-usapan yung mga ganang usapin. Pero kung ipagkakaloob ng Panginoon, pupunta tayo doon. Wala naman siya magawad kung yan ang destiny mo, di ba? Di ho ba?
2: Correct. Ako naniniwala naman ako na may God's will at God's time. Ako naniniwala ako talaga dyan. Pag talaga pinlano yan sa iyo ng Diyos, dadating at dadating yan.
1: Apa. So ngayon, puntahan natin yung sinasabi mo, magtrabaho na tayo. Ano po? Ano ba ang dapat tutukan ng Senado ngayon? Kasi tila bagay nagsasuffer po yung imahe ng Senado. Pag nakita mo sa social media, kaliwat kanan yung memes, yung parang ginagawa pong katatawanan ng Senado. Sa totoo lang.
2: Tama ka dyan, Alvin. Yan rin na nakikita ko lately. Kung makikita natin, ang lumalabas ngayon sa Senado ay drama, memes, mga nakakatawang video. Actually, dami nagpapadala nga sa akin eh. At sa loob ng 10 taon ko sa Senado, ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Kaya ang una dapat nating gawin ay ayusin ang dignidad at imahe ng Senado. Talagang tinamaan. Aminado tayo dyan. Hindi natin pwedeng ipagkaila yan. At panugutin yung dapat managot suun sa nangyari. Isa sa pinaka hindi magandang nangyari sa kasaysayan ng Senate ay yung barilan sa loob. At ngayon lumalabas na at lumilinaw na kung ano yung nangyari. Dapat mapanagot yung dapat mapanagot. May accountability ka nga. At pangalawa, hindi na maulit yun. Yung mga ganitong pangyari, pwede pang mangyari, yung mga ganitong circumstances, pwede pang mangyari yan in the future. At ayaw na natin magkaroon pa ng barilan ulit dahil buti walang tinamaan na sibilyan. Kung may tinamaan din, mas malaking problema tayo.
1: So sa iyong pagtataya, sino ang dapat managot, Senator?
2: Sa ngayon, Alvin, iintayin ko muna yung official report. No, maraming lumalabas na pangalan. No? Isa dito ay yung Sergeant at Arms, yung lumalabas na pinaka-main character. Pero antayin ko yung official report to make an official declaration kung sino. Dahil tuloy-tuloy pa yung investigasyon. At magkakaroon, we all agreed na magkakaroon ng isang special committee, ito yung Committee of the Whole, para tignan itong problema ito at hindi na maulit.
1: Pero may mga nagsasabi po na hindi dapat Senado ang nag-iimbestiga dahil involve ang Senado as an institution din. Ano po?
2: I agree dyan. Ako, I agree na dapat maimbestigahan rin ang Senado dahil kasama ang Senado dyan. Imbestigahan rin ng MBI dahil yan ay isang grupo na kasama rin dito. Pero ang gagawin namin, dahil ito ay Committee of the Whole, minsan, ibig sabihin may minority at majority, pag-uusapan, hindi imbisigahan, kundi pag-uusapan kung ano ang totoong nangyari at mag-recommend ng mga gagawin para hindi na maulit.
1: Nag-agree din po kayo doon nung sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano that the Senate was under attack. Nag-agree kayo doon o hindi naman? Lumilitaw ngayon na hindi, the Senate was never under attack.
2: Again, Alvin, i-reserve ko yung aking komento dahil wala pa yung official report. Lahat ay lumalabas pa yung nakita ko lang may PowerPoint presentation ng PNP wala pang official report. So antayin na lang natin yung official report para maging official yung ating komento.
1: Opo, pero sa ngayon, si Maua Plasca, si retired General Maua Plasca, suspended naman na po, hindi ho ba? May bago kayong Sergeant at Arms?
2: Correct. So suspended siya, so merong OIC or acting. Meron naman acting na gumagalaw ngayon. At of course, sabi ko nga kanina, itong si Plasca is the main character. No? Whether siya ay guilty or not, dapat antayin natin yung official report.
1: Okay. Ngayon punta tayo doon sa outburst naman ni Senator Pia Cayetano. Isa po ba kayo sa hindi nakamusta sa kanya? Kasi sabi niya, hindi man lang ninyo ako kinumusta. Ang tagal na nating magkaibigan.
2: Actually, Alvin, ayoko na sana pag-usapan to, no? Dahil nga very emotional yung issue at marami kasing mga iba-iba yung mga like sa akin, no? Hindi ko talaga alam na mayroon pa palang mga senador sa loob ng building dahil typically ang aming ang Senado, ang trabaho namin until 7 p.m. tapos maraming umaalis na. At that time 5:30 yung nag-adjourn kami at 5:30. So marami nag-uwian na maaga, no? So hindi ko alam na mayroon pa palang mga senador at that time, no? 8:39 o'clock kasi typically wala nang tao sa loob ng building. So hindi ko alam, no, kung may senator pa lang nasa loob ng building.
1: De, kaya ako naman tinanong kasi ang pinatutungkulan niya mga kabaro niyang senador. So hindi ko pwedeng tanungin yung ibang tao kung hindi senador talaga, ano po, kung hindi niyo man lang ba siya kinumusta. Ayun ang
2: pero
1: point niya, no.
2: Nagpadala ako ng text. Nagpadala ako ng text, no. Sinabi ko nga, stay safe everyone. And when I say everyone, kung sino man na nasa loob ng building, majority, minority, sabi ko, stay safe to everyone dahil nga I'm not sure kung mayroong tao pa sa loob. But that's for everyone. No? Majority, minority. Sabi ko mag-stay safe sila.
1: So, baka
2: marami rin mga ibang senador nag-text. Alam ko, kasunod ko si Senator Zubiri, si Senator Bam, nag-text rin.
1: Oo. So, baka hindi lang nabasa ni Senator Pia, ano po?
2: Hindi ko na alam. I don't know. Hindi ko na alam, Alvin, kung anong... Definitely, nag-text ako. Nung a little bit after nung nangyayari na itong problema.
1: I don't know if you also share the same view, Senator, kasi maraming nag-iisip imbis na makakalap ng simpatya, opposite pong nangyayari. Sa totoo lang, pag tiningnan mo, magtataka ka rin bakit hindi nakakakuha ng simpatya. Usually pag nalagay ka sa ganyang alanganin, the sympathy goes to you. Siyempre maaawa yung tao, nalagay ka sa alanganin, pero ito parang baliktad. Parang ang dami pa nangungutya sa kanya.
2: Alvin, iba kasi ang sentimento ng tao sa Senado. No, hindi kay Senator Pia, but sa Senado. Ngayon, ang tao ay halo-halo ang emosyon. Eh. May galit, may nagulat, may nadismaya. Lalo na yung nangyaring barilan nga. Maraming nadidismaya dahil ito ang pinakamataas na kapulungan ng ating bansa. Pero nangyaring ganito, maraming nagulat, maraming hindi natutuwa sa nangyari. Kaya iba-iba yung emosyon ng tao. At dahil iba-iba yung emosyon, kasama din ito yung galit at pagkadismaya, lumalabas itong mga katawa-tawang memes tungkol sa amin.
1: Opo, kaya nga po, kaya nagtataka din nga po kami na hindi siya nakakakuha ng sympathy. I don't know, do you also wonder bakit ganun ang naging reaksyon ng, generally speaking, ibig sabihin?
2: Kaya yun nga, sabi ko, dahil ang tao ngayon, hindi siya natutuwa sa Senado, generally. Dahil nga sa mga nangyayari, At marami rin ay galit at nadismaya.
1: Okay.
2: So very challenging para sa amin para ibalik yung imahe ng Senado. At very challenging para sa amin na ibalik ang tiwala ng taong bayan.
1: Okay. Two more topics. Unahin natin yung committee chairmanship. Wala na po kayong chairmanship. Ano? Pag nasa minorya, hindi na kayo sa finance. Ano na iwan po sa inyo?
2: Wala pa, Alvin. So, typically ang nangyayari dyan, may first round of choice. Pinipili muna ng majority yung gusto nilang mga committee. At kung ano yung matitira, ibinibigay sa minority para piliin. Ako naman, whether my committee wala or minor committee, kilala mo naman ako. Para sa akin kasi lahat ng committee importante, whether minor or major, importante at maraming pwedeng gawin sa loob ng committee na yun. At magtatrabaho tayo para masigurado natin, maitulak natin mga mahalagang panukalang batas.
1: So sa mga naiwang committee, ano ang napupusuan mong pamunuan? Or okay lang sa'yo kahit wala kang pamumunuang committee, kailan baka magkasakit ka niyan? Kukunting trabaho?
2: Excited rin ako maging minority dahil nakikita ko yung mga magagaling nating minority before. Ang dami ng trabaho nila. Lahat ng batas dumadaan sa kanila eh.
1: Oh.
2: Diba? Si Senator Drilon, si Senator Coco Pimentel.
1: Oh.
2: Lahat ng batas na dumadaan na sa floor, eh, na-question nila, tinatanong nila, at nag-interpolate sila. So, pagsisuruso mo yung trabaho ng minority, ang dami rin trabaho dahil lahat ng panukalang batas na dumadaan sa plenaryo, eh dapat busisiin mabuti.
1: Ngayon ka lang ba naging minority, Senator?
2: Ngayon lang. May 10th year ko na ito sa Senado, ngayon lang.
1: Ah, okay. So satisfied ka naman. Kumaga maninindigan ka dyan sa minorya hanggang sa maibalik sa inyo ang mayorya ulit, okay lang sa iyo manatiling minorya muna?
2: Itong minorya na ito ay minorya ng prinsipyo at nag-usap-usap kami na maninindigan kami sa aming prinsipyo, prinsipyo ng integridad, in prinsipyo ng pagiging tapat, at higit sa lahat, ibalik yung dignidad ng Senado. Kaya itong 11 minority members, pare-pareho yung aming pananaw na dapat mabalik yung tiwala ng taong bayan sa Senado. Kaya kami ay handang manungkulan bilang minorya, pero tutulong rin tayo sa of course sa Senado, whether minority majority ang aming pananaw, tulungan natin yung buong institusyon maibalik yung tiwala ng taong bayan.
1: Very good. Oh, and you can also actually do that also sa impeachment process, sa pagpapakita ng walang pagkiling at tapat na hearing, ano po. Pero nagwa-wonder lang kami, bakit July pa raw sisimulan yung impeachment hearing? Hindi ba kakayanin sa June?
2: Meron kasing, based on sa schedule namin, na ipapublish, no, sa website para makita ng taong bayan. Basically, meron ng, actually, 6 weeks to go. Alvin, hindi maiksi, ah. Nung nag-meeting kami kahapon ng staff ko, from now to July 6, 6 weeks to go.
1: Yeah.
2: So meron ka na dyang almost 15 to 20 days yung pag-answer ng respondent at ng defendant. Plus meron ka halos almost 10 days ng pre-trial. Hmm. So yung iba naman ay mga administrative activities. No? So nakita namin na siksik talaga. So hindi mahaba dahil kung may apat na articles of impeachment, pag-aaralan mo isa sa isang linggo, isang buwan na kaagad yun.
1: Oh.
2: So medyo maano rin, medyo very tight rin yung schedule.
1: Hindi, pero pag nagsimula kayo ng July, Senator, nag-adjourn na kayo noon.
2: Nag-adjourn na kami.
1: So pag nag-adjourn,
2: nag-adjourn na. Tama.
1: Sige po. So pag nag-adjourn ba kailangan may session pa sa umaga?
2: Wala nang session.
1: Wala na, diba?
2: Dahil pag nag-adjourn ka, wala nang session. Puro impeachment na ang gagawin natin.
1: Hindi, kaya nagtataka ako dun sa news item na binasa ko kanina. Kasi sabi, may session daw sa umaga, tapos sa hapon yung... Sabi ko, paano lang magsi-session? I-adjourn na nga eh. Hindi ba pwede sa umaga na yung session? Ay, yung
2: meron
1: hearing.
2: Meron kasing punto na magsasabay ang session tsaka ng impeachment eh. So ang gagawin namin sa umaga, session, sa hapon, impeachment.
1: Pag nagbalik na ang session nyo.
2: Yes. Pag wala namang session, puro impeachment.
1: Ayun. So, posible na sa pagsisimula nyo sa July, kailan nga ho ba yun? July 6? Tama ba? July
2: yes.
1: 6?
2: Yes.
1: So, pwede na ang simula ng impeachment trial umaga.
2: Yes.
1: Ayun,
2: Yes.
1: no? Hindi kasi
2: Correct, correct,
1: nalito lang
2: correct. Hindi,
1: ako.
2: hindi. Ang lagi ang impeachment ay 2 p.m.
1: 2
2: ang
1: p.m.
2: umpisa.
1: So wala muna kayong trabaho sa umaga, hapon talaga ang simula.
2: Yes, tama.
1: Ah,
2: tama.
1: Okay. Tapos wantusawa na 'yon.
2: Correct, wantusawa na 'yon.
1: Okay.
2: Kaya pag ang pambigat Alvin kung mayroon ng session doon
1: pero
2: doon
1: dulo ng July na 'yon, Senator, kasi 'di ba yung session sa SONA din 'yon, 'di ba? Pagbabago mag-SONA.
2: Yes, yes,
1: oh,
2: yes.
1: Di,
2: tama. Tatawid 'to ng SONA. Eh.
1: Ama.
2: Tatawid siya ng SONA.
1: So anong tansya ninyo? Mga ilang linggo o buwan nang aabutin bago matapos itong proseso?
2: Well, mas, dahil may pre-trial ngayon, so in-expect ko na medyo mas epesyente at mas maiksi. No? So tingin ko mga 2 months siguro makaya nang tapusin to. Dahil may pre-trial na eh. Dati kasi pati marking ginagawa on the floor. No? At maraming mga tanong on the floor. Kaya ngayon, yung mga tanong at yung mga marking of evidence, pati yung mga testigo na ipapakilala o ilalabas sa trial, yan ay lahat igagawin na sa pre-trial. So
1: okay.
2: mas kumbaga meron ng advance na preparation bago pumasok sa trial proper.
1: Oh, isa na lang. Ikaw ay kilala din naman na kaibigan ni Vice President Sara Duterte. As a matter of fact, nung eleksyon, naalala ko pa noon, interview ka pa namin, isa ka rin sa kinukonsiderang partner niya nung nakarang eleksyon. Ano po? How do you ensure na ikaw ay magiging patas na hukom? Kasi Senator Judge po kayo eh. Baka sabihin na iba, ako hindi, kaibigan ni Duterte yan. Malamang pabor kay Vice President Sara Duterte yan.
2: Akin, dalawang bagay, Alvin. Unang-una, ito ay mandato ng isang senador. No? At very clear sa Constitution at sa rules ng impeachment na dapat maging impartial at neutral. So ibig sabihin, gampanan natin yung ating trabaho bilang mga senator judges nang walang kinikilingan at walang kinakaibigan. No? Very clear yan sa Constitution, very clear yan sa rules natin. At pangalawa, titingnan ko yung ebidensya. At the end of the day, ebidensya to. At dahil ito ay open to the public, makikita rin ng taong ebidensya. At sila mismo ang huhusga. Magkakaroon sila ng kanilang pananaw kung talagang may ebidensya o mahinang ebidensya.
1: Apo. So ibig sabihin nun, antemano, pag may mga kaalyadong senador or perceived to be kaalyado ni Duterte ng mga senador na magsabi, hindi, i-dismiss na natin ito. Ay, hindi po kayo papayag kasi pwede daw mangyari yun na parang hindi daw wala ng hearing, sa dadaanin sa numero, eh dismiss na kagad yan.
2: Maraming pwedeng mangyari. Pwede mangyari yan, yung sinasabi mo. So ang importante at ngayon talaga nakaabang na ang taong bayan ay tingnan yung ebidensya. No? At hindi naman natin pwedeng itago ang ebidensya sa taong bayan dahil ang taong bayan rin, kahit hindi sila bumoboto dito sa impeachment, pero sila mismo ay kasama dito dahil interest nila at of course kinabukasan nila ang nakasalalay dito.
1: So hindi po kayo papayag na hindi matuloy ang paglilitis. Kailangan idaan natin ito sa paglilitis para lumabas yung mga ebidensya.
2: Well, ngayon tuloy na, no? Kasi kung kumpara mo ito sa mga unang last time, talagang hindi pa nga nabubuo yung impeachment, pero ng motion to dismiss. Pero ngayon, wala namang ganun. So tuloy na yung trial proper at karapatan ng taong bayan malaman ng katotohanan.
1: No, but you'll never know. Kasi hindi pa nagsisimula yung actual na bakbakan eh, no? Baka pwedeng mangyari yun pagsisimula. Baka sa July 6 yun yung unang motion, Senator.
2: Well, ako, ang pananaw ko dyan, di ako papayag pag ganyan. Ang importante sa akin, mailabas yung ebidensya.
1: Very good. Well said. Mabuhay ka. Senator Sherwin Gatchalian, sir, thank you.
2: Maraming salamat, Alvin. Thank you.
1: Kung sakasakaling maging Senate President ka, sana makuha ka pa namin. Ha? Baka bisibisihan ka na pag ikaw ng Senate
2: maaga,
1: President.
2: Alam mo naman ako, maaga ako magising. 5 o'clock, gising na ako.
1: Maraming salamat po.
2: Thank you.
1: Kayo. Yeah, Senator Sherwin Gatchalian, miyembro po ng Senate Minority Block. Sa oras na 6:47. Si Ma'am Elsie Balyon Florentine, batiin muna natin ng paulit-ulit na kamusta. Ano ba talaga, kamusta o kumusta? Kamusta ka na? Kamusta ka na, day? Kumusta ka na, day? Para sa Ilonggo, parang kamusta, no? Oo nga. Hindi naman tayo Espanyol, alam ko, kumuesta. Oh, pero ay, siguro kumusta nga talaga? Kumusta? Oh, sige, kumusta daw, hindi kamusta. Ku, Ruby. Magandang umaga sa iyo, Ruby. Alvin, opo, dapat po natututukan naman yung kalagayan ng bansa at mga mamamayan. Hindi yung pang-sarili lang nila. Tayo dapat ang kinakamusta, ang OA. Marla Vergara, magandang umaga sa iyo. Ganon din si Ma'am Ellie Trinidad at si Jeffrey Mangay ng Barangay Pagsawitan sa Santa Cruz, Laguna. Magandang umaga din kay R.S. Kennedy. O tinampo ninyo ha, sa United Kingdom, ang kanilang temperature, 31 degrees Celsius. Alam mo anong tawag nila doon? Heat wave. 31 heat wave. Naku, ordinaryo lang sa amin yan, R.S. Kennedy. Ang heat wave sa amin, mga 50. Tapos nainita na raw yung mga Briton. Aba, talaga nga naman. Ano, iniinita na yung mga English sa 31 degrees Celsius. Wala-wala sa amin yan. Josh Kyle Edip, magandang umaga sa iyo. At ganoon din si Sarah Concepcion ng Los Angeles, California. O teka muna, Department of Energy sa pamamagitan ni Director Rino Abad sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Friday. Yay, weekend na!
0: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
3: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspirasyon sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po. Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pangkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Gising Pilipinas.
1: Hoy, yung mga matatanda dyan sa Studio 7, nakamonitor sa atin yung mga senior. Nilaw ko lang. Hindi pa po mga senior mga ito. Ay, hindi tumanda na dyan sa Studio 7. Ay, nakita ko kanina ba nagja-jogging ang mga mokong. Ayan, yan. Kasi lumalaki ang tiyan, ha? Nagpapa-shoutout po mga taga Studio 7. Nanonood sila si Mac Gregor Puno, ganun din si Joven Almandres at si Ramil Manalo. Ah, ayan tama, magbanat kayo ah. Mag-exercise. Ganun talaga pag medyo nagkakaedad. Kailangan ng ano, galaw-galaw, ha? Jogging-jogging, walking-walking. Hindi kagaya ni Attorney Romy Makalintal nang aga pong gumising at healthy-healthyan. Eh sabi niya, bakit kailangan pang maghintay ang isang senior citizen simula alas 2 na madaling araw para lang makabili ng 20 pesos na bigas at masagasaan ng truck? O ang mga tulong dapat delivered house to house for seniors tulad nung ginagawa nung Pasig City. O nga no, hawawa naman, ano, napila po tayo. Dapat sa 20 kilong bigas, 20 pisong kilong bigas, tapos mamamatay pa. Ay nako. Sabi ni Bong Pantangko, the Senate needs new leadership to restore its image. O yun ang tanong natin kay Gatchalian, di ba? Si Director Rino Abad ng Department of Energy, ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Alamin na po natin kung good news ba o bad news ang nag-aantay sa atin sa presyo ng produktong petrolyo next week. Director Rino, magandang umaga po sa inyo.
2: Good morning! Magandang umaga sa inyong programa at sa ating mga kababayan po.
1: Opo, bad news, good news next week?
2: Well, mataas na ho ang chance na magkaroon tayo ng increase next week for gasoline, diesel, and kerosene. Ito'y magre-range no nung more sa lahat ng products na na-mention ko, more than 1 peso at baka umabot pa ho ng mga around 150 peso per liter.
1: At least nabawasan, Director Rino, kasi nung una na may 2 pa yan eh. 250 pa ang kerosene kahapon, yeah. Ang laki ng binawas, ano po?
2: Opo. Ito nga lang ay estimate, so titingnan pa ho natin kung ano ang magiging final adjustment this Saturday.
1: Paulit nyo nga po, yung gasolina, 1 to 150 ba ika mo?
2: Opo. At depende pa ho yan kasi 4-day pa lang ho ito.
1: Opo.
2: So baka ma-adjust pa yan. Pero yan ho ang range. Actually, sa lahat.
1: Sa lahat? Okay. So lahat pala para pareho, ano, 1 to 150, opo. Ano po. Pero tama po yan. Kasi halang alahati po, 2 po yan nung Monday to Wednesday. Ano po, Attorney Rino? So, may posibilidad po ba na ma-wipe out yan today?
2: Hindi ho natin masabi. Kasi nga, sample na lang ang diesel ho sa isang araw lang na adjustment. From $163, biglang bumaba ng $156.
1: Oh.
2: So, ang laki ho talaga niyan. So, hindi ko ho talaga masabi, Sir Alvin, no?
1: Pero pwede. Posible.
2: May, sa ganung range ng pag-a-adjust from 163 down to 156, tingnan mo na lang yan. Nasa almost $8 sa isang araw ang movement. So, hindi ho talaga masabi. Pero posible ho. Pero ang, well, bumaba nung Thursday. Kung tumuloy-tuloy pa bumaba ng ganung kalaki, ma-wipe out po yan or mababawasan talaga ng malaki.
1: Kaya nga, so posibilidad lang naman, ano po, hindi sa pinapasa natin yung ating mga kababayan, kung hindi posible lang, kasi kung nangalahati nga siya from Wednesday going to Thursday, o hindi piso na lang ito, 1 to 150 na lang, posible talaga. Kaya lang, hindi tayo certain, hindi tayo sure kung talagang mangyayari, ano po?
2: Hindi ho talaga tayo sigurado, Sir Alvin. Ang atin lang, kung ganun kalaki pa rin, mga $8 ang ibababa pa more, baka mabawasan pa ng mga 50 centavo.
1: Ayan. Oh, pero at least ang pag, at least nabawasan. Ano, yun naman eh. Yun naman kahit papano good news po yun. Kesa naman dos o 250. O di dito na tayo sa 50 centimos kung sa kasakali man. Ano po?
2: Yes. Again, this is 4-day, Sir Alvin. Baka magbago to. Depende kung pababa or bumalik na naman sa taas.
1: Opo. Anong
2: so,
1: anong reason?
2: Ang ating tingnan.
1: Attorney Rino, pakipaliwanag po ninyo, bakit po siya pababa? Dahil po ba yan sa pronouncement ni U.S. President Donald Trump na patapos na yung peace negotiation with Iran?
2: Alanganin ano, Sir Alvin, kasi meron pa hong isang pinag-uusapan na napakahigpit yung uranium, no? Na pinag-aawayan kasi gusto i-ship out from Iran to abroad. Bahala na lang yan kung saan pang kanilang bansang pupuntahan. Most likely, baka dun sa US. Pero ayaw naman, of course, ayaw ng Iran na mawala yung uranium nila. Na malapit na sa weapons grade, no? So, depende ho sa ang mabigat na usapin po yan. So, yan ho ang... Wala pa rin ho talagang ano yan. Wala pa rin hong resolution sa area na yan.
1: Apo. Sige, Boss Rino, hanggang dyan muna. Kahit papaano, balitaan nyo po ako pag wipe out. Ano? Kasi good news po yan sa ating mga kababayan. Ano po? Thank you po. Mabuhay pong Department of Energy.
2: Sige po, Sir Alvin.
1: Wait lang. Sorry, nalimutan ko. Ilang gasolinahan na ang mayroong 10 peso diesel discount? Kasi yan pala ang pansalo. Mawawala na yung contracting ng LTFRB director eh. So yan ang pansalo. Kailangan dumami po yan. So far, ilan na po ang may 10 peso discount?
2: Well, sa nadagdagan na ho at umabot na ho tayo ng almost 970, no? 969 if I'm not mistaken kahapon, no? And it's still moving. So kasi tuloy-tuloy pa rin yung pagbisita natin dun sa isa-isang gasoline station. Tinuturuan ho kasi dun sa system ng land bank ang bawat gasoline station at kailangan nila mag-open ng land bank account or mag-nominate ng other account from other banks at magkaroon nga ng tarpaulin.
1: Na 969?
2: So ito, pero umaakat.
1: Na 969 lang, Director? Akala ko 1,000 na last time.
2: Well, hindi yung target ho natin, Sir Alvin. Pero dati nagsimula lang yan 300, 600, ngayon 900. Baka umabot na tayo ng 1,000 next week or more than 1,000.
1: Ayan. Sige
2: so,
1: po.
2: Sana mas
1: nga
2: malaki
1: po
2: na ho yan. At saka ito ho, Sir Alvin, ang target natin, maging platform na ito for future subsidy. Walang hinto ang sistema. Hindi na natin tatanggalin ang sistema na to. Ito yung pinakamaiging sistema na nangyari for the longest time kaysa naman dun sa mamimigay ka ng cash at magpapatawag ka. Hindi, never naging successful 100% ang ating subsidy distribution sa ganung paraan. So okay, ito ang pinakamaigi talaga at hindi nagagamit for other purposes yung subsidy.
1: Sige
2: for
1: pa.
2: Diesel lang ho talaga.
1: Very good, very good. Thank you. Maraming salamat, Director. Mabuhay ka. Thank you.
2: Sige po. Magandang umaga.
1: Si Attorney Rino Abad, ang Director po ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. May flight kasi si Secretary Garin. Ano? Ay, napunta tayo kay Director Rino Abad. Thank you. Magandang umaga sa iyo. Ma'am Christy Galvez, na nakamonitor po from 5 a.m. hanggang 8 a.m. Thank you, ha. Si Tor Atutubo. Alvin, ano daw? Yung cap na Ferrari. Tapos yung mag ni Senator Win, Ferrari. Nag-usap ba kayo? Hindi ko nga alam po. Bigilan naman sa akin ako bibili ng ganyang kamahal. Magandang umaga po kay Ma'am Corito Season. Pakibati daw si Teresa Tambong, a happy birthday. Have a happy and safe weekend to both of you. Okay? Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng
0: Gising Pilipinas Energy Energy! Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Department of Energy hindi patiyak kung kailan babalik sa normal ang sitwasyon ng kuryente sa Visayas. Ilang negosyante na babahala sa epekto ng problema sa supply ng kuryente.
3: Presyo ng mga produktong petrolyo namumurong tumaas sa susunod na linggo, pero service contracting program tatapusin na mamayang hating gabi.
1: BNP at NBI inatasang arestuhin ang puganteng si Senador Ronald De La Rosa. Pagpapalabas ng Interpol Red Notice laban sa Senador, hiniling na ng pamahalaan.
3: Apela ng defense team sa pagkumpirma sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Duterte, ibinasura ng ICC.
1: Ilang kontraktor at opisyal ng DPWH sinampahan ang reklamo dahil sa Peking Farm to Market Road sa Davao Occidental.
3: Level ng tubig sa Angat Dam patuloy na bumababa. Tag-ulan posibleng magsimula sa huling linggo ng Mayo o unang linggo ng Hunyo.
1: Polis arestado sa panghihipo sa 14 anyos na dalagita sa Malabon City.
3: Sa showbiz spotlight, pelikulang Himala ni Nora Aunor muling mapapanood sa Intramuros sa May 29.
1: Yan po ang ulo naman nagbabag ng balita ngayong Biyernes, May 22, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
3: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye. Pinaniniwala ang makaapekto ang serye ng brownout sa ekonomiya ng Pilipinas. Sa Cebu, nagbabala ang ilang negosyante sa posibleng kawalan ng investors dahil hindi tiyak ang supply ng kuryente. Sinasabing umabot na mahigit 13 pesos per kilowatt hour ang singil sa kuryente sa Cebu. Ayon kay Mandaue Chamber of Commerce and Industry Immediate Past President Mark Anthony Enoch, posible ring bumilis ang inflation o pagtas ng presyo ng bilihin kung hindi mareresolba ang problema sa kuryente.
4: Well, very alarming, actually, all these yellow alerts in Visayas. It's actually very critical to the operations ng mga businesses. It's very critical to the economic growth. This is also weakened competitiveness because we're not only competing with the local market, we're also competing sa global market.
1: Kahapon na natili sa yellow alert ang Visayas grid dahil pumalya ang 11 planta habang 14 ang kulang ang produksyon. Ito na ikasyam na araw na manipis ang reserbang kuryente sa Visayas grid. Tuwing nakararanas ng yellow or red alert, tumataas ang presyo ng kuryente sa spot market na isa sa pinagkukuhanan ng supply ng mga private distribution utilities kagaya ng Meralco at maraming electric cooperatives. Nauna nang sinabi ng Energy Regulatory Commission na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Hunyo dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon at Visayas noong nakaraang linggo.
5: Kasi may apo ako, mainit. Paypay kami ng paypay mag-umaga hanggang umaga pag walang kuryente. Bayad na lang kahit walang pera, mangutang na lang. Mangutang na lang para pa may pambayad, hindi lang maputulan sa kuryente.
1: Ayun po yung isang waray na kay-study natin kahapon. Hindi naman tiyak ng Department of Energy kung kailan babalik sa normal ang sitwasyon sa Visayas.
3: Lalo pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Kahapon, bumagsak sa 176.73 meters ang level ng tubig sa Angat Dam mula sa 177.05 meters noong Miyerkules. Mas mababa ito kumpara sa 180 meters na minimum operating level ng Angat Dam na pinagmumulan ng 90% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Bahagya namang tumaas ang level ng tubig sa Ipo, Binga at Magat Dam. Sa kabila nito, nangako si Manila Water spokesman Jeric Sevilla na tuloy ang supply ng tubig sa kabila ng posibleng pagsisimula ng El Nino sa susunod na buwan.
6: Manila Water is projecting an extreme El Nino. So super El Nino because it has dire effects not only on agriculture, drought, but more importantly, water supply.
3: Launa ng tiniyak ng National Water Resources Board na hindi pa babawasan ang alokasyon ng tubig ng Maynila at Manila Water sa kabila ng pagbaba ng water level ng Angat Dam.
1: 6 minuto makalipas ay 7 ng umaga, patuloy na binabantayan ang low pressure area na nabuo sa Mindanao. Hindi nasa ang magiging bagyong LPA pero maaaring magdulot ng pagulan ang trough o extension nito. Ayon sa PAGASA, posibleng magsimula ang tagulan sa huling linggo ng Mayo o unang linggo ng Hunyo. Noong nakaraang taon, itiniklarang pagsisimula ng tagulan sa June 2. Pero ngayong araw, mahigit 50 lugar ang posibleng makaranas ng delikadong heat index o init na mararamdaman ng katawan. 45 degrees Celsius ang inaasang init na mararamdaman sa Apari, sa Cagayan, Cavite City, Alabat sa Quezon, Baler sa Aurora, San Ildefonso sa Bulacan at Tuguegrao City. 44 degrees Celsius sa 13 lugar kabilang na dito sa Metro Manila. Kahapon, umabot ng 45 or 48 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index sa Cavite City at Apari.
3: Namumuro na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa apat na araw, nakalakalan sa world market, piso hanggang 1 peso and 50 centavos sa diesel, gasolina at kerosene. Pero hindi pa kasama ang presyuhan ngayong araw. Gayun din ang risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Ayon kay Energy Director Rino Abad, may posibilidad pa rin mauwi sa rollback ang presyuhan sakaling magpatuloy ang malaking pagbaba sa presyo ng petrolyo sa world market.
2: Hindi ho natin masabi kasi nga, sample na lang ang diesel ho sa isang araw lang na adjustment. From $163, biglang bumaba ng $156.
1: Oh.
2: So, ang laki ho talaga niyan. So, hindi ko ho talaga masabi. Pero, posibleng ho. Pero, ang, well, bumaba nung Thursday. Kung tumuloy-tuloy pa, bumaba ng ganung kalaki, ma-wipe out ho yan.
3: Sa kabila nito, tatapusin na ang service contracting program ng pamahalaan mamayang hating gabi. April 15, sinimula ng programa kung saan 40 pesos kada kilometro ang bayad para sa modern jeepney at UV Express, habang 30 pesos sa tradisyonal na jeep at 100 pesos sa mga bus sa EDSA Busway. Sakop din ng programa ang 20% discount sa mga pasahero. Ayon sa grupong Piston, kakaunti lang sa kanilang mga miyembro ang nakinabang sa programa, kaya umaasa silang maaaprubahan ang hirit na 10 pisong pagtaas sa minimum na pasahe sa jeep.
2: Sa lubo na isang araw, eh, halos sa 4,600 yung kailangan namin i-produce. Ano, sa usapin pa lamang niya ng foundry, crudo, kesa ng ating mga sasakyan. Yung kinuminta nga po namin ay kung ang ratio ng diesel ay nasa 80, ay halos 185 pesos lamang yung may uwi ng ating mga driver at mga operator. Umaasa po tayo na sana ay makita po yung kahalagahan ng ating ipinail.
3: Si Piston President Modi Floranda.
1: 7 minuto makalipas, 7 ng umaga, inatasan ng Department of Justice ang Philippine National Police at NBI na arestuhin si Senador Ronald De La Rosa. Kasunod ito ng pagbasura ng Korte Suprema sa hiling na magpalabas ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Mayo 11, tinangka ng NBI na isilbi ang arrest warrant laban kay De La Rosa, pero nakatakbo papasok ng session hall ng Senado. At tuluyang nakatakas na natili sa Senado si De La Rosa hanggang sa nakatakas kasama si Senador Robin Padilla. Matapos ang paamaril noong Mayo 14, iginit ni Justice Secretary Frederick Vida na maituturing ng bugante si De La Rosa na pinangalan ng kasabwat sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tumangi naman si Vida na i-detalye ang posibleng nangyari o mangyayari sakaling maaresto si De La Rosa at kung katulad ito ng pag-aresto sa dating Pangulo, na agad na dinala papuntang The Netherlands. Tiniyak ng kalihim na mabibigyan ang senador ng due process sa Pilipinas, gayon din sa The Netherlands, pero iginit na kailangan ng mga biktima ng sinasabing patayan ng war on drugs ng closure at hustisya.
7: Yung mga kababayan natin na naghahanap ng katarungan, ngayon patay na sila eh. Di na sila pwedeng kumuha ng abogado, di na sila pwedeng kumuha ng TRO. Ha? Tingnan din natin. Ang obligasyon ng gobyerno, alalayan, tulungan, para yung sinasaliksik nila at hinahanap na katarungan makamit. At ito po, ang pag-aaresto kay Senator Bato ay bahagi nito.
1: Nangako naman ng BNP na gagawin ang mandato alinsunod sa mga batas at operational procedure. Tiniyak din ng NBI na walang mangyayaring delay sa pagpapatupad ng arrest warrant laban kay De La Rosa. Sa ngayon, hiniling na ng pamahalaan sa Interpol ang pagpapalabas ng red notice laban sa senador.
3: Itinanggi ng ilang senador ang akusasyon ni Senador Pia Cayetano na hindi nangumusta ang mga miyembro ng minorya sa majority bloc matapos ang pamamaril sa Senado noong Mayo at 13, Miyerkules. Naging emosyonal si Cayetano nang kwestiyonin ni Senador Risa Ontiveros ang mistulang pagbalik sa normal na sitwasyon sa Senado sa kabila ng insidente. Hirit ni Cayetano, walang miyembro ng minority bloc ang nangamusta sa group chat ng mga senador. Pero kinwestiyon ni Senador Panfilo Lacson kung paano kukumustahin ang mga senador na masayang kumakain, nagkakape at nakapag-Facebook live para lang akusahan ang minorya na may ideya sa insidente. Iginit naman ni Senador Erwin Tulfo na nagbigay ng mensahe ang ilang senador mula sa minorya sa group chat at posibleng hindi lang nabasa ni Cayetano.
8: Siguro po para sa inyong mga wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. Para sabihin nyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangumusta sa amin.
9: May mga nangumusta po sa minorya sa kanila. Baka hindi lang po nabasa ni Senador Pia, yung group chat namin. Hindi naman po kami invited. Alam nga ba naman mga mag-gate crash po kami sa meeting po nila.
3: Inamin naman ni Tulfo na patuloy ang pag-uusap hinggil sa posibleng palitan sa liderato ng Senado. Kabilang sa matunog na pangalang papalit kay Cayetano, si Senador Sherwin Gatchalian na handang maging Senate President.
10: 10 years na tayo sa Senado. Tingin ko marami naman na tayong natutunan sa Senado, lalo na yung mga komplikadong committee. Kaya kung handa, handa talaga. Ako, naniniwala naman ako na may God's will at God's time.
3: Mayo a 11, pinalitan ni Cayetano si Tito Soto bilang Senate President matapos makakuha ng 13 boto nang biglang magpakita si Senador Ronald De La Rosa matapos ang halos 6 na buwang pagliban sa Senado.
1: Alas 7:14, sa ibang balita, ibinasura ng pre-trial chamber ng ICC ang apelan ng defense team laban sa desisyong pagkumpirma sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unanimous na tinanggihan ng 3 hukom ng pre-trial chamber ang apelan ng depensa at iginiit na malinaw na inilatag sa confirmation hearing ang sakop ng kaso tulad ng lokasyon, kasabwat at categories ng mga biktima. Nanindigan din ang pre-trial chamber na hindi katumbas ng full trial ang confirmation hearing dahil hindi obligadong magsagawa ng incident-by-incident examination sa bawat ebidensya. Inupaka naman ng ICC Registry ang akusasyon ng defense team na madalas matumba ang 81 anyos na si dating Pangulong Duterte habang nakakulong sa detention center sa The Netherlands. Sa musyon noong Mayo 8, hiniling ni dating Defense Lead Counsel Attorney Nicholas Kaufman ang obserbasyon sa surveillance footage ng dating Pangulo na ilang beses natumba at dinalapa sa ospital. Pero ayon sa ICC Registry, agad dumulong ang detention staff na mangyari ang tinatawag na rare occasion o hindi po madalas na pagkatumba ni dating Pangulong Duterte na sinasabing may kaugnayan sa kanyang edad at mobility. Matapos ang insidente, gumawa ng malaking adjustment sa selda at visiting rooms ng dating Pangulo para maging malaya sa paggalaw. Inaasahang haharap si dating Pangulong Duterte sa status conference ng trial chamber sa Mayo 27.
3: Handa ang prosecution team ng Kamara sa posibilidad na simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Magsasagawa muna ng pre-trial para markahan ang mga ebidensya sa kasisimulan ang pagdiditis kahit naka-adjourn ang Kongreso. Lunes hanggang Miyerkules ang panukalang schedule ng impeachment trial kung saan magkakaroon muna ng sesyon mula alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon bago simulan ang pagdiditis ng alas 2 ng hapon. Ilalaan ang Webes para sa mga committee hearing habang posibleng magkaroon ng break tuwing Biyernes. Dahil sa pre-trial, naniniwala si Senador Sherwin Gatchalian na posibleng tumagal lang ng 2 buwan ang pagdilitis.
10: Dahil may pre-trial ngayon, so in-expect ko na medyo mas epesyente at mas maiksi, no? So tingin ko mga 2 months siguro makaya nang tapusin to. Dati kasi pati marking ginagawa on the floor, no? At maraming mga tanong on the floor.
3: Ayon kay Lead Public Prosecutor Gervail Luistro, nire-repaso na rin ng mga kongresista ang rules on evidence at courtroom procedure dahil natigil ang karanasan sa litigation ng mahalal.
5: Tinitingnan namin kung alin yung strongest, alin yung pinakamadali, although our submission is all of them are strong. Kaya lang magkakaiba sila ng nature, magkakaiba rin ng evidence. What we really wanted to happen is at the earliest possible time, at least may ma-establish ka agad kaming at least one.
3: Posibleng unang ipresenta ang 4 ng artikulong may kaugnayan sa sinasabing banta ni VP Sara Kinapangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
1: Alas 7:18, inihain sa Office of the Ombudsman ang reklamong graft at malversation laban kay Caloocan Congressman Dina Sistio. Kaugnay ng sinasabing irregularidad sa 79 million pesos na flood control projects. Dawit din sa reklamong inoopisyal ng Caloocan City, gayon din ang mga kontraktor na Wawaw Builders, DSA Prime Builders, Diatema Construction at Themes Community Construction. Sa reklamo iginit ni dating Caloocan Mayor Ray Malonzo na posibleng peke o may anomalya sa mga proyekto, kabilang ang Drainage Rehabilitation Project sa Carmelite Village at Flood Control Structure sa Barangay 187. Sinasabing minanipula ang larawan ng mga record para pagmukhaing na kumpleto na ang ilang proyekto. Ayon kay Malonzo, dapat magpaliwanag si Asistio dahil iniuugnay sa kanya ang mga proyekto batay sa mga tarpulin. Pero buwalta ng kongresista, politically motivated ang reklamo at walang peking proyekto sa 3 distrito ng Caloocan. Nangako naman ang Department of Budget and Management na hindi mauulit ang issue sa flood control projects.
11: We will not allow the budget to be abused again for another flood control scandal. Klaro ang direktiba ng presidente. Bawat piso mapupunta sa tao.
1: Si bagong Budget Secretary Kim Robert De Leon.
3: Sinampahan ng reklamong graft at malversation sa Office of the Ombudsman ang ilang kontraktor at opisyal ng DPWH sa Davao Occidental. Kaugnay ito ng sinasabing 94 million pesos na halaga ng Peking Farm to Market Road Project sa probinsya. Nagugat ang reklamo sa inspeksyon ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel sa mga proyekto noong nakaraang taon kung saan natuklasang walang nakumpletong kalsada. Sinasabing pineke ng mga respondents ang dokumento para pagmukhaing nakumpleto na ang proyekto. Kabilang

0: bayan ng Jose Abad Santos kung saan nabayaran na ng buo ang kontraktor kahit hindi pa tapos ang konstruksyon. Sa hiwalay na reklamo, natuklasang hindi ginawa ang halos 15 million pesos na farm-to-market road sa ilang barangay.
1: Time out, time out! Anong oras na, Miss Beautiful?
0: Oh my, it's 7:20 in the morning!
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7. Pakiulat nga si Ellen, din nakikinig eh. What time? What time is it?
0: Tutut. Mm. 7:21 na po ang black.
1: Well, bakil.
0: Bakil! Kasi naman si Ellen eh. O makinig ka, Ellen, for you ito. 7:21 na po ng umaga.
2: Radyo Patrol Balita alas 7.
3: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kitakits mga kasambuhay.
4: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.24. Idiniklara ng Malacanang na regular holiday ang May 27 bilang paggunita sa Idil Adha. Kasunod ito ng rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos na nakabatay sa Hijra Islamic Lunar Calendar. Ang Idil Adha o Feast of Sacrifice ay isa sa greatest feast sa Islam kasama ang Idil Fitr. Sa ilalim nito, kinikilala ng mga Muslim ang pananampalataya ng propetang Ibrahim na handang isakripisyo ang anak bilang pagsunod sa Diyos.
1: Nababahala ang ilang residente sa posibleng epekto ng mga pinutol na puno sa Quirino Avenue sa Maynila habang papalapit ang tag-ulan. Pinayagan ng DNR ang San Miguel Corporation na putulin ang mga puno bilang bahagi ng itatayong Southern Access Link Expressway na magdudugtong sa Skyway at Rojas Boulevard. Tinatayang mahigit 500 puno ang maapektuhan ng proyekto. Kawawang mga puno.
2: Pero sobrang baba lang po.

0: hindi po naapektuhan yung mga dumadaang tricycle. Pero pag pinutol na po to, malaking ano po sa amin to na walang tutulong na humigop po ng baha. Mas lalong tataas po yung baha dito. Pag nawalan po ng puno.
1: Bilang kapalit ng pinutol na puno, kailangang magbigay ng San Miguel ng 57,000 seedlings na itatanim sa tatlong lugar sa Maynit.
2: Alas 7.25, sinibak sa pwesto ang dalawang pulis na sinasabing sikretong nag-ayos ng pulong. Sa pagitan ng mga pamilya at 13 pulis na isinasangkot sa pagkawala ng mga sabungero, naharap sa kasong grave misconduct at conduct on becoming of a police officer, sina PNP Highway Patrol Group Spokesperson Lieutenant Nadam Malang at Major Reynaldo Panyebe na warden naman ng Custodial Center sa Campo Crame. Sinasabing nalapitan lang si Malang para tulungan ang tatlong individual na sunduin sa labas ng Campo Crame. Pero ayon kay PNP HPG Acting Director Brigadier General Romel Batangan, hindi sakop ng trabaho ni Malang na makisaw-saw sa isyu kaugnay ng mga nawawalang sabungero. Iniimbestigahan naman ng PNP Headquarters Support Service kung paanong o kung totoong pinapasok ni Panyebe ang mga hindi autorisadong bisita sa loob ng PNP Custodial Facility.
3: Isinakay po niya doon sa personal ng sasakyan upang makapasok po yung mga individual dito sa Camp Crame. As the PIO ng aming unit, supposed to be, hindi po niya trabaho doon ang makisaw-saw doon sa issue na yon.
2: Inamin naman ang kampo ng negosyanteng si Atong ang pagbibigay ng 20,000 pesos na tulong pinansyal sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero pero iginiit na wala silang hinihinging kapalit. Nauna na iginiit ng mga kaanak na nawawalang sabungero na inalok sila ng 20,000 pesos para hindi dumalo sa pagdinig ng korte.
1: Sa Malabon, arestado ang pulis na nanghipo sa 14 anyos na dalagita sa Barangay Longos. Lasing ang pulis na may ranggong senior master sergeant nang hawakan ang maselang bahagi ng katawan ng biktima. Nagsumbong ang biktima sa lalaking kapatid kaya sumugod sa bahay ng pulis. Nagalit pa ang sospek kaya sinigawan ang dalawa at nagtangkang may kukunin sa sling bag pero nakatakbo ang magkapatid. Nabol ng sospek ang magkapatid hanggang sa makapasok sa bahay. Nakapagsumbong sa pulis ang mga biktima. Kaya naaresto ang sospek na nahulihan ng baril sa sling bag.
2: Sa Bacolod City, arestado ang lalaking nanakit sa 6 na taong gulang na anak na babae sa public plaza. Nakunan pa ng video ng ilang beses na hampasin ang kahoy ng sospek ang biktima. Nailigtas ang batang nakita ng galos at sugat sa katawan na posibleng senyales na madalas siyang sinasaktan ng ama. Maharap sa kasong child abuse ang sospek na inihinalang na sa impluensya ng solvent ng saktan ng biktima.
1: Asintabi po sa maselang balita, natagpuan ang naaagnas na bangkay ng 2 bata sa loob ng sasakyan sa Naga City sa Cebu. Lunes, huling nakita ang mga biktimang galing sa internet shop at pumasok sa garahe. Hinihinalang na-trap ang 2 bata at hindi nakalabas ng kotse. Walang nakikitang foul play pero inaalam kung paano nalak sa loob ng sasakyan ang mga bata.
2: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
4: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Magsasagawa ng special screening ng restored black and white version ng iconic film na Himala sa May 29. Gaganapin ang screening sa Centro de Turismo sa Intramuros sa Maynila bilang parte ng Film Development Council of the Philippines Film Fridays. Magsasagawa rin ng talkback session matapos ang screening na libre ang admission sa walk-in, first-come, first-served basis. Noong 1982, ipinalabas ang pelikulang Himala na pinagbibidahan ni Nora Honor at isinulat ng National Artist for Film and Broadcast Arts na si Ricky Lee. Para sa Showbiz.
2: Ganiel!
4: Si Friday, mga kapamilya. Yes, Alvin?
2: Yung original ba na Himala, black and white, parang naalala ko na panood ko yan nung bata ko. Parang colored naman yun.
4: I think itong lalabas kasi, meron na rin kasing ni-restore yung ABS-CBN noong 2012.
2: Yung version na ilalabas, black and white. Pero yung original niyan,
4: yes,
2: colored na. O kasi 1980s, may colored TV na eh.
1: Oo.
2: Naalala ko pa.
4: Yung Oo, saka Alvin, ito yung ano, itong restored version naman ng ABS-CBN. Ito yung first classic film na ni-restore noong 2012. Pero ito naman, black and white na lalabas. I think ito naman yung, ito yung hindi mo napanood noon.
2: Oo, naalala ko pa kasi nung bata partner, naalala ko sa Channel 9. Naalala mo yung Channel 9?
1: Oo.
2: Ang dami mga lumang pelikula. Okay. Yung mga panahon pa ni Gloria Romero, yun yung black and white sa hapon. Ano yung manapapanood yun? Pati yung Channel 13. Naalala mo dati yung mga piling-piling pelikula? Naalala mo yun?
1: Oo, pero hindi cartoons ang pinapanood ko eh.
2: Oh, baka naman Charlie Chaplin yung naabutan mo, hindi kaya?
1: Grabe. Grabe siya.
2: Thank you, pabata.
1: Charlie Chaplin ka.
2: Ganyan may iniwala ka ba cartoons daw pinapanood niya?
1: Oo, tsaka mga...
4: Man, Doris yan eh.
2: Iniwala ka?
1: Ano iniwala?
2: De, ang totoo lang, pinapanood nito dati, Betamax.
1: Uy, totoo yan.
4: Alam mo ba? Hindi na nabutan yan ah.
2: Hindi mo na nabutan yung Betamax sa Ganyel?
1: Yung ang laki ng tape?
2: Actually, maliit pa yung Betamax. Ang mas malaki, yung VHS. Nabutan mo yung VHS at saka SVHS.
1: Correct.
2: Yun ang mas medyo mahaba-haba. Pero yung Betamax, parang 3/4 lang nun.
1: Mahaba na, mataba pa.
2: Ganyel, thank you. Mapuhay ka. Magandang umaga. Thank you kay Ganyel Krishnan. Ay, those were the days. Ewan ko lang, may mga player pa ba ngayon yan, partner?
1: Wala na.
2: Ang kagaya ng cassette.
1: O yan.
2: Nalala ko dati, may mga bala pa tayo ng cassette. Meron ka ba dyan sa bahay mo dati?
1: Alam mo ba, nag-umpisa ako nung pagkagayon, yung mga cassette-cassette. Anong ginagawa? Cassette, sabi ko. Nung bata ako, dahil reporter na yung tatay ko, ang ginagawa ko, nagre-record ako
2: ng boses mo.
1: Oo, tapos kunyari nag-news ako.
2: Tapos nire-rewind mo, pinapakinggan mo.
1: Oo. Kaya akalain ko bang magiging reporter ko ako, ay gusto ko maging starlet.
2: Sa pelikulang...
1: Nagkita na kami ni Dracula.
2: At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
1: Ako po si Doris Bigoynia.
2: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat Pilipinas. Pero hindi pa po kami tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Friday na!
5: Radyo Patrol Balita alas 7.

0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
2: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa.
3: Alaga pa lang po ako nang nagra-radyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po. Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
4: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: boses nagigising sa umaga.
1: Alvin El Chico, Joris Bigornia, Gising Pilipinas.
2: Good morning.
3: Magandang umaga muna kay Macab. O, pero naalala mo si Macab AI. Hindi, may pinapaano lang siya sa akin kasi ang lakas daw ng demand ng ano, ng yung mga sa solar partner.
4: Oo.
3: Yung net metering ng Meralco. Eh kaya lang may dapat daw ano kalampagin.
4: Oh.
3: Mm-mm. Kasi antindi daw ng ano lagayan. Ba may ganun
4: wag
3: pa pala
4: ganor,
3: ano.
4: Wag ganor naman.
3: Sa LGU. Ang mahal pala alam mo gusto man lang iba na mag-solar, kung mahal po ang sisingilin ng LGU, eh, madi-discourage yung ating mga kababayan.
4: Teka. Oh. Eh, anong pakialam ng LGU doon?
3: May permit yun, partner, eh. Oh. Yung mga electrical mo,
4: oh.
3: LGU yan, eh. Nag-net metering ka, hindi lang yan Meralco.
4: Mm.
3: Kasali po yung LGU. Eh, ang siste, yung mga LGU daw ngayon, nakita nila na may oportunidad, ang mahal daw maningil, 50 to 60,000.
4: Ay, may gulay.
3: Ang pagpaprocess dun sa LGU, sobra naman, ano po.
4: Sobra.
3: Siguro, ewan ko kung sinong pwede makasuheto. Kasi siyempre, may local autonomy. Ewan ko kung sino bang pwede pa ganyan. DILG Secretary siguro, ano?
4: DILG.
3: O Malacanang.
4: Rekta na sa Pangulo.
3: Na kung ini-encourage ninyo ang pagdami ng mga solar, at saka net metering, eh ayusin naman natin na walang bottleneck o di kaya worse, walang masyadong manamantala.
4: Oh, wag manamantala.
3: Sa local government. Wag naman.
4: Tsaka kung kunyari, sige, sabi nyo, one time, big time lang yan. Eh kung parati kang huhututan.
3: Eh, malaki naman yung 50 mil sa permit.
4: Talagang mahal yun.
3: Oh.
4: Pero naalala ko, yung bayaw ko talaga nagpalagay siya.
3: Ah, meron kayo? Yung
4: bayaw
3: solar?
4: Ko. Oo, yung bayaw
3: pero
4: ko.
3: Hindi sa Quezon City.
4: Paranaque
3: naman.
4: Oo,
3: wow, ilang yung panel ba yun? Ilang panel yung nilatag sa bubong niya?
4: Hindi ko lang sigurado kasi baka habulin siya ng Meralco.
3: Hindi, ano mo yun, partner? I-enroll mo yun sa Meralco.
4: Oo,
3: ang sistema nun, parang nagbibenta ka sa Meralco. Pag sobra na yung solar na na-produce mo, benta ka sa Meralco. Ang nabenta mo sa Meralco, babawo sa bill mo.
4: Ayun.
3: Oh, parang gano'n. Kaya lang, mahal yun.
4: Mahal
3: yung
4: na.
3: Panel na yun, mahal.
4: Mag-i-invest ka talaga.
3: Yung iba nag-i-invest dyan, 400,000, 500,000 partner, ang bawi nila, 3 years, 4 years, bago mo mabawi yung cost. Pero after naman nun, binipisyo na lahat.
4: Okay. Pero habang hinihintay mo yung 3 or 4 years, mababa na ang mababayaran mo.
3: Oo, mababa. Kaya lang, gumastos ka na ng ang masang Pilipino, wala naman 400,000.
4: Wala.
3: Pero wala nga 50 mil.
4: Uy, pero marami akong nakilala na mga driver ko dati.
3: Oh.
4: Meron set, naka-solar.
3: Hindi, pero hindi yung solar na sinasabi mo
4: isang
3: na malaking panel. O isang maliit lang na pang-charge,
4: pero
3: ng
4: ano
3: cellphone.
4: Yun, nagagamit pa rin nila.
3: Ayo.
4: Kahit papaano, di ba?
3: Ang gusto natin yung maramihang paggamit ng solar, ano, para makabawas po sa bill natin. Hindi ba Sui Suarez? Wow, malakas ang solar ngayon. Peak solar production for the Philippines due to higher irradiation, no? Less clouds, less rains, sabi ni Sui Suarez.
4: Hello, and, Sui.
3: And speaking of our friendship, saglit lang, DJ Kim. Kasi kumain kami ng kumain ng mga tinapay.
4: Oh.
3: Galing ng Baguio City, eh siyempre nakakahiya naman kay Manny Castañeda.
4: Uy, Manny.
3: Ng Shell.
4: Aha.
3: Eh nagpadala po sa amin ng banana bread at saka ng raisin bread na shared, shinare.
4: Oo.
3: Sa mga staff partner.
4: Paborito ko ang raisin bread, kaya hindi ko yan shinare.
3: Kaya tinabi ko sa'yo.
4: Thank you, Manny. Alam mo pala na madamot ako.
3: Oo.
4: Thank you, Manny Castañeda.
3: Thank you. Ito ko na si DJ Kim, partner.
4: Bago si DJ Kim, baka makalimutan ko na naman magtampong parurot at birthday pa naman niya si Nanette Magno. Happy birthday sa iyo, Nanette.
3: Happy birthday, Governor.
4: Nasa Barangay 805, San Andres, Manila, si DJ Kim. Hello, wee! Mali pala.
3: DJ Kim, good
4: DJ
3: morning!
4: Kim.
5: Good morning!
3: Peace! Peace! Peace! Peace! Peace! na sana yan kung naiintindihan natin, DJ Kim.
6: Pamilya! At ngayon nga po ay nandito ang Chinitang Chikadora, DJ Kim. Bumiyahe ang Jeep ZMM dito sa Barangay 805, San Andres, Manila. At kasama ko na nga po ang mga Zumba dancers natin para bigyan natin ng regalo. Hatid po sa atin yan ng DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. At kasama ko nga po ang... Yes! Grabe yung energy! Ayan, kasama ko na nga po si Nanay Becca, isa sa founder ng Lakdan Zumba Dance Group.
7: Hi, Alvin Doris! Kamusta na po kayo? Andito po kami sa aming Zumba Barangay!
6: Yun o, antas ng energy ni Nanay. Nay, pwede bang tanongin eh, ano ba itong, paano ba nabuo itong Zumba Dance Group sa inyong barangay?
7: Bigla na lang po kami nagkabuuan, nagkaroon ng grupo. Tapos po, ayan na po, tumagal na po kami ng tumagal, dumami na po kami. Sa ngayon po ay 12 years na po kami. Wow. At ito po ay project ng barangay namin.
6: Ayan.
7: Patagal na pong project ng barangay, aerobics.
6: Ayun, aerobics pa lang, Nanay, nabanggit mo. Hindi pa siya Zumba. Yes. Meron ng ganito.
7: Yes po.
6: Ayan, para talagang ano, no, for the healthy lifestyle. Tama ba ko, Nanay?
7: Po. Yes po. Ito ayan po ay nakakatanggal ng calories 300 to 900. Yes. Everyone! Pamukha!
6: Sekreto niyo, Nanay.
8: 10 pa yan.
6: Ay, 2010 pa yan. Oh, diba? Oh, dahil dyan, mga kapamilya, para naman tumakas pa ang energy niyo. Grabe naman. Bunutin na natin, sino ba ang maswerte? Manong araw at mapapaindak sa saya? Papasigaw din si DJ. Ang pangalan ay si Jocelyn De Suyo.
7: Jocelyn De Suyo.
6: Nanay Jocelyn, ikaw ba ito, Nanay? Ikaw ba, Nanay Jocelyn? Okay, kasi hindi ko alam po sino nakalagot sa inyo. Nanay Jocelyn, makakatanggap ka na DZMM T-shirt! At bukod dyan, para lagi kang una sa balita, friend sister. At bukod dyan, Nanay, maluwas ka sa inyo! Pinapaklamo kami ng Alakdan Dance Group, Nanay, ha? Ito na ba, Nanay? Ano bang masasabi mo sa DZMM?
9: DZMM, radio, maraming salamat po.
6: Grabe naman si Nanay. Congratulations, Nanay, ha? Ayun o, at syempre, yan lang muna para sa Barangay 805 San Andres, Manila. Back to you sa studio, Alvin Doris!
3: Thank you! Maraming maraming salamat kay DJ Kim. Magandang magandang umaga muna kay Cesar Abarisha. Sabi niya mainit ngayon, ha? Lalo na sa Senado. Ay, bang init naman ang nandun, ano?
4: Alat yata ng heat index na andoon, di ba? Maraming salamat sa iyo, Marvin Almasan, ang aking pinakamagaling na mekaniko. Thank you, ha?
3: Ganun lang.
4: Sige, mukhang may utang na.
3: Bayaran mo!
4: Eh, pagka nakaluwag-luwag ako, Marvin.
3: Joseph Adelia Balmes, pinapabati ng happy birthday si Kagawad Cleto Rosco ng Hipapad o Jipapad Eastern Samar.
4: Uy, si Anna Bustamante Calumarde, maraming salamat sa iyo, ha? At nakapanood daw siya nung, oh my God, na ako yung guest. Thank you, Ann.
3: May teaser ka ba, partner?
4: Meron akong tatlong teaser na inaan dito ngayon. Basa?
3: Basa, ikaw muna. Mutya na masay na una.
4: Dapat ikaw, tapos ako yung saya consumer.
3: Wise consumer.
4: Oo.
3: O, pag-usapan po namin yung ano, pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin bukas.
4: Ayan. O, makinig po kayo at manood, ha. Sa mutya ng masa naman, kwento ng isang super na si Marlon Prado at ang kanilang laban sa patuloy na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Paano nga ba hinaharap ng mga super na gaya ni Mang Marlon ang krisis na ito?
3: Ayan. Very good, very good.
4: Meron pa.
3: Ano?
4: Si Bonita Antemano, ano siyempre, epekto ng heat index sa ulo ni Robert. Mano, hindi. Mali-mali. Epekto ng heat index sa industriya ng bangus.
3: Meron ba tayo dyan?
4: Yun na. Gusto ko yung ano, inihawa. At siyempre pa, taas singil sa kuryente. Lahat tayo, yan ang dinidiskusyon ngayon.
3: Okay, very good, very good. Time check muna, partner.
4: The time is 7:45 a.m.
3: Manap po natin sa Zoom si Attorney Tranquil Salvador III. Actually, mali yung Tranquil eh.
4: Ano
3: it should be tranquil, is it not?
4: Oo, tranquil.
3: Meaning quiet.
4: Pero pag,
3: peaceful, tranquil. No?
4: Sa Espanyol.
3: Ano bang tamang bigkas ng pangalan mo, Torni? Nasali tayong Tranquil, di ba?
4: Tranquil, oo nga.
3: Magandang umaga po, sir. Long time no hear, long time no see.
4: Good morning.
8: Alvin and Doris, magandang umaga.
3: Ano tama? Anong wastong pagbigkas?
8: Well, maganda yung binanggit mo, no? Kasi yung dito sa ating mga Pilipino, ang tawag sa akin Tranquil. Tapos, may guru ako noon, no? May teacher ako sa law school na magaling sa Kastila. Sasabihin niya ang tawag sa iyo ay tranquilo.
3: Ano daw ano tawag?
8: Tranquilo.
3: Tranquilo.
4: Tranquilo parang yeah.
8: Tapos
4: parang
8: yung English teacher ko naman ng high school.
4: Oh.
8: Doon ko yan na yan tama yan sinabi mo. Tranquil.
3: Oh.
8: Kaya yung mga kaklase ko binibiro ako na yun daw ang tawag, yun daw pala ang tawag sa akin daw.
3: Oo. Para kang si Bigor. Lalala mo, nasanay tayo kay Mendoza. Si Asik, vigor. Hindi vigo, it's vigor.
4: Vigor.
3: Kailan parang pa-social ka naman pag vigor, di ba?
4: At saka
3: tranquil.
4: Tranquil. Ano nga nickname mo, attorney? Trank.
8: Yan ang tawagin nyo sa akin, tranquil.
4: yun na.
3: Siya po yung managing partner ng Tranquil Law. Yan. Okay. At defense lawyer po yan sa Corona Impeachment Trial. Sabi namin, mag-invite po tayo para lahat tayo ma-educate.
4: Oh,
3: about the incoming impeachment trial of the Vice President.
4: Na. Mm-hmm.
3: Ano ba sa palagay mo ang unang-unang dapat malaman at maintindihan ng madlang people pagdating sa impeachment trial?
8: Ayan. Maganda yung tanong. Siguro dapat maintindihan nating lahat na itong proseso ito ay legal, konstitusyonal at political. Kasi po pag naghalo-halo ito, ang akala ng tao nililin lang sila. Bakit parang ang gulo-gulo? So, ito pong legal, meron po yung steps, may proseso. Nakita nyo po, nag-issue na ng writ of summons, sasagot, ikakalendaryo nila yung mga hearing dates. Sinabi na po nila July 6, tapos may rules of impeachment sila. Yun po, legal na proseso. Meron po yung tinatawag na constitutional na proseso. Sila po ay gagalaw lamang within the framework of the Constitution. Hindi po pwedeng lumabas sa mga senador doon. Kaya nga po, kung naalala ninyo, maraming pagtatalo noon na hanggang ngayon, yung salitang forthwith. Dapat ba yan ay ura-urada? Dapat ba yan ay immediately? Dapat ba yan ay pag na-file na po yung articles of impeachment ay bukas ay trial na? Maraming nga kahaka. Subalit pinaliwanag na po yan ng Supreme Court. Itong makailan, Henerillo versus Senate. Sabi nila, this is subject to what? To within a reasonable time, subject to the circumstances of each case. Alam niyo po, pinaliwanag pa nila yung mga naging desisyon ng Amerika riyan. Tapos, kinumpare pa nila sa mga naging desisyon dito sa Pilipinas as early as 1902. So, huwag tayong magalit sa kanila na sabihin, dapat yan bukas na yan. Dapat yan ganun. Yun po yun. At yung pangatlo, yung medyo pinakamahirap na hindi natin masyadong makakapture is yung political. Siguro yan, andyan si Alvin, andyan si Doris, nakita nyo na over time, nakita nyo rin naman, panahon pa ni CJ Corona, maraming usap-usapan na political na hindi na natin malalaman. Yan ay para sa kanila lamang.
3: Tranquil, para siyang kombinasyon.
4: Uh-oh.
3: Hindi siya parehong-pareho sa regional trial court.
8: Yes.
3: Para siyang kombinasyon.
4: Para hybrid.
3: Hybrid.
8: Tama kayo doon. Kaya dyan minsan nagtatalo, nag-aaway, kasi sasabihin, may nagtatanong, sasabihin, alam mo anong proseso? Tapos sasagutin ng politika. Hindi, ganito yan eh. Magulo. In fact, marami na nga akong nagme-message sa akin. Sabi niya, attorney, litong-lito na po ako. Alam mo yun? Pag nakita sila minsan na interview, yung mga kababayan natin, litong-lito, ano ba yung ano? So it's very important na maintindihan nila na ganito. Kasi ako naman, sa experience ko, Alvin and Doris, nakita ko na pag you make an effort to explain sa ating mga kababayan, iintindihan nila at naiintindihan nila. At huwag naman sasama yung loob ng iba. Kaya nga yung iba, ipinipilit nila yung posisyon nila. Kasi yun ang gustong direksyon nilang masundan nung nakikinig. Doon ang challenge eh. Kasi paano mo i-filter? Paano mo i-synthesize? And as a citizen, ma-determine mo, tama ba
3: ginagawa? Tama din yun, no? Dapat i-remind natin yung ating mga kababayan na be wary ano po kayo, maging alerto kayo sa mga naratibo. Kasi parang kanya-kanyang naratibo, depende na kung sinong pinakamagaling magkwento.
4: At saka, hindi lang naratibo ang interpretasyon. Doon, iba-iba rin. O, di syempre, kung ikaw meron kang interpretasyon, ako din meron eh. Saan tayo mag-meet ngayon? Yeah.
8: Tama po. Tapos, ito ho, siguro maidagdag natin dahil napag-uusapan natin, meron po tayong mga tinatawag na talking heads aside from the spokespersons. May mga talking heads. Sila po yung hindi, wala silang mukhang kasama, pinagkasama, pero yung kanilang narrative, yung kanilang explanation ay nasusundan dahil sila ang tinitingnan sa person. Ah, meron siyang track record na mukhang credible naman na dapat pagtiwalaan. Siguro tama ang kanyang conclusion.
3: So, kagaya mo, ikaw, ang example no sinasabi mo ay ikaw. Oh. Halimbawa, parang subject matter expert ka na nagpapaliwanag ka palagi. Dapat may credibilidad.
8: Hindi mo rin masabi kasi po may iba dyan. Marami po kasi siyempre iba-ibang tao. Kaya nga sinasabi ko, kahit yung mga nakikinig sa akin, suriin niyo yung sinasabi ko. Kasi as much as possible, siyempre pinipilit natin na maging objective as possible. Pero mo, dapat suriin nila. Kasi meron naman talaga na iba-iba. Katulad nga ako, sinamon resource person. Meron din talagang iba na hindi po resource person pero sa patuloy niyang pag-present sa social media, nakaka-develop siya ng following. At pag nakaka-develop siya ng following, it means that marami, credible. Pwede rin ganon. So therefore, pag may lumabas, titignan niya, pag mayroong art card na lumabas, balita, isang linya, gagawa na niya ng opinion niya. Opinion na paaring 5, 6, 7 paragraphs tapos medyo kikilyahan na niya papunta roon.
3: Yeah.
8: Hindi mo alam kung bakit ganun ang basa niya, yun ay hindi na natin malalaman. Hindi na natin malalaman.
3: Kaya po ang mga kababahay natin, depende po sa analyst. Dapat alam nyo rin po na ang analyst na ito ang killing ganere. Ito ang killing ganere.
4: Kaya
3: dapat alam natin.
4: Dapat meron kayong tamang kaalaman at dapat makikinig nga po tayo sa mga eksperto. Dahil pagka kunyari, naghuntahan na, nandun na sa kanto, kaya nagiinuman na, kanya-kanyang interpretasyon, media pa yan ang away.
3: Tama. Pero, ibig sabihin is, dapat bukas ka na, may ganung interpretasyon pala. Not necessarily na yun ang i-adapt mo. Depende na sa'yo.
4: Depende.
3: Anyway, Attorney Tranquil, do you expect na magkakaroon ng full fledged hearing o antemano, pwede bang sabihin ng mga kaalyado ng Vice President? Na siyempre hindi nila aminin na kaalyado sila. Uh-oh. Pero pwede ba yun that someone can move na we dismiss this? Agad-agad, ayan. We don't need to go to trial. Uh-huh. Ano sila partner? 13.
4: 13
3: sila. Patay tayo dyan. Dismiss na kaalyado.
8: Alam mo, okay, tingnan natin. Ano ba, bago ko sagutin yan, ano ba sinasabi ng saligang pag yan ang articles of impeachment ay napunta na, trial will have to proceed. Ibig sabihin, lalo pa yan, dumanas sa Committee on Justice, ay nasuri na yan. May determination sila na probable. Ngayon pupuntahan ko yung sinasabi mo. Yung sabi mo, paano mag-file sila ng motion to dismiss? O yung iba na natanong na sa akin, paano mag-file sila ng motion to quash? Ganito po yan, yung hanapin mo yung motion to dismiss sa rules of impeachment ng Senado, ay wala po kayo makikita ng ganyan. Motion to dismiss, motion to quash, wala pa kayo makikita. Pero po may makikita kayong provision na yun, na motion. Pwede po maglatag ng isang motion ang isang partido, pwede po maglatag ng motion mismo ang senador. Ngayon, pag may motion po, may isang oras na tatalakayin ang isang motion. At ang bawat senador ay may pagkakataon na magpipag-participate doon ng 2 minuto sa kada tanong. Ganun po yon. So, yung sinasabi mo, hindi kasi natin pwedeng sabihin, kaya maganda ang tanong mo, na porkit ba attorney ay wala doon sa rules of impeachment, ay completely hindi nila pwedeng subukin. Di ba? Ganun yun eh. Hindi ba nila pwedeng subukin? Kasi po, sabi ko nga, meron naman doon potential na mga motion, gagamitin ba nila, susubukin ba nila, kahit na hindi pa ito nagagamit noon. Yun po ang mga
3: So, paano? Pwedeng mag-file ng ganung motion o hindi
8: pwede? Kung pag-uusapan po natin na motion, generic yun eh. Yun nandun eh. Bakit? Yung filing is one thing. Sabi nga sa aming mga abogado, filing is one thing, granting is another thing. Alam mo yan? Mga abogado, minsan lahat ng potential na ipa-file mo pleading, motion, pina-file nila. To seek relief. Hindi ko niro-rule out, pero hindi ko rin sinasabi, kaya nga sinasabi ko kung rule lamang, wala sa rule. So, rules of impeachment. So, wala kang salita. Motion to dismiss, motion to quash, wala kang makikita.
3: Hindi, pero ibig sabihin, yung mga judges, I'm talking about judges, parang kasi ang magde-decide yung 23 o 24 man, kung lumutang si Senator Bato, ano po, hindi pwedeng manggaling sa kanila yung inisyatibong yun. They have to rely on either parties to do that.
8: Yes. Ideally, to appear na wala silang interest, dapat merong yung motion manggaling sa floor, meaning dun sa mga parties. And ideally, dun sa akusado.
3: Ayun.
8: So, yun, to appear. Kasi pag sila, isabi, kita nyo na nga, yun na nga ang ano nila, yun talaga gusto nilang gawin. Di po.
3: So, does it matter, Tranquil, na kung mapalitan ang liderato ng Senado, halimbawa lang ang pumalit, hindi abogado, okay lang ba yun na ang presiding officer hindi abogado? O kailangan talaga nakaupo doon abogado kagaya ni Cayetano?
8: Wala pong nakalagay sa saligang batas na dapat ay abogado. Dahil ang thinking ng saligang batas ay ang mga senador ay sila individually ay may kasanayan. And that is the reason why the Constitution was written that way. Kaya nga lang po, ang realidad, syempre, may mga aspeto ng batas na kung hindi mo napag-aralan, hindi ka nag-aral ng batas, ay may maaaring bago ito sa iyo, katulad ng admissibility of evidence, pag-authenticate ng ebidensya, paano magpresenta ng ebidensya, paano mag-object, paano i-resolve ang objection, ang authentication, and admissibility. Maalala niyo po, bago nagpalitan dati kasi Senate President Soto, bago Senate President Cayetano, magkakaroon sana sila ng impeachment manager sa katauhan ni Senator Cato Pagilinan. Parang ulinigan ko 'yun sa balita. Well, that could be a solution, or that could be a way to do it. Kasi ang mangyayari niyan, kung sakali, let's say yung Senate President na hindi abogado at merong tanong na objectionable, pwede yung manager of irritating ko dito, and then you will rule on it. Kasi according to the rules, ang unang pwedeng mag-rule niyan yung presiding officer. Katulad na alala niyo kay Senate President Henry Lino, siya mismo nag-rule, hindi na niya. Huwag lang may, hindi na niya kinukonsulta iba. Huwag lamang na merong nag-object sa ground na isang senador, yun, baka kailangan pagbotohan nila. Kaya tatagal yun. Pero ideally, parang mas mabilis, maganda yung presiding officer, siya na mismo kaya mag-rule doon. Para yung mga, okay naman yung procedural matters, sige, tuloy na tayo, tuloy. Can you imagine rin na kung sa bawat issue or objection, meron kang impeachment manager o ito. Kung mabilis naman ang impeachment manager, okay rin naman yun. That will be a first, but that could be a reasonable idea naman.
4: Okay. Pagka ganyan po, attorney, sa umpisa pa lang na umpisang sigwada, bibigyan lang po ba ng ilang minuto o ilang partner? Yung bawat isa na yung oras ng bawat isa, kunyari 10 minutes ka lang magsasalita, kasi baka yan na naman maging meet siya nung I still have the floor.
8: Nakalagay po sa nila yan, lang yan, 2 minutes. Sa para sa question lang. Hindi yung sasagot. So, may sila niyan. Kaya lang, alam niyo naman po yan, siyempre, galangan sila yan, courtesy. Minsan, tatagal ng konti. Yan ang mabigat yan. Ang kailangan pa rin, if I may share with you, ang kailangan nating maintindihan rin po yung para makakala nila presentation of witness. May mga opening statement pa ho yan, according sa rules nila. So, asahan ninyo sa pagsisimula niyan, meron yung magbibigay sa panig ng prosecution at akusado ng opening statement.
3: Yeah.
8: Parang naglalatag, parang sa Amerika, nakita niyo 'yun?
3: Opo. Iobliga ba nila na umattend sa kada hearing si Vice President Sara Duterte? O sa totoo lang hindi siya obliged to appear?
8: Maganda 'yung tanong mo, nakalagay rin sa rules nila 'yan.
3: Na
8: so,
3: ano nga?
8: Pinala nila na rules of writ of summon, 'di ba? Tapos pinasagot nila. Padadalan rin nila 'yan ng notice para umapir. Kasi nakalagay sa rules nila. Ngayon, ang tanong, at ang kanyang abogado, ang tanong na marami, paano kung hindi siya umapir? Paano kung hindi siya umapir yung abogado niya? O hindi nila talaga inapiran yan? Anong mangyayari? Tuloy po. Nakalagay yun doon. Nakalagay po yun sa rules. So kung yung iniisip nila na huwag na hindi na siya apir, tutuloy at tutuloy. So, maririnig ang panig ng prosecution na hindi nila nare-refute yun. Hindi katulad nung reasonable naman kasi position nila, clarificatory hearing, then may question na sila sa baba. Pero po dito sa trial, sa Senado, ay kailangan na pag-aralan nilang mabuti kung sila